0: dating Pangulong Duterte na diniretso nila.
1: Rekta na.
2: Opo, no, yun po yung parang magiging practical na pwede nilang gawin. Pero kung paano po magre-react yung korte doon, no? Kasi parang na inikutan po yung korte, baka yun ang maging perception. Or baka naman sa tingin ng korte ay pwede lang naman gawin yun kasi wala namang pagbabawal. Then, hindi pa ho natin alam yun. No? Mahirap po tansyahin at this point kung paano magre-react yung Korte Suprema doon sa action na yun.
0: Okay. Thank you, attorney. Mabuhay ka. Tuloy-tuloy nyo lang po. Ha? Be patient in educating all of us. Pasensya na minsan ang mga tanong. Parang hindi nagme-make sense sa abogado. Pero nagme-make sense po yan sa madlang people, attorney. Ha? Thank you po, ah.
2: Patas po yung tanong. Mahirap po talaga itong kaso na to. So kahit mga abogado po natututo dito sa mga nangyayari.
0: Mabuhay
2: po. So maraming salamat din po.
0: Mabuhay ang UP College of Law. Mabuhay si Attorney Paulo Emmanuel Tamase, Associate Dean and Assistant Professor po ng UP College of Law. Para may habol ka.
1: Meron lang pabati ang ating good friend na si Sui Suarez ng Aboitiz. Sabi niya, please, great.
0: Ano, ayusin mo, nakakahiya yung mga Merinol. May mga nakikinig na taga-Assumption. Siyempre, ang taas ng kilay. Sabi niya, ganyan magsalita ang Merinoler.
1: Oh. Opo. Sabi ni Sui.
0: Inamin.
1: Please greet the staff of Aboitiz Power watching DZMM every day at the 11th floor pantry of our office. Good morning sa mga office mates ko. Have a good day. Paring Alvin. Yeah. Energy.
0: Magandang umaga sa iyo, Sui.
1: Good morning sa iyo,
0: thank
1: Sui.
0: You, but we need to say goodbye dahil overtime na naman po kami. Si Doris kasi. Ewan ko ba sa iyo, bigoy niya. Joel Marquinez, magandang umaga at sila Fern sa si Lolit Campanero. Good morning po. O bukas naman yung iba partner, Tor at Tutubo. Magandang umaga sa iyo.
1: Bukas na lang babatiin ha, Patsing Hidalgo.
0: Andiyan ba partner mo?
1: Dapat.
0: Andiyan ba?
1: Oo.
0: Parang nasa Pampanga.
1: Ay, hindi. Naka-uwi naman.
0: Naka-uwi. Alam ko nagtatampisaw dun sa swimming pool.
1: Hindi na partner. Hindi yung swimming pool ang tinignan ko. Yung pampangin. Ang dami. Ang sarap yun. Pampanga.
0: Ma'am Luz De Leon! Greetings from happy birthday. Greetings to Mayette Dieron.
1: Kaya naman, muna na kepo.
0: Kabastusan na naman, oh.
1: Hindi.
0: Susunod ng tandem ng pine with the one and only Mutiano Masa Doris Bigornia and Robert Antemano. Mano, ako po si Alvin Olchico. Magbabalik bukas. Dito lamang sa Gising Pilipinas! Energy!
3: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!

0: Miss Beautiful.
1: Ano po yon?
0: Pretty in green.
1: Yes.
0: Tutut time, please.
1: The tutut is 8:04 in the morning.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang pilig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
3: Love, love, love.
2: At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan.

0: Love.
1: Aga-aga nagnom-nom na. Ay, naku po.
2: Sabi niya, partner, kanom-nom-nom-nom daw yung mga pangyayari kasi.
1: Oo nga, alam mo, you never fail. Meron pa akong ganyan. Kasi tinanong kita kahapon, meron pa ba kaming aasahan na mga kadramahan? Diba? Sabi mo, meron.
2: Eto sabi na ko nga, sa iyo, eh.
1: Pasabog na naman.
2: Hanggat ganyan yung numero ng dalawang nagliligligang grupo na yan, ng minority and majority, meron at meron yan.
1: So, partner, ilan ba kailangan ng kabila? Dalawa?
2: Dalawa.
1: O, di, alika tapos na, punta tayo doon. Dalawa lang naman pala kailangan ninyo, ha? Para lang matapos na ikong kagawlahan na to. Kasi, sabi nga, sino ba yung nasabi sa amin kanina? Ang talo yung taong bayan, di ba?
2: Kaya nga.
1: Eh, napupunta sa, sorry naman,
2: nauubos ang oras, partner.
1: Exactly, napupunta sa walang kawawaan.
2: Oo.
1: Eh, samantalang ang daming problema. Yun na lang nakalimutan ko, partner. Hindi ko alam kung dapat natin, kung na-follow up na, yung mga nasulugan dyan sa may parola.
2: Oo, napakarami natin kababayan dun.
1: At, partner, nandun sila kasama nila dahil evacuation center. Kasama nila yung basura.
2: Oo.
1: Ano ba yung kawawa naman? Ikaw ba, papayag ka ba sa ganun na ikaw yung nagbabayad ka ng taxes mo, tapos ikaw nga ay naging biktima ng sunog, tapos, sabi, dito na lang kayo magpunta, ganyan-ganyan, parang utang na loob ko pa, samantalang ang katabi ko, puro mga basura, meron akong mga anak, meron akong lolo.
2: Good morning! Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Nakakalimutan.
3: Good morning!
1: Good morning, partner.
2: Good morning, Miss Beautiful. Sabi ko sa'yo, green, green grass of home ang peg natin.
1: Kantahin mo.
2: Ay, sabi ko sa'yo, kinanta namin ni Sir Danny Buenafea last weekend. Ha?
1: Eh,
2: nag-duet na kami dyan.
1: Oh, hindi na ako nagulat kay Danny kasi matanda na yan. Este! Ano sabi ng karaoke? Tan-tan-tan-tan-tan!
2: Zero! Uno. Yes, sabi nung karaoke. Pagkatapos, ayun, umulan.
1: Umulan. At may ipo-ipo.
2: May ipo-ipo pa.
1: Ay, nako. Pagka meron po kayong pagkakataon, gawin niyo po yung ginawa ng aking mga kasamahan. Sila po ay nag-relak-relak lang. Kailangan po natin yan sa ating buhay. At dahil dyan.
2: At dahil dyan, partner.
1: Oh.
2: Meron tayong inaasahan.
1: Sino
2: ka nga pala?
1: Ako nga po pala si Doris.
2: Nakailan segway na tayo, hindi pa rin nasabi yung pangalan.
1: At ikaw pala, Izzy.
2: Ako po si Robert. Yan. Ayan ha. Kilala
1: sorry,
2: na nila
1: partner,
2: tayo.
1: Naputol kita.
2: Kilala na nila tayo.
1: Uh-oh.
2: Ang sinabagit ko, partner, may inaasahan po kasi tayo na press conference mula sa Department of Justice. Maaga sila nagpatawag ng press conference. Kung ano po yun, hindi pa po natin alam. Pero at tamayanan nyo po dito, dahil kung malaki yan, i-break po natin yan agad, ha?
1: At ila-livestream ba?
2: Correct. Kaya naman. Unahin na natin to, partner. Baka mabitin sila, eh.
1: Sige.
2: Alamin muna natin ang report ng ating mga radyo patrol. Ang grupo po ng mga tracker, sinabing kailangan na rin nila ng fuel subsidy sa lalong madaling panahon. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
4: Tandem Robert at Doris, panayam sinabi sa Radyo Patrol ni Confederation of Truckers Association of the Philippines o CITA President Mary Zapata na malaking tulong sa industriya ng trucking kung maisasali na rin sila sa fuel discount program ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ng Department of Energy. Pero sa halip na 150 kilometro o 1,500 pesos kada linggo limit, gaya ng ipinatutupad ngayon sa mga PUV, kakailanganin anya ng mga truck ng subsidiya na sasakop sa 5,000 kilometro kada linggo. Aabot ito ng 50,000 piso kada cargo truck na ayon kay Zapata ay sapat lamang dahil malakas kumonsumo ang mga ito ng diesel. Ngayong wala pa anyang fuel subsidy, umaasa na lamang sila sa kanilang mga kliyente na nagdaragdag ng bayad sa trucking cost. Sakaling mapatupad ang fuel subsidy sa mga truck, sinabi ni Zapata na tiyak na magbababa rin ng presyo sa kanilang mga produkto ang mga importer at negosyante. Sa kabila nito, nauunawaan naman anya ng industriya na mas malaking pangailangan ng mga PUV sa ngayon, kaya maghihintay na lamang sila ng abiso mula gobyerno kung pagbibigyan ang kanilang hiling. Tandem ngayon nga ay nagpapatuloy ang 10 pesos per liter fuel subsidy program ng pamahalaan sa diesel yan, kung saan ang nakikinabang ay mga jeep at UV Express. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legazpi, may isa pa partner. Eto daw.
0: Bakit mo ako tinatawanan?
1: Partner, kasi nakita ko yung ginawa mo doon sa pandesal.
2: Ulitin mo. Para pag kinain, madaling kainin.
1: Akala ko kinis mo.
2: Pero mamaya natin yan kakainin after ng program natin. Itinabi ko lang, baka maapitik eh. Gusto din ng tinapay eh. Oo. Yan alam mo lang mga dagabubuit dito. Eto, partner, mukhang matutuwa tayo. May dagdag sahod daw sa NCR.
1: Uy, nice.
2: Sisimulan daw po yung konsultasyon hinggil dito. At detalya mula kay Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen, detalya please.
4: Good morning, Robert at Doris. Sinimulan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region ang konsultasyon kaugnay ng posibleng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa pribadong sektor sa NCR. Nagsagawa ng unang konsultasyon ng RTWPB-NCR kasama ang nasa 100 kinatawan ng iba't ibang labor group sa Metro Manila. Ayon kay RTWPB-NCR Chairperson at Dolly NCR Regional Director Attorney Sara Bueno Mirasol, ibinabatay ng board ang pagdesisyon sa sahod sa datos, konsultasyon at kalagayan ng mga manggagawa at employer. Sa ngayon, nakatanggap na ang board ng 18 wage petition at 2 position papers na humihiling ng dagdag sahod na mula 200 pesos hanggang 842 pesos kada araw. Kabilang sa mga dahilan ng petisyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, inflation, pamasahe at pangangailangan mapataas ang purchasing power ng minimum wage earner. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto. May isa pa, partner.
1: Umabol!
2: Pupunta tayo, King Pampanga, alagang aso, isa sa mga nakaligtas sa gumuhong gusali sa Angeles City. Ang detalya mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, Maya Pabak.
3: Nakuhanan ng video ng isang rescuer kung paano biglang lumabas ang isang alagang aso mula sa guho ng gusali dito sa Angeles City. Ayon kay JP Layo, ang Public Information Officer ng Angeles City, isa sa mga construction foreman, ang amo ng aso. Dahil nawawala pa rin ang naturang foreman, tinurn over muna ang aso sa city veterinarian para gamutin at mabigyan ng pansamantalang tirahan. Maaring ipa-adopt ang aso kung sakaling hindi na matagpuan ang kanyang among foreman. Sa ngayon, Robert at Doris, nasa aking likuran yung media area dito no, sa Teodoro Street, ito, no, Barangay Balibago, Angeles City, at maya-maya nga lang ay magsisimula na yung press briefing ng BAP at iba pang mga opisyal dito tungkol sa gagawin nila ng preparation ngayon. Nico Bagsik, DZMM.
2: Maraming salamat, Nico Bagsik. Mamaya, partner, alamin din natin dahil may press conference, may press din sila doon. Magbibigay sila ng update at mga development hinggil doon sa gumuhong gusali.
1: Sana kasama yung mga pamilya para malaman din nila.
2: Tama, para malaman din nila at makakuha din sila kung ano pa yung aasahan nila dapat. Diba? Sige, babalikan po natin yan ha. Magtumutok lamang po kayo dito sa DZMM. Kaluwat ka ng press conferences po yan. Siyempre, ibibigay pa rin po namin sa inyo ang mga detalye kaugday niyan. Kaya naman maraming salamat, Nico Bagsik, at sa ating mga radyo. Partner, may chismis ako.
1: Na naman, ano ba yan?
2: Ang tapang atao daw, kaso nung naipit, biglang nagpapa-rescue.
1: Hala? Mm-hmm. Ano sabi?
2: Ito sabi, Patrol, roll, roll, roll!
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Dahil tutsut dyan, sign please.
1: Pam, ano ka mo?
2: Tutsut sign please.
1: Sige, malumanay ka doon. Uh-huh. Dahil ano na eh, tanghalian na mm-hmm. ng kaunti, no? 8:14 na po ng umaga, abay magsipagbangon na po kayo.
5: Overload sa talakayan. Malaman, mainit, siksik. Tandem ng dambayan sa DZFM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZFM.
6: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya, Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
7: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po natin isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
6: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Happy, happy 40th anniversary DZMM! Una sa balita, una sa public service.
6: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya! Mga kapamilyang estudyante ng Polytechnic University of the Philippines, may dapat kayong abangan. Makibahagi sa Jeep ZMM Ligtas Dapat at matuto ng praktikal na kaalaman para sa ating kaligtasan ukol sa community disaster preparedness tulad ng bagyo, lindol, baha at kung paano maging handa ang komunidad sa oras ng sakuna. Makakasama natin si Ariel Rojas at ang Manila DRRMO. Gaganapin sa May 26, 2026, Martes sa Polytechnic University of the Philippines Gymnasium. Magsisimula ang registration ng alas 8 ng umaga. Sama-sama tayong matuto at maging laging handa. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan!
1: Tutut, time tayo, partner.
2: Our tutut time.
1: Habang may tumatakbo-takbo dyan.
2: Huwag mo ako sa kasaan dahil 8:19 na po ng umaga.

0: wag daw madala sa dahig si ang si Senator Bato po.
1: Again, that's a plea. I respect her for her plea. Of course, a loving wife will always plea for that for her husband. But again, the Philippine government has its mandate, no? Has its mandate. The ICC established and it has jurisdiction over crimes against humanity.
2: In the interest of time, we'll be taking calling two more people. Okay. I saw them raise their hands first. No, Camille, ma'am, and then kayo po.
3: Hello. Hello po. On the other matter po sa Secretary, regarding po sa missing sa Bongero, sa side po ng DOJ, recently po inamin po ng kampo ni Atong Ang, o ng abogado ni Atong Ang, na tumanggap daw umano ng financial aid yung mga pamilya ng biktima ng mga missing sa Bongero. Ito po ba, matuturing po ba itong obstruction of justice o ano pong next sakbang ng prosecution panel? At matutuloy pa rin po ba yung kaso o pagdinig dito sa kaso ng missing sa Bongero sakali mang hindi dumalo na yung mga pamilya ng biktima?
1: Okay. Ganito po yung proseso niyan, no? Ang pagtanggap po ng pera o aid ay ibang usapin po. Ang katotohanan pa rin ho, nangyari o nangyari ba o hindi nangyari. Diba? Kaya nga may naririnig tayo minsan, nag-desist na ika yung ganong witness o ayaw nang humarap yung ganong witness. Pero kung ang ebidensya naman ay nagtuturo, may namatay na tao, ito ang napatunayan na nagpapatay sa tao. Itong taong to ang nasabihan o naatasang pumatay sa tao. Tandaan nyo ho, hindi lang lumulubog, lumilitaw ang isang kaso dahil lang sa testimonya. May tinatawag pong object or real evidence. Na ito po yung matibay. Kasi di ba, tulad doon nung nangyari sa Senado, di ba? Spekulasyon. Spekulasyon.
4: Ang inyo pong narinig ay bahagi ng press conference ng Department of Justice kaugnay sa nangyaring insidente noong May 11 to 14 sa Senado at sa iba pa mga issue. Para bigyan po tayo ng wrap up o ng update kaugnay niyan, balikan po natin si Radyo Patrol Steve Lars. Steve.
5: Yes, Robert at Doris, sunukuin pa rin, no, update to sa iniimbestiga ng Senado katong kaugnayan sa gun-related incident sa Senate noong May 11 to 14, 2026. Ang bago dito, hinimok nga ni Justice Secretary Frederick Vida si Attorney Jimmy Bondoc, yung abogado nga ni Senator Bato de la Rosa na makipagtulungan na sa mga law enforcement agency matapos nga nitong ipahayag na umano may kaalaman siya, no, sa kinaroroonan ngayon ni Senator Bato. Git na ni Secretary Vida, pagkakataon niya ito para makatulong sa pagsilpin ng warrant laban sa senador kung meron man siyang mahalagang impormasyon. Ang sabi ni Vida kanina, yung lawyer daw, yung privilege lawyer o lawyer privilege doesn't excuse him from cooperating. At ang tinatanong ngayon kung bakit hindi na-issue ng subpoena si Senator Padilla, pinag-aaralan daw ng prosecution kung may pananagutan ba ito dahil marami na raw itong inamin kung paano nakalabas ng Senate premises at alam din, no, na broadcast din na mismong kanyang sasakyan yung ginamit para makaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Pero sabi naman ng kalihim, may case build-up na nangyayari sa ngayon. Naglabas din ng subpoena ang prosecution sa Senate Secretary at particular yan na humingi ng mga record mula kay USA Chairman Retired General Mao Plasca bilang yung summary o yung inventory ng mga baril na ginamit, kasama rin sa hinihinging dokumento ng prosecution yung security logs na importante at iba pang kaugnay na records. Bukod dyan, Robert, nag-issue rin ng subpoena sa yung prosecution sa Commission on Audit para sa paglalabas ng mga record at inventory ng mga arerian, particular yung mga baril na nasa ilalim ng USAA. Nagpadali rin ng subpoena sa PNP Firearms Explosives Office para kunin din yung inventory ng pagmamay-ari ng mga armas sa Senado at yung pang record, particular, you know, yung ginamit ni Mao Plasca, yung tinutukoy nilang Scorpion firearm. Nagbabala rin si Justice Secretary Vida Robert laban sa sino mang maaaring ituring na obstruction of justice o witness tampering at mga hakbang na maaaring magpabagal sa proseso ng batas. Kasi ayon nga kay Brady kanina, yung sino mang patunayang sangkot dito para harangin yung batas, kabilang yung mga opisyal kaman ng gobyerno, empleyado ng gobyerno, ay maaaring maharap yan sa parusa, kabilang dyan yung perpetual disqualification sa paghawak ng pampublikong posisyon. Muling iginit ng DOJ, paulit-ulit na itong sinasabi, binibigyan din na valid at enforceable ang warrant of arrest. Kanina tinanong natin kung may leads ba sila. Nga ngayon si De La Rosa, ang sabi ni Justice Secretary Bida, e operational matter ito na hindi pwedeng sabihin na. Sa ngayon, muli siya nakiusap kay Bato na sana sumuko na, no? At yung pakiusap ng kanyang asawa, nirerespeto na lang yung sinabi ng asawa ni Senator Bato na huwag siyang dalhin sa The Hague. Pero ang sabi ni Vida, yung Philippine government ay mandato na ipatapad yung batas. Robert.
4: Kung susumahin natin, State Partner, yung sentro ng binabanggit ni Secretary Vida, number one inventory ng lahat ng armas na meron ang Senado. Particularly, ganun din sa panig ni Senator Ronald De La Rosa.
6: Teka lang, partner. Bakit hinihingi yung inventory nung kung ilan ang armas, anong armas na nasa Senado? Bakit?
4: Oo, kasi partner, kung matatandaan natin, nagkaroon ng investigation at sinabi, ito yung mga bala, ito yung unang nagpaputok, ito yung isa pang nagpaputok. Ang tanong, kanino naka-assign yun at sino ang gumamit?
6: Matitrace naman
4: Matitrace
6: yun.
4: Matitrace, party yan ang pagtitrace sila. Kasi nga nasa, di ba Steve, nasa case build up pa lamang sila. Pero, bigyan natin ng diin na kahit nasa case build up ito, ang sabi ng DOJ, Senator Robin Hood Padilla, hindi na namin kailangan ng statement mo kasi in public, marami ka nang inamin. Yun ang sinabi ng DOJ.
5: Yun ang sinasabi niya. Kaya ang kailangan ginagawa ngayon, Robert at Doris, kumbaga bukod sa case build up, pag-issue ng subpoena, for sure ang tinitiyak naman ng DOJ dyan, lahat naman ng papasubpoena kung sino man ipapatawag dyan, even yung attorney ni Senator Bato, ay mabibigyan ng due process.
4: Sa... pasasagutin na lang sila pagdating ng preliminary investigation. Correct. Na yan. Correct. Malinaw.
6: Isa na lang. Hindi ko na marinig masyado kanina. Ano yung sagot ni Secretary doon sa magbibigay ba o magpapataw? Tama ba magpapataw?
4: Reward.
5: Oo. Ang sinasabi niya dyan ay sa ngayon, wala pang konsiderasyon kundi ang kanyang panawagan. Sana isubuko na si Senator Bato del Rosa Doris.
6: Ayun. Okay.
4: Siguro maraming may mga lead naman na sila. So, no need, sabi ng DOJ. Right. Steve, maraming salamat sa iyong comprehensive report. Extra, please.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
4: Maraming salamat, Radyo Patrol, Steve Raz. So, yaman din lamang ito yung mga development sa atin sa Department
6: parang
4: of Justice.
6: Parang pelikula, di ba? Yung sumuko ka na, napapaligiran ka na namin, yung mga ganyan.
4: Eh, minsan nag-e-echo pa yung dapat, partner.
6: Paano?
4: Sumuko ka na, di ba, ganun. Napapaligiran ka namin, men.
6: Ilang kayo? Oo, sabi naman nung hinahabol. Ilang kayo dyan? Mga apat.
4: Ay, naku. Ginagawa lang po natin pasaya ito ha, pero seryosong usapin po ito.
6: Correct.
4: At malinaw ngayon ang stand ng gobyerno kapag mailabas na warrant of arrest ang ICC address o nakapatuon para sa mga sangkot doon sa may kinalaman sa war against humanity, di ba? Particular doon sa war on drugs. Ayun, kikilalanin at ipatutupad ng pamahalaan. Kaugnay niyang partner. Tuloy na natin ang discussion. Kumausap tayo ng isang political analyst at trustee and spokesperson ng Team Pinas. Kausapin natin si Professor Cleve. Gusto mo yan gano'ng kahaba? Professor Cleve Arguelles. Prof, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
6: Good morning, sir.
7: Hi, good morning, Robert, Doris. Maraming salamat sa imbitasyon.
4: Opo, ito, katatapos lamang po ng press conference ng DOJ. Ito po mga inanunsyo ng DOJ, maikukonsidera ba natin ito, Sir Cleve, Prof. Cleve, na significant development pagdating sa issue ng nangyari pong insidente ng pamaril sa Senado last May 13?
7: Napaka-significant dahil ibig sabihin din ito, gumugulong na yung investigasyon doon sa una, ano ba talaga yung katotohanan doon sa pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa. Interest pa din naman yan ng ating mga kababayan. Marami pa tayong mga tanong dyan. At ikalawa, lubos na mabigyan din ng linaw kung yung naging barilan ba sa Senado talaga. Sino ba talaga dapat yung managot dyan? Kasi so far sa Senado natin, no, unfortunately, medyo drama rather than sagot sa mga katanungan ng taong bayan yung nakukuha natin. So, mainam na yung DOJ nagsasagawa ng investigasyon.
6: Oo. Mm. Pero sa palagay nyo, Prof, talagang makukuha natin ang kaibuturan, tama ba ako, partner, ng punot dulo nitong nangyaring, kumbaga nga ay drama?
4: Mm-hmm.
6: Kasi parang, siyempre, ang stand ngayon ng mga ibang senador, takipan tayo. Ay, hindi ko sasabihin to, wag mo sasabihin yan. Yun ang lumalabas.
7: Yun siguro yung pangamba natin na dahil sa mga ganitong investigasyon kasi very crucial yung cooperation ng mga inimbestigahan, di ba? Ang expectation natin dito, maaaring hindi mag-cooperate ng willfully, no, or voluntarily yung Senado. Halimbawa na lamang yung CCTV footage, di ba? Kasi may allegation na yung ilang mga miyembro ng Senado na ano daw, splice daw yung kumakalat na CCTV na nakita natin na wala namang binabaril si Senate Sergeant at Arms, no? Empty yung hallway kung saan siya nagpaputok, di ba?
6: Mm-hmm.
7: Yung mga ganyang klaseng dokumento, mga ebidensya, kung hindi sila magko-cooperate, mapapahirap yung trabaho ng DOJ. Pero siguro hindi naman bago sa DOJ na merong party doon sa investigation na hindi fully nakikipag-cooperate. So magagawan siguro yan ang paraan.
4: Opo. Okay. Professor, pagdating sa Senado kahapon, nagka-inita na naman ang discussion. Oh, pero hindi sa panukalang batas, kundi doon sa video na ginamit ni Senator Aimee. At isa doon sa mga naging sentro ng usapin, ang sabi po ng mga senador, particular kay Senator Risa, kung narinig ito, ganito na ba kababa ang diskusyon ng Senado? Ang sinasabi nila, masyado nang nahatak pababa yung kredibilidad, yung institusyon ng Senado.
6: Integridad.
4: Simula po na mangyari yung barilan at simula nang maupo ang current leadership ng Senado. At ang sinasabi, kailangan natin ng fresh start, sabi ni Senator Alan Peter
6: bago
4: kahapon. Ano fresh start? Hindi pa nga ako nag-uumpisa. Fresh start kayo agad, sabi niya doon sa floor kahapon. Ano? Sa mga ganitong klaseng diskusyon, maikukonsidera ba natin na lahat sila naging contributory factor? Bakit ganyan na lang kababa yung tingin ng publiko sa kanila?
7: Grabe, parang ayaw tayong pagpahingahin ng mga senador natin. Linggo-linggo na lang may bagong drama. Ang hirap na ng buhay, nakikidagdag talaga sila, nakikisali sila, no? I think nakikita natin sa Senado ngayon, no, linggo-linggo, talagang hindi nakakagulat kung marami sa ating mga kababayan, ang sentimiento ay kagaya ng sinasabi ni Senator Risa Ontiveros na ang baba, bumababa yung pagtingin sa Senado. Kasi mataas eh, no? Ang mga senador talagang kapitapitagan dati, di ba? Ngayon, halimbawa, si Senator Aimee Marcos, di ba? Kinall out siya ng kanyang mga kapwa senador dahil hindi mo naman talaga dapat ginagamit yung Senate plenary, yung session hall, no, para sa mga ganong klaseng mga conspiracy video, no, o talagang fake news, no. Sabi din ni Senator Raffy Tulfo, how shout, 'di ba? May sinabi din si Senator Ping nung nakaraan na baka yung Senado pa nga ang kinakakitaan ngayon talaga, puro pamumulitika. And I think maraming mga kababayan natin na ganyan din yung pagtingin. So safe to say na hindi lang si Senator Risa Ontiveros yung nakakakita ng ganyan.
6: Okay, okay. Klaro ko lang, partner. Oo. May session pa ba ang Senado?
4: Oo, meron pa silang.
6: Oo.
4: O kaya nang kahapon sa session yun mismo ipinalabas during the privilege speech ng
6: kaya
4: Senator.
6: Kaya ko yung tinanong, partner. Uh-huh. Gusto ko malaman kay Professor Steve. Mayroon bang karapatan na mabigyan ng sampina or arrest warrant itong mga senador habang nandoon sa may session sila?
7: Ang atin pong saligang batas, nagsasabi na yan ay kapag more than 6 years yung pinapataw na penalty para doon sa krimen na sila po ay maaaring masakdal, wala pong immunity yung ating mga senador. By tradition, iginagalang ng ating law enforcement authorities na kapag nakasesyon yung Senado ay hindi po ginagambala, no, bilang respeto doon sa Senado bilang isang institusyon na nagsasagawa ng batas, no. So yan po yung tradisyon. Pero at the second na tapos yung session, no, walang dapat pipigil doon sa ating law enforcement authorities na mag-serve ng arrest warrant, lalo pa kung more than 6 years naman yung penalty. So yan yung halimbawa nung kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga, dahil alam naman nila yung tradisyon, alam din nila yung batas, kinailangan siguro talaga siyang itakas palabas ng Senado, dahil kapag nagtapos yung session, eh hindi na siya mabibigyang proteksyon, yung tinatawag na protective custody ng Senado.
4: Okay. Professor, kahapon ang sabi ng Senate leadership ni Senator Alan Peter Cayetano, walang mga 11 sa 13.
6: Walang 11, ha?
4: Oo, sa 13. Oo. Eh 11 yung kabila, 13 yung kabila.
6: Ala.
4: Habang ganito ba ang numero, Professor, talagang napaka-unstable at masyado magiging political yung discussion, magiging personal yung discussion, kasi nga, anytime in a blink of an eye,
6: maliit,
4: pwede magpalit ng leadership.
7: Yun yung natutanghayan natin ngayon, na dahil masyadong maliit yung nahawak na numbers ng majority, eh talagang at any time, merong posibilidad na magkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado. Kaya nga, parang araw-araw na lang may balita na may baka may panibagong Senate President, no? Pero yung reaction ko dun sa sinabi ni Senate President Alan Peter na wala daw mag-oonsehan doon sa 13, pero ang lumalabas, di ba, medyo na-onse ata si Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President. So baka ano yan, ha, at the very beginning ng bagong Senate leadership, meron na atang onsehan na naganap, eh. So highly likely din na magkaroon ng tampuhan dyan very soon, no?
6: Pero sa ganyang klaseng sitwasyon, Professor, partner, ano ang inaasahan ng taong bayan na kumbaga ay matutuldukan ba ito? Kasi for all the reasons na gusto nila magkaganito, gusto nila magkaganyan, gusto nila parang wala nang wakas, o, di ba? Hindi na natin malaman kailan matutuldukan ito, at sila ay talagang sasabak na sa totoong trabaho nila.
7: Ito po yung pinapakita ng Senado natin sa ngayon, hindi yan yung inaasahan ng ating mga kababayan, diba? Ang inaasahan ay magtatrabaho sila at magsasagawa ng kanilang trabaho bilang mga mambabatas. Pero hindi yan yung kinakakitaan natin, diba? Ito kahapon, si Senator Aimee nagkakalat ng peking balita sa plenary. Hindi yan mabuting halimbawa. Tapos yung ibang mga senador naman, nakaraang linggo, kailangan kakamustahin. Yung isa naman, bawal tanungin, bawal masigawan. So parang puro personal na drama yung ipinapakita sa ating mga kababayan. Very disappointing, no? And I think I just don't speak for myself here, no? Kahit nga mga business groups ngayon, at usually mga business groups, hindi naman yan gusto nakikisaw-saw sa politika. But you have the Makati Business Club, the Management Association of the Philippines, naglabas ng mga public statements na kahit mismo sila, concerned na doon sa integridad at trabaho sa loob ng Senado. So I think marami sa atin talaga yung disappointed sa nangyayari ngayon with the Senate majority, with the Senate leadership, at kagaya nga ng nabanggit niya Senate President Alan Peter, baka talagang kailangan ng fresh start, no? Baka kailangan para magbago naman yung pagtingin ng ating mga kababayan doon po sa Senado.
4: Alright. Opo. Last na lang, sir, how crucial na dapat kung plano nilang mang 11? Nitong 11 na to, na plano nilang palitan yung leadership, kasi partner, magsisini the adjournment na. Sa zona na ulit sila magbabalik.
6: Okay.
4: So dapat this week or next week magawa nila yun, sir, prof. Tama?
7: Dapat magawa sa lalong madaling panahon. O pwede din naman, bago mag-convene para dun sa zona, meron din naman tayong precedent na ganyan, na surprise, di ba, na nung kinunvin yung session para sa joint session ng Congress para sa SONA, biglang nagkaroon ng palitan, no, sa House, di ba? So pwede din naman gawin yan sa Senado. Nakikita ko ngayon, naka-charm offensive ang kampanya ni Senator Rawin Gatchalian, di ba? Parang ang kanyang mga kasama sa minority, may kanya-kanyang pamamaraan ng pag-endorso kung bakit daw si Senator Rawin Gatchalian ay mainam na maging panibagong Senate President. Mukhang on the offensive sila. So titignan natin kung madadala ba nila talaga yan sa panibagong Senate President bago
4: Tama.
7: O during the session pagka magsusona na.
4: Okay. Yan po ang ating aabangan. Diba?
6: Yes.
4: At kapag nangyari yan, kakausapin ulit natin si Prof. Kung
6: oh,
4: saan
6: naman.
4: Papunta ang Senado pagdating Correct. Naman dyan. Prof, maraming salamat po.
6: Thank you, sir.
7: Maraming salamat po. Magandang umaga ulit.
4: Magandang umaga Magandang po umaga. Si Professor Clive Arguelles, sa political analyst at trustee and spokesperson ng Team Pinas Partner. Bago tayo mag-extro, bati ilang natin ang congratulations!
6: Si Miguel!
4: Si Miguel Abanio! Anak ni Fred Abanio, ha?
6: Anak po ni Fred Abanio, aming trusted na all-around person here. Congrats sa iyo, Fred.
4: Congratulations!
6: At saka sa iyong misis, sa buong pamilya.
4: Miguel, yan.
6: Ikaw ay maging maayos na
4: Abanio Miguel cum laude. Ganon.
6: Ta-ta-ta-tan, ta-tan.
4: O, paano? Bye-bye time.
6: Bye-bye na tayo.
4: Jogi Wawa and friends, samahan nyo si Miguel, ha? May graduation, nililibre kayo niya na may treat yan sa inyo.
6: Yan.
4: Bye!
6: Bye-bye.
8: Mapaseryoso o nakikisaw-saw lang. Ito ang Tandem ng Bayan!

Kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 9:03.

0: bam. Panita Ngayon.
1: Kapamilya, halos 2,000 Pilipinong tripulante ligtas ng nakalabas ng Strait of Hormuz ayon sa Department of Migrant Workers. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus.
2: Rika, sa pahayag iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW na umabot na ng 1,843 na mga Pilipinong tripulante ang ligtas na nakatawid ng Strait of Hormuz sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon sa ahensya, 59 na mga barko na may lulang Pilipino ang nakalabas na ng Strait of Hormuz mula Abril hanggang ngayong buwan. Batay yan sa kanilang pinakahuling monitoring. Kabilang sa mga ito, ang mga oil tanker, cargo ship at container at commercial vessel. Patuloy din ang monitoring ng ahensya sa 17 pang mga barkong palapas pa lamang ng Strait of Hormuz. Lula na nga abot sa 300 Pilipino. Siniguro rin ng DMW na patuloy ang kanilang ugnayan sa mga shipping company at manning agency para mapanatili ang komunikasyon sa mga tripulante. Noong Mayo 5, 7 Pilipino ang nasugatan matapos tamaan ng drone attack ang sinasakyang cargo ship habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Chief ZMM, ligtas dapat aarangkada sa PUP Santa Mesa sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
3: Ika aarangkada ngayong Martes, ang Chief ZMM, ligtas dapat sa Polytechnic University of the Philippines o PUP para turuan ang mga estudyante hinggil sa tamang paghahanda at pag-iingat sa oras ng sunog, baha, bagyo at lindol. Pangungunahin na Ariel Rojas at Manila Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad na gaganapin sa PUP Gymnasium. Nagsimula ng registration alas 8 ng umaga para sa mga estudyante ng PUP na nais makisasada sa Disaster Preparedness Discussion. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Samantala sa showbiz, binatikos ng apo ng Yumaong TV icon na si Inday Badiday ang pahayag ni Senator Mig Zubiri sa Senado. Sinabi ni IC Mendoza na nakabawas sa legasiya ng kanyang lola matapos itong gamitin sa isang analogy sa sesyon sa Senado kahapon. Dahil dito humingi ng paumanhin si Zubiri sa pamilya ng Yumaong entertainment icon at sinabing isang slip of the tongue lamang ang sinabi sa gitna ng mainit na diskusyon. Iginiit ng senador na wala siyang intensyong bastos tusin ang alaala ni Inday Badiday at kinilala ang ambag nito sa industriya ng telebisyon. Nagugat ang insidente sa naging reaksyon ni Zubiri sa plenaryo kaugnay ng video presentation na ipinresenta ni Senator Amy Marcos na pinagdudahan dahil sa umano'y hindi beripikadong impormasyon.

0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
1: DZMM Balita Ngayon! Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Kagabi pa ako nag-iisip eh. Sabi ko, ano ba magandang patugtugin para bukas?
1: Mm.
0: Tapos bigla ko napanood yung Senate
1: video press na ano? Movie screening.
0: Oo, di. Audio visual presentation ni Aimee Marcos. Oo. So bigla akong naisip itong R&B winner na ito.
1: Oh.
0: Dahil ang title niya ay Low Down. I mean, Senado, how low can you go?
1: Sabi nga ni Senator Risa, di ba? Hanggang gaano ba tayo kababa pang bababa?
0: Oh my God. Diba? I mean, madaling tumawa eh. Mm-hmm. Madaling sabihin na, it's a sideshow. Mm-hmm. Ano ba? It's about, hindi natin naintindihan na merong mga side war na nangyayari ngayon. Mm. Never mind that eh. Pero ang layo na. Sino ba yung bumanggit kahapon na asan na yung Senado ni na Claro M. Recto,
1: mm-hmm.
0: ni na Tanyada,
1: mm-hmm.
0: o ni na Miriam Defensor Santiago, mm-hmm. ni na Ninoy Aquino.
1: Ayun na nailibig na kasama ng nakaraan.
0: Oh, di ba?
1: Along with the sands of time.
0: Raul Manglapus. Ito yung mga senador na statesman pa at richly qualified to be a senator.
1: Uh-huh.
0: Ayun.
1: But then again.
0: Sabi nga nung iba, ikaw naman, hindi ka maka-move on.
1: Yun nga.
0: Mahirap mag-move on pag ganito yung nakikita mo eh.
1: Oh, oh.
0: Baka po merong kagigising pa lang.
1: Mm.
0: Tapos hindi nyo naman napanood kung ano yung nangyari
1: kahapon.
0: Sa Senado. Plenaryo yun.
1: Ipe-play ba natin yung buong bedyo?
0: Hindi naman.
1: Ayun, kape-play natin yung buong bedyo.
0: Oo. Long story short, nag-privilege speech si Marcoletse, tapos bombastic na yun, tungkol sa pang-aapi sa kanya, di umano.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yung iniipit siya, okay, di medyo bombastic na yun, di ba? Akala ko yun na yun. Aba, bigla nagsalita si Senadora Aimee Marcos.
1: Oo.
0: Oo, at meron siyang mga, kung tawagin ibang senadora ay... anong tawag doon? It's contentious. It's panay mga supposition.
1: Mga borderline tawag doon.
0: Conspiracy theory.
1: Ayan.
0: Ang sabi ng iba.
1: Oo.
0: So, okay na sana. Medyo nagpupuyos yung damdamin niya sa kanyang privilege speech. Ano ha? Until pinlay yung ABP.
1: Ayun na nga.
0: Oh my God! Sabi ko, wow, para ako nanonood ng vlog.
1: Mm-mm.
0: Ng vlogger.
1: Mm-mm.
0: Oo. Nag-react ngayon yung minority dahil pinakita sila dun eh. Tapos may mga unparliamentary, di umano, unparliamentary statements and words used, and I can actually quote one, pero hindi pwede, nasa ere tayo eh.
1: Ay, oo. Gusto mo pang may trabaho ka.
0: Dapat yung nasa Blue Ribbon, may, ganun. Sabi
1: may?
0: Let us play back yung ilan sa mga nag-react, no? And they reacted in a timely manner kasi nagtaasan lahat ng...
1: Oo. Heckles were raised yesterday.
0: So, are we ready? Paano nga natin? I-playback nga natin yung ilang mga senador ng minorya na nag-react almost violently. Pero, you know, they still made sure na hindi naman sila mapipintasan. Ano, ha? So, ito yung mga ilang senador na nag-react. Pagkatapos nung... expose, quote-unquote, ni Aimee Marcos tungkol sa kanyang mga sinasabing Noel or no election in 2028. Extension ng mga
1: yan, isa
0: office,
1: pa yan.
0: Office ng mga senador.
1: Parang propaganda na yun.
0: Exactly.
1: Diba?
0: So, ito, yung pakinggan extension. Natin kung paano nag-react yung minority.
2: I just want to point out that the video that the lady senator presented was obviously opinionated, a propaganda tool. Right? It's should be stricken off the record, Madam President. And it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video, na propaganda, na sowing intrigue.
3: The presentation, or what we call the editorial video, that we witnessed, yes. I would like to take exception of my being mentioned there. Parang lumalabas na parang lahat ng narinig nila or nakipag-meeting sa akin ang speaker o kung sino pa, eh parang pumayag ako. Sana tinanong nila yung source nila, pumayag ba ako? Yung mga binabanggit na idea, I did not even mention it to any member of the Senate. Tungkol doon sa mga ideas of, let's say, regional Senate and all that. Ito
4: makita ng Hao Xiao presentation kanina. But before that, let me tell you this. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy theories natin. Sana maging totoo lang tayo.
0: Ayun. Ang Hao Xiao.
1: for the education of the younger generation. Oh, ano yung Hao Xiao?
0: Kinailangan pang pa-explain ni Loren Legarda. We only use Filipino and
1: ano
0: English.
1: Hao Xiao?
0: Hao Xiao. Kala niya Chinese.
1: Then
0: colloquial po yun. Then street lingo for fake or staged. Oo, yung mga ginawa-gawa lang na istorya.
1: Which is exactly what we're preventing na hindi kumalat, diba?
0: Ito yung kumbaga pag sinabi. Nanood ka ba nitong vlogger na ito? Tama ba yung mga pinagsasabi? Huwag niyong paniwala. How shall we?
1: Ayun pala yun.
0: Okay. So in the meantime, halos lahat sila ng minority ay nagsalita. Tanong, bakit kinailangan pang kausapin ni Marcoleta si Lito Lapid?
1: Para magsalita.
0: Para malaman. Ang masakit doon. Ang masakit doon, sinabi na ni Loren Legarda, I will assume that the good senator from Pampanga will actually join the minority stand on
1: supporting to strike out of the record, di ba?
0: Correct, Senator Lito Lapid, naman.
1: Magsalita ka naman, sir.
0: Paminsan-minsan.
1: Parang di naman empty quote.
0: Ang dami na nga pumupuri sa'yo na you actually went with the minority on this. So in the meantime, again, nakakalungkot po talaga dahil sa we did not expect that our Philippine peso is already so low. But you
1: are lower than the all-time low.
0: Ay, nako, bayang maging
1: yun. Anemen,
0: ang hirap talaga sa Pilipinas. Ano ba?
1: Mali mo, ang sakit sabihin na this is the best we can produce from the best of the best.
0: Ano yun eh, merong alam mo ba yung yung
1: dehado pa kami diyan.
0: Alam mo yung lumulusot sa ano? Sa
1: daga, lumulusot. Hindi ba yung daga ano?
0: Hindi.
1: Ano?
0: Yung limbo rock, alam mo yun.
1: Yung pailalim ng dadaan ganyan. Yes.
0: Yung kanta na yun, meron yung linya na how low can you go?
1: Ay, ayun pala. Yeah. Kaya pala we're in a state of limbo. Right now.
0: We're in limbo.
1: Yes, we're
0: limbo. No. The Senate is in limbo now. Ito na. Ito munang mga headlines ha. Kasi kahit na medyo masama yung mga headlines, baka sakaling may matisod tayong magandang balita.
1: Yes, oo.
0: Lahat po ng pinaka-importante, pinakamahalagang headlines, binabasa po namin ni Rica. Ngayon po ay meron tayong top 7 headlines. Una, minorya ng Senado inakusahang tinatarget ang liderato ng Senado para sa charter change o cha-cha. Pero akusasyon, binawi rin ni Senator Amy Marcos. Binawi niya dahil sinabihan siya ni SP.
1: Oo, napilitan siya doon. Ombudsman hiniling sa Sandigan Bayan na pagbawalang makalabas ng Pilipinas si Senator Rodante Marcoleta.
0: Ang desisyon?
1: Susunod na!
0: Dating Pangulong Duterte, hindi dadalo sa unang status conference sa kinakaharap na kaso sa ICC.
1: Delikadong heat index, sinaasahan sa halos 50 lugar, bagyong tatawaging Domeng, posibleng pumasok ng par sa Webes.
0: Ito yung malungkot na balita, patay sa pagguhunang itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na sa 4. Pero search and rescue operations, itinigil na.
1: Oh, yun lang ang nakakalungkot.
0: May 72 hours na ba?
1: Oh, it's Friday pa. Kailan ba ito? Friday o
0: Sunday,
1: Saturday?
0: Sunday morning eh.
1: Oh, di ba? Matagal-tagal na rin.
0: Kaya yung golden hours kasi nga, 72
1: diba? Hours, okay. Yes. Presyo ng mga produktong petrolyo, tumaas na naman. Singil sa kuryente. Diyos ko, namumuro na namang tumaas sa Hunyo. Kulang pa ba?
0: Ano pa ba ang pwede kong ibigay?
1: Wala na. Dugot, pawis na. Taba, pwede ba? Taba, pambayad.
0: Sa labas ng bansa, Iran, aminadong malayo pang magkaroon ng peace agreement sa Amerika para matuldukan na ang digmaan sa gitnang silangan. Pero ang maganda ron, di pa sumusuko si ano, si Donald Trump. Sabi niya, hindi, may mangyayari diyan na maganda.
1: Yan.
0: Kahit na 30 days lang muna yung pagbukas ng Strait of Hormuz,
1: tama,
0: pipilitin natin yan. Ay, finally!
1: Tama.
0: Merong sinasabing mabuti si ano.
1: Tama.
0: The Donald.
1: Buti na lang nasabi mo yun kasi parang wala tayong binasang good news dun sa headline natin eh.
0: O sige, isisingit ko na ngayon para medyo
1: mas masakit.
0: Lumwag-luwag naman ang mga dibdib natin.
1: Ayan.
0: Ang Brent crude po ay bumaba muli. Kahapon po ay $98.80 per barrel. Mm-hmm. Dollars po yun, $98.80 per barrel. Kanina pong mga half an hour ago ay bumaba ng $97.49. So mga $1.50 ang ibinaba ng Brent crude. If this holds,
1: Next week, might be.
0: We should get something good in the petroleum news.
1: Ayan. Okay. Sasaktan din tayo kasi tumaas naman yung petrol prices today.
0: Oo nga, pero diba? Sabi nga nung iba, talagang ano na eh.
1: That's that.
0: Desensitized na eh.
1: Wala
0: naman dalawang piso yun.
1: Wala na tayo.
0: Wala naman pong dalawang piso yun. Kaya yun.
1: Uy, masakit.
0: Pag nagpakarga ka ng mga 45 litros, mahigit na 20 piso yun.
1: Oo.
0: 40.
1: Diba?
0: 40 pesos plus, ano ha? Alam nyo ba na ang isang order ng kanin
1: malaki na ngayon.
0: Ay 15.
1: Magkano na yan ngayon?
0: Ilang ano yun? Ilang order ng rice.
1: Kaya nga. Extra rice ka na yan sa Anli, mong paborito.
0: Yan. Eto na, ang ating mga Radyo Patrol. Una, isang bagong kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan, inaasahan sa nakatakdang state visit ni Pangulong Marcos Jr. ngayong Linggo. Live mula sa Malacañang, balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Christian Yosores. Good morning, Christian!
5: Magandang umaga, Peter at Rica. Iba't ibang kasunduan na may kinalaman sa depensa, kalakalan at investment at human resources ang inaasahang pipirmahan ng Pilipinas at Japan sa nakatakdang state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo. Mamayang tanghali na ang biyahe ng Pangulo sa Japan kasama si First Lady Liza Marcos at ilang opisyal ng gabinete kung saan agad haharap sa Filipino community pagdating doon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, may ikipagpulong si Marcos kay Japanese Prime Minister Sanae Takaichi at pag-uusapan ng pagpapalalim ng kooperasyon ng Manila at Tokyo sa larangan ng seguridad, maritime at defense, ekonomiya, energy resilience at decarbonization at emerging and future-oriented sectors. Sinabi ni DFA spokesperson Annalyn Ratonel na pag-uusapan din ng dalawang opisyal ang mga isyu sa rehiyon at mundo na nakakaapekto sa Pilipinas at Japan, gaya ng ASEAN, mga hamon sa Indo-Pacific, sitwasyon sa Middle East at mga development sa West Philippine Sea. May mga nakaschedule din na anya ang Pangulo na pulong kasa ilang mga negosyante pero hindi pa binanggit kung mula sa anong mga sektor. Sa datos ng pamahalaan, nasa mahigit 350,000 ang bilang ng mga Pilipinong nakatira at nagtatrabaho sa Japan, na karamihan ay working professionals gaya ng mga guro, engineer at healthcare professionals.
6: The Philippine side po, gusto nating mapagtatag o deeper ang collaboration natin on operational cooperation in maritime and security areas. Kasama na dito ang information sharing, ang pag-collaborate po ng ating defense agencies and ang transfer po ng defense equipment.
5: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Christian, pahabol tanong. So, we might have missed it yesterday. Baka naman meron ng reaction, ano? Pero ano ang reaction ng Pangulo doon sa privilege speech ng kanyang ate sa Senado?
5: Sa ngayon, Peter, wala pang binabanggit na reaksyon ang Malacanang maging si Pangulong Marcos. Mamaya kapag nabigyan tayo ng pagkakataon sa kanyang departure speech sa Villamore Air Base, kung maisisingit nating matanong yan tungkol dun sa mga binanggit ng kanyang kapatid sa Senado kahapon.
0: Si Auntie Claire, wala? Walang reaction?
5: So far, wala pa rin. Pero tinanong na natin ang Malacanang si UC Claire, pero hindi pa siya nagre-reply sa atin.
0: Ah, okay. Baka naman na-delay lang. Okay, salamat. Maraming salamat, Christian. Okay, Christian Yosores live.
1: Grupo ng mga driver at operator, aminadong posibleng may kalituhan kaugnay ng makukuhang bayad mula Service Contracting Program. Ah, katatapos lang kasi nito, no? Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol. Zeus Legaspi. Zeus, detalye please.
7: Rikat Peter, sa panayam, sinabi sa Radyo Patrol ni Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP President Boy Vargas na posibleng nagkaroon lamang ng kalituhan ang ilang mga driver kaugnay na matatanggap na bayad mula Service Contracting Program ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, binabayaran ng pamahalaan ang mga operator at kooperatiba sa kada kilometrong binabiyahe nila na limitado sa 100 kilometro sa isang araw. Pero nang matapos ang programa noong Biyernes, nagreklamo sa LTFRB ang ilang mga driver dahil walaan nila silang natanggap na bayad mula ahensya. Paliwanag ni Vargas, mga operator at kooperatiba ang direktang kausap ng LTFRB sa service contracting at hindi ang mga driver. Sa mga bangkoan niya ng mga operator, ibinababa ang pera at ang operator at driver na ang bahala mag-usap sa kung paano ito mapakikinabangan. Narito ang pahayag ni Melencio Boy Vargas ng ALTODAP.
8: Depende nga po yan sa pag-uusap ng operator at driver. Eh kung halimbawa naman po ako, ako naman po yung isang korporasyon or kooperatiba na boundary system ako, no? Eh sabihin ko, sige, bababaan ko halimbawa 4,000 yung boundary. Gawin natin 2,000. Oh, di na ko na-abel po nila yun dahil yung kinikita mo, yung paniningil mo, eh sa'yo papasok yun.
7: Peter at Rica, posible anya kasing cash ang hinihintay ng mga driver na bayad kaya nagreklamo ng walang matanggap. Okay. Aminado naman si Vargas na posibleng may mga operator ngang hindi tumatalima sa utos ng LTFRB at hindi talaga ibinababa sa mga driver ang kabayaran. Una nang humiling ang mga grupong ALTODAP at Pasang Mazda na patagalin pa ang service contracting sa mga PUV pero hindi na sila napagbigyan.
0: Okay.
1: Zeus! Teka. So, ibig sabihin, nung nagsimula tong proyekto na to, malabo ang usapin sa kung paano ibibigay sa mga driver yung kanilang magiging supposedly ay sahod kapag pumasok sila sa service contracting program. Dahil, kung tama intindi ko, nasa pag-uusap na ng operator at driver yung pagbibigay ng pondo mula sa gobyerno. Ganun ba yun?
7: Mm. Tama ka dyan, Peter Trica, pero paliwanag naman ng LTFRB nung Abril pa lang, ano, nung bagong... sisimula pa lamang nung service contracting program, eh yung mga operator na talaga yung nag-sign up para doon sa programa at hindi yung mga driver mismo. Ang paliwanag naman ni ALTODAP President Boy Vargas ay yung mga operator at kooperatiba nga, sila yung tumatanggap ng pera mula pamahalaan at okay. Sila na yung bahala kung paano magpapatupad ng adjustment para doon sa mga driver. Halimbawa, yung pag-a-adjust doon sa boundary system para kahit papaano ay mas malaki yung mauuwing pera ng mga driver. Yung iba naman, talagang cash ibinibigay. Yun yung paliwanag sa atin, Peter at Rica.
1: Nako, ito na naman yung sisikat na words na walang onsehan. O may onsehan ba dito? Dahil parang sa kanila lang pala na pag-uusapin. This one is subject for abuse.
0: Pero Zeus, anong guidelines do sa hatian?
1: Yun nga,
0: between operator and driver, meron bang guidelines 'yon na sinabi ng gobyerno o ganito magiging hatian ninyo o ang kooperatiba ang tatanggap at ang kooperatiba
1: ang bahala?
0: Paano ba 'yun?
7: Mm-hmm. Peter at Rica, no, sa ngayon wala pa tayong nakukuha ng mismong guidelines patungkol doon sa hatian ng operator at driver. Dahil yung naging paliwanag lamang sa atin, diretso sa operator, kooperatiba at korporasyon, yung manggagaling sa land bank na pondo mula naman doon sa pamahalaan. Kaya tama ka dyan, Peter Trica, mukhang kanya-kanyang pag-uusap ito, no? Yeah, ng mga operator kung paano mapakikinabangan din ng driver yung bayad sana para sa kanila sa ilalim ng programa.
1: Yan ang mahirap. Subject for abuse yan pag hindi napag-usapan ng maayos.
0: Edihan.
1: Onsehan.
0: Onsehan. Maraming salamat. Zeus Legaspi.
1: Extra, please.
0: Live. Go ahead, Zeus.
7: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
9: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Oras 9:28 and 54, 55, 56, 57, 58, 59. It's 9:29.

0: Mga binibiniginang at Ginoo, welcome po sa Senado. Ito po ang ating sideshow capital ng Pilipinas.
1: Dapat magkaroon na rin tayo ng subscription fee dyan, partner. Para yung mga gusto na lang manood.
0: Se Netflix.
1: Se Netserye. Ano ba?
0: Susunod na po ang Senate Drama-rama. Ay, nako, pakinggan. Ay, pag-usapan nga natin ito. Kasama po yung ating pinagpipitaga ng Pangulo ng Philippine Society for Public Administration and also Professor of Public Administration ng UMAC. Ano yung UMAC?
1: University of Makati. Yes. We're gonna feel Makati.
0: Biglang naging Middle Eastern. Si Dean Ederson Tapia po ang ating makakapanayam. Dean, good morning po. Thank you for joining us. Kami po ni Rica dito sa Balita Patan.
2: Good morning, Peter. Good morning, Rica. At sa mga milyon-milyon nating tagapakinig.
1: Alam na alam ni Dean talaga yan. Tumataginting na milyones talaga yan. Hi, Dean. Good morning. Thank you for joining us again.
0: Hi, Dean. You are a living witness dun po sa mga pangyayari sa Senado kahapon. Ano po yung initial reaction ninyo after watching po yung that episode of Aimee and her privileged speech and the audiovisual presentation and the reaction of the minority? Ano po ang pumasok sa inyong isipan?
2: Well, unang-una muna, Peter, no? It's a new low para sa akin, no? Na matagal nang nag-oobserba ng politika sa Pilipinas. Kasi okay naman yung mga debate, okay naman yung pagkakaiba ng opinion. Pero kung yung fake news ay ginagawang material para sa privileged speech at pinipresenta hindi bilang opinion kundi facts, medyo problematic yun. Kaya it's not at all surprising na yung mga members ng minority, halos lahat yata tumindig para tumutol doon sa privileged speech ni Senator Aimee. No? In the end, she was forced to withdraw yung kanyang privileged speech dahil sa totoo lang talaga namang sa tingin ko hindi siya karapat-dapat na pakinggan at i-present sa isang August body ika nga katulad ng Senado.
0: Opo, Dean. Sabi nga nila, yung they're trying, I think there was a common statement sa mga senador, majority man o minoriano, na sabi, they're trying their darnest to make the Senate great again. Parang America great again eh, no? They're nararamdaman nila kung paano sila inaaglahi ng mga tao, no, sa social media in particular. And yet, this still parang tone deaf yung iba, no, ha? Dean, anong palagay niyo?
2: Hindi lang tone deaf, Peter, no? Parang nakakadagdag pa ng problema dun sa already yung malaking apoy, no? Kasi nung nakita natin sa nangyari, no, I think for many of us, myself included, kakaiba yung mga events na nangyari ng mga nakaraang araw, no? Hindi natin yan nakita noon, no matter how serious the debates in the Senate is, no? Pero ngayon, iba na, meron ng barilan, meron ng ano. Tama nga yung nabanggit ninyo kanina, tinalo pa yung Netflix sa
1: views.
2: Bilang kulang na lang popcorn para ma-amuse tayo. hindi ganoon ang intent ng Senado, hindi lang dito sa Pilipinas, no? Kamukha nung pinagsimulan niya mga yan sa Roma. The Senate represented the best of the best among the people. Hindi yan circus, yung circus nandun sa Colosseum. Pero ngayon, wala na rin tayong ibang magagamit pang description dyan, kundi talagang circus na. Kaya nakakalungkot at nakakahiya yung nangyayari sa Senado natin.
1: Oo. Isa din sa medyo alarming doon, Dean, no? Yun nga inilabas na video ay, sabi nga rin ng ilang mga Senado, ay opinionated, hindi naman ito nakabase sa facts na dinaanan ng ilang layers of verification para matawag mong ebidensya, no? For a senator to become a purveyor of fake news, di po ba this is something that we should be worried about? But the thing is, sila pa po yung nagpe-play ng victim card. So how do we go about challenging our supposedly esteemed senators na mag-step up kayo doon sa dapat na values na ina-uphold ninyo as public officials?
2: Una-una, Rica, hindi ko makita kung anong angulo sila magiging biktima dito sa issue na to, no? No matter how they portray themselves to be so-called victims, pa-victim pwede pa, hindi ko makita yung ganong angulo eh. Kasi bilang mga senador, nasa kanila yung primary responsibility na maging purveyors of the truth. No, kahit na pagdebatihan natin ng certain policies in government, okay yon, that's fine. But it always has to be based on facts. Pero kung yung gagawin mo, ipipresent mo yung obviously hindi naman talaga nangyari and present it as facts, hindi lang yan unethical. That's also dangerous. Kasi kanino pa susuling yung ating mga kababayan? No? I know, in this day and age of social media, ang hirap-hirap ng iba, ang hirap-hirap ng i-distinguish kung ano talaga yung totoong news, kung ano yung factual news, at kung alin yung fake news. No? That's why importante para sa akin pa rin talaga yung role ng mainstream media. Kasi eh kung kayo, you go through several layers of fact-checking before presenting something as fact, no? Before presenting something as material for news. Sa social media, hindi ganun eh. Meron lang masabi yung isa, you know, sasabihin na agad sa social media. And people believe that. Eh, paano gagawin natin ngayon kung ganung, yung ganung pamantayan ng fake news, naririnig mismo natin sa halls ng Senado. Kaya talagang, para sa akin, it's a new low in the history of the Philippine Senate.
1: Wala naman po ding, although it was voted to be stricken off the record, Dino, dapat po ba magkaroon man lang na, winidraw pala, no, sorry, winidraw ni Senator Aimee yung kanyang inilabas na video. Wala din namang nagreklamo enough for the Ethics Committee to make a report about it. Pero kasi alarming nga po yung ganun eh, na isang senador yung ganyan, considering na nilalabanan talaga natin ang misinformation at disinformation on the age of social media. Should there be parang sarili nilang body na sila mismo mag-uusap?

0: Importante yon. Lalo na sa panahon ngayon, no? The leadership has to run a tight, they have to run a tight ship, and they have to demonstrate resolve doon sa pagpapatakbo ng chamber, no? Kaya mahalaga yung challenge na iniatang. Ang problema kasi nangyayari ngayon, Rica, sa tingin ko, it's really the culture of the social media creeping into the Senate. Kaya yung mga action nila, parang vlog, parang, you know, it's so performative, really appealing to a certain audience. Hindi, and I'm sure it's not ano, no, it's they're not making this to mark their names in history, unfortunately. They're doing is addressing it to a specific audience para mag-agitate, para mag you know, mag-create ng certain kind of emotion on some members of the public. Kaya talagang nakakalungkot itong pangyayaring ito.
1: Yeah. Dean, kahapon nung magsalita na si Senate President Alan Peter Cayetano habang ang nagpe-preside eh si Madam Loren Legarda, aba eh binanggit na naman niya yung hawak natin ng beat. Ako medyo na natigalgal eh, dahil sabi ko bakit na naman nahawak na naman niya yung beat,
2: nananahimik na yung beat.
1: and it was a very serious discussion, ano, of what's going on, how the Senate is trying its darnest to be better, and then babanggitin mo ulit yung hawak ko. Never mind that, pero here's another ano, one last thought, Dean Tapia, ano, sa Blue Ribbon Committee, sabi nga nung mga ano, mga analysts and some observers, no, yung bagong composition ng Blue Ribbon Committee sa Senado ngayon, may mga kaso eh, may mga due process will have to be given to each and every one of them, but my goodness gracious, ang daming may mga hinaharap na kaso ngayon, and you are part of the Blue Ribbon Committee. It's long story short, this is not really about competence or yung fit mo ba, yung background mo will give you the Blue Ribbon Committee credentials. What do you think of that, Dean?
0: Alam mo, Peter, nung nakita ko yung listahan ng mga members ng Blue Ribbon Committee, isa lang ang naisip ko, yung binabanggit mong kaso. Pero yung naisip ko, conjugation ng kaso. Doon sa mga nag-aaral ng language, no? Ano yung conjugation na yan? Meron doon, nagkakaso. Merong may kaso. Merong magkakakaso. Merong kinakasuhan. Merong kakasuhan. So, different conjugations of the word kaso. Pero ang dulo nun, kaso pa din. Yan ba yung mag-iimbestiga sa mga magkakaroon ng kaso o mga may kaso? Kaya, hindi maganda eh. Dahil supposed to be the Blue Ribbon Committee, yan ang graft buster ng Senado eh. Pero paano naman magiging graft buster na legitimate yung membership ngayon, na katulad nga nung binanggit ko kanina, maraming permutations, maraming conjugation, nakaugat lang dun sa salitang kaso. So, sa tingin ko, hindi appropriate. Even if you are a part of the majority, dapat they should have exercised more prudence and caution doon sa pagpili ng mga members nung ilalagay sa Blue Ribbon. However, medyo shallow yung bench kasi nga,
1: shallow.
0: The Senate in general, talagang applicable din yung conjugation ng salitang kaso.
1: Tapos galit na galit si Amy kahapon. Na-observahan ko lang, partner, tsaka din ano, ha? Na pinaplano ninyo ang ano, ang Noel, ang charter change. Ano, bigla nagsalita. Okay na sana eh. Nagsalita pa si Robin Padilla. I am for charter change. siya pala yung may parang. Okay. Dean, maraming salamat po. This has been a very energizing discussion with you. And we will talk to you again soon, sir. Maraming salamat po.
0: Thank you very much, Peter and Rica. Patuloy lang natin obserbahan yung mga comedy of errors na nangyayari.
2: Magkaka-ribbon cutting ceremony. Blue ribbon cutting. Thank you, Dean. Ingat
1: Thank
2: po.
1: You.
2: Good morning.
1: At sa August body ngayong May, ang quotable quote ay hawak natin ang beat.
2: Isayo na lang natin to, partner.
1: Ay, nako bayang mag-iliw. Oras, it's 9:47. Babalik po kami ni Rica in just a very short while.
3: Balitapatan! Balitapatan! Balitaan at talakayan! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
3: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: DCMM Panita Ngayon.
1: Kapamilya, mahigit 5 milyong pisong halaga ng mineral ores ang nasamsam ng mga otoridad sa 4 na sospek na agading nahuli sa serya ng checkpoint sa Lanao del Norte. Ayon sa pulisya, nasabat ang mga truck na may dalang sako-sakong copper ores matapos mabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang driver. Nasa kustodiya na ng pulis ang mga sospek habang inihahanda ang kaso laban sa kanila kaugnay ng illegal na pagmimina. Microloan program ng SSS, posibleng simulan sa mga susunod na buwan. Solar power loan, binabalangkas na rin. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
2: Riga, posibleng sa susunod na buwan o sa Hulyo ngayon taon na mapakikinabangan ng mga miyembro ng Social Security System o SSS ang microloan program kung saan maaaring umutang ng hanggang 20,000 pesos. Paliwanag ni SSS Special Assistant to the Corporate Head Attorney Jonathan Jimenez, aprobado na ng Social Security's Board ang loan program at hinihintay na lamang ang pinal na panutuntunan para rito. Sa ilalim ng microloan program, maaaring umutang ng hanggang 4 beses sa isang taon basta't mababayaran ito sa tamang oras na 15 hanggang 90 araw at may interest na umaabot ng 7%. Ani Jimenez, malaking tulong ito sa mga may-ari ng maliliit na negosyo na kumakapit sa illegal na pautang o 5-6. Binabalangkas naman ng SSS ang loan program para sa mga nais magkabit ng solar panel sa kanilang mga bahay o negosyo. Hindi pa tiyak kung kailan may lalabas ang guidelines para sa loan program na mapakikinabangan ng bawat miyembro ng SSS. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi. At abangan mamaya sa headline ngayon, ilang pamilya ng mga biktima ng guho sa Pampanga umaapela ng mas mabilis na retrieval operations. Hirit na 10 pisong taas presyo ng mga kumpanya ng langis, hindi pagbibigyan ng Energy Department. At Nadine Lustre nanawagan laban sa umano'y kawalan ng respeto ng mga dayuhan sa mga lokal sa Siargao. At yan ang mga balitang kumpirmado sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.

0: Kabayan. Kapangyarihan ang mamamayan. Balita at talakayan.
1: Good morning sa atin mga kapamilya, kaserbisyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Danny Buenafe para na naman dito sa programang Kabayan. Magkakasama na naman tayo ng isang oras, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At marami ang mga nangyari, lalo na sa Senado kahapon. Ako, napanood niyo ba yung video presentation ni Senator Aimee Marcos? Aba, binawi rin ha, later on, dahil talaga naman ha, medyo masasabi natin talagang mabigat, very strong ang opposition. Lahat halos nagsalita except si Senator Lito Lapid. Lahat tumayo para i-strike off yung off the record ng Senado yung video presentation na sinabi ng iba. How shall, fake news, disinformation. Yun ang naging laman ng pagtatalakay kahapon dyan sa session ng Senado kahapon. Kaya talagang parang circus na naman ang labeling sa social media. Talagang nasadlak na ang rating, yung parang approval rating ng Senado na bumababa dyan sa mga nangyayaring development. Anyway, bigyan lang natin diin ngayon yung presyo ng produktong petrolyo tumaas. Para dito sa araw na to, implemented today, Martes, May 26, 2026. Dahil ang diesel ay tumaas ng 1 peso and 96 centavos per liter. Ang gasoline, 1.63, 1 peso and 63 centavos per liter. Ang kerosene, 1 peso and 45 centavos per liter. Yan na ho yung mga pagbabago dyan sa presyo ng petrolyo. Ang DZMM Radio Patrol sa East Trenta ay napakikigan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel. Available kami sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media Channel 31. At live kami sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Mag-subscribe sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta Facebook, TikTok, X at Instagram. At kung gusto nyo magpadala ng inyong mga mensahe, komento, huwag ko kayong mag-aatubili. Itong Viber number namin, 0919-278-3000. Ayun, okay. Tingnan muna natin, pasadahan muna natin itong mga radio patrol natin. Una-una, itong retrieval operation sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga, nagsimula na. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Naroon ang ating kasamang si Nico Bagsik. Nico, go!
0: Matyaga ng radio patrol!
2: Danny, kinalungkot ng Unified Command System ng operasyon dito sa Gumuhong Gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, na wala ng buhay ang na-detect sa pinakahuli nilang test kagabi. At ngayon nga ay nagsimula na ang retrieval operation ng mga bangkay na natabunan. Bahagi ng operasyon, ang clearing operation nitong mga kalsada sa paligid ng collapsed building para makadaan ang mga heavy equipment na gagamitin tulad na lamang ng mga backhoe at bulldozer. Paliwanag ni Fire Superintendent Dea Sahili. Ang hepe ng BFP Information Office, manual na tatanggalin ang mga nasirang scaffolding. Magiging maingat rin aniya ang nasa 100 tauhan kabilang na sa operasyon para mahanap at makuha ang mga 10 natabunan. At kasama nga dyan sa 100 tauhan na kanilang ide-deploy dito ay yung 4 na mga site engineers para sa bawat quadrant o station nitong Gumuhong building. Sa ngayon ay 24/7 ang plano ng retrieval operation, pero maaaring magbago pa yan depende sa sitwasyon para rin sa kaligtasan, dahil sinasang-alang nila ang kaligtasan ng kanilang mga team. So ngayon, Dani, mabilis lamang, medyo napalayo na yung aming lugar mula doon sa Gumuhong building dahil nga clear na itong bahagi na ito na street ng Chudoro Street dito sa Barangay Balibago, kaya medyo napalayo na kami. Ang nakikita niyo dito sa aking likuran ay yung mga mga truck ng gumagawa ng mga kawad ng kuryente para naman maibalik na, ma-fully restore na yung supply ng kuryente dito sa bahaging ito ng barangay. So ayan ang sitwasyon ngayon dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Nico, linawin ko lang, ang missing, tama ba, 17 or 18?
2: 18, binalik nila sa 18 na Danny ang missing. Okay. Kasi ang paliwanag dito ng command center, bagamat may natagpuan naman kahapon na isa, dapat kasi bumaba na yan, ano, sa 16. Mm. Pero dahil nga rin, meron pang mga ibang mga individual na unaccounted for na bahagi doon sa gumuho na building, yung mga natabunan, ay magsistick muna daw sila sa 18 na missing individuals. Pero maaari pa yung dumami, Danny, dahil hindi pa kasama dyan yung mga vendors dito sa paligid na itong building, pati na rin yung mga kamag-anak ng mga construction workers na kasama nila nang ito ay gumuho.
1: So bali, hindi na yan rescue, eh, no? Retrieval operation. So parang given up na sila doon sa, let's say, kung may natitira pa na nakasurvive. No? For now, nandyan pa rin yung mga kaanak, supposedly, yes, na bibigyan siguro ng tulong naman.
2: Nandito pa rin yung mga kaanak, Danny, at sinaguro naman nung lokal na pamahalaan na Angeles City na mabibigyan sila ng tulong. Regarding din sa tanong mo about sa rescue and search operations, itinigil na yan kahapon, mga bandang alas 8 ng gabi, dahil nga wala nang na-detect na buhay. So ang ginagawa na talaga ngayon ay retrieval na noong mga labi at bangkay na natabunan.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik. Ang oras, 10:15 in the morning. Meron pa tayong mga reports. Ito, Malacañang, kumpiyansang hindi maapektuhan ng tensyon sa politika ang ekonomiya ng bansa. Yan naman ang report mula sa ating kasamang si Christian Yusores. Christian, go!
3: Dani, naniniwala ang Malacañang na hindi makakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas ang mga nangyayaring issue sa politika. Gayun din ang usaping may kinalaman sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at sa mga kaso sa International Criminal Court. Ito ang naging tugon ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos lumabas ang pagsusuri ng ilang international political risk firms na itinuturing na umanong governance at institutional risk issue ang umiinit na political tension sa Pilipinas. Ayon kay Castro, bahagi ng demokrasya ang pagkakaroon ng magkakaibang pananaw at opinyon, pero may mga taong ginagamit umano ang sitwasyon para manira ng gobyerno dahil sa pansariling interes. Giit ng Malacañang, nagpapatuloy ang trabaho ng economic team at nananatiling nakatuon ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa at pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon pa kay Castro, mahalaga rin makita ng investors na hindi kinukonsente ng kasalukuyang administrasyon ang mga anomalya at korupsyon sa pamahalaan. Sa kabila ng mga usaping politikal, sinabi ng Malacañang na nananatiling matatag ang economic fundamentals ng Pilipinas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Time check, 10:17 in the morning. Meron pa tayong report, hanggang 10% dagdag sa pensyon mula SSS, aarangkada na sa susunod na buwan. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Ligaspi. Zeus, go!
4: Dani, para sa mga tumatanggap ng pensyon, magandang balita. Dahil simula Hunyo, ipatutupad na ang panibagong adjustment sa buwan ng pensyon ng mga benepisyaryo ng Social Security System o SSS. Ayon kay SSS-NCR Operations Concurrent Acting Head Benjamin Dolindo Jr., 10% ang itataas sa pensyon ng mga retirement at disability pensioners, habang 5% naman ang aasahang pagtaas ng death at survivor benefits. Ito na ang ikalawang beses na magtataas ng pensyon ng SSS mula 2025 at inaasahan may susunod pang pagtaas sa taong 2027. Lumalabas na abot ng higit 2,400 pesos ang pinakamababang pensyon na matatanggap ng retirement beneficiaries pagsapit ng Hunyo mula dating 2,200 pesos. Samantala, nagtungo ang SSS ngayong umaga sa Pasig Mega Market para sa palengke caravan kung saan maabutan ng serbisyo ang mga residente ng Pasig City. Idaraos ang palengke caravan sa Pasig Mega Market hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Meron pa tayong pahabol na report mula naman sa Senado. Senator Big Zubiri nagsorry sa pagbanggit sa pangalan ng yumaong host na si Inday Balidaay sa gitna ng debate kahapon yan, balik kagabi. Ang report naman na yan ay mula sa ating kasamang si Robert Mano. Robert.
5: Ani sa kanyang Facebook page, humingi si Senator Juan Miguel Zubiri ang paumanhin sa pamilya ng dating TV host at journalist na si Lourdes Carvajal na kilala bilang Inday Balidaay. Sinabi ni Zubiri na slip of the tongue lang ang pagbanggit niya kay Inday Balidaay sa gitna ng mainit nilang debate kahapon sa plenary session at inamin niyang dapat naging mas maingat sa kanyang mga salita. Paliwanag niya, malaki ang kanyang respeto kay Inday Balidaay at gaya ng kahenerasyon, kinalakan niyang napapanood sa telebisyon, bahagi ng pop culture ng bansa, mahal ng maraming Pilipino at kinilala niya ang kontribusyon sa Philippine TV, entertainment, journalism at sa media. Sa kanya namang X account, ngayong umaga, sinabi ni Senator Panfilo Lacson na kasamahan ni Zubiri sa minorya na kung kasikatan na nung kasikatan ni Inday Balidaay, siya ay disenting tao, authentic, makatotohanan at credible pero sa Senado raw kahapon, merong peke ang source, peke ang messenger, pati ang backup ay peke. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Palo, DZMF.
1: Maraming salamat. Robert, isang tanong lang, yung mga committees, buo na ba? Kasi yung Agriculture Committee mula kay Senator Pangilinan, ay nako, naputol? Wala na? Oh, naputol si Robert. Okay, adibale, alamin na lang natin mamaya. Maraming salamat sa ating mga Radio Patrol reporters.
0: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMF Radio Patrol sa Istrenda.
1: Ang oras, 10:21 in the morning. Oh, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programa sa ating programang Kabayan at meron lang tayong flash announcement, Visayas Grid. Ito isa sa ilalim sa yellow alert mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi.
0: DZMM Radio Patrol Flash Reports. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Okay, bali ito ay mula sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Bali, ito ay update no as of May 26 sa 10 a.m. So kalalabas lang itong flash announcement na to, 3 p.m. to 9 p.m. Medyo mahaba-haba o ito ha, dahil ang available capacity lang ay 2,647 megawatts. Pero yung peak demand ay 2,493 megawatts. So medyo manipis. So talaga magkakaroon nga ng ganitong rotational brownout. So 14 na planta pa rin ang forced outage since May 2026. So yan ho, para lang sa mga taga Visayas natin, ang mga kapamilya, medyo konting tiis. Ha? Medyo mahaba-haba, 3 to 9 p.m. mamaya, sabi ng NGCP. Anyway, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa dito sa Kabayan. Makakausap po natin sa linya ng telepono ang farmer leader sa Occidental Mindoro. Walang iba kundi Suki na rito sa DZMM Teleradio. Walang iba si Jose Vidal. Sir, good morning o. Si Danny Buenafe sa programang Kabayan.
6: Opo, magandang umaga rin po sa inyo dyan at sa mga nakikinig sa inyong programa.
1: Okay, dahil ito medyo nakatutok tayo dito sa Super El Nino phenomenon. Ina-anticipate na ho ito, napaka-tindi raw at maaaring ito mag-cost ng pagbaba sa production ho ng ating mga, let's say, agriculture products by up to 30%. Ano ho ba ang takeaway nyo sa mga ganitong, let's say, napipintong problema ho na kakaharapin ho natin, sir?
6: Okay. Kaya nga po, ako'y napatawag din sa staff ninyo dyan at gusto ko rin po sana makapagbigay ng recommendation dahil kawawa po kami mga magsasaka na nagtatanim ng mga agricultural products. No ho. May mga panaman din po kami na pwedeng mga recommendations na sana po marinig po doon sa itaas sa mga kinaukulan, particular po ang National Irrigation Administration sa pamagitan po ni Administrator Guillen, no ho.
1: Mm-hmm.
6: Meron po kaming meron pong interventions na nakatanggap po sa kami ng isang project sa kanila, yung solar water pump noho na binigay po ng NIA na mahigit po ito 15 million ang halaga noho na makakapagpatubig po ng 15 hectares no. Pero nung magawa po at na-testing namin eh nakita ko naman po maganda yung performance. Pero meron din po kaming mga na gagawa no by the initiative po ng mga farmer kaya yung may pera, may kakayanan na pwede pong gumastos lamang ng 100,000 doon sa isang na makakapagpatubig po ng 1 to 2 hectares. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Eh sabi ko na nga namin, pag-usapan namin na bakit yung 15 million na binigay ng gobyerno ng NIA, eh kung kaya naman pala natin na, na makapaggawa at makapagpalabas ng tubig, lalo po ngayon, peak na po yung level ng tubig, kasi napakalalim na po kasi ang haba po ng dry season. Mm-hmm. Eh nakakakuha pa rin po kami ng tubig, no? Nakakapasipsip pa rin, nakapagpalabas through doon sa solar water pump, no?
1: Mm-hmm.
6: Eh sabi namin kung yung 15 million na yan at ay gagas ay i-divide namin sa 100,000, sigurado makaka-produce kami ng 150 hectares compared doon sa ibinigay nila na 15 million na 15 hectares lang.
1: Mm-hmm.
6: Abay, sabi ko magandang ingi tayo ng mga recommendations kayo o kaya may sabi natin sa kanila na sana i-adapt na lang itong 100,000 na halaga ng surface solar pump na kung saan ay mapapatubig na hindi na tayo umasa doon sa ilog dahil kung aasa tayo sa ilog eh wala naman tubig ang ilog pero pwede pa tayo makakuha ng underground water na makapagpatubig at makapagsimula na tayo lalo pat ngayong mag-El Nino, no? Eh kaya yon po, naibigay po namin question. Kaya sabi ko nga, mas maganda sa pamagitan din po ng programa nyo ay mahiling natin kay kay Administrator Rogelian o kaya may pakita sa kanila na baka naman pwedeng ito na lang i-adapt natin. Huwag na natin muna kumibudget pa sila dyan para doon sa 15 million bawat unit. I-convert na lang po natin o i-divert natin yung pondo into dito sa surface solar pump o kaya pwede naman sa submersible pump na nagkakahalaga lang ng 100,000.
1: Maganda yung mga mukahin nyo. Pero ito, unahin lang natin. Sinabi nyo kanina, 15 million itong solar water pump na pwede
6: ho
1: pwedeng patubigan ang 15 hectares. Ito ho, naibigay na saan po? Lugar ho ito? Sa Occidental Mindoro.
6: Sa San Jose Occidental Mindoro.
1: Okay.
6: Sa Barangay Central San Jose Occidental Mindoro.
1: Okay, pero yung sinasabi niyo 100,000 na pwede naman patubigan din yung isa hanggang 2 hektarya. Ano ho ito? Solar water pump din?
6: Solar water pump din po. Wala pong pagkakaiba.
1: Pero ang layo ng diferensya ng presyo. Oh, di ba?
6: Opo.
1: Oh, eh bakit ibig sabihin gusto nyo eh para mas marami mapadubigan dahil nga na-anticipate na nga natin tong Super El Nino, ibig sabihin all over nationwide pwede i-provide to kung ganito lang ang halaga. So, ibig sabihin this technology is available.
6: Marami po kayo makikitang unit na na-install na hindi lang po dito sa aming probinsya. Kung hindi po hanggang buong Pilipinas po meron yan. Na itatayo.
1: So, okay, how do you call this technology, ito 100,000 na pwede patubigan ng isa hanggang 2 hektarya? Ibig sabihin, sa iba bang probinsya, meron na nito?
6: Meron po, meron. Yung binigay ko po sa inyong video, nagpa-function na po ngayon, nagagamit na po namin
1: na
6: yung 100,000 na halaga lang ng surface solar water pump.
1: Ah, okay. So ibig sabihin kung 'yan ang gagamitin natin, kung talagang ma-address no, wala tayong pangamba na babawasan yung agricultural no yung harvesting, 'di ba? Kahit mag Super El Nino, 'di ba?
6: Opo, pwede po, opo. Kukuha po tayo ng underground water at may nasisipsip pa naman po ngayon. Artikulo lalo po diyan sa mainland, nadadalaw po ng ulan. Eh dito po sa amin, bihirang-bihira po ang ulan, pero malakas pa rin po ang tubig na nakukuha namin sa balon.
1: Oo. Manong Joe, itong 15 million, gumagana naman to. Provided ito ng NIA. Tama ba?
6: Opo, provided po ng NIA po yan. Opo.
1: Okay. Pero itong mga suggestion nyo na let's say ito mas mababa ang halaga pero kaya rin naman patubigan ng isa hanggang 2 hektarya na 100,000 lang ang isang unit. Oo. Ito, sino magpo-provide niya? DA?
6: Pwede po nating request sa DA kaya secretary. Dahil under naman po niya NIA at saka sa DSWM, pwede po tayong mag-request sa kanila.
1: Ano yung DSWM?
6: Survey po nila, tingnan po nila.
1: Ano yung DSWM?
6: BSWM, Bureau of Soil and Water Management.
1: Ah, Soil and Water Management. So, ibig sabihin, kailangan lang naman ng ano yan, ibabudgetan lang naman yan, kung hindi naman ganun kalaki.
6: Opo, ibabudget. Opo, ay lalo po ngayon, crisis, lalo po ngayon, nakangailangan tayo kasi naka-face tayo sa El Nino, eh baka pwede silang magbigay ng supplemental fund para po to, for the installation o kaya construction ng mga solar water pump na po na yan.
1: Kasi sabi nyo, for now, mukhang mahal yung mga pagpatayo ng mga irrigation, di ba? Yung para sa mga river channel natin, Manong Joe?
6: Opo, totoo po.
1: So, yun ang maganda. Ilang probinsya na? Meron ka bang datos na, let's say, ito ay pinapatupad na at ibig sabihin, nagiging best practices sa ibang lalawigan?
6: Mayroon po yan, pero hindi po yan na ibibigay ng report. Ang naililigyan po ng report lang dyan, yung mga interventions ng government.
1: Mm-hmm.
6: Pero yung farmers initiative o kaya yung mga individual na nagpapatayo, katulad yung 100,000 lang na halaga ng surface solar pump, hindi po nila nare-record dyan. Kaya nga po, binigay ko sa inyo para po ma-post ninyo at nakita nyo, meron pala namang alternative.
1: Kaya nga
6: kahit kumagalat-galat yung surface solar water pump, at least mapapatubigan naman yung ating sakahan.
1: Kamusta naman ho ang supply natin in terms of just agriculture tsaka yung fishery sector natin? Doon sa mga feedback na nakukuha nyo sa ating mga sektor, yung supply, okay naman for now?
6: Okay naman po, wala pong problema. Actually, yung sibuyas nga po namin, hindi namin alam kung saan namin ibibenta.
1: May oversupply ba sibuyas?
6: Oversupply po, talagang napakarami po.
1: Okay. Yung ano pa ba yung mga main products diyan galing sa Occidental Mindoro? Aside diyan sa ano pa ba yung mga gulay na nanggagaling o kaya yung mga livestock natin?
6: Dito po bihira po ngayon ang livestock dahil po inabot kami ng ASF.
1: Okay.
6: Kasi din po dun sa Batangas. Inabot din po kami, affected din po kami ng ASF bago pa lang po bumabangon. Yung akwan. Pero yung sa poultry meron po naman kami na nakakapag-raise po kami dito ng broiler at saka po layer.
1: For now ba, kamusta ho? Kasi di ba isa rin yata sa nasa heat index din yata itong Occidental Mindoro, no, Manong Joe?
6: Opo, kasi po naka-face kami dito sa China Sea. Kaya alam nyo naman po, pagkakuan kami sa China Sea, kalimitan po, mahaba yung dry season dito po sa amin. At saka talagang mainit po talaga sa lugar namin.
1: Sige. Pero maganda yung mungkahin ninyo na at least na may mga nakikinig sa atin at siguro magandang intervention yan na sa halip na ito, solar water pump na 15 million ang halaga, ito na lang yung mga surface na water pump, yung ba, solar water din na nagkakahalaga lang ng 100,000 each at kaya naman patubigan ang 1-2 hektarya, no? Manong Joe? Okay. Sige po, Manong Joe, thank you very much sa oras na ibinigay ninyo. Salamat po.
6: Okay, salamat din po. At siguro po, pag nakaluwas po ako ng mga third week of June. Magpapatulong po ako na makalapit kay administrator para mo ipaliwanag ko sa kanya kung
1: Eddie
6: paano kong gagawin.
1: Eddie Gillian, tama ba? Oo.
6: Opo. Okay. Eddie Gillian po.
1: Okay. Maraming salamat. Yan ho si Jose Vidal, farmer leader ho yan sa Occidental Mindoro. Ang oras natin, 10:32 in the morning. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating programang Kabayan at sa puntong ito, siguro narinig nyo at parang di ba? May mga feedback na tungkol doon sa panawagan ng asawa ho ni Senator Bato de la Rosa na huwag naman sanang dalhin ang kanyang asawa dyan sa ICC, sa The Hague. Ngayon, makakausap natin via Zoom ang ina ng EJK victims. Dalawa yung namatay niyang anak, no? Yung sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. At siya ho ang core leader at volunteer ng Rise Up for Life and Rights. Walang iba kundi si Lore Pasco. Ma'am Lore, si Danny Buenafe ulit sa programang Kabayan.
7: Hello, Sir Danny. Good morning po. Good morning sa lahat.
1: Okay, magandang umaga uli, ma'am. At syempre, lagi tayo nakatutok dito, no, sa isa kayo dun sa mga humarap nung nakaraan, di ba? Nung confirmation and charges dyan sa ICC sa The Hague. Bukas, di ba? May 27, may inaasahan tayo yung status, di ba? Yung conference na gagawin na naman ng ICC. Ano ho ba ang mga takeaway nyo? Ano mga inaasahan ninyo dito sa mangyayari bukas sa ICC?
7: Siyempre po, unang-una, inaasahan po namin na magiging maayos yung pag-uusapan nila tungkol doon sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Kasi nagkaroon na po siya ng mga bagong council. At ang mga victims din po ay nagkaroon na rin po ng paghahanda. Mm-hmm. Paghahanda po sa mangyayari bukas dahil mayroon na rin po kaming bagong judges po.
1: Mm-hmm. Kaya nga, nabalitaan din namin, bago na yung lawyer niya, no? From Kaufman, ito na si Peter Haynes, ang harap na defense counsel o ng dating Pangulong Duterte. Pero syempre, humihirit yung bagong lawyer na dumaan sa panibagong fitness, yung medical condition dahil deteriorating na raw eh, declining na raw yung health condition ng dating Pangulong Duterte. So kayo ho, I would assume na talagang vehemently opposed to that idea, di ba?
7: Yes po.
1: Mm-hmm.
7: So, yes po, dahil alam naman namin yun na
1: may impluensya pa siya.
7: Mm-hmm. Yes po, isa po yan sa kanyang taktika. Alam naman namin po na talagang masyadong mahigpit po ang bantay at maayos po yung mga nag-aalaga po sa kanya doon.
1: Ma'am Yorep, for now, dahil dineklara na nga na valid yung arrest, no, dito sa isang co-perpetrator na si Senator Bato de la Rosa, may apila ho yung asawa niya, no, sa gobyerno, na kung maaari, huwag naman daw isuko sa ICC, sa The Hague, ang kanyang asawa. Ano ho ba ang naging reaksyon nyo nung narinig nyo itong panawagan ng asawa ni Senator Bato?
7: Well po, para sa aming mga biktima po, hindi po yun, hindi po yun, sabihin na lang natin na hindi po yun katanggap-tanggap sa mga biktima. Dahil kami po bilang mga nawalan ng mga anak, ng asawa, ng magulang, kami po ay lumalaban para sa mga biktima at sa lahat po ng mga Pilipino na nilapastangan po ang karapatang pangtao. Samantalang siya po ay sa asawa lang niya po. Mm-hmm. Kami para po sa lahat. Sa lahat po ang aming laban.
1: Mm-hmm.
7: Kaya nananawagan din po kami sa gobyerno natin na sana po ay dinggin ang aming mga panawagan. At para naman po kay Ginang Bato, hindi naman namin po pwedeng tigilan yung kanyang damdamin dahil kanya po yun eh. Kanyang opinion po yun. Pero para sa amin po ay para sa lahat po ng Pilipino. Dahil kami pong mga nawala, namatayan, Pilipino din po kami. Mas ano nga po siya, mapalad eh, dahil ang kanyang asawa ay buhay pa at lilitisin lang kung sakali. Ngayon, ang panawagan namin sa kanya ay harapin kung anuman ang binibintang sa kanya. Ngayon, kung hindi talaga siya kasangkot or wala siyang kasalanan, edi mas maganda yung mapakinggan ng sambayan.

0: niya, ang side po niya, gusto po naming marinig.
1: So for now, eh, kayo eh, nananawagan na rin siguro sa mga government agents kasi since label na ho siya na talagang fugitive from justice, no, at may valid nga na warrant of arrest at sinabi na rin ho ng Korte Suprema, walang TRO. So ibig sabihin, lahat ho ay pwede na, pati nga citizen's arrest ay wini-welcome na if ever na merong impormasyon leading to his early arrest. Eh, for now, ho, ang pananaw ninyo, very confident ba kayo na somehow talagang isa sa patupad ho, isusulong ho ng gobyerno na for the arrest, no? At lalo sana makatulong din yung mga, kasi may panawagan din ho DOJ kanina sa abogado rin ho ni Bato de la Rosa na isuko na lang ang kanilang kliyente, o si Senator Bato.
0: Ay, yes po sir, talagang ano po kami, confident po kaming mga biktima. Although sometimes, siyempre, dahil makapangyarihan po sila eh, at marami po silang mga kakampi, medyo mayroon din po kaming
1: hiramdam
0: na
1: agam-agam.
0: Pero agam-agam po. Kaya lang, sa isang banda po ay talagang isinusulong po namin na talagang kailangan na talagang iharap si Bato at patunayan niya na wala siyang kasalanan or hindi siya kasangkot dun sa programa ni Duterte. Yun lang, yun po naman talaga ang gusto naming marinig at gusto naming malaman po.
1: Ano ba ang latest na nakuha niyong feedback ho sa inyong mga lawyers, no? Itong bukas na May 27 status conference at malalaman na ho natin kung kailan yung let's say, kasi ang inihirit ng kampo ng prosecution ay kung pwedeng gawin September 30, pero ano ho bang nangingibabaw na deadline or timeline? Let's say, November 30 ba ang pagsisimula ng trial ho? Ano ho bang latest from your end sa grupo ho ng mga lawyers ninyo?
0: Noon pong last week, nag-meeting at medyo nagkaroon din po kami ng kaunting feedback sa aming mga attorney. Ang sinabi ay depende po iyon sa mga mapag-usapan. At kung sakaling maayos po ang lahat ay marahil mag-uumpisa ang trial sa September. Pero ang sabi nga po ng defense ay gusto nila na umpisahan by November. Depende po. Bukas po ay malalaman po namin. Kasi kahit ang mga attorney po ay hindi rin po nila masyadong kumbaga gamay yung mga mapag-uusapan bukas.
1: Pero kayo, humarap ho kayo din eh. Pumunta kayo nung confirmation ng charges nung nakaraan lang. Kayo ho ba ay naka-schedule din na pumunta doon? Let's say kung ma-set na, no? Kung if ever September 30 or November 30, magiging bahagi kayo kasi kayo yung core leader at volunteer ng Rise Up for Life and Rights eh. Kayo ho ba ay posibleng maimbita uli at humarap doon at mag-testify?
0: Wala pa pong advice sa amin. Wala pa pong advice ang mga attorney or yung organization kung sino po talaga o alin man sa amin yung pupunta. Pero kung sakali po na bibigyan, yun nga po ang lagi kong sinasabi na
1: open kayo.
0: Kung sakaling bibigyan ng pagkakataon, eh siyempre po, willing po talaga kami.
1: Okay. Para lang dun sa uli, no? Ulitin natin yung benefit ng mga ngayon lang nakarinig sa inyo. Alam nyo ho, si Ma'am Liore, inaho siya. Dalawa ho ang anak niya na namatay. Ito yung mga talagang sinasabi, mga EJK victims. Yung pangalan dalawang anak niya ay si Crisanto Antonio at si Juan Carlos. Tama ho ba? May 2017 sila namatay, May? Tama ba, Ma'am Liore?
0: May 12 po, 2017.
1: 2017, okay. Magkapatid siya ba? Isang araw lang yung ano na yun, no? May 12 na yun, pareho silang namatay, separate incidents.
0: Hindi po, isang incident lang po 'yon kasi May po nung sila ay nawala at May 12 po sila nung natagpo ang bangkay na po sa isang lugar. Sa Quezon City po.
1: Oo, sige. At least, marami salamat to. At syempre, from time to time ho, makikipag

0: balita kami at least kung ano na ang development. Lalo na at tinutugis na rin ho ang isa sa mga co-perpetrator na si Senator Bato de la Rosa. Maraming salamat, Ma'am Yore.
1: Maraming salamat din po, sir, sa muling pagbibigay sa amin ng ganitong pagkakataon dahil gusto rin namin na from time to time ay malalaman kung ano yung aming mga saloobin po.
0: Sige, okay.
1: Salamat po muli.
0: Salamat ho, Ma'am Yore. Yan ho. Yan ho, si Yore. Pasko, siya ho ang ina ng VEJK victims sina Crisanto Antonio at Juan Carlos. At siya rin ho ang core leader ng Volunteer Rise Up for Life and Rights. Ang oras, 10:43 in the morning. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ko kayong alis. Tuloy-tuloy pa rin ang programang Kabayan.
2: Kapangyarihan ng mamamayan, balita at talakayan.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Ngayong tag-init, maging masinop o wais tayo sa pagkonsumo ng enerhiya o kuryente. Yung electric fan, madalas po natin ginagamit yan. Linisin po natin yung LEC. Pag madumi po yung LEC ng ating electric fan at yung makina na likod nito, nakakadagdag po ng konsumo yon. Pangalawa, kung meron po tayong air conditioner, bukod sa iset yung thermostat sa 24 degrees lang, wag nang ibaba pa, linisin rin po yung air filter. At kung twice a year, kung kaya po, pa preventive maintenance natin, i-full cleaning po natin yung mga aircon.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
5: Happy, happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
3: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
6: the Senate is under attack.
3: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
7: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
8: Or bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
9: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
3: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Kasaysayan. Kapangyarihan ng mamamayan. Balita at talakayan.
1: Nagbabalik ho ang programang Kabayan. Ang time check muna tayo ha. 10:46 in the morning. Meron lang tayo mga reports. DOJ, kumpiyansa na nasa Pilipinas pa rin si Senator Bato de la Rosa. Yan naman ang update mula sa ating kasamang si Steve Ras. Steve, ano balita?
2: Danny, naniniwala si Justice Secretary Frederick Vida na nasa bansa pa rin ang pinaghahanap at tinuturing na pugantin si Senator Ronald Bato de la Rosa na inisyuan ng warrant of arrest ng International Criminal Court. Sa press briefing sa Department of Justice kanina, sinabi ng halihim na batay sa impormasyon kanina nakalap, naranatili si de la Rosa sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Dahil inilarawan ng National Bureau of Investigation bilang armed and dangerous ang senador, inaasahan ni Vida na agad nakikilos ang PNP para kinselahin o bawiin ang mga lisensya at permit ng mga baril nito kung kinakailangan sa ilalim ng umiiral na proseso. Sa kabila ng pangamba na posibleng dumaan sa tinatawag na backdoor exit ng senador, binigyan din ni Vida na ginagawa ng mga otoridad ang kanilang mga tungkulin para matiyak ang pagpapatupad ng batas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Steve Brand, DZMM.
1: Steve, ewan ko lang kung anong feedback. For now, pwede raw kasi yung citizen's arrest. Meron bang in-offer na reward money? Naitanong ba yun?
2: Oo, natanong yan kanina, Danny, ang sinasabi lang ni Justice Secretary Vida. Sa ngayon, hindi pa siya ikinukonsidera. Pero ang panawagan niya kay Senator Bato ay sana sumuko na dahil ginigit din niya na yung warrant of arrest na emission ng ICC ay valid at enforceable. Yun yun, Danny.
1: Okay, so for now, tama ba? Hindi lang PNP kundi NBI, combination ng mga forces na to, para at least malinaw kung sino yung talaga mag-execute ng arrest?
2: Ang huling nabanggit kanina, Danny, sa pagkakalam natin no, na binanggit ni Vida kanina, PNP at NBI yung may kapangyarihan na magbigay ng o magsilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. Kaya ongoing yung operation ngayon, yung kanilang paghahanap. Ang sinasabi, may leads din kung nasan ngayon si Senator Bato, pero hindi ito pwedeng sabihin dahil operational matter ito, Danny.
1: Okay. Maraming salamat sa update, Steve Ras. Meron pa tayong isang report, 24 na Chinese arestado dahil sa immigration violation sa Davao del Norte naman. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Marlene Padiernos. Marlene?
3: Danny, sa arestado sa ikinasang Sanib Puerso ng operasyon ng 10th Infantry Division ng Philippine Army at Bureau of Immigration Region 11, ang 24 na Chinese sa Puro 4, Barangay New Little Panay sa Panabo City, Davao del Norte. Ayon sa militar, nag-ugat ang operasyon sa natanggap nilang intelligence report hinggil sa omnipresensya ng mga dayuhang sangkot sa illegal na pagkatrabaho at paggamit ng questionable immigration documents sa lugar. Sa punang investigasyon, 27 Chinese national ang isinailalim sa verifikasyon, ngunit 24 lamang sa kanila ang natukoy na lumabag sa mga provisyon ng Philippine Immigration Act of 1940 na kailay bilangan ng mga paglabag sa misrepresentation, pagkatrabaho ng walang kaukulang visa o permit at overstaying. Natuklasan din umano na ilan sa mga dayuhan ay nagkatrabaho sa kumpanyang hindi naman nagpetisyon para sa kanilang visa, habang mayroon ding ilang mga may hawak lamang na tourist visa pero nagkatrabaho ng walang tamang work permit at work visa sa Pilipinas. Nasusubsidiyan na ng mga otoridad ang naturang mga dayuhan habang sinasagawa ang initial processing at documentation ng Bureau of Immigration. Sa ngayon, nagpatuloy naman na ginagawa ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang kabuuang lawak ng mga paglabag at ay posibleng sangkot sa naturang ilegal na aktibidad. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Okay, inintay lang natin ang isa pa nating makakausap na guest, no? Kasi gusto natin malaman yung update dyan sa nangyari, na trahedya dyan ho sa mismong Barangay Balibago dyan sa Angeles City, Pampanga. Alam nyo, apat na ho ang kumpirmadong patay. Tapos na ho yung rescue, bali retrieval operation ho ang isinasagawa. Ang huling balita ng ating reporter doon, 18 pa yung missing, sinikobagsik nandun sa site. eh pinipilit natin makausap. Kasi noong linggo pa lang, nung pumutok ito sa aking programa, dito sa Aprubyan, dito sa DZMM Teleradio rin, ay nahihirapan sila dahil napakalalim ng rubble. 9-story condominium building ho ito na golden years ang yung in charge doon na developer, no? At yung pangalan eh Jackson Jackson Lim ang pangalan na may-ari, pero siya ho ay still nasa abroad. Yun ang balibalita natin. So talagang aalamin natin dahil mukhang nahirapan sila dahil for now yung crane, yung mga ibang heavy equipment eh hindi makapenetrate at hindi na makapasok pa sa loob dahil ang posible kasi baka raw tumaas, ha, sabi pa nga nating reporter doon, yung bilang, no, na nawawala kasi may mga vendors pala sa paligid nitong 9-story building. Kung alam niyo ho, nung Saturday din ho nung hapon, nandiyan ako sa Porac, Pampanga, naranasan ko yung napakalakas talaga na hangin, no? Nandoon kami sa Porac, Pampanga, kaya yung sinasabi sa akin ni Captain Joseph Ponce, eh posibleng nag-weaken, 'di ba, yung structure. Kaya ito ay bumigay nung madaling araw nung Linggo na, 2 o'clock up to 3 o'clock in the morning. Ha? Kung maipi-play lang natin uli yung mga video, eh grabe, no? At nakausap natin kahapon yung mismong taga-Dole. Ito pala ay merong work stoppage order nung mismong nung 2025 September dahil may kakulangan sa mga protective equipment, may kulang daw sa mga safety gear, ha? Kaya meron daw talagang risk doon sa mga workers. So binigyan nila ito ng order na ipahinto yung pagtatrabaho nung September 2025. Last year lang ho yan. Pero na-lift din ho yung order, sabi nung nating nakausap doon sa Region 3. At sinabi nga na okay naman, nakapag-comply ang mismong golden years, no? Ang developer at saka yung mismong nagpatayo nitong building. So, alamin natin, dahil marami pang investigasyon na nangyayari, eh, pero ang malungkot, 4 ang namatay na dyan, ha? Kumpirmadong patay. At nakausap din natin ng DSWD, nagpaabot na sila ng tulong, mga food packs, at saka yung mga cash assistance. Nagpunta rin ho sa site, alam ko, si Secretary Rex Gatchalian, bumisita dyan kahapon. At ako ko lang, kasi gusto rin nga sana namin makuha yung ibang mga leader dyan sa Pampanga, eh. Ha? Dahil sila Senator Lito Lapid, taga Pampanga yan, si dating Pangulong Gloria Macapagal, na mismong congresswoman din dyan sa Pampanga. Anyway, may makakausap po tayo dito sa linya ng telepono. Ito, nakita ko rin siya sa TV Patrol. Baka makakuha tayo ng update dyan sa Barangay Balibago, Angeles, Pampanga, si Fire Superintendent Maria Lea Sahjiri. Siya ho ang BFP Regional Information Office, Region 3, Central Luzon. Superintendent, si Danny Buenafeo sa programang Kabayan. Nako, naputol. Oo. Siya rin ho yung kahapon nating nakausap. Diyan sa TV Patrol, sila yung mga nagbibigay ng update, no? Kasi alam ko, abala din sila ngayon dyan sa retrieval operation. Sana naman, no, kahit na papano, makita rin yung mga ilang kamag-anak, no? Okay, nasa linya na ho ng telepono si Superintendent Maria Lea Sahjiri. Superintendent, good morning. Si Danny Buenafe sa programa Kabayan.
4: Hello, good morning po, sir. Pasensya na po, medyo ay sa location ko ngayon.
1: Oo. So nandiyan ho kayo mismo sa kung saan yung site na bumagsak yung condominium building, tama ho ba?
4: Yes sir.
1: Okay, ano ho ba ang latest? For now kasi ang kumpirmado 4 ho ang nasawi, di ba?
4: Yes sir. 4 po ang na-recover natin na bodies.
1: Okay, 4. And then at ilan ho ang actual number ng missing?
4: Sa kasalukuyan po, more or less, mayroon po tayo 16 missing.
1: 16 missing? Okay.
4: 16. 1-6 po. 1-6.
1: Doon sa bilang na 16, alam na ho ba natin kung ito ay mga construction workers? Meron daw kasi ilang vendors dyan.
4: nangyari po sa atin dun sa 16 na iyan ay nandarling po sa site engineer po. So, so yung nabiyabanggit po natin ng mga community na natabunan dun sa 16, hindi po kaya namin i-determine kung kasama na po ba sila doon sa listahan. Kasi we are given names pa lang po. And kung yung sa name po ng mga nandito sa tindahan, i-double check po iyan ng ating MSWO po.
1: Okay, para dun sa mga nakikinig sa atin, kasi mukhang ano ho, no? Mahirap ho ba talaga yung retrieval operation o talagang kailangan pa ho natin ng mga talagang mga heavier equipment para ma-penetrate yung rubble?
4: Yes, sir. Kung alala niyo, sir, yung building na to ay 9 floors according dun sa kanilang permit, ano?
1: Mm-hmm.
4: So imagine nyo po yung siyam na palapag ang babagsak sa atin.
1: Mm-hmm.
4: So, diba po yung isang plywood, itaas niya yun po, nagpastao na yun, sir, diba?
1: Mm-hmm. Tama.
4: So, kung yung isang kalahating ganun, isang kalahating plywood,
1: oo,
4: isang palapag,
1: oo,
4: i-multiply mo po siya sa 9.
1: Oo.
4: So, lalabas po na 13 plywood kataas ang babagsak sa'yo.
1: Wow. Oo. So,
4: wala pa po yung weight. May bigat pa po iyon. So, ang bigat po nun, yung bakal, yung simento, yung hollow block.
1: Oo.
4: And may scaffolding po siya sa paligid niya.
1: Oo. For now ba, Superintendent, na-determine na natin kung ano talaga yung naging cause, yung dahilan, bakit ho bumagsak itong gusali?
4: Sa ngayon, sir, po natin na bibigyan ng exact reason kung bakit na gumuho itong ating building na ito. Under investigation pa rin po ang status ng ating collapse structure.
1: Mm-hmm. So for now ho ba may contact na tayo dun sa may-ari? Alam ko out of the country, si Jackson Limba.
4: Wala pa rin. According po sa ating LGU, wala pa rin daw po silang formal communication with the owner. Ang pumunta lang daw po is kaibigan ng owner.
1: Okay. Kasi nandyan din ho ako sa Porac noong Saturday ng afternoon. Naranasan ko ho yan. Siguro naranasan nyo rin sobrang lakas ng hangin. Yung oras na mga 5:30, 6 o'clock in the evening nung Sabado. Eh, posible ho bang nakatulong ito na talaga nag-weaken yung structure, design nitong building o yung gusali kaya bumigay ng a few hours after?
4: Hindi naman po, hindi lang po doon sa malakas na hangin kasi ang ating mga building naman po ay naka-design to withstand yung malalakas na hangin. Even earthquake nga po, dinidesign po yan according sa mga, accordingly, earthquake proof po yan. So, hindi po basta-basta dahil lang sa malakas na hangin, makakadagdag yan sa pagguhok. So, yun po.
1: Sige po. Siyempre ho ay umaasa kami na sana ay magkaroon na ng at least deadline, no, kung kailan mareretrieve pa yung mga natitira. Pero pinagdarasal ho namin na mayroon pa sana mailigtas, pero for now mukhang tumatagal medyo lumalabo ho no, Superintendent?
4: Yes sir. Medyo mahirap po talaga yung operation natin kasi unang-una bukod sa pancake na po yung description natin dito sa area. Sobrang init din po yung kung nandito nga po kayo sa Porac, yung init po, another challenge yan para sa ating mga victims doon sa loob at sa ating mga rescuer. So, malaki po talaga yung epekto niyan sa ating ginagawang rescue and retrieval operation. As to the time po, kung kailan yung timeline natin matatapos to, we are doing our best na mapadali po ito.
1: As soon as
4: kaya
1: possible.
4: Lang dahil nga po sabi natin na we would like din na may retrieve yung body ng maayos.
1: Sige po.
4: At bigyan natin ng respeto yung kanilang mga katawan. Sige. Hindi para-bara lang na retrieval operation. Ganun pa rin naman po yung ginagawa natin.
1: Sige so, po. Marami salamat po sa oras na ibinigay niyo, Superintendent. Thank you ho.
4: Maraming salamat po.
1: Yan ho si Fire Superintendent Maria Lea Sagili, ha? Chief ng Public Information Office ng Bureau of Fire Protection dyan sa Central Luzon. Okay, bago ako magtapos, ay gusto ko lang batiin itong si yung mag-asawang Peter Ang at Lorraine Ang. dahil lagi ho nanonood sa atin dito sa DZMM Teleradio at syempre kay Ambassador Senen Mangalili na ngayon ay nasa Pilipinas kasama ang kanyang asawa si Yen at si Ambassador Victor Garcia na lagi rin nakatutok dito sa DZMM Teleradio. Ako po si Danny Buenafe, magbabalik ho bukas dito sa Kabayan, pero susunod na ho, nagseserbisyo si Migs Bustos at Maan Makapagal. Bye-bye. See you tomorrow.

Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 11:03 ng umaga.

Kahagarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Tuesday, May 26, 2026, 52626. Basta walang 56 kasi may interest yan. Hi, hello, and good morning, partner.
1: Hi! Oh. Ano ba yan? 2626 ba yan?
0: Oo,
1: walang 56.
0: Walang 56.
1: Wow! Kukuha pa naman ng appliance. Oh, yan. Good morning, mga kaserbisyo. Ako po si Maan Makapagal. Pansamantalang humahalilig sa ating Mareng Nina Corpus, kay Ateng Nina Corpus.
0: Ayan, good morning. Oh, basta walang interest, ha? Kukuha ka ng appliance. Basta zero interest,
1: parang
0: ha?
1: Parang nag-offer ka na.
0: Pag aircon, meron akong maibibigay sa'yo. Ha?
1: Pero di ba, di ba, ganun na rin yung mga online shopping platform.
0: Mm.
1: Pwede na rin mga utang-utang.
0: Ah, oo nga.
1: Meron di ba, may hulugan na din.
0: Financing.
1: Oo. Di ba, yung sila mismo nag-o-offer yung mga platforms.
0: Tama.
1: Eh, kumbaga, inagawan pa yung mga ano, mga nag-o-offer ng ganyan, di ba, sa community.
0: Correct.
1: Di ba, may mga ganyan eh. Mm-hmm. Mga appliance, palanggana.
0: Yan.
1: Bibili ka ng tabo, electric fan.
0: Meron ganyan. Mga local dealer ng mga appliance, pwede rin terms.
1: Correct.
0: Kunwari, meron kang siguro yung sikat sa komunidad ninyo na nagbebenta ng ganito. Tapos hindi mo kaya siyang bayaran agad-agad. Aba, kung maayos naman siya at maayos naman kayong customer, pwede ka nang bigyan ng hulugan.
1: Kaso minsan inaagawan pa ng malalaki yung maliliit.
0: Oo.
1: Parang yung mga quick community sari-sari store natin ay namamatay na.
0: Yun.
1: Bakit?
0: Nga.
1: Alam mo na. Kasi nga, nagtatayuan yung mga ganyan. Yung mga lumalapit na sa community na mga convenience stores, grocery na maliliit.
0: Mm-hmm.
1: So, yung dati nating sari-sari, parang bihira na ngayon.
0: Correct, oo.
1: Diba?
0: Alam mo, kahapon na Maan, meron akong ginawang storya para sa May Puhunan.
1: Mm-hmm.
0: Actually, airy pa lang naman namin to eh. Nakabangko pa lang siya. Pero speaking of mga communities, nanggaling nga tayo sa Marikina kagabi. At ganun din, no? So, syempre, ang shoe capital of the Philippines sa Marikina. Shoutout ko lang sila John Santos, kina Tatay Oli. Yan, Tatay Oli Marikina Footwear. Hello and good morning sa inyo.
1: Bumili ka ba? Nagpagawa ka ba?
0: Nagpagawa ako.
1: Wow.
0: Nagpagawa ako. Pwede sila mag-custom.
1: Yes,
0: pwede sila mag-custom. So, susukatan ka nila. Tapos, akong kailangan mo nang sabihin natin, formal shoes.
1: Oh, at saka sa lalaki, pwede magpatangkad.
0: Oo, meron yung parang takong.
1: Oo
0: nga.
1: May ganun sa loob silang nilalagay minsan.
0: Correct. Balita ko, kasama natin si Adrian Ayalin. Adrian, binunyag ko na. Doon din daw siya nagpapagawa, si Adrian. Si Adrian kasi sa mga post niya, talagang pinopromote. Kasi tubong Marikina si Adrian, kung di ako nagkakamali.
1: Marikenyo.
0: Talagang Marikenyo. So talagang proud siya sa gawang sapatos sa Marikina.
1: Mm-hmm.
0: Pinopromote na yan. Talagang sa local culture and
1: ako
0: communities.
1: Ako din, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ko rin ng customized.
0: Bakit hindi? Pwede.
1: Yes, kasi ako,
0: bigay ko yung number.
1: More on comfort ako eh.
0: Correct.
1: Hindi sa aesthetics.
0: Correct.
1: Siyempre, pag party-party yan. Ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So, yun na nga, parang pag hindi ako komportable maglakad, ay, buong araw mo na yan.
0: Ay, may kwento ako sa mga kapamilya at kaserbisyo natin. Speaking of party, nung ating year-end party, si Maan po talaga, the life of the party. Siguro masarap yung sa sapatos mo na, no? Komportable. Kaya talagang beer it all night.
1: Eh, kasi pang Zumba yun eh.
0: Zumba.
1: Kakaiba. Prepared.
0: Diba, Abby? Oo. Natawa si ang EP nating si Abby. Oh. As in talagang all night. As in grabe.
1: So, akala ko yung ano eh. Grand finals.
0: Oo.
1: Winner. Hindi.
0: Ay, di.
1: Finalist.
0: May hinanakit po dito.
1: Costume yata yun.
0: Oh, costume.
1: Pero kayo ba yung nangangarir?
0: Ikaw?
1: Ng costume sa party.
0: Ay, ako, sakto lang. Ikaw nangangarir.
1: Nangangarir ako.
0: Nangangarir, oo.
1: Kahit yung mga previous, kahit na nasa ABS-CBN, nangangarir.
0: Oo. Talagang ikaw yung mga best dressed. Mga finalist.
1: Ang costume.
0: Ang costume, ano, best dressed. Diba? Mga ganun sa mga Christmas party.
1: Yes.
0: Oo.
1: Competitive ako eh.
0: Competitive.
1: So lahat.
0: I love it. I love
1: lahat.
0: It. Lahat.
1: Kailangan exclusive.
0: Nakikita ako. Totoo yan. Totoo yan. Sa mga nakasama mo sa iyong beat,
1: correct.
0: Hawak mo ba ang iyong beat. Wala, hawak na hawak mo talaga.
1: Pero binitawan na.
0: Binitawan na.
1: Oo, hinayaan na natin sa mga mas bata. Nagme-mentor na lang tayo. Mm. Diba?
0: Pero nung nga ikaw eh, syempre sa NBA, talagang hawak mo talaga ang iyong beat.
1: Kaya minsan, diba tayo, ikaw, nag-cover ka din. Minsan pag yung mga magagandang story, nako, parang gusto mong tumakbo.
0: Mm.
1: Diba?
0: Mm-hmm. Ganun talaga, pagdating sa sports, talagang takbuhan ka.
1: Mm-hmm.
0: Kapag kinocover mo yung mga big events, katulad nung huli kong na-cover na malaki, yung FIBA World Cup, naalala mo yun, Maan? 2023, yung talagang best basketball teams all over the world. Habulan talaga. Hahabulin mo kasi yung player. Meron pa nga yung isa, si Karl Anthony Towns. Tawag mo dito, galing siya dun sa press room. Dun sa mixed zone. Tapos nung panalo yung team niya, yung Dominican Republic, tumakbo siya palabas, papunta ng sa labas ng Araneta Coliseum.
1: Eh di habol-habol ang media.
0: Habol-habol ang media, habol-habol ang security. Tapos naki-celebrate siya kasama yung fans. Kasi walang nagawa yung mga bouncer. So ganun talaga kasama sa trabaho.
1: Tsaka hindi pa yun eh. Yung habulin mo yung personality na yan. Hindi pa yun. Iskupan pa kayo eh.
0: Yan.
1: Yun yung stressful dun eh.
0: Namimiss
1: diba?
0: Mo ba?
1: Yung tipong pagandahan kayo ng storya. Akala nyo, ganun lang yon, yung magko-cover lang.
0: Si Michi ilang beses sa pagalitan ng desk niya eh.
1: Uy, wag naman. Wag naman.
0: Siyempre, si Michi po ang aking may bahay. At saka si Maan, nagsabay po sila
1: naging
0: sa
1: magkaklase.
0: Beat. Naging magkaklase.
1: Sa beat. NBI beat.
0: At kinakwento sa akin ni Michi na talagang ginagilingan niya parate. Totoo yon. Talagang hindi to cooking, inspired and motivated siya. Kasi lagi, nako, bukod sa baka maiskupan ako ni Maan, kailangan laging maganda yung aking istorya para umere.
1: Maganda rin namang training yon. Kasi dito din sa ABS-CBN nun, sa TV Patrol, ilan din kayong nag-aagawan, diba, na ma-line up, lumabas yung mga istorya, pagandahan po talaga ng istorya.
0: Tama.
1: Diba?
0: Kasi hindi lahat ng story ere.
1: Oo. Ilang kayong reporter? 50. Sama mo na yung sa regional natin.
0: Correct.
1: Sa ating mga probinsya.
0: Correct.
1: Siyempre, lahat kayo kahit sa sarili mo, sa labas, may competition.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa loob, may competition.
0: So may graveyard, may GA, may Congress, may Senate, yes. etc. May business, may consumer, merong sports, merong entertainment.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talaga nga, laging dapat galingan lang at hawakan ng beats.
1: Hawakan. Butik na kantahin. Eh.
0: Oo nga eh.
1: Tsaka hindi ibig sabihin, okay ka ngayon. Yung storya mo ngayon. Wala yun. Expected kang gawin yun. Dapat nga, everyday ka pa nun, isabihin ng boss mo.
0: That's the minimum standard.
1: Yes.
0: You are good as your last story.
1: Yes. Yeah. So, yun. Bukas, iba naman.
0: Tama.
1: Another day.
0: Oo nga.
1: Hay nako.
0: Alright. So, ngayon po, pag-uusapan nga po natin ngayong araw. Ang actually, maganda po mapag-usapan ng World No Tobacco Day. Sina-celebrate po natin yan this month. Makakausap po natin ang Philippines Smoke-Free Movement. At mamaya po sa ating Pet Malu, may makakausap po tayong founder po ng isang art studio para po sa inyong mga alagang pets.
1: Ang tabako, di ba? Minsan, hindi ko alam kung tabako yun. Nasa loob.
0: Ha?
1: Yung baga. Parang may ganun. Mga matatanda.
0: Naalin? Yung parang tabako?
1: Tabako ba yun? O nga.
0: Nga. Oo, tama.
1: Tanong natin mamaya.
0: Oo, ayan. So, no tobacco day. So, syempre, ang talagang panawagan din po ng DOH, pati nga po ang vape. Classified na rin po yan as cigarettes.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, syempre, para po pangalagaan ng ating baga. Nakwento nga po sa atin ng ating Dr. Servicio kahapon. Top 3, ang mga cancer sa Pilipinas, di ba? Breasts, lung, and colon.
1: O, tatanong ko din, bakit may mga tabako na matataba?
0: Bakit?
1: Di ba matataba yun? Yung mga cigar talaga.
0: Cigar. Tama.
1: Cigar.
0: Yung
1: sino
0: cigar.
1: Sino gumagamit ng cigar?
0: Yung cigar kasi
1: di ba? Ang laki nun, ang taba nun. So, parang syempre pag yung usok nun.
0: Oo, tama.
1: May inhale mo, ang dami.
0: Ang alam ko dun sa cigar is hindi mo siya yung yosi kasi parang talagang pinapasok mo eh. Parang hinihit-hit mo talaga. Parang sa bunganga lang. Parang hit-hit buga lang.
1: Talagang ganun.
0: Naalam mo yung term na hit-hit buga?
1: Kasi baka hindi marunong mag-smoke.
0: Oo, hit-hit buga. Ganun lang ang cigar. Pero ang cigarette, yan po ang commercial consumption sa actually generally sa buong mundo. Yan nga po yung talagang panawagan ng mga grupo katulad ng Philippine Smoke-Free Movement para po tigilan na nga po ang cigarette smoking.
1: At hindi lang yan, partner. Kasi yung alternative, syempre, sinasabi sa sigarilyo ay yung vape. Yung vaping. Eh, nagsabi na rin yung mga eksperto nung disadvantage, yung sakit na naibibigay niyang vaping. Yan din ang panawagan nila. Kasi syempre, akalain mo, dahil hindi nagsisigarilyo, ay nagpunta naman sa vaping. So, tanungin din natin sa kanila yon.
0: Totoo yan. Alam mo, since ako'y nasa running community, nasa running world, minsan na, as in talaga, super rare na meron ako mga nakikitang runners. Usually kasi, syempre, pag cardiovascular activity, talagang hindi ka naman iinom ng alcohol, etc. May mga sayang nakikita ako na talagang may mga sumusundot ng vape.
1: Kahit
0: tumatakbo. Parang ako nga, parang wow. Parang medyo nagulat ako doon. O yun nga eh. Well, ayoko pong manghusga. Pero at the same time, kaya nga rin po tayo napunta sa ganitong active lifestyle. Hindi, magka-opposite siya eh. Hindi siya aligned sa isa't isa. So, kung active lifestyle, mamili na lang po tayo.
1: Like, you know, yun nga, running, going to the gym, and then iinom.
0: Tama.
1: Pareho
0: during
1: yan.
0: During.
1: Or after. Kahit after.
0: Diba?
1: So, yun nga eh, yung kumbaga consistency. Kung ikay gusto mo ng healthy lifestyle, eh sabi na eh, paminsan-minsan lang kayo naman. Diba? Pero nasa sayo rin yun.
0: Ang common choice din na nangyayari since mga ligang kalye, larong kalye, diba? Naglaro naman din tayo dyan. Minsan talaga before and after, may mga may mga nakakalaro ako na mag-yosi muna.
1: Yes.
0: Tapos pagkatapos maglaro, yosi ulit. Diba? So hindi, again, hindi siya aligned eh. Diba sa overall health natin kapag talagang papunta po tayo sa strenuous activity tapos sasamahan pa natin ng usok. Hindi naman siguro, no-brainer naman siguro yan, diba?
1: Tsaka ang nakakalungkot, yung mga secondhand smoke ng iba ay nagkaka-cancer pa. Dahil hindi naman sila naninigarilyo, yun pala, yung kasama nila sa bahay, asawa nila ang naninigarilyo, pero sila ang nagkasakit.
0: Ayan, oo nga. Kaya pag-uusapan natin yan, mahalagang usapin para po matigil na ang smoking. Ayan ha. So ngayon po ang ating question of the day, paano po ninyo pinapahalagahan ang inyong mga baga? 0919-273-3000 sa Viber, DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio. Bago po tayo mag-break, marami po tayong basketball fans sa Pilipinas. New York Knicks pasok na sa NBA Finals after 27 years since 1999. Sa mga NBA fans dyan, marami po mga NBA fans dyan na mga Pinoy. Konti lang ang Knicks fans, pero marami rin ang mga Lakers fans at Boston fans, pero tanggal na. Pero Knicks fans, pasok na po ang New York Knicks sa NBA Finals. Kaya antayin na lang po ang winner ng OKC Thunder at San Antonio Spurs. San Antonio Spurs kung sakaling manalo, rematch po yan ng 99 Finals against the New York Knicks.
1: Abangan. May pustahan ba dyan?
0: Marami. Mga kanya-kanya. Sa office-office, di ba?
1: May ending pa rin ba?
0: Meron pa rin. Actually, kasi yun nga eh. Ayoko nang pag-usapan.
1: Ending yun,
0: Meron pa rin. Anyway, kung mag-bet po tayo, dapat po safe at tsaka syempre dapat friendly lang. At as much as possible, yung mga siguro ka-office mates, friend.
1: Katuwaan
0: lang.
1: Hindi pera.
0: Huwag yung pera.
1: So parang i-treat mo ko ng lunch.
0: Kunwari, si Jorish, mag-friendly bet tayo. Pag manalo ang New York Knicks, kumbaga bibigyan mo ko ng tubig. Kada
1: lang
0: programa. Ayoko pumusta ng pera eh. Pag manalo ang team mo, Jorish, bibigyan kita ng kape. Diba? Magpapakape ka.
1: Ganun lang. Katuwaan lang na pustahan.
0: Diba?
1: Hindi yung parang isinanla mo na yung bahay at lupa.
0: Ayan.
1: Pati cellphone.
0: Wag. At yung baka mamaya, nangutang ka na rin. Diba? Anyway, yan po ang update sa sports. Ang oras, 11:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Minya Corpus kasama si Migs Bustos. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan. Kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya,
3: Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
4: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po ng sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
3: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.

0: po si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craptic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DCMM, halos yun lang ang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka mapokus sa DCMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DCMM!
1: Happy 40th anniversary, DZMM! Una sa balita, una sa public service.
2: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM! DZMM, Radyo Patrol sa East Trenta. Una sa balita, una sa public service.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Alright, para nga po pag-usapan ang World No Tobacco Day, makakausap po natin ngayon from Philippine Smoke-Free Movement, ang National Coordinator na si Ms. Riza Duro. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyo. And ang Project Manager ng Health Justice, si Ralph Degolacion. Hello, sir. Good morning.
2: Good morning.
1: Nice to talk to you again, sir. Yes, Mixed Busos in Maan, Makapagal. Good morning po.
3: Good morning. Good morning.
1: All right. Okay. Okay, so Sir Ralph, okay, ito pong World No Tobacco Day para po sa inyong hanay. Gano'n po inyo ito pinapahalagahan?
3: Opo. Sa Health Justice, kami po ay isang NGO na tumutulong sa ating government. Ay sobrang nananawagan at talagang pinapahalagahan namin ang World No Tobacco Day. Since 1987, ito ay pinagdiriwang taon-taon, ginugunita hindi lamang sa Philippines, ngunit globally. Para ito ay bigyang impormasyon ang mga tao at ang publiko na ang sigarilyo at ngayon ay yung vaping ay nakakasama sa kalusugan, no? So ito po ay isang advocacy at isang magandang paalala para sa publiko na iwasan po natin ang mga produktong ito.
4: Sa bilang ngayon, Ralph, kada taon ba bumababa ang gumagamit ng sigarilyo?
3: Actually,
4: or tumataas ba siya?
1: O pa, nagkaka-shift ba siya? Kasi baka mamaya
4: napunta ng vaping yung
1: yes.
3: Correct, correct. So, 2019 statistics show na bumaba po ang ating, coming from 2010 to 2019, bumaba po from 17 million to 15 million ang smokers sa Philippines. Pero, ngayong 2023, according sa statistics ng gobyerno natin, ay umakyat po muli ito around 16 million. And sadly, tama po kayo doon, ang shift po ngayon is going to vaping. Kasi yung hindi namin nakikita dati, less than 200,000 na mga vapers, ay ngayon ay tumungtong na to around 2 million. At mula sa 2 million na yon, halos kalahati nito are teenagers or young adults.
1: Exactly, sir. Nakakwento ko nga Ate Maan kay Ninya isang beses. Nagpunta ako ng Bulacan. As in like, hindi siya mukhang teenager. Mukha siyang bata. As in, bata talaga sa kalye. Nakahubad, nakatapless, naka-basketball shorts. Yung basketball shorts niya may bulsa. Humugot ng vape. May vape, walang tsinelas, walang damit, pero may vape. Diba? So nakakabahala po yan, Ms. Risa.
4: Baka naging status symbol kasi
1: sa mga kabataan. Yan, opo. So Ms. Risa, ano pong reaction nyo? At sa mga bata na talagang wow. Uncontrollable, diba?
5: Yung study din natin, sir, nagsabi ni nung 2019 pa to, sir, ha? Anong taon na po ngayon, 2026. Ages 13 to 15 years old, 1 out of 7, may access na sa vape. 2019 po yun. So, imagine nyo po, 2026 na, yung sinasabi nyo po ay data na yan, no? Na gusto po natin pa sanang mahanapan pa ng ilan na ba talaga yung may access. Bukod po doon, kung makikita po ninyo yung mga vape shops, yung ina-advocate po natin sana ay 100 meters away from the public places, mga eskwelahan, pero yung kung makikita po ninyo, parang cafe shop na po yung mga vape shops, diba?
1: Opo.
5: Para kung para lang magkape po, tapos bibili na rin kayo ng vape nyo. So, ganun po, ganun na po kadami yung access po ng mga kabataan ngayon. May tinatawag po kami ngayon, sir, vape-demic. Habang familiar po kayo.
4: Paano sa online?
1: Oo nga po.
4: Diba? Sabihin mo lang, oy, 18 na ako. Diba? Declare mo lang na ganun. So, madami din umu-order sa online.
3: Yeah, actually, that's the problem right now. Sabi nila, merong age verification. According to our laws, dapat may age verification process na dapat ay 18 and above ang makaka-access dito. Pero, alam naman natin, in reality, yan po ay madaling i-override or madaling bulahin ng system or alam mo yun na, circumvention system. Kaya nakikita po namin na marami talagang kabataan. Ang transactions are online. And sometimes, ito naman yung diskarte na ginagawa nila. May kabarkada silang above 18. Yes, nakikipabili. And then, papadeliver sa kanilang adult or yung kanilang kabarkada or kaibigan. Then, ibibigay sa kanila. So, that's reality. And sadly, ito po yung isa sa mga kailangan natin pagtuunan ng pansin sa Pilipinas. Dahil, sadly nga po, school-age children are gaining access. Marami po sa mga nakikilala din naming mga school, mga teachers, mga administrators are saying na nakakaamoy sila ng mababangong mga usok pag nasa CR, nakatago, ganyan. Akala nila ay may air freshener.
4: Or cologne.
1: Kaso may vapor eh. Yeah. Para, ano may humidifier? Di naman siguro.
4: Ngayon ba, nag-create na sila nung hindi mausok?
3: Kasi,
1: meron.
4: Kasi dati, naiinis ako kasi parang may ulap dun sa paligid ko sa langit na ba?
5: Ginagawa pa nilang joke yun.
4: Oo, pag nag-vape.
1: Subtle lang.
4: Ngayon, parang wala ka na makita yata.
1: Subtle lang, no, sir?
3: Totoo, meron. In a few years, siguro a decade ago, we saw yung parang tubular type ng vape. But right now, it's like a size of USB. Sometimes ang maninipis na po. Pwede talagang itago sa bulsa, sa pockets ng mga estudyante or even ng mga young adults. Or sometimes, ito pa, mukha siyang inhaler, may mukhang inhaler pa. So, hindi mo siya marerecognize easily kung
4: naka-conceal
3: and it looks like an ordinary item na pwedeng galawin or pwedeng i-carry ng isang young adult or even student.
4: Pero sa pag-aaral ba, Sir Ralph, napatunayan talaga sa medical studies na may, kasi sinasabi kasi nila, sinasabi nyo lang yan kasi nagkasakit. Tapos nirelate nyo na sa vaping. Diba yung mga ganun silang sinasabi. Na dati na yan may sakit. May asthma kasi yan. Yung mga ganun. So, ito talaga ay may pag-aaral na sa vaping.
3: In the Philippines, meron akong first documented death caused by EVALI or yung electronic associated lung injury or EVALI. Merong 22-year-old male, 2024 po ito inilabas ng Philippine General Hospital tsaka DOH, na talagang they saw a young man, nagbabasketball pa ho ito, sporty type, and wala po siyang history of any heart or lung disease, ay bigla na lang bumagsak. And when they were trying to revive, ay nakita na nga nila na puno ng chemicals or should I say ng mga fluids yung kanyang lungs. At that caused him to die. And
4: nag-collapse
3: na po. Biglaan na lang po. So that's the reality of vaping right now.
1: But then, one life is too many. Diba? Kung nga meron ng associated with that, di mo naantay na parang, hindi, konti lang naman. Again, yun nga, no? Kung meron po talagang association doon, then talagang it's truly alarming. Miss Risa, sa inyo po si Health Justice, ano po yung mga programs ninyo na at least you've done throughout the year or kumbaga during the year na talagang promoting for a Philippine smoke-free movement?
5: Sige po. Sa Philippine smoke-free movement po, no, ito po ay coalition o movement po ng 100 member organizations nationwide na ang gusto po natin ay magkaroon ng smoke-free, vape-free environment. So, yung Health Justice po, isa po sa mga bumuo ng PSFM. Currently po, fifth year na po ni PSFM ngayon at ngayon po sa pangatlong pagkakataon sa Kongreso, magpa-file po tayo ng bill. Natitawag po natin Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill. Yung tutok po nito talaga ay pagpapalakas ng ating subnational, no, yung mga LGUs po natin. Marami po tayong halimbawa, alam niyo po ba na ito pong World No Tobacco Day, na-awardan po ang Baguio City. Si Mayor Magalong po ay na-awardan po ng maganda pong polisiya nila. Alam niyo po bang wala nang safe na Yossi places or vaping spaces? So, designating smoking areas po sa Baguio, kundi sa bahay mo. Mag-Yossi ka ba sa bahay mo? Ganun gaganda po yung...
4: Kasi... langhapin mo yung usok mo.
5: Sasaktan mo ba yung anak mo sa bahay mo, di ba?
4: Yun nga eh, parang ayaw sa bahay mag-smoke, pero sa labas. Ba't hindi mo gawin sa bahay mo?
1: Correct. Diba? And in fairness, Ms. Riza, no, kumbaga yung institutions naman, government has really taken an approach na para sa establishments, talagang may designated smoking areas. Sa mga opisina. Wala na tayong masyadong mga nakikita ngayon na kahit saan pakalat-kalat.
3: Correct.
1: So talagang meron ng kahit papano regulation. Pero, still needs improvement?
4: Kukulang pa ba yung regulasyon?
1: Kulang pa po ba?
5: Marami pa.
1: Yung
5: nasa bill po natin, yung una po sana, meron na po tayong EO about it, yung bawal po sana mag-yose at mag-vape sa public spaces. Meron tayong EO, meron tayong 9 to 11, pero ito po sana, nahuhuli na po. Mayroon po tayong smoke-free task force sa gustong buuin, kada LGU, na manguhuli po. Baka pamilyar po sa mga anti-vice, no? Pero po, tawag po natin dito talaga ay eksaktong smoke-free task force. Ang ginagawa lang po niya ay manguhuli, magpe-penalize, no? At magbibigay ng mga education doon sa ating mga mauhuli. Pero yung isang kwento lang po namin, bakit po importante itong batas na to, no? Kasi sa, alam niyo po ba sa Pasig City Task Force, may isang kwento na yung nanay, ay yung isang bata, nahuli po rin yung isang minor de edad na may hawak na vape. Nung nahuli po sa sa task force, ang sinabi po ay binili po ng nanay. Kasi akala po ng nanay, mas safe daw yung vape kasi ayaw niya mag-yosi yung anak niya. So kailangan po talaga natin ng malalakas, pagpapalakas pa sa ating LGU. So awareness, pagbibigay ng incentive sa kanila. Yung po yung isa pang salient points po na ating bill, no? Pagbibigay ng incentive dun sa mga LGU na may magandang polisiya, pagdadagdag ng pondo, no? Pagkaroon ng local health budget, pag-allocate po nun para sa smoke-free task force. Ganun po ka-importante at recognition po natin doon sa role ng LGU para po sa pangkalahatang smoke-free and vape-free ano po, advocacy po natin. So, ang hiling lang po namin, no, sa June 1, no, sana po ay masuportahan po yung filing ng Philippine Smoke-Free Movement kasama po ng Health Justice Philippines at PLCPD, AER, no, Health Social Watch Philippines, at marami po pong organization na nag-advocate po ng smoke-free environment. Ang aming pong champion ay si Congressman Lagman po, no, dating mayor din ng Tabaco City po sa Albay. Ito talaga po, may lente rin ng LGU. So alam niyo talaga na, naku, marami sa mga government offices ang naku, ang kailangan pa ang tutukan kasi kahit yung government offices natin ay may mga designated smoking areas na sa likod lang ng office nila. No? So marami pa po talaga tayong...
4: Oh, meron lang pinto.
1: Pero Sir Ralph, at least no, to other side of the coin, to be fair, ano yung mga bright spots at least na nakikita natin na strength na siyang bright spots na pwede nating mag-build on as strength.
3: Yeah, katulad nung nabanggit nga ni Risa earlier ay local government. Kasi local governments are the enforcers ng mga batas. Marami sa mga batas natin sa national level, ang observation talaga is kulang daw ang enforcer. Hindi nararamdaman sa mga barangay, sa mga munisipyo or lungsod. Ito yung kailangan nating strengthen. At marami nga pong mga LGUs na ang gumagawa niyan. At gusto rin nating supportahan yung sinasabi ng Department of Health na even sa Department of Health level, yung sinabi ni Secretary Herbos about banning vapes, important din po yon. Aside from it being a advocacy or a campaign na sinasabi lang, ay I think marami po sa ating mga health facilities ay nagbibigay ng serbisyo like cessation, yung tunay na cessation. Pag sinabi natin cessation, para mapatigil yung paninigarilyo or pag-vape ng isang individual. Kasi marami nagsasabi, paano naman kaming mga nalulun na sa ganitong bisyo? Pababayaan na lang ba yan? Hindi po. Meron po ang Lung Center of the Philippines, for example, na tinatawag na Quitline. That's a good initiative of the government na hindi masyadong
1: na-utilize.
3: Sabi nga ng mga kaibigan natin sa Lung Center of the Philippines, ready kami to provide advice at saka yung mga support para tumigil na huko kayo sa paninigarilyo.
4: Opo. Akala kasi nila yung vaping. Iba alternative. Yung way out yun eh. Hindi na ako naninigarilyo.
1: Ang tanong ko rin, no? So syempre, ang syntaxis, di ba?
3: Yeah.
1: Talagang syntaxis, it is a great measure para talaga mapataas yung presyo. Pero nakita nyo ba na nagkaroon din ng shift? Kasi dati yung very accessible yung prices. Pero ngayon na mahal siya, pero ginagawang pa rin ba ng paraan para lang makabili ng sigarilyo?
3: Yeah, actually, magandang punto po yan. Ano? Gusto nating linawin na ang syntaxes is to prevent yung pagbili ng mga ganitong produkto, lalo na ng kabataan. Hindi po ito kasi sinasabi ng iba, nakakatulong naman kami para mag-contribute sa buwis, etc. Hindi po yun. Ang talagang core na goal ng syntaxes is to prevent our young and those who are trying to explore itong vice na to, ma-prevent sila. And kung ikaw ay naninigarilyo na, bawasan mo at eventually sana mag-quit ka. Kasi yung cost ng pagpapagamot still outweighs yung buwis na kinokontribute mo. Malaking ano ho yun. Dapat lagi nating tandaan na kapag ikay nagka-cancer because of smoking, it costs around $1 million at least. Yeah. Hindi ka pa sure kung ito ba'y tatalab sa iyo. Pero ang prevention po ay sobrang halaga. Kaya po, sana po kung hindi po kayo naninigarilyo or kung naninigarilyo man kayo, mag-stop na po tayo.
1: Pero Sir Ralph, have you seen that shift na sabihin natin, dati ang pack ng Yossi, 40 pesos.
3: Yes.
1: Ngayon, hundreds of pesos.
3: Yeah, it's around 160,
1: 'di ba? Pero nakita ba natin yung kahit mahal umiwas o kahit mahal gagawin ko pa rin ng paraan
4: pero
1: para makabili.
4: Pero kasi nakikita ko halimbawa ay ma-ordinary natin mga kababayan. Oh, si Manong driver. Oo, 'di ba? Talagang naninigarilyo.
5: Nagbabawas
4: kasi mga matatanda na, 'di ba? Parang minsan ang hirap mo ng swetohin kasi nga Dahil, eh, matanda na ako. Ako pa yung mapaganitan mo. Bata pa ako, ginagawa ko na ito. Ano sakit?
1: So, diba? Ganun ba, Sir Ralph? Parang kahit mahal, gagawin pa rin ng paraan?
3: Actually, sa observation namin, ganun pa rin yung attitude, lalo na ng mga nalulun na sa ganitong bisyo, na sinasabi nga ng iba, sabi nila, nag-shift na ako to vaping. Mm-hmm. So, ano, pero kung titignan mo naman, ang vape po is around 200 pesos.
4: Mahal
3: and,
4: din.
3: Mahal din. That's isang pack na ng sigarilyo yun. Nauubos pa nga nila in like 2 days minsan or 3 days kung malakas ka gumamit. No? Mm-hmm. So, kapag kinuwenta po natin yon, significant pa rin po yung amount na ginagastos ng ating mga kababayan. Lalo na mga estudyante. Nakakalungkot kung estudyante ka palang gumagastos ka na for these products. Yun yung
1: allowance doon na pupunta.
3: Yes, yun nga eh.
1: Yung shift, di ba? Yung social shift din.
3: At saka given the...
1: And economic.
3: The economic ating situation. We're saying na mahal ang mga bilihin, pagkain, etc. But here we are still buying these products. So, ang average smoker sa Philippines is parang spending like 1,600 to 2,000 pesos a month.
4: A month?
1: Wow.
3: So, isipin nyo po yung 2,000 pesos for grocery sana.
1: Mm-hmm. Gamot.
3: Gamot.
1: Ni tatay, ni nanay.
3: Correct. So, mm-hmm. It could have been, you know, more useful sa ating mga basic necessities compared sa ganitong bisyo.
4: Hindi pa yun eh. Buti kung ikaw lang magkakasakit. Sige. Tama. Pero yun nga, may secondhand smoke patay tinatawag. Yung asawa mo, anak mo, lalo yung mga magkakasama sa isang room. Mm-hmm. Diba? Kahit hindi nag-i-smoke yan, yung amoy mo lang na naiiwan sa katawan.
1: Sa katawan.
4: Sa damit.
3: That's
4: isa pa yon.
3: Very ano yon. Evident po yon. May ebidensya na po talaga na secondhand smoke can also kill. Mm-hmm. In the Philippines, 17 million Filipinos are still exposed sa secondhand smoke. And meron pang tinatawag na third hand smoke, pag third hand smoke po, ito naman po yung mga ash, halimbawa sa sigarilyo or even sa vape, yung mga naiiwan na remnants nung

0: can stick sa mga furniture or sa carpet,
1: damit,
0: sa mga kortina. So ang na-expose naman dito karamihan ay yung mga workers natin. Yun naman yung kawawa, yung mga naglilinis eventually ng ating mga kwarto or na nananatili doon sa kwarto na yun ng mas matagal are the ones now exposed to the chemicals or the deadly ano ng smoke.
1: Lalo sa kotse.
2: Oo, kotse.
1: Diba, alam na alam yung pagpasok mo. Naku, na yung sarilyo yung...
2: Traditionally, atimaan, na hindi ko naman nilalahat, no? Sa mga bilyaran. Diba? Diba? Before mga 2000s, yan ang gimmickan nun eh.
1: So naglalaro, tapos may naka...
2: Tapos yung smoke dumidikit dun sa felt ng billiard table. Siguro kung naka-carpet pa, kung ano pa yung make nung... pool hall na yon. At example lang naman yan.
1: Oh. Sa mga bars.
2: Sa mga bars. Yes, exactly.
1: Kasi diba minsan merong yung nasa alfresco ka. Kaya nga minsan mas okay pa yung alfresco ka. Yung sa labas lang eh. Hindi air-conditioned room eh.
2: Marami na rin naman mga bars na hindi ka pwede mag-yossi sa loob.
1: Parang may portion na para sa smokers. Merong hindi. Pero minsan pagpasok mo, alam mo eh. Kasi mga damit.
2: Third-hand smoke, pagpasok mo, mag-iossi ka sa smoking area. Papasok ka, nakapit mo. Ganun din. Kakapit siya sa loob ng enclosed environment.
0: Yung air vent nga po, yan yung isang problem natin nakikita na may designated smoking area sila pero yung air conditioning, yung vent system mo centralized. So parang iikot lang
1: ganun
0: din.
1: Ganun din.
2: Alright, panghuling mensahe Sir Ralph. Marami po salamat sa usapin na ito, Ms. Riza and Sir Ralph. Pero before we let you go, mensahe po ninyo sa ating viewers and listeners.
0: Yeah, sa mga kababayan po natin, magandang araw po. We are celebrating World No Tobacco Day this year, May 31 sa Sunday. Suportahan po natin ang iba't ibang mga polisiya na nagbabawal ng paninigarilyo at vape sa mga pampublikong lugar. At kung meron po tayong mga nakikita na nagva-violate ng ganitong mga patakaran, lalo na sa public utility vehicles, bawal po yan. Nasa LTFRB ruling po yan. Paalalahan na po natin ang ating mga driver or mga kasama natin na bawal po ang paggamit ng yung mga ganyang produkto sa kahit saan. So mahalaga po ang paalalahanan natin ang mga minamahal natin at mga kaibigan natin. Pero mas maganda rin po siguro ay paalalahan na nating tumigil na sila ngayon. And let's make our World No Tobacco Day a daily habit. Hindi lang po pang May 31. Sana po araw-araw nating i-observe ang World No Tobacco Day.
2: Alright. Maraming salamat po mula sa Philippines. Para po pag-usapan, napag-usapan po ang Philippine Smoke-Free Movement mula po sa Health Justice Philippines, Riza Duro and Ralph Degolacion. Marami po salamat. Ingat po.
0: Thank you.
2: At salamat po sa inyong serbisyo.
0: Salamat po.
2: Thank you. Ang oras 11:41 ng umaga.
3: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscast.

Masters in One. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
1: Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Bustos at Baan Makabagal dito po sa TZMM Radyo Patrol sa East 30. Samantala, meron po tayong pasasalamatan.
2: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
3: Oh, ito ay isa pa. Handa ka na bang gawing makulay ang takbo mo? Sumali sa JCI, Manila Color Fest Carnival Run. Ngayong May 31 po yan sa SM MOA Grounds at tumulong sa pagtatayo ng Wellness Center para sa Philippine Mental Health Association para mas maging accessible ang mental health support para sa lahat. Takbo ka na, tumulong ka pa. Mag-register na ngayon sa www.jcimanilacolorrun.com. Kita-kit sa pinakamakulay na takbuhan ng taon.
1: Ayun. Alright, so once again, good morning po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Maraming salamat sa mga angels. Siyempre po na talaga binubusog tayo, no? Mga staff natin at siyempre pinamimigay din po natin yan sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. At ngayon, bati po muna tayo sa ating YouTube channel. Siyempre po, DZMM Teleradio. Hello and good morning po sa ating mga suke. Sute-sute, Tita Lina ho. Sila Ben Francis Rances. At sa mga nakikinig po ngayong umaga. Shoutout muna tayo ha, maan ha. Sila Marvins, Isabel Prieto, at sila Lena Sabado. Ayan, dito sila sa YouTube. Binabasa ko lang yung mga nagko-comment.
3: Oo, ako rin. May babatiin. Ay, itong si Rodel Madridano. Mm-hmm. Ay, ABS-CBN yan. Dating kapamilya. Mm-hmm. Ay, alam ko ay head siya ngayon ng news department ng People's Television
1: Hello
3: Network
1: po.
3: Ng PTV.
1: Hello,
3: good morning.
1: Okay. Okay, para po ngayon ang ating usapin sa Pet Maloo.
0: Alagang malupit sa ating mga pets. Pet Maloo!
1: Sige. Alright, sige po. Ngayon po, pag-uusapan po natin. Introduce po natin ang ating mga panauhin today for Pet Maloo. Ang Ponder. Ang founder po. Ang founder po ng Pottery Studio and Arts, si Chris Cruz. Hello and good morning. At ang pottery instructor na si Carol Calantog. Hello and good morning sa inyo.
4: Good morning, Mix. Good morning, Miss Man.
3: Ang so cute.
1: Sige. Miss Chris, ano po ba itong Pottery Studio and Arts?
4: Pottery Studio and Arts, ito po yung pottery na nag-o-offer ng mga pottery workshop classes. Mm-hmm. Also, nagsisell din kami ng mga merchandise item na which yung mga proceed nito is goes to our supporting shelter, which is the House of Paws that I built.
3: Sa inyo rin.
4: Yes, no. I started it. The shelter way back in 2021. Mm-hmm. Yes, but I started rescuing since 2016.
3: Oh, mga ilan na yan? Ilan ng aso at pusa yan?
4: Now, medyo nag-ano kami, nag-slow down kami sa ano, pag-rescue. May mga na-adopt na. So, nag-reach ako before ng mga 300 plus
3: wow.
4: cats. Siguro overall yung mga na-rescue ko. But ang nasa shelter natin ngayon is at least 40 cats and mga 15 dogs.
3: Actually, pangarap ko yan, magkaroon ng animal shelter, pero hindi pala siya biro.
4: Hindi po.
3: Commitment na malaki. Mm-hmm. Una, sa financial, kasi maraming mga nakapagtayo, pero ngayon nananawagan din na
4: yes.
3: nga pondo.
4: True,
3: diba?
4: True
3: kasi
4: po.
3: Kasi tuloy-tuloy ang dating na mga may sakit.
4: Yes,
3: na
4: po.
3: Mga aso at pusa.
4: Mm-mm.
3: Mga neglected.
1: Kasi mga nagre-rescue ka rin, di ba?
3: Nagre-rescue din ako. Maabot na sa 13 yung pusa.
1: Pero bakit ba? Pag-usapan natin ng konti para medyo KOTD ano din to eh. Miss Chris, pag tatayo ng animal shelter, ano ba yung mga maintenance costs? Kung bakit nasabi ni Maana, hindi rin biro kasi kailangan mo rin ng pondo.
4: Yes, so mainly, kailangan natin i-sustain yung food supplies nila. No? And then, as well, yung cleaning materials. And then, andyan din yung mga medical needs nila. Kasi
2: vaccines
4: updated tayo sa mga vaccines natin, mga immune system vaccines nila. So, kailangan to yearly silang updated. Uh-oh. And also, hindi naman ko rin siya kayang mag-isa lang na itaguyod. So, meron din ako mga ates na hinire para tagapag-alaga din sa kanila, tagalinis.
1: Mm-hmm. Yun din, cost din yun. Yes. Allowance din yun.
3: Mm-hmm. At karamihan sa mga rescue ay may mga sakit. Diba?
4: Yes.
3: Minsan nga iniiwan dahil may sakit.
4: Yes po.
3: Iniiwan dahil senior na.
4: Yes.
3: Yung aso at pusa, tinatapon na lang.
1: Kayo na lang bahala.
3: Oo. Minsan bagong panganak. Diba?
4: True.
3: Siyempre kailangan mo rin ng, dahil matagal na na-expose sa labas, may mga sakit yung kuting. Na ipapavet mo yon, ang mahal ng vet. Parang tao na rin.
1: Mm-hmm.
3: Meron akong papaspay na pusa.
4: Mm-hmm.
3: Nagtanong ako. Umatras ako. Andun ako sa clinic. 30,000. Sabi ko, ay, tao na yan. Oh. Wait lang po. Isa na pong nakapagpaanak na ng tao niyan.
1: Correct.
3: Diba?
1: Correct. Oh.
3: Pero may mga mababait tayo, mga animal shelter, ang POS, diba?
4: Nag-bibay po sila lang mas libre. Mura,
3: hindi man libre, murang pagpapaluter at spay.
4: Mm-mm.
3: Ganon.
4: So
3: medyo sikat itong ano na to.
4: Yes po.
1: So Chris, itong pottery studio and arts, kung bakit ito itinayo at ano rin yung ma-expect. Ano rin ma-expect ng mga, kumbaga, goers dito?
3: Marami rin may gustong gumawa ng pottery.
4: Experience po. Opo. So, yung history, bakit ako napunta sa pottery, is because nung pandemic, nagsara yung business ko nung during lockdown. Mm-hmm. So, lahat, wala akong pumapasok na income and marami akong alaga at that time. Mas dumami kasi marami na neglect ng mga pets at that time. So, pick up ako ng pick up, isolate ako ng isolate. Kasi tama po yung sinabi ni ma'am na pagka nag-pick up ka ng bagong rescue, kailangan mo silang i-isolate kasi exposed sila sa mga bacteria, sa mga sakit. Then, kapag nagkahawa-hawa, dun yung mahirap mag-treatment. Yung very costly yung magpagamot. So habang nagpapahinga ako nung yung business, nag-iisip ako ng alternative business din kung ano yung pwede kong gawin. And then tinake advantage ko yung time na may free time ako, nag-aral ako ng pottery at that time.
3: Mm-hmm.
4: And then sabi ko, clear naman yung aking goal at that time that pag natuto ko sa pottery, gusto kong mag-create ng mga craft. And then I want to sell it, and then yung mga proceed nun, it will goes to my supporting shelter.
3: Uh-huh.
4: Kasi nakita ko din sa finances ko yung flow kung paano mag-sustain ng isang shelter. It's very costly. Mm-hmm. Magpagamot ka lang ng isa, talagang
3: para kami anak.
4: Nasa Antipolo pa kami, so hindi kami accessible sa mga vet clinic and hospital.
3: So Kareel, bilang pottery instructor, marami ba ngayon ang gusto mag-pottery?
5: Actually, simula nung umusbong din yung marketing namin nitong nakarang April lang kasi may mga ongoing promos din kami, mas lalo silang dumadami rin, Ms. Chris. So, it's nice.
3: Enjoy bang gumawa? Parang ang hirap-hirap. Naalala ko dyan yung pelikulang Ghost.
4: Yes.
3: Diba? Laging ganyan yung icon na yun. Na si Demi Moore at Patrick Swayze ay gumagawa ng pot. Para ang hirap-hirap niyan.
4: Yeah.
3: So nakakabuo talagang isang umattend ng ilang oras lang.
5: Yeah, all of 3 hours minimum workshop naman. So all of our workshops naman are beginner friendly and is guided by our pottery instructors. Hindi lang din po ako, may mga iba pa po tayong instructors sa studio. So lahat naman po 'yun kapag may need ng help, lagi namang tinatawag.
3: Oo, tsaka may office mate ako before. I think si Danny Lagmanto nag-pottery, nakakawala daw ng stress.
4: Yeah.
3: Mm-hmm. Lalo kung weekend mo gagawin.
1: Mm-hmm.
3: Oo, nakakawala raw ng stress yan. Sarap daw.
1: Okay, saglit lang po ha. Babalikan po natin ang ating usapin pero magbigay-daan lang po tayo para sa isang flash report mula kay Steve Raz. Steve!
0: DZMM Radio Patrol Flash Report!
6: Yes, Migs, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Acting Secretary Francis Tolentino, Dolly Secretary Francis Tolentino dito sa Dolly mismo, no? Harap-harapan niyang inanunsyo katabi mismo niya yung Regional Director ng Central Luzon na si Geraldine Pandillo. Napapatawan niya ito ng suspensyon kasunod nga yun ng pag-uho ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Nakaratang pirmahan ni Tolentino yung preventive suspension laban kay Pandillo ngayong tanghali. Si Pandillo kasi yung nag-issue ng stoppage order sa gusali pero nilift ito, no, inalis bago nangyari ang incident. Sabi naman ni Pandillo, handa niya itong harapin lahat ng problema, lahat ng itong suspension order ay handa niyang sagutin para sa formal na investigasyon. Yan muna ang detalye. Ito, Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Alright, so balik...
0: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report!
1: Okay, so Karil, no, pag-usapan naman natin. So, syempre, during the workshop, tama ba? Ano yung experience ng isang goer pag sabihin natin magpa-pottery lesson siya? Oo nga. Paano? More or less, may price range ba kayo?
4: Actually...
1: Yung basic lang.
4: Okay, so ngayon, malaki yung... Ito yung... Ano talaga, sikat ngayon sa studio namin, which is yung creator-owned pet mug sa hand-building workshop namin. So it costs about 1.5. So meron ka ng 800 kilograms of clay, grams of clay, and makakagawa ka na rin ng isa dun, isang buo na may uuwi mo rin after a few months.
1: Tapos tama ba, free to roam around yung mga kasama nating pets?
4: So actually, ang ganda nga kasi... Alam din naman ng mga tao, yun din yung pinupunta nila. Alam nila yung cost ng studio natin. So may mga binibigay rin sila for the studio, for our animals, mga donations.
2: So makakamingle nila yun.
4: Oo. Actually, maraming video sa social media namin na kasama nila yung mga pets. So minsan nagugulo sila, but it's all fun naman.
2: Ako kahit hindi na gumawa ng pot.
4: Yun din yung
2: nasasabi
4: nila. Yung
2: iba kasi, diba, mga cat restos naman, coffee shop, diba, cat cafe, yung mga ganun naman na ginagawa. Sa abroad, diba, maraming mga ganyan.
4: Yes, especially sa Japan.
2: Capybara pang cafe, diba, mga ganun. Tapos yun nga, cat cafe, dog cafes. So yung itom naman kakaiba kasi pottery naman at ikaw ang gagawa. At may produce ka din.
4: So usually yung mga nagsa-sign up sa atin, first thing talaga na kinoconcern nila if they will be able to play muna with the pets or pwede bang nandyan lang sila while they were working.
2: Hindi ba sila nakikigulo? Buo na yung pot ko eh.
4: What they want, usually yung pause ng mga pinapatatak doon sa mga clays
2: nila. Baka mas magaling pa ang gumawa ng pot yung mga yun.
1: So kwento naman po at least para mapag-usapan natin. Mag-show and tell tayo ng konti. Mga
4: so
1: sample
4: ito,
1: po ninyong gawa.
4: We also offer yung mga sip and paint. So meron na tayong mga ready bisque na. So pwede rin silang dumalo doon if they want to paint lang.
5: Mayuwi rin pots.
4: Nila. Mas madali na yung process niya. Pero syempre, iba pa rin yung sila yung humuhulma mismo dun sa kanilang mga kamay o yung mga creative minds nila yung talagang start.
2: Sa akin, ano yan? Avant-garde yan. Or surreal. Kasi, hindi, walang matinong... Yan, ba ay natutuyo agad pagkagawa ko or may kailangan process, kong balikan?
4: May process po kasi tayo dahil hindi natin siya talaga ini-air dry agad-agad kasi chances are madali siyang mag-crack, no? Mm-mm. So, we want to make it na at least makuha nila na maging functional yung pieces na gagawin nila. So, we follow the process of drying and then that's why talagang
2: so,
4: few months
2: agad.
4: Hindi.
2: Yun ang alam ko hindi agad na iuuwi.
4: Yes.
2: Pero pwede nyo ipadala.
4: Yes.
1: So pwede pala kung kunwari kung medyo wala ka masyadong oras, sabihin natin, pwede ka pala muna mag-paint. Kung hindi ka man talaga gagawa ng actual, at least may option pong ganun. Yes. Alright, so ngayon po, saan po nila kayo mabibisita and paano din po nila masusuportahan ang inyong cause, Miss Chris?
4: Meron tayong social media sa Pottery Studio and Arts for Facebook, Instagram, also sa TikTok kung saan kami nag-viral ngayon. And yung address natin, located po kami sa Antipolo, Purok 1, Sitio sa Pinit, Barangay San Juan.
2: Ano yan? Everyday, weekdays, or weekends lang?
4: We are open
2: lang?
4: Daily. Kung gusto nilang mag-visit visit lang sa mga pets natin. Open po yung shelter natin for visiting at 10 a.m. until 3 p.m.
2: So may coffee shop na rin na yun?
4: Wala, wala pa kaming coffee shop. Dati meron. Uh-oh. So we have to pause it kasi may mga kailangan kaming ayusin.
2: I see. Maganda rin kasi, di ba yung parang kasi mag-spend ka nung 3 hours. Yeah, magkakasama na rin sa package yung food. Pero yun nga, maano pa rin yun. Malaki pa rin ano yun?
4: Yung cost.
1: In time. Yes, so maraming salamat po mula po sa Pottery Studio and Arts, Chris Cruz and Kareel Kalantog. Thank you so much for your time and your service.
4: Thank you
1: po. Alright. Ang oras 11:59 a.m. Maraming salamat po sa inyong oras, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Bukas muli ah. Bukas po Idil Adha. It is a regular holiday, so suspended po ang number coding.
2: Pero
1: Idil Adha po sa ating mga kapatid na Muslim.
2: Sana ay maluwag-luwag kahit papaano.
1: Sana nga. Ayan. Susunod po headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernandez at Rica Lazo. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
2: At ako naman si Maan Makapagal. O yan, paano?
1: Bye! Ingat po!

0: Ito po ang DZFM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po na rin, 12:01.
1: Basta AM, AM, DZMM.
2: Sabi po nila kagabi sa akin na legal operation, nawala po yung kaunting na buhay kong pag-asa. Wala na po. Doon naman po sa may-ari, sana naman po makipag-coordinate kayo sa mga ano ninyo.
3: Wala daw mag-oonsehan doon sa 13. Pero ang lumalabas, di ba, medyo na-onse ata si Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President.
4: Yung pa-increase, ganun naman din ang computation. Yung pag-decrease, ganun din naman ang computation. So wala ko tayong i-entertain na pagbabago.
5: Gusto namin maging kakampi siya ng mga manggagawa, kaya gusto namin makausap siya sa itong mga unang araw na siya ay Secretary of Labor.
6: Karugtong ito dun sa habang teleserye na nagaganap simula pa nung pagpapalit ng leadership sa Senate.
1: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline, headline. Ngayon!

0: sa headline ngayon. Ilang pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga umaapela ng mas mabilis na retrieval operation sa mga natrap sa ilalim ng guho.
1: Panibagong kudeta sa Senado, may posibilidad anumang oras dahil umano sa manipis na numero ng mayorya.
0: Hindi na 10 pisong taas presyo ng mga kumpanya ng langis, hindi pagbibigyan ayon sa Department of Energy Department.
1: Kumite sa Kamara, pinasasampahan ng mga kaso ang ilang opisyal kaugnay ng paglubog ng MV Trisha Kirsten.
0: Aabot sa 400 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Taguig City.
1: Ministre, nanawagan laban sa umano'y kawalan ng respeto ng mga dayuhang bisita sa mga residente sa Siargao.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, umapela ang pamilya ng mga biktima ng bilisan ang search and retrieval operation sa gumuhong gusali sa Pampanga. Sinabi sa DZMM ni Leia Casilao, live-in partner ng construction worker na si Joselito Permejo, na nawawalan na sila ng pag-asang matatagpuan pa ng buhay ang kanilang kaanak na natrap sa guho. Matapos magpasya ang mga rescuer na itigil ang rescue operations kagabi. Umaasa si Leia na marerecover na ang katawan ng live-in partner mula sa gumuhong mga bakal at konkreto para maiuwi na sa kanilang pamilya.
2: Sa akin po, mas maganda po na mas mabilis kasi sa ganyan po, mas mabilis kong malalaman yung kalagayan ng live-in partner ko. Sabi po nila kagabi sa akin na tigil operation, nawala po yung kaunting nabuhay kong pag-asa. Wala na po. Nandun naman po sa may-ari, sana naman po makipag-coordinate kayo sa mga ano ninyo. Kasi po, madami pong buhay ang nawala.
1: Kaugnay niyan, sinimula na ang search and retrieval operation sa gumuhong siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga. Pasado alas 8 kagabi nang magpasya ang Incident Command System na ihinto ang search and rescue operations dahil wala nang madetect na signs of life o indikasyong may buhay pa sa ilalim ng guho. Sinabi sa DZMM ni BFP Region 3 Chief PIO Fire Superintendent Maria Lea Sahili, nadagdag hamon pa sa operasyon ang matinding init ng panahon. Sa huling datos, 4 na ang namatay habang 16 ang nawawala. Hindi pa naman ani ang matukoy kung kabilang na rin sa listahan ang mga sinasabing nawawala mula sa mga nadamay na tindahan at establishmento.
3: Sir, medyo mahirap po talaga yung operation natin bukod sa pancake na po yung description natin dito sa area. Sobrang init din po. No? Malaki po talaga yung epekto niya. Yung timeline natin matatapos to. We are doing our best na mapadali po ito. We would like din na may retrieve yung body ng maayos at bigyan natin ng respeto yung kanilang mga katawan. Sige.
1: Himala namang nakaligtas ang isang aso na sinasabing alaga ng foreman matapos ang pagguho. Nasa pangangalaga na ng Angeles City Dog Pound and Animal Shelter Compound ang aso.
0: Namahagi po ng cash assistance at food pack ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga para sa mga apektado ng guwa o gumuhong gusali sa Angeles City. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
4: Nasa 47 ang kabuuang mga biktima sa insidente sa Balibago. Sa nasabing bilang, 27 na ang nailigtas habang 16 ang patuloy pang hinahanap. Samantala, nananatili sa 4 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa isinasagwang briefing, unang ide-deploy ang backhoe para sa clearing operations. Habang patuloy na naghahakot ng mga debris ang mga dump truck mula sa lugar ng insidente. Naka-standby pa rin ang mga personnel para sa isasagawang crane operations. Ngayong umaga, personal na bumisita si Pampanga Governor Delia Pineda kasama si DSWD Regional Director Venice Rebuldela para makita ang kalagayan sa Ground Zero at kumustahin ang mga biktima ng insidente. Nagpaabot din sila ng cash assistance at food packs para sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman ang search and retrieval operations habang inaasahan ang karagdagang update kaugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao! May posibilidad ng panibagong kudeta sa Senado anumang oras. Sinabi sa DZMM ng political analyst na si Clive Arguelles na masyadong manipis ang numerong hawak ng mayorya kaya posible ang pagbabago. Posible rin anya magkaroon ng tampuhan sa mga bagong miyembro ng mayorya dahil sa bigong pangako. Kaya posibleng lumipat ang minorya o sa minorya ang ilang senador. Una nang nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na solid at walang onsehan sa 13 miyembro ng majority bloc. Nauna nang isinulong ng minority bloc na si Senator si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President. At kinumpirmang patuloy ang usapan hinggil sa posibleng rigodon pero tumangging magbigay ng detalye.
5: Wala daw onsehan doon sa 13 pero ang lumalabas, 'di ba? Medyo na 11 ata si Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President. At the very beginning ng bagong Senate leadership, meron na atang 11 na naganap eh. So, highly likely din na magkaroon ng tampuhan dyan very soon.
1: Tinawag ng ilang eksperto na mistulang naging sirkus na ang mga nangyayari sa Senado. Kasunod ito ng ipinresentang video ni Senator Aimee Marcos kung saan inaakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D., South Cotabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nagkita noong April 22 para amyendahan ang saligang batas. Inupaka ng maraming senador sa minorya ang video na tinawag nilang propaganda. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Philippine Society for Public Administration President Dean Ederson Tapia na nakahihiya ang nangyari sa Senado kahapon kung saan nagamit ang plenaryo sa pagpresenta ng fake news.
6: It's a new low para sa akin. Okay naman yung pagkakaiba ng opinion. Pero kung yung fake news ay ginagawang material para sa privileged speech, medyo problematic yun. Itinalo pa yung Netflix. Kulang na lang popcorn para ma-amuse tayo. No? Hindi ganun ang intent ng Senado. The Senate represented the best of the best among the people. Hindi yan circus. Pero ngayon, wala na rin tayong ibang magagamit pang description dyan, kundi talagang circus na.
1: Para naman sa political analyst na si Clive Arguelles, puro personal na drama na lang ang nakikita sa Senado, kaya hindi na ikagugulat kung dismayado na ang taong bayan.
5: Parang ayaw tayong pagpahingahin ng mga senador natin. Linggo-linggo na lang may bagong drama. Ang inaasahan ay magtatrabaho sila, pero hindi yan yung kinakakitaan natin. Si Senator Aimee, nagkakalat ng peking balita. Ibang mga senador naman, nakaraang linggo, kailangan kakamustahin. Yung isa naman, bawal tanungin, bawal masigawan. So parang puro personal na drama yung ipinapakita sa ating mga kababayan.
1: Sinabi naman ni dating NEDA Secretary Professor Winnie Monsod na masyado nang nangingibabaw ang personal na interes na ilang senador kesa kapakanan ng taong bayan. Para kay Monsod, dapat ang mga nasa minorya na ang manguna sa Senado.
7: Ayan ang problema. Ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? You have to get rid of those senators. Talagang hopeless. At alam naman natin kung sino sila, hindi ba? I was looking at the statement of assets, liabilities, and net worth of these senators. Nakakasuka because they're such liars.
1: Hindi kumbinsido ang political analyst sa akusasyon ni Senator Aimee Marcos kaugnay sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Sinabi sa DZMM ni Political Science Professor Arjen Aguirre, unusual ang ipinresentang video ng senadora sa kasagsagan ng kanyang privileged speech kung saan inakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D. at iba pang opisyal na nagpulong para amyendahan ang saligang batas. Imbes kasi na ebidensya at dokumento ang ipresenta, kwento lang umano na dagdag ingay ang intensyon ni Senator Aimee para makakuha ng simpatsya at suporta ang majority bloc mula sa publiko.
8: Karugtong ito dun sa mahabang teleserye na nagaganap simula pa nung pagpapalit ng leadership sa Senate. Dun sa video presentation, may mga sound effects pa, mayroon pang narrator na parang nangaasar.
1: Una nang isinulong ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang video na tinatawag niyang propaganda. Sinunod naman ni Senator Aimee ang suwestyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
0: Umapela si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na mag-ceasefire mula sa bangayan sa politika. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
9: Jeffrey, inimok ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kapwa senador mula sa majority at minority na itigil na masyadong pamumulitika at ibalik ang pagtutok ng Senado sa mabibigat na problemang kinakaharap ng bansa tulad ng inflation, agrikultura, kalusugan at edukasyon. Sa kanyang manifestation sa plenaryo, hinikayat ni Cayetano ang mga senador na maging responsable sa paggamit ng kanilang impluwensya at iwasang matabunan ng politika mga tunay na problema ng ordinaryong Pilipino. At sa gitna ng patuloy na pag-ugas sa kanyang liderato, sinabi ni Cayetano na bukas siya sa anumang demokratiko at konstitusyonal na proseso sa loob ng Senado. Pinanindigan din ni Cayetano ang pagiging independent ng Senado bilang isang co-equal branch ng gobyerno kaugnay ng mga tensyon na kinasasangkutan ng Senate Security Personnel at maging mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Nanawagan din siya ng kahinahunan at pagiging patas pagdating sa impeachment. Ayon kay Cayetano, dapat ibatay sa performance ang paghusga sa isang liderato at hindi sa kung ano-anong espekulasyon o pag-aatake politikal. Sa huli, nanawagan siya sa mga kapwa senador na irespeto ang bawat isa, manindigan para sa katatagan ng Senado bilang isang institusyon at unahin ang mga isyong tunay na mahalaga sa mamamayang Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano!
1: Para sa eksperto sa batas, praktikal na isuko sa International Criminal Court ang puganting si Senador Ronald De La Rosa. Sabi sa DZMM ni UP College of Law Associate Dean and Assistant Professor Attorney Paolo Emmanuel Tamase, dalawang senaryo ang nakikita niya ang kahantungan ni De La Rosa. Una, sakaling arestuhin ang senador at ikukulong sa Pilipinas, posibleng magkaroon na ng temporary restraining order laban sa ICC warrant. Pangalawa, ikagaya na nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naaresto sa Pilipinas at direktang ikinulong sa ICC detention facility sa The Hague sa The Netherlands, na iginiit niya ay mas praktikal.
10: Kung paano po magre-react yung korte doon, no? Inikutan po yung korte, baka yun naman yung perception. Or baka naman sa tingin ng korte ay pwede lang naman gawin yun kasi wala namang pagbabawal. Mahirap po tansyahin at this point kung paano magre-react yung Korte Suprema doon sa action na iyon.
0: Ipatutupad ng Department of Justice ang ilalabas na warrant of arrest ng ICC laban sa iba pang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
11: Yep, muling aatasan ng Department of Justice ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na isilbi ang warrant of arrest kung maglalabas ang International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mandato ng DOJ na tuparin ang kanilang tungkulin para sa bayan. Una na sinabi ng NBI na nakatanggap sila ng impormasyon na posibleng maglabas ng ICC ng warrant of arrest laban sa mga umano'y kasabwat ng dating Pangulo. Bukod kay Senador De La Rosa, kabilang sa mga tinukoy na co-perpetrator ng dating Pangulo, batay sa dokumentong inilabas ng ICC, sina Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating Davao City Police Chief Vicente Danau, dating PNP Chief Oscar Albayalde at Camilo Kaskulan, gayon din sina dating NBI Director Dante Giran at dating PIDEA Chief Isidro La Peña. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Raz!
1: Para sa kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings, hindi katanggap-tanggap ang apela ng misis ni Senador Ronald De La Rosa sa Hudikatura. Napigilan ang anumang aksyon para dalhin ang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Bagamat nirerespeto ang damdamin ng asawa ni De La Rosa, sinabi sa DZMM ni Lore Pasco, ina ng dalawang EJK victim na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos, na para sa lahat ng Pilipinong pinagkaita ng due process ang kanilang laban. Hindi tulad ng misis ng senador na lumalaban para sa kanyang asawa lamang. Muli rin nilang hinamon si De La Rosa na harapin ang kanyang kaso, lalo na kung aminado at tiwala namang walang kasalanan.
12: Mas ano nga po siya, mapalad eh, dahil ang kanyang asawa ay buhay pa at lilitisin lang kung sakali. Ngayon, ang panawagan namin sa kanya ay harapin kung ano man ang binibintang sa kanya. Ngayon, kung hindi talaga siya kasangkot, maganda yung mapakinggan kung ano yung kanyang katuwiran.
0: Iminungkahay ng komite sa Kamara ang pagsasampa ng mga kaso laban sa ilang opisyal kaugnay ng paglubog ng MB Tricia Kirsten III noong Enero. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, ma'am.
13: Jeff, na-refer na ang committee report ng House Committee on Transportation sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice para sa posibleng paghahain ng mga kaso sa ilang opisyal dahil sa umano'y kapabayaan kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten III. Kasama rin sa report ang pagsasagawa ng safety, seaworthiness at compliance audits sa lahat ng mga barko ng Allison Shipping Lines at katulad na kumpanya. Nais din nilang paigtingin ang pre-departure safety requirement, pagpapataw ng mas mabigat na parusa, assessment o retraining sa personnel. Ibinungkahi rin ng komite ang pagpapalakas sa kapangyarihan ng marina maging ang modernisasyon ng PCG. Binigyan diin din ng chairman ng komite na si Congressman Franz Pumarena na kailangang matiyak na may mapapanagot sa nangyaring trahedya. Higit 3 million pesos naman ang multang ipinataw ng marina laban sa Allison Shipping Lines dahil sa mga paglabag sa safety standards. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
1: Umabot sa 400 pamilya o mahigit 800 individual ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 175 istruktura ang nilamon ng apoy na umabot pa sa ikalimang alarma. Pahirapan ang pag-apula sa apoy na tumagal ng halos 5 oras dahil magkakadikit ang mga bahay at sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Inaalam pa ng otoridad ang halaga ng pinsala at pinagmulan ng apoy.
0: Nagprotesta ang ilang grupo kontra pamumutol ng mga matatandang puno sa Maynila para sa itatayong expressway sa pamamagitan ng human chain at pagyakap sa mga ito. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan!
14: Jeff, nagprotesta ang Kalikasan People's Network for the Environment kasamang iba't ibang grupo laban sa pagputol ng mga puno para sa Southern Access Link Expressway o SALEX na konektado sa Airport Expansion Project. Nagsagawa ang grupo ng human chain at tree hugging activity sa Mabini Street para tutulan ang pagkawala ng green spaces sa Metro Manila at binatikos ang DNR sa umano'y pag-aproba sa proyekto. Ayon sa mga grupo, lalo lamang palalalain ng SALEX at iba pang infrastructure projects ang pagbaha, matinding init at polusyon sa Metro Manila. May hamon naman ang grupo sa alkalde ng Maynila.
15: Nahamon namin si Isko Moreno kung talagang nagmamalasakit ka sa Maynila, hindi mo papahintulutan itong pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Kung talagang nagmamalasakit ka sa Maynila, tubong tondo ka. Hindi na dapat magpatuloy itong pagpuputol ng puno at maipatigil na ngayon pa man din yung SALEX project.
14: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Roen Cueto. At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
16: Pambubugbog at mistulang pagdukot sa dalawang lalaki sa Cebu sa pool sa CCTV.
1: At ang headline ngayon sa Mindanao.
17: Mahigit 20 Chinese arestado dahil sa illegal employment at immigration violation sa Panabo City.
1: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
19: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
20: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petchay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli, at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
19: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
2: The Senate is under attack.
19: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
21: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
22: Pero bakit nauwi sa ganitong sitwasyon?
1: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
19: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
23: Happy 40th anniversary, DZMM. Una sa balita, una sa public service.
18: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
0: Oras po natin 12:23, nagbabalik ang headline ngayon. Iniimbestigahan ng polisya ang pambobogbog at mistulang pagdukot sa dalawang lalaki sa Cebu na nag-viral sa social media. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
16: Sa po sa CCTV, ang pambububok sa dalawang lalaki na pilit na isinakay sa puting van sa Barangay Banilad, Cebu City, na agad kumalat sa social media. Ayon sa hepe ng Mabolo Police Station, nangyari ang insidente noong May 11. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na magkakakilala ang biktima at mga nambugbog na lalaki na sangkot umano sa negosyo ng pagsasangla ng mga sasakyan. Lumutang din na kasama umano ng mga sospek ang lalaking una ng kasama ng biktima. Bago ang insidente, sinasabing may transaksyon ang mga sangkot kung saan hindi nakabayad ang mga sospek sa biktima ng mahigit 1,000,000 piso para sa dalawang sasakyan. Paniwala ng pulisya, pananakot lang ang ginawa ng mga sospek dahil pinalaya rin ang biktima makalipas ang ilang oras. Pero tinangay rin ang cellphone, relo at passport ng biktima. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng isa sa persons of interest habang tinutukoy ang limang iba pa. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
0: Maraming salamat, Annie Perez!
1: Mahigit 20 Chinese ang arestado dahil sa illegal employment at immigration violations sa Panabo City sa Davao del Norte. Balita mula Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
17: Inaresto ng Bureau of Immigration Davao Region at 10th Infantry Division Philippine Army ang 24 na Chinese sa joint law enforcement operation sa barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte. Nag-ugat ang naturang operasyon mula sa intelligence reports hinggil sa presensya ng mga dayuhang umano'y sangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho at paggamit ng questionableng immigration documents sa lugar. Napag-alamang lumabag ang mga dayuhan ng iba't ibang violations sa immigration laws sa ilalim ng Philippine Immigration Act of 1940. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga paglabag ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang visa o permit, at overstaying. Pinangunahan ng Bureau of Immigration 11 ang enforcement operation bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa illegal na pagtatrabaho at mga paglabag sa immigration laws na kinasasangkutan ng mga foreign nationals sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo! Kuha naman po tayo ng latest sa Angeles kung saan ginagawa na ng mga rescuer ang lahat para ng makakaya para makapagligtas pa. Balita mula sa Angeles, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico, kamusta na dyan? Nico? Nakamute tayo, Nico.
24: Jeff, Atarika, emosyonal na sinabi ni Fire Superintendent Leah Cahili na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya bilang responders sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago. Ito ay matapos ang mga agam-agam na mga kaanak sa ginawang operasyon ng mga otoridad sa pagliligtas ng buhay ng mga natabunan ng guho. Bukod kasi sa thermal scanner at life detecting device, gumamit din ang mga rescue team ng mga canine life detecting dogs. Narito ang pahayag ni Fire Superintendent Leah Cahili.
25: As a responder na makapag-save kami ng life. So, yun po, mas maganda po sana kung nakapag-rescue kami. kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhayin na maisisave namin.
24: Yan na pahayag ni Fire Superintendent Dea Kahili Kasili, ang Chief BFP Information Office. Biguman na may maisalbang buhay sa Gumuhong Gusali, naisa nilang mahanap ang lahat ng mga labing nasa loob ng Gumuhong Building para maibalik sila sa kanilang mga kaanak kahit pa mahirap ibaon sa limot ang trahedyang sinabit ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsig, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsig!
1: Madalas na pag-ulan naman ang sasalubong sa mga estudyante sa balik eskwela sa Hunyo. Balita mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
3: Rika, kasabay ng balik eskwela sa June 8 ang pagsisimula ng panahon ng habagat na magpapalakas pa ng El Nino o mapapalakas pa ng El Nino at magdudulot ng mas mabigat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, bukod sa mas malakas na mga pag-ulan, tataas din ang tsansa ng thunderstorms na posible pang umabot ng 7.5 millimeters per hour ang pagpuhos o sapat para maging sanhi ng pagbaha. Mula Hunyo hanggang Disyembre, tinitignan ng Pag-asa ang o posibilidad na pumasok sa bansa ang 10 hanggang 11 iba pang mga bagyo. Mayroon naman ang weather specialist sa mga magulang ng mga estudyante.
4: Sa mga magulang, sa mga learners natin. So yung may mga go bag kit or emergency kit na pwede pong gamitin. Okay? Lagi po tayong magdadala na payong at kapotes, mga boots. So kasi prevalent din po yung mga waterborne diseases. So yung leptospirosis kapag lulusog tayo sa baha.
3: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 1 peso and 96 centavos ang dagdag presyo sa diesel, 1 peso and 60 centavos sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Sinabi sa DZMM ni DOE Director Rino Abad na mas malaki ang oil price hike kumpara sa naunang estimate dahil ikinonsidera ang magkakaibang gastos ng mga kumpanya ng langis. Pero binigyang diin na hindi pagbibigyan ng hirit ng 10 pisong taas presyo sa petrolyo para mabawi umano ang lugi sa mga nakalipas na rollback.
5: Yung pa-increase, ganun naman din ang computation. Yung pag-decrease, ganun din naman ang computation. So wala ko tayong i-entertain na pagbabago. Kasi bago para pag sinasabi nila, pagpa-decrease, baguhin natin yung formula. Hindi pwede. Computation will work later on pag mawala na yung 110. Now that we're still in 110, dinidictate pa rin ni DOE yung adjustment.
0: Samantala, batay sa unang araw ng trading sa world market, mahigit 3 pesos ang ibinaba sa gasolina, mahigit 8 pesos sa diesel, at halos 10 piso sa kerosene.
18: Showbuzz ngayon!
1: Showbuzz ngayon! Nanawagan na aktres na si Nadine Lustre laban sa umano'y kawalan ng respeto sa mga lokal sa Siargao, animal cruelty at pagputol ng mga puno. Sa kanyang social media post, iginiit ng aktres ang patuloy na pang-aabuso at mababang pagtingin sa ilang residente ng isla, lalo na mula sa ilang dayuhang bisita. Binatikos din ang pananakit sa mga hayop at pagputol ng mga puno para umano sa pag-unlad, pero nakasisira naman sa kalikasan. Kasabay nito, sinabi ng Bureau of Immigration na paigtingin ang presensya sa Siargao kasunod ng mga ulat ng paglabag ng ilang dayuhang turista. Nanawagan si Nadine ng mas mataas na kamalayan, respeto at malasakit sa komunidad, kapaligiran at mga hayop.
0: At yan po mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
0: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
19: Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita
6: araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manabat, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio.
1: Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM.
2: Totoo ba atin sinabi mo?
3: Oo, Miko. Ngayon ko lubos na naintindihan si Itay.
2: Eh bakit hindi niya agad pinaalam sa atin?
3: Dahil ayaw na rin niyang sariwain pa ang lahat. Lalo na ang naging katak sila ni Inay at ang krimeng ginawa niya. Nag-aalala siya na magalit tayo sa kanya dahil sa ginawa niya kay Inay.
0: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
4: Ang nakaraan. Hindi tumigil si Alejandro sa paghahanap kay Luisito kahit tutol ang anak na si Rina. Nagbanta pa itong shaman na yaalis gaya ng kanyang kapatid kapag ibinalik ng ama ang kaibigan. Hanggang sa nakatanggap ng tawag sa kanyang cellphone si Alejandro at ipinaalam na nasa ospital ang kaibigan. Agad niya itong pinuntahan upang alamin ang kalagayan. Nabundol ng isang sasakyan si Luisito. Mapalad na nakaligtas, subalit malaking halaga ang kailangang bayaran sa ospital dahil tinakasan ng nakabundol. Kaya si Alejandro ang kailangang magbayad nun. Subalit, pinakialaman siya ni Rina na tutol sa ibig gawin ng ama. Sayang lang daw ang ibabayad. Pero pinanindigan ni Alejandro ang desisyon niya. Charo, hindi ako maaaring diktahan ng kahit na sino sa mga anak ko. Kaya handa akong bayaran ang gastos ni Luisito sa ospital. Dahil hindi yun nagustuhan ni Rina, minsan pa'y nagkaroon uli kami ng pagtatalo.
3: Kung ganun pala, higit pa sa tulong na ibinibigay niyo ang gusto niyong ipagkaloob sa kanya?
5: Kahit ano. Kahit pabuhay ko, handa akong ibigay. Masuklian ko lang yung ginawa niya para sa ating pamilya.
3: Itay?
5: Dahil kung hindi kay Luisito, wala kayong amang nakasama. At hindi ganitong buhay nyo. Ang taong kinaiinisan nyo, siya ang nagsakripisyo para magkaroon tayo ng maayos sa buhay.
3: Ano ho bang itinatago nyo sa amin? Bakit hindi nyo pa diretsahin? Anong gusto nyo sabihin?
5: Siguro ay panahon na para sabihin sa'yo ang totoo, Rina. Kaya lang natatakot akong ipalam sa inyong lahat. Dahil ayoko magalit kayo sa akin. At magbago ang pagtingin ninyo.
3: Itay, kailangan namin ni Miko na malaman ang totoo para maunawaan ka namin.
5: Dapat pinalam ko na yun sa inyo. Nang makita ko ang hindi mabuting trato niyo kay Luisito. Pero pinigilan niya ako. Kaya lang, hindi pa rin kayo nagbago at nagawa niyo pa siyang pagtabuyan.
3: Sino po ba talaga siya? Anong kaugnayan niya sa buhay natin?
5: Hindi siya dapat ang nakulong at nagdusa sa kulungan. Kundi ako. Ako ang dapat na sinintensya ng halos 20 taon sa kulungan.
3: Itay! Anong ibig niyong sabihin?
5: Ako ang dapat nakulong at nagdusa, hindi si Luisito. Dahil wala siyang kasalanan.
3: Paano nangyari yun, Itay?
5: Ayoko na sana balikan pa ang lahat, pero dapat yung malaman ang katotohanan. 2 taon ka pa lang noon, at 1 taon si Migo. Hindi naging tapat sa akin ang nanay ninyo. Pinagtaksilan niya ako. Iniwan niya tayo at sumama siya sa kanyang lalaki. Bunsod ng matindi kong galit, sumugod ako sa tinutuluyan nila. At kasama ko noon si Luisito. Pinatay ko sila. Pinagsasaksak ko sila.

0: 일도 바로 빌리는 거.
1: Bakit mo ginawa to, Alejandro? Sabi mo makikipag-usap ka lang sa kanila.
2: Mga hayop sila! Dapat silang mamatay! Mga walang hiya sila!
1: Nakukulong ka sa ginawa mong to. Paano mga anak mo? Maliliit pa sila.
2: Hindi ko alam. Pero hindi ko na kayang palagpasin yung katak sila nila eh.
1: Alejandro, akin na yung matalim na yan. Umalis ka na rito. Umalis ka na habang wala pang ibang tao.
2: Pero bakit?
1: Ako nang bahala. Sige na, umalis ka na!
3: Inaako niya ang kasalanan. Pinalabas niya na siya ang pumatay dahil nakawa siya sa akin. Pinaghiganti niya ang panluloko sa akin ng inyong inay. Ginawa ni Lucito na akuin ang ginawa ko dahil sa awa at pagmamahal sa inyo. Ayaw niyang lumaki kayo na walang mga magulang. Mapunta kung kanino tao lang dahil lumaking ulila si Luisito. Talam niya ang hirap ng walang magulang na kinalakihan. Ayaw niyang maranasan yun. Kaya siya na lang ang nagsakripisyo para magkaroon kayo ng maayos na buhay at lumaking kasama ako.
4: Kinalimutan niya ang kanyang sariling pangarap?
3: Oo. Oh. Dahil ang kinabukasan yun ni Migo ang isinaalang-alang niya. Tapos niyo magiging kapalaran. Ganoon kabuting tao si Luisito. Kahit kinabukasan niya, isinakripisyo niya para lang huwag masira ang buhay niyo. Kaya pinangako ko sa kanya na kapag nakalaya na siya, gagawin ko ang lahat para tulungan siya at masuklihan ang lahat ng sakripisyo na ibinigay niya sa ating pamilya. Pinakakuusahan niya.
5: Magbabalik ang
6: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
7: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
8: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
9: kailangan ng gabay na maaasahan.
8: Ako po,
10: pinili po kayong nakikinig.
11: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
12: Nagbibigay ng iba't ibang information.
11: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarro.
13: Pag walang knowledge, walang power.
11: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa, Radio Patrol No. 2, Claude Bitog, Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, iyong pakapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
1: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
0: Ang naninindigan para sa katotohanan.
2: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
0: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
3: Ang malaking bagay ang December sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang December.
4: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
4: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
4: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga.

0: umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Maalaala mo kaya sa DZMM at DZMM Tele Radio.
1: Charo, dahil hindi ko na kayang tiisin pa ang pagdududa ng aking anak at pag-iisip niya ng hindi maganda, kaya nagawa ko nang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang ibubunga pa noon ay maaaring magalit siya sa akin dahil ako ang pumatay sa kanilang ina. Nagawa ko yun bunsod ng matinding galit dahil sa ginawa niyang pagtataksil.
2: Totoo ba ate ang sinabi mo?
3: Oo, Miko. Ngayon ko lubos na naintindihan si Itay.
2: Eh bakit hindi niya agad pinaalam sa atin?
3: Dahil ayaw na rin niyang sariwain pa ang lahat. Lalo na ang naging kataksila ni Inay at ang krimeng ginawa niya. Nag-aalala siya na magalit tayo sa kanya dahil sa ginawa niya kay Inay.
2: Kung nagawa man yun ni Itay, nauunawaan ko siya.
3: Ako din, Miko.
2: Pero ate, nahiya ako ngayon kay Tito Luisito.
3: Ako man, Miko. Dahil ngayon ko nakilala kung sino ba talaga at anong uri siya ng tao. Maling-mali tayo na hinusgahan natin siya.
2: Oo nga eh. Kumusta na pala siya?
3: Ayun, critical pa rin ang kondisyon niya. Pero maasa ako na malagpasan niya ang lahat para makahingi tayo ng tawad sa kanya.

0: Mr. Alejandro, natutuwa po akong ipaalam sa inyo na ligtas na sa peligro ang kaibigan nyo at may malay na rin siya.
1: Salamat po, Doktor.
0: Tagumpay ang ginawa naming operasyon sa binti niyang napinsala. Kaya mga ilang araw lang, maaari na siyang alisin sa ICU at ilipat sa regular ward.
1: Salamat po. Maraming salamat po.

0: Luisito, ligtas ka na.
1: Sana hindi na lang ako dinala rito sa ospital. At inayaan na lang akong mamatay.
0: Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Dapat ka magpasalamat ka pa dahil ligtas ka na sa peligro. At sabi nga pala ng doktor, may pag-asa ka pang makalakad uli.
1: Pero mas mainam kung natuluyan na lang ako. Para tapos na ang lahat. Wala na akong iisipin pa. Matatahimik na ako.
0: Parang Luisito, ipinahintulot ng Diyos na mabuhay ka pa. Dahil may plano pa siya sa'yo. Tsaka para matupad ko pa yung pangako ko sa'yo. Pare, narito ako para tulungan ka.
1: Salamat. Kaya lang dahil sa akin, nasisira ang relasyon niya ng mga anak mo.
0: Huwag mo nang isipin yun. Ay, siya nga pala. Sinabi ko na rin kay Rina yung totoo.
1: At mo ginawa yun? Paano ko?
0: Wala na. Ang mahalaga'y malaman nila kung gaano kakabuting tao at hindi kayo nang iniisip nila.

0: May ganun palang klase ng kaibigan na handang isakripisyo ang kinabukasan niya para sa ibang tao.
1: Mahirap man paniwalaan, pero pinatotohanan yun ni Itay at isang mabuting halimbawa ang kaibigan niya.
0: Kung ganun, nakakahiya pala yung inasal niyong magkapatid.
1: Tama ka. At sana nga, hindi pa huli ang lahat para masuklian namin ang kabutihang ginawa ni Tito Luisito.
2: Magbabalik ang
3: Maalaalam Kaya sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Alaga pa lang po ako nang nagraradyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po, ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po. Happy 40th anniversary, DZMM, una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
5: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
7: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
9: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
2: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: MMK. Sa DZMM.

Charo, naibsan lahat ng paghihirap ng loob ko dahil naging maunawain ang dalawa kong anak. Naunawaan nila ang nagawa kong pagkakamali. Hindi sila nagalit sa akin o sinisi kung lumaki man silang hindi kasama ang kanilang ina. Handa na rin silang tanggapin si Luisito para makabawi sa naging sakripisyo nito at humingi rin ng tawad sa naging pagtrato nila.

0: Bumalik ka na pala sa bahay niyo, Miko.
1: Opo, Aling Saling. Dahil wala namang palang dahilan para magalit ako kay Itay. At kung bakit ginagawa niyang pagmalasakitan ng ganun si Tito Luisito.
0: Ay, bakit nga ba?
1: Sa amin na lang po yun. Pero ang tanging masasabi ko lang, bihira ang mabuting tao na katulad ng kaibigan ni Itay. Kaya nga, hindi galit ang dapat kong maramdaman para kay Tito Luisito. Kundi paghanga. Sobra-sobrang paghanga.

0: Buti naman at umuwi ka na, amigo.
1: Itay, pasensya na po kayo sa ginawa ko.
0: Naiintindihan kita, anak.
1: Alam ko na po ang totoo dahil sinabi na sa akin ni Ate Rina. Naunawaan na po namin ngayon.
0: Hindi na kayo nagagalit ng ate mo?
2: Hindi na po, Itay. Dahil walang dahilan para magalit o magdamdam kami sa inyo kung nagawa niyo man ang ganong bagay sa aming inay.
0: Salamat, mga anak. Salamat at naiintindihan niyo na ako.
1: Hindi niyo na sana iniliim pa ang lahat.
0: Nag-aalala lang kasi ako, anak.
2: Huwag na nating pagtalunan pa ang dahilan ni Tay Miko. Ang mahalaga ay kung paano tayo makakabawi, lalo na kay Tito Luisito.
1: Itay, bakit hawak niya ang titulo ng lupa ng bahay natin? Anong gagawin niyo dyan?
0: Eh, kailangan ko ng pera eh. Kaya isasangla ko muna para mabayaran yung sa ospital. Basta huwag kayong mag-alala, mga anak. Hindi ko naman nahayaang mawala sa atin ang bahay at lupa. Tutubusin ko rin ito.
2: Hindi niyo na po kailangan magsangla pa. May naipon po ako. Gamitin niyo na lang po.
1: Ako man po, Itay. May naitatabi rin ako.
2: Kung kukulangin pa, maaari rin akong makapag-emergency loan sa opisina namin.
0: Mga anak, sigurado ba kayo sa sinasabi niyo?
2: Opo, Itay. Dahil kailangan nating tulungan si Tito Luisito. Dahil sabi niyo nga, pamilya natin siya.

0: Salamat sa pagbisita niyo sa akin, Reyna. Miko.
1: Ah, dito na, dito.
2: Tito Luisito, magpagaling po kayo ha, para makauwi na kayo.
3: Paglabas niyo po ng ospital, maglalaro po tayo ng chess. Tapos, turuan niyo ako kasi di ako gaano magaling dun eh.
2: Tito Luisito, gusto po namin na makilala pa kayo ng lubusan.
3: Tito Luisito, bakit po kayo umiiyak?
0: Masaya lang ako. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko.
3: Alam na po namin ang dahilan ni Itay. Kung bakit ganun na lang niya kayo pagmalasakitan. At kung ako man po ang nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin ko sa isang taong katulad niyo.
2: Kaya Tito Luisito, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga ipinakita namin sa inyo. Naging bastos kami at walang respeto. Hinusgahan din namin ang pagkatao niyo.
0: Wala kayong kasalanan, Reyna. Naiintindihan ko ang tandamin niyo ni Miko.
3: Pero kalimutan na po natin yun, Tito Luisito. Ang mahalaga ngayon, makapag-umpisa tayo muli para ayusin ang lahat.
0: Oo, Miko. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Dahil alam ko sa paglabas ko ng ospital, may tuturing ako na pamilya na makakasama. At kayo yun.
2: Tama po kayo, Tito Luisito. Narito lagi kami ni Naitay para sa inyo. At bigyan kayo ng bagong pag-asa at bagong buhay.
0: Salamat sa inyo. Maraming salamat. Akala ko, tuluyan ang mawawala ang liwanag na inaasam ko. Hindi pa rin naging maramot ang tadhana sa akin. Dahil yun sa inyo.
2: Tinutumbasan lang po namin ang ginawa nyo. Tsaka, hindi na po kayo iba sa amin. Pamilya nyo na po kami.

0: Charo, wala akong pagsidla ng kasiyahan pagkatapos ng mga nangyari. Ganap nang napalapit ang loob ng aking dalawang anak kay Luisito. Naging ikalawang tatay siya ni Narina at Miko. Hindi man kami magkadugo ni Luisito, subalit magkapatid kami sa puso at nagawa naming patunayan yun sa isa't isa. Hanggang dito na lang, gumagalang at nagpapasalamat, Alejandro. Ang pagkakaroon ng isang mabuting kaibigan na handang gawin ang lahat ay katulad ng isang tasang kape na nagbibigay ng kapanatagan at nagpapakalma sa atin sa panahon na nababalisa tayo at maraming suliranin. Kaya isang mabuting kapalaran, kung nakatagpo tayo ng isang kaibigang kaya tayong ipagtanggol at ibigay ang bahagi ng kanyang buhay para sa atin at sa mga taong mahalaga sa atin. Isang kaibigan na hindi tayo iiwan hanggang sa dulo, kundi mananatili ang kanyang pagdamay. Kaya marapat lamang natumbasan ang kanyang ginawa at iparamdam na mahalaga rin siya sa atin. Iyan ang kabuuan ng liham na padala ni Alejandro na pinamagatang kape dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concho sa MMK sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: DZMM Balita Ngayon!
2: Mga kapamilya, patay ang motorcycle rider habang sugatan ng 3 iba pa matapos araruhin ng 10-wheeler truck ang 9 na sasakyan sa Rodriguez, Rizal. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang truck na may kargang sako-sakong semento sa palusong na bahagi ng kalsada. Unang nasalpok ang 2 nakaparadang AUV, SUV, tricycle, 2 minibus at motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang rider matapos po mailalim ang minamanehong motorsiklo sa SUV. Sugatan naman ng tricycle driver at 2 pasahero ng minibus. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng truck. Samantala, nasa 400 estudyante ng PUP ang aktibong lumahok sa Jeep ZMM Ligtas Dapat Seminar. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Santa Mesa, Manila, hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Go Rowen!
3: Kumarantada na ang Jeep ZMM Ligtas Dapat sa Polytechnic University of the Philippines, o PUP, Santa Mesa, Manila, kaninang umaga, May 26, kasama sila Arian Rojas at Manila DRM Office Training Section Chief John Mel Sonyapao bilang mga resource speaker. Dinalaki sa mga estudyante ang kahalagahan ng disaster preparedness at pagtukoy sa mga posibleng panganib para maiwasan ang mas malaking pinsala sakali sumama ang sakuna. Ayon sa mga estudyante ng Industrial Engineering, malaking tulong ang mga seminar na tulad dito para matutunan nila ang tamang precautions at prevention measures na maaari nilang magamit sa oras ng emergency.
4: Event ko na ganito is nakakatulong sa amin kung ano yung mga dapat gawin sa mga events na pwedeng mangyari. Precautions and mga preventions na pwede rin namin ma-apply as I po sa nakatulong po sa kasi. Nagiging aware po yung mga students, nagiging ready sila kung ano po yung mga possible na pwede nilang gawin kapag dumating na po yung mga sakit.
3: Ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto. At sa larangan naman po ng entertainment, lalaki ang magiging panganay na mag-asawang Kiray Celis at Stefan Estopia. Sa ginanapong intimate gender reveal party, lumabas ang kulay asul na pulbos na hudyat na baby boy ang kanilang panganay at sa labis pong tuwa, napatalon pa si Stefan. Idinaos ng mag-asawa ang selebrasyon kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan at bumuhos ang pagbati para sa soon-to-be parents.

0: At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po si Jay Dones.
1: DZMM Balita Ngayon! Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
1: Bukas na ang linya ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Hello Attorney!
3: Magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
4: Hello po sa ating lahat mga kapamilya. Kainit! Ang init sobra sa labas, partner. Hindi ko na po kaya. Pag-check ko, it's 37 degrees Celsius here at Quezon City. Kumusta naman po sa inyong mga lugar? Gusto po naming malaman. At syempre, papaalala na rin po namin kung kayo po ilalabas. Magdala po tayo ng malamig-lamig-lamig na tubig. Nako! At yung uso ngayon, yung mga portable fan, partner.
3: Meron ka bang tulong.
4: Oh. Wala ka bang ganun?
3: Kaya lang, pag mainit din yung hangin, mainit
4: din
3: yung buga.
4: Wala din yun. Oh, hindi, totoo yun. Tsaka mahal pati. Pag nag-inquire ako one time eh. Sabi ko, nasa 2,000 pa. Ah. Eh, magpamaypay na lang ako eh.
3: Meron natang mas mura kaya lang. Baka mas mahinang klase.
4: Baka naman ang buga nun, partner, eh. Sobra namang init din. Walang masyadong hangin. Pero yun nga, eh, kanya-kanya tayong diskarte ngayon. Kaya ako, eh, nakaputi tayo ngayon, partner.
3: Ah, yan,
4: sabi
3: maganda
4: na, light colors, good job for your green, amazing polo shirt. Ganyan daw dapat. Bawal muna dark colors kasi it will
3: absorb.
4: Trap.
3: Oh,
4: trap UV, UV rays, and ano, so talagang mas lalo mong ramdam ang init. So, bawal po muna yung mga itim-itim ngayon, partner. Kailangan po yung mga rosas, dilawan, ganun. Puti! Oo, kailangan yun, may kulay tayo na dapat susuotin para po maginhawa ang ating pakiramdam ngayon. But anyway, hello po muna sa lahat ng mga nasa bahay. Baka naman yung mga sariwa pa ang feeling dyan, nakikinig na nakatutok dito po sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
3: Hello, hello din po sa lahat ng nakatutok nating kapamilya sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
4: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa labas. Whew, nakikinig po dito sa
1: DZMM Numero uno sa aksyon.
4: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating pong mga pag-uusapan for today o kung meron po kayo mga legal queries na nais pong ilapit, idulog sa aming programa, bukas na po ang aming mainit-init na hotline, partner.
3: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
1: oh, tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
2: Hello Attorney!
4: Sa oras po na 1:07 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
1: Protektado ng batas ang mga karapatan mo. Hello Attorney!
4: Alright, ang ating pong hihimayin po ngayon ay kung ano-ano nga po ba at kung meron pa rin nga po bang mga karapatang po pwede pong igiit ang mga tao po na nagtatago sa batas o yung mga classified as fugitives o pugante.
3: Yes,
4: ano-ano
3: partner.
4: Ano po mga karapatan nila, partner? Lalo na, ang dami po natin mga pugante ngayon sa bansa. Feeling ko tayo sa Pilipinas, pugante capital of the world.
3: Yes, ngayon.
4: Ang dami fugitives, partner. Go
3: partner,
4: ahead.
3: Bago pa yung mga issue ngayon na may init tungkol sa mga fugitives from justice, ay meron na palang nailahad na pamantayan. Meron ng mga alituntunin na naisabatas o sa pamamagitan po ng desisyon ng Korte Suprema noong, partner, as ito ay November 28, kung di ako nagkakamali, 2025. So, hindi ito, kumbaga hindi po natin pinag-uusapan yung mga nasa Senado or kung sa iba pang mga korte ngayon.
4: Oo.
3: Ito kasi, partner, November 25, as early as November 25, 2025. So,
4: Wala pang 1 year.
3: Wala pang 1 year. Pero, kumbaga, sa isang kaso na Valya Car Transit at et al. At, kumbaga, versus Yanzon case. At ito ay, kumbaga, nailbaba ng Korte Suprema kasi isa sa mga tanong dito ay yung Pogante ba ay pwede pang humingi ng tulong mula sa Korte. Pero para mas maintindihan natin, dahil Martes ngayon, imamarites ko sa iyo
4: yung kaunting
3: kwento. Kasi dito, partner, may isang family corporation.
4: Okay.
3: At sa kasamaang palad, nag-aaway-aaway yung magkakapatid.
4: Mm-mm.
3: So, meron dating presidente, may dating majority, parang senado lang, di ba?
4: Very familiar. Oo,
3: at merong nagkaroon ng, kasi yung presidente ng kumpanya, inaakusahan na, kumbaga, maraming mga kupit, mga unliquidated, allegedly.
4: Ah, corruption pa rin, partner.
3: Oo, so yung board of directors, nagbotohan sila, pinalitan nila yung presidente at yung bagong presidente at bagong majority, sila na ngayon yung nagpapatakbo.
4: Very familiar. Pero, ang familiar nung galaw.
3: Huwag ka masyadong
4: timely, excite, timely. Partner. Okay, go ahead, partner. Okay. Chika mo yan.
3: At dito, partner, dahil siya ay transit company, transit corporation, ang kanilang pinag-aawayan ay mga units ng bus.
4: Oh, okay.
3: Okay, yung 55 units ng bus, kinuha or nilipat nung bagong majority doon sa isang compound. At
4: okay,
3: yan yung, pero dahil nga may intra-corporate issue dito, eventually nabawi din nung dating presidente at dating majority
4: yung mga units.
3: Yung mga units. Pero bago yung nangyari yung bawian, merong allegation itong, kumbaga, bumawing huli na yung unang pagkuha ay ginawa na in violation of law. Siyempre, ang kinaso nila, partner, ay carnapping. Kasi kinuha daw yung mga bus ng walang
4: pahintulot.
3: Authority, walang pahintulot.
4: Mm-mm.
3: At meron ding grave coercion. So, bakit mahalaga itong detalye na to? Kasi yung, kumbaga, nakasuhan nitong violation ng anti-carnapping law at ng grave coercion under the revised penal code, bago ma-issue yung warrant of arrest, yung magkakapatid na kasama doon sa faction na yon, yung unang nag-take over, ay lumabas ng bansa. Lumipad.
4: Yun talagang term natin, lumabas, hindi tumakas. Lumabas ng bansa.
3: Pero kasi, noong i-contexto natin.
4: Pero nakalabas siya ng bansa, partner, so ibig sabihin walang hold departure order pa sa kanya.
3: Oo, kasi nga, partner, ang hold departure order, tandaan natin, ito ay in-issue, pwede lamang issue ng korte. Nung panahon na umalis sila, March 7, 2020, wala pang nai-issue ng warrant of arrest. So, March 4, meron ng information, may resolution na na-file na sa korte. Pero syempre, may raffle yan, et cetera, et cetera. So, hindi agad, hindi naman imposible, pero hindi pa na-issue ng korte yung warrants of arrest.
4: Okay.
3: So, between March 4 and March 7, may delay. Nung March 7, even without arrest warrant, nakalabas ng bansa itong apat na magkakapatid na inaakusahan nga ng pagnanakaw ng
4: mga units.
3: Allegedly, mga units at may pananakot, grave coercion o pamimilit.
4: Okay.
3: Okay. So, yan po yung kwento. So, ngayon, dahil na-file na nung pagkalabas nila sa korte, bago sila umalis din, on the same day, March 7, itong pangunahing kinakasuhan, nag-issue siya ng special power of attorney sa kanyang mga abogado.
4: Okay.
3: So sabi niya doon sa mga abogado, ito yung special power of attorney, i-represent mo ko in all civil and criminal. And everything related dito sa mga kaso ng away-away intra-corporate partner.
4: At,
3: so civil, criminal, kasama. So yung kanyang counsel nag-file ng motion to suspend yung criminal proceedings. Kasi sinasabi nga nila, mayroong prejudicial question. So, medyo technical yung prejudicial question. Pero ang suma total, parang sinasabi nila, dapat i-resolve muna yung intra-corporate. Yung parang
4: internal away nila. Issues nila.
3: O, kasi doon malalaman kung meron daw karapatan yung kumuha or walang karapatan yung kumuha. Pero
4: bago nila i-file
3: bago magtuloy dapat
4: yung criminal. Okay, bago tumuloy. Okay.
3: So, dahil doon, kumbaga, nag-issue nga ng suspension yung RTC kasi sa MTCC, sa first level.
4: Oo.
3: At kumbaga, umakyat on certiorari itong mga kabila. At dahil nga nag-generant yun ng RTC, dumiretso ngayon yung mga present na kumbaga majority doon sa Korte Suprema. At isa sa mga, marami pa silang kumbaga grounds, pero isa sa mga grounds nila, sinasabi nila, teka lang, hindi ba tumakas ka na? Hindi ba fugitive from justice ka na?
4: Okay.
3: Bakit ka ngayon
4: okay
3: humihingi sa korte ng remedyo, legal na remedyo, o kaya reliefs from the court? Hindi
4: okay
3: ba dapat disqualified ka na? Wala ka na dapat legal standing. At ini-invoke nung mga respondents ay yung sinasabing fugitive disentitlement doctrine. Yan, medyo mabigat.
4: Okay.
3: Pero ang ibig sabihin lang nito, partner, kung ikaw ay pugante, nawawalan ka ng karapatan. Nawawala yung standing mo in court, nawawala yung karapatan mong humingi ng legal na remedyo sa korte dahil ikaw ay tumakas na at ikaw ay nagtatago sa kamay ng batas.
4: Okay.
3: So,
4: to answer this question,
3: yes, partner,
4: yung ating thesis, pugante, makahihingi ba ng tulong mula sa korte? Anong sagot doon?
3: Sabi ng korte, hindi.
4: Okay. Okay. Para at least malinaw lang tayo
3: at
4: dito.
3: Sabi nga ng korte dito, kasi yung fugitive disentitlement doctrine, yan ay nasa batas ng US.
4: Okay.
3: Sabi ng korte, bagamat hindi ginagamit ng batas natin o ng rules of court, yung eksaktong fugitive disentitlement doctrine, nandito na yan sa ating rules of court at nandito na rin yan sa mga previous cases
4: okay
3: decided by the Supreme Court. At dito, unang-una, pinaliwanag ng korte, sino ba ang pugante? O
4: actually,
3: sino
4: yun
3: ba
4: ang next question ko Kasi papaano sa kaso ni Senator Bato de la Rosa na wala pong pending case sa local courts
3: okay
4: at meron siya for the International Criminal
3: okay
4: Court?
3: Pero
4: pugante
3: hindi yun
4: na ba siya?
3: Okay.
4: Diba?
3: So, kumbaga, ibang issue yun. Ipapark muna natin. Dito, ang issue talaga, partner, kasi nga, kumbaga, ang issue ba dito, pugante ka ba kapag na-issuehan ka na ng warrant of arrest? Or pwede ka maging pugante
4: kapag
3: even before that?
4: Ah,
3: okay, so ang
4: okay
3: sinasabi ng Korte Suprema, ang definition
4: ng pugante
3: okay ay hindi lamang yung isang taong umiiwas sa pag-aresto.
4: Ano pa?
3: Kung hindi yung taong umiiwas din sa prosecution. So not just evading arrest, but evading prosecution.
4: Ano kumbaga, ibig sabihin nun?
3: Ang ibig sabihin kasi
4: pareho lang yun sa tenga ko
3: okay
4: eh.
3: Ang warrant of arrest issued by the court.
4: Yes.
3: Okay, so yung malinaw yun na kapag ikaw may warrant of arrest at nagtago ka,
4: matik,
3: particularly lumabas ka ng bansa,
4: mm-mm,
3: ikaw ay fugitive from justice. So ang question dito, wala ka pang warrant of arrest.
4: Oo, tama.
3: Pero meron ng information, as in this case. Ibig sabihin meron ng, kasi nung panahon na yan, 2020, probable cause pa lang, partner, ang standard. Kasi
4: ng,
3: 2023
4: okay
3: pa lang,
4: tinaas,
3: binago o tinaas yung, kumbaga, quantum
4: antas
3: of evidence na dapat
4: oo
3: may prima facie case at may reasonable
4: certainty of conviction.
3: Pero kahit na ganun, sabi ng korte, dito may information na, may finding na ang prosecutors na meron ng, kumbaga, sapat na batayan ng pag-uusig. In fact, na-i-file nga sa korte. So, dito, nilinaw ng korte, hindi lamang yung merong
4: warrant
3: of arrest ang pugante,
4: okay,
3: kung hindi pati yung mayroon ng information filed against them na pwede siyang maituring or hindi. Talagang itinuturing siya under our laws bilang pugante or fugitive from justice.
4: Okay, partner, ang dami kong questions dito, to be honest. Ila-line up lang natin, lilista lang muna natin yung mga 10,570 questions ko. Pero sa ngayon po, partner, ay may mga nagmamadali lang po tayo,
3: yes,
4: mga balitang kailangan po ipasok ngayon.
3: Malacanang dumistansya sa nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
5: Magandang hapon na Malacanang na magbigay ng anumang prejudgment kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung naniniwala ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang iniharap laban sa Vice Presidente para ma-justify ang impeachment case. Ayon kay Castro, dapat munang mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magkaroon ng paghusga sa kaso. Ang mga senator judges anya ang magpapasya kung dapat managot si VP Sara sa mga akusasyong inihain laban sa kanya. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na suportado dito ang pagpapanagot sa sinumang mapatutunayang sangkot sa katewarian anuman ang partidong kinamimilangan o political affiliation. Ayon kay Castro, isa sa isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga investigasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga dapat managot. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court sa July 6 ang pre-trial laban kay Vice President Duterte. Samantala, attorney, katatapos lamang humarap ni Pangulong Marcos sa departure statement dito sa Villamore Air Base para sa kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Ano man sandali, ngayong hapon ay lilipad na ang eroplano sa kayang Pangulo, pati na si First Lady Liza Marcos at ilang pang miyembro ng gabinete papunta sa Japan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
4: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, pagresolba sa learning crisis, pagtutuunan ng Second Congressional Education Commission. Okay. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
6: Pinulong ni Senator Loren Legarda ang Second Congressional Education Commission o EDCOM 2 na kanya na rin pamumunuan bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Sa unang EDCOM 2 meeting, sinabi ni Legarda na kailangan nilang pagtuunan ang learning crisis o pagkatuto ng mga kabataang mag-aral na maituturing ng national emergency. Tinukoy niya ang report sa maraming nasa grade 3 ang hindi marunong bumasa at sa bawat antas sa basic education, may isa sa bawat 4 na estudyante na hirap sa pagbabasa. Higit 80% naman umano ang nasa grade 7 hanggang 10 o key stage 3 ang struggling readers, habang 87% umano ang nasa grade 11 ang hindi independent readers. Para ito maresolba, inirekomenda ni Legarda ang pagpapalakas ng mga programa sa reading o pagbabasa sa mababang baitang, pagpapahusay din sa pagsasanay ng mga guro, pagtiyak ng dekalidad ng learning materials at pagpasok ng kultura at kasaysayan sa fundamental education. Ipinababalik din ang kultura ng pagbabasa ng aktwal na libro para mas matuto mga mag-aaral, habang natutulungan din ang mga manunulat, publisher at mga creator. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Panukalang mag-amyenda sa Agricultural Tarification Act, isusulong sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
7: Magandang hapon, Atty. At Liza. Sa harap ng pagunita sa buwan ng mga magsusuka at mangingisda, inihain sa Kamara ang House Bill 9405 na layong tuldukan ng pananamantala ng kartel at maprotektahan ang mga magsusuka. Ang naturang panukala ay isinusulong ng Akbayan Reform Bloc. Kapag nais sa batas, ay ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA kaugnay ng galaw at presyohan ng bigas sa merkado. Magkakaroon din ng 90 araw na optimal level para sa rice inventory para matiyak ang supply, lalo kapag may kalamidad at food security emergency. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
4: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, mga tauhan ng Philippine Marines na nakadeploy sa Senado sa gitna ng putukan, nagnegatibo sa paraffin test. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padianos. Marlene, magandang hapon.
8: Magandang hapon, Liza at Atty. Muling binigyang diin ng Philippine Navy na walang kinalaman na ang mga tauhan ng Philippine Marines na naganap na shooting incident sa loob ng Senado noong May 13. Ito ang iniit ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez matapos na magnegatibo sa paraffin test ang mga tauhan ng Philippine Marines na present sa lugar ng mangyaring insidente. Kaugnay nito ay wala rin anyang inalis o pinirita ng mga tauhan ng Marine Security and Escort Group contingent na nakatalaga sa Senado sa paniniwalang sumunod ang kanilang mga tauhan sa rules of engagement at walang naging pagkukulang sa kanilang panig. Hindi rin anya gumamit ng armas ang kanilang mga tauhan sa kabila ng umunay naging utos noon ni Suspended o sa Chief Mao Aplasca na mag-lock and load dahil wala umuno sila nakitang imminent threat ng saksagsagan ng naturang insidente. Samantalang tiniyak naman ng Philippine Navy na sakaling ipatawag ay nakahanda sila kumarap sa anumang uri ng investigasyon ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
9: Huwag nang mag-atubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
4: Mga kapamilya, sa oras sa 1:25 ng hapon, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, ay balikan po natin ang ating topic ngayon. No? So ang topic po namin ay pugante. Makakahingi pa ba sila ng tulong mula sa korte? At ano nga po ba ang definition ng pugante ayon po sa ating batas at ayon sa Korte Suprema? So maya-maya, i-recap po natin yan ulit dito. At syempre, kung kayo po may mga katanungan, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiyong. Babalik ang hello!
3: Attorney.
1: Hello, Attorney! Sa DZMM!
10: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
11: DZMM, Radyo Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
12: DZMM 630, ang pinila ng malayan, mamamayan.
13: Manatili po kayong nakikinig.
14: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
15: Nagbibigay ng iba't ibang information.
14: Noong araw din yun, narinig po ang pang-newscast ni K.R. Navarro.
16: Pag walang knowledge, walang power.
14: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahimpapawid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Oh. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw.
3: DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.

0: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
1: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
2: Yes, Abelga.
3: Jesse Cruzat.
1: Sa Suko sa DCMM.
4: Suko sa DCMM.
1: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho. Kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, naano po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
1: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
1: Huwag nang mag-atumili. Batas na ang nagsasabi.
0: Hello, Attorney!
2: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. More Marites.
3: Oo, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina. Kasi po, mahalaga yun na dinidiscuss mo siya kanina.
2: Mm-hmm.
3: Ano po ba ang ibig sabihin ng pugante ayon po sa Korte Suprema sa ating batas? Kailan ka maka-classify as pugante, partner?
2: Ano ang starting point?
3: Yes,
2: diba? Sabi nga na, ulitin natin, ang pugante ay isang taong may intention tumakas sa arrest, pag-aresto, or prosecution.
3: Okay.
2: So yun, linawin po natin. At ang sabi ng Korte Suprema, the starting point shall be the filing of the information in court. Yung information po, yan yung habla on May 26 at around 1 p.m.
3: Okay.
2: Ito yung ginawa ng akusado. Did there and then feloniously, illegally, etc. So yun, dito, kinuha daw allegedly yung mga bus na itong ang pinag-aawayan nila dun sa marami nilang kaso. Pero bukod dun, ang sinasabi ng korte, dapat may clear intent to evade. Mayroong malinaw na intensyong makatakas o takasan ng aresto, pag-aresto at yung prosecution, yung pag-prosecute sa kanya.
3: Okay,
2: bakit
3: pero
2: mahalaga ito? Kasi, partner, yung clear intent dapat ay establish, alam nung pugante na meron ng either warrant of arrest or information. At ito, magandang idugtong natin kasi ito yung pinag-usapan natin kahapon, partner. Yung actual notice o constructive notice. Natatandaw, pag actual notice, actual, ayan, iaabot ko sa'yo, ibibigay sa'yo, Liza Aquino, ikaw ba to? Ito ang kopya. Actual service, actual notice. Nabasa mo, ay, may information pala ako. May laban sa akin, may habla laban sa akin. Pero,
3: so, go ahead, partner.
2: Okay. Yung pangalawa dito sinasabi, pwede rin ng constructive notice. Kasi nga, paano mo isa-serve? Halimbawa, kung tumakas na sa ibang bansa.
3: Yes, precisely.
2: So, sinasabi ng Korte Suprema na pwede rin constructive notice such as when there are clear, public, and documented na mga efforts by law enforcement agents to serve the legal process, even if personal service was evaded or unsuccessful. Kung tumakas na yan, wala nang personal service to speak of. Pero nasa news, nandun sa may notice na iniwan sa bahay nyo, may notice
3: tama,
2: na iniwan
3: tama
2: sa opisina nyo. Yan ay constructive notice. Kasi I'm sure yung sekretarya mo, yung gwardiya dyan, makakarating sa'yo na, ay sir, meron na palang
3: tama
2: notice dito, meron ng kopya nung habla sa inyo na nakarating. At despite that, hindi ka pa rin nagpapakita, ka pa rin nagpaparamdam, yan yung clear intent to evade arrest or clear intent to evade prosecution.
3: Okay. Yun po para po maging classified as pugante.
2: Yes, partner.
3: Kapamilya. Sa ngayon po, wala po kinalaman doon ng ating katanungan matatanggap sa ating pong live caller. Si Christina ng Pampanga ay meron pong nais idulog sa atin regarding sa mga birth certificate. Hello po, ma'am.
4: Hello po, good afternoon po.
3: Hello po, ma'am. Go ahead po sa inyo pong katanungan, Ms. Christina.
4: Opo. Yung po kasing birth certificate ko, nasa City Hall na ho ng Cavite.
2: Okay.
4: Kasi dapat last year, nagpunta ako ng DFA para po yung passport ko, ipapasingleness ko siya kasi po na-announce na ako.
2: Ah, okay.
4: So, dala ko po yung birth paper namin kasi yung ex ko po Japanese. Tapos dala ko yung passport ko, yung annulment ko, at saka po yung birth certificate ko. Pagdating ko po sa DFA, bigyang sinabihan ako ni DFA ng yung birth certificate mo na may problema po. Pero I've been traveling for so many years. Tumira pa ako sa Japan ng 20 years. Tapos nakakakuha ko ng passport, walang problema. Yung birth certificate ko ay yung pong ID ko, driver's license, at saka po yung passport ko, naka Maria Cristina Williams po siya, may S.
3: Okay.
4: Tapos yung pong birth certificate ko, sinabi ni GFA, sa taas, William, di po siya naka, wala siyang S. Ah. So yun ang sinabi nila sa akin na kailangan kong dalhin sa City Hall, kung saan ako pinanganak, pero taga Pampanga ako, dinala ko muna po sa City Hall ng Pampanga.
2: Tama po.
4: Tapos ipinasa po nila sa Civil Register ng Cavite.
2: Okay.
4: Ang inaano ko po, yung hinanapan nila ako na dapat nung dalaga ako, may naka-Williams na may S, bakit po daw sa birth certificate ko ang nangyari, dun po sa may taas banda, naka Maria Cristina William po, wala siyang S.
2: Okay.
4: Pero yung pangalan ng mother ko, Maria Teresita Williams, may S po siya. Mm-hmm. Wala po dun yung father ko, ha? Mother ko lang po.
2: Apo.
4: Yun po yung pinapagawa sa akin ni DFA na kailangan ko daw pong gawin yun. So, ginawa ko naman po. Nagpasa po ako kay Civil Register ng school record na meron talagang S yung pangalan ko nung pagkadalaga ko. At saka po yung baptismal, may S din po siya. Tapos yung birth certificate ni mami na may S po. Dapat po kasi pupunta po ako ng Japan. 3.5 years na po kami nag-aantay. Sobrang tagal po nga ng annulment sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
4: And then finally po, gusto ko na pong ipa-single yung passport ko. Papalitan ko na siya nung pagkadalaga ko. So ngayon po, nung tumawag po ako kay Civil Register sa Cavite, aabutin po po daw ng 6 to 8 months.
2: Ha? Bakit ito po ganun katagal?
4: Dahil po daw, meron po daw mas nauna sa akin na na may mga nangyayari nga po daw na kunyari yung may mali sa mga name, may mali sa nung pinanganak sila. May mga nauna kasi sa iyo, ma'am, kaya matatagalan ng ganung katagal. 6 to 8 months po yata. Sabi ko, kasi sobrang tagal na namin nag-aantay, pati po ako na talagang natenga na ako sa Pilipinas kasi sobrang tagal ng annulment na yan. Nung magpapaano na po sana nga ako sa DFA, yung biglang sinabi sa akin na all this year, sabi ko, bakit wala naman ako naging problema?
2: Tama.
4: Nakakapag-travel ako sa ibang bansa.
2: Mm-hmm.
4: Bakit hindi ako tinanungan ng yung birth certificate ko, wala namang S. Bakit ako nakakapag-travel lang so much? Tapos biglang, kasi ang sabi ni DFA, nag-higpit na po daw nga.
2: Mm-hmm.
4: Yun lang po yung sabi nila. Tapos nung tinawagan ko po si Civil Register, sabi niya po sa akin na marami daw po kasi yung scammer sa Pilipinas, kaya po daw sobrang tagal nung pag-process. Mm-hmm. Yun lang po yung sinagot nila sa akin. Sabi ko, sana ma'am, matulungan niyo po ako na nandyan na yung papers ko, sana po mapabilis. Kaso ang sinasabi po nila, it will take 6 to 8 months. Pagdating po daw doon kay PSA sa Quezon City, babasahin pa lang ni PSA yon kung a-approvean po ba ako o hindi.
2: Okay.
4: So, yung, nakakaloka po yung...
2: Miss Cristina, okay, dahil kulang po tayo sa oras, dahil meron pong papasok, okay, kakausapin ko po kayo off the air. Pasensya okay. Na po. Okay.
3: Ayun
2: po.
3: Ma'am Cristina, mabilisan po abangan niyo po ang tawag ni Attorney Noel. Samantala po sa ngayon ay kailangan nating tunghayan ang isang press briefing ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na doon po ang ating kasamahan na si Radyo Patrol Jom Garner. Jom, anong update dyan? Go ahead.
5: Liza, magsasagawa ng press conference ang Office of the Ombudsman kung saan inaasahan na tatalakayin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga ilang mahalagang development ng kanyang ahensya. Kabilang na dyan, yung inirekomenda ng deputy paghiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan na precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Quezon City

0: para Malibana. Microphone.
1: Hello. Ayan. Doon po sa pinapanggit niyo na sabi niyo nga iinit sa tag...
0: Lalong iinit sa tag-init. Nangyari?
2: Sino na ba ang maiinitan mo yung tag-init?
0: Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggo Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully, Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday. Plunder and other related offenses.
2: Related pa rin po sa plot control?
0: Plot control, yes. Microphone.
1: Apo, related pa rin po sa plot control?
0: Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
1: May co-accused po dito si Senator Jinggo ay ombudsman?
0: Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga ano na, mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung kanilang testimonya para magkatuloy-tuloy ang mga kasong ito. Yes, yes. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag final namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Wala kaming kakapain na. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuuna namin yung ebidensyang lalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for this case, these cases na mahalagang mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi lang man Senator Jinggo, meron pa kaming pinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Plunder rin.
3: Sir, doon po kay Senator Jinggo, can you just illustrate yung pong naging scheme, bakit po plunder? Because last time that we had the press conference, medyo...
0: Malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it. As an academician, if you look at the plunder law and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law. And we don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa pag-aabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas.
3: So yun po kay Senator Villanueva, anong time to, ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno?
0: Baka dalawang linggo pa. Dalawang linggo pa. Painit ang painit yan eh.

0: Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at dahan-dahan ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yung dalawa muna ngayon, tapos meron pa kaming ibang mga, siyempre pinapursurin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman.
1: Sir, konti muna. No? Sir, isegue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Chingoy and then si Joel, si Senator Joel and then some others. Yesterday he said...
0: I do not want to get into the political mix of it kasi ito, napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing rin sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh. Pati kayo, alam niyo yan. Yung mga footages niyan, napanood niyo lahat yan sa Net25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya. At tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya.
1: With regard to the other senators.
0: Plunder din yan.
1: So with regard to the other senators, sir, sa majority, si Senator Chingoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Baka sinasabi
0: meron pa, meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Pagka ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalap ng ebidensya, sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. Hindi naman to mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga, mabibigat na tao.
1: Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapahirap?
0: Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman, lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andyan, Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpursue na kaso dito. Kaya lang, syempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
2: Iyon mo naman sa akin, sir. Ombudsman, Balgun Salis po, DCRH. Kung si Senador Chingoy Estrada ay masasampan na by Thursday and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inaabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Any update on that?
0: Nandiyan na yan. Meron lang kaming dalawa pang kasong inahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
2: May timetable na ho tayo?
0: Wala kami timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable yan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file ng kaso, press con, tapos-tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganun ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin, matapos to in the soonest possible time. Kung pwede nga, kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ang 2 taon yan, may judgment na yan eh. Kung kami hindi abutin ng 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abutin ng 1 taon. Kung sabihin nun, 2 taon niya, mayroon na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya hindi sanay ang tao dyan, sanay tayo, huwag yung file mo. Kasi, di ba, matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat ganun. Kasi ang lugi dyan taong bayan, hindi na natin nakukuha yung pera, mapapanis tayo yung mga kailangang makuha dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan.
2: Last na lang po. May masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni Speaker, dating Speaker, dun sa kasong ipapakita?
0: Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused dito.
2: Thank you.
0: Yung ano, in relation to this, no? Actually, yung hard stance ng House sa Romades cases yan. Kasi pinapasampinan namin yung record sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya hindi madali, sinasabi ko nga sa inyo yun, hindi madali yung aming gawain dito, pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan.
3: Sir, Gwen po from PCIG. Sir, I understand you said it's hard to set a timetable on the filing of charges, but last April you said that plunder charges are expected to be filed against Senator Escudero and former Speaker Marco Armada. Sir, onti na lang po before
0: ito
3: me end. Matutuloy po ba yun?
0: This is it. Ito yung kaso yung sinasabi namin. It's the grand case. Kaya, probably, we thought it easier before. But as days go by, we know how obstinacy can block everything. And right now, they're being obstinate in the House, even for the records of the proceedings. Ganun na to. Ito yung mga hadlang na ating overcome. At alam ko naman, makukuha pa rin natin yan. Kaya lang, hindi nila ginagawang madali yung trabaho namin. Pinapahirapan kami, pero kasama yan sa sinumpaan naming tungkulin. At hindi kami na hihinaan ng loob.
3: So, hindi po matutuloy this May?
0: Wag na natin sabihin yung panahon. Basta, ginahanda namin yan, darating tayo dyan.
3: Sir, last, is the Ombudsman also considering requesting files from, you know, congressmen who have claimed that they have files on insertions or have actually stated in public, may figures po sila minsan
0: sa insertions? Sir, sinasabi mo kasi, yung tungkol naman kay, ano, kay Leviste, di ba?
3: Or meron din po ibang lawmakers na
0: claim din namin. Sige, I think that Toby Chanko, did he volunteer files?
4: Yes.
0: Oh, Toby Chanko volunteered files. Oh, yun, lahat yung kinukuha namin, lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa kaso.
3: Thank you po.
5: Sir, 213 yung
0: conspiracy to defraud? Ano yan eh, it is a layman's explanation pa lang ang ginagawa ko. Wala pa tayong technical. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kailangan matapos. Conspiracy yan eh. It's only a description eh of what we are trying to put together.
6: Sir, good afternoon. On ano lang, yung budget. Kasi sir, di ba, as lawmakers, the job is to propose amendments to the submitted budget of
0: yes,
6: the
0: of
6: president.
0: Course, of course.
6: So how do you distinguish a legitimate proposal for amendment and when does it reach the level of being a crime already?
0: Ayan, iba namang usapan yan. That's very specific.
6: Kasi they could just say
0: I don't think it's right for me to answer anything of that magnitude because it will refer to many situations that we face in the investigation. Kaya yung conspiracy to defraud comes in different phases and different parts of the narration. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin kagad na ito yan. Hindi po. Binubuo ho natin lahat yan para magtugma-tugma lahat ng bagay.
6: Sir, part ba nung difficulty is because proposing an amendment on the part of the lawmaker is not per se.
0: Hindi, pwede yan. Alam mo yan, may period of amendments yan sa rules. Meron yan. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record eh. Yung insert na lang sa loob ng final version ng budget. Mga amendments na hindi kasama sa plenary deliberation, pero bigla na lang nagbago, nagmilagro. Oo, yung small committee nga eh. Kaya nga, ito yung tinatanong mo eh. Ngayon, they're trying to stop us from getting the information. But I told you about that already this morning. The first thing that I told you about was this one. The hardliners who do not want us to get into the bottom of things. At marami dyan, nasa house ngayon.
6: Okay, sir.
0: 25, 24, yes.
6: Sir, on another topic lang. Sir, I understand ongoing yung investigation on the Senate shooting incident.
0: Yes, yes.
6: Meron na po ba tayong nakikitang liability on the part of the senators? Given merong public pronouncements also of helping the senator.
0: Na-alarm kasi ako, na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplasca, na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan eh, he was acting Sergeant-at-Arms of the Senate, but he is the Sergeant-at-Arms of the Commissioner of Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan. Kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya.
6: On the part of the senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato
0: sa Senate yan, premises. Sa, natin,
6: meron po ba kayo nakikitang liability?
0: May muna panel meet about this. Yung panel natin.
4: Sir, they're actually interviewing members of the
0: oh, nagsisimula na eh. Nagsisimula na naman yung panel natin to investigate it. Oh. Si Aplasca, isa sa subpoena natin yan. Pa-file natin yung subpoena. In the next 5 to 10 days, he will be asked to explain.
6: Sir, on the asking, wala pa sir subpoena kay Aplasca?
0: Wala pa akong alam. Kung mga, kasi ako naman ang paperman noon pag gano'n eh. Inako ko na yung pagpirma ng mga subpoena para walang magre-reklamo na kung sa na ang dami-dami sa pina nagagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na lang gagawa. Ako pipirma, pag mataas ang posisyon, ako pipirma.
6: So sir, ang nasa pina pa lang so far are members of the media?
0: Would yes, that be correct? Yes. Invitations muna. Hindi naman sa pina lahat eh. Mostly invitations, no? Invitations pa lang naman. Yung sa pina, only for those who will not cooperate.
6: Okay. Sir, may timeline po? When do we expect the resolution of the Senate?
0: I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. So wag din natin tanongin yan. Don't ask a question anymore. Kaya wala na tayong timelines. We will not talk about timelines.
6: But sir, dun sa investigation niyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador?
0: Kasama lahat yan.
6: Yung
0: kasama.
6: Nasa Facebook Live nila?
0: Oh, kasama lahat yan. Yung we're under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with with the truth kung ano nakita namin totoo.
6: Okay, sir. Okay. Sir, yung kay, ano lang, Sir, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks, ano po yung basis nun? DOJ recommendation din po ba yun? Or is it with the ombudsman?
0: DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in toto because we view it differently, di ba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako. Kaya lang, gumawa na rin kami ng investigation dito.
6: Thank you, sir.
0: Mike.
7: Sir, kundi ako nagkakamali nung mga unang pag-imbestiga natin sa flood control, nababanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng plunder sa mga mga involved na lawmakers. Pero ngayon, yung simula yung pag-imbestiga po kay dating Speaker Martin Umualdez, dito kay dating Senate President Jesus Escudero, pagkatapos ito, sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin.
0: Ano yung kasi yan?
7: Yung naging dahilan bakit?
0: Ito yan. Ang unang ano natin, tingin natin kasi, parang naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ina-acquit lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba parang nangyari na yan?
8: Samantala mga kapamilya, tunghayan muna natin ang wrap-up ng press briefing ng ating kasama na si Jom Garner. Nandun pa rin siya ngayon, nakikinig dito po sa naging statement si Ombudsman Crispin Boying Remulla. Jom, kumusta dyan ngayon? Go ahead.
9: Liza, hinog na, ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla yung pipirmahan niya umanong case information para sa isasampang kasong plunder at iba pang related offenses sa Sandigan Bayan bukas laban kina Senador Jinggoy Estrada at kaugnay pa rin ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, kumpleto na umano yung kanilang mga ebidensya laban sa senador. Inihahanda na rin ang kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay pa rin ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, posibleng maisampayan sa susunod na 2 linggo. Ayon din kay Remulla, may mga kaparehong kaso na rin na inihahanda laban naman sa ilang miyembro ng House of Representatives, kabilang dyan ang money laundering case laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ni Remulla, pinakapinaghahandaan umano nila ang conspiracy o pakikipagsabuatan para mamanipula ang kabanambayan. Tumanggi naman si Remulla na pangalanan kung sino yung mga madadawit na kongresista dyan sa kasong yan. Dagdag naman dyan sa kaso mabanggit ko na lang din no, yung hiniling na precautionary hold departure order laban naman kay Senador Rodante Marcoleta, inaprubahan na yan ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay nabanggit ko kay Senador Rodante Marcoleta, dating ka Congressman Michael Defensor at 2 pang ibang negosyante kaugnay yan ng kinakaharap nilang plunder at bribery o indirect bribery bunsod ng 75 million pesos na umano'y campaign donations na natanggap ni Marcoleta nang tumakbo ito sa pagka-senador noong nakaraang taon. Liza.
8: Maraming salamat sa iyong update, Jom Garner.
10: TZMM, numero uno sa aksyon. TZMM, Radyo Patrol, Flash Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Kami po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon ngayon at sa susunod pang mga panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapinsanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 3 minuto makalipas ang alas 2.
1: DZMM Balita Ngayon. Mga kapamilya, iminumungkahi na mga magsasaka mula Occidental Mindoro ang mas murang solar power pump na inaasahang mapapakinabangan sa matinding tagtuyot sa bansa. Sabi sa DZMM ni Farmer Leader Jose Vidal, may ipinagkaloob na proyekto ang National Irrigation Administration na higit 15 million pesos na halaga ng solar power pump na kayang makapagpatubig sa 15 hektarya ng sakahan. Pero nais nilang irekomenda kay DIA Administrator Engineer Eddie Guillen na i-adopt ang kaparehong solar power pump sa halagang 100,000 pesos lamang.
2: Kung yung 15 million na yan ay i-divide namin sa 100,000, sigurado makaka-produce kami ng 150 hectares. Compare doon sa ibinigay nila na 15 million, na 15 hectares lang.
1: Samantala naman, Regional Director ng Central Luzon, sinuspinde na kasunod ng pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Dole, hatid ni Radyo Patrol Steve Raz. Go Steve!
3: Jay, harap-harap ang sinuspinde ni bagong Dole Acting Secretary Francis Tolentino si Dole Region 3 Director Geraldine Panilio kasunod ng pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga na ikinasawi ng ilang manggagawa. Paliwanag ni Tolentino, nasa ilalim ng kapangyarihan at jurisdiction ng Regional Director na Dole Region 3 ang pagsubaybay sa nagpapatuloy na konstruksyon ng naturang gusali. Layunin ng investigasyon na alamin kung nagkaroon ng pagkukulang ang tanggapan sa pagtupad ng tungkulin nitong tiyakin ang kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa alinsunod yan sa Occupational Safety and Health Law at Department Order Number 252 Series of 2025. Pero Gito Tolentino, kulang ang naging inspeksyon ng Dole at sa kabila ng pag-alis ng Work Stoppage Order, meron pa rin mga paglabag sa Occupational Safety and Hazard Regulations, kabilang ang paglalagay umano ng parak sa loob ng gusaling itinatayo.
4: Mabigat-bigat, I'll be placing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing para maimbestigahan na maayos kung bakit na-lift yung work stoppage order.
5: It came po as a shock to me na nagkaroon po ng ganitong announcement na mabilisan. We are prepared to face this po.
3: Paliwanag pa ng nasuspending regional director, inalis ang work stoppage order matapos walang makitang paglabag at matugunan ng state requirements. Anya, naprotektahan ng mga manggagawa at ang structural safety ay nasa labas ng jurisdiction ng Dole. Pansamantala siyang sinuspinde sa loob ng isang buwan at papalitan ni Assistant Regional Director Alejandro Inza Cruz ayon yan sa memo ni Tolentino. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat Steve Raz! Samantala pa rin, 5 ang patay habang 2 sugatan sa karambola ng sasakyan sa Alicia Isabela. Balita mula naman sa Isabela, hatid ni Harris Julio. Go Harris!
6: Binabaybay ng isang trailer truck ang National Highway na sakop ng Barangay Rizaluna, Alicia Isabela patungo sa timog na direksyon nang bigla umanong sumabog ang harapang gulong nito. Nawalan ng kontrol ang driver sa truck dahilan para bumangga sa kasalubong na MPV at isang motorsiklo bago sumalpok sa punong nasa gilid ng kalsada. Agad namatay ang 4 na magkakapamilyang sakay ng MPV, dead on arrival naman sa ospital ang driver ng motorsiklo, habang 2 ang sugatan kabilang ang isang batang tumilapon mula sa sasakyan. Sinusuri na ngayon ng pulisya ang kuha ng dashcam ng MPV para matukoy ang iba pang detalye sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Harris Julio.
1: Maraming salamat, Harris Julio. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook page. Ako po, si Jay Dones.
7: DZMM Balita Ngayon!
8: Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon a aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon!
0: Hello po! Hello mga ating mga kuyang mga nining mga tutoy! It's hapon na! It's action time! Sa ngalan po ng aking partner, si Doc Dennis, ako po ang inyong Tita Winnie Cordero, mag-iisang tawag dito, aaksyon, aagapay sa inyong mga panawagan, hindi mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na. Nakapatawarin po ninyo ang ating si Doc Dennis, gawa ng meron siyang personal na misyon na gagampanan sa mga araw na darating ngayon at hanggang sa susunod na Lunes. Pero hindi, teka lang, meron tayong mga inimbitahang doktor para magbukas ng ating klinika sa East 30. At ibinilin sa atin yan ni Doc Dennis. O, diba? Ay ngayon, araw na ito, pag-usapan po natin ang thyroid. O, baka meron kayong mga katanungan, concern sa inyong thyroid. Aba, iisipin na yan, ipadala sa atin at sasagutin ng ating guest doctor later. Naku, marami pa ho tayong pagkakakwentuhan maya-maya lamang, ha? Punong-puno ang ating programa. Unahin na po natin dito.
8: Litong-lito?
9: Litong-lito?
8: Gulong-gulo?
9: Gulong-gulo?
8: Pinagpapasapasahan?
9: Pinagpapasapasahan?
8: Pinapaasa?
9: Pinapaasa?
8: Oras na para sa Aksyon at Solusyon!
0: Yes, mananawagan po ang mga residente, ha, hindi lang isa, mga residente ng Barangay San Agustin, Quezon City, dahil po sa sirang kalsada sa Osmeña Street at kalsada Osmeña Street na walang humps at meron din mang kalsada na walang humps sa Magsaysay Corner, Osmeña Street. Ay, ang daming street. O ay, nasaan na ang ating concerned citizen? At siya po ay lumilingon sa pangalang OG Binaraw. Ayan, nasaan siya? Sa 5, sa 12. Ayan, si OG. Hello, OG!
10: Yes, magandang hapon po.
0: Magandang hapon sa iyo. OG ba o Ogi?
10: OG po. OG
0: ayan,
10: po,
0: OG. OG, ano ba problema natin sa mga kalsadang ito?
10: Actually, ma'am, nandito mo yung tiga engineering po. Pasulukin na in-action na po.
0: Ah, talaga ba? Naku, andyan na. Ang bilis naman. Umaksyon ng ating mga engineering department. Actually,
10: opo, sino ba? Kasi maganda, mag-follow up.
0: Sino ba nandyan? Si Attorney Mark Dale Diamond?
10: Hindi po. Sino? Pinangunahan po ni Mr. Molina. Siya ang team leader po rito.
0: Ah, si Mr. Molina. Pero para sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, OG, ano ba ang problema ninyo sa mga kalsadang yan na nabanggit?
10: Actually po, marami na pong nabulaw na sasakyan po rito eh.
0: Nabalahaw?
10: Nalubog yung gulong po.
0: Okay, bakit?
10: So, pinos ko po nga, nakapusa po yun, no? So, bali, siguro mga tatlong sasakyan po na nalubog yung gulong dahil sa malalim yung kanal.
0: Okay.
10: Sa lalim ng kanal, kaya lumubog yung ano, yung
0: mga kotse na nababalahaw ang mga kotse. Bakit? Hindi ba visible yung kanal?
10: Malalim po yung ano eh, malalim po yung pagkaka, hindi ko malaman kung ginawa nyo ng Maynila to, yung, o nasira dahil sa mga malalaking truck na dumadaan po rito.
0: Ah, okay. Tapos?
10: Kasi po may ginagawa po rito.
0: Oo.
10: Na ano, malalaking truck po yun. Siguro, saka ano, nag-iba po yung ano.
0: Ah, okay.
10: Yung kalsada po.
0: Sige. Tapos yung isa, wala naman daw humps.
10: Opo, dito po sa may, dito rin po si Street ng Osmeña po, yung mga motorista, paano corner po kasi yon pababa, maturin yung mga takbo ng mga sakyan.
0: Ah, okay.
10: Kaya manindi dito ang disgrasya.
0: Okay. Sige. Sabi mo, naririyan ng mga tauhan ng city engineer ng Quezon City. Nasa linya naman natin, OG, ang kanilang bossing, si Attorney Mark Dale Diamond Peral. Naka-ano na tayo? Naka-lock na tayo? Okay. Attorney Peral?
9: Hi, hello po Tito Winnie. Good afternoon po.
0: Hi, good afternoon. O, na nag-ano na po ba? Yung mga tao niyo ay nandiyan na doon sa lugar ano. Saan bahagi ba ito ng Quezon City, Attorney? If
9: at sa may District 5 po ito, Tita. Ang kina-clarify lang po namin is it appears to meron pong excavation works ang utility company, parang Maynilad po, pero we are not sure po.
0: Ah, okay. Okay. So ano kaya ang may inspection na ginagawa ngayon? Pagkatapos ng ano ba ang gusto nating makita sa inspection, sir?
9: Verify lang po namin kung talagang trabaho po ito ng Maynilad. If okay. Yes po, we will be coordinating with them.
0: Okay.
9: Kung hindi pa po nila i-re-restore yan, kami po muna ang magre-restore nito temporarily.
0: Okay.
9: Para hindi naman po makapag-post po ng danger sa mga citizens po natin sa motorist.
0: Ah, may question lang ako, Attorney. If in fact, tawag dito, sa kanila and medyo lalagyan nyo lang ng parang band-aid solution for the meantime, magbubungkal ba kayo? Ano bang mangyayari?
9: Kapag ka po, Tita, pagka po temporary restoration lang po, tatabunan lang po namin siya.
0: Ah, okay.
9: Tapos yung pinaka-surface po niya, most probably asphalt overlay po.
0: Ah.
9: Para lang po hindi po siya lubak.
0: Baka merong sewer sa ilalim. Kung tatakpan ninyo, baka magbaha, maipon ng tubig.
9: Yun po yung tinitingnan po ng team sa site. Okay. Ide-dewater po natin siya at okay. Gagawin po natin tamang preparation po before po tayo mag-temporary restore.
0: Alright. Okay. After the temporary restoration, mga ilang araw, kung sakasakaling ang Maynilad nga ang may responsibilidad dito?
9: Yun lang po. Medyo complicated po kung water system kasi ito. Kung water lang po ito, Tito Winnie, meron po kasi silang mga quality testing or hydraulic testing na ginagamit,
0: right.
9: Na ginagawa before po silang mag-permanent restoration. Yun po yung i-coordinate namin sa kanila as regards naman po sa timeline.
0: Okay, very good. So, number two naman, Attorney Peral, yung daw humps na kakailanganin dahil palusong yung magsaysay corner Osmeña Street, medyo mabilisan daw ang takbo ng mga sasakyan. Ano kayang tulong itong magbibigay natin sa kanila?
9: Tinitingnan din po ng team yan kung mag-install po tayo ng speed humps or yung kung mga rumble strips po na ilalagay po. Tinitingnan po ng team kung ano po yung proper intervention po ngayon. Today po.
0: Okay. So, after ng assessment ngayon, kailan kaya ang action plan natin, Attorney?
9: Baka within the day din po yan or tomorrow.
0: Within the day. Follow up kami bukas, Attorney, kung anong verdict.
9: Yes po.
0: Okay, very good. Maraming salamat, Attorney Mark. Thank you.
9: Thank you.
0: Si Attorney Mark Dale Diamond, ang ganda naman ng pangalan, Diamond Peral, ang head ng city engineer ng Quezon City. Balikan natin si OG. Hello, OG.
11: Yes, maganda nga po ulit.
0: Ayan. Nandiyan na ang mga tauhan ni Attorney Peral. Ina-assess nila paligid, ang concern mo, at malalaman natin bukas kung ano ang action plan nila. No? Intay tayo,
11: Opo.
0: Oji,
11: Opo.
0: Okay, sige.
11: Papasalamat po kay Attorney Banal, saka dito po sa ating DCMM. Mabalis na action kaagad. Ang ginawa niyo, ma'am, maraming salamat po.
0: Ganun talaga yun ang aming mandato. Maraming salamat, OG,
11: Opo, thank you rin po.
0: Thank you. Yan po si OG Binarao, isa sa mga residente ng dyan sa May Osmeña Street, District 5 ng Quezon City po yan. Medyo dalawa po ang kanyang concern. Malaman natin muli bukas kay Attorney Peral, ang head ng city engineer ng Quezon City, kung ano ang solusyon na kanilang ipaplano para sa panawagan ni OG.
12: Litong-lito?
13: Litong-lito?
12: Gulong-gulo?
13: Gulong-gulo?
12: Pinagpapasapasahan?
13: Pinapaasa?
12: Oras na para sa
7: Aksyon at Solusyon.
0: Yehey! Naku, sa ilang sandali lamang po ay magbubukas na rin ang klinika sa Istrenta. Katulad nga po ng aking nabanggit, thyroid. Thyroid ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito with our guest doctor. At syempre pa baka may mga katanungan po kayo, magsimula na po kayo mag-isip at i-text po ang inyong mga questions sa ating DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo social media accounts. Pwedeng-pwede rin po tayong magtanong sa ating DZMM Viber hotline number 0919-278-3000. Oh, 0919-278-3000. Meron din po tayong hotline. Baka gusto nyo tumawag. 8-924-4101, local 5671-5672-5673. Bago ang lahat, meron po tayong pasasalamatan.
13: Para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
0: Thank you po! Ang oras natin, alas 2:19. Magbabalik pa rin po ang Aksyon Ngayon.
7: Aksyon Ngayon!
14: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
15: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
16: kailangan ng gabay na maaasahan.
15: Ako po si Master James Alejandro.
16: At ako naman po si Ate Nems Turla.
14: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
15: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
16: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
14: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
17: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients.
18: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpataginit sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede ring makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind...
7: Nasa Aksyon Ngayon!
0: Katulad nga po ng nabanggit ko kanina at tayo'y inihabilin ni Doc Denny sa kanyang mga katropang profesional para nga po tayo ay patuloy na magbukas ng ating klinika sa Istrenta. At sa araw na ito, thyroid ang ating tatalakayin. Kasama po natin, ako, walang iba kundi ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism Consultant, na consultant din naman po, tama ba? Ang dami na ba? College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism Consultant at isang endocrinologist ng UST Hospital at Associate Professor din naman ng UST Faculty of Medicine and Surgery. Walang iba, Dr. Elaine Cunanan. Hello, Dr. Elaine. Magandang hapon.
19: Good afternoon and good afternoon to everyone.
0: Ayun, ako maraming salamat po sa pagpunta ninyo ngayong araw na ito. Papag-usapan po natin ang thyroid. Okay, thyroid. Bakit nga po, bakit po may thyroid ang tao?
19: Yes, so lahat naman po tayo may thyroid gland.
0: Okay.
19: Ito po ay nasa leeg natin.
0: Madam,
19: no?
0: Madam, yan, lapit lamang po. Yun, very good. Yan. Sige po, yan. Yes.
19: So ito po ay nasa leeg. Maliit lang po siya, pero importante po ito sa ating daily aktividad, metabolism.
0: Okay. Bakit po importante?
19: So naglalabas po siya ng substance na tinatawag po nating thyroid hormone.
0: Na,
19: so yung hormone po na yon, importante po yon sa ating araw-araw na aktibidades.
0: Okay.
19: Usually po sa metabolism.
0: Ano ba yung metabolism, doktora?
19: So for example, pag kumakain po tayo, so importante din po siya sa pagtulong sa ating katawan, pag-breakdown ng mga pagkain,
0: okay.
19: Also sa ating yung cells.
0: Okay.
19: Even sa paglaki ng mga bata.
0: Okay, okay.
19: So marami po siyang mga importanteng in a way responsibilidad sa ating katawan.
0: Ayan. Kailan nagkakaroon ng problema sa thyroid? Ay, okay. Since napaka-importante nga po ng thyroid, pwede ba mabuhay ang isang tao na walang thyroid?
19: So far, pwede naman po, pero okay. Kailangan lang ay bibigyan siya ng thyroid hormone replacement.
0: Ayan, mamaya tayo dyan. Ano? Mapunta muna tayo. Babalik tayo ng bahagya doon sa isa kong tanong na bakit nagkakaproblema ang thyroid?
19: Yes. So, marami rin pong posibleng sanhi ng pagkaproblema sa thyroid.
0: Mm-hmm.
19: Posibleng kulang yung pinoproduce na hormone,
0: okay,
19: na tinatawag nating thyroxine.
0: Okay.
19: So, ito po yung posibleng pinanganak siyang walang thyroid gland.
0: Pwede pala yun.
19: Oho, meron tinatawag tayong autoimmune. So, may antibody po na supposedly protection natin sa infection, but ina-attack po yung thyroid. So, nadadamage po ang thyroid.
0: Okay.
19: Yung iba naman po, kulang sobra sa iodine.
0: Kulang or sobra sa
19: Sobrang baba nung iodine po sa katawan nila.
0: Ah, okay.
19: Kasi ang iodine po ang raw material sa pag-produce ng thyroid hormone. Yung iba naman po, posibleng natanggalan ng thyroid gland, dala ng may bukol, or may cancer po sa thyroid.
0: Uh-uh.
19: Yung iba naman po ay na-radiation sa leeg.
0: Uh-uh.
19: So, natamaan po yung thyroid gland.
0: Uh-uh.
19: Kaya, nakulangan po ngayon ng pag-produce ng hormone. So, yun yung sa tawag po natin doon ay hypothyroidism.
0: Hypothyroidism. Uh-huh.
19: So, yun yung kulang. Pero posible naman pong sobra.
0: Sumobra naman.
19: Uh-huh. Pag
0: hyper
19: naman po yun. Opo, yun naman po, sobrang active naman po ng thyroid gland. So, nagpo-produce po ito ng maraming hormone naman.
0: Ano naman yun? Di maigi? Marami akong imbak?
19: So, usually, akala po natin, wow, very active.
0: Uh-huh.
19: Parang awake na awake sila, nangangayayad. Well, hindi tumatawa, no? Kahit malakas ang kain.
0: Correct.
19: Pero, syempre, posible din pong maapektuhan ang puso. So, yung iba po, bumibilis ang heart rate.
0: Okay.
19: Katagalan, dahil sa bilis ng heart rate, so sobrang na-overwork po yung puso, nagkakaroon po sila ng paglaki ng heart at posibleng maging heart failure or nagiging irregular yung heartbeat po nung tao. Also, pag mataas lagi ang thyroid hormone, posibleng maka-apekto po sa buto. So, pwedeng maging sanhi ng tinatawag nating pagkarupok sa buto or osteoporosis.
0: Naku, hindi pala maganda.
19: Yes.
0: Kasi yung iba, papumapayat kahit na anong kain.
19: Yes.
0: Yun pala, maraming komplikasyon.
19: Yes.
0: Kung sobra namang aktibo ang thyroid. Doktora, yung kanina yung sinabi mo sa hypothyroidism, bakit, ano tawag mo dyan, paano mangyayari na ang isang tao ipapanganak na walang thyroid?
19: Tinatawag po natin mga congenital na sakit.
0: Ah, okay.
19: So, minsan meron po silang posibleng during pregnancy nagka-problema, kaya hindi na po tumubo
0: hindi
19: yung thyroid gland nila.
0: Hindi na develop.
19: Oho, yung iba naman po tinatawag nating genetic.
0: Opo.
19: So yung nagko-control po sa pagkaroon ng ng mga organ sa katawan, posibleng hindi ganun ka, hindi na nagkaroon ng problema. We call it genetic, mga genetic problems. So, nasa genes po nila, no? So, hindi na nag-develop yung thyroid gland.
0: Eh, kanina nabanggit nyo rin sa hypothyroidism, yung iodine.
19: Yes.
0: Meron po ba tayong iodine na pinoproduce sa katawan talaga?
19: Ang iodine po, kinukuha po natin yan sa diet.
0: Ah, sa pagkain?
19: Yes, sa pagkain po.
0: Saan po pagkain?
19: Mas madalas sa usually seafood.
0: Mm.
19: Of course, ngayon meron na po tayong iodized salt.
0: Mm-mm.
19: So, kasama na po yung iodine dun sa salt natin.
0: Opo.
19: Mas madalas mga seafood, mga seawater fish.
0: Ah, okay. Mm-mm. So, yung mga mahihilig sa seafood, hindi sila masyadong at risk?
19: Mas less po yung risk nila for hypothyroidism na dala ng severe iodine deficiency.
0: Ah, okay. Yung iodine po sa mga iodized salt, sapat na po ba yun? O meron kayong halimbawa ilang kutsarang asin?
19: Meron pong level, but yung usual naman po na salt intake natin tuwing nagluluto. Okay, enough na naman po yun.
0: Hindi siya nagdi-dissipate pagka nag-expose sa heat?
19: Hindi naman. Supposedly, hindi naman po.
0: Ah, okay. Uh-huh. Ngayon, paano po ang treatment? Kasi yung dalawa, hypo at saka hyper, pangit. Paano po ang treatment sa kanila? Unahin natin yung hypo.
19: Mm-hmm. So, yung hypothyroidism, una muna, ano ba yung manifestation mo?
0: Mm.
19: Para mag-isip ka na, baka kulang ako sa hormone.
0: Okay.
19: Mas madalas sila yung medyo hindi naglulose ng weight or nag-gain pa ng weight.
0: Okay. Kahit na anong active.
19: Yes. Uh-oh. Tapos feeling nila parang kulang sila sa energy, sa enerhiya.
0: Okay.
19: Yung iba naman, medyo nagkakaroon ng manas sa paa. Nag-slow.
0: Ito
19: inaantok
0: yung mga
19: lagi.
0: Sintomas.
19: Yes. So ito yung mga possible manifestation po ng hypothyroid.
0: Okay.
19: So ang kagandahan sa hypothyroid, treatment-wise, papalitan lang po natin ang kulang. So thyroid hormone replacement lang po yon.
0: Wala po ba side effect yun sa liver?
19: Wala naman po. Yung tablet po niya, yung we call it synthetic thyroid hormone po, no?
0: Okay.
19: Tableta po siya. Once a day lang po ang inuman.
0: Uh-uh.
19: As long as tama po ang inom,
0: Apo.
19: Tama ang dosage,
0: Apo.
19: Wala naman pong side effect. Hindi po siya nakakasama sa atay or sa kidney.
0: Abo, syempre, para maging tama yun, dapat kukonsulta sa doktor.
19: Uh-huh.
0: Hindi naman ako po pwedeng, at hindi rin ako makakabili ng gamot na ito na kung wala akong reseta galing doktor.
19: Yes, importante din po yun, particularly kung magbubuntis yung tao. Huwag po nilang tatanggalin. So kung sila po ay hypothyroid, naka-thyroid hormone maintenance po sila, pag naging pregnant po sila, tutuloy pa rin po nila yun. Kasi during the first few months
0: Mm-mm.
19: ni baby na nasa sa, na nasa sinapupunan,
0: Opo.
19: Mangangailangan po siya ng thyroid hormone ni mommy. So pag kulang po ang thyroid hormone intake ni mommy or hininto niya,
0: Opo.
19: Si baby pagkapanganak, posibleng yun yung isang sanhi ng hypothyroidism kay baby.
0: Ay, napaka-importante niyang sinabi ninyo, doktora. Eh, pagka naman po hyper,
19: yes,
0: anong
19: so pag,
0: unang manifestations nito?
19: So, ang hyperthyroid naman, since marami pong pinoproduce na thyroid hormone yung thyroid gland,
0: Opo.
19: May mga gamot din po, tableta din po sila
0: Opo.
19: Na pang-reduce ng production ng thyroid hormone. Yun yung usual na medicine, although kung mare yung iba kasi posibleng permanent, no, kailangan na nilang mag-take ng medication.
0: Maintenance na, gano'n.
19: Or sometimes yun yung posibleng magka-allergy. Yung iba posibleng magkaroon ng problema sa atay dala nung gamot. Now, in those situations, sila po yung maaaring kailanganin na nung tinatawag nating radioiodine treatment para sunugin na po yung thyroid para hindi na maging sobrang active. Or minsan, baka kailangan din po ng surgery.
0: Ayan. Dito napapasok yung thyroid hormone replacement.
19: Yung po yung, opo, pag na-radiation na po sila, since sunog na po lahat ng thyroid, or inoperahan po sila, natanggalan po ng thyroid, then hypothyroid na sila.
0: Uh-oh.
19: So, ang iinumin na nila ngayon ay thyroid hormone replacement.
0: Yun. E, mapunta naman tayo sa thyroid, yung mga bukol na sinasabi
19: naman,
0: ninyo kanina.
19: Yes.
0: Bakit ba nagkakabukol?
19: Oho. Pareho din po yan sa ibang parte ng katawan natin. Diba, meron pong posibleng magkaroon ng bukol kahit sa balat or sa buto. So when you say thyroid...
0: Parang ruleta ng kapalaran, yeah, doktora. Oho.
19: Ang exact na rason bakit nagkakaroon ng bukol sa thyroid, hindi pa nila talaga ma-pinpoint. Although partly meron sa pamilya, posible.
0: Ah, may ganun.
19: Or parang ano lang talaga, nagkakaroon lang talaga ng tinatawag natin na mutation. Magay, sabi mo nga, parang ruleta, no? Nagkakaroon lang.
0: Malas yung, ka lang.
19: Ang kagandahan lang po sa thyroid nodule, mas madalas naman po ay mabuti sila or benign.
0: Yun.
19: So almost 998 out of 100 people na may bukol po sa thyroid gland ay mabuti po yung bukol.
0: Nakasama mas, ako sa 998.
19: Yes, mas maliit lang naman po yung chance na baka cancer po siya.
0: Ay, sabi po nung aking doktor, eh, kaya safe to say na benign yung mga yung nodules ko eh kasi lumiliit. Pagka daw nodules na cancerous, hindi siya lumiliit. Tama po ba pagka-interpretation ko doon?
19: Not necessarily naman, but ang siguro ang tanong po ng ating mga tagapanood, paano ba malaman? So yung iba nakakapana po nila. So by feel, nafi-feel nila. Si normally po pag kinapa niyo po ang inyong leeg, hindi po kapado ang thyroid gland. So pag may nakakapa po, either of two reason, posibleng yung buong thyroid gland malaki, or yun nga po, baka may bukol.
0: So, paano kakapain, doktora?
19: Dito po sa, usually dalawang side po siya.
0: Dalawang
19: side. So right and left.
0: Okay.
19: Normally parang lubog po yan eh. Leeg lang po natin. Pero pag may nafe-feel po kayo na yung iba po may bukol, tapos pag lumunok po sila, umaakyat baba, mas madalas bukol po yun sa thyroid.
0: Okay.
19: Usually, we do ultrasound. So,
0: okay.
19: Ultrasound po, punta lang sa ordinary laboratory. Tapos, during ultrasound, makikita po natin yung itsura ng bukol. So, masasabi po doon partly kung meron po ba siyang masamang feature.
0: Yes.
19: So, kung may masamang feature, ibabiopsy po. So,
0: at saka may, ano, may T1, T2, T3, yes, level.
19: Yes, level.
0: Tapos babayopsi.
19: Ibabayopsi
0: po. Hirap magbayopsi. Huwag ka lulunok. Hindi lulunok, di ba? Ikwento natin, Doc.
19: So, ibabayopsi. Although yung biopsy naman po, yung ordinary needle naman po yun eh. Mas malaki-laki lang po ng konti. Naka-experience na po kayo, ano? Mas malaki lang ng konti, but it's basically outpatient lang. Hindi kailangan i-admit. Yes. Kung tutuusin, hindi nga kailangan ng anesthesia. Kasi usually, pag tusok, yun na yun. Hihigupin na po yung cells nung bukol. And then, babasahin po yung cells. Kasi meron pong feature yung cell para masabing mabuti ba siya or masama.
0: Ayan. Yeah. Meron tayong mga phone-in question, doktora, ha? Sa tinatanong ni Erar Kibo, maaari po bang dahil sa thyroid hormones ko, ang aking panginginig at ang pagpapalpitate po tuwing umiinom ng mga may sugar content?
19: Yung mismong panginginig at pagpapalpitate, posible po siyang manifestation ng hyperthyroid. Pwede po. Or, kungwari, hypothyroid po siya, umiinom po siya ng thyroid hormone, baka nasusobrahan. But usually, pagka dala po yun ng hyperthyroidism, mas madalas ano po siya, related sa activity. Ngayon, pagka mas mataas po na yung hormone nila sa katawan, kahit ordinary na naka-rest lang, nararamdaman na rin po nila.
0: May ganun.
19: Hindi po siya masyadong related sa sugar intake.
0: Okay. Sige, you have to go check your doctor, Erar.
19: Yes, pero tama po. Mas maganda, magpatingin na rin po kasi kukunin lang naman sa kanya yung blood test lang po. TSH, free T4. Common naman po yun na...
0: Ano yung TSH, Doc?
19: Yan. Bali, yung T4, T3, yung po yung actual na hormone na pinoproduce po ng thyroid gland natin.
0: Yes.
19: Yung TSH naman po yun, isa din po siyang substance na pinoproduce ng katawan natin. Galing po yun sa ating brain. Yun po ang nagko-control sa thyroid gland. Pagkakulang ang pinoproduce na thyroid hormone ng ating thyroid gland, tumataas po si TSH. So parang tinutulak niya yung thyroid gland. Huy, gumising ka, maglabas ka.
0: Okay.
19: So pagka hypo,
0: mataas.
19: Tumataas po si TSH.
0: Pag hyper
19: naman, baliktad. Since marami na pong pinoproduce na hormone ng thyroid gland, di sinasabi na sa brain natin, uy, sumusobra na. Bumababa po si TSH. So, baliktad po si TSH sa kondisyon.
0: Ano po yung isa, doktora?
19: Yung T4 at T3, yun po yung actual na hormone na pinoproduce po ng thyroid gland.
0: Yung sabi niyo, P something sa blood test?
19: Ah, yun po yung bali, tatlo po sila, no? TSH.
0: TSH.
19: T4. Ah, free. Free T4 or even the usual T4 lang. T4 and T3.
0: Ayun. Okay, si Gemma, Doc, may tanong. Doc, nagkaroon po ako ng bukol sa leeg. Hindi po ganun kalaki, pero kitang-kita pa rin last year. Pero paunti-unti, umiimpis din po yung bukol. Nagpa-check up po ako last year at nasabi nga po na thyroid problems. At wala namang mga gamot na ibinigay sa akin, pero sinunod ko lang din yung mga pagkain na nagpapatrigger. Babalik po ba yung bukol kapag nag-continue po uli akong kumain ng mga ipinagbabawal na pagkain? Tulad ng repolyo, mais, etc.
19: Sige, simulan po muna natin dun sa bukol.
0: Bukol.
19: When you say bukol po sa thyroid, ginagamit po natin yung ultrasound para yes, malaman kung anong klaseng bukol.
0: Correct.
19: Meron po kasing bukol na baka tubig lang ang laman, tawag natin na cyst.
0: Yes.
19: Okay. So pag cyst po, since tubig lang po ang laman, maliit po ang chance ang masama siya.
0: Okay.
19: Mas almost 100% pagka pure cyst or pure tubig ang laman, mm-mm, mabuti po siyang bukol.
0: Yeah.
19: Posibleng yun po yung meron ng ating
0: si Gemma.
19: Si Gemma, uh-huh, no, uh-huh, na kaya minsan lumalaki kasi nadadagdagan ng tubig.
0: Tubig.
19: Oho.
0: And is it because yung isa, anong,
19: ay, hindi po. Hindi po yung tubig na iniinom natin. Sinasabi uh-huh lang naming tubig, but basically yung liquid po siya na pinoproduce ng cells ng thyroid gland.
0: Okay. Uh-huh. So, kailangan ba i-drain yun?
19: Depende po sa size. So, usually, pag maliit, hindi naman kailangan.
0: Okay.
19: Pero pag, for example, malaki na, nahahalata na,
0: oo,
19: in a way, maganda rin po yun kasi same lang as yung parang biopsy po.
0: Mm.
19: So, yung needle po, mas malaki-laki lang yung

0: Yung susunod na faktora dito sa sinabi ni Gemma,
1: yung pagkain. Oho.
0: E de, naging good girl. Kumain ng tama. E ngayon, gusto namang kumain ng pinagbabawal.
1: Actually, yung binanggit po niya, no, yung mga cauliflower, ano pa ba yung mga cabbage?
0: Hindi, binanggit niya repolyo. Tsaka
1: repolyo, oho. Yun yung pong in a way, sabi nga namin, parang myth, no?
0: Oo.
1: Regarding the thyroid. Okay. Yung mga repolyo.
0: Mais.
1: Mais, hindi naman ang mais. Usually, repolyo, yung mga pechay, broccoli,
0: okay.
1: leafy vegetables.
0: Uh-uh.
1: Pagkasako-sako. Pag napakadami ang kinain. At kung hilaw, meron po kasi itong substance na pinoproduce na nagko-compete sa pag-produce ng thyroid hormone or nag-i-interfere.
0: Oh.
1: Kaya sometimes sinasabi nila na posibleng cause po ng hypothyroidism. But usually, pag ang kain nyo po eh sangkatutak, yung kumbaga sako-sako at hilaw. Pero yung ordinary naman na kain natin, luto naman po, healthy po sila. Wala pong problema.
0: Sa Japanese restaurant, doktora, pagkakakain ka ng karage o kaya tonkatsu, meron siyang cabbage na...
1: Yes, oho.
0: Mahilig ako doon.
1: Okay po yun. Kasi yung amount naman po na kinakain natin, hindi naman po siya sobrang dami. Oo, healthy po sa katawan yun.
0: Sabi niyo nga, doktora, sako-sako. So, walang pagkain na bawal pagka meron kang sakit sa thyroid.
1: Wala naman po talaga.
0: Wala naman talaga.
1: Basta healthy, pwedeng-pwede.
0: Okay, last question si Roxanne. Dok, tanong ko lang po, meron po kasi akong thyroid nodule. Pina-check ko naman po at pina-ultrasound at sabi po ay non-toxic naman. Hindi rin po irregular ang menstruation ko. At nagkaanak naman po ako ng normal without problems during pregnancy. May solusyon o gamot po ba na pwedeng inumin para matanggal o kusang matunaw yung thyroid? Thyroid mismo, Roxanne?
1: Ah, yung nodule mismo... Una muna, kailangan muna nating siguraduhin mabuti.
0: So,
1: kung may
0: benign
1: bukol
0: siya.
1: Po, minabiopsy.
0: Mm-mm.
1: So, usually, during ultrasound, hahanapin po yung bukol, kukuhanan ng laman. Then, susuriin po yon. Ngayon, kung sa suri, may mukhang masama, ideally, surgery pa rin po talaga.
0: Okay.
1: Ngayon, assume na, ngayon sabihin na natin, mabuti yung biopsy. Meron po bang gamot? Minsan po, pagka hindi ganun kalakihan, yung bukol, usually mga less than 1.5 centimeters yung size, no? Hindi ganun kalaki, posibleng tinatry po naming bigyan ng thyroid hormone.
0: Okay.
1: Kasi yung binanggit po natin kaninang TSH, yung galing sa brain,
0: nagpinipilit
1: po niyang lumaki yung thyroid. Minsan, pag mataas po siya, napapalaki din pati bukol.
0: Okay.
1: Kaya minsan, tinatry po namin na bigyan ng thyroid hormone. But usually, mga 1 to 2 years lang, sometimes, posibleng lumiit yung mga bukol na hindi ganon kalakihan.
0: Ayan. Oh. But, all of these are advice ng isang doktor.
1: Yes.
0: Katulad ni Doktora Kunanan, di ba? Dok, huling paalala na lamang po para sa mga namumroblema sa kanilang thyroid.
1: So, yun po, no? Kung sa palagay ninyo, may sintomas kayo ng hypo, thyroid, yung kulang sa thyroid hormone, or hyperthyroid naman, yung sobra naman sa thyroid hormone, or kung may nakapang bukol, or nakapanin yung malaki ang inyong thyroid, pinakamainam po ay magpakonsulta sa doktor.
0: Oh.
1: Hindi naman po siya magiging cause ng, magiging grabe, no? Pag nakita ka agad at naagapan.
0: Ayan. Prevention is
1: easily treatable as long as magpapatingin sa doktor.
0: Very good. Maraming salamat, doktora.
1: Thank you so much.
0: And yan po si Doktora Elaine Kunanan, ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Consultant din po consultant endocrinologist ng UST Hospital at associate professor din naman po ng Faculty of Medicine and Surgery, UST. Thank you, Doc.
1: Salamat sa inyo.
0: Thank you. Samantalang oras po natin, 16 na minuto bago mag-alas 3. Balita po muna. Todo-todo pagbabalita ng Radyo Patrol. Ilang mga kaanak na mga nawawala sa gumuhong gusali sa Angeles City. 3 araw nang naghihintay ng balita sa operasyon.

0: ng mga otoridad. Sa resulta ng operasyon ng mga otoridad, narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Pampanga ni Radyo Patrol Nico Bagsik.
1: Tita Winnie, umaasa ang mga kaanak ng mga nawawalang individual sa gumuhong gusali na bibigyan sila mismo ng Bureau of Fire Protection ng mga detalye kaugnay ng retrieval operation. Ito ay matapos ihayag ng karamihan sa kanila ang pagkadismaya dahil sa napansin umano nilang mabagal na pagresponde ng mga otoridad para iligtas ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa katunayan nila, sa media lamang nila nalaman na retrieval operation na ang ginagawa ngayong araw. Nais nila ng malinaw na pahayag mula sa mga otoridad tungkol sa kalagayan ng paghahanap sa mga labi. Narito ang pahayag ng isang kaanak.
2: Di naman hayop ang hinahanap nila, tao, yung oras ang kalaban, kahapon ang init-init. Yung siguro yung nalibing na dyan, gutom na, uuhaw kung may buhay pa. Sabi nga may buhay. Siguro, umano na, bumigay na kasi tagal-tagal ang rescue nila eh.
1: Yan ang pahayag ni Stephanie Marcos, ang isa sa mga kaanak ng nawawalang construction worker. Matapos ang higit 2 araw ng paghihintay dito sa tabi ng gumuhong gusali, mapapalatag lang nila ang kanilang mga kalooban kung makikita mismo ng kanilang mga mata ang nawawalang kaanak, buhay man o hindi. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Samantala, Pangulong Marcos Jr. may reaksyon sa pahayag ng kapatid na si Senator Aimee na may plano umanong no election scenario ang administrasyon sa 2028. Ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay ni Radyo Patrol Cristiano Osores.
3: Tita Winnie, umismid lang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang hinga ng reaksyon sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senator Aimee Marcos matapos akusahan ng administrasyon na nagpaplano umano ng no election scenario o huwag magdaos ng halalan sa 2028. Sa ambush interview bago bumihay papuntang Japan, tinanong ng mga reporter si Marcos ng reaksyon sa sinabi ng kapatid. Pero hindi direktang sumagot at pagbigay lang pahayag ang Pangulo at umismid lamang sabay alis papunta sa eroplano. Makikita rin sa video na natawa si First Lady Liza Marcos sa reaksyon ng Pangulo.
4: Hi, sir.
5: Hi, sir. Statement of the Noel. Your no sister election. Said that you wanted a no election scenario.
4: I wanted a no election
5: scenario. Allegedly, sir.
4: Yes.
3: Sa hiwalay na ambush interview naman, sinabi ng Malacanang na maituturing na diversionary tactic ang pahayag ng senadora para pagtakpan at malihis ang atensyon ng publiko sa ibang mahahalagang isyu gaya ng nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iginiit ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na may umiiral na batas kaugnay ng pagdaos ng halalan at tapat si Pangulong Marcos na sundin ito.
6: Para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado, yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla si Senator Bato at kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng grupo.
5: Diversionary tactic.
6: The way I see it, yes, oo. Diversionary tactic.
3: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Cristiano Osores, DZMM.
0: Thank you! Yan po si Cristiano Osores. Samantala, dumako naman tayo sa Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard po ay naglabas ng maritime advisory sa posibleng pagbagsak ng mga rocket debris ng China sa karagatan ng Northern Luzon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila ni Radyo Patrol Bert Dizon.
7: Tita Winnie, nagbabala ang Philippine Coast Guard sa mga mangisda at operator ng maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna ang ilang bahagi ng karagatan sa Northern Luzon dahil sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 7A rocket ng China. Ayon sa PCG, nakatakdang ilunsad ang rocket mula sa Wenchang, Hainan sa pagitan ng alas 12:08 ng madiling araw hanggang alauna 12 ng madiling araw bukas, May 27. Dalawang posibleng drop zones ang tinukoy ng PCG. Ang unang drop zone ay tinataya na 41 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 62 nautical miles mula sa Dalupiri Island sa Cagayan, habang ang ikalawang drop zone naman ay tinatayang nasa 69 nautical miles mula sa Burgos Island, Ilocos o Burgos, Ilocos Norte at 21 nautical miles mula sa Dalupiri Island. pinapayuhan ng PCG ang publiko na huwag lapitan o pulutin ang anumang kahinahinalang debris dahil maaaring may dalang hazardous materials o mapangalit na kemikal ang mga ito. Inatasan din ng mga makakakita ng lumulutang na debris na agad itong i-report sa pinakamalapit na Coast Guard Station o lokal na otoridad para sa tamang assessment at pagresponde. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bertizon TZMM.
0: Thank you, Bert! Rekomendasyon para kanselahin ang mga armas ni Senator De La Rosa na isumiti na ng PNPFEO License Revocation and Restoration Board. Narito ang balitang pirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
8: Itawin sa katatapos lang na pulong balitaan sa Campo Crames, sinabi ng Lieutenant Colonel Domer Tadeo, Service Legal Officer ng Firearms Exclusive Office ng PNP, na inaisimita na ng License Revocation and Restoration Board ang kanilang rekomendasyon para kanselahin o para sa kanselasyon ng mga lisensya at rehistro ng mga armas ni Senator Ronald De La Rosa matapos ang kanilang isinagawang deliberasyon sa naturang issue kaninong umaga. Pagalingan ni Tadeo, bago pa man magpadala ng formal request ng NBI ukol dito, ay sinimulan na ng FLRRB ang pagpaproseso at pangangalap ng mga ebidensya para sa posibleng pagbawi sa mga lisensya at rehistro ng mga baril ng senador. Ito ay matapos na makitaan ng ground sa si De La Rosa sa ilalim ng Section 4G ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act dahil sa pending criminal case ito, dulot ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court laban sa kaniya. Sa oras na maaprobahan ang rekomendasyon, bibigyan ng pagkakataon si De La Rosa na makapaghain ng motion for reconsideration o di kaya isuko ang kanyang mga armas. Pero sakaling mabigong tumugon ng senador dito, narito ang kanyang paliwanag.
9: The team coming from our FEO or CSG will proceed to the address
10: and then
9: for the confiscation. Definitely, a police action will be done through proper and legal means.
8: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Domer Tadeo, ang FEO Legal Service Officer. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
11: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Aksyong mabilis, mabilis. Kasama si Tita Winnie at Doc Dennis. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Mamadalas may mga nananawagan po mga kaanak para mahanap po ang kanilang nawawalang kaanak. But for today, medyo baliktad po. Mananawagan po ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Binangonan Rizal para sa isang taong nahanap nila, manawagan sa kanyang mga kaanak. Nasa linya natin si Ms. Amelina Salido na siya po ay social welfare aide ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Binangonan Rizal. Hello, Ms. Amelina. Tita Winnie ito.
2: Yes po, ma'am. Yeah. Good afternoon. Okay. Ma'am Winnie, opo.
1: Si Tatay Antonio, paano niyo po nakita si Tatay Antonio, Ms. Amelina?
2: Actually po, tita, si Antonio po ay di umano ay sabi po ng NCMH ay magaling na. Kaya ibinalik po dito sa aming opisina sa MSWD LGU Binangonan.
1: Magaling na dahil anong naging sakit niya?
2: Nagkaroon po siya ng psychological problem.
1: Ah, okay.
2: And na-combine po siya ng medyo matagal-tagal.
1: Ah, okay. And then, ngayon ba nasa tamang pag-iisip na siya, nakakausap, natatanong at nakakasagot?
2: Yun nga po ang nakakalungkot. Kasi po, up to now, hindi po siya nakakasalita. Pero, kung pagbabasihan po yung mga action niya, healthy po naman siya.
1: Okay.
2: Nakakakain po naman siya ng maayos.
1: Okay.
2: At maayos po siya sa aming shelter ngayon.
1: Pero may katagalan na pala siya dyan.
2: Opo, opo.
1: Mga ilang, gano'n na po siya katagal?
2: Almost magwa 1 year na po.
1: Magwa 1 year.
2: Opo.
1: Wala, okay. So, para po sa mga nanonood sa atin sa teleradyo, pinapakita po natin itong picture na pinadala ninyo ni Tatay Antonio.
2: Opo.
1: Tapos, pero para sa mga nakikinig sa radyo, pakidescribe nga po si Tatay Antonio.
2: Actually, si Tatay Antonio ay medyo parang semi-kalbo.
1: Okay.
2: Mistiso.
1: Mm-mm.
2: Ang height po niya ay 5'6 to 5'7.
1: Oh, matangkad. Oo.
2: Opo. 66 years old.
1: Mm-hmm.
2: Medyo, ano po siya, kung maglakad po kasi si tatay, parang medyo mabagal.
1: Ah, okay.
2: Opo, mabagal po. At hindi po siya nakakasalita.
1: Oo nga eh.
2: Yun po ang problema kay tatay.
1: Paano po siya napunta na ospital pala?
2: Actually, hindi po namin alam eh kasi sobrang tagal na. So, hindi po namin alam kung bakit Binangonan Rizal po ang kanyang naging address.
1: Ah, okay.
2: Opo. So, syempre naman po, tayo po hindi po naman natin siya tatanggihan.
1: Oo naman.
2: Inaalagaan po namin siya ngayon sa aming Binangonan Halfway Caring Home, sa aming shelter.
1: Yeah.
2: Today. As of today, nandun pa rin siya.
1: Nandun pa rin siya. Kasi, Ms. Amelina, kung kailangan natin maimbestigahan kung siya ba ay isinugod ng kaanak sa ospital, de syempre merong ano dun, di ba, admission information.
2: Opo.
1: Tapos, pwede nating matrack kung sino.
2: Pero ano po, maatita, yung wala po siyang ganun eh. Wala siyang ganun information. Ang ano po ay may nagdala.
1: Sino daw, walang impormasyon kung sino yung nagdala?
2: Wala pong, ano eh, siguro alam nyo naman po sa NCMH, di po ba?
1: Hindi po alam. Hindi ko po alam.
2: Sorry po. Kasi gano'n naman po talaga sa NCMH, medyo baka yung siguro, ano, nung panahon na dinala po siya sa NCMH, medyo na-trigger po yung kanyang sakit. So, kaya po siya na-combine doon.
1: NCMH is?
2: Is National Center for Mental Health.
1: Ah, okay. Sige. Sa ano?
2: Sa Mandaluyong.
1: Mandaluyong.
2: Sa loob po talaga.
1: Sa loob talaga. Tapos gumaling. Mga gano'ng katagal po siya doon?
2: Almost decades.
1: Decades?
2: Yes po.
1: Ah, okay. So, parang half of his life?
2: Yeah. Opo, English po yun.
1: Okay. Eh, Miss Emelina, kung sakasakaling may, well, medyo ano ah, medyo, kaka, well, if it's decades, kakaiba na po ang itsura
2: yes,
1: ni
2: po. Pero,
1: Antonio.
2: At nakikita niyo po sa picture, pagka po ano, medyo guwapings pa rin si tatay. Halatang
1: eh.
2: Mistiso.
1: Correct, correct, correct. Okay, para sa mga may alam o may kinalaman tungkol dito kay Tatay Antonio, paano po kayo makokontak, ma'am?
2: Pwede nila po kami kontakin sa Municipal Social Welfare and Development Office dito po sa LGU Binangonan, Rizal.
1: Okay.
2: Pwede rin po kami tawagan sa 0917-704-6252. Pwede na rin po ang inyong lingkod, si Amelina Salido, ang hanapin po nila.
1: Okay, very good. Ulitin lamang po natin ang numero, madam.
2: 0917-704-6252.
1: Ayan, sa mga nakakakilala kay Sir
2: kay Antonio Casaw.
1: Casaw. Sir
2: yes,
1: Antonio
2: po.
1: Casaw, 66
2: opo.
1: Years old, na
2: yeah.
1: kasalukuyang kinakalinga ng Municipal Social Welfare and Development
2: opo.
1: Office ng Binangonan, Rizal. Maraming yes. salamat sa inyo, Ms.
2: Amelina. Kami rin po. Maraming salamat po, Tito Winnie. Thank you so much.
1: Thank you so much. Ingat
2: thank
1: po kayo.
2: Po.
1: Sige
2: opo.
1: Po, bye-bye.
2: Okay po.
1: Okay, doon naman po, pwede rin naman po kayong tumawag dito sa ating himpilan, sa ating Viber hotline number 0919-278-3000 o di naman kaya sa ating landline 8924-4101 locals 5671-5672-5673 kung sino man sa inyo nakakakilala kay Sir Antonio Casaw, 66 years old, nasa pagkakalinga po ng Social Welfare and Development Office ng Binangonan, Rizal. Naku, sobrang na po aking oras. Antabayanan po si Chiang Ami Perez para sa kanyang Ako To, si Chiang Ami. Hanggang bukas, ako po yung Tita Winnie Cordero para sa programang Action Ngayon.
0: Action Ngayon!
3: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, Philippine Standard Time, 3:04 in the afternoon.
1: DZMM Balita Ngayon.
2: Narito po ang mga balita. Ikinagulat ng samahan ng mga manggagawa ang pagtalaga kay dating Senador Francis Tolentino bilang bagong kalihim ng Department of Labor and Employment. Sinabi sa DZMM ni Federation of Free Workers President Attorney Sonny Matula na hindi inasahan ang appointment ni Tolentino na hindi anya na-identify o nakilala pagdating sa usapin ng mga manggagawa. Pero ikinalulugod anya ng kanilang hanay ang bagong kalihim ng DOLE. Pangunahing isusulong ng grupo kay Secretary Tolentino ang issue ng mababang sahod ng mga manggagawa, malawakang kontraktualisasyon at suporta sa pagbuo ng mga unyon sa mga kumpanya.
3: Gusto namin maging kakampi siya ng mga manggagawa, kaya gusto namin makausap siya sa itong mga unang araw na siya ay Secretary of Labor. At least ang puso at isip ay may kiling sa mga manggagawa, sapagkat alam naman natin na yung mga manggagawa natin ay walang kapangyarihan, kaya kinakailangan ng kakampi sa gobyerno.
2: Samantala, sa isa pang balita, naniniwala naman ang ilang mambabatas na ang kakulangan sa energy supply ang sanhi ng power alert sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Kamara, hatid sa atin ni Pamela Vasquez. Pam?
4: Sa joint meeting ng House Committee on Energy and Legislative Franchises, nilalaka yan ang nangyari sa aberya sa 500 kilovolt Tayapas Inihan at sa Marinas Inihan transmission lines noong Mayo at 13 na nagresulta sa pagkawala ng higit 2,400 megawatts ng kuryente. Iginiit ni Cagayan de Oro Representative Lucas Rodriguez na batay sa mga ebidensyang ilatag sa pagdinig, makikitaan yung ginawa ng NGCP ang mga responsibilidad dito nang mangyari ang insidente. Punto pa ni Rodriguez na i-report naman ng NGCP ang insidente at naibalik ang mga apektadong transmission lines sa parehong araw at napanatili ang grid stability sa kabila ng pagkawala ng malaking bahagi ng transmission facilities at generation capacity. Diin pa ng kongresista na nanatiling hamon ang sapat na supply at hindi transmission sa power sector. Hanggang ngayon anya ay may mga lugar pa rin sa Visayas na naka-yellow alert dahil maraming planta ang palyado. Sinabi ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na hiwalay na pangyayari ang magkakasunod na pagkawala ng kuryente ng maraming generating unit at hindi ito dahil sa nangyaring aberya noong May 13. Ayon naman sa tagapagsalita ng NGCP na si Attorney Cynthia Alabanza na bagaman hindi nila itinangging o itinatangging nag-offline ng dalawang 500 kilovolt transmission line, hindi dapat mayugnay lang sa transmission lines ang red alert. Batay pa sa datos mula 2016 hanggang 2025, karamihan sa naitalang red alert ay dahil sa generation-related issues. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Amy Estareja.
1: DZMM Balita Ngayon!
5: Sa panahon ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
6: Ako! ko to, si Chang Ami.
7: Good afternoon!

Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Oh yes, I'm back. Happy Tuesday po sa inyong lahat. May 26, 2026. Kamusta po ba ang lahat? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At bago lamang tayo magsimula ng ating programa ay allow me first, okay? To say thank you kay Coach V na nag-alaga ng ating programa noong Friday. Pasensya na po, medyo may mga tanggap po tayo ng mga labada. May trabaho. Tawa tuloy si Paloma. At yung umupo naman kahapon ay si Ateng Amy Estareha. And for today, yes, nagbabalik po ang inyong Chang Amy. Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan nang walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, ano man pong challenges ang inyong pinagdaraanan, ay huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa ating programa ay meron pong puwang para sa ating mga kapamilyang nangangailangan po ng tulong when it comes to their mental health. Yes, dahil tayo po ay may mga nakakasamang mga eksperto, mga psychologist, psychiatrist, pati na rin po life coach na nagbibigay po ng tulong. Libre po yun, ha? Sa atin po mga kapamilya, pag-araw po yan ng Tuesday at Thursday sa atin pong segment na ikwento mo kay Chang. Kaya maya-maya po ay makakasama natin ang atin pong Tuesday psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. At pag-araw naman po ng Monday ay makakasama natin si Dr. John Patrick Magpantay para sa Anong Feels Mo? At ganun din naman po pag-araw naman ng Wednesday si Coach Rainer Grospe para sa Anong Feels Mo din na segment natin. At pag Thursday, ay minsan nakakasama natin si Prof. Yeng Gatchalian at yung iba pa natin mga suking mga psychiatrist at psychologist na libre pong nagbibigay tulong sa ating mga kapamilya. Alam po namin na kulang yung isang oras, kaya off-air po ay ginagawan po natin ang paraan na makatulong tayo sa kanila pong pinagdaraanang mga challenges sa buhay, na siya rin naman pong nagsisilbing inspirasyon sa ating mga silent listeners and viewers na meron din pong pinagdaraanan. At tuwing araw naman po ng Biyernes ay ating naman pong mga drama. Yes, ang ating pong Chang Amy Presents na napapakinggan din po sa Spotify at sa ating playlist dito po sa ating YouTube channel. Kaya samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. At kung kayo po ay may mga pinagdaraan ng challenges at gusto po ninyo na tulungan namin kayo at i-connect sa mga mental health experts, pwede po kayong mag-text ng inyong pangalan at address sa 0919278300. At yun naman pong ating staff na sila Paloma ang makikipag-coordinate po paano po namin kayo pwedeng matulungan. At kung may mga topics din po kayo na gustong mapag-usapan, pwede rin po ninyong i-text sa aming pong Viber 0919278300.

0: Pwede rin po kayong magpadala po ng message dito po sa ating pong telepono. Pwede po kayong tumawag sa 892-441-0156-71, locals 5672 or 5673. At para po sa ating episode ngayong hapon, sa Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ina na patuloy na lumalaban sa kabila ng kanyang mga nararamdaman dahil nga po sa kanyang pinagdaraanan ay naapektuhan na ang kanyang pagtatrabaho, pati rin po ang kanyang relasyon sa kanyang buong pamilya. At paano nga ba daw mas mapapabuti ang relasyon niya sa kanyang pamilya at mga anak? At may kinalaman ba ang kanyang mental health condition sa mga nagiging desisyon daw niya sa buhay? So yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon. Dito po sa Ako To si Chang Ami. Nariyan na po ang ating mga team online. Na-miss ko kayo ha. Si Brian Mahistrado. Good PM Chang, working from coffee shop sa gilid lang ng ABS. Uy, ingat Brian. Chris John Gatbunton. Nakikinig sa radyo, pero di ko nakita ngayon lang, Chang, sa Showtime. Ha? Nagaling akong Showtime kanina. Donald Figueroa Bagawisa. Magandang hapon din sa'yo. Mommy Tess Villamin. Happy Tuesday din po. Oy, salamat po sa pagbati. Yes, yung aking pong anak na si Isaiah over the weekend ay nanalong first runner-up sa JGFP Golf Tournament Summer Series ng Boys Division from 13 to 15 years old. Kaya maraming salamat nako sa lahat po ng mga prayers nyo and support. At syempre, thank you din daw kay Coach V at kay Ateng Aimee for taking good care of our program. Salamat, Mommy Tess! Virgo Profogo, good afternoon! DZMM Teleradio version 2.0, magandang hapon! Si Alba ML Bartolay, si Julius Bangalando, ang mga taga Camarines North Caloocan, good afternoon! Si Von Elvan Ariate, happy birthday pala kay Attorney Wardy Quintos from Mikey Quintos and the Quintos family from Bata ng Sampaloc, Manila, and advance happy birthday ay kay Bini Maloy daw. Mga Chang Aminatics. Uy, salamat po. And speaking of birthday, binabati rin natin ang happy birthday ang aking ninang Sharon. Sharon Tuason. Happy birthday, ninang Sharon.
1: Happy birthday!
0: Good afternoon din kay Marvin Riabad. Oh, na-miss ko kayo. Getting ready for halo-halo, ah. Uy, ang sarap naman yan. Shoutout din po sa mga taga Nova Lee Chess, si Babe C. Boy, nariyan na rin. Ingat din at inom-inom ng tubig, mainit pa rin daw sa hapon. Yes, totoo po yan. Josh Kyle Edip Official, LV Vedua ng Binangonan Rizal. Greetings to Nanay Divina Baligad and Troy and Ken. Galing kay KGB underscore 2809. Salamat sa pagtutok po ninyo. Australia Garcia, good afternoon. Mommy Ligaya Ching Tan. Bumabati rin ng magandang hapon kay Mayora Sheila. Si Tita Alicia Palomo 5826. Happy birthday daw sa kanyang eldest daughter na si Rochelle Ann Palomo. Happy birthday! Shoutout din kay Mind Gail. Magandang hapon. Maria Dulce Orate. Sino pa bang mga nariyan at present sa ating online? Good afternoon sa inyong lahat. Si Bleng 8202. Si Estrella Garcia. Yes, magandang hapon. Oh, ayan na. Shoutout na natin lahat. So sa ating pong pagbabalik, tayo po'y magbe-break lamang. Makasama natin ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. And hopefully ay makontak natin yung ating kapamilya na lumapit po sa ating programa at nangangailangan po ng tulong dito po nga po sa kanyang mental health condition. Oras natin, 3:19 ng hapon, magbabalik po ang Ako To si Chang Ami. Sandali lamang.
2: Thank you. ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.

0: sa tulong ng tamang health information.
1: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagamitin.
0: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Herbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
2: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
3: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
0: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: DZMM, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
5: Tiyak na maganda ang Morning Mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
0: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fankulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Niña Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas.
6: Araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
7: Kwento mo kay Chang.
8: Kahit anong mangyari, kahit anong...
9: Kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Ako To si Chang Ami, Maria Dulce Orate. Hello din sa iyo, ganun din kay Giovanni Orcales, watching from Garay, Bulacan. Si Yoli Lu ay nakatutok din sa ating programa. Nais ko rin batiin ng belated happy birthday ating kaibigan at partner din sa golf na si Jelly De Belen. Happy happy birthday ganun din kay Joel Mercado na ating kaibigan. Belated belated happy birthday. At ngayong hapon nga po, para sa ating kwento mo kay Chang, mukhang nagkakaroon lamang po ng problema sa signal at hindi po namin makontak yung atin pong kapamilya na si Hannah. Pero Hannah, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ay makakausap natin ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan via Zoom para pag-usapan itong iyong mga concern. So, makakasama na ho natin ngayon si Dr. Kat. Doc Kat, magandang hapon!
10: Hi, good afternoon, Chang Ami. So, Hannah, kung naririnig ninyo kami, ha? Good afternoon. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners. Chang Ami, before we start, yes, I have to do a shout-out. Yung nag-send sa atin ng care package.
9: Yes, maraming salamat sa gift.
10: Yes! So, this is from Phil and her husband, Arnold, and her son, Archie. So, thank you very much.
9: Yes, so sweet. Thank you, Miss Phil. To your husband na si Arnold at yung anak nila na si Archie. Napaka naramdaman namin tuloy lahat dito na kailangan namin maging healthy sa napakagagandang mga papayang pinadala, and the achara looks so good. Excited na kami dyan. Kaya thank you again from me and Dr. Kat din. Maraming salamat, Doc Kat, dahil pinadala mo dito sa amin. Thank you. We appreciate it. So ang concern nitong ating kapamilya na si Hannah ay na-diagnose siya na may bipolar disorder 1 noong August last year ng isang psychiatrist. And apparently, Doc, siya ay umiinom na rin ng gamot. May mga katanungan siyang pinadala. Mamaya iisa-isahin po natin yan. Pero for the benefit, yung mga dun po sa ngayon pa lamang po nakapakinig dito sa ating programa. First time nilang nakita, may programa palang ganito about mental health. Ang ako to si Chang Ami. Siguro magandang ma-explain natin ulit, Dr. Kat, kung ano yung bipolar disorder 1.
10: Yes. So, let's talk about bipolar disorder in general muna. Bipolar disorder, so bi, meaning two, poles, parang opposite poles, di ba? So, one pole is sobrang down, depressed. So, yung laging depressed halos the whole day, walang nararamdaman na pleasure, pagod na pagod, hindi makafocus, sleep is affected, appetite is affected, tendency to feel hopeless and guilty, sometimes may mga thoughts of death. Tapos, the opposite of the spectrum naman is the other side of the pole, which is mania. So, yun yung elevated, irritable, expansive mood. So, it's like hyper. Taas ng energy. So, may mga increased goal-directed activities, easily distracted, hyper-productive speech. So, nagiging talkative sila. Minsan may mga grandiose delusions din sila. So, parang sila pinakamaganda, pinaka-powerful. Meron din yung mga easily distracted din. Racing thoughts, risk-taking behavior. Lalo na yung decreased need for sleep. So, kahit konting-konti lang yung tulog nila, parang ang dami nilang magagawa. And very specific yung mga may specific duration of symptoms before we say this is depression or this is mania. Nakikita nga natin we totally ruled out the possibility of a general medical condition and the symptoms are caused by a substance abuse. When we talk about bipolar, there's such a thing as bipolar 1, bipolar 2. So yung bipolar 1, ito yung pag tayo ay nakaranas ng full mania. So when we say full mania, so I mentioned earlier yung mga symptoms niya, pero very specific yung duration. When we say mania, at least 1 week na non-stop ganyan yung symptoms niya, less if warranting confinement or hospitalization already. So very disruptive, taas ng energy, like they can be destructive and assaultive as well. Pero yung bipolar 2, ito yung we establish depression, like the full criteria of depression, which is the depressive symptoms that I mentioned earlier with a minimum duration of 2 weeks or more yung symptoms natin. And then aside from the full depression, may history din yung patient natin na nakaranas siya ng milder mania or hypomania. Mm. So yun yung at least 5 days na ganun din, elevated, irritable, expansive mood, pero of a lesser extent naman, lesser intensity compared to yung mga symptoms of full mania naman.
9: Mm-hmm. Napansin agad ni Tita Cory Alejandro ang fresh na hair mo daw, Dr. Kat. Oh, di ba? Ang ganda. Tita Cory, para na kaming twin sisters ni Doc Kat. At ang ganda-ganda pag nagpapaliwanag ka talaga, malinaw na malinaw. Isa sa concern ni Hannah ay hindi siya nagtatagal sa trabaho, Doc, dahil madalas daw ay may nakakaaway siya sa workplace. May kinalaman ba ito dun sa kanyang condition?
10: Possibly. Pero I am actually surprised considering yung case ni Hannah. So, for the benefit of yung ating viewers and listeners, Hannah is 35 years old.
9: Yeah.
10: So, she was just diagnosed last year.
9: Mm-mm.
10: Usually pag females, mas nagsastart yung depressive symptoms. Pag males, usually yung nagsastart ay manic symptoms. Pero usually also we would see the symptoms as early as like early 20s, sometimes late teenage years pa nga, eh, sometimes early teenage years. So it's quite surprising that she was just diagnosed last year.
9: Yeah.
10: So I am wondering, like, ano yung mga circumstances that led to the diagnosis? Kasi like I pointed out,
9: yun ang hindi natin yung matanong sa kanya at mukhang may signal problem.
10: Unfortunately,
9: niya, eh.
10: unfortunately. Kasi, like I mentioned, bipolar 1 is full mania. Mm. And like, you cannot miss that out when you see full mania. And like I said nga, it's either 1 week or more, pag less, ang warranting confinement.
9: Yeah.
10: So I wonder nga kung na-meet niya yung criteria na ganyan. Because there are a whole lot of other conditions in psychiatry that can present with irritability.
9: Mm. When you say full mania, sa termino ng pang-ordinaryong tao, ano ba ang ibig sabihin noon at ano yung nakikita nila? Ano yung nararanasan? Para din, kung merong mga nakikinig sa atin ng mga kapamilya na ng isang taong diagnosed ng ganito, kasi sa kaso ni Hana, hindi siya naiintindihan ng mga anak niya. So, nagkakaroon ng clash. Ano ba yung dapat ma-expect? Or paano siya dapat i-handle? Magbigay lang tayo ng mas ano na sitwasyon siguro. Pag full mania, ano yung ginagawa, Doc?
10: Definitely, pag full mania, it's really medications na.
9: Okay.
10: Usually, kasi we also have to see whether kaya pa bang inumin ng patient yung mga medications or dahil sa symptoms niya, hindi na niya kaya mag-alaga sa sarili niya. So situations like that would warrant confinement. So a lot of these cases actually warrant confinement.
9: Mm. Yung ba yung parang tipong nagwawala, galit?
10: Pwede. Pwede. Actually,
9: parang sa Tagalog, ang tawag doon eh, naghuhurimentado. Ganon. Ganon katindi. So, parang yeah, may rage.
10: Malalim yun para sa akin siyang
9: Oo, oh, parang rage talaga. Yung naghuhurimentado. Oo, yung talaga. Yeah. Parang ano, pero, napanood mo na ba yung halimaw sa banga? Ganon, yeah, parang nagiging monster.
10: It can be like that, na parang rawr. But at the same time,
9: parang Incredible Hulk.
10: Yes, pero pwede rin the presentation can be yung excessively happy. Yung hyper na.
9: Oo.
10: So
9: parang dapat alam mo din kung paano i-handle kapag ka rage. At kapag yung sobrang masayang-masaya naman.
10: Yeah.
9: Di ba? Kasi pag masayang-masaya naman, parang ang hirap naman pigilan nun, dokat.
10: Yes. Pero like I pointed out nga, so pag excessive already, most of the time, there's a psychotic in proportion already. So, you have to coax them na para maging cooperative sila. Pero there are instances din na hindi na nila kaya talaga makontrol yung mga symptoms nila. So, talagang psychiatric emergency na yun.
9: Na we pagka have ganun, to intervene
10: already. Kailangan talaga in a hospital setting already because they're causing a lot of disruption.
9: Mm-hmm. Isa sa concern... Ay, sorry. Go ahead, Doc.
10: Yeah, go ahead. Go ahead, Chang-Ang.
9: Hindi. May concern din kasi si Hana na pag-alaman namin na sa... history ng families sa family nila sa father's side na pag-alaman niya na may bipolar disorder din. And I think concerned din to ng maraming nakikinig sa atin, yung mga silent listeners natin na nasa ganyang sitwasyon. Gusto nilang malaman, namamana ba yan? Paano mo malalaman kung may generation ba yan na parang nagsiskip, ganon?
10: Yeah. So, Chang Ami, yes, yung mga psychiatric conditions, there's a genetic component to it. Pero it doesn't mean na you have the gene, automatic, you'd manifest yung symptoms niya. Like example, actually, Chang Ami and viewers and listeners, yung one of the highest na nakakamana is actually the gene for addiction. Would you imagine? The other conditions, medyo, if I'm not mistaken, if one parent, 18% or maybe lower or higher around that. Pero sa addiction, kahit you have one parent with the gene, the kid has 55% chance of inheriting that gene. So, nandun yung gene, pero we need something to activate the symptoms. So, that is yung environment that we provide sa ating mga children. Kaya time and time again, mahilig kami ni Chang mag-remind sa ating mga viewers and listeners, dapat maging responsible parents tayo.
9: Kasi pwedeng... parang hindi siya... pwede siyang hindi ma-trigger or hindi mabuksan yung window na yon at ma-entertain yung genes ng addiction, parang ganun.
10: Yes.
9: Paano or yun? So, paanong paraan, Doc?
10: Yeah. So, alam din natin, when it comes to psychiatric conditions, malaking bagay yung mga adverse childhood experiences. Mm. So, ito yung child abuse. And reminding everyone, child abuse is not just physical abuse. There are many, many studies showing verbal abuse, the outcome can be worse than physical abuse pa.
9: Oh, no.
10: So, ingat-ingat tayo sa mga words natin. Pero nandun din yung mga emotional, financial. So, siyang ami yung lagi ko din re-remind yung people. Family planning, hindi porket na quote-unquote karapatan natin na magkaanak, pero hindi naman ninyo kayang supportahan yung anak ninyo. Yes. So, be responsible parents din naman. And then also reminding nga din na ano yung ginagawa ninyo, gagayahin din yung mga anak ninyo. So, be good examples din. Huwag tayo maging hypocrite na yung iba yung inuutusan ni inutusan ninyo, hindi naman din ninyo ginagawa. So, malaking bagay sa mga parents natin din yon, ha? So, aside from mga adverse childhood experiences, meron din titingnan tayo when it comes to mga losses. And this is more of yung mga mood disorders, mga depression. So, although hindi 100% naman na masasabi natin ito yung magiging outcome ng isang bata pag sila ay nagkaroon ng adverse childhood experience or losses, but when it comes to depression, the most compelling evidence for depression is real or imagined loss of a parent 11 years old or younger. And when we say real loss of a parent, so yun yung namatay, separation, pero imagined can be umalis, nagtrabaho sa ibang bansa. So maraming possible scenarios that can be interpreted for a kid. Pero very essential na we provide safety, we provide security para sa ating mga anak. At the same time, we also teach them yung what is good and bad, mga limit setting, yung mga behavior na gusto natin i-imbibe din. Pero at the same time, alalahanin natin ano yung mga ginagawa natin, yun din yung gagayahin ng mga kids natin. Mm-hmm. So halimbawa, not knowing the parent has anxiety. So maliit na bagay lang, kulatin na. But, and then, so very unstable yung mood niya. So nagagawa niya yon. So nakikita ng mga bata, pag nagugulat yung nanay or whoever parent, magugulat din sila. So, maliit na bagay, tataas yung stress nila, yung anxiety nila. So, nandun yung gene na naman from that parent, tapos yun yung environment na pinakita ng ating mga parents, kaya nagiging generational trauma later on. Pag hindi na-identify na ito yung mga bagay pala na pinasa natin, yung mga principles na tinuruan natin, and we notice na whether ito ba ay productive or will it build a good next generation or would it also be a problem for the next generation?
9: Yeah. So magbe-break lang tayo, Dr. Kat, at sa ating pagbabalik, we will entertain some of the questions ng ating mga listeners. At kung kayo po may mga katanungan pa, pwede po kayong mag-send sa ating Viber number 0919278300 or pwede rin po sa chat box ng ating live stream ngayon sa YouTube. Ang pinag-uusapan po natin ni Dr. Kat Catherine Tan ay ito pong bipolar disorder in general. Dahil may dalawang klase niyan eh. Bipolar disorder 1 at saka may 2 pa. O nasa 1 pa lang tayo. Pero we will take a break. Pero before that, narito po muna yung mga pagulat ng ating Radyo Patrol. Unahin ko po muna ang report na ito. Ombudsman, itinangging politika ang dahilan ng mga kaso laban sa mga majority senators. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol John Garner. John, magandang hapon.
11: Sangami, magandang hapon. Mariing pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Christine Remulla ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na politika ang ugat ng mga kasong isinasampa laban sa ilang mayorya o ilang senador na miyembro ng mayorya. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na hindi nila sinisingle out ang mga majority senators

0: ibang development sa Senado at Kamara. Katunayan, sinabi ni Remulla na marami umano siyang pinirmahan na preventive suspension sa ilang mga alkalde sa bansa. Binitawan ni Mercoleta ang pahayag matapos irekomenda ng ombudsman sa Sandigan Bayan na sampahan siya ng kasong plunder at tatlong counts ng indirect bribery kaugnay ng pagtanggap ng donasyon na nagkakahalaga umano ng 75 million pesos mula kina dating Quezon City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Garay at Joseph Espiritu na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Sa prayong press briefing, inanunsyo ni Remulla ang paghahain naman ng kasong plunder at iba pang related offenses kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na kapwa ang miyembro ng mayorya kaugnay pa rin na maanumalyang flood control project. Inihahanda na rin umano ang kasong money laundering laban naman kay dating House Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. John Garner, ECMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol John Garner. Sa ibang balita naman po, pamahalaan pansamantalang pangangasiwaan ng Binuong Caretaker Committee habang nasa state visit sa Japan si Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Usores. Christian, magandang hapon, detalye.
2: Siyang amin nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Caretaker Committee habang siya ay nasa Tokyo, Japan para sa apat na araw na state visit ngayong linggo. Muling itinalaga ng Pangulo sa komite sina Executive Secretary Ralph Recto, DAR Secretary Conrado Estrella III at Education Secretary Sunny Angara. Sa mga nakalipas na biyahe sa ibang bansa ng Pangulo, ang tatlong opisyal ang palaging itinatalaga ni Marcos bilang caretaker ng gobyerno. Mandato ng Caretaker Committee na pansamantalang pangasiwaan ang pagpapatakbo ng pamahalaan habang siya ay nasa ibang bansa. Sa Biyernes, May 29, nakadakda bumalik ng Pilipinas ang Pangulo mula sa Japan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Usores, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Usores. Isa pang balita, Philippine National Police makikipagtulungan sa Department of Justice para sa investigasyon sa nangyari nga pong barilan sa Senado. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
3: Magandang hapon. Siyang amin, tiniyak ng Philippine National Police ang buong pakikipagtulungan nito sa investigasyon ng Department of Justice kaugnay ng insidente ng putukan sa loob ng Senado noong May 13 hanggang May 14. Sa isang pahayag, kinilala ng PNP ang pagpapasagpina ni Justice Secretary Frederick Vida sa PNP Firearms and Explosives Office na layuning humingi ng inventory ng mga baril na nakarehistro sa ilalim ng pagmamayari ng Senado. Gayun din ang mga record kaugnay ng pagmamayari ng isang baril na nakita umuno sa kumakalat na video ng insidente. Kasama rin sa hinihingi ng Justice Department ang iba pang mahalagang impormasyon at datos na may kaugnayan sa kaso. Ayon sa PNP, iginagalang nito ang nagpapatuloy na investigasyon ng DOJ at nakanda itong magsumita ng mga kinakailangan dokumento at ibang record bilang bahagi ng legal na proseso. Kasabay nito, iginiit din ng pambansang pulisya na kanilang paninindigan sa transparency, accountability at due process habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagresolba sa usapin. Dagdag pa ng pambansang pulisya, susunod ito sa magiging resulta ng investigasyon ng mga kinaukulang ahensya alinsunod sa umiral ng mga proseso at batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
4: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Magbabalik po kami, sandali lamang.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay araw na Martes, 26 ng buwanang Mayo, taong 2026. Sa ating po mga headlines sa hapon. Retrieval operation sa gumuhong gusali sa Pampanga, sinimulan na. Ilang kaanak umaasang buhay pa ang mga kapamilya. Kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada, target isang pa sa Webes, kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kaparehong kasod laban kay Senator Joel Villanueva, inihahanda na rin. Bagong schedule sa impeachment trial ni BP Sara, tinatalakay ng mga senador sa all-member caucus. Daan-daan pamilya nawalan ng bahay sa sunog sa Taguig City. At kalangitan sa paligid ng Bulgang Mayon, nagliwanag dahil sa bulalakaw. Kumusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, sinimulan na ang search and retrieval operation sa gumuhong siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga matapos itigil ang rescue operations kagabi. Sinabi ni Angeles City Chief Public Information Officer Jay Pelayo na wala nang madetect na signs of life o indikasyong may buhay pa sa ilalim ng guho. Kanina nang sinimulan ang retrieval operation kung saan gumamit na ng heavy equipment para sa clearing operation. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni BFP Region 3 Chief PIO, Fire Superintendent Maria Lea Sahili, na dagdag hamon sa operasyon ang matinding init ng panahon. Nanindigan din si Sahili na ginawa nila ang lahat ng makakaya para sa operasyon. Sa huling datos, apat na ang namatay habang 16 ang nawawala.
1: Sa responder na makapag-save kami ng life. Mas maganda po sana kung nakapag-rescue kami kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhay na maisisave namin.
0: Sa gitna naman ng trahedya, himalang nakaligtas ang isang aso na sinasabing alaga ng foreman matapos ang pagguho. Nasa pangangalaga na ng Angeles City Dog Pound and Animal Shelter Compound ang aso. Kanina namahagi na rin ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga ng tulong pinansyal at food packs sa mga apektadong pamilya. Patuloy na umaasa ang ilang kaanak ng mga pinaghahanap pang individual sa gumuhong gusali na buhay pa ang kanilang mga mahal sa buhay sa kabila ng anunsyong tinapos na ang search and rescue operation. Si Bernadette Arrogante, na kapatid ng isa sa mga construction worker na natabunan ng guho, gustong siya mismo ang maghanap sa kanyang kapatid sa Ground Zero. Sinasabing nakapag-video call pa ang kanyang kapatid sa anak noong Sabado, isang araw bago ang trahedya.
2: Sabi ko na, papuntahan na lang natin sila kung ititigil na nila yan. Tayo na lang pumunta doon. Gustong-gusto ko nang sumigaw sa area na yon. Hindi ko, nandito lang kami. Lumaban ka lang dyan.
0: Sa panayam naman ng DZMM, umapila si Lea Casilao na live-in partner ng construction worker na si Joselito Permejo na bilisan ang search and retrieval operations.
3: Sabi po nila kagabi sa akin na tigil operation. Nawala po yung kaunting nabuhay kong pag-aasa. Wala na po. Nandun naman po sa may-ari. Sana naman po makipag-coordinate kayo. Kasi po, madami pong buhay ang nawala.
0: Sinuspindi ang direktor ng Dole Central Luzon kasunod ng pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Inilagay sa isang buwang preventive suspension si Geraldine Panlilio para bigyan daan ng investigasyon sa pagguho ng gusali. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, may pagkukulang sa naging inspeksyon ng Dole Central Luzon at nakitaan rin na paglabag sa Occupational and Safety Hazard Regulations ang construction ng gusali. Kahit inalis na ang ipinataw na work stoppage order. Depensa naman ni Panlilio, binawi ng gagawaran ng work stoppage order matapos sumunod sa itinakdang safety requirements ang kontraktor ng gusali. Tiniyak naman ni Panlilio na handang harapin ang kanyang suspension. Sa iba pang balita, target kasuhan ng ombudsman ng plunder si Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan sa Webes, kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sa isang press conference, sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na pipirmahan niya ngayong araw ang criminal information na pinakakasuhan si Estrada ng plunder at ipapang kaugnay ng reklamo dahil sa partisipasyon sa naturang anomalya. Hinog at inihahanda na rin anya ang kaparehong kaso laban naman kay Senador Joel Villanueva na inaasahang maisa sa pinal sa susunod na dalawang linggo. Dagdag ni Ombudsman Remulla, inihahanda na rin ang mga kaso laban sa ilang miyembro ng Kamara tulad ng money laundering case laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Bukod dito, conspiracy to defraud the National Treasury o pakikipagsabwatan sa pagmamanipula sa kabanabayan anya ang grandest o pinakamalaking kaso na isasampa kay Romualdez. Hanggang sa mga oras na ito ay wala pang komento ang mga senador at mambabatas kaugnay sa anunsyo ni Ombudsman Remulla. Hinikayat ng Department of Justice ang abogado ni Senador Bato de la Rosa na magbigay ng impormasyon sa kinalalagyan o kinaroroonan ng puganting senador. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Bida na sumulat na ang kagawaran kay Attorney Jimmy Bondoc para hilingin na baka makipagtulungan sa DOJ upang madakip ang puganting senador.
4: The client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or doesn't excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes.
0: Nilinaw naman ang DOJ na walang request for cooperation sa kaalyadong senador ni De La Rosa na si Robin Padilla. Ayon kay Secretary Bida, sapat na ang pag-amin ni Senador Padilla sa naging papel niya sa umano'y pagtakas ni De La Rosa. Nauna nang sinabi ni Padilla na sumabay sa kanya si De La Rosa nang umalis sa Senado noong 14 ng Mayo ng madaling araw at ibinaba ito sa Makati. Ngunit wala umano siyang idea kung saan sunod na nagpunta si De La Rosa. Kumpiyansa naman ng DOJ na nasa Pilipinas pa rin si De La Rosa na itinuturing ng wanted ng ICC. Pinoproseso na ng Philippine National Police ang pagpapawalang bisa sa lisensya ng mga baril ni Senador De La Rosa. Balita mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian.
5: Tony, sa ambush interview matapos ang departure speech ni Pangulong Marcos, nangako si PNP Chief Police General Jose Melencio Navtates Jr. na matatapos sa lalong madaling panahon ang pag-revoke sa lisensya ng mahigit 100 armas ng senador na inaasikaso ng concerned agency sa ilalim ng PNP bilang konsiderasyon na rin sa natanggap nilang arrest warrant. Nilinaw naman ng PNP Chief na binigyan ng otoridad si De La Rosa na magmay-ari ng mahigit 100 armas dahil binigyan siya ng permit at may iba't ibang level at kategorya ang mga ito. Tiniyak din ni Navtates na ituturing na ordinaryong kriminal si De La Rosa at gagamitin ang mga nakatakdang proseso ng pag-aresto sa pagpapatupad ng arrest warrant. Nilinaw rin ng hepe ng PNP na walang pagbabanggaan ng pananaw sa pagitan ng mga pulis kaugnay ng pagpapa-aresto kay De La Rosa na dating PNP chief at iginita sumusunod sila sa utos ng kanilang mandato.
6: Palaki ang Philippine National Police. Meron tayong kanya-kanyang trabaho and I have dedicated trackers, manhunting. We will implement the warrant of arrest and meron kaming resources.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Samantala, hindi muna magbibigay ng update ang PNP na may kinalaman sa pagtugis kay Senador De La Rosa. Balita mula sa Camp Crame at ni Radyo Patrol Marlene Padjernos. Marlene?
7: Tony, didistansya muna ang Philippine National Police sa pagbibigay ng mga update hinggil sa mga operasyong may kinalaman sa pagtugis kay Senator Ronald De La Rosa sa punong balitaan sa Campo Crame. Sinabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Colonel Allen Reyco na iginagalang at pinapahalagahan nito ang mahalagang papel ng media sa pagbibigay ng impormasyon sa publiko. Pero nilinaw niyang layunin na hakbang na ito na maiwasang makompromiso ang kanilang mga operasyon.
8: We are now unable to provide further statements regarding the case of Senator Ronald Bato de la Rosa at this time. The matter involves an active and ongoing law enforcement operation, and any premature disclosure of information may compromise the integrity of the proceedings and the safety of all parties involved.
7: Samantala, tiniyak naman ng PNP na natin itong committed sa transparency kasabay ng pagsiguro na magbibigay ito ng komprehensibong update sa tamang panahon at sa pamamagitan niya ng wastong mga channel. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Para sa ilang political analyst, maituturing na new low o pinakamalala na ang mga nangyayari sa Senado na bilang akusasyon ni Senadora Amy Marcos na may nilulutong cha-cha o charter change ang ilang senador ng minority bloc. Sa panayam ng DZMM, iginiit ni Philippine Society for Public Administration President Ederson Tapia. Na mistulang nakakahiya at nagiging circus na ang Senado na ginamit po amano sa pagpresenta ng fake news o maling impormasyon. Para naman sa political scientist na si Cleve Arguelles, puro personal na drama na lang ang nakikita sa Senado. Kaya hindi na ikagugulat kung dismayado na ang taong bayan. Sinabi naman ni dating NEDA Secretary Professor Winnie Monsod na masyado nang nangingibabaw ang personal na interes ng ilang senador kesa kapakanan ng taong bayan.
9: The Senate represented the best among the people. Hindi yan circus. Pero ngayon, wala na rin tayo ibang magagamit pang description dyan, kundi talagang circus na.
10: Si Senator Amy, nagkakalat ng peking balita. Ibang mga senador naman, nakaraang linggo, kailangan kakamustahin. Yung isa naman, bawal tanungin, bawal masigawan.
11: Ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? You have to get rid of those senators. Talagang hopeless. At alam naman natin kung sino sila, hindi ba?
0: Nagsorry si Senator Mig Zubiri sa pamilya ng Yumaong entertainment icon na si Inday Badiday matapos gamitin ang pangalan sa analogy sa nagiging circus sa Senado. Una ng kinundina ni I.C. Mendoza na apo ng TV icon ang naging pahayag ni Senador Zubiri at sinabing hindi dapat idinadamay sa politika ang alaala ng kanyang lola. Aminado naman si Zubiri na slip of the tongue ang nasabi sa gitna ng mainit na debate at nilinaw na wala siyang intensyong bastusin ang legacy ng veteranang TV host. Tinanggap naman ni Mendoza ang paghingi ng tawad ng senador at sinabing nauunawaan niya ang frustration nito sa naging diskusyon sa Senado. Nag-ugat ang pahayag ni Senador Zubiri matapos ang video presentation ni Senadora Amy Marcos na inaakusahan ng ilang opisyal na nagpaplano umano ng Constitutional Assembly o Constituent Assembly para sa pagpapalawig ng termino ng mga opisyal. Inilarawan naman ni Senador Ping Lacson na isang disente, mapagkakatiwalaan at may kredibilidad na tao si Inday Badiday. Taliwas saan niya'y peking source at peking messenger sa insidente sa Senado kahapon. Nagpupulong ngayong hapon ang mga senador kaugnay ng bagong schedule ng impeachment trial ni Vice Presidente Zara Duterte. Balita mula sa Senado at ni Raj Patrol, Robert Mano. Kuyang Robert.
12: So di magsasagawa ng all-member caucus sa mga senador ngayong hapon. Matapos ang pagbubukas ng sesyon kanina ay inaasahan na magpupulong na itong lahat ng senador. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, dalawa ang kailangan nilang pag-usapan. Una ay ang amienda sa schedule ng impeachment trial at ang investigasyon sa May 13 gang incident sa Senado. Sa plenaryo, kinumpirma naman ni Cayetano na sunod-sunod ang mga sampina na kanilang nakukuha.
13: So we continue to receive subpoenas or requests for information from different agencies and departments. We have from the start fully cooperated.
12: Inanunsyo naman ni Cayetano na matapos ng all-member caucus ay magpupulong naman ang Senate Majority Bloc. Samantala, ayaw muna sumagot kanina nila Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva ng tanungin ng media kaugnay sa anunsyo ng ombudsman kaugnay sa kanilang kaso. Naging light naman ang mood sa sesyon ng Senado nang magsalita si Senator Lito Lapid. Nilinaw kasi niya na suportado niya ang hirit na alisin sa record ng Senado ang video na ginamit kahapon ni Senator Amy Marcos. May hiling din siya sa kanyang mga kapwa senador.
14: Hiling ko lang po dito sa Senado, sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan, ang dami-dami natin bisitang pari dito. Palakpakan po natin sila para ipagdasal niyo po kami. Na magkaisa na kami para maibalik ang dangal ng Senado.
12: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Maraming salamat, Robert Mano. Umismid lang si Pangulong Marcos Jr. nang hinga ng reaksyon kaugnay ng akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na umunoy no election scenario o hindi magdadaos ng halalan sa 2028. Sa ambush interview bago siya bumiyahe papuntang Japan, hindi direktang sumagot ang Pangulo at umismid lang sabay alis papunta ng eroplano. Kita namang ngumisi si First Lady Liza Araneta Marcos sa reaksyon ng Pangulo.
15: Sir,
16: sir,
15: sir,
16: sir,
15: sir,
0: sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir, sir. Pasado alas dos na ng madaling araw kanina lang tuluyang maapula ang sunog na sumiklab sa residential area sa Barangay Santa Ana, Taguig City, Lunes ng hapon. Umabot sa 400 pamilya o mahigit 800 individual ang naapektuhan ng sunog na umabot sa ikalimang alarma. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 175 istruktura ang nilamon ng apoy. Pahirapan ang pag-apula dahil magkakadikit ang mga bahay at sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Inaalam pa ng mga otoridad ang halaga ng pinsala at ang pinagmulan ng apoy. Nagkasana ng donation drive para sa mga apektadong residente. Ang mga kapamilya, isama na ang payong at bota sa mga back to school checklist dahil ayon sa PAGASA ay sasalubungin ang pag-ulan ang pagbalik eskwela sa Hunyo. So nasabing buwan, inaasahan na magsisimula ang panahon ng habagat na mapapalakas pa ng El Nino at magdudulot ng mas mabigat na pag-ulan sa iba-ibang bahagi ng bansa. Dagdag ng PAGASA, mula Hunyo hanggang Disyembre, tinitingnan ang posibilidad na pumasok sa bansa ang 10 hanggang 15 bagyo. Samantala, patuloy na binabantayan ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging bagyo ngayong araw at papasok ng PAR sa Huwebes o Biyernes. Tatawagin itong bagyong Domeng. Sa kabila nito, nakararanas pa rin ng delikadong heat index sa halos 50 lugar sa bansa. At susunod, motor at MPV sinalpok ng truck sa Isabela 5, kabilang ang 4 na magkakaanak patay. At silipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng Headlines sa Hapon!
17: Headlines sa Hapon! Headlines sa Hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
18: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
19: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
18: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
20: the Senate is under attack.
18: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
21: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
22: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
23: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
18: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan.
17: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mahalaga ang DZMM dahil ula sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Velasquez. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Traffic reports. Traffic reports.
1: Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Tony, sa mga babagtas sa Rojas Boulevard northbound, asahan po ang kaunting pagbagal sa ilang bahagi dahil sa volume ng mga sasakyan, pero luluwag iyan paglagpas ng Quirino Avenue. Maluwag na kalsada naman ang asahan sa mga babaybay sa Espanya at Quezon Boulevard hanggang makalagpas ng simbahan ng Quiapo. Parehong sitwasyon rin po ang asahan sa kahabaan ng Padre Burgos Avenue, pero may kaunting pagbagal sa southbound lane dahil sa mga nagbababa at nagsasakay ng mga sasakyan sa tapat ng Manila City Hall at Kartilya ng Katipunan. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4, habang patuloy pa rin itong umiira lang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon. Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. 5 ang patay habang 2 ang sugatan matapos salpukin ng trailer truck ang isang MPV at isang motor sa Alicia Isabela. Sa investigasyon, nawala ng kontrol ang driver matapos biglang sumabog ang gulong sa harap ng truck, kaya nabangga ang mga kasalubong na sasakyan sa National Highway. Dead on the spot ang 4 na magkakapamilya na sakay ng MPV, habang sa ospital na binawian ng buhay ang motorcycle rider. Kabilang naman sa 2 sugatan ang batang tumilapon mula sa sasakyan. Samantala, patay rin ang isang motorcycle rider matapos araruhin ng 10-wheeler truck ang 9 na sasakyan sa Rodriguez, Rizal. Palusong ang truck na may kargang sako-sakong semento nang mawalan ng preno. Dead on arrival sa ospital ang rider matapos pumailalim ang motorsiklo sa SUV na nabangga rin ng truck. Hindi dadalo bukas si dating Pangulong Duterte sa kauna-unahang status conference sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Lumagda ng waiver ang dating Pangulo para hindi na humarap sa ICC Trial Chamber 3. Ayon kay Defense Lead Counsel Peter Haynes, pumayag si dating Pangulong Duterte na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa kanyang status conference. Kabilang sa tatalakayin ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pag-review sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Dinidinig o dinidinignan ng Sandigan Bayan ang precautionary hall departure order para kay Senador Rodante Marcoleta at 3 iba pa. Balita mula sa Quezon City at Radyo Patrol, John Garner. John?
3: Tony, sinimulan na ng Sandigan Bayan 7th Division ang pagdinig sa hiling ng Ombudsman na precautionary hall departure order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Kaugnayan ng reklamo ang plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman bunsod ng umano'y pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos campaign donations noong kongresista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ang PHDO ay hinihiling sa korte para utusan ang Bureau of Immigration na pigilan ang anumang tangkang pag-alis sa bansa ng isang taong pinaghihinalaang sangkot sa krimeng may kaparusahang hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw na pagkakakulong. Submitted for resolution na umano ang hiling na PHDO laban sa mga nabanggit na personalidad. Una nang sinabi ni Marcoleta na ang mga umano'y gawa-gawang kasong isinampa laban sa kanya at ilan sa mga kasamaan sa mayorya ay bahagi umano ng mas malalim at maiting na plano para takutin ang mga kritiko ng administrasyon. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Tom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, John Garner. Iginiit ng ilang mambabatas na ang kulang na energy supply ang dahilan ng mga power outage sa bansa. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
4: Tony, sa joint hearing ng House Committee on Energy at the Legislative Franchises, sinabi ni Murang Kuryente Party Representative Arthur Yap na ang supply at demand ang issue at hindi dahil sa umano'y late reporting ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dahilan ng naranasang brownout sa bansa. aminado rin ng Department of Energy na regular naman silang nakatatanggap ng abiso mula sa NDCP kaugnay ng mga insidente na nakaapekto sa grid. Sa panig naman ng NDCP, tumatalima umano ito sa lahat ng reporting requirements tulad ng naging aberya noong May 13. Inaayos na rin ito ang mga apektadong pasilidad para matiyak ang stable na grid. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PGMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez! Mga kapamilya, nagliwanag ang kalangitan sa paligid ng bulkang Mayon dahil sa isang meteor o bulalakaw. Ayon sa PVOX na durog sa himpapawid ng bulalakaw bago ito bumagsak sa paligid ng bulkan, kaya walang naitalang pinsala. Itinanggi naman ng PVOX na may kaugnayan ng insidente sa aktibidad ng Mayon at tiniyak na walang banta sa kaligtasan ng publiko. At yan ang headline sa hapon na papanood ng DZMM Teleradio sa Cable at sa bayang na pakikindan sa DZMM Radio Patrol sa Istanta at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: 30 minuto makalipas ang alas 4.
1: Na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
2: Bad news.
1: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
1: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Martes. Ang bilis ng panahon, ano ha? 26 na agad ha, sa buwan ng Mayo 2026. Welcome, welcome sa palatuntunang ATM. Anong take mo? Ano ho bang take nyo ngayong araw na ito, ano ha? Habang ating inaantabiyanan ninyo ating sparring partner. Ayan, humihingal na, humihingal. Duma na ba? Wala pa rin. Ano ha? Welcome, welcome sa palatuntunan. Magkakasama ho tayo hanggang mamayang 5:30. Ngayon pong napakainit. Patuloy na umiinit ang panahon. May mga lugar akong dinaanan na medyo makulimlim. Akala ko nga ulan. May mga tikatik na ulan. Pero hindi nagtuloy. Lalo lamang ho nagpainit. Sa nararamdaman ho nating heat index. Ano bang heat index natin ngayong araw na ito ng Martes? Ano, kasabay ho ng init ng panahon, patuloy na umiinit ho ang usaping politikal na patuloy ho nating tinatamasa. Bitter pill to swallow, ika nga. Ano ha? 33 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating question of the day. Kanino kayo mas kumpiyansa? Minority black o majority black? Yung aking partner nandito na ho. Ha? Mukhang...
1: Dalit, Sandro. Dalit. Magandang hapon po. Ayan. Ako po si Zandro Ochona.
0: Mukhang dumaan ka pa yata ng Maha Blanca at saka Suman, ano ha?
1: Uy, ang dilim sa labas ha. Yung mga lalabas po, yung mga pauwi ngayon. Nako, mag-ingat po kayo.
0: Natuloy
1: dahil
0: ba
1: mukhang,
0: yung dilim?
1: Mukhang babagsak na any monument.
0: Meron kasi ulan. Akong mga dinaanan kanina.
1: Umaambo na.
0: May tikatik may, yung ano, tikatik. Nako, pero hindi naman nagtuloy. Ay lalo lang nagpainit dun sa ano. Kasi nabasa yung karsada eh.
1: Yung alimuong.
0: Yung alimuong, di ba? Lalo lamang yan. Nag-ano. Ikaw yata, dumaan ka pa sa ano eh.
1: Sa...
0: Abi, mukhang bumili pa ito ng Maha Blanca at saka ano. At saka Suman.
1: Bakit ewan ko kung meron sa Maha Blanca?
0: Ewan ko kung meron pagbibigyan ito, ha? Mukhang meron kang pagbibigyan eh, ano ha?
1: Bakit alam merong mahablang ka at suman?
0: Mukhang gusto ano mong meron? Gumaya doon sa isang nagmumurang kamyas.
1: Sino yan?
0: Sa Senado.
1: Sino yan? Ano ba yan? Ayan. Ano nangyayari? Inaatake na yata kami. Ganito na ba ngayon?
0: Mamaya, pag-uusapan natin yan, ano ha? Dahil ready na ang ating unang panauhin ngayon hapon. Pag-uusapan po natin, of course, yung may kinalaman sa mga plunder cases sa ombudsman laban doon sa ilang mga senador.
1: Kala nyo, ha?
0: Nasalin nyo natin ang political scientist at isang public interest lawyer, si Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang hapon po sa inyo.
2: Good morning, Sir Willie, Sir Zandro. Good morning sa... Good afternoon pala.
0: Good afternoon.
1: Oo, makulimlim lang. Mukha lang.
0: Akala mo siguro, papasikat pa lang ang araw.
1: Makulimlim lang.
0: Kulimlim lang yung nakikita mo, Attorney Jess. Kulimlim lang yan.
2: Opo.
0: Pero sa ombudsman, mukhang hindi makulimlim. Dahil malino na malinaw, kanina-kanina lamang ay nagpatawag ng isang press conference ang ombudsman at by Thursday, kung di ako nagkakamali, ay meron na silang isusulong na kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada. At sa mga susunod na mga linggo, ay isusunod naman daw itong kay Senator Joel Villanueva. Yan. Ano bang nakikita mo diyan, Attorney Jess?
2: Well, matagal na pong sinasabi ng ating mamahaling, minamahal na ombudsman niya last year pa, no, na may mga cases na ipa-file noong December. Tayo, napaka-pasensyoso natin na mga Pilipino, no, papatawarin natin si ombudsman kung this week or in the coming weeks mapafailan itong mga flood control cases. Pero sana talagang i-file niya kasi kung tayo na naman ay pinapaasa lang, eh baka mapuno na ang ating mga kababayan dahil ang tagal nang inaantay itong mga flood control cases mula nung September last year na sinubaybayan natin lahat ng teleserye hearing sa Blue Ribbon Committee, sa Senado, sa Lower House, ang mga statements ni Ombudsman, lahat ng mga ebidensya. Narinig po natin lahat si Yusek Roberto Bernardo. So, hindi na po tayo magtataka kung bakit may kaso si Senator Jinggoy. Of course, kailangan ko na din pong ituhog na dati na pong na-involve si Senator Jinggoy sa pork barrel or sa PDAF scam. Kasama po niya sa mga na-accused din, pero syempre may mga ibang komplikasyon legally, no? Si Senator Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na din para sa flood control cases. So,
0: right,
2: dapat lang, sumunod na po yan si Senator Jinggoy. Si Senator Joel, kasama din po yan sa testimony ni Yusek Bernardo, but everything good comes in threes. So kailangan po Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero dapat hindi po malayo sa radar ni Ombudsman Boying Remulla kasi lahat po yung tatlo, sabay-sabay po yung pinangalanan at pinatotohanan ni Yusek Bernardo na may pananagutan or sangkot sa flood control.
0: Attorney Jess, with your indulgence, sandali lang, babalikan ka namin, ha?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Sandali lamang, meron po nagmamadaling balita mula kay Jom Garner. Kaming Jom.
4: Willie, inaprubahan ng 7th Division ng Sandigan Bayan ng hiling ng Ombudsman na Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Piray at Joseph Espiritu. Ang PHDO ay hinihiling sa korte para utusan ng Bureau of Immigration na pigilan ang anumang tangkang pag-alis sa bansa ng isang taong pinaghihinala ang sangkot sa krimeng may kaparusang hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw na pagkakakulong. Kaugnay yan ang reklamong slander at indirect bribery ng Luzon Field Investigation ng Bureau of ng Office of the Ombudsman. Bunso ng umanipagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong kongresista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 1050. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Job Gardner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom!
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Pang-ilan na yon?
1: Pangatlo na yun. Parang na yung dalawa nung itong binabanggit ni Ombudsman.
0: Oo.
1: Tapos ito, pinagbigyan yung hiling ng Ombudsman na maisailalim siya sa
0: Precautionary Hold Departure Order. PHDO.
1: Ayun. Attorney Jess, hindi ba ito nakaka-apekto sa kredibilidad ng Senado?
2: Una, doon muna tayo sa credibility ni Ombudsman, no? Of course, kinukurot ko kanina si Ombudsman, pero yung mga ganyang balita, nakakadagdag ng credibility ng ating Ombudsman. So actually, I have to commend him on that particular case, kay Senator Marcoleta, na talagang hindi niya binitawan kahit na sa COMELEC ay parang dinismiss lang. Basta-basta yung kaso ni Senator Marcoleta, sa Ombudsman pala, gumugulong pa din yung pag-imbestiga dito sa donation that seems to be a circumvention of both election and donation laws, no?

0: Nakakalungkot po na ganito na po yung Senado natin. Mukhang ang sinasabi ng iba po dyan, kasama na po ko doon, hashtag worst Senate. Senate majority. Worst Senate majority.
1: Oh, pero ang sabi kasi ni Ombudsman Remulla, huwag ka naman daw masyadong mainip kasi iniingatan nila, ginagawa lang, pinipino nila ng gusto yung lahat ng kaso para naman hindi magaya doon sa mga dating nakarang ombudsman na magpa-file ng kaso, magpe-press con, mamumulit na lang tayo. 10 years na pala, wala pa nangyayari doon sa kaso.
2: Mm-hmm.
0: Tama naman po yan. Actually, yung dating ombudsman, wala nang pinel na kaso eh.
1: Mm-hmm.
0: Si Ombudsman Samuel Martinez. Wala naman po tayong narinig na talagang mabigat na pinanagot ng dating ombudsman. So, mas masaya naman talaga tayo kay Ombudsman Boy. Yung kaso nga, sa dami po ng press con niya, ang inaantay po talaga ng mga tao ay yung na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan. So, baka imbes na mag-press con na magpa-file, eh maggulat na lang na nag-file na. So, saka na lang po tayo balitaan pag na-file na. Kasi nga, December pa po tayo umaasa, December pa po tayo naghahanap ng flood control cases. But, kung padating na po yan, again, mas maganda na nga po yung maingat, slowly but surely, na talagang plakado yung kaso at makukonvict yung mga kinakasuhan. Pero sana mangyari na kasi ang tagal na po talaga. Ang Pilipino napaka-pasensyoso, 6 na buwan, 7 buwan na po mula flood control hearings. So talagang umaasa po kay Ombudsman ng result.
2: Mm-hmm. Eh, hindi kaya ito'y ibig nyo sabihin kapag kakaganito, kakapreskon ni Ombudsman, parang nabibigyan ng warning, parang yun nangyari kay... ano ba yung minsang nagpapreskon? Tapos diba, imbis na kumbaga parang pinaghahanda
1: pa. Parang naman may tinutukoy ka, hindi naman kung magkapat. Ano? Pambira?
2: Ay, iba ba yun? Ay, iba pa ng Remulla yun. Iba pala yun. Ay, yun nga, hindi kaya magkaganon yun, Attorney Jess.
0: Pero magandang punto yan, ano, Sir Zando, no? Kasi yun din talaga yung gusto kong tumbukin na imbes na mag-press ko na magpa-file, tapos syempre mai-informan or magkakaroon ng advance information na pwede ng kasuhan at baka lumabas yung warrant of arrest, yung mga kinakasuhan, hindi naman natin sinasabi na tataka sila, no? Pero that is always an option kung you have advance information, no? Ang mas maganda sana, yung press ko ni Ombudsman ay yung napirmahan na niya o yung na-file na at ang inaantay na lang natin ay yung warrant of arrest ng korte, imbes na ito may 2 weeks pa kuno na magpa-file. So, ang dami
1: so kumbaga, bago magano, bago mag-press con, dapat nagawa na.
2: Mm.
1: 'Di ba?
0: Pirmado na.
1: Pirmado na. Na-file na yung kaso, may mga napirmahan dapat pirmahan, at saka nila sabing, napirmahan na po namin today o na-file na po namin today yung kaso laban kay blah blah blah. Parang ganon.
0: Opo, kasi ang balita, 'di ba? Tayo sa kayo po sa journalism, no, for something to be newsworthy, it must really be to the interest of the public. Pero yung balita na pipirmahan ko pa lang or sa 2 linggo ay may ganito ganyan, newsworthy pa ba 'yon na kailangan mag-press con? Ang newsworthy is yung pirmado na talaga yung tinta ng iyong ballpen ano pa? Bagong-bago pa dun sa papel. So, yun po yung newsworthy. So, sana, pag meron na po talagang na-file, saka na lang po mag-announce.
1: Ang tawag dyan, SS na balita.
2: Pero kasi din naman.
1: Alam mo ba SS na
2: balita? Oo, pag nag-SS ka.
1: Nag-SS balita, di ba?
2: Nag-SS ka.
1: Sasampana sa susunod na linggo. Di ba? Sasampana sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, pipirmahan na.
2: Pipirmahan
1: na. Sa susunod na araw. Di ba?
2: Pero Attorney Jess, Kuyang, kung magbibilangan, 13 yung kabila, yung isa, 11. Kung 3 yung magtago, dahil matakot sila dito sa mga kasong to.
1: Ah, tapos ang boxing. Tapos ang boxing. Iba na ngayon magiging ano, kasi dati, ano eh, di ba, ano yung sinabi kahapon ni, ano, ni Zubiri? Duwag, ano, duwag, duwag 11, tapos grade 13.
2: Sino nagsabi nyon?
1: Sinabi ni Zubiri kahapon. Di ba?
0: Mababawasan yung grade 13. Pero, opo, ako ang kinakatakot ko actually, no, dito sa mga flood control cases, no, hindi ko kinakatakot yung pagsampa ng kaso. Yan talaga ay tama for accountability. So, tama po yan. Ang kinakatakot ko po para sa Senado is not really yung mga kudeta or yung change in the leadership. Ang una kong tinitingnan po kagad ay yung Senate trial. So, kasi nga,

0: meron pong ano talaga matagal nang opinion, legal opinion ng halos na karamihan na abogado na kailangan mo lang talaga ng 16 out of the 24, absolute two-thirds. Meaning, kailangan 16 talaga out of 24. Pero ito po yung gusto ko pong ipaisip sa inyo tsaka sa mga nakikinig po, no? Ganito po yan. Kung kayo po ay may court trial, si judge, nandun po siya mismo. Nakikinig siya sa witnesses, nakikinig siya sa mga arguments ng abogado. So pwede po talaga siya gumawa ng desisyon because he personally tried the case. Pinakinggan po niya yung facts, pinakinggan po niya yung mga witnesses. Ito po gusto kong maisip nyo po. Like kay Senator Bato na nagtatago po ngayon, tapos let's say, magtago po yung ibang senador or kahit maaresto po, pero non-bailable. Hindi po sila pwede mag-participate. Physically, sa Senado, hindi po nila makikita yung mga mata, yung pawis, tsaka yung boses ng mga witnesses sa impeachment trial, no? Kung ganun po, na hindi talaga sila nagpa-participate sa trial, but they're still called senator judges, how can their vote or their number be counted doon sa 16 out of the 24? So actually, ako po, kahit na mabash din ako, tulad ng ibang abogadong mga nababash, pero ito pong legal opinion ko, may basis po ito eh. Ang sinasabi sa konstitusyon, to convict 16 out of the 24, all members of the Senate. Pero sa akin po, kapag i-analyze mo po yung provision sa konstitusyon, hindi naman sinasabi ng konstitusyon na let's say may patay na senador, hindi pa na-elect yung pamalit, or may senador na nasa abroad, isasama mo ba yun sa bilang ng all members of the Senate? Sa aking tingin, in my humble opinion po, no, ito medyo bago to kasi talagang ang current opinion ng most lawyers, 16 out of the 24. Ako po ang aking opinion sa impeachment trial ay all members who actually participated in the trial. Meaning, sabihin po natin may tatlong makulong, non-bailable, and Senator Bato nawawala. Hindi na po out of the 24. Dapat two-thirds of 20. Kasi hindi naman pwede mag-participate yung mga nakakulong eh. Hindi naman po pwede mag-participate si Senator Bato. What is the basis of their vote or their number if they are a judge who is not in the courtroom? Meron po bang judge na binibilang wala sa courtroom? Yung mga justices po ng Supreme Court. Ito po yung example dyan. Pag may isang justice dyan na naka-on leave or may sakit, hindi po nagpa-participate sa oral arguments, hindi po narinig yung mga arguments, hindi nabasa yung mga sinulat ng partido, hindi po sila pwede bumoto. Hindi po sila pwede bumoto. So, ganun din po dapat sa Senado. Kung hindi po kayo nagpa-participate sa Senate trial, why should your vote be counted?
1: Hindi kaya din na kaya merong medyo ganito kagulo sa Senado, hindi kaya dahil ilan pa ang mga abogado, 5 o 6 lang. Kumbaga dati mas maraming
2: sa Senado.
1: Mas maraming mga abogado sa Senado.
2: Alan. Pia. Cheese.
0: Kiko.
2: Cheese. Sino pa?
0: Marcoleta.
2: Wala na yata. Apat lang?
1: Lima. Nalilima lang yung mga abogado. Ano yung connection nun, Attorney Jess?
2: Alam mo, natatanda may interview natin kay Attorney Sarmiento. Kinukwento niya nung maliit pa siya. Proud siya. Pag nakakapanood siya, nagpupunta siya personal sa Senate, sa plenary. Pinapanood yung debate. Deliberation, debate ng mga ano. So proud siya na nagiging part siya ng
1: proseso.
2: Proseso na
1: nakikita niya, napapanood niya.
2: Parang ngayon daw parang napakahirap ipagmalaki.
1: Bet
2: nagiging ganun ngayon ng ano bang tawag ito? Parang sentimiento. Attorney Jess.
0: Kahit naman po kumonti yung mga abogado sa Senado, okay lang naman 'yon. Pero ang maganda nga dyan sa sinasabi ni Sir Sandro, ang dating sa akin, yung pagiging professional. Ang abogado kasi is a professional, di ba? Ang doktor, kapag naging senator yan, manalo at tumakbo for senatorial candidate, professional pa din ang doktor. Architect, engineer, meaning talagang may alam sa decorum, may alam sa ethics, may basic na kaalaman sa mga rules. So yun po yung kakulangan ngayon sa Senado kasi nga dumami po ang mga artista, with all due respect to them, wala namang masama sa pagiging artista, pero bagay kaya yun na maging senador, kasi iba naman siyempre ang function ng artista sa function ng senador. So okay lang kahit kumunti po yung mga abogado, pero sana dumami po yung mas professional. Professional po sila magbasa, professional sila magtrabaho bilang senador. Alam nila yung trabaho nila, alam nila yung decorum, alam nila yung ethics. Dahil meron po silang background sa pagiging professional.
2: Si Sandro, may tawang pailalim eh.
1: Ilan nga, Attorney Jess, ilan ba yung artista dyan sa Senado ngayon?
0: Dati kasi, ang mga artista gusto maging senador. So naging senador na po, madaming artista naging senador. Ngayon po, madami kasing mga senador gusto maging artista.
1: Oh, yun lang.
2: Eh, ikaw na rin may sabi, wala namang masama doon, di ba?
0: Wala namang masama doon, kaso nawawala yung trabaho ng pagiging senador. Mas gusto nila maging artista kesa sa maging senador.
1: Oh, yun lang. Yun lang, kawawa ang taong bayan.
2: So, anong, kung hindi mababago tong, ano bang tawag dito, trend dyan sa Senate, anong, meron bang pwedeng ma-jeopardize na process sa mga darating na araw?
0: Oh. Madami po, no? Ako, ang una kong tinitingnan dyan, yung tanong nyo po muna kanina na baka may mga makulong or magtago na senador, maliban kay Senator Bato de la Rosa, sa bilang ko, there are at least 6 senators who could possibly have warrants of arrest, and all of their cases sa aking monitoring non-bailable, no? And ito, public information naman to. Of course, you have Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese in terms of the flood control. You have Senator Marcoleta, may bagong kaso yung sa plunder. So non-bailable din po yun. And then you have the 2 Villars na meron pong SEC or financial fraud na kaso sa DOJ. And that will also be generally non-bailable. Depende sa kung anong eventually ikakaso ng DOJ. So kung 6 po yan na senador, maliban kay Senator Batog, so 7 na yun, pag lahat po yan nawawala sa Senado, ang una pong matatamaan dyan is yung credibility at reputasyon talaga ng Senado. Na dati ang Senado, tinitingalaan na mataas na kapulungan, mas mataas di umano sa lower house. Mas mataas sa survey, mas mataas ang trust rating, mas mataas ang kumpiyansa ng taong bayan. Pero kapag yung 7 dyan ay mawawala, either dahil nakulong or nagtatago, eh mawawalan po talaga ng kredibilidad ng Senado na gano'n na ba ang mga senador natin ngayon, lahat may kaso na mabibigat. Hindi po yung putyo-putyo lang, o sabi nga ni Senator Rafi, hausyaw. Diba? Hindi yan gawa-gawa. Mabibigat na akusasyon na nakakasira talaga ng credibility, because the senators who are supposed to make the laws and protect our laws,
2: teka,
0: are the first ones to break it.
2: Hindi ba pwede magkaroon ng parang give or take ang mangyayari? Mawawala yung ilang mga senador, di ba? Paborable kahit papano, dahil alam natin itong mga mawawala. Alam natin ito, yung pinag-usapan namin minsan na kahit na ilang tumbling dyan sa Senado, ia-acquit itong ano eh, itong ini-impeach eh. Paano natin titimbangin yun? Or nandiyan sila, pero alam natin na pwedeng
1: ma-acquit.
2: Oo, ma-acquit yung dapat na masampahan ng impeachment.
0: Ano po muna eh? Ako ang tinitingnan ko po talaga yung accountability eh. So kung may kaso po talaga, kahit na ano yung mangyari sa politika, kailangan talaga mapanagot sila. Ngayon, syempre, may side effect nga na kapag pinapanagot natin sila, hindi sila makakaparticipate sa Senado. Ngayon, whether that's good or bad, depende sa politika natin or yung politika ng iba. Yung iba naman, syempre, magagalit. Sinasabi silent martial law, sinasabi oppression, kahit totoong accountability lang yun. No? Sila yung namumulitika kasi by saying na napupulitika daw yung mga senador nila. Diba? When it's really just an actual case na may evidence na pinapanagot lang. Sa akin, kung yung side effect po, kahit anuman mangyari sa politika, kailangan diretso pa din po tayo sa sa accountability. At yung sa Senado, kailangan physical presence, na nasabi nga po ng minority bloc, meron pong tradisyon at rason. Bakit na yung tradisyon ng Senado ay physical presence ay kailangan? Hindi pwede ang online voting, hindi pwede ang remote participation. Dahil hindi ka pwede magdebate, hindi ka pwede mag-aral ng batas, hindi ka pwede magpasa ng batas, at hindi ka din pwede mag-acquit o convict sa isang Senate impeachment trial kung hindi ka personally present.
2: Alright. Sige. Tingnan natin sa mga
1: darating na araw.
2: Darating na araw. Kasi marami pang pwede mangyari bago tuluyang magsimula yung impeachment trial. Attorney Jess, maraming salamat po sa inyo.
0: Ito na lang po ang huli. So kung 8, kung 7 o 6 ang mawawala, yung 24, let's say maging 18, ano 2/3 ng 18? 12 senators na lang.
1: So di plus 1 na lang doon sa minority.
2: Attorney Jess, maraming salamat. Abangan. Thank you. Abangan natin niya.
1: Maraming salamat.
2: Maraming salamat po sa inyo.
1: At di tsaka kuyang, isipin mo, ititwist at ititwist din naman yan eh. O di abangan na natin.
2: Abangan natin kung ano mangyayari.
1: Paano ititwist yan.
2: Alright, maraming salamat si Attorney Jess Falsis.
1: Ngayong oras na, 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon.

0: Hoy, kumuha tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Caritas Philippines, kinondena ang malawakang pagpuputol ng matatandang puno sa bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
1: Sandro Willy, kinondena ng Caritas Philippines at San Carlos Bishop Gerardo Alminaz ang malawakang pagputol ng mga dekada ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Bishop Alminaz, isa itong ecological violence laban sa mga residente, lalo na sa mga mahihirap na araw-araw nakakaranas ng matinding init, pulasyon at pagbaha sa lungsod. Nagsisilbi rin ani ang proteksyon at silungan ng mga commuter, manggagawa at pedestrian ang mga punong matagal lang nakatanim sa lugar. Kinuston din ng obispo ang direksyon ng urban development sa bansa at iginiit na hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan kapalit ng infrastructure development. Nanawagan naman ng Caritas Philippines na itigil muna ang pagpuputol ng mga puno at repasuhin ang proyekto batay sa ecological standards consideration, bahagi ng itatayong mahigit 40 kilometers elevated toll road ang Southern Access Link Expressway ang ginawang pagpuputol ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oh, meron pa tayong isang tatanggaping report mula kay... nasaan dito? Ayun.
0: Yeah. Oh,
3: mga kaanak daw na mga nawawalang individual sa pagguho ng gusali sa Angeles City, Pampanga, nanawagan ng mas mabilis na aksyon. Ang detalye mula detalye ng balita mula kay Lester Aller ng PRTV News. Lester.
4: Willie Zandro, hindi alintana ang maalinsangan na panahon ng ilang mga pamilya na naghihintay ng balita sa kanilang mga mahal sa buhay na nadamay nga sa nangyaring pagguho sa isang ginagawang Itinibago, Angeles City, Pampanga. Isa ang pamilya ng nawawalang construction worker na sina Novi at Stephanie ang nagtungo sa mismong site. Kwento nila na gabi bago mangyari ang insidente ay nakausap pa nila ang kanilang padre de pamilya. Pero ilang oras lamang ay hindi na ito makontak pa. Kwento pa nila na bago magtrabaho sa gumuhong gusali ay nasa pulila nito at isinama lamang ng kanyang katrabaho na pumasok bilang construction worker sa nasirang gusali. Bagamat nagpapatuloy ang research and retrieval operations, tila nababagalan ng ilang mga naghihintay na pamilya sa nangyaring operasyon o nangyayaring operasyon. Pero may paglilinaw naman ng BFP sa isinasagawang operasyon ayon kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Leia Sahili na kanila pa rin iniingatan ng mga katawan na makukuha mula sa gumuhong gusali dahil para sa kanila, kinakailangan pa rin itong bigyan ng respeto at mabigyan ng proteksyon. Para sa DZMM, ako si Lester Aller ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, Lester Aller.
0: Okay, paano? Magbabalik po ang ATM.
3: Anong take mo?
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
6: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalitili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
5: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
7: Happy 40th anniversary DZMM!
8: Una sa balita,
9: una sa public service.
10: C
5: sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak.
8: The Senate is under attack.
5: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
10: Inaabangan lamang ng sitwasyon kanina ay merong aarestuhin.
11: Pero bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
12: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
13: Mga radyo patrol na ilang oras nang nakabantay.
5: Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ano oras na, Kuya?
1: 4 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon.
2: Anong take mo? Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
1: Anong take mo?
0: Oh, ano na bang, umuulan na ba? Para medyo lalim
1: dumilim,
0: no? Kuyang, no? Nako.
1: Madilim ba o wala lang ilaw dyan sa lobby?
0: Eh, kasi baka nagtitipid kasi mahal kuryente.
1: Oo nga, grabe. Grabe. Meron akong isang narinig eh, nadagdagan siya ng 3,000 yung ano niya, yung bill niya.
0: Kuya, yung sa akin nga.
1: Hindi mo siya madadamputin yun.
0: Ako nga lang mag-isa, parang ganyan din yung nangyari sa akin.
1: Ah, ganun?
0: Mas marami pa.
1: Mukhang meron pang nakaambang increase sa kuryente. Alam mo, dapat tanggalin na yung mga dapat tanggalin dyan eh.
0: Mm.
1: Una, yung systems loss.
0: Oo.
1: Wala man tayo pakialam kung sila nananakawan ng kuryente.
0: Oo. Eh, dapat diba? Na sila yung...
1: Sila dapat na sumagot noon. Mm. Kaya sila walang... Kaya wala sila sigurong effort.
0: Mm.
1: Kung sila may nananakawan o sila man ay na... hindi natin kung paano paliwanag nila dyan. Wala tayong pakialam doon eh.
0: Mm.
1: Diba? Hindi dapat, isa sa pinakamalaking binabayaran natin yan, yung systems loss na yan.
0: Pinapainit
1: ulo. Nasa na yung isa na gano'n, yung nangako dati. Ayun, mas naon na pang kinasuhan siya kaysa doon sa pangako niya na pababain niya kuryente. Senado, si ano?
0: Ayun nga pala.
1: Di ba, natatandaan mo? Yun ang pangako niya eh.
0: Oo nga.
1: Naon na pang kinasuhan siya ng ombudsman.
0: Pinapainit yung ulo ng Kuyang Willie eh. Nako.
1: Nakainin na ako ng kape.
0: Painitin pa natin ulo mo.
1: Ayan.
0: Pero ito po ay makakausap natin ang abogado nitong mga biktima ng EJK. Siyempre parang nitong mga nakalipas na araw, nakita natin yung pahayag ano, ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na parang nagmamakaawa. Diba?
1: Nakita ba niya nung mga panahon na may mga pinagpapatay?
0: Ayun nga eh.
1: Na mga nagmamakaawa. Yung ano, yung bata, 'di ba? Nagmamakaawa. Kinabukasan nga may exam yung bata eh.
0: Sabi ni Kian.
1: 'Di ba?
0: Sabi ni Kian de Los Santos, "Wag po kasi may exam pa po."
1: May exam pa siya
0: bukas.
1: Kinabukasan, anong ginawa? Ano nangyari?
0: Ay nako. Ito kausapin po natin ang abogado ng EJK victims at isa pong ICC accredited lawyer, si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po, Attorney Gilbert. Attorney Gilbert.
3: Attorney.
0: Parang
1: all right, sige, habang inaayos yung linya, 'di ba? Siguro magandang ipakita muna doon sa asawa. Ni Bato.
0: Oo nga ano.
1: Tingnan mo muna ito bago ka umapila.
0: Asan ba siya noon?
1: Ay, syempre.
0: Nasa White House. Diba White House yung tawag doon tinitirahan ng PNP chief?
1: White House ang tawag doon. Kukuya-kuya ko doon malamang sa ano. Sa kwarto nila Rosano.
0: Malayo doon sa White mga House. Ano. Kasi diba? Alam mo, nung mga panahong yan, yan yung mga tipong sa isang gabi, ang daming nababaril.
1: Alam mo ang pinakamasakit sa magulang? Yung mawalan ka ng anak.
0: At yung iba, hindi lang isa, dalawa. Sa mga anak nila, yung nadamay din sa war on drugs.
1: Yan ang pinakamasakit na magulang. Yung maunang mamatay yung anak mo. Sa totoo lang.
0: At ililibing mo yung anak
1: mo. Maglilibing ka ng anak. Yun ang pinakamasakit sa lahat.
0: Ay, nako.
1: Kasi tanggap na naman na ano eh. Pwedeng mauna yung magulang. Kasi mas matanda nga naman yung magulang, di ba? Pero yung mauna yung anak. Sa napakamurang edad po nung anak. Ha? Napakasakit po yan sa isang magulang na ilibing niya yung kanyang anak.
0: Ay, nako.
1: Palibasa, hindi nila naranasan yun sa mga anak nila siguro. Bakit? Eh kasi well-guarded yung anak, well-secured yung mga anak nila.
0: Ayun nga.
1: Di ba?
0: Malayo sa temptasyon.
1: Oo.
3: malayo doon sa sakit ng baka lipunan.
1: Baka nilamok, walang makalapit doon dahil sa dami ng mga gwardiya.
3: Ito, kausapin na natin na sa line 1 na down si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po ulit, Attorney Gilbert.
4: Magandang hapon po.
1: Magandang hapon po, Attorney.
3: Attorney Gilbert. Opo, medyo may appeal to emotions ang tawag na ano doon sa ginawa ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na tila nagmamakaawa.
1: Huwag yung mandalin sa The Hague.
3: Oo, huwag daw dalin sa The Hague. Eh ano pong take ng mga biktima ng EJK dito sa ganitong pahayag ng may bahay ni Senador de la Rosa?
4: Huwag naman po natin kalimutan yung mga Pinas lang,
3: yes,
4: mga pinatay po. Mga at least 6,000 po na inadmit po ng PNP ano for a three-year period at 30,000 po na mga inestimate po ng CSO na Pinas lang po ng war on drugs nung hepe pa po si Mr. Bato de la Rosa. Huwag din po natin kalimutan yung kanila pong mga panalangin para po sa kapatanan at justisya po. Opo, alam niyo po yung appeal to emotions, siguro tingnan na lang po natin yung mga facts po, yung mga datos po. Marami pong Pinas lang sa war on drugs. Kaya po, tantamount na po to an international crime.
1: Nakarating na po ba itong apilang ito nung asawa ni Senator Bato dyan sa pamilya ng mga biktima ng EJK, Attorney?
4: Hello? Hello,
3: Attorney. Attorney Gilbert. Oh. Attorney Gilbert, naririnig niyo po kami?
1: Naririnig po kami.
4: Opo. Oh.
1: Nakarating na po ba sa or napanood po ba ng pamilya ng mga EJK victims ito pong apila ng asawa ni Senator Bato?
4: Well, nababasa naman po 'yan ano, publicly available naman siya no. Ngunit siguro ganito lang po. Dalawang puntos. Una, kung ICC po, wala pong pakialam ng ICC sa mga ganyang kapila po. Ikalawa po, dapat na lang po ng ating Supreme Court, ano? Yung kung ano po ang nasa batas. Kung ano po ang nasa saligang batas. Kasi nakalagay din sa saligang batas na isang prinsipyo po ng bansang Pilipinas na respetuhin at proteksyonan po ang karapatang pantao ng lahat pong Pilipino. At yan po ay bilang na po dyan yung mga Pinas lang po ng war on drugs.
1: Ano pong reaksyon na rin ng pamilya, Attorney Gilbert, dito po sa hanggang ngayon pagtatago nitong si Senator Bato de la Rosa?
4: Well, sila po yung nagiginagpisa daw at nagagalit na din. Ano? Kasi nung panahon po, nung hepe po si Mr. Eh, walang kaawa-awa pong Pinas lang ang mga mahal sa buhay ng mga naging biktima. No? At decision order daw yun. Ngunit ngayon, ang lahat na lang ano, ng mga pwedeng gawin, ano, ginagawa ni Mr. Bato. Eh, sana po mag-surrender po siyang mapayapa. Anyway, sinabi niya na rin po before, ano, nakaharapin niya yung ICC. So ito na pong pagkakataon mo. Senador Bato na harapin po ang ICC.
3: Eh pero Attorney Gilbert, hindi kaya kapag napunta na sa kustodiya ng ICC itong si Senador Bato de la Rosa, hindi kaya parang maging scapegoat din siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sasabihin niya, itong PNP chief naman yung nagpatupad dito eh. Hindi po kaya ganun? Hindi po kaya ilaglag siya ng dating Pangulo?
4: Wala pong ganyan sa ICC. Opo, yung kanila po mga depensa ay depende po yan sa kanilang inisip together with their lawyers po. At alam niyo po, alam niyo, bigyan na natin ng konteksto. Oo, sa Pilipinas, ang mga kabaho, magkakasama, talagang hindi ko pa pong nakikita ang meron pong silang mga opposing defenses. Naging private prosecutor din po ako sa mga malalaking kaso sa Pilipinas. Laya po ng Maguindanao Massacre. Wala pa po akong nakitang depensa ng mga akusado wherein they contradict each other. Ang mas nangyayari sa Pilipinas ay tikum sila. They don't want to point fingers.
1: Pero di ba nauna nang itinuro ni ano ni Digong si ano yung
3: si De La Rosa, si
1: sa ano pala sa sa hearing pa lang sa Congress. Mm-hmm. Di ba na ituro niya na ano? Yung pulis ang may ano eh.
3: Oh, sa Senado.
1: Sa Senado rin, di ba? Pulis ang may gawa, hindi naman ako.
3: Sabi niya ganun. Sinabi nga rin yan, ayan, DDS yan eh.
1: Di ba yung mga ganun?
4: Alam niyo po, they will be charged and they will be tried for their own criminal responsibility under the Rome Statute. So, titingnan yan. At pwede kasing magkaiba ang kaso niyan. Kung ma-arrest po si, at sabi kay Mr. Duterte, nung in-arrest po siya, nagkaroon po ng case, ano? The prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kung ma-arrest po si Mr. Senator Bato at mapunta po siya sa ICC, magkakaroon din po ng separate na case, ano? The prosecutor versus Bato Laros. Pwede pong ipagsama yan, ngunit ang talagang usip din ay pwede pong separate po yan. At iba kasi ang kanilang pwedeng pananagutan, yung isa po ay pinakautak. Yan po ay referring to Mr. Duterte, nandun naman po sa confirmed charges. Ano? Yung isa po ay nag-implement. At public knowledge naman na nag-implement si Chief PNP Bato de la Rosa ng war on drugs ni Mr. Duterte. Kaya iba pong kanilang specific pong pananagutan.
1: Attorney Andres, hanggang saan pong personalidad nakikita niyo na dapat managot dito sa ano? Dito sa war on drugs.
3: Dito sa mga co-conspirators.
1: Yung sinasabi niyong pinuno nasa Diheg na. Mhm. Yeah, hinahabol na itong
3: mga nasa ilalim implement,
1: niya. Yung implementer ng ano? Chief implementer ng war on drugs. Hanggang sino pa po yung sa tingin niyo ang dapat na habulin pa ng ICC?
4: Well, lahat po ng mga nakapangalang pong perpetrators dun sa konfirmadong sakdal laban kay Mr. Duterte. At walo po yun. Mm-hmm. Na may nagsasabi pong isa po dun ay sumakabilang buhay na po. Mm-hmm. So, ito. So, yung pito po na nakapangalan po dun, sila po ay dapat managot. Sila po ay dapat i-arrestuin at dapat politician sa ICC.
1: Sino po yung ano? Sino po yung sinasabi niyo sumakabilang buhay na?
4: Based lang sa news reports, ano, si General Camilo Cascolan.
1: Si Cascolan. Si Cascolan. Kasi sa pinakauling report ng ating PRTV News, meron pang apat eh. Actually, doon sa lista natin, isa na lang eh, di ba? Isa na yung talagang well-known personality na posibleng makakasama pa. Pero
3: in the next two months ka, sabi ni Senator Trillanes.
1: Meron pang parang apat pa yata o tatlo ang inilabas na although di pa pinapangalanan. Pero yung isa doon, for sure, sabihin na natin, yung tinuturo nilang nag-finance si Senator Bongo.
3: Ito po ba, Attorney Andres, itong mga personalidad na ito, pwede silang mag-share ng abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o kakailanganin nilang kumuha ng sarili nilang abogado?
4: Well, sa panelo po yan. Sa experience ko po, sa example, may mga sarili pong mga abogado, yung pong mga akusado. So, nasa panelo po yun. Kung kukuha sila ng sarili pong nilang abogado,
1: pero may tatayong isang ano? Meron tatayong isang defense counsel. Uh-huh. Yung mga, kung kukuha siguro ng mga personal na abogado, magiging corroborating counsel yun, attorney. Tama ba?
4: Taro po sa statute at meron pong karapatan. Ang isang sakdal, ang isang akusado o suspect po na magtaon ng sarili po nilang abogado. Yun po yung klaro sa statute.
1: Tama, ganun nga.
3: Eh kaso mahal, 'di ba? Yung kay Kaufman, parang binabanggit nila napakamahal. Eh paano itong mga ito?
1: Mukhang hindi nila po problemahin 'yun. Mukhang may sasalo eh.
4: Problemahin po 'yan kasi abogado po ako para po sa mga biktima.
3: Oo.
1: Hindi tsaka hindi po problemahin ng ano 'yun.
3: Nitong mga 'to.
1: Posible may tatakbuhan 'yan eh. Uncle. Pero attorney, ano pong ibig sabihin ng sinasabi daw na pag-sign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng waiver para hindi dumalo doon sa unang ICC status conference. Tama ba?
4: Nag-require lang po ng trial chamber na mag-issue din po siya ng signed waiver po na hindi po siya dadalo sa status conference here. So, mukhang nakita naman po, na-upload na po sa public website ng ICC.
3: Siguro bago ko namin kayo bitawan. Eh, Attorney Gilbert, ano pong epekto nito? Kasi nakita rin natin ano, may mga pagtatangka doon sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit pa ngayon handwriting doon sa lumabas na dokumento mula sa ICC. At itong syempre palusot at patuloy na pag-iwas ni Senador Bato de la Rosa sa pananagutan. Ano pong reaksyon at epekto nito sa mga EJK victims?
4: Eh, talaga po, nagdadalamhati po sila, nagagalit po sa nangyayari. Mm. Kasi parang tingin po talaga nila, iba po yung batas para po sa mga pobre kagaya nila, at iba pong batas sa mga makapangyarihan dito sa Pilipinas.
5: Mm.
4: Kaya wala po silang pag-asa para makakuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Doon na lang po sila umaasa sa ICC.
1: Yun na lang kanilang pag-asa. Pero, yung nangyari sa Senado, tapos nung ginagawa ni Bato, ang lata ay nasa kanila. Sa kanila mismo.
3: Mm-hmm.
1: Hinigpitan ngayon si Digong doon sa ano.
3: At saka hindi po ba, Attorney Gilbert, itong nangyayari sa Senado, ito'y patunay din na talagang hindi makakakuha ng pananagutan ng hustisya ang mga biktima ng EJK dito sa ating bansa.
1: Dito sa Pilipinas.
4: O, mahirap po talaga, no? Kasi makita nyo naman, iba yung hustisya para sa makapangyarihan, ano? Talagang masalimuot yung papatupad ng batas. So sa mga pobre, talaga po Pinas lang na lang sila, no, nang walang kamalay-malay. Yung iba po, nasa lupa po ng kanilang mga kabahayan.
1: So may katwiran lang na dalin talaga yung kaso sa ICC dahil sinasabi nila, para mo dalin yan, dapat hindi gumagana yung justice system
3: dito sa
1: Pilipinas.
3: Uh-huh.
1: May gumagana, pero di sa ilan. Pero pagka pinag-uusapan natin yung mga makapangyarihan na mga mayayaman nasa poder.
4: Para po sa mga war on drugs.
1: Oo. Wala nangyayari, di ba?
3: Ay nako, sige po.
4: Wala naman talagang investigasyon, kriminal, doon po siya nangyaring crimes against humanity sa war on drugs.
3: Sige po, Attorney Gilbert.
1: Attorney, maraming salamat po sa inyo.
4: Maraming salamat po at mabuhay tayo.
3: Yan po si Attorney Gilbert Andres, abogado po ng AJK Victims at isa pong ICC-accredited lawyer. Eh, paano kuyang, balik muna tayo. Tayo'y mag bibigay daan lang sa mga paalala.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya!
2: Happy 40th anniversary, DZMM!
3: Una sa balita,
4: una sa public service.
5: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
6: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East Trenton. Una sa balita, una sa public service.
7: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
8: Happy 40 DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.

0: happy 40th anniversary DZMM. Una sa balita, una sa public service.
1: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Madali na tayo, kuya. Ito, pasok na natin ang huli nating interview. Si Professor Guido David, isa pong fellow ng Octa Research. Magandang hapon po, Prof. Guido.
2: Yes, magandang hapon. Anong take mo?
1: Oo nga eh. Prof, itong...
3: si Willie ito, tsaka si Sandro.
1: Si Sandro, opo. Prof, itong 76% ng mga Pilipino na sinasabing handang suportahan ang gobyerno sa pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kaya ito echo chamber lang nung nagsabi, nung mag-jetski daw, tapos di naman natuloy yung pag-jetski sa West Philippine Sea?
3: Anong klaseng pagtatanggol yung gustong ipahiwatig dito nung 76%?
2: Actually, maganda mga tanong yan, Willie and Sandra. Kasi actually, itong survey na ganito, regularly tinatanong ng Octa Research. Pero yung dati, ang tinatanong actually is willing to fight for country. Parang kung magkaroon daw ng alitan with a foreign enemy, are you ready to fight for your country? Ganun yung previous version ng questioning. Pero medyo masyadong ano yun eh. Yung mga iba naman, patriotic, pero baka naman hindi capable to fight. Like, kanyari, mga babae, mga housewife, kunyari, or mga elderly. So yung reframing ng question ay binago noong itong March 19 to 25. Ang statement is, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea. So klaro naman na ang sinusukat yung love for the country, yung patriotism, at willing to, hindi willing to fight, pero supporting the government in defending the territories, including West Philippine Sea. At tinatanong sa survey kung agree yung mga respondents or disagree. At lumabas, 76% nag-agree. Actually, para sa akin, halos common sense na dapat eh. Diba? Dapat halos lahat ng mga kababayan natin. Kung sinasabi nilang Pilipino sila, dapat patriotic sila eh. So, yung 76%, although mataas siya, 3 out of 4, could even be higher. Pero, hindi naman tayo...
3: Pero hindi ba di ba parang open-ended yung sagot na, sige, susuporta kami, di ba?
1: At saka bakit 17% yung undecided? Di pa sila sure?
3: Oo, hindi, alam mo na kung nasaan yung mga yun.
2: Yung 17%, let's give them the benefit of the doubt na baka naman ayaw nilang sagutin yung tanong, baka for privacy reasons, ayaw nilang masabi, or baka hindi sila nalinawan doon sa tanong, pero para sa akin malinaw naman yung tanong. Pero yung 7%, sila yung nag-disagree dito sa statement na ito. Ngayon, about sa echo chamber, kung tingnan natin yung geographic breakdown nito, may isang region na medyo mataas yung disagreement. Actually, babasahin ko siya kung ano region siya. Although yung sa region 11 ito, although 61% are patriotic, nag-agree sila sa statement ng nationalism or patriotism, may 34% ang nag-disagree sa region 11. Tingnan natin yung per region breakdown.
1: Ito yung Davao region. Ito po yung Davao region.
3: Pero nakaka-surprise ba yun? Yung makuha yung ganyang percentage sa Davao region?
2: Well, ang tinatanong, patriotism. Of course, may part dito sa statement na in supporting the government. So baka may mga ilan na ayaw supportan yung government. I'm not sure. Pero para sa akin, regardless of political color, the government is working for the country, we should support the government. Okay. Unless the
3: government. Kasi, di ba, nakikita na natin, parang, mukhang wala na yung ano ah. Hindi mo na nakikita yung pagmamahal mo sana, kundi kung sino yung nakapuesto, kung sino yung kung saan ka kung saan political leaning mo, di ba? Parang
1: pro-China.
3: Di ba nakakalungkot na yung ganun?
2: Nakakalungkot 'yun kasi ang gusto ba nilang ang statement ba nila is yung patriotism nila is conditional on who is the leader. I mean, of course, we're a functioning democracy pag may mga ibang bansa naman na yung leader hindi magaling. Kunyari, kailangan palitan, ganun-ganun. Pero, even so, kahit na, and yung mga ganong sinasabi ko situations, may mga countries na talagang iba yung political system nila. Hindi siya, hindi siya republic or hindi siya tulad ng sa atin, democratic, obviously, kung may tyrant in power, baka hindi masusupport yan. Pero tayo, we're a functioning democracy. The fact na yung mga hindi nag-a-agree, they can air their grievances, they can, may freedom of speech pa rin sila na sabihin na, hindi kami
1: agree. Hindi sila sang-ayon.
3: Alright.
1: Sige po.
3: Aya mo, Doc Guido. Hahanapin namin yan, 17% at kakausapin namin.
1: Mag-usap nga tayo ng masinsinan.
3: Maraming salamat ha, Doc Guido. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat at maganda hapon.
1: Yan po si Professor Guido David, fellow po ng Octa Research. Okay, Kuya, ano aras na?
3: Nako, eksakto, 30 minutos makalipas ang aras 5.
1: Bye!
4: ATM. Anong take mo sa DZMM? Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Bawal ang ghosting.
2: Lahat.
3: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez.

0: Aba eh, partner. Ang bilis naglabas ng ano, PhD. Hindi PhD-O pala. PhD. Akala ko PhD. PhD-O. Precautionary Home Departure Order.
1: Akala ko ng PhD. Doctoral
0: nan. Hindi sila nakapag-PhD. Ito PhD-O. Para kay Senador Marcoleta.
1: Yes. Because
0: Mike Defensor. Tsaka dalawang iba pa. Dahil dun sa umano'y campaign contributions na natanggap daw ni Senador Marcoleta. Pero hindi naman niya isinama sa kanyang zalen. So, magkano yun? 75M.
1: Napakalaking...
0: 75 million.
1: Ano to? Ang init talaga, pasensya na ha.
0: Oh, do you need a fan? Do you need a fan?
1: No, sige lang. Ayun nga, partner. Ang laking pag-aaway pa rin yan eh, no, sa COMELEC. Dahil hindi naman nga kasi siya pasok doon sa election
0: offense
1: period. Diba?
0: Hindi siya naging election offense.
1: Technically, ginagawa na to for the longest time. No. Ng napakarami.
0: May mga friends sila na nagdodonate.
1: Oo, so, yan. Aabangan natin kung ano magiging ruling ng COMELEC dyan because this has been going on
0: pero
1: for a long time.
0: Pero hindi na siya magiging labas na to sa COMELEC kasi kung sakali man, plunder ang kinakaharap na kaso eh.
1: Oo.
0: Diba? So, ang ombudsman, maraming hinahabol ngayon, partner.
1: Busy si sexy, si attorney talaga, Boying Remulla.
0: May mga tinatarget na sila sa Thursday na, partner. Ang susunod na naman daw nakakasuhan, si Senator Jinggoy Estrada.
1: Ayan, naku.
0: So, meron pang ganun. Ay, bakit hindi bukas? Kasi holiday.
1: Holiday. Bigyan mo naman ng holiday.
0: Hinaliday pa talaga. Eh.
1: Oo, holiday. Oh, si, ano to, ang ating co-vice chair sa Blue Ribbon Committee.
0: Naging co-vice chair na lang siya ngayon, di ba? Sino pa isang co-vice chair?
1: Si Marcoleta. Silang dalawa.
0: Si Jinggoy din, di ba?
1: Oo, sila.
0: Co-vice chair.
1: Yes.
0: So, yan po, ano, mga kapamilya. For all intents and purposes, talaga pong decidido na yung ombudsman, di ba? Na habulin na yung mga... Itong kay Senator Marcoleta, walang kinalaman sa flood control ito. Yung kay Senator Jinggoy, yung meron. Di ba? Supposed to be yung maanal.
1: Grabe, no? Sabay-sabay, partner.
0: Yeah.
1: At iba-iba yung mga kasong isinasampa. We gotta keep track of what's happening.
0: Yes. Tapos, si Justice Secretary Bida naman, sabi niya, may mga pinag-aaralan na rin daw silang posibleng ikaso kay Senador Robin Padilla. Oh. Dahil marami na naman daw siyang inamin
1: doon
0: sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa.
1: Yes.
0: So ano po yun? Eh, titingnan natin kung ano nga po yung mga isusunod na maikakaso, di ba?
1: Tsaka, kay Senator Robin Padilla lang ba? Siya lang ba yung nakikita nilang dapat kasuhan? Diba? O, sabagay, hindi pa naman tapos ang kanilang...
0: Binanggit pa nga ata na dahil susulat daw sila kay Attorney Jimmy Bondoc. At para sa siya ay hilingin na ilabas, sabihin, magbigay daw ng impormasyon na sa kinaroroan na ang kliyente niya na si Senator Bato de la Rosa.
1: Yes.
0: Dahil kung hindi daw, pati siya ay maaari daw, hindi daw siya lusot
1: sa client-lawyer privilege. Yes.
0: Dahil maaaring siya din po ay... maging accessory, di ba? Sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa. So, pati yun, partner. Eh, paano na lang sasabihin ni Attorney Bondoc kay Secretary Vida?
1: Let me be.
0: Or kaya, sir, please don't prosecute me.
1: I'm just a lawyer.
0: Hindi na siya, ma'am, please don't ridicule me.
1: Pero, kasi tinitignan natin to eh. Yes. Anong mangyayari dito sa paghabol nila kay Senator Bato de la Rosa?
0: Yeah.
1: Dahil magkakaiba ang nangyari although it's the same case sa dating presidente. Iba yung naging treatment on both issuance of warrant of arrest. Diba?
0: Tapos
1: hindi lang din yan. May subpoena tayo.
0: Yeah, may subpoena.
1: Dahil may susunod pang mga warrant arrest na maaaring ma-issue.
0: Diba? Okay. So yung mga warrants of arrest na ito, ano daw? Meron na daw mga malapit na namang ilabas, diba? Hindi natin masabi gaano
1: ka. Naman.
0: Kailan na naman.
1: At saka kailan ba yan pwedeng buksan, di ba? Kung sealed lang ba yan ulit?
0: Oo. Sino ang magsisilbi nito? Si Trillanes ba ulit? Sabihin na naman nila.
1: Magalit na naman yung abogado.
0: Bakit nandun doon si Senator Trillanes? Bakit siya ang nagsisilbi ng warrant?
1: Huwag na lang tayo maghamunan.
0: Yes.
1: Kasi may mga paghinamon, tumutupad doon sa hamon.
0: Yes.
1: Meron ding paghinamon,
0: pag kasi,
1: tinatakbuhan.
0: Pag kinasahan kasi, kikwestiyonin nyo naman, bakit kayo kumasa?
1: Oo.
0: Diba? So, tingnan natin, no? Because... Ang dami-dami pong gumugulong na kaso ngayon. In fact, pati nga doon sa missing Sabongero case, meron namang development na medyo nakababahala dahil bakit daw para nagkaroon ng secret meeting, di ba? Doon sa mga pulis na kinasuhan na nga dito sa missing Sabongero case at yung mga kamag-anak ng mga nawawalan sa Sabongero.
1: Tama.
0: Nagkaabutan pa daw ng pera. So ngayon, ang hinala is inaareglo na daw ba yung mga complainant para hindi na ituloy yung kaso, ba?
1: Kaya nga. Ano mangyayari rin dyan? Iaatras na ba?
0: Correct.
1: Tuloy pa rin ba? Diba? Eh, isa pa yan. Yeah. Taon na rin ang lulul?
0: Taon.
1: Google.
0: Yes.
1: Losers.
0: So, we have so many cases para tayong, kumbaga, dapat tayo nag-aaral tayo ng ano yan, diba? Para tayong mga law school students. Pinag-aaralan na natin paano ba ina-apply ang batas, diba? Sa napakadaming mga kasong inaasikasong ngayon ng ating pong mga ano ba law enforcement and yung mga judicial bodies. Mm-hmm. Yeah, katulad niyan sa Ombudsman, sa DOJ, tapos sa PNP, sa NBI, sa Senado ba kasama doon? Hindi. It's not.
1: Pero sa demagulo.
0: It's a law it's a lawmaking body but there's no seems to be very lawless. Kaya ang gulo-gulo dahil kahapon sa pagpapalabas nga nung video presentation ni Senador Amy Marcos, talagang nagtayuan na yung minoriyat para ireklamo.
1: Heads were rolling talaga noon.
0: Yes. Mala talaga. Kaya sobrang nalilito na mga tao kung sino ba talaga ang nasa tamang lugar, di ba? Para magbintang at mag-akusa. Di ba? Lalo na ngayon, pag sinasabing meron na daw bang plano na i-revive yung charter change para daw tanggalin yung term limits at hindi na po bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Siyempre, nung tinanong si Pangulong Marcos Jr. kanina bago siya lumipad pa Tokyo,
1: siyempre sinabi niya na
0: yung term daw na ginamit ay umismid lamang. Sabi ko nga, napakalumang termino yung umismid.
1: Ano yung umismid?
0: O, kita mo, kahit ikaw, hindi mo na alam.
1: Parang how level yung umismid sabi
0: ko
1: sa akin.
0: Sabi ko nga kay Secretary Christian Yusores, buti ko maalala pa ng mga mas nakababatang henerasyon yung term na umismid.
1: Ano yung umismid?
0: Yung parang na, ang tawag nun,

0: played it. But anyways, yun po, ano, tomorrow is a holiday.
1: Yes.
0: Idil Adha.
1: Oo. Ayan, may pahinga naman ang ating mga kapamilya. At least one day tayong hindi babiyahe.
0: Pero kung magpapahinga ka sa bahay, ang init naman.
1: Yun nga. Ang init. Ang dami nating problema. On top of the existing umi-increase na bills natin. Meralco tataas. Yeah. Ang
0: tumaas na.
1: Oo, di ba? Tataas pa din doon next month.
0: Oh,
1: di ba? Yung petrolyo natin, tumaas na naman ngayon. Di ba? Ano na lang, lahat
0: pero yung,
1: na lang.
0: If you're gonna take a holiday break tomorrow, dahil holiday naman po talaga, kainit-init, di ba? Parang kung ikaw ay nasa bahay mo at mainit, parang gusto mo siguro pumunta ng malamig. So, para punta ng mall para mapagpalamig.
1: Tama.
0: So, tatambay ka lang doon, hindi ka naman kakain, hindi ka bibili.
1: Imposible din magawa, mapapabili ka rin eh.
0: Malay mo naman, baka yung iba, iupo lang doon sa isang sulok at kunwari, magbabasa-basa ng internet, di ba?
1: Tutulog-tulog ka lang doon,
0: ganyan. Yung iba, nakikita ko, yung napapansin ko kasi yung iba. Yung alam mo yung parang may mga upuan lang sa gilid-gilid ng mga.
1: O, yung ano nga, yung akyata na nga, yung hagdan ginawa ng upuan, di ba?
0: Yes, kaya feeling ko marami tatambay. Bawalamig lang. Pero hindi naman kakain. Hindi rin gagasos. Mahal eh. Ngayon, speaking of mainit, partner, no? Ay, siyempre, isa po sa mga medyo nakakadagdag naman ang ginhawa sa kapaligiran natin ay kung yung marami kang mga puno.
1: Totoo
0: diba?
1: Yan.
0: Yung malilim, di ba? At medyo nakakasariwa ng hangin dahil alam naman natin, siyempre, yung mga halaman, mga puno, eh sila yung nagdadagdag ng fresh air, di ba? Sa ating pong kapaligiran. Eh, marami po sa mga puno natin, mga kapamilya, kung kayo po ay mapalad na nakatira pa sa mga punong lugar, katulad ko, na nasa kabundukan.
1: Sa Tralala.
0: Yeah, sa kabundukan po. Napakadaming puno po. Kaya sa amin po, ano, medyo mas mababa yung temperatura kahit paano eh. No? Dahil mas presko yung hangin, mas nakakadagdag ng lilim yung mga puno. Eh, sa halip na tayo ay sabihin na nating mas maalaga no sa mga ganung klasing kunwari yung natural resources. Ang nangyayari tuloy yung DENR partner nagiging Department of Eradication of Natural Resources.
1: Totoo yan. Ito ba yung dahil dun sa mga puno?
0: No.
1: Oh, di ba puno na
0: in
1: ano tawag dito dahil sinusulong natin ang modernisasyon.
0: Of course, di ba?
1: Diba?
0: May ano eh may parang gusto mong gumanda,
1: totoo.
0: Kunwari, ano, yung takbo ng transportation, gawa ka ng mga expressway na naman, na panibago, pero at what cost?
1: Yun nga.
0: Kasi nga parang nangyayari, lagi na lang ba na ang sinasakripisyo in the name of progress ay yung pong kapaligiran at yung kalikasan natin? Kasi wala bang way to balance it out na mapoprotektahan mo yung kalikasan while you're still trying to put up modern facilities.
1: Because the other countries are doing that, partner.
0: Oh, yeah.
1: Di ba nakikita naman natin
0: mo,
1: sa Ghana sa kanila?
0: Alam mo, partner, I don't know why. Okay, akala ko may daga. Tumutunog pala yung script ko.
1: Sa'yo pala
0: sa
1: yun.
0: Ko, kanino ko pa naririnig. Why is there why am I being followed by a squeaking mouse? Anyway, as you were saying, partner, sa ibang bansa.
1: Sa ibang bansa, nagagawa nila yan. Di ba? Yung katulad na sa Singapore, na they build structures around the, ano pa na, sa mga puno. Di ba? Dito, hindi. No weekend ko pa to inaano partner. I was griping about this nga. Dahil sabi ko, alam mo, makikiyakap din ako dun sa mga puno para
0: ginawa
1: hindi sila.
0: Ginawa ata nila kanina yun.
1: Di ba?
0: Meron sa nagprotesto sa kanila. Nag-human chain.
1: No, para lang hindi
0: para wag putulan.
1: Because
0: pero nasimulan na eh.
1: Oo. Even if sabihin na papalitan namin ng stipit 30-50 seedling yan, eh yung ugat naman yan, hindi naman kasing tindi nung pagka-structurize na, nung ugat
0: saan,
1: ng saan matagal.
0: Saan nga nila itatanim
1: pinto?
0: Ba supposed to be?
1: Kaya nga.
0: Seedlings pa yun, partner.
1: Oo,
0: so ang seedling, gaano katagal bago tumubo na isang ganap na puno
1: yun? Yun di ba? Dekada pa.
0: Oo. Kaya nga po, you know, hindi ko alam kung ano yung logic na may katwiran ba na komot pinutol mo yung isang napakatandang puno, ay maaaring katumbas nito ay 100 o mahigit pa na seedlings. Yun po ba ay masasabi natin na makatwiran, di ba? Na anong tawag dito? Yung pag-balance dun sa pagkasira, di ba? Nung natural environment, o yung natural vegetation doon sa lugar na yon. In fact, inalagaan siguro yung mga puno na yan along Quirino Avenue for so many decades. Pagkatapos, puputulin mo lang pala after that dahil nga po tatayuan mo na expressway. Eh,

0: ano ba ang ginagawa ng Department of Education? Department of Environment? Department of Eradication tuloy iniisip ko. Department of Environment and Natural Resources. Kasi pinakumbid ako partner, sana, no? Yung isa sa mga kinatawa ng Department of Environment and Natural Resources. Dahil meron silang programa partner. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang tinatawag doon ay Climate Resilience and Local Urbanization Greening Plan. Napakahaba pa ng title.
1: Mm-hmm.
0: So, Climate Resilience and Local Urbanization Greening Plan. Ibig sabihin doon, dapat doon sa mga syudad, di ba, sa mga lungsod, ay maaring may espasyo pa rin para magkaroon ng mga puno or magkaroon ng greenery. Nasaan? Ano, nasaan itong programang ito, partner? Dahil kung may ganun palang programa at may ganun plan, bakit itong mga puno na napakatatanda na ay
1: nasasaktan po?
0: Yes.
1: Tama.
0: Pero, so, bakit ganun?
1: Tama. Pero partner, sa tagal din naman natin na may mga ini-interview, maski sa sarili-sarili nating iba-ibang mga programa, may nakausap ka ba sa DENR?
0: Wala naman.
1: Diba? Pareho lang ata tayo eh. Na kahit anong oras na programa natin nahawakan, wala tayong maiintindihan.
0: Yung yung matagal na naging environment secretary na
1: si Madam, ano ang pangalan ni Madam?
0: Yulo Loizaga.
1: Oh, Yulo Loizaga, hindi natin nakausap.
0: Never once na nakausap.
1: Oo.
0: Akala ko nga noon
1: nabuhay
0: lang yung isang karakter sa Scooby-Doo, pero never naman natin nakausap. So, so tapos ngayon, napalitan. Never pa rin naman natin nakaharap yung Department of Environment and Natural Resources.
1: Eradicating natural resources, ganun ba ibig sabihin yan.
0: So, kanina nga po, no, nagsagawa po ng protesta itong environmental groups. At para nga po kundinahin yung pagpuputol nga ng mga napakatatanda na mga puno doon sa Quirino Avenue para lang pagbigyan daan yung pagtatayo nitong Salex. Ano yung Salex, partner, ha? Yung Southern Access Link Expressway. Salex. Hindi po salot, ha? Salex yung pangalan ng expressway.
1: Well, pag bumaha dyan, partner, dahil bumabaha na nga rin dyan, lalo magiging salot na talaga yan.
0: Yeah.
1: Salot na yan.
0: No. Eh, nagkaroon po ng protest doon po sa may lugar na yon, para nga na igiit na hindi dapat na ituloy yung pagpuputol nga ng mga napakatatanda na mga puno doon. No? At makakausap po natin na sa linya po na ating telepono ngayong hapon ay siya po ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment, si Ma'am Kathleen De Guzman. Ma'am Kathleen, maganda hapon. Tony and Rica po ito.
2: Magandang hapon po.
1: Hi, Ma'am Kathleen. Salamat po.
0: Kasama po ba kayo kanina dun sa nag-human chain dun sa Quirino Avenue?
2: Opo, kasama po tayo at yung napakarami pa pong organisasyon na nababahala dun sa pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue.
0: Ano ba ang, may nakausap man lang ba kayo patungkol dyan sa hanay po ng DENR so far?
2: Sa ngayon po, ang tangi lang na ginagawa nila ay nagre-release ng statement.
0: Statement?
2: Na, opo, puro ano lang eh, puro pagtatanggol actually doon sa ginawa nilang pagpuputol. Kung makikita nyo, sinasabi nila na sumunod naman daw sa proseso, papalitan naman daw ng seedlings, yung mga pinutol na puno, etc. At iba pang, alam naman natin na ano lang, excuses lang na ginagawa nila.
0: Yeah. So, sumunod sa proseso, sa pagkakaalam nyo, Ma'am Kathleen, no, ano ba ang proseso muna dapat na gawin bago magkaroon ng malawak na pagpuputol ng mga ganitong puno?
2: Ang pangunahin po dapat sana ay nai-inform yung community.
0: Okay.
2: Kasi ganyan po yung gawain nila eh. Ang itsura sa iba pang mga sa iba pang parte ng bansa na pinuputakte ng mga ng mga destructive projects, infrastructure projects, sinasabi nila na isinangguni nila sa komunidad.
0: Uh-huh.
2: Pero ang nangyayari, at nakikita natin, hindi. Kasi ho, personally, pumunta ako doon sa Quirino Avenue para mag-scoping, ganyan, makausap yung mga sidewalk vendors.
0: Uh-huh.
2: Ang sinasabi nila, nalaman na lang nila nung actual ng putulin.
0: Kaya nga. Oo. Pero yung
2: mga nakalagay ho na tarpaulin na notice of tree cutting and earth balling, nilagay na lang yun nung sumisingaw na.
0: Aha, aha.
2: Pero marami na hong bumabatikos.
0: Pero, Ma'am Kathleen, kung sasabihin mo na kailangan ng konsultasyon no sa community, hindi lang naman siguro yung sidewalk vendors ang kailangan kausapin, pati dapat yung LGU, di ba? Pero sa pagkakaalam nyo ba, dahil saklaw naman ito ng Manila, yung Manila LGU, ano ba ang sinasabi nila? Bakit sila pumayag dito?
2: Ganun din ho eh, yung Manila LGU, ang lagi pa rin nilang sinasabi ay papalitan naman daw ng 50,000 seedlings.
0: Seedlings?
2: So okay lang.
0: Seedlings ha? Akala mo naman yung seedling.
2: Na para bang tutubo agad yun, yes. At laki ng mga pinutol nilang puno.
0: Napanood kasi nila yung pelikulang Jack and the Beanstalk eh.
1: Malalaki agad.
0: Pag pinunla nila yung buto.
1: Tutubo agad hanggang langit.
0: Kasintangkad na ng skyscraper kagad yung kasintangkad na ng Burj Al Khalifa yung puno. Mm-hmm. Parang gano'n. Anyway, sa naputol na yung ibang puno, meron pang ibang mga naka-schedule pa napuputulin. Sa tingin niyo ba, Ma'am Kathleen, wala na kayong paraan, mga grupong katulad ng Kalikasan People's Network, na harangin itong ginagawa nila?
2: Actually, marami pong pamamaraan. Yung organisasyon natin at yung iba pang mga organisasyon na may pake dito sa ginagawa, mga environmental organizations, kanina lang ho, bago magsimula yung protesta, nag-uusap kami sa kung anong pwedeng gawin. Napakarami hong pwedeng gawin eh.
0: Like what?
2: Writ of kalikasan.
0: Okay.
2: Pwede hong... Kung sa pagpapalawak po ng suporta na pwedeng makuha, pwedeng kausapin yung mga heads ng iba't ibang universities in Manila na for sure ay maapektuhan nitong pagpuputol ng puno. So marami pong pwedeng gawin yung mga organisasyon. Ang tanging nakaharang doon ay yung burokrasya mismo nung estado at nung mismong mga ahensya nito. Kasi magbibigay lang ho ako ng halimbawa.
0: Sige.
2: Halimbawa ho, sa Nueva Vizcaya, sa Dupac del Norte, kung saan ho umugong yung malakas na paglaban ng mamamayan, nagtayo ho sila mismo ng mga pisikal na barikada para harangin yung pagpasok ng Wogol Corporation. Pero ang nangyari, yung batas mismo natin, yung mga state forces natin, yung pinaglilingkuran nila ay yung mga banyaga at malalaking korporasyon. So, ang nakikita natin na tanging sasagabal o tanging haharang doon sa kayang makamit ng mga pinagsama-samang lakas ng mga organisasyon at ng mismong komunidad ay yung mismong mga batas at estado rin at yung estado rin mismo. Kasi for the longest time, kung babalikan ho natin yung kasaysayan, kung titignan ho natin kung ano yung nangyayari ngayon, sino ba yung pinapanigan nila? Diba? Bakit sa kabila, common logic na lang eh, yung pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Napakarami ng inililim nito ng mga sidewalk vendors, mga community members, pero pinutol nila para lang doon sa project ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation.
1: In the guise of modernization ito, Ma'am Kathleen, eh, 'di ba? Yung dahil nga ang sasabihin ay para naman sa mga mamamayan 'yan kasi expressway 'yan. Makaka-alleviate 'yan sa traffic natin. Pero meron din kasi tayong paraan para 'di ba wala din ba kayong isinumite na paraan para maisalba yung puno instead of it being cut down, eh makahanap kayo ng ibang ways to save the tree katulad nilang ginagawa na huhukayin mula hanggang ugat.
2: Yung earth balling, sila mismo yung nagsabi na gagawin nila yon.
0: Bakit?
2: Nakalagay ho yun sa notice. Pero yung nangyayari ho ngayon at makikita natin, cutting yung ginagawa nila. Wala pa pong natupad doon sa
0: balling.
2: Sinabi nila na mag-earth ball sila. So sila na mismo yung nagsasabi na may iba pang paraan para maisalba yung mga puno, pero sila rin yung pangunahing hindi tumutupad.
0: Okay, kasi nga, ang pamalit, seedling. Pero seedling...
1: Saan mo naman ilalagay yun? Diyan ba sa pinagkuhanan mo, diyan mo ilalagay din, itatanim?
0: Hindi rin. Kasi nga, yung pinagputulan ng mga puno, yan ang malamang sa malamang. Diyan itatayo yung poste ng expressway. Diyan ilalagay yun. Bukod pa diyan sa Quirino Avenue, partner, alam mo ba na meron ding ilang libong puno na puputulin dun sa may Palawan. Dahil ito naman ay para bigyan yung isang nickel mining project partner, no?
1: Mining naman. Mining, may approval din ng PNR.
0: As usual, mayroon.
1: Oo, oo.
0: Na ang gagawin ay puputol ng 26,000 mahigit na puno at kapalit na naman noon, partner, ay 43,000 daw na saplings.
1: So times
0: ayun na naman, din, saplings na naman. So kaliliit na naman ng mga punla para ipamalit sa malalaking puno.
1: Na hindi ka pa siguradong lalaki lahat.
0: Natural. Diba? Dahil malamang, baka hindi naman maalagaan, hindi madiligan ng tama. So meron pa rin mga lugar sa Pilipinas, bukod po siyempre sa Quirino Avenue, Ma'am Kathleen, na alam natin na ang mga puno ay nasasakripisyo eh. Dahil po sa supposed to be sa ngalan ng progress, sa ngalan ng industriya, ano ba talaga sabihin na natin ang iba pang sandata natin para labanan yung talagang pagbabaliwala sa kalikasan? Ang pangalan pa naman ng grupo nyo, Kalikasan People's Network. Meron ho ba kayong maipapanalo laban sa mga proyektong ito?
2: Opo naman. Sa kabila ho nung ginagawa nilang pagsisinungaling at panggigipit, yung paniniwala po namin bilang organisasyon ay yung sama-sama pong paglaban ng mga affected communities, ng mga affected Pilipinos, yun talaga yung makakatalo doon sa ginagawa nilang pagpa-plunder sa environment, yung pagiging ganid nila. Yun yung makakatapat, kasi tulad nga po nung inihalimbawa ko, kung doon sa Dupax del Norte, mantakin nyo 300 ho na kapulisan yung ipinadala para lang makapasok yung kagamitan ng isang banyagang minahan, mining company.
0: Mining ulit.
2: Pero dahil ho sa lakas ng komunidad, dahil sa pagbabarikada nila at sa puspusan nilang paglaban, napabagal. At ngayon ho, mapapaalis na yung Wagal Corporation doon sa lugar. So, sa kabila ho ng lahat ng panggigipit, tanging yung sama-sama pong paglaban natin talaga yung makakatalo sa kung gaano man kaganib itong mga korporasyon na ito.
1: Oo. Yeah. Ma'am Kathleen, nakipag-usap na rin ba kayo sa ilang mga baka may politiko na maaring makatulong sa atin sa inilalaban nga nating
0: like Mayor Isko, ganun?
1: Hindi lang mga mayor, kasi katulad na lang ni Senator
0: Ma'am, please don't ridicule me. Sorry, hindi pala ako attorney.
1: Hindi pala ako attorney.
0: Natawa si Ma'am Kathleen. Ma'am, please don't ridicule the mayor. Ay, grabe.
1: Dahil may katulad na lang na isang senador natin ngayon, I think it's Senator Irwin na nagsusulong na ang Sierra Madre ay gawing completely protected area. Yeah. Diba? May mga gano'n naman tayo na mga senador at na willing naman mag-extend ng kanilang kapangyarihan as much as they can, the influence that they can, to support yung pangangailangan ng kalikasan.
0: So, sinong kaalyado nyo, Ma'am Kathleen?
1: May kausap na ba kayo?
0: Sino?
2: Pagdating ho sa pagkausap sa mga politiko, hindi ho natin isinasara yung pinto natin. Dahil syempre, gusto naman nating palawakin yung pagkilos kung sino ho yung pwedeng mahagip. Pero syempre, nasa paniniwala po ng Kalikasan People's Network for the Environment. At nasa kasaysayan din naman na meron ding risk yung pag-asa sa mga politiko o mga burokrata, kapitalista. Dahil sa mahabang panahon ho na merong mga senador at merong mga kongresista, bakit nagpapatuloy yung pandarambong?
0: Ay, pandarambong
2: diba?
0: Ba?
2: Opo, yung pandarambong sa ating yamang mineral, sa ating mga rekurso. Kumbaga, yung Estado mismo bilang isang sistema ay hindi ho maaasahan ng mamamayang Pilipino na pumanig sa kanya. Kasi sa nakikita ho natin ngayon, yung mismong mayor ng Manila.
0: Kaya ka ba natawa?
2: Ipinagtatanggol ho yung nangyayari ngayon.
0: Ah, gano'n. Oo nga.
2: Diba? So, pero hindi ho natin isinasara na makipag-usap doon sa mga may pakitalaga sa kalikasan. Pero kung itong mga politiko na iba ay mananatili bilang mga pulpolitiko, bilang mga gusto lang din ng tubo, gusto lang din umangat at magkaroon ng labis-labis na kayamanan, ay yan ho ang hindi natin kakaibiganin.
0: pulpulitiko o kaya manggagatas. Eh, manggagatas. Hindi mo na, mambabatas pala dapat, no? Kasi nga, isipin mo, ha? Eh, yung mga politiko nga, yung mga halal na politiko, sila pa yung nanguna na mambulsa ng pera na dapat sana ay para sa proyekto na magkaka-protection tayo from the forces of nature. Di ba? Oh. That is one thing that you have to understand, mga kapamilya, ha? Na ipinagkatiwala natin sa mga halal na opisyal yung pondo o kung saan ilalaan yung pondo na maaaring gamitin para nga po sabihin nating maprotektahan tayo, no? Mm-hmm. Sa galit ng inang kalikasan. Mm-hmm. Eh sa halip, binulsa nila. So, kapag nagalit uli ang inang kalikasan, sino sisisihin nyo?
1: At saka, diba? Dito rin sa Salex, partner, yeah. Meron ba silang gagawin na extra o added pumping station man lang, di ba? Para ma-compensate itong mawawalang
0: diba,
1: mga pulo.
0: Pinagmamalaki pa nga ni Boss Ramon Ang noon na gagawin daw niya siya ang mag-aayos ng mga drainage ng Metro Manila for free. Mm-mm. Naalala mo 'yon, di ba?
1: Sabi niya, volunteer
0: ako na ang gagawa niyan. At no cost to the government. Ay mga ganun, ha. Eh kita mo naman. Next susunod, kailangan makaharap na ngayon nila Kathleen, si Ramon Ang na mismo. Mm-hmm. Diba?
1: Kato kayo doon.
0: Yes, alam ko, feeling ko, Ma'am Kathleen, dapat doon na kayo sa harap ng San Miguel. Magprotesta, magrally. Huwag na dyan sa Quirino Avenue. Para mapuwersan yung lumabas si Ramon Ang at makakausap kayo.
1: Lumalabas naman yun si Sir. Eh,
0: saan pumupunta?
1: Oo, nagpapakita naman, nagpapainterview naman talaga yun.
0: Pero kasama niya si Vince Dizon lang. Diba? Okay. Anyway, Ma'am Kathleen, na kailangan na namin magbabay sa inyo. Pero kami po ay nakikiisa sa inyo pong laban.
2: Maraming salamat po.
0: Na para naman maprotektahan po ang ating kalikasan, ang ating pong mga puno. Baka magkamali kayo, baka yung mga puno sa Congress ang protektahan ninyo, yung nakaupo po doon. Ay, hindi po. Mali. Yung deputy speaker. Ma'am Kathleen, thank you so much muli.
1: Ingat, Ma'am Kathleen.
2: Maraming salamat po.
0: Salamat po. Kathleen De Guzman po, ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment. 6:03 na po ng gabi, mga kapamilya. Tanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating mga radyo. Patralalala! Ilang mga kaanak hindi pa rin tanggap ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay matapos nga gumuho ang tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Narito ang balitang open mouth sa Sigurado mula sa Pampanga at iniradyo patrol Nico Bagsig. Nico.
3: Masakit mang tanggapin, ngunit wala nang magagawa. Tony Atrika, ito ngayon ang nararamdaman ng ilang mga kaanak ng mga nawawalang individual na natabunan ng gumuho ang sam na palapag na ginagawang gusali dito sa Barangay Balibago. Ang ilan sa kanila, dumayo pa mula sa Karatig probinsya ng Pampanga tulad ng Bulacan para lang hintayin ang resulta ng ginagawang retrieval operation ngayong araw.
4: Yamani, kung nasaan ka man, andito kami. Hinahanap ka. Mababaliw na kami kung ano nangyari sa'yo. Balik ka na, uwi ka na. Marami naghintay sa'yo mga apo mo. Kahit hindi ka na magtrabaho. Maligtas ka lang dyan.
3: Yan ang pahayag ni Stephanie Marcos, ang kaanak ng isa sa mga nawawalang construction worker. Si Evelyn Alikaway naman, na anak ng nasawing construction worker din, na si Porperio. Hindi lubos maisip na huling pag-uusap na pala nila ng ama noong Sabado ng gabi at sa morgue na sila muling magkikita.
4: Ngayon po, ano po mga kapatid namin? Ano sabi pa pala lang natin na mag-iingat kami? Ano mo sabi namin na mahal kami?
3: Yan ang pahayag ni Evelyn Alikaway, ang isa sa mga anak ng nasawi dito sa pagguho ng gusali. Matapos ang pagguho nga nitong gusali na binubuo ng kanilang mga ama, mananatili naman nila para sa kanilang puso at isipan ang mga pirapirasong alaala ng tinuturing nilang haligi ng tahanan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, Nico Bagsik, partner.
1: Ombudsman, ipinapa-implement kay Senate President Cayetano ang preventive suspension laban kay Senate Sergeant-at-Arms retired General Mau Aplasca. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid na Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
5: Rika, sumulat na si Ombudsman Jesus Christian Remulla sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano para ipatupad ang 6 na buwang preventive suspension without pay laban kay Senate Sergeant at Arms retired General Mau Aplasca kaugnay na nangyaring barilan sa Senado. Ayon kay Remulla, di pa umano nila natatanggap o di pa umano sila nakakatanggap ng tugon kaugnay ng nasabing preventive suspension na giliit niyang dapat na ipinatupad na noon pang Mayo 15. Ipapasabi na rin umano ng Ombudsman si Aplasca sa susunod na mga araw para mabigyang linaw naman ang nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13. Sa ngayon, mga miyembro ng media palang umano ang inimbitahan ng Ombudsman para sa isinasagawa nilang investigasyon sa insidente. Kasama naman umano sa ebidensya na kanilang kinuha ang mga Facebook Live ng mga senador na mangyari ang barilan. Tumanggi naman si Remulla na magbigay ng timeline kung kailan posible umanong lumabas ang resulta ng kanilang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol John Garner, DGMM.
1: Maraming salamat, John Garner, susunod.
0: Pareho pala tayong nagkamot pa ng ulo.
1: Kaya nga, akala ko ba suspended?
0: Bakit ang lagi lang nating tinatawag sa kanya sa mga balita natin, suspended Senate Sergeant at Arms, yung pala. Ayaw pa pala siyang i-suspend. So, ano? So almost suspended Senate Sergeant at Arms. Ano ba?
1: Medyo suspended.
0: Senator Jinggoy Estrada, handang harapin ang kaso ng Ombudsman. Narito ang balita ko, pirmado sigurado mula ang Senado. Hatid ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kaya Robert.
6: Tony ang dati Senator Jinggoy Estrada na harapin ang mga kaso na isinampa o itasampa laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sabi ni Estrada, nakatakda niya kausapin ang kanyang abogado para sa mga susunod na hakbang.
7: It's the price that I have to pay for standing on my principles of what I believe in. So be it.
6: Wala rin anyang record na magpapakita na may insertion siya sa budget.
7: Sabi na LB Ramo, wala akong insertion. At wala kong sinasabi nila. First Blue Ribbon Hearing Committee or nung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion pagkataon na dito sa Elvira Mo wala silang record na ako ay may insertion na ganun halaga.
6: Sa kabila naman ito, binanggit ni Estrada na tuloy lang anya siya sa kanyang trabaho dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
0: Maraming salamat, Robert Mano, partner.
1: Tayuhang lider at mahigit 60 iba pa na suspect sa isang investment scam hub arestado sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
8: Rika, sa kulungan ng bagsak ng 63 individual, kabilang isang dayuhan na itinuturong boss ng umunay malaking online investment scam hub sa Pasig City. Ayon kay ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, nag-ugat ang operasyon sa mga reklamong inihain ng mga biktima na nag-invest sa mga suspect matapos silang mahikayat sa online advertisements at makausap ng mga nagpapakilalang trading assistants at investment advisors. Nang salakayin, dito na nadiskubre ng mga operatiba ang organisadong sistema ng mga suspect na nagpapanggap umuno bilang call center at trading-related company na nangihikayat sa mga biktima na mag-invest sa Xtrade, isang online trading o investment platform gamit ang mga scripted communication at messaging apps at iba't ibang online platforms. Lumabas din sa investigasyon na gumagamit umano ng peking pagkakilala ng mga suspect upang hikayatin ang mga biktima na patuloy na magdeposito ng pera habang kontrolado rin nila ang withdrawal request upang magmukhang lehitimo ang trading activities. Lumabas sa verifikasyon ng SEC na hindi ito rehistrado at walang pahintulot na mangalap ng investment scams o ng mga investment o magsagawa ng securities-related activities. Naharap ang mga na-aresto sa iba-iba kaso kapilang na ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa iba pang mga reklamo. Samantala, napatid din na may nakabibing warrant of arrest ang dayuhang itaturong mastermind o operasyon paugnay ng 70 counts na paglabag sa National Internal Revenue Code at pinagpapiyansa naman ang aabot sa 8.4 billion pesos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Hey, partner. Nakapila na yung ating susunod na panauhin.
1: Pasok na natin na yan.
0: Sige, pakilala mo na.
1: Ang pag-uusapan naman natin ngayon, mga kapamilya, syempre di tayo malalayo sa Senado pa rin. Dahil nga kanina, na-touch na natin the topic of preventive.
0: Precautionary.
1: Yeah, precautionary hold departure order. Para kay Senator Marcoleta at sa iba pa. Kausapin natin si Attorney Howard Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer. Convener na isang bayan coalition at spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Napaka-active po niya sa buhay, Attorney Howard Calieja, joining us this evening. Attorney, magandang gabi po. Tony at Rica sa programa Issue Spotted. Kumusta ka po?
10: Yes, good evening, Boss Tony, at of course, Mika, good evening sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat.
0: Yes,
1: din po.
0: So anyway, ganito na ang nangyayari, no? Parang may ilang mga senador na tila may merong nakaamba na mga legal cases sa kanila. Kay Senator Marcoleta ay plunder. Kay Jinggoy Estrada, plunder din, di ba? Dahil doon sa flood control.
1: Flood control, iba naman yung topic.
10: Magkaiba yung plunder niya, magkaiba rin yung flood control. Tapos, Joel Villanueva,
0: Jesus Cudero.
10: Marami, siguro, baka maubos ang quorum sa Senado.
0: Ay, grabe,
1: Yung Blue Ribbon Committee ba? Ayan, sir?
0: Blue Ribbon. Hindi.
10: Blue Ribbon, baka ibang ribbon, ay yellow ribbon na lang yan, papuntang kulungan.
0: Ayaw nga nila ng dilawan kayo talaga, sa attorney. Okay. Pero what's going to happen, do you think? Na ito po bang mga senador na tila may mga pending mga nakaamba na ng mga kaso? Sila po kaya ay masasabi natin na kailangan muna na lumisan sa Senado at wag muna silang paupuin doon.
10: Well, ganito yan, Tony at Rica, no? Number one, yung preventive hold departure nga, yan ay pasimula para nga, kasi tingin ng ombudsman, sabi nga ni Ombudsman Boying, malapit na niyang pirmahan, tapos na yung kanilang investigasyon at marapit ng sampahan.
0: Hinug so, na daw hinug.
10: Technically, it is preventing them from leaving the country para nga masampahan ng kaso, number one. Number two, whether or not sila umalis o hindi, mas maganda harapin nila yung kaso dito at hindi sila madapa sa hagdanan habang hinahabol sa Senado. Parang si Bato, mahirap na, baka magkasugat-sugat sila ulit. But I guess ang punto dito is whether or not sila let's say, kasi lahat naman ito malamang is non-bailable na mga kaso, they are still counted as one of the 24 senators, Tony and Rica, no? Hindi bumababa ang number of senators. Yun nga lang, hindi sila makakapag-participate dahil wala sila sa Senado.
0: So do you feel na parang kasama na rin ba ito sa estratehiya na humina yung
1: mayoriya?
0: Yung posibleng mag-acquit kay Vice Presidente Duterte sa impeachment trial niya.
10: Hindi naman na tingin ko ito political motivated, kaya hindi naman paghina ito sa impeachment or paghina ng mga kalaban o yung mga pabor sa kay Sara Duterte. Makikita naman natin, Tony at Rica, yung mga kaso has mukha namang may merito. Mm-hmm. Mukha naman ito talagang kailangan nila sagutin sa taong bayan at sa korte. So, ilihis natin ito sa politika dahil hindi naman ito about impeachment or about politics. And as I said, whether or not they get cases o mamafilan sila ng kaso, ang problema dito, yung number 16 o yung 16 members of the Senate required to convict Sara is still a 16 number. Even if sila non-bailable at nakakulong, hindi bumababa yung number na yon. So, hindi rin makakapabor o hindi pabor doon sa impeachment because the number is not moving kasi hindi naman sila natanggal as members of the Senate.
1: So, tuloy pa rin naman po ang kanilang paninilbihan dahil sa ngayon pa naman na attorney, di ba, kaso pa lang naman, hindi naman sila aarestuhin pa. In any worst case na lang yan, ipapatawag lang sila pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang serbisyo bilang senador.
10: Sa tingin ko kasi, Rica, tapos na po sa ombudsman. Once pa rin ng ombudsman yan sa Sandigan, yan eh pwede na silang kunin at arestuhin at dalhin sa kulungan kasi naka-file na yan sa Sandigan Bayan. Once mag-file ng kaso ang ombudsman.
1: Opo.
10: Which yun nga yung sinasabi ni Ombudsman Boying, ano? Magpa-file na sila sa Sandigan Bayan. So, ang mangyayari niyan, although as I said, the number 16 is not changed, eh kasi kung hindi sila makakaparticipate kasi wala sila physically sa impeachment, eh hindi sila makakapagtanong, hindi sila makakapaglinaw. Yun nga lang, sad to say, as I said, kumbaga pumapabor din yan sa difficulty to convict. Kasi mali mo, for example, dahil malakas ang ebidensya, mali mo one of them or two of them, let's say si Marcoleta, kahit nasabihin nating Sara yan, pero baka sakali sa lakas ng ebidensya, eh, makonsensya siya, bumoto siya ng convict. Kaso nga, kung hindi siya nagpa-participate, paano siya makakapagboto ng conviction? So technically, para mo nang sinabi na yung abstain at yung absent at yung no to conviction would be the same effect to the impeachment case.
1: Pero hindi po ba nila ito, I'm talking about the majority, sir, no? Hindi po ba nila ito magagamit bilang bala para lalong isulong yung nasa Committee on Rules pa na pinupush nga ni Marcoleta na pwedeng maging remote o online yung ang kanilang pag-participate, ang kanilang pagboto kung aabot man sa usapin pa ng impeachment?
10: Sa akin po, talagang hindi ho tama yung ginawang proposal na yun. Sa tingin ko kasi, I think si Migza Subiri, Senator Subiri, asked for a reconsideration of that resolution. So I think kung ma-reconsider yun, at talagang hindi po tama na ikaw ay West, wala ka doon, hindi ka present, hindi mo nakikita ang demeanor ng mga testigo, hindi mo nababasa at nakikita ang mga ebidensya, so paano ka magbibigay ng hatol, ano? So I think yung sinasabing magpa-participate online, talagang hindi po talaga yan nararapat at tamang i-reconsider po yan. Ngayon, ang problema lang dito, as I said, no? Although the 16 number will not change even if they go to jail, ang mangyayari nito, the majority, kumbaga the minority now might be the majority because nga kung mababawasan ng tao yung Sinachis, Joel, Jingoy, etc. No? So kung mababawasan yan, yung number 13 nila, mas bababa yan, baka 9 na lang sila o 10. But just the same, ang mangyayari lang dyan is yung mga objections, yung mga presentation of evidences, yung mga subpoena, malamang malapas lahat yan dahil that would be a vote of majority. But then again, they still need to reach a vote of 16 to convict Vice President Sara. So I think the presentation would be easier kasi mawawala yung medyo magugulo o yung maraming itatanong. Alam nyo naman yung ibang senador na loyal kay Duterte, talagang may masabi lang, gagawa ng kung ano-anong rason.
0: Actually, hindi lang yung mga may kinakaharap na kasong plunder, partner, ang naiisip ko na posibleng... Kasi pati ho si Justice Secretary Frederick Vida, no, Attorney Howie, nasabi niya na kahit si Senator Robin Padilla, baka may pananagutan dun sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa from the Senate after na nagkaputukan doon. So, Kung siya po ay makasuhan dahil lang sinasabing posibleng kaso sa kanya, obstruction of justice eh. Sinabi din yun ni Congresswoman Laila De Lima. Maari din kaya na maging dahilan yan para siya ay matanggal din sa Senado.
10: Maging dahilan yan, Tony, para siya ay maaresto. Pero ang obstruction of justice ay bailable. Unlike yung mga plunder, non-bailable po yan, yung mga issue sa flood control, non-bailable po yan. So, yung kanya, kahit na siya ay may kinahaharap na kaso, dahil ito ay bailable, pwede pa siyang mag-participate sa Senado. Although, hindi na lang natin alam kung in what form or participation. Pero, in fairness to Senator Robin, unless there is a final conviction, he can still participate dahil nga, sabi ko nga, available naman po yung kaso niya.
1: Kaso mukhang napaka-active po ng ombudsman natin ngayon, attorney, di ba? Talagang nakikita natin gumagalaw. Kung magkataon na sabay-sabay na sila'y makasuhan, sila'y ipa-tawagin, di ba? At kunin na nga po. Wala, baka naman ang Senate maging under crisis na, hindi under attack, but under crisis kasi ang dami nilang mawawala, di po ba?
10: Eh, under crisis na nga sila dahil ang gulo-gulo nila.
0: So, hindi na natin hihintayin pa yun. Nandun na eh.
10: Pero, totoo yan, Rica, na, but ano naman eh, they can still have the quorum dahil they, yung ano naman is tawag dito, yung mawawala, so let's say 4 or 5, kung sabihin na natin 4, so mawawala, kasama mo na si Bato, for example, or si Bongo na nalaman natin, may ICC, baka may ICC warrant na rin, sabihin na natin 5, so out of 24, may 19, so may majority pa rin sila kung meron 19 physically present sa Senado, kahit na yung 5, eh, kunyari matanggal because for different reasons na non-available or nasa ICC, pwede naman pong mag-participate. But as I said, mag-iiba po ang mayorya niyan at malamang magiging iba na rin ang mga liderato sa Senado pag yan ang nangyari.
0: Alam mo pala, Attorney Howie, tsaka partner, no? Dahil nga siya nalihis na naman yung attention natin, ayan, yan napunta sa mga kaso nila Senador Marguleta, yung mga kaso ni Senators Escudero, Estrada, anong tawag dito? Sino pa to?
10: Joel.
0: Yeah, si Joel Villanueva. Yes, oo. Nakakalimutan na natin na hinahanap pa pala natin si Zaldico, no?
1: Tsaka si Atong Ang.
0: sa plant control.
10: Ang nangyari lang dyan, yung gulo sa Senado, yung barilan, itong mga kasong ito, eh nalihis tayo sa issue. Kung ako ang tatanungin mo, Tony Atrica, dapat ang tutukan natin dahil sandali lang naman itong impeachment, tutukan natin yung 6 billion na nawawala. At yung kumbaga, hindi naman nawawala, pero yung 6 billion na unexplained wealth ni Vice President Sara na dumaan sa AMLA at yung kanyang mga confi fans, si Piatos. Baka nakalimutan natin si Mary Grace Piatos at yung iba pang mga issue, yung mga death threats and everything. So I think let's focus, no, let's not take away the issue na mas importante yung accountability ni Vice President Sara at makita natin, sagutin niya talaga ano ba ang nangyari at siya ay nagkaroon ng 6.7 billion na deposit withdrawal sa AMLA at yung kanyang mga tangka kay Presidente, kay First Lady at yung kanyang mga Mary Grace Piatos na konti fans.
0: June 1, di ba? Sa June 1 natin inaasahan yung sagot niya, di ba? Doon sa articles of impeachment.
10: Sagot niya, answer niya yon and then pwedeng mag-komento o mag-reply ang prosecution. And then may pre-trial pa yan. Then ang sabi nila, more or less, July ang tingin nila, 6. Schedule nila, magsisimula July 6. So, tingnan po natin ang naging, let's say, experience natin. For example, yung kay Justice Corona, inabot yun mga 2 months. So, tingnan natin kung siguro ito, another maybe 1 to 2 months, depende po sa takbo ng hearing. Oo. At alam mo naman, Tony at Rica, lahat na lang ng issue, dinala ni Vice President Sara sa Supreme Court. So, sana hindi naman na magkaganon ulit at sana tuloy-tuloy na itong paglabas ng ebidensya at yung accountability ni Vice President Sara.
0: Bago tayo magbabay kay Attorney Howie, gusto ko lang makakuha ng mabilis na reaksyon. Sa tingin mo ba, Attorney Howie, posible nga po na walang mag-eleksyon ng 2028?
10: Hindi naman po. I think the President, narinig ko rin yung tanong na yan kanina. Tingin ko, sabi nga ni Senator Tulfo, how shall yung presentasyon ni Senator Aimee, no? So I think talagang far-fetched naman yung Noel na yan. I think it is incumbent upon the president and I trust that the president will go through with a peaceful and orderly election for a smooth transition, no? Meron pa siyang 2 taon and I'm sure itong 2 taon ay gagawin niya kung anong dapat para sa bayan at it would be culminated nga with a peaceful election and a transition into 2028.
1: Con as attorney.
10: Wala ho, kumbaga wala na hong panahon. Mag-con as. Yeah. Wala na hong panahon. Let's siguro Alam nyo yan, Rica, Tony, alam nyo yan, na ilang beses na tayo naka-cover ang nakadanas ng eleksyon.
0: Yeah.
10: Pagdating ng 2027, one year after
0: busy
10: election,
0: na yung mga yan,
10: magulo na yan, magulo na yan. So I think wala nang ibang issue nyan at tuloy-tuloy na po tayo. Talagang siguro sabihin na lang natin yung ating mga kababayan na pumili ng tama para tuloy-tuloy ang ating progreso sa Pilipinas.
0: So paano kung sabi daw ng iba, kung walang malakas na pambato ang administrasyon against the candidacy of Sara Duterte, mas mabuti na daw ba na wag na mag-eleksyon at magtuloy na lang si Pangulong Marcos Jr. muna?
10: I think that sa constitution naman natin yan, Tony at Rica, na ang presidente, kahit na magaling ang kanyang ginawa o kahit na anong gusto natin, eh nasa constitution yan na talagang one term lang po ang presidente.
0: Okay.
10: So I think let's not let's say have any other notions. Yan, igugulo lang.
0: Yeah,
10: ang maganda naman talaga sa ating bayan ay meron tayong smooth transition, smooth transfer of power from one administration to the other.
0: Right.
10: At I think naman that is kumbaga one of the legacies na magagawa ng ating presidente.
0: Attorney Howie, maraming salamat po muli.
10: Thank you, Tony at Rica. Sa susunod, anytime po.
0: Thank you, Attorney. Howard Calleja po. Nakasama po natin ngayon, siya po ay tagapagsalita nga ng Trillion Peso March Movement at isa po sa mga convener ng Isang Bayan Coalition. Partner, ba napaka, sabi nga nung the often used cliche, ang bilis na oras.
1: Sobra. Tapos na tayo.
0: So kailangan na doon po natin magpaalam. Kakanunturing Tony Velasquez.
1: Di kalasa po niyo nakasama. Ingat.
0: Abangan niyo na po ang mga nagbabagang balita sa TV Patrolalalalal. Susunod na. Hanggang bukas po mga kapamilya. Bye-bye.

0: unti-unti bumabangon.
1: Sama-sama lang kahit mahirap.
2: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
5: Nakapag-usapan po ang Unified Command System to stop yung search and rescue.
4: Search and rescue operation sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga, itinigil na.
6: Nararamdaman po ng puso ko na buhay yung kuya ko.
4: Ilang kaanak, buo pa rin ang pag-asang buhay ang kanilang mahal sa buhay. Rider patay sa karambola ng 10 sasakyan sa Rodriguez Rizal. Pagkansela ng mga lisensya sa mahigit 100 baril ni Senador Ronald Pato de la Rosa, pinuproseso na ng BNP. Senator Chinggoy Estrada, sasampahan ng kasong plunder kaugnay ng flood control scandal. Bukod sa money laundering, mas mabigat na kaso ikinakasalaban kay dating Speaker Martin Romualdez.
7: Allegedly, sir.
4: Pangulong Marcos, kibit balikat sa aligasyon ng kapatid na si Senator Amy Marcos hinggil sa Manoy no election. Tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at 25 probinsya ayon sa PAGASA. LPA sa labas ng bansa, Bagyo na, papasok sa PAR sa Webes. At ang bittersweet moment sa huling tampalan ni na Donnie Pangilinan at Bel Mariano.

0: Live, mula sa ABS-CBN News Center, Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa gumuhong gusali sa Pampanga. Itinigil na ang search and rescue operation sa naturang building sa Angeles City matapos bigong makakita ng palatandaan na may mga buhay pa sa ilalim ng guho. Pero ang ilang kaanak na mga nawawala, kumpiyansang buhay pa ang kanilang mahal sa buhay. Live mula sa Angeles City, Pampanga, nagpapatrol, Dennis Dato. Dennis, ilan pa ba ang hinahanap at wala na ba talagang pag-asa na may matagpo ang pambuhay sa ilalim ng gumuhong gusali, Dennis?
2: Alvin, masakit man sabihin pero yan ang naging anunsyo kaninang umaga ng Bureau of Fire Protection at Angeles City LGU na matapos ang paulit-ulit na ginawang thermal scanning sa gumuhong gusali ay wala na talagang rumirehistrong may buhay pa sa ilalim ng guho kung saan ay hinahanap pa ang nasa 16 na katao.
3: Mula sa ibabaw hanggang sa ilalim ng mga bumagsak na semento at bakal, masusi ang paggalugad ng mga miyembro ng search and rescue team sa mga posibleng survivor. Pero lumipas ang mga oras, wala na silang naririnig na tinig. Paulit-ulit ding gumamit ng thermal scanner na kayang makasagap ng body heat at heartbeat. Pero mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi nitong Lunes, wala nang senyales na may buhay pa. Gamit ang K-9, sinuyo din ng Coast Guard Search and Rescue Team ang ilalim ng guho. Pinasok nila ang mga butas hanggang makarating sa posibleng barak sa mga construction worker. Pero sinalubong na sila ng masangsang na amoy. Ngayong Martes ng umaga, magkasama ang inanunsyo ng Bureau of Fire Protection at Angeles City LGU na tapos na ang search and rescue operations at nakatutok na ngayon ang operasyon sa search and retrieval.
4: Pinag-usapan pong mabuti, idiniscuss po ng mga experts natin. Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive. Bilang responder po, kami po hindi din po masarap sa pakiramdam yung parang pakiramdam namin, hindi namin nagawa yung part namin. 100% po na binigay namin ang assurance that we did our best to save their lives.
5: Naging consistent na po yung kanilang findings using the life locator indicating no signs of life, no? So with that final testing, nakapag-decision po ang Unified Command System to stop yung search and rescue.
3: Gumagamit na ng mga heavy equipment ang mga otoridad para mapabilis ang pagtanggal ng mga bakal at bato ngayong wala nang inaasahang buhay pa sa ilalim ng guho. Sa kabila nito, hindi nawawala ng pag-asa si Bernadette na makikita pang buhay ang kanyang kapatid na si Ferdinand, isang tubero na noong nakaraang taon lamang ay namatayan ng asawa.
6: Nararamdaman po ng puso ko na buhay yung kuya ko. Sabi ko na, pa, puntahan na lang natin sila kung ititigil na nila yan. Tayo na lang pumunta doon sa lugar na yun. Sir, kahapon pa namin tinuturo ko na saan banda yung kuya ko eh. Sabi ko na, patara na tayo na lang kasi sir, gustong-gusto ko nang sumigaw sa area na yun. Gustong-gusto ko nang pumunta sa place na yun. Gustong-gusto ko nang sumigaw na di ko, nandito lang kami. Lumaban ka lang dyan.
3: Mula naman kay Inta, inikot ni Telma ang mga ospital sa Angeles City pero hindi pa rin niya makita ang kapatid at pamangkin.
7: Hanggat hindi po namin nakikita yung kapatid ko at pamangkin ko, hindi po namin matatanggap eh. Hindi po namin kayang tanggapin. Kahapon pa po kami, halos wala kaming mga tulog, hindi kami makakain, kaming pamilya. Hirap na hirap po kami.
3: Si Novi naman, unti-unti nang natatanggap na hindi nakaligtas ang asawa.
8: Sana po yung managot po yung engineer na may hawak niyan, saka yung may-ari. Engineer siya, dapat alam niya kung matibay o hindi building pagkagawa niya. Sana makonsensya siya. Dahil marami siyang pinatay. Sana makamit ng hustisya ng mga taong namatay dyan.
9: Salamat po.
3: Malaking kawalan naman sa kanyang pamilya ang pagkamatay ng karpinterong si Forperio Alikaway. Sa edad na 68 taong gulang ay nagsikap pa rin siyang magtrabaho para makapag-aral ang mga anak.
10: Palagi niya po kami kinakamusta. Ngayon po, wala na po magkakamusta sa amin. Wala na sa aming papalala lagi na mag-iingat kami. Wala na magsabi sa amin na mahal na mahal kami.
3: Tikumpari na mga opisyal ang Angeles City sa sanhi ng pagguho ng gusali. Noong nakarang taon, sa visa ng work stoppage order, ipinahinto ng Department of Labor Employment Region 3 ang paggawa sa gusali matapos makitaan ang higit 11 paglabag. Pero pinagtataka ngayon ni bagong talagang Labor Secretary Francis Tolentino kung bakit walang bagong inspeksyon na ginawa matapos maalis ang work stoppage order.
11: Tumugon daw sila, di umano, noong magkaroon ng inspeksyon, kaya na-lift, naalis yung work stoppage. Naalis yung work stoppage at nagpatuloy yung paggawa. Kasi baka nung na-lift yun, 4 stories pa lang. Ngayon, 10 stories nata. O 9, may swimming pool pa.
3: Dahil dito, pinatawa ni Tolentino ng preventive suspension si Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio na nasa tabi lamang niya habang inaanunsyo ito.
11: I'm replacing Director Panlilio under preventive suspension for 1 month while investigation is ongoing. The Assistant Regional Director of Region 3 will take over.
3: Ipinaliwanag naman ni Panlilio kung bakit inalis nila ang work stoppage order makalipas ang isang buwan.
12: Yung 13 violations po on occupational safety and health standards at yung absence na po, hindi na po natin nakikita yung minimum wage to the health and safety of the workers ay wala na po, kaya nilift po namin ito.
3: Pero ominado siyang hindi na sila nagsagawa ng palibagong inspeksyon dahil hindi sakop ng kanilang trabaho ang structural safety ng gusali.
2: Alvin, ngayong maghapon ay walang palibagong katawan na nailabas sa ilalim ng guho, pero yung kanilang mga kamag-anak na naghahanap ay nananatili dito at hindi lumalayo sa ground zero at naghihintay ng development sa nagiging search and retrieval operations. Magiging magdamagan ang paghahanap sa mga nawawala kung saan ay nasa higit 100 mga tauhan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nagtutulong-tulong para mahanap ang mga nawawala pang mga construction workers. Alvin.
1: Dennis, nagpakita na ba yung may-ari o yung architect o yung engineer na in charge dyan?
2: Hanggang ngayon ay wala pa na nagpapakita sa kanila. Wala pa rin update na ibinibigay ang Angeles City LGU kung nag-umpisa na ba ang investigasyon. Sinubukan nating puntahan ang City Engineering Office at ang Office of the Building Official, pero wala sila sa kanilang tanggapan at nandito daw sa may ground zero. Pero nung hinahanap naman namin dito ay hindi rin namin sila makita. So yun ang sinusubukan natin na makakuha ng update kung ano ba talaga itong nangyari, kung bakit gumuho itong gusali. Kasi may mga lumalabas na report na hindi lamang siyam na palapag ang taas nitong ginagawang gusali. Alvin.
1: Dennis, isa na lang. Sa ngayon ba may nag-iimbestiga na dun sa aspetong kriminal? Kung meron man, kung merong negligence, may nag-iimbestiga na bang ahensya ng gobyerno patungkol dyan?
2: Kapag tinatanong natin si Mayor Carmelo John Lasatin, ay kanya sinasabi na hindi muna yon ang kanilang focus at ang kanilang tinututukan ngayon ay ang paghahanap sa mga nawawala. Saka muna daw isipin yung investigasyon. Alvin.
1: Maraming salamat, Dennis Dato. Sugatan ang isang lalaki matapos umalpok sa nakaparadang truck ang minamaneho niyang kotse sa Quezon City. Sa Rodriguez Rizal naman, isang patay habang tatlo ang sugatan sa karambola ng 10 sasakyan. Nagpapatrol, Bea Cuadra.
13: Mano-manong inangat ng rescue team at ilang lalaki ang SUV nito para mahugot ang lalaking rider na pumailalim sa UP-UP sasakyan. Bunga ang insidente ng karambola ng 10 sasakyan sa Mayon Avenue, Barangay San Jose, Rodriguez Rizal, Lunes ng gabi. kwento ng mga nakakita, unang binangga ng isang truck ang dalawang nakaparadang AUV, kasunod ang SUV, tricycle, dalawang minibus at ang motorsiklo ng rider.
9: Pauwi na po kami dito, naka-stop po kami dito sa may kalagitnaan po siguro ng lusong or after pagkalusong dito. Nang bigla na lang pong may bumangga sa likod namin. Na ito nga po, itong truck na to. Nung madami na pong tumulong na tao, nakita nila na meron tao sa ilalim na may nakamotor.
14: Nakita ko po yung 10-wheeler truck na pasalubong na po sa akin. Ang ginawa ko po, iniwas ko po yung minibus ko po sa ano, pakanan para dapat magsalpukan sana kami kung hindi ko po na iiwas yung minibus na dinadala ko.
13: Dead on arrival sa pagamutan ng rider habang sugatan ang nagmamaneho ng tricycle at dalawang sakay ng minibus. Batay sa investigasyon ng pulisya, galing San Ildefonso, Bulacan ang nagkaabiryang truck na may kargang sako-sakong semento.
15: Kasi sadya po talagang mabilis ang takbo dyan kasi kung galing po dito sa area ng San Isidro, mabilis pong patakbon mga sakyan kasi pahon po yan dyan sa lugar na pinangyarihan.
13: Pero giit ng truck driver at pahinante, hindi kumagat ang preno ng truck sa pabulusok na bahagi ng kalsada. Umiwas umano silang mabangga ang mga kasalubong, kaya ang mga sasakyan sa unahan ang napuruhan.
16: Bigla pong nawala yung

0: Nasa kustudiyan ng QCPD Traffic Sector 5 ang driver ng crane truck habang iniimbestigahan ang insidente. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
1: Nawala ng tirahan ng mahigit 400 pamilya sa sunog na sumiklab sa Barangay Santa Ana sa Taguig City nitong Lunes. Nagsimula ang sunog banda alas 5 ng hapon at mabilis na kumalat ang apoy sa magkakadikit na mga bahay dahil na rin sa malakas na ihip ng hangin. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog kung saan 75 mga truck ng bumbero ang rumisponde. Inabot sila ng 8 oras bago tuluyang napula ang apoy. Ayon sa Bureau of Fire Protection, walang nasaktan sa insidente pero tinatayang nasa halos 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala. Inaalampan sa ninang sunog na nahatili naman sa mga evacuation centers ang halos 200 apektadong pamilya. Namahagi na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan sa mga nasunugan.
2: Sa ibang balita naman, kasado na ang kasong plunder na inaasahang isasampa ng Office of the Ombudsman laban kay Senator Jinggoy Estrada sa Webes. Inanunsyo din ng Ombudsman na si dating House Speaker Martin Romualdez ay maharap sa napakabigat na kaso na unang beses pa lang isasampa sa kasaysayan ng bansa. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
3: Isinasapinal na ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Senador Jinggoy Estrada na idinadawit sa umunoy kickback scheme sa mga proyekto kontra baha. Ayon kay Ombudsman Sus Crispin Remulla, target na lang isang pa ito sa Sandigan Bayan sa Webes.
4: Ang pinakamalapit na, hinug na at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada.
3: Dagdag ni Remulla, kasunod nito ay si Senator Joel Villanueva naman ang sasampahan nila ng kasong plunder.
4: Dalawang linggo pa. Painit ang painit yan eh.
3: Dati nang iginiit ng dalawang senador na wala silang kinalaman sa anomalya sa flood control projects. Samantala, inanunsyo ni Remulla na bukod sa kasong money laundering, may inihahanda pa silang mas malaking kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
4: Itong pinakamabigat na kaso dyan, the conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. We're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng gantong klaseng kaso.
3: Aminato si Remulla na malaking balakid sa kanilang investigasyon ang umunoy pagtanggi ng House Appropriations Committee na makipagtulungan sa kanila.
4: They're not obeying our subpoena as we have sent it to them. They even refused to accept the subpoena. And of course, we can always issue preventive suspensions if we have to.
3: Sinagot naman ni Remulla ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta na tinatarget umano ng Ombudsman ang Senate Majority matapos irekomenda ng Field Investigation Bureau ng Office of the Ombudsman for Luzon ang pagsasampa ng kasong plunder at indirect bribery laban sa senador. Dahil ito sa umunoy hindi niya pagdeklara sa kanyang SALN ng donasyong aabot sa 75 milyong piso mula kay dating Quezon City Representative Mike Defensor at dalawa pang negosyante.
4: I do not want to get into the political mix of it kasi ito napakalinaw naman yung kaso niya. Lahat ng ebidensya dito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh.
3: Pinatawan na ng Sandigan Bayan 7th Division ng precautionary hold departure order sina Marcoleta, Defensor at ang dalawa pang umanoy campaign donors. Ibig sabihin, hindi sila papayagang makalabas ng bansa habang gumugulong ang investigasyon. Ayon sa mga investigador ng Ombudsman, itinuturing na flight risk si Marcoleta dahil umano sa kanyang impluensya bilang senador at sa kanyang kakayahang pinansyal para makalabas ng bansa at iwasan ang investigasyon at posibleng pagkakaaresto. Ang hindi rin umano niya pagdeklara sa kanyang campaign donations ay nagpapakita ng posibleng pag-iwas sa pananagutan. Samantala, sumulat si Remulla kay Senate President Alan Peter Cayetano para ipatupad na ang preventive suspension order na ipinataw ng Ombudsman kay dating Senate Sergeant-at-Arms Mawa Plasta matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Ayon sa Ombudsman, nakakaalarma ang patuloy umanong pagharap ni Aplasta sa media sa kanyang opisina matapos niyang aminin na siya ang unang nagpaputok ng warning shot sa loob ng Senado. Cassandra Salonga, ABS-CBN News.
2: Inirekomenda na ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa na naharap sa kasong Crimes Against Humanity

0: Sa International Criminal Court, naglabas din ng sabina ang Department of Justice sa Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumite ng inventaryo ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
1: Sinimulan na ng Philippine National Police ang proseso sa pagbawi ng mga lisensya ng mga baril na nakapangalan kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP Firearms and Explosives Office, agad silang nagsagawa ng motu proprio investigation noong ipag-utos ng Department of Justice na arestuhin ang senador.
2: We have already gathered the necessary evidence tungkol doon sa pag-cancel or pag-revoke sa LTOP at firearm registration ng ating butihing senador. And we have already evaluated kung ano yung ground na gagamitin in as far as that ICC warrant of arrest is concerned.
1: Nakabatay ang kanilang rekomendasyon sa Section 4 ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kung saan nakasaad na hindi maaaring magmay-ari ng lisensya sa baril ang isang taong may nakabinbing kasong kriminal sa alinmang korte na may parusang higit sa 2 taon. Wanted si De La Rosa ng International Criminal Court dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Oras namang may sa pinal ng FEO ang desisyon.
2: The God Senator will be notified of such cancellation. With that, kaakibat niya yung confiscation ng mga baril.
1: Hiniling ng National Bureau of Investigation sa PNP ang pagkansela sa mga lisensya ng higit 100 baril ni De La Rosa na itinuturing nilang armed and dangerous. Kabilang sa kanyang mga armas ay mga rifle, submachine gun at battlefield-grade shotguns na anilay seryosong banta sa seguridad. Ayon sa PNP, pinapayagan naman ng isang sibilyan na magkaroon ng ganitong karaming armas.
3: Would you consider that normal for one individual who's already retired from the force?
4: He was given the license. Pwede naman kasi may mga level din, category.
1: Maaring isuko ni De La Rosa ang kanyang mga armas ayon sa PNP o kaya magain ng motion for reconsideration sa pamamagitan ng kanyang abogado. Pero kung babaliwalain niya ang nakaambang desisyon ng FEO, magsasagawa ng legal na aksyon ng mga pulis. Samantala, naglabas ng sabina ng DOJ sa Office of the Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumite ng inventaryo ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Kaugnay ito sa nagpapatuloy na investigasyon sa nangyaring putukan noong Mayo at 13. Sinabi rin ni Vida na nagpadala siya ng liham sa abogado ni De La Rosa para magbigay ng impormasyon ng kanilang kampo tungkol sa kinaroroonan ng senador.
5: My position is the client lawyer privilege doesn't excuse him being an officer of the court, being a citizen of the Republic of the Philippines covered by the law, doesn't excuse him from cooperating or does it excuse him from committing crimes like concealing offenders, misleading authorities, or delaying legal processes.
1: Nang tanungin naman kung bakit hindi pinasabina si Senator Robin Hood Padilla, sinabi ni Vida na sapat na umano ang mga nauna niyang pahayag ukol sa kapwa mambabatas. Huling nakitang kasama ni Padilla sa De La Rosa noong May 14 palabas ng Senado.
5: Ang dami niya na kong inamin na ginawa niya.
6: Meaning, sir, he will be liable for...
5: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime.
1: Nagnegatibo naman sa paraffin test sa mga marine personnel na nasa loob noon ng gusali ayon sa Philippine Navy. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
7: Kanya-kanyang argumento ang mga maestrado ng Korte Suprema na pabor at hindi pabor na bigyan ng TRO si Senador Ronald De La Rosa. Ito ay kaugnay ng arrest warrant na inilabas ng ICC laban sa mambabatas na ipinatutupad na ng mga otoridad. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
8: Sa pagbasura ng hiling ni Senador Ronald De La Rosa na Temporary Restraining Order o TRO kontra sa pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court, 9 na maestrado ang pabor, 5 ang hindi pabor o gustong mag-issue ng TRO at 1 ang hindi bumoto. Karamihan sa 15 mahistrado ngayon ay appointee ni dating Pangulong Duterte. Pero may pumabor at hindi pumabor sa kanila sa denial ng TRO. Ayon sa nanaig na desisyon ng Korte Suprema, denied ang hiling ni De La Rosa na TRO at status quo anti-order dahil sa kawalan ng basehan. Ang posibilidad na irreparable damage o hindi na maayos na pinsala kung walang pruwebang kailangan ito ay hindi dahilan para sa injunction. Idiniin naman ni University of the Philippines College of Law Professor Paulo Tamase na hindi pa dinidesisyonan ng Korte Suprema ang main petition for certiorari ni De La Rosa at ni dating Pangulong Duterte. Kabilang dito ang mismong pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC kung kailangan bang may domestic warrant at kung pwedeng basehan ng pag-aresto ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity.
9: Lahat iyon ay hindi pa nadedesisyonan ng korte sa kahit anong kaso. Ibig sabihin nun, hindi pa malinaw yung karapatan ni Senator Bato at hindi nito pwede i-grant yung TRO request niya.
8: Sa kanyang concurring opinion, inungkat ni Associate Justice Maria Filomena Singh ang pagtatago ni De La Rosa at paglitaw hindi para harapin ang warrant kundi para bumoto sa eleksyon ng liderato sa Senado. Iginit din ni Singh na pinakamahalaga ay ang accountability o pagpapanagot sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas sa Rome Statute at International Law. Sinabi naman ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa, walang karapatan sa immunity si De La Rosa base sa kanyang posisyon sa gobyerno at hindi rin siya dapat pinoprotektahan. Anya, ang due process ay hindi lang para kay De La Rosa, kundi para rin sa mga biktima ng war on drugs. Ayon naman kay Senior Associate Justice Marvick Leonen, walang ipinresintang actual na warrant si De La Rosa. Pero nilinaw din niyang hindi pa tinutugunan kung si De La Rosa ay pwede nga bang legal na isuko sa ICC.
9: Mayroong kaunting acknowledgement na yung international court system natin ay bahagi din ng ating sistemang criminal justice sa Pilipinas. Ngunit hindi pa ito final o malinaw na articulation, no, kung paano talaga yung interaction itong dalawang international at domestic spheres ng batas natin.
8: Ayon kay Associate Justice Amy Lazaro Javier, nakasama sa 5 pabor sa TRO ang paghudi sa isang Pilipino at pagdala sa kanya sa isang international body ay pagkamkam ng ehekutibo sa kapangyarihan ng hudikatura. At kapag naisuko na, wala ng writ of habeas corpus o iba pang kautusan ang makakapagpabalik sa kanya mula sa foreign custody pabalik ng Pilipinas. Ayon naman kay Associate Justice Henry John Paul Inting, kapag hinayaan ang proseso ng ICC, dadalhin ng pamahalaan ng Pilipinas si De La Rosa sa ICC at sa isang foreign state. Lalabas na ang anyay walang bisang pag-aresto sa isang Pilipino ay masasakatuparan at hindi nasaklaw ng Korte ng Pilipinas. Ayon naman kay Justice Ramon Paul Hernando, walang jurisdiksyon ang ICC sa kaso ni De La Rosa at ang warrant ay ipinalabas lang matapos ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC.
9: Pero yung punto noong mga separate dissenting opinions ay para sabihin essentially na kung makakawala kasi or kung makakaalis si Senator Bato ay baka hindi na rin siya maibalik dito, kaya kailangan i-grant yung TRO niya.
8: Naniniwala si Tamase na mahaba-haba pa ang diskusyon ng mga maestrado sa main petition for certiorari, lalo na at walang itinakdang deadline ang Korte Suprema para rito.
10: Mas lalong inaabangan ngayon ang main decision ng Korte Suprema tungkol kay dating Pangulong Duterte at Senador De La Rosa kung paanong boboto muli ang mga maestrado at kung magbabanggaan ba o hindi ang ICC at ang Pilipinas. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
11: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Marcos Jr. lumapag na sa Japan para sa state visit. Ang live update, tutukan! Bulalakaw bumulusok malapit sa Bulkang Mayon. Drought o tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at 25 probinsya. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
12: gusto para sa mga hari.
13: Ako nang bahala dyan.
14: Sit back. Wow, ang sarap ng That King.
12: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
15: Talaga?
13: Talaga ho?
12: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
16: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol, yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
17: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
18: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
17: May kasama kang makikinig sa'yo.
18: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
19: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
17: Ako to, si Chang Ami.
18: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
17: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
20: Matinding bakbaka na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
21: Teritoryo ko ito.
20: Gawing espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw.
22: Ding isang palala tayo.
20: Makaangas na sagutan.
23: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo.
24: Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
25: Sorry, kailangan ng patayin.
26: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
20: Dito lang yan sa sino. Hari ka rito!
27: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
28: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
17: DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
29: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po kong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko po yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
30: Makukulit na hirit, Tatak Dolphy.
31: Ano yun?
30: Shooting star.
31: Ah! Ano yun?
30: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
32: At tutunayan ko sa'yo, mas malaki limbanda sa 1,000. Kuha ka mo.
30: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, imported. Yan ang Tatak Dolphy.
33: Muscle yan, oh.
30: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
34: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
35: Lupit naman nyo.
30: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
36: Wala kayong gagawin kundi mag-relax.
37: Umiyom. Wow! Ang sakit sa lalamunan.
17: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
0: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung ano mong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
1: Kung ikaw ay masaya, tubawa ka!
2: Sana si sanay ko dyan!
1: Kung panalo ang joke nila, tubawa ka!
3: Hello to Marian.
4: Hello, Lola!
5: Cute na!
1: Kung malastik ang kulita, tumawa ka.
6: Patay ka ngayon.
7: Sino ang babatayin mo?
6: Ako.
1: Kung sila ang araw-araw mong kasama.
8: Walang hiyatong lapad ng ipin mo. Parang palakong ng Indian.
1: Sure kang tatawa ng tatawa.
9: Netawa ako.
10: Isn't it fantastic?
11: Yeah!
15: Ayaw patinag ni Senator Jinggoy Estrada sa posibilidad na maharap siya ng panibagong kaso ng plunder. Tuloy naman ang reorganization ng Senado sa kabila ng hindi mamatay-matay na ugong ng kudeta laban kay Senate President Alan Peter Cayetano at posibleng pag-aresto sa dalawang senador ng mayorya. At live mula sa Senado, nakakarol RG Cruz. RG, anong sabi ni Senator Estrada?
21: Karen, naninindigan nga si Senador Jinggoy Estrada na wala siyang insertion sa national budget kaugnay ng flood control scandal. Ito'y sa harap ng posibilidad ng pagkakakulungli matapos ihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na balak siyang kasuhan ng plunder kaugnay ng flood control scandal. Wala itong piyansa. Hindi natitinag si Senador Jinggoy Estrada sa kabila ng posibleng panibagong plunder case laban sa kanya. Dati na siyang acquitted ng Sandigan Bayan sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam, bagamat may naiwan pang kasong graft. Naninindigan din siyang wala siyang budget insertions.
22: It's the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. So be it.
21: Sa ngayon, wala pang pahayag si Senator Joel Villanueva na ayon sa Ombudsman ay susunod na kakasuhan pagkatapos ni Estrada. Sa kabila naman ng isyu ng mga kaso ng mga senador, pati ang hindi matapos-tapos na bulungan sa panibagong kudeta, natuloy pa rin ang reorganisasyon ng Senado.
33: Medyo kailangan po natin kalmahan ng mga emotions nila. Tapos mag-usap-usap po kami. Pero so far, we're still talking to several individuals and hopefully magkakaroon kami ng coalition.
21: Itinalaga si Senador Robin Padilla na Vice Chair ng Basic Education Committee kasama ng ibang miyembro mula sa mayorya. Nagtalaga rin ang mga bagong miyembro at Vice Chair sa mga Committee on Culture and the Arts, Higher Technical and Vocational Education at Public Order. Inihahanda na rin ang mga komiteng iaalok sa minorya pati ang pagbabago sa Commission on Appointments.
35: We're aware that we do have to constitute the CA and the minority leader and I are talking. We're down to just one seat that we are discussing so that we can finalize.
21: Tiniyak naman ni Senador Lito Lapid na walang iwanan sa minorya. Suportado niya rin ang pagpapatanggal sa video presentation ni Senador Amy Marcos ukol sa tangkaumanong tsatsa.
37: Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Subiri kahapon ay sinusuportahan ko po.
21: Nauwi naman ito sa biruan sa kabila ng tensyon sa Senado.
3: Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca at Suman.
6: Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita.
35: Sinabi ko na kay Kuya Lito Lapid na ako'y umiinom na ng maintenance medicine para sa kolesterol, pero sisig pa rin ang dinadala niya para sa akin. So iniisip ko kung mahal din niya ako o si Senator Pia lang ang kanyang mahal.
21: Samantala, idinaan na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tawa ang reaksyon sa talumpati ng kapatid na isinusulong ang chacha pati ang no election scenario at term extension ng Pangulo.
7: I wanted a no election.
9: Allegedly, sir.
10: The way I see it, yes, oo, diversionary talaga. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas si Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito.
21: Tiniyak naman ni Senate President Cayetano na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyon sa barilan sa Senado noong May 13. Karen, kanina nga sa sesyon ay inanunsyo rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na sila ay nagkaroon o magkakaroon dapat kanina ng caucus, all-member caucus o caucus ng lahat ng mga senador na susundan naman ang majority caucus o caucus lang ng mayorya para pag-usapan ang iba't ibang issue kasama na ang schedule at iba pang usapin dito sa Senado. At hanggang sa mga oras nga na ito ay tayo nag-aantay ng resulta ng mga meeting na yon. Karen?
15: RG, laman ng balita kahapon ang nais ng minorya na makakuha pa ng 2 boto para suportahan nila si Senator Sherwin Gatchalian. Anong usap-usapan dyan? Malapit na bang makuha ang 2 boto o sa ngayon sa totoo lang mahirap?
21: Yung tangka naman na magkaroon ng palitan ng liderato, yan naman ay hindi nawawala, hindi rin naman nila isinusuko yan. At yan, magkakaroon lang yan talaga ng boto pagka nagkaroon lang talaga ng boto. So talaga nag-aabang lang din tayo kung ano mangyayari. Mahirap sabihin kung madali o mahirap kasi yan depende talaga yan sa pag-uusap nila.
15: Oo.
21: Karen?
15: Alright. Matanong ko lang, nagbigay ba ng reaksyon si Senator Bongo? Dahil napapanggit RG ang pangalan niya, di ba? Na-mention na siya ng ICC bilang co-perpetrator. So may mga usap-usapan na posibleng maglabas ng warrant laban sa kanya.
21: Karen, wala pa tayong nababalita ang ganyan. At least nitong araw na ito, tayo'y makikibalita sa kampo niya. At ibabalita natin sa inyo kung siya ay magkakaroon ng pahayag. Karen?
15: Maraming salamat, RG Cruz.
12: Timbog ang isang lalaking nagnakaumano ng mga kable sa Ayala Tunnel sa bahagi ng EDSA sa Makati City. Kita sa CCTV video ng Metropolitan Manila Development Authority na hinihila ng suspect ang mga nakalaylay na kable at pinagpuputol-putol ito. Agad na nakipag-ugnayan ang ahensya sa Makati City Police. Inabutan pa ng mga rumisponding pulis sa lugar ang lalaki na bahagya pa umanong nanlaban bago na aresto. Na-recover sa suspect ang mga kable at isang mahabang kutsilyo. Mahaharap siya sa mga reklamong alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority, at pagdadala ng bladed weapon sa pampublikong lugar. Iniimbestigahan po ng mga otoridad ang insidente na pagdukot sa 2 lalaki sa Barangay Banilan, Cebu City noong 11 ng Mayo. Nag-ugat ang investigasyon sa isang video na ipinost sa social media kung saan pilit na isinakay sa isang sasakyan ang 2 biktima habang pinagtutulungang suntukin ng ilang lalaki. Ayon sa PNP, bukod sa pananakit, tinangay din ng mga suspect ang cellphone, relo at passport ng mga biktima. Pinakawalan din umano ang mga ito makalipas ang ilang oras. Sa ngayon, itinuturing na persons of interest ang lahat ng lalaking nasa video pero isa pa lamang sa kanila ang natukoy ng pulisya. Lumalabas na magkakakilala ang mga biktima at ang mga persons of interest na nasa negosyo umano ng pagsasangla ng mga sasakyan. Naniniwala naman ang pulisya na posibleng pananakot o intimidation lang ang nangyari, lalo't hindi naman humingi ng ransom ang mga sangkot. Sugatan ang isang Indian matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga suspect habang sakay ng kanyang motorsiklo sa Barangay Liktin, San Andres, Catanduanes. Batay sa inisyal na investigasyon, pasado alas 12 ng tanghali, binabagtas

0: Welcome sa very special episode ng Philippines Most Shocking Stories. Ako po si Jeff Caparas. Na-appreciate natin yung audience na kagaya ni Clifford na kinilabutan siya the way na kinilabutan din.
1: Usually, kami ang nagkukwento ng mga kaso, pero ngayon, tayo ang pag-uusapan. Ako po si Liza Aquino, Ozone Disco. Una, yun yung una kong episode for PMSS. Saka pangalawa talagang, ano yun, naiyak talaga ako dun. Very emotional habang sinusulat ko siya.
2: Ako naman si MJ Felipe, isasama na rin namin ang inyong mga comments and reactions. Hindi ko lang mapigilan kasi pag nagkakwento talaga ako sa mambarkada ko,
3: nadadala ka eh.
2: Na po. Eto na, plot twist. Yeah. Ganyan na po.
3: Kasama din dyan yung mga behind the scenes, favorite episodes, at syempre yung mga unforgettable reaction. Ako po si Jesse Cruzat. Challenging siya kasi research talaga eh. Kailangan nung basahin lahat ng mga available na material, panoorin yung mga clippings natin sa TV Patrol.
1: Magagaling kayo magkwento, napakalinaw, at napanood ko na lahat.
2: Hindi siya yung sobrang haba, hindi siya sobrang kli. Yeah. Tamang-tama lang yung timpla ng oras.
3: Oh. Yeah. Huwag nyo pong pag-narrate ito si Sir Jeff Caparas. Huwag daw, inikilabutan ako eh, sabi.
1: Dapat may pangalan na to community na to, itong PMSS community natin.
3: Ano ba pangalan kung meron?
2: Shockers.
1: Shockers.
3: At ito ang
4: Behind Philippines Most Shocking Stories, a podcast special.
5: Panoorin na po yan mamaya pagkatapos ng TV Patrol 8 PM sa ABS-CBN News YouTube channel.
6: At susunod, Pangulong Marcos Jr. hinarap ang Filipino community sa Tokyo, Japan. At ilang kongresista pumalag sa pag-ugnay ng impeachment ni Vice President Duterte sa umano'y planong charter change. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
8: Pause muna sa drama.
9: Ayaw na kita sa chinelas mo.
10: Ayaw! Ayaw!
8: Simulan na ang saya dito sa Sinikwela. Stress-free ang bawat isa. Samahan mo ng aliw. Tsak ikaw ay mababaliw. Tara, at sabay-sabay magiliw.
11: Talagang bago!
8: Dahil sa sino mo, hari ka rito! Mapa-action o comedy movies, mapapanood mo ng buo. Kaya mag-like, subscribe, at follow Cinemo official accounts na!
12: Manatili po kayong nakikinig.
13: At dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
14: Nagbibigay ng iba't ibang information.
13: Nung araw din yon, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
15: Pag walang knowledge, walang power.
13: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Oh. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula dun sa Chronicle Building na yon, and the rest is

0: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
0: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM.

0: Michele Radio.
1: Akala ko magbibigay mo sa crush mo yan.
2: Boy, kilig.
3: Sakay.
4: Cute ka pala, no?
2: Boy, kinikilig.
5: Ganda ko, no?
1: Sobra.
6: Yakapin mo! Ganon!
2: Totoo ba ang nadarama?
7: I love you!
8: Sorry, I don't love you!
9: I can't be jealous! I've never been jealous! Ngayon lang!
2: Oh, shucks! Ito ba yung pag-ibig na?
10: I love you! I love you! I love you! I love you!
11: My love, your braso. Ayan oh, sobre!
2: Sine Kibig.
12: Saturday and Sunday.
2: Dito sa sine mo, Hari Karito.
13: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
14: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, ganyan ang komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
15: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines, lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
16: DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
17: Mas matabang pa sa kape ang tunay na barako.
18: Ubusan ito ng lahat.
19: Karangalan lamang ang yaman ng pamilya namin. At kahit na ano pang mangyari, babawiin ko yan.
17: Mabagsik at walang sinasanto.
20: Gusto nila ng bombahan? Bibigyan natin sila ng pinakamalakas na sabog na hindi nila makakalimutan.
17: Kabahan ka na kapag uminit ang kanilang ulo.
21: Sa akin ka pa rin babagsak!
22: Ako ang magsisilbing tinik sa lalamunan mo.
23: Nandito na ang matandang dagang hinihintay.
24: Talagang mainit ang pagsalubong sa akin.
25: Guilty na ako. Pwede mo na ba ako ikulong?
26: Saan?
25: Sa puso mo.
17: Sine Barako. Sa sine mo, Hari Karito.
1: Mag-like, subscribe at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.

0: Mariing itinanggi ng ilang kongresista ang mga paratang na iniuugnay ang impeachment ni Vice President Sara Duterte sa umano'y planong charter change. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: Iginiit ni House Deputy Speaker Janet Garin na walang katotohanan ang mga paratang sa video na ipinalabas sa Senado kahapon ni Senator Aimee Marcos, kaugnay ng umano'y planong no election at pagbabago sa 1987 Constitution para pahabain umano ang termino nilang mga mambabatas.
2: Walang no-el, walang pon-as, walang extension of terms of office.
1: Ayon pa kina Garin at House Impeachment Prosecutor Jonathan Keith Flores, hindi ito kailanman naging konsiderasyon ng mga miyembro ng Kamara sa pagboto kaugnay ng impeachment ni Vice President Sara Duterte tulad ng pinalalabas ng video. Binawi rin ni Senator Marcos ang video kahapon.
3: It has no relation at all. No? Never na pag-usapan in the Committee on Justice or in the House yung minimension niyang charter change. No? Never heard of it, never brought up, never discussed, and never was made a part of the consideration in the voting.
2: Walang usapan doon na, sige, bumoto kayo para no election, bumoto kayo para extension ng term. That is a very funny allegation.
1: Duda ni Garin, kung hindi mali ang natanggap na impormasyon ng senadora, posibleng panlilihis ito sa issue ng impeachment.
2: Minsan kapag ang mga impormasyon ay hindi natin ina-validate, nagkakaroon ito ng komplikasyon, no? Kasi nakukuryente ang ibang tao. Or para mailihis, no? Doon sa mga napag-uusapan.
1: Si House Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, sinabing hindi na siya magkokomento pa sa tinawag niyang sabi-sabi o mga naratibong haka-haka. Habang wala pang pahayag si House Speaker Faustino Bojidi III, sa gitna ng mga ganitong issue na nanatiling nakatutok ang House prosecutors sa paghahanda sa impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sabi ni Flores, kasama sa listahan ng mga tetestigo para sa prosekusyon, ang opisyal mula sa Commission on Audit. Kaugnay ito ng inilabas ng COA na notices of disallowance sa kabuuang 448 million pesos na confidential expenses ng Office of the Vice President. Ikinokonsidera rin ng prosekusyon na ipresenta bilang witness ang bank personnel kaugnay ng report ng Anti-Money Laundering Council sa covered at suspicious transactions ni Duterte.
3: Para ma-explain naman or mabigyang linaw ng anong mga transactions that were involved. No? So that's one of the siguro key issues dun sa yung second article.
1: Aniya, pinag-aaralan pa rin ang prosekusyon kung isasama sa witness list ang nagpakilalang dating aide ng vice na si Ramil Madriaga. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
0: Pinatunayan sa isang cook-off challenge na pwedeng makapaghain ng masarap at masasustansyang lutuin kahit on a budget. Nagpapatrol, Bod Macenas.
4: Hinamon ng isang all-in-one seasoning brand ang mga kusinera at kusinero ng tahanan ng dalawang bayan sa North Luzon. Ang challenge, maging madiskarte sa pagluluto ng masustansya at masarap na ulam para sa apat na miyembro ng pamilya sa halagang 150 pesos. Sa Kalumpit, Bulacan, panalo ang bangus sisig with crunchy eggplant ng magkapatid na Jocelyn at Joanne.
5: Hindi ganun kagarbo, hindi ganun kagastos, pero po napapasarap namin.
4: Sa San Fernando, Pampanga, wagi ang special fried rice with chicken fillet ng magbiyanan na Dorina at Eileen.
6: Yung rice po namin, bahaw po ng kapitbahay namin, ang hingi po kami. Tapos meron po yung fork giniling namin, yung last kahapon po na natira po namin Shanghai. Tapos yung egg, sa bahay lang din po yun. Tapos bumili lang po kami ng kangkong.
7: Pinapatunayan itong event na to na with limited budget, basta with tamang cooking skills and products na gagamitin mo sa pagluluto, mapapasarap mo yung pagkain sa bahay.
8: Hello! Hello! Hello!
4: May tips din si Melay Cantiveros para sa mga momshi ng kusina.
9: Pwede diskarte ko sa pagluluto, nilalagay ko talaga ng puso. Kasi syempre tayo mga nanay naman talaga. At syempre kailangan kalinisan number one dyan ha. At syempre, hindi talaga mawawala yun. Favorite ko na all-in-one seasoning.
4: All-in din ang saya ng mga nanay sa games at giveaways.
10: Tinola pa lang. All-in-one! Nasa all-in-one!
4: Rod Macenas, ABS-CBN News.
0: Susunod, dagdag presyo sa petrolyo, bakit mas malaki kaysa sa naunang pagtaya? Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: kapatid, masaya ang pare. Oo.
12: Makikinig ako.
11: Dahil araw-araw, may sili saya.
13: What's happening here?
14: Bakit parang kasalanan ko pa?
15: Poor sister lang, poor sister.
11: Saya nakakakilig.
16: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
17: Ayaw ko mahal kita.
18: No one touches Shine. She's my jowa.
19: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
11: Sayang laugh trip.
20: Nawala.
21: That's the most funniest I've ever seen.
22: Ooh, charinggera.
11: Sama na ang buong family sa masayang bonding.
23: Mapit ka sa akin.
24: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
25: Sabi ko na nga ba, hindi mo ako matitig.
11: Okay, relax. Sinaya saya sa sine mo. Hari ka rito.
26: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tagapagpapalit.
27: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad yung mga tao. Sa ibang balita ka agad.
28: Matinik! Manuper!
29: Maaaring hindi ka na makalabas ng buhay.
30: Hindi ako natatakot sa isarapin.
28: Matindi!
31: Kahit sino kung siya pinagpupuntay mo rito, tutulungan kita!
28: Ganyan talaga kapag may bibit na akima.
31: Mananagutin ko kanyan.
28: Walang karapatan nag-iisang alamak.
29: Sino ka ba talaga?
28: Ramon Revilla Sr.
32: Bilib lang ako sa inyo. Mukuyan. Ating ka.
28: Alamak ni akima.
33: Lalong bumabangis, lalong bumabaksik.
28: Sa sine mo, hari ka rito.
34: Sa talas ng kanilang mata sa mga isyu, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
35: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
34: Ang naninindigan para sa katotohanan.
36: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
34: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
37: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes.
34: Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsa ng mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gise Pilipinas! Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
11: Panip sa tindig.
38: Ang galing mo, Tiriling. Pero mas magaling ako sa'yo. Nahuli kita eh.
11: Ibang klase tumitig.
39: Alias pretty boy.
40: Agad narito ako, liligaya ka.
11: Kapag sila ang pumorma. Kahit sino, may yayanig.
41: Ito ang tandaan mo. Tistado na ang bulok mo.
42: Ang tigas ng dibdib mo. Si tigas rin ba ng tuhod mo? Hindi mo subukan.
11: Yan ang tunay na astig.
43: Sa Diyos lang ako may takot. Pero sa katulad mo, hindi na babahag ang puntos ko.
11: Dito sa Sine Astig. Lunes hanggang Biyernes, 12 p.m. Walang kalma-kalma!
44: Lahat ng tao! Huwag ka tayo!
11: Sa kanilang angas, hindi ka na makakaalma!
45: Itawan mo ko!
0: Bumibuelo ka pa lang. Kama ko na nila ang sasalubong sa'yo.
1: Pasensya ka na. Mas mabilis ako eh.
2: Yes! Giling mo! Giling! Pinapilip po kami!
3: Ayun o!
0: Sine Kamao! Sa sine mo, Hari Carito!
34: Bago pa man sumikat ang araw,
4: Kape!
5: Good morning!
34: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
34: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, TZNM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
34: Kutan.
8: Yes, it's insane.
9: Anong gagawin natin?
10: Umalis na kayo dito!
9: Oh my God!
34: Kapulan.
9: Naging monster!
34: Mabalot ng hiwag at misteryo ang inyong umaga dito sa Sine Sigaw.
37: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
12: Pasensya. Anak naman ako ni Mayor. Anong pakialam ko? Ako anak ako ng nanay ko.
0: Ito ang komedya para sa buong pamilya.
13: May bayad bang bata?
14: Wala.
13: Mga bata!
0: Isama pa ang tropa para mas masaya.
37: Dumating na sa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang apat na araw na state visit doon. At live mula Tokyo, Japan, nagpapatrol Jervis Manahan. Jervis, ano ang unang ginawa ng Pangulo dyan?
15: Yes, kaya ngayon dumiretso ang Pangulo sa isang pag-itipon ng Filipino community dito sa Tokyo kung saan mainit siya na sinalubong ng ating mga kababayan. Ito ang kanyang unang event sa apat na araw na state visit niya dito sa Japan at siksik ang kanyang schedule dahil inaasahan natin na magkakaroon ng kasunduan para mapalalim pa ang bilateral relations ng dalawang bansa.
37: Sa kanyang talumpati bago lumipad papuntang Japan, binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalalim ng ugnayan ng Japan at Pilipinas. Ngayong 2026 again ginugunita ang 70th anibersaryo ng normalization ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang pamahalaan ng Japan ang nag-imbita kay Marcos para sa apat na araw na state visit.
16: This state visit to Japan is essential amid an increasingly challenging and evolving global environment. It forms part of a broader foreign policy agenda to forge closer political ties, stronger defense and security cooperation, and more enduring economic partnerships with major countries in the region in order to advance the interests of the Filipino people while promoting regional peace, stability, and prosperity.
37: Inalalagi ng Pangulo ang mga naunang pagbisita ng kanyang amang si President Ferdinand Marcos Sr. sa Japan noong 1966 at 1977 na naging daan sa pagpapalawak ng ugnayan ng dalawang bansa.
16: Indeed, the ties that bind the Philippines and Japan have become ever stronger over the decades, guided by the transformative spirit within the Filipino and Japanese peoples and driven by the common desire for development persistently pursued by our forebears.
3: Sabi ng Pangulo, aktibo niyang isusulong ang pakikipagtulungan sa Japan sa iba't ibang aspeto, gaya ng agrikultura, maritime cooperation, energy at decarbonization, depensa, kalakalan at maging ang space technology at ang pagpapaunlad ng Mindanao. Kasama rin sa mga mapag-uusapan ng mga parehong interes ng dalawang bansa, kabilang na ang West Philippine Sea, ang nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan, mga isyu ng ASEAN, ang kooperasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos, at ang kandidatura ng Pilipinas para maging bahagi ng United Nations Security Council. Japan ang unang bansa na lumagda ng bilateral free trade agreement kasama ang Pilipinas sa ilalim ng Philippines-Japan Economic Partnership Agreement o PIJEPA. Maraming tulong ang Japan sa mga proyekto ng Build Better More ng pamahalaan, kasama na ang pagtatayo ng mga bagong railway sa Pilipinas, pati na ang Basilan, Sulu and Tawi-Tawi Wireless Backbone Network.
16: I believe we can further expand our security, economic and development cooperation in order to enhance our national defense posture and to uplift the standard of living of Filipinos in different parts of the country.
3: Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga business leader ng Japan. Kaya kasama niya sa kanyang biyahe ang economic team at iba pang miyembro ng gabinete.
15: Kagan kakatapos nga lamang ng event dito sa Filipino community sa Tokyo at sa talumpati ng Pangulo ay biligyang halaga niya ang ginagawa ng mga Pilipino dito para mas mapalawig pa ang ugnayan ng Pilipinas at Japan. Ibinidagi ng Pangulo ang ginagawa ng kanyang pamahalaan para sa kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Hanggang Biyernes tatagal ang state visit ni Pangulong Marcos dito sa Japan. Kagan.
4: Maraming salamat, Jervis Manahan.
5: Bumagsak sa record low na minus 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Marso. Base ito sa survey ng social weather stations na isinagawa noong March 24 hanggang 31. Sa 1,500 respondents sa buong bansa, 33% o 3 sa bawat 10 Pinoy ang nagsabing kontento sila sa trabaho ng Pangulo. Mas mababa ito kumpara sa 40% noong November 2025. 18% ng mga respondent ang undecided, habang 49% ang nagsabing hindi sila kontento. Mas mataas ito kaysa sa dissatisfaction rating ng Pangulo na 43% noong Nobyembre. At dahil dito, bumaba ang net satisfaction rating ni Marcos sa minus 15 mula sa minus 3 noong November 2026. Ito rin ang pinakamababang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos na nalagpasan pa ang dating personal record low na minus 12 noong March 2025.
13: Nagpaliwanag ang Department of Energy kung bakit malaki ang naging dagdag presyo sa diesel at gasolina ngayong Martes kumpara sa naunang estimates noong weekend. Pero sa unang araw ng kalakalan sa world market, aba malaki agad ang natapya sa presyo ng langis dahil sa balitang malapit nang magkaroon ng kasunduan para matapos na ang giyera sa gitnang silangan.
14: Dalawang linggo na mula ng huling ginamit ni na Gabriel ang kanilang van. Kung hindi lang kailangan bisitahin ang lola sa Cavite, hindi na muna sila gagamit ng sasakyan dahil sa mahal na diesel. Kanina, nagtaas na naman ng halos 2 piso ang litro ng diesel, mahigit piso rin sa gasolina at kerosene.
17: Madalang na po namin gamitin kung kailangan na po talaga eh. Kasi sobrang malang diesel ngayon.
14: Pero hindi hamak na mas malaki ang dagdag presyo kanina kaysa sa estimate na lumabas nung weekend na wala pang piso sa lahat ng produktong petrolyo.
13: Paliwanag ng gobyerno, tumaas kasi ang tinatawag na risk premium, pati na rin yung freight at pati na rin yung insurance cost na ipinapatong ng mga kumpanya ng langis sa presyo ng produktong petrolyo. May ilang oil companies pa umano na umabot ng 10 piso ang nakwentang dagdag presyo, pero syempre, hindi ito pinayagan ng gobyerno.
14: Hanggang ngayon kasi, DOE pa rin ang nagdidikta ng lingguhang price adjustment dahil umiiral pa ang State of National Energy Emergency.
18: Later on, kung pawala na ho ang emergency power, balik na ho tayo sa older regulation, baka doon na nila yan gawin.
14: Pero kahit nirendahanan ng DOE ang dagdag presyo, dismayado pa rin ang mga jeepney groups dahil mababawasan na naman ang 10 pisong diesel discount ng gobyerno.
19: Yung 10 pisong dinidiscount sa amin ng DOTR through LTFRB na 10 piso kada, magiging 8 na lang yan. Ano ba yan?
14: Tanggap naman ang mga kumpanya ng langis na DOE pa rin ang masusunod sa presyuhan hanggat may energy emergency. Bagamat mas mataas umano ang binayarang risk premium ng ibang oil companies kumpara sa inanunsyo ng DOE.
1: For this week, I think it's the industry accepted that. No? I think yung next coming weeks, baka meron pa rin maipapatong na recovery pero not as big as today.
14: Pero may namumurong good news sa susunod na linggo dahil malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng petrolyo sa world market sa unang araw ng trading. 8 pesos sa diesel, lagpas 4 pesos sa gasolina at 9 pesos sa kerosene dahil sa balitang posibleng malapit na ang kasunduan para matapos ang giyera sa Middle East. Pero magtutuloy-tuloy kaya ito hanggang Biyernes?
1: It may hold, no? Kasi medyo malaki talaga yung binaba, no? Although pwedeng mabawasan pa yan, no? Kasi fundamentally kasi talagang sabihin natin yung tightness still there.
14: Samantala, naibigay na ang unang batch ng pautang ng gobyerno para makabili ng electric vehicles ang mga jeepney operators at TNVS drivers. Isa sa nakautang ang grupo ni Kaobet na nakakuha ng 3 million pesos na pwede ng pang down payment sa dalawang EVs.
19: Mag-ship na tayo from diesel-fed o gas para dito sa electric vehicle. Sapagkat nakita natin mga programa, ang mga problema, I mean. Noong last week of March, biglang tumaas ang diesel.
14: Nasa 6.7% ang interes ng pautang na babayaran sa loob ng 5 taon. Susunod, Donnie Bell at mga fans, halo-halong emosyon sa premiere night ng Tayo sa Wakas. Yan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
11: Isang araw ng linggo para sa mga hari.
20: Ako nang pahala dyan.
11: Sit back. Wow, ang sarap ng The King. Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies. Abot kaya.
20: Talaga?
21: Talaga ho?
11: Yeah! Dahil sa sine mo, hari ka rito.
22: Ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.
23: Ang alaga ng DZMM para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ako din buhay. DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
11: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
24: Sana nasanay ko dyan!
11: Uy! Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
25: Hello to Marian.
26: Hello, Lola!
27: Cute na!
11: Kung malastik ang kulita, tumawa ka!
28: Patay ka ngayon!
29: Sino ang babatayin mo?
28: Ako!
11: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
30: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palako ng Indian.
11: Sure kang tatawa ng tatawa!
31: Netama ako!
32: Isn't it fantastic?
11: Yes! Netawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito.
37: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
33: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
35: kailangan ng gabay na maasahan.
33: Ako po si Master James Alejandro.
35: At ako naman po si Ate Nems Turla.
37: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
33: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
35: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
37: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: ito po si Radyo Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radyo Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: Makukulit na hit, Tatak Dolphy.
3: Ano yun?
2: Shooting star.
3: Ah! Ano yun?
2: Falling star. Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
6: At tutunayan ko siya, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
2: Palaging may bit-bit na pampahapi. Ito for you. Chocolate yan, important. Yan ang Tatak Dolphy.
7: Muscle yan, om.
2: Hanggang dito, umabot ang muscle. Tatak hari ng comedy.
8: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
9: Lupit naman yun.
2: Sa sine mo, hari ang saya. Hari ka rito.
10: Wala kayong gagawin kundi mag-relax. Uminom.
12: Wow! Ang sakit sa lalamunan.
37: Sa tulong ng tamang health information.
16: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito gagawin.
37: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Hermosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
21: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
25: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
37: Pinasigla sa DZMM! Tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
28: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
29: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
2: Super sa kakasigan.
31: Hindi ka mapapahamak dito. Maniwala ka. Akong bahala sa'yo.
32: Tabla-tabla muna, tol.
2: Super sa katatawanan.
34: Okay na ba to? Ha? Ito pa. Bye-bye!
2: Super pati sa pogi points.
36: Honestly, I'm just really happy because I've gotten to know you better.
34: Hindi ko maipaliwanag, parang bang may magic!
2: Super sa lahat ng hanap mo!
34: For everybody!
2: Super exciting ang sine tuwing Sabado sa Super Sabado Sine! Dito sa sine mo, hari ka rito!
37: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
38: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
39: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
37: At masasayang usapan.
39: Kuwaira ko dati, nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train siya.
38: Ah, ganyan. Mm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
39: Leia?
38: De Guzman.
37: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya
5: Bittersweet ang premiere night ng Tayo sa Wakas, ang huling proyektong pagtatambalan sa ngayon ni Donnie Pangilinan at Belle Mariano. Hindi lang ang mabidang emosyonal, kundi pati ang fans na yumakap sa kanilang love team sa loob ng mahigit 7 taon. At live sa Mandaluyong City, nagpapatrol si MJ Felipe. MJ, this is it! Kamusta ang mood dyan sa premiere night?
40: Gretchen, tama ka. Alam mo, halo-halo na nga yung emosyon dito ng mga fans. May masaya, may malungkot, may mga kinikilig. Pero ako mismo, I can't believe that this is the last movie ng Don Bell for now. Pero ito, kakausapin na natin sila, Donnie Pangilinan, Belle Mariano with Direct Kathy Garcia Sampana. This is it! Ito na to, Tayo sa Wakas. For those hearing this for the very first time, na ito na yung last project ninyo, they wanna know why.
1: For our growth, syempre, as artists, and since this is our last project, we want to dedicate it, of course, to our supporters and sa lahat ng nagmahal sa amin.
4: Tony?
7: Yeah, and at the same time, nung nabasa namin yung script, nung napitch sa amin tong story, in the very beginning, alam namin na this was the perfect project to showcase this kasi it's a bittersweet feeling right now and very emotional, but we feel it's the perfect time. And kami ni Belle, 100% po yung support na binibigay namin sa isa't isa.
40: Okay, before I go to Direct Cathy, exactly kanina, 3:20 p.m., I heard, nag-i-email.

0: Direktor ng Dola Central Luzon kasunod ng pagguho ng itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Inilagay sa isang buwang preventive suspension si Dola Central Luzon Director Geraldine Panlilio para bigyang daan ang investigasyon sa pagguho ng gusali. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, may pagkukulang sa naging inspeksyon ng Dola Central Luzon at nakitaan pa rin ang paglabag sa Occupational and Safety Hazard Regulation ang konstruksyon ng gusali. Kahit na inalis ang ipinato na work stoppage order. Depensa naman ni Panlilio, binawi ng kagawaran ng work stoppage order matapos sumunod sa itinatang safety requirements ang contractor ng gusali. Tiniyak naman ni Panlilio na handang harapin ang suspension.
1: Spot report!
2: Samantala, partner, ay kumuha muna tayo ng update dyan sa Senado kung saan nag-walkout nga ang mga miyembro ng minority. Nasa linya natin si Radyo Patrol, Robert Mano. Robert, kamusta dyan?
3: Jeff at Merlin, nauwi nga sa walkout ng minorya sa Senado ang hirit na pagbotohan na sa floor ang motion ni Senador Dante Marcoleta na payaga makaboto o makadalo sa Senate session online ang mga senador. Hirit ni Senator Panfilo Lacson, bakit ito pagbobotohan gayong naka-refer ang motion sa Rules Committee na hindi pa naman constituted? Sabi ni Senator Panfilo Lacson ay wala pa namang pinuno ang Rules Committee, wala pang mga miyembro ang Rules Committee, at kung wala pang pinuno at miyembro ang Rules Committee, ano ang pagbobotohan nila ngayon gayong under the rules ng Senate? Dapat ay natalakay, dapat ay napagbotohan, at dapat i-report out ng Rules Committee, ng chairman ng Rules Committee, itong motion. At sabi naman ni Senator Rodante Marcoleta na siyang naghain itong motion noong pang May 11. May sapat na araw na ma-refer ito sa Rules Committee. Actually, sabi niya isang araw lang ang binibigay para pagdesisyonan ito at higit isang araw na, kaya hinugnaan niya para pagbotohan. Sabi naman ni Senator Panfilo at sabi naman ni Senator Kiko Pangilinan, bakit ito pagbobotohan ngayong gabi gayong number one, panibagong motion ang inihain ni Marcoleta at ng majority leader, sapagkat ang panibagong motion ay pagbotohan ito sa floor. At kung pagbobotohan ito sa floor at bagong motion, kailangan ng isa pang araw bago ito talakayin at pagbotohan. At ang sinasabi, pero nagsalita si Senate President Alan Peter Cayetano, ang sabi niya ay ang inihain sa mga senador ay number one, pagbotohan kung pag-uusapan sa floor itong naging motion ni Senator Rodante Marcoleta noong May 11. Question ng mga senador, ng minority senators, particularly Senator Kiko Pangilinan, bakit the railroad, bakit pinipilit na sagasaan ang rules ng Senado para maipush itong panukala na payaga makadalo online yung mga senador? Ito ba niya ay para kay Senator Ronald De La Rosa na nagtatago ngayon? At kinwestiyon din ito ni Senator Risa Ontiveros at sabi niya ay mali yung pagpipilit ni Senator Marcoleta na pagbotohan at pag-usapan ito sa floor. Pero sumagot si Marcoleta at ang sabi niya ay para sa isang hindi abogado na hindi naman nagustuhan ng ilang minority senators yung sagot dahil tila minamaliit o ina-undermine si Senator Risa Ontiveros na hindi abogado. Nagsuspend yung sesyon dito, pero kahit suspended ang sesyon, nagsasagutan si Senator Marcoleta at si Senator Risa Ontiveros sa plenaryo ng Senado. Nang mag-resume, ay agad kinwestiyon ni Senator Erwin Tulfo ang naging pahayag na ito ni Marcoleta na tilaan niya minamaliit ang kakayanan ni Senator Risa Ontiveros. Question din ni Senator Erwin Tulfo, kaya ba pinipilit ang majority na payaga ng online participation ng mga senador sa sesyon, sa mga pagdinig at sa mga botohan ay dahil sa latest na balita na may ilang pang mga senador ang nakasaktang posibleng ikulong dahil nga sa kinakaharap na kaso. At dahil dito ay ipinilit pa rin ng Senate President na pagbotohan ito, kaya nagdesisyon habang nagsasalita ang Senate President, tumayo si Senator Biggs Zubiri, tinawag niya lahat ng minority at sinabi niya niyaya na niyang lumabas ng sesyon. Ang naiwan sa plenaryo ay si Senate Senate Minority Leader Tito Soto. Pakinggan natin yung naging pahayag ng mga minority senator habang lumalabas sila sa session hall ng Senado.
4: Pinabola na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media,

0: Sa sí, ilalabas na warrant of arrest. Mm. Para makaboto yung mga yun na makakulong. Kung sino man yun, para makaboto sila, kung nakakulong man sila. Kasi common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba?
1: Yes.
0: Common sense.
1: Yes, sir.
0: That's BS. O ano yung mga rules, rules.
1: Yes, sir.
2: Sir, ano? Sir, paano po yun? Paano yun, sir?
3: Hindi na magkaroon ng
4: voto. We just woke up. No, because we will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga
3: ito. Niloloko tayo. Hindi sila pwedeng magboto.
2: Hindi sila pwedeng magbasa ng motion ngayon, sir.
3: Sir, hindi sila pwedeng magboto.
5: Sir, paano violation of the rules.
6: Because they are disobeying our rules.
7: Mali yung
8: dahil sa pagwawakas na ito, Jeff at Barlene ay nawalan ng quorum itong session ngayong hapon. Kaya ang minority leader na naiwan sa plenaryo ay nagmotion na i-adjourn ang session dahil sa kawalan ng quorum. Kinwestiyon pa ito ni Senator Dante Marcoleta, pero ang sabi nga ni Senator Tito Soto na siyang nagmotion ng adjournment, mas mataas under the Senate rules, mas binibigyan ng bigat ang paghingi ng adjournment, lalo't kung wala ng quorum. Dahil wala ng quorum, ay nagdesisyon ang liderato, si Senate President Alan Peter Cayetano, na i-adjourn na lamang yung session na hindi natutugunan ito kanilang ipinipilit na dagdag sa rules ng Senado, at magbabalik na lamang yung kanilang session pagdating sa Lunes, alas 5 na ng hapon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
9: So Robert, ibig sabihin, anong susunod? Sa Lunes na ulit pag-uusapan? O kailangan magbatiba-tiba muna sila for someone na hindi familiar sa sistema ng Senate?
8: Panibagong istorya yan, panibagong strategy yan na magkabilang panig ng minority and majority kung paano nila pag-uusapan o ilalatag itong motion na ito ni Senator Dante Marcoleta na payagan ang mga senador kahit hindi physically present ay makadalo at makaboto pa rin sa mga ganap dito sa Senado dyan.
10: Oh, pero Robert, sa mga payag ng minority senators, eh halatang ayaw nila o hindi sila sangayon doon sa sinasabing pag-amienda doon sa protocol. Pero ibig sabihin, Robert, hanggat hindi magkakasundo, mapapatagal lalo yung magiging proseso. Ganun ba yon?
8: Ganun talaga yon. Bahagi ng proseso. Mas nadidelay, mas pumababor doon sa mga kontra, doon sa motion. Mas nadidelay, mas ahanap naman ng strategy yung mga nagsusulong nito. Dahil nga, at the end of the day, numbers game yan. Pero kahit na may numero, ang majority, hindi nila na-push yung balak nila ngayong gabi dahil wala namang quorum, dahil umalis yung mga minority senators.
9: Pero Robert, ano nga ba, refresh our memory, bakit nga ba inihain ni Senador Marcoleta yung motion na payagan na maka-attend virtually ang isang senador?
10: Oo.
8: Kung matatandaan ninyo, Jeff at Marlene, May 11 nang dumating dito sa Senado, nang biglang dumating, umahangos pa si Senator Ronald De La Rosa. Ano, nung pagdating niya, nung ongoing na yung session, dito na nag-motion si Senator Dante Marcoleta, na ang sabi niya, i-amend na din yung rules ng Senado kung saan hindi na dapat sinire-require physically present sa lahat ng oras. Kung justifiable naman niya yung reason, dapat payagan ang telecon, video call o ano pang electronic means para makaparticipate ang isang senador. Hindi yan napagbotohan, hindi yan napag-usapan noong May 11, kundi inirefer yan sa Rules Committee. Under the Senate rules, ang Rules Committee ay pinamumunuan ng majority leader na hanggang ngayon ay wala pang majority leader. Miyembro rin ng Rules Committee ang minority leader, kaya si Senator Tito Soto kanina sabi niya, paanong i-report out ito sa plenaryo gayong sa Rules Committee na hindi pa constituted, ibig sabihin hindi pa binuo, wala pang leader, at di hindi siya naimbitahan para pag-usapan yun bilang kinatawan ng minority, ay ngayon biglang pag-uusapan at biglang ipipilit dito sa floor na pagbotohan na.
9: Pero anong nagtulak kay Senador Marcoleta na ihain yung motion na yun, Robert? Dahil ba 6 na buwan na wala si Senador Bato? O moving forward na alam mo na mangyayari ito ngayon?
8: Tinatanong yan kanina ng mga senador, pero wala siyang binanggit in particulars kung ano Basta ang sinasabi lang niya ay pinapayagan naman ang amyenda sa rules at ang kanilang amyenda ay payagan ang video conference, teleconference ng mga senador na may justifiable reason. Pero iba-iba, siyempre magkakaiba perspective yan sa minority, ang daming butas ng panukala na yan. At pangalawa, pinapayagan lang naman under the rules committee yung video con kapag may malakihang banta sa seguridad, sa health, kagaya nung nagka-COVID-19 pandemic, doon lang naman nila pinayagan yung video conference. Pero beyond that, kahit may sakit ang isang senator, hindi siya pinapayagan ng video conference o teleconference. Kailangan present ka sa session para makaparticipate ka. Kailangan present ka sa session para mabilang yung boto mo.
10: Oo, Robert, speaking of present, hindi naman lingid sa kaalaman natin na si Senator Bato ay hindi mahagilap sa mga oras na ito, sa mga panhong ito, pagkatapos na nangyari insidente dyan sa Senado. Eh, ano na ba ang napag-usap mo ba? Posible maging status ni Senator De La Rosa dyan sa Senate kung hindi ulit siya magpapakita ng matagal na panahon?
8: Marlene, anong status yung nire-refer mo?
10: Oo, kung yung status niya mismo, kung siya ba sususpindihin o ano yung kanya magiging dyan sa Senado.
8: The rules ng Senado, up until now, ay walang rules ang Senado ng pagsuspindi o pag-reprimand sa isang miyembro nila, sa mga senador, kapag hindi pumapasok o hindi umaattend ng session. So, wala yan sa rules nila, kaya as it is, kagaya nung nangyari nung 6 months na wala siya, considered pa rin siyang senador, susweldo pa rin siya, bibigyan pa rin siya ng allowances, Marlene.
9: Eh, panghuli na lamang, Tito Robert, kamusta ang ambience ngayon dyan sa Senado?
8: Naku, kanya-kanya ng alisan. Nung nag-alisan yung minority group, sabay-sabay na umalis, sumakay ng elevator, at pagkatapos nag-adjourn na rin dito agad, at ngayon nag-uwian na yung mga empleyado at wala na gusto magpa-interview after nitong mainit na discussion nitong motion nga ni Senator Rodante Marcoleta.
9: Okay, maraming salamat, Robert Mano.
8: Palipenyo, Jeff at Berlin.
9: Thank you, Robert. Ingat.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZLM Radio Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
9: Ay, balik na ho tayo dito sa balitaan, dito sa ating himpilan. Ay, sa ibang balita po, target ng kasuhan ng ombudsman ng plunder, si Senator Jingo Estrada.
10: Nako!
9: Sa Sandigan Bayan sa Webes, kaugnay ng mga maanumalyang flood control project.
10: Oo.
9: Ay, sa press conference po ay sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pipirmahan niya ngayong araw ang criminal information na pinakakasuhan si Senador Estrada ng plunder at iba pang kaugnay na reklamo dahil sa partisipasyon sa naturang anomalya. Hinog at inihahanda na rin aniya ang kaparehong kaso laban naman kay Senador Joel Villanueva na inaasahang maisa sa pinal sa susunod na 2 linggo. Ay dagdag po ni Ombudsman Remulla, inihahanda na rin ang mga kaso laban sa ilang miyembro ng Kamara tulad ng money laundering case laban naman kay dating Speaker Martin Romualdez. At bukod po dito, conspiracy to defraud the National Treasury o pakikipagsabwatan sa pagmamanipula sa kaban ng bayan, aniya ang grandest o pinakamalaking kasong isasampa kay Romualdez. Hanggang sa mga oras na ito, wala pang komento ang mga senador at mambabatas kaugnay sa inanunsyo ni Ombudsman Remulla.
1: Spot Report!
9: At nagka-walkout na nga. Partner.
10: Ayan na, partner.
9: Go ahead, partner.
10: Samantala, matapos naman ang 3 dekadang pagtatago sa batas, naaresto na sa Antique na mga kawani ng Police Regional Office 6 ang isang lalaking kabilang sa Regional Most Wanted Person ng Calabarzon. Kinilala ni Western Visayas Region Chief Police Brigadier General Randolph Tuanio ang suspect na si alias Alex na naaresto sa Joint Law Enforcement Operation itong Sabado sa Barangay Malabor, Tibiyaw, Antique. Isinagawang operasyon ng tracker teams mula sa Tibiyaw Municipal Police Station kasama ang Lopez Municipal Police Station ng Quezon Police Provincial Office, Police Regional Office 4A at Regional Intelligence Unit 4A. Ayon kay Tuanyo, inaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder na inisyo noong June 3, 1995 ng 4th Judicial Region, Branch 63, San Calawag, Quezon. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Iniimbestigahan naman o sa investigasyon, isang estudyante sa Quezon Province si Alex nang isigawa ang niya ang naturang krimen bago tumakas patungo sa Antique kung saan siya nagtago sa mga kaanak at nagkaroon ng sariling pamilya. Sa nasusundan naman ng Tibiyaw Municipal Police Station ng suspect na nakatakdang i-turn over sa otoridad sa issuing court ng warrant.
1: Spot report!
9: Ito, partner, ha, yung mga mahilig sa mga gambling-gambling na yan. Eh kung kayo ho'y magsusugal, eh siguraduhin nyo yung may pambayad kayo. Ha?
10: Correct.
9: Eh dahil ito, partner, ha, inaresto ng mga otoridad ang isang 31-anyos lalaki sa loob ng isang indoor multipurpose arena.
10: Aba?
9: Madaling araw kanina, partner, matapos umanong hindi magbayad ng mahigit 100,000 piso na pagkakautang sa pustahan sa isang derby ng Sabong. Ayon yan sa National Capital Region Police Office, partner. Eh kinilala ng pulisya ang suspect na si alias John Paul na dinakip kaninang 2:45 ng madaling araw nga sa naturang venue dyan sa Barangay Socorro, Cubao, Quezon City. Eh batay sa investigation, partner, pumasok yung suspect sa Colosseum bilang vetor o yung mananaya ba doon sa ginaganap na Sabong at pumusta na nagkakahalaga ng kabuang 109,000 pesos laban doon sa tatlong complainant. Partner, kalaban, hindi ba?
10: Naka.
9: Eh ayon sa mga otoridad, natalo umano sa laban ng manok
10: na
9: pinustahan ni John Paul.
10: Ayan na.
9: Pero hindi niya nabayaran ang halagang kanyang utang sa mga complainant. Eh dahil ho dito, eh humingi ng tulong yung mga complainant, partner, sa security personnel na naka-duty doon sa arena. Siguro sabi eh, hindi ho ako binabayaran, eh naglaban kami, di ba? Eh gentleman's game yan eh. Eh naaresto na ng gwardiya ng Colosseum yung suspect at dinala muna doon sa security office bago isinuko sa mga polis para doon sa investigasyon. At ito pa, partner.
10: Ano yan?
9: Eh doon sa isinagawang background verification ng mga otoridad, ito na nga, lumabas na may nauna ng kaso ang suspect kaugnay ng estafa,
10: nako,
9: illegal numbers game,
10: nako,
9: at paglabag sa Republic Act 9262 o yung Violence Against Women and Children,
10: nako,
9: Act.
10: Nananakit pa pala.
9: Ayun tuloy, naaresto ka tuloy. Eh sinabi ng pulisya na naharap ngayon si Alias John sa panibago na naman ito, partner. 3 counts ng estafa, sa ilalim po yan ng Article 315 ng Revised Penal Code at inihahanda na rin ng kaso para sa kanyang inquiry.
10: Kumbaga, partner, kotang-kota na. Lahat na ng kaso.
9: Bagong buhay ka na, alias John Paul. Go ahead, partner, next.
10: Samantala, voluntaryong sumuko naman sa mga otoridad ngayong Martes ang isang hinihinalang miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na kabilang sa Non-Periodic Status Report o NPSR sa Bongabong Oriental, Mindoro. Ayon yan sa Police Regional Office Mimaropa, na partikular na po kay Regional Director Christopher De La Cruz. Ayon kay General De La Cruz, mapayapang naganap ang pagsuko sa Barangay Bagong Bayan 2 at walang sangkot na anumang baril o armas. Pinangunahan ang operasyon ng mga tauhan ng 1st Platoon and 2nd Provincial Mobile Force Battalion o Mobile Force Company sa ilalim yan ni Police Lieutenant Justin Hans Dagatan at maging ni sa supervision naman ni Lieutenant Colonel Jimmy Evangelista. Aba, ay nakapag-unay din po sa iba't ibang operatiba ang naturang mga otoridad, kabilang ng Philippine Army, PNP, CIDG at marami pang iba. Kinilala naman ang mga otoridad ng sumuko bilang 25 o isang 25-year-old po na residente ng Bungabong Oriental, Mindoro, na umunay konektado sa nabuwag na KLGICM. Abay sa huyang grupo na dating nag-ooperate sa ilang bahagi ng Bungabong Bansud, Gloria, Pinamalayan, Socorro at Victoria. Kasalukuyan na nasa kusadiya ng 1st Platoon, 2nd PMCFC ang naturang individual para naman sa dokumentasyon, custodial debriefing at iba pang legal na proseso.
1: Spot report!
9: Balita ulit mula sa ating mga Radyo Patrol, partner. Abay, RPG grenade launcher na ginamit sa pananambang kay Sheriff Agwak Mayor Mitra Ampatuan, ipiresinta sa Department of Justice. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
5: Jeff Marlene, ipiresinta nga sa ikalawang preliminary investigation ng kampo ni Sheriff Agwak Maguindanao del Sur Mayor Akbad Mitra Ampatuan sa Department of Justice ang rocket propel grenade o RPG na ginamit sa pananambang sa alkalde noong January 25. Ayon kay Attorney Cyrus Toreña, abogado ni Ampatuan, dinala pa mula Maguindanao ang naturang RPG matapos iutos ng mga DOJ prosecutor bilang bahagi ng gumugulong na investigasyon. Dagdag pa ni Attorney Toreña, nagsumiti rin kanina ng counter affidavit ang 10 sa 15 individual na umano'y sangkot sa pang-aambush sa alkalde. Nakatakda na ang magbigay ang company Ampatuan ng reply affidavit sa June 1. Naharap sa reklamong anti-terrorism ang mga respondent na ang ilan ay mga kamag-anak pa mismo ni Ampatuan. Matatanda ang sakay si Ampatuan ng isang itim na armored SUV kasama ang kanyang security escort ng pagbabarilin at tamaan ng RPG sa isinagawang pananambang. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
9: Thank you, Bert Dizon!
10: Samantala, status conference naman para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, gaganapin na bukas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
7: Martha Jeff, sisimula na bukas ng ICC Pretrial Chamber 3 ang unang status conference para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil sa dami namang isyong tatalakayin sa status conference, hinati ito sa tatlong bahagi. Una dyan yung 3:30 to 5 p.m., 5:30 to 7 p.m. at 8:30 to 10 p.m. oras yan dito sa Pilipinas. Pangunahing tatalakayin sa pagdinig ng mga home and timeline ng kaso, kabilang ang posibleng petsa ng pagsisimula ng paglilitis at mga deadline bago ang trial. Kasama rin sa agenda ang pagtalakay sa mga ebidensyang ihaharap ng prosekusyon gaya ng bilang ng mga testigo, dokumento at iba pang materyales, pati na rin ang paggamit ng expert witnesses at audio visiting sa presentasyon ng mga ebidensya. Hindi dadalo si Duterte sa naturang conference matapos niyang i-waive ang kanyang karapatang humarap at payagan ang kanyang legal team na kumatawan sa kanya. Matatanda ang pinalitan ni Duterte si Attorney Nicholas Hoffman at Doug Jacobs bilang kanyang lead at associate defense counsel sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Umalit si Hoffman ang prominenteng British lawyer na si Attorney Peter Hines. Pag-uusapan din ang partisipasyon ng mga biktima kabilang deadline sa pagsimula o pagsisumite ng aplikasyon at paraan ng kanilang representasyon sa paglilitis. Ayon sa ICC, magiging bukas sa publiko ang status conference pero maaaring magkaroon ng private session para maprotektahan umano ang mga sensitibong impormasyon lalo na kaugnay ng mga testigo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner.
10: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
1: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
9: Sa pagbabalik po ng spot report, partner, ay ating pag-uusapan dito. Mm-hmm. Yung nangyari dyan sa San Pablo, Laguna, yung mag-ina na pinatay ng 14 anyos na binata ho, pasintabi ho ha. Eh, ang nangyari ho dyan ay ang sinasabing motibo ay lagi daw ho kasing pinapagalitan, pinapahiya ng babaeng biktima, yung suspect na 14 years old. Mm-hmm. O kung tawagin ay CICL partner, yung Children in Conflict with the Law.
10: Yeah.
9: So, nagawa niya ho yung krimen. Eh, nadamay pa ho pati yung 4 taong gulang na anak ng babae. Sure. Eh, mamaya ho, ipapakwento ho natin kay Colonel Sandro Tafalia, ang provincial director po ng Laguna Police Provincial Office. At syempre, partner, dahil nung na-report nga ayan, yung nangyaring yan, dahil 14 anyos yung suspect, eh syempre marami nagtatanong dun sa Juvenile Justice Act,
10: correct,
9: diba,
10: partner.
9: And welfare. Eh.
10: Actually, marami nga diba nagsusulong at nagre-recommenda
9: na ibaba,
10: yung edad ng dapat mahatulan sa ilalim ng juvenile justice. Pero yun yung ating itatanong mamaya sa ating mga kapatid.
9: Kay Attorney Trisha Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council, o JJWC. Ha? Mm-hmm. Yan yung mga tatanungin natin, makakausap po natin. Ay dyan lamang ho kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report sa oras na 8:31.
1: Balita.
11: Balita.
1: Siyasa.
11: Siyasa.
1: Katotohanan.
11: Katotohanan.
1: Spot report.
11: Spot report.
1: mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng gyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
11: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Source ng information ay ang DZMM Radio. Kaya matagal na, high school pa lang nakakapanood na ng DZMM. Lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report.
1: Nagbabalik po ang Spot Report. Ako po rin po, Jeff Caparaz.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padierno.
1: Ay, makakasama na natin, partner, via Zoom, si Police Colonel Sandro Tafalia, ang Provincial Director po ng Laguna Police Provincial Office. Magandang gabi po, Colonel. Jeff Caparaz po at Marlene.
2: Good evening po.
3: Good evening, Jeff and Marlene. Sa inyong mga listeners.
1: Eh, Colonel, marami ho nga talaga namang nagulat ho sa nangyari ho dyan sa San Pablo, Laguna, sir, sa inyong AOR. Dahil na pasintabi ho sa mga nakikinig at nanonood. Dahil natagpo ang wala ng buhay yung isang higit 30 anyos na babae partner. Mm-hmm. At yung kanya namang anak na 4 years old ay naisugod pa sa ospital pero binawian din ng buhay. At ang responsable partner sa krimen 14 anyos na binata. Anong nangyari ho dito, Colonel Tafalia, sir? Go ahead po, kayo po magkwento.
3: Tama ka doon, Jeff. Nung nakaraang Sunday nga ng gabi, nangyaring insidente, kung saan lumalabas sa investigasyon at inamin na rin naman ng ating child in conflict with the law, yung CACL, na siya yung gumawa. So, anong nangyari? Na-discover natin at around 10 p.m. So, during our investigation, wala, nung hindi pa natin na-identify yung assailant, no? So, because of the evidences sa crime scene, like yung weapons at yung maraming factor doon, yung t-shirt, no? Jeff and Marley, yung t-shirt, nung nag-imbisiga tayo, nagtanong-tanong tayo kung sinong may-ari noon. At sa madaling salita, yung ating mga witness at yung mga nearby resident sa area ay na-identify yung t-shirt na pag-ari ng isang isang CACL na nakatara din doon sa lugar na yon. At sa ating pang-ibisigan, pag-alaman natin na ito yung namasukan din bilang errand boy but for only one man. So, yun ang nangyari. At nung kaya natin nakilala at doon, because of that, lumabas nga na siya nga yung gagawa nito. At ang motive ng ating interview ng ating mga Women's and Children Protection Desk officers ay dahil nga may pagkakataon nung siya ay habang naninilbihan, siya ay errand boy, inuutusan, ay siya ay napapagalitan at may pagkakataon, pinabibitangan daw siyang umukuha ng gamit at pinapayasa sa kanyang mga kaibigan o mga kalaro. Kasi yung lugar is Japan, siya ay Parisan, restaurant. At meron ding laro ang pool. So, at habang siya naglaro minsan, pagka napapahiya siya. So yun. So, yung naging cost na pumasok sa kanyang isipan, nagtanim siya. At yun nga, nung may pagkakataon nung Sunday ng gabi, pag alis itong lalaki, talagang inabangan niya umalis yung lalaki. Kasi nga, no, yung living partner ng ating victim ay medyo able man siya, malaki. So, talagang nintay niya umalis. At pag alis nga, doon naman niya ginawa yung krimen.
1: So, ibig sabihin, Colonel, ang talagang target noong CICL, yung lalaki. Pero bakit ho napunta doon sa babae at saka doon sa apat na taong anak? Ano ho nangyari? Bakit hindi ho yung lalaki ang naabutan sa bahay?
3: Nung during interview din, no, yung bata, pag nakausap mo, talagang walang ka-remorse mo. Talagang, ano na siya. Lumalabas nga na dahil nga yung lalaki ay medyo may kalakihan at sa tingin niya, hindi niya makakayang ma-take down o magawa ng masama. Kaya pinagbali niya yung partner na babae na 31 years old. At kung mapapasin natin, yung tama ng babae, unang palo ay sa likuran. So lumalabas, habang nakapaligod itong babae na 31 years old, sa kanya pinalo ng martilyo at may mga sugat na indication na ginamit ng patalim o yung kitchen knife na recover. No. Ngayon, itong bata naman, kaya nadamay dahil nga nung ginagawa niya yung krimen sa kanyang sa nanay nitong bata, bigla naman lumabas galing sa loob ng bahay. Kasi kung mapapansin mo, Jeff, no, yung crime scene is outside the house, within the picture of the resident. Kung nasa labas yung bahay, tabi ng sa may garahe yun. So, lumabas yung bata at nakita yung kanyang nanay na sinasaktan ito, umiyak yung bata. So, nung umiyak, nagpanik itong ating CICL at yun nga, siya namang pinuntirian itong ating CICL at pinalo rin ng hammer or martilyo sa kanyang ulunan.
4: Grabe.
2: Wawa naman.
1: Partner.
2: Colonel, paano nagsimula? I mean, paano napunta itong CICL diyan sa poder nung mga biktima? Paano sila nagkakilala?
3: Tama. At itong kasing ating CICL at itong mga biktima, isang barangay lang sila.
2: Okay.
3: No? Isang barangay lang. At yun nga, ito nung bata, hindi naman siya permanenteng empleyado kasi nga,
1: oo.
3: Minor to. Nusutusan lang siya.
1: Oo.
3: Ibigyan for almost 1 month lang. So talagang magkakilala siya sa barangay.
1: Mm-mm.
3: So nagkaroon siya ng access dahil pinagtiwalaan din nga itong mga biktima.
2: Oo. Ano, sorry sir, kasi nabanggit po ninyo kanina na isa sa mga motibo ay napapagalit ng palagi, napapahiya.
1: Napapahiya.
2: Ano ba yung punot dulo? Ano yung mga reason ba't nagagalit? May bigat ba yung dahilan bakit pinapagalitan yung bata? Ano po ang naikwento ng suspect?
3: Oh, yung ating CICL, yan siya tinatawag na suspect nga,
2: sorry po,
3: CICL tawag natin sa kanya. So, ayun nga, base nga sa kwento, dahil itong bata nga, medyo malaking bulas din. Tapos, sabi niya, siya naman daw, walang ginagawa. Pero still, ano? At pinapagalitan siya nga, pinapahiya siya, at pinabibitang pang kumuha ng gamit. Yun nga, sa totoo lang, wala tayong real na bensya kung talaga nangyayari. But sa tingin niya, bilang 14 years old, yun ang tingin niya na siya parang binubuli.
1: Papahiya.
3: Labas, oo.
1: Mm-hmm. Colonel, nakausap niyo na ho yung magulang nung CICL. Ano naman noon sabi? Parang, siyempre, marami nung lumabas ho itong balita, marami ho ang nagulat na hindi naman, anong nagtulak talaga dun sa CICL para gawin talaga iyon? Kasi kung halimbawa ikay napapagbintangan, hindi ba? Hindi naman siguro para umabot na meron kang intent to kill, okay. Colonel. Ano ang sabi nung magulang? Meron bang mga trauma itong kanyang anak?
3: Jeff, ganito, ano, nung tayo nag-interview yung ating women's desk, ano, success interview ito ng women's desk, ng ating local social welfare development officers, ay lumalabas ano, itong batang ito, ito naman titingnan natin, ipapalidate natin, ano, ano kwento yung na at age of 3, itong ating CICL, ay siya ay naka-witness no, ng isang krimen kung saan ang kanyang adult sister ay pinatay din sa kanyang harapan. Ano?
2: Nako!
3: Pinatay sa pamamagitan ng hacking din. At in fact, yung kanyang nanay kasama rin during that time na may tama din sa kaya may pilat sa mukha itong
1: may
3: nanay.
1: Peklat, so, oo.
3: Kaya nakaranas, ano, na witness niya kung paano paano nawala oh, na sa kanyang harapan yung kanyang kapatid na adult no, sa isang kriminal. Na nangyari sa summer dito sa Laguna. But yun nga, yun din titingnan namin kung ano talaga yung veracity ng report. But base nga sa kwento ng nanay, yun po ang naranasan ng bata. So
1: uh-huh.
3: In short, itong bata ay nakaranas ng trauma at ayun nga siguro dahil nga sa hindi na ang inang siguro naging issue diyan ay hindi siya properly na address no,
1: hindi
3: siya nagkaroon ng intervention during that time. So ang sa ating bilang laymans, so parang tumatak sa isip niya kung paano ginawa sa kanyang ate na pinatay din sa pamamagitan ng taga. So wala tayong basehan kung ito nga ay talagang may kinalaman, but yun nga, lumalabas na nakawitness siya ng isang karumal-dumal na halos same na ginawa niya sa mga sa biktima niya. So, yun, kailangan siguro pag-aaralan natin kung talaga bang ito ay may kinalaman ano, sa kanyang malagim na karanasan nung siya ay 3 years old. Para.
2: Colonel Tapalya, having said that, parang ang laki-laki talaga ng ambag ng mga history o yung mga naranasan ng isang bata sa kanyang magiging pag-iisa.
1: Trauma, partner, trauma.
2: Sa time goes by. Ano, may mga mapapahiho ba kayo, mensahe sa ating mga kabayan para kahit pa paano maiwasan yung mga gantong insidente at maulit po?
3: Tama, no? Siguro kung sa base nga sa ating pag-iimbestiga kung itong ating CICL ano lumalabas ano siya ay nakaranas ng similar violence siguro. Ang pinakamaganda ay pagbigay alam natin sa mga otoridad, sa mga agency na concerned like yung DSWD kasi meron silang mga programa, ano, hindi lang bilang CICL, hindi lang bilang victim but hindi lang bilang respondent sa isang kaso but Yung nga, bilang ng victim, dapat pagbibigay alam. At meron tayong mga program dyan. Meron tayong psychological, may counseling. We have the... marami tayong intervention na ginagawa, no, para hindi na sana mangyari yan. At na properly address sana, nagamot at nadala siya sa isang therapy o sa isang...
1: Eksperto, sa eksperto.
3: Para nabigyan ng kalunasan at palagi natin na may kinalaman na hindi na sana nangyari. Probably, ano? Probably.
1: Colonel, eh, panghuli na lang ho, nasa na ho yung CICL natin? Siya ho'y nasa DSW, di ba? O
3: yes.
1: Nasa bahay?
3: Siya po ay nasa pangalaga ng ating DSWD. Meron po tayong tinatawag na yung DSWD Shelter Home o yung Bahay Pag-asa. Kung saan ito po ay dito, inialagay ang ating mga CICL para protektahan at para mag-undergo ng mga different intervention.
1: Oo.
3: Ingat. Counseling, yung mga misa may mga anger management, mga training, may mga alternative learning system tayo dyan. So maraming programa ang ating gobyerno na para no para ma-rehabilitate ang objective ano, they are not treated as a criminal, instead they are treated as a victim. That's why yung ating government ay may programa sa kanila na intervention, dahil nga sa alam natin ang 14 or 14 years old ay definitely walang criminal liability compared to those 18 and 16, wala nang criminal liability, but there should be a discernment, ano, kung yun ang difference noon. So itong 15 and below, talagang walang criminal liability.
1: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Colonel Sandro Tafalia, ang Provincial Director po ng Laguna Police Provincial Office. Salamat po, Colonel. Mag-iingat po. Mag-iingat kayo.
2: Thank you po, Colonel.
3: Welcome, Jeff and Marilyn.
0: TZMM numero uno sa aksyon.
1: So yon, partner, narinig mo si Colonel Tafalia. Dahil siya ay 14 doon sa batas kasi, doon sa Juvenile Justice and Welfare Act o yung RA 9344, eh totally walang criminal liability siya, partner. Dahil nga minor de edad. Tapos ayon kasi dun sa batas, partner, magsi-shift eh dun from punitive eh magsi-shift siya sa restorative. Kaya yun, may mga counseling, di ba? Eh syempre naman, partner, eh ang tanong natin syempre maraming sasabi o Bahay Pag-asa o dun sa DSWD dahil nga diyan. Kaya mamaya tatanungin natin paano ba ang sistema, kasi ito nakapatay, partner, di ba? Paano siya kumbaga, siya ba ihahalo ba siya doon sa ilang mga...
2: Paano yung magiging treatment
1: oo,
2: sa
1: paano
2: kanya?
1: Yung magiging treatment? Tsaka magandang malaman, yung success rate, partner, eh, di ba?
2: Correct.
1: Pagbayan na nagtapos na ng counseling o anumang pinagdaanan niya dyan sa DSWD na yan eh. Paglabas niya ng rehabilitasyon eh. Hindi na ba tayo dapat matakot sa kanya? Mga ganun ba?
2: At saka partner, may mga tanong din yung ilan sa ating mga kabayan na pagkatapos ba ng rehabilitation, pagkatapos since minor siya, nangyari yung krimen, pag ba siya ay nasa tamang edad na, pwede ba siyang hapulan din?
1: Tatanungin natin mamaya yung partner.
2: Mga katanungan para mabigyan din tayo ng linaw
1: dahil paano?
2: Hindi ho biro na may mga minor de edad po tayo mga kabayan ang nasasakot sa ganito
1: kasi nga sinasabi, minor nga partner. Eh, diba? Tsaka maganda rin malaman paano kung halimbawa galing ka ng rehabilitation, nakalabas ka, eh paano naman kung halimbawa partner, syempre doon sa side nung inargabyado niya nung siya ay minor de edad, paano naman siya, hindi ba? Yan yung mga itatanong natin maya-maya sa pagbabalik po ng Spot Report.
0: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita. Araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. sa DZMM Radyo Patrol sa Histrenta at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Happy 40, DZMN. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMN. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
2: Nagbabalik po ang Spot Report sa huli pong 10 minuto ng programa. Ay makakasama po ulit natin via Zoom naman si Attorney Trisha Claire Oco, ang Executive Director naman po ng Juvenile Justice and Welfare Council. Magandang gabi po, Attorney Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa program.
3: Good evening, ma'am.
4: Magandang umaga, magandang gabi, Jeff, at saka Marlene, magandang gabi.
2: Opo, Attorney, i-update lang ho namin kayo kasi ho yung napag-usapan namin kanina, kasama ho namin si Colonel Tafalla ng Laguna ho, yung patungkol nga ho doon sa CICL na, meron ho siyang napatay na mag-ina ho dyan ho sa San Pablo, Laguna. At sabi ho ni Colonel ay nasa bahay pag-asa na po siya. Para lang humaliwanagan ho kami, pag ho ganyang nasa bahay pag-asa ho, paano ho ba sila, kumbaga binubukod-bukod ho ba sila dyan? Paano ho sila, paano sistema, ma'am? Para ho may idea ho tayo. Go ahead.
4: Okay, sige. Pero bago yan ha, una sa lahat gusto ko lang makiramay dun sa pamilya. Opa. Tayo po sa JJWC, sa pamilya at komunidad na naapektuhan ito ng napakasakit po talaga ng insidente, lalo na po dun sa ama at asawa na nawala ng mahal sa buhay. And I'm really glad na si Colonel Tafalla po yung in-interview nyo, partner po namin siya sa aming mga proyekto. At very well-versed po yun pagdating sa juvenile justice. Doon naman sa tanong mo, tanong ninyo, paano ba, binubukod-bukod yung mga,
3: Paano po ang proseso pag, for example, merong isang CICL?
2: Saka yung rehabilitation po. Walk us through po, attorney.
4: Yung pagbukod-bukod sa kanila, hindi lang yung krimen ang titingnan doon. Marami siyang titingnan. I-assess yan sila. Titingnan yung edad nila kasi hindi pwedeng ihalo yung 14 years old sa mas nakakatanda na 17 years old. O minsan may nakakaabot pa dyan ng 18 eh. Titingnan din yung antas na panganib, yung risk behavior nila, yung mental health condition, yung uri ng kaso, minsan tinitingnan pero hindi talaga yon dahil ang titingnan dyan yung behavior ng bata. Kung siya ba ay may violent behavior na maaaring na dapat siya ay hinihiwalay sa iba o kung low risk case siya. So, depende po yun, case-to-case basis po ang titingnan natin dyan.
2: Mm-hmm. Attorney, kasi yun, natanong ho namin ni partner Marlene kanina, yung ano yung nagtulak ho doon sa bata. Ang sabi ho kasi, attorney, ay pinapagalitan, pinapahiya, kaya ho, yun ang tinitignan ng naging motibo, sabi ni Colonel Tafalla, doon na kaya nagawa ho ng CICL. Pero nagulat ho kami, bago ho matapos yung panayam, yung pala ho, ito palang CICL, ay meron na ho palang trauma. Though bine-verify pa ho ni na Colonel Tafalla. Nung ito daw ay 3 taon, naka-witness daw ho ng crime na mismong pinatay daw ho yung kanyang ate. At na mayroon pa nga daw ho peklat yung kanyang nanay. Yun ho ba ay posibleng factor na hindi ho na-address ho yung trauma na iyon?
3: At saka attorney, yung crime na na-witness niya, parang kapareho, may kahalintulad po doon sa isinagawa niya krimen doon sa kanyang mga nabiktima.
4: Agree po ako dun sa sinabi ni Colonel Tafalla na mukhang yun ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nakayanan niyang gawin yung nagawa niya. So, base din po yan sa mga nakikita naming pattern sa ibang mga CICL na pag-aralan namin yung kaso. Bago po sila nag-commit ng isang kahindik-hindik na krimen, naka-witness muna sila, maaaring yung kamag-anak nila, yung usually kamag-anak po, pag nakikita nila yun at hindi na-address, alam niyo yung sinasabing violence begets violence, ganun po ang nangyayari. Kaya po dapat na-address yun sa isang bata.
3: Oo, at yun lang kapag ganyan na ito nga, nakagawa na nga ho ng karumulduman na krimen yung bata at meron siyang previous history at naka-experience siya, nakasaksi ng ganun kaparehong krimen, paano po ninyo hinahandle ito pagdating po sa inyong himpilan?
4: Oo. Hindi po kami yung nag-handle niyan. Ang nag-handle po yung sa bahay pag-asa.
3: Paano po
4: Pero ang
3: inaamin
4: ginagawa, bahay pag-asa po, yung mga social workers doon, kasama ng mga psychologists. Minsan kailangan nilang psychiatrist kasi malaki po yung epekto ng mental health kung paano ang bata habang lumalaki. So ang kami po ang ginagawa namin ay nagbibigay kami ng mga program guide na kung saan ay magiging guide nila kung paano nila gagawin yung rehabilitation program sa isang ano, sa isang institution. Pero kasama po dapat dyan ay yung ano, tinatawag nating trauma-informed care para masiguradong hindi na uulitin ng bata. Uulitin ko lang din po yung sinabi kanina na ang pinakapunot dulo kasi ng paglagay sa bahay pag-asa ay hindi ano priority yung parusa kung hindi yung rehabilitation talaga para siguradong kung makakabalik siya sa community ay hindi na mauulit yung nangyari. At hindi lang yan, dapat ma-realize niya kung gaano ka seryoso yung ginawa niya at ano yung mga consequences nun.
2: Oo nga. Ma'am, yung hung success rate ho, ma'am, kayo ho dyan sa Juvenile Justice and Welfare Council, sa mga na-witness nyo ho, ma'am, sa mga nag-undergo ho ng rehabilitation, ano ho ang yung datos, attorney?
4: Base sa statistics na nakalap namin sa bahay pag-asa, 96% po ang success rates ng mga batang hindi nakasuhan pero kailangang ilagay sa bahay pag-asa para mag-undergo ng rehabilitation program. 96% po ang ano ang success rate.
2: So natin. Ang last na tanong ko po attorney, so kayo po ba ay kasi marami ho syempre yung nagsasabi na dapat babaan na i-amend na yung batas. So kayo po ma'am, so base ho sa sinabi nyo since meron hong datos sa 96% safe to assume ho hindi status ko lang ho kayo, hindi na kailangan i-amend ho yung batas.
4: Opo, status ko po tayo lahat. Gusto ko lang ipaliwanag. Ito ay para na rin sa mga kabataan na nakikinig. Ano? Kasi akala nila, pag bata sila, hindi sila nakukulong. Hindi, mali po yung notion na yon. Pag may ginawang kasalanan ng bata, below 15 years old, kahit hindi siya pwedeng kasuhan, maaaring kunin ang kanyang freedom. So, i-deprive yung liberty niya. Ang pagkakaiba lang sa ano sa mga mas nakakatanda ay hindi siya ilalagay sa kulungan, pero hindi siya magiging malaya dahil ilalagay siya sa bahay pag-asa. Tulad nitong batang ito, dahil base sa investigasyon, ha, kung yun ang lalabas sa investigasyon, kung murder yung nangyari, minimum siya, minimum na 1 year sa kulungan. Yan yung, sorry, hindi kulungan. Minimum
2: sa
4: na
2: bahay
4: 1 year
2: pag-asa.
4: Sa bahay pag-asa. Oo, pero walang maximum yun. Ibang-iba yan pag ikaw ay napagbintangan at ano ka, o ikaw ay nakasuhan at ikaw ay adult. Kasi ang adult, kung kaya, kaya yung piyansahan, at ano, hindi ka basta-basta ikukulong kung walang proof beyond reasonable doubt. Sa bata, hindi mo na idadaan sa kaso yan pag nakita sa investigasyon na mukhang siya ang may, ano, may sala doon, hindi proof beyond reasonable doubt, minimum of 1 year, tatanggalan siya ng kalayaan at ilalagay siya sa bahay pag-asa. Of course, ang ano natin dito, ang talagang priority is rehabilitation, pero nawawalan po sila ng kalayaan.
2: Ayun. Maraming salamat po sa inyong oras. Sayang. Sayang ho. Kulang ho ang oras, attorney. Marami po ho kaming gustong itanong, attorney. Sa susunod, tatabagan ho ulit namin kayo. Attorney Trisha Claire Oco, ang Executive Director ng Juvenile Justice and Welfare Council.
1: TZMM Numero uno sa aksyon.
2: Yung CICL na yan, partner, sa San Pablo, mukhang maximum sinasabi ni attorney na 1 year. Kasi meron siyang, aminado siya, partner. Kasi yung, sabi nga ni Colonel Tafalia, ang nakita nila doon sa crime scene, yung dugo ang damit, tatlong pinagtanong ay pagmamayari niya at nung pinuntahan ng mga investigador yung bahay niya, inamin niya doon sa kanyang magulang.
3: Yan. At no remorse, partner.
2: No remorse, partner. Gusto ko pa sana itanong kay attorney partner, sino ang liable na hindi na-treat yung 3 year nung siya'y 3 taong gulang? Sino ho ang pwedeng singilin sana? Di ba? Si magulang ba? O yung investigador ng police nung nangyari dun sa crime na yon, nung na-witness nung bata yung ate niya na ginagawa ng hindi maganda, di ba? Sino ang liable? Sino ang dapat ba nilagay ni rekomenda na yung bata ay baka dapat
3: i-undergo
2: niya
3: social intervention? Kita niyo, di ba? Pero bottom line, partner, nakakalungkot.
2: Nakakalungkot. Na biktima rin sila, partner.
3: Insidente.
2: Imagine mo, nagulat tayo, di ba, nung sinabi ni Colonel Tafalia yung insidente na yon. Yung pala, meron palang trauma, kaya nakakalungkot to na dalawang buhay ang nawala. Imagine, 4 years old, partner, tsaka isang 31.
3: Again, partner, kagaya na nabagay dito sa comment section, piliin na lang din maging always choose to be kind.
2: Choose to be kind. Ayun.
3: Kasi hindi ho mangyayari ako hindi rin na-trigger. Hindi naman sinasisi yung mga biktima. Pero what of course, always choose to be kind. At alam yung daladala na pasanin ng bawat isa.
2: Bawat isa. At natapos na naman po isang oras sa paghahatid ng katotohanan sa likod ng bawat kaso at krimen na dapat solusyonan. Muli po ako po, Jeff Caparas.
3: At ako naman, si Radyo Patrol Marlene Padilla.
2: Dito sa Spot Report. Una ang kaligtasan nyo. Ingat kayo, kapamilya, sa mga naroroon.
1: Spot Report!
2: Sunod na programa po, alam na din, kasama si Papa Awel Pass. Sino kasama ni Papa eh?
5: DJ
2: Jai. Sino?
3: Mama Jai!
1: Alamin, siyasatin, at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga krimen. Kasama sina Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Kami po ay patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ng oras.
1: Isang minuto makalipas ang ikasyam ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikamong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na!
4: Alam na this!

0: Ito na ang programang maghahatid sa inyo ng mga sizzling chika sa mga paborito niyong artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
0: Walang palalagpasin at hinding-hindi magpapahuli.
1: Ako po ang inyong ever laughable, ever lovable, Papa A, Awapas!
0: At ako naman ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ako po si Jaiho.
1: Buong mundo, buong Pilipinas, sabay po tayo, alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
2: Alam na this sa DZFM.
3: Showbiz.
2: Showbiz, balitang mabilis.
3: Balitang mabilis.
2: Walang bigkis.
3: Alam na this.
4: Alam na this.
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz. Alam na this!
0: Sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na natin, Loy Sandalyo, ipinasilip ang sweet moments ng kanilang Lil Family kasama si Baby Neely.
2: Alam na this!
1: At reaksyon ni Ashley Ortega sa usap-usapang relasyon ng kanyang ex at ni Catherine Bernardo. Alam na this!
0: Samantala, sa oras na 9:04, Cat's Eye Members na meet ang BTS backstage sa kasagsagan ng La Arirang Stop.
2: Alam na this!
0: At dalawang global group wagi sa American Music Awards.
2: Alam na this!
1: At idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga ulo ng balitang pinakabinantayan sa unang showbiz chika. I'm happy for both of them. Ay, ito po ang naging reaksyon ng kapuso actress na si Ashley Ortega sa usap-usapang relasyon ng kanyang ex-boyfriend na si Mark Alcala at kapamilya actress Catherine Bernardo. Aminado rin ng ex-PBB star na hindi na sila magkaibigan ni Alcala matapos ang kanilang hiwalayan, pero nilinaw niyang naging maayos at mutual ang kanilang breakup. Ani Ashley, kung totoo man talaga ha ang balibalita, Swerte si Mark kay Catherine na isa umano sa mga iniidolo ni Ashley. Sa ngayon, wala pang kumpirmasyon mula kina Catherine at Mark kaugnay sa kanilang real score.
2: Alam na this!
0: Pero naman, ano, di ba, Papa Awel, parang marami yung mga nakita natin na mga naglalabasan sa social media na di umano daw.
1: Yes.
0: Sila ay spotted, lalo na sa isang sikat na mall dyan sa may Makati.
1: Yes.
0: Meron akong nakachikahan. Mm-hmm. Ito naman ay parang kwentuhan or huntahan lang, Papa Awel.
1: Yes.
0: Para nagkaroon ng chika, huy, true ba? Nagato ganyan-ganyan. Oh, huwag nyo na i-connect the dots. Oh, basta may nakachikahan ako. Mm-mm. Hindi ko lang matandaan kung sino. Mm-mm. Ha? Ay, hindi ko matandaan kung sino.
1: Sa ganyang issue, hindi mo
0: matandaan?
1: Kasama ba sa Boracay yan?
0: Hindi. Wala sa Boracay, Papa Awel. Hindi ko matandaan.
1: Uh-oh.
0: Pero parang napagkwentuhan namin recently na parang, true ba na ano, may jowa na si girl? Sabi, oo, di ba sila ni Kemi?
1: Ay, ganun.
0: Oo, parang kinukumpirma. Parang kinukumpirma. Pero hindi ko nga matandaan. Pero yun nga, ang confirmation, sabi ko, te, hindi, wala ka sa posisyon para kumpirmahin na sila. Sabi niya, girl, truly na sila. Ang chika pa nga, hindi daw masyadong bet ni Anis. May ganun.
1: Ay, ganun.
0: Oo. Yes.
1: Oo. Pero alam mo, kung ano man meron sa kanila,
0: ano
1: sa kanila
0: meron
1: na yan, syempre.
0: Yes.
1: Tsaka parang what you see is what you get.
0: Baga not our story to tell.
1: Correct. Oh. Oo. Mm-hmm. Pero mas

0: May mga mainit na topic, may mga mainit na pinag-uusapan.
1: Yes.
0: Kasi din sa trabaho natin, like ganito, to give showbiz updates, ano bang latest.
1: Correct.
0: It's very important na
1: hahanap ka ng connect.
0: Bukod sa connect, yung scoop kung tawagin, di ba, kung sa makalumang pananalita, kailangan ikaw yung makapagpasabog nung expose, di ba, yung sa scoop, yung sa showbiz balita, ganyan. Pero I remember, kanina nga, while we are watching my interview with Tito Boy Abunda doon sa TWBA way back 2016 ba, o 2018, parang meron siyang nabanggit doon na parang kung papapiliin siya kung pagiging mabuti, pagiging kind, o pagiging yung tough, pagdating sa pagkatanong ng mga tough questions din. So, naisip, sabi niya, pagiging kind siguro, kasi nagawa ko naman na yung mga, maging matapang sa kung ano yung trabaho na ginagawa natin. Pero, pag tinanong ko ba yung bagay na to, ano bang magiging epekto nito sa mga nakakapanayam ko?
1: Totoo.
0: Parang doon sa sinabi mo, parang minsan din siguro, nawawala yun sa isip ng Tito Boy na parang, baka dapat no na yung question doon kasi ex naman na, parang, di ba?
1: Oo. Si ba, past is past.
0: Correct.
1: Di ba? Awel past.
0: Hindi.
1: Kasi hindi ganun. Kumbaga, ano?
0: Hindi.
1: Huwag na ungkatin yung nakaraan. Lalo, baka hindi natin alam kung paano kanilang hiwalayan.
0: Alam ko hindi
1: tsaka baka
0: okay.
1: Sensitive topic, gano'n, na mapunta sa kanya yun. Gano'n.
0: Alam ko hindi okay.
1: Ikaw yung nang-alam, gano'n.
0: Pero alam ko hindi okay kasi that time, na-blind item ko hata si Ashley doon sa dati kong programa.
1: At least ngayon, nabanggit mo na siya yung blind item
0: mo. May isa doon na na-blind item ko siya. Hindi kasi ang nakakatawa, hindi nga nagigets nung iba minsan na parang part ng job talaga. Kunyari, hindi kunyari, parte ng trabaho, tas inuutos sa atin ng mga producer natin na parang, uy, kailangan ng ganito ha. Kasi diba yun naman talaga yung kumasan tayo.
1: Noon yun yung uso,
0: yun
1: parang
0: gano'n.
1: Yung
0: uso, para kailangan may pasabog.
1: Juicy.
0: Yes, juicy.
1: May pabiting.
0: Yes.
1: Ganun.
0: O may mga hula-hula-hu.
1: Yes,
0: ganyan.
1: Ganun.
0: Tapos parang dati, na-blind item ko, tas may mga tumawag sa akin na close friends niya. Sabi niya, ate, habing gano'n, Mama Jai, magkakasama kami. Tapos pinapanood namin yung clips kasi trending nga. Na parang gets namin kung sino yung binablind item. Si Ashley ba to? Sabing gano'n. Sabi ko, si tatanong, siya mismo kasi napapanood niya. Sabi ko, anong reaction? Galit ba siya? Tumatawa ba siya? Anong naiirita ba siya? Sabi niya, natatawa siya. Kasi sabi niya, grabe, paano niya nalaman yung gano'ng chika? Ganyan. Sabi ko, syempre, di ba, meron nga tayong tinatawag na AKA reliable source.
1: Correct. Yun naman.
0: Ayun, pero in all fairness dito, parang ang gets ko yung sinasabi mong punto na baka mamaya hindi siya comfortable na tanungin siya kasi she's very happy with her relationship right now kay Mavi.
1: Correct.
0: Diba, Mavi Legazpi.
1: O, tsaka baka sasabihin naman, ay, nakikisaw-saw siya sa issue. Ay, madadrag yung pangalan niya, ganon.
0: Tsaka baka magka ano awkwardness pa sila ni Catherine na
1: yun na nga
0: bakit nagbibigay
1: idol,
0: ka pa ng
1: si
0: bakit nagbibigay ka pa ng comment diba kasi
1: correct.
0: Minsan kapag hindi naman talaga natin napanood ng straight kung ano yung nangyari talaga sa telebisyon narinig lang natin sa kwento ng mga makakating labi nag-iiba yung ano yung konteksto ng chika
1: correct o kaya headline pa lang hindi nakikita yung buong istorya yun na kagad na conclude na kagad ganun kaya Ashley nako
0: kung gusto mo na magbigay ng
1: panahon ganun talaga.
0: Hindi. Dito, makipag-chika. Ah?
1: Oo. Mabuti lang yun malakas yung loob niya na magbigay siya ng ano, ganong komento. Diba?
0: Totoo.
1: Ayun. Kaya headline natin siya.
0: Correct!
1: Yes!
0: Samantala.
1: Uy!
0: Wow.
1: Ganun.
0: Hindi. Samantala naman talaga, papaawel. It's a baby boy!
1: Wow!
0: Yan nga po ang lumabas sa gender reveal ng mag-asawang sina Kiray Celis at Stefan Estopia. Idinaos ng mag-asawang selebrasyon kasama ang pamilya at malalapit na kaibigan at bumuhos nga rin ang pagbati para sa soon to be parents. Kaya naman dito sa amin ni Papa Awel, Kiray and Stefan, congratulations.
1: Yes.
0: Diba? Who would really thought, diba?
1: Yeah, ay.
0: Charing, mani, mani.
1: May kakayahan naman sila. Tsaka gusto na nila magkapamilya. Ito naman, tinatawaran mo naman kagad yung kakayahan.
0: Hindi yan.
1: Ay,
0: who would have thought, Papa Awel, na itong chika na ito ay bibitawan natin. Still, nandito pa rin tayo sa trabaho. Eh, diba, parang nagsimula natin makilala si Kiray from pagiging
1: bata.
0: pa. Sa MTV, ang saya-saya. Yung goodbye, I yes. hate to see you go. Yung ganito. Yes. Hanggang sa naging child star din siya sa Going Bulilit. Ngayon, binabalita na natin from their wedding na sorry Kira, hindi ako nakapunta. Mm-hmm. Nag-imbita talaga yan si Kira.
1: Yes.
0: Feeling ko dito sa Baby Reveal kaya hindi na nag-imbita kasi
1: alam niya hindi ka pupunta. O baka nakita niya nasa Boracay ka.
0: Baka naman. Baka nakita niya nasa Boracay.
1: Updated ka.
0: Totoo.
1: I'm sure si Senyora nandiyan.
0: Ano?

0: Ang kanyang
1: Hindi na
0: bestie na ano,
1: nagpapakita.
0: no,
1: Yes.
0: kaalitan sa
1: Hello,
0: social.
1: senyora. Ganon. Yun naman. Ang cute nila. Ang cute nila. Diyan sa ano na yan.
0: Ang social na nung mga
1: Oo.
0: ganyang dyan.
1: Reveal, reveal,
0: nung panahon
1: diba?
0: nyo, buba?
1: Ha? May mga ganyan pa
0: hindi.
1: talaga?
0: Hindi, may tatanong ako. Kasi sa generation na namin,
1: Yeah.
0: wow! Yung may usok-usok na blue and pink. Sa inyo
1: Ganon.
0: Dati, paano yung
1: wala
0: mga...
1: Wala, sasabihin lang na doktor, ganon.
0: Wala pang
1: tapos,
0: mga ganyan
1: oo,
0: pa,
1: pero naabot na namin naman yung, ano, yung 3D, mga ganon-ganon.
0: Ay,
1: yung mga sonogram.
0: I-reveal?
1: Ganon.
0: Pero
1: ng
0: walang
1: doctor,
0: party,
1: ay
0: di ba?
1: Wala na yung sasabihin na gano'n. Tsaka sinasabi na kagad. Siyempre, unang dapat makakaalam, lolo't lola. Ano, gan
0: kayong
1: kagad.
0: Ano, magulang. Oh,
1: correct. Ang nauso noon, pag lalaki, mamimigay ng sigarilyo. Tabako.
0: Ah, talaga?
1: Ganon.
0: Ah, may ganun din.
1: May tabako, may tabamo. Tabako.
0: Ay, one point ka agad.
1: One point.
0: All one.
1: Ayan, all Sorry. One. Sige, go.
0: Ganon. Diba? Tabako lang.
1: Tabako lang
0: Totoo.
1: Pala. Ayun naman.
0: Totoo.
1: Maglechon ba naman na may
0: tako,
1: ganon.
0: Ay, hindi. Hello kaila, ano, Lane at saka kay Kuya Kirby.
1: Ayun.
0: Pagka nagburakay ka, sabihan mo ko, kasi ano sila, Papa Awel, they're very, very generous na mag-asawa. Si ano, si Ate Lane, at saka si Kuya Kirby, welcome nila kami doon sa kanilang business ng
1: yes.
0: mag-asawa. Tapos sabi nila, help nyo naman kami na i-promote nyo yung sa social media ninyo. So, maraming salamat for, ang tawag sa ganun, for accommodating us,
1: yes.
0: kami ng mga friends ko, para sa aming dinner and lunch. Thank you po, Ate Lane and Kuya Kirby, sa Tostachon. Yan.
1: Ayun naman. Mamara.
0: Hindi, Mamara. Pagpupunta ka doon, Mamara. Pagpupunta, basta pagpupunta ka doon, Mamara.
1: Ay, eto na po.
0: Hindi.
1: Eto pa po ang balitang showbiz. Hindi naman nawawahala si kapamilya actor Joshua Garcia sa kumakalat na AI-generated photo ng kanyang katawan. Sa panayam, sinabi ni Joshua na agad niyang nakita ang larawan. Pero hindi naman nagpanik dahil halatang pinekila ang larawan at nagbiro pa na baka kailangan niyang mag-post ng totoong body photo para matabunan na ang fake AI image. Isa si Joshua sa mga artistang may malalaking following sa kanyang social media pages. At ang kumakailang post sa TikTok ay umanin na naman ng million likes at views. Bida ngayon si Joshua sa kapamilya seryeng Love is Never Gone kasama si Ivana Alawi.
0: Meron akong kaibigan yung tago natin sa pangalang Kimmy Fierce.
1: Ay, Kimmy Fierce. Sexy na, yan, ha?
0: Yes.
1: Nag-swimsuit ba yan?
0: Hindi masyado. Pero nagpaano siya. Meron siyang first ever ano niya, paandar sa kanyang life, diba?
1: Wow.
0: Ang makapag-yacht party.
1: Wow.
0: Diba? Yes.
1: Doon man lang sa ano, maging
0: papayat.
1: Yacht.
0: Hindi. Yate, yate. May kibigan ako na si Kimmy Fierce, nakita niya yan, yung photo na yan. Totoo, totoong kwento.
1: Yes.
0: Pagkakita niya, ate, seryoso ba to? Nagpo si Joshua for a brand.
1: Oo.
0: For a, ano yun, parang oil.
1: Ikwento, ano mo, i-describe mo ano yung itsura ng picture
0: nakatapis,
1: sa mga nakikinig sa radyo.
0: Nakatapis na puti si Joshua Garcia at kitang-kita po ang bansang Bolivia. Bolivia, di ba? Kitang-kita po ang bansang Bolivia.
1: Ano sumusungaw, yung kumakaway?
0: Kitang-kita, as in talaga parang ano, makikita mo talaga na, ay, bansang Bolivia hindi ito Netherlands,
1: guess,
0: hindi ito Dubai, gano'n.
1: Oh,
0: Bolivia'ng bansa ito, ganyan. Tapos sabi ko, patingin.
1: Ay.
0: Sabi ko nga patingin. Tapos yung brand kasi is parang sa mga edad.
1: 2-1
0: Di ba? Pag masakit yung mga likod nyo, yun yung pinapahit na oil. Di ba yun yun?
1: Yun.
0: Tapos, sabi ko, patingin. Kasi nga sabi ko, hindi niya gagawin yun. Knowing yung kanyang handler, manager, Direk Loren, and the Star
1: Correct.
0: Magic family, sabi ko talaga, pagkakita ko, hindi.
1: Hindi.
0: At tapos hinanap ko siya papaawel. Check ko, sabi ko, ganitong brand ng oil, ganyan. Joshua Garcia, newest endorsement, ganyan, ganyan. Sabi ko, ito yung original photo, ate. Oh. May damit siya. Hindi yan yung suot niya talagang damit. In-AI lang talaga yan.
1: Correct. Tsaka pag ganyan, may launch yan. Siyempre, magpapatawag ng
0: press
1: kung may bago siyang ine-endorse.
0: Totoo.
1: Ganun yun. Hindi yung basta nalang lalabas yung picture na ganyan.
0: Tsaka parang feeling ko, kung ganun, sabi ko pa nga sa isip-isip ko, kung ganyan, te, hindi naman oil lang tini-endorse. Bakit kailangan, di ba? Dapat, dapat map of the ano ganon. World.
1: Yun.
0: Kasi nandun ang bansang Bolivia. Yes. Ganon. Diba? O yun. Tapos parang sabi ng ate ko, na-disappoint siya. Oo nga, eh, I Bakit siya na-disappoint?
1: Yun lang. O basta Joshua, bukas ang himpilang. Wow, ganon.
0: Lagi na lang.
1: Para
0: lagi
1: ano, na lang. Buksan na natin yun.
0: Feeling
1: buksan
0: ko, mo. Papasukin ako.
1: Yun yes. naman yun.
0: Pero diba, nakapanayam natin si Jane Oinesa bago ko, nung Friday.
1: At Blonde Blonde.
0: At Blonde Blonde. Ganda-ganda. Para yun dun sa Love is Never Gone na teleserye. At yun nga, parang nabanggit niya sa akin na parang in fairness talaga ngayon, no, done na pala nilang ishoot.
1: Oo.
0: Ng isang series.
1: Kaya, para wala nang habol-habol. Wala yung parang na. Hand to mouth. Ganon.
0: Tapos parang per season na lang.
1: Oo, diretso na. Siyempre pag ano, kagaya nung nabdulas ka na, yung na merong ano.
0: Incognito.
1: Yes. Oo.
0: Hindi ako. Si Daniel Padilla mismo. Yes. Oo. Sa kanyang bibig mismo nagmula.
1: Sige, mambintang ka to.
0: Hindi.
1: Parang nabibintang.
0: Hindi kasi sabi ni DJ, yung sabi, huwag mo na akong tinatanong niya. Nasabi ko to. Sabi niya,
1: ganon. Ganon.
0: Pero hindi ko naman malaya, nag-trending na pala yung video na interview ko with James and DJ sa TikTok. Kasi nga, parang on the spot na tanong ko na anong project ni James. Eh, di ba kasama niya si Catherine sa Somehow, Somewhat, Someday.
1: Yes.
0: Ganon.
1: Anyways,
0: ako papaawel at sa lahat ng mga kapamilya natin, may good news ako sa inyo lahat.
1: Sige lang, Kuya Abo.
0: Kasi ito nga, nagpaalala po tungkol sa road safety ang ating kapuso na si Star
1: Gator. Tuloy. Kaloka.
0: Ang ating kapuso star.
1: Gator. Diba?
0: Nagpaalala po ang kapuso star na si Dennis Trillo. Matapos ngang makaligtas sa road accident ang panganay na si Calix. At ang kwento nga po ni Dennis sa kanyang Facebook post, nakatulog umano habang nagmamaneho si Calix. Dahil nga dito, bumangga ang sasakyan sa island at tuluyang tumaob. Ayon naman sa aktor, wasak man ang kotse, wala namang ibang sasakyan o tao ang nadamay. Nagtamo lamang umano si Calix ng mga pasa sa ulo at braso at pamamaga sa kaliwang kamay. Kaya paalala po ng aktor, mas mabuting huminto muna para magpahinga o umidlip kaysa isugal ang kaligtasan sa kalsada. Samantala, sa Instagram story naman, nagbahagi ng mas malalim na appreciation sa buhay si Calix. Natutunan anyang huwag baliwalain ang bawat sandali at mas pahalagahan ang pamilya, oportunidad at pananampalataya. Kami ni Papa Awel, kung matatandaan niyo po at kung kayo po ay mga avid na listeners sa radyo, sa TV, mga
1: sa
0: audience
1: lumang
0: po comics. Namin.
1: Sa lumang comics.
0: Pa,
1: kasi
0: wala.
1: Yung katunod dun eh.
0: Hindi.
1: Sa radyo, sa TV, sa radyo, at sa lumang
0: TV,
1: comics.
0: Ganun. Hindi. Diba, lagi natin sinasabi, kapag nagmamaneho po kayo, na kayo po ay nakakaramdam ng antok, or parang hikab na kayo ng hikab, better na magtumabi sa gilid, maayos na pagtabi po ng sasakyan.
1: Na naglalaan ngayon ang mga expressway kung saan ka pwede. Meron po talaga nakalaan. Huwag naman basta nalang tatabi po kayo.
0: Kasi minsan bawal naman matutuwa.
1: Bawal po yun. Makikita nyo naman po doon na meron pong space para mag-yield. Yun po.
0: Truly remarkable. Yes, opo. At ang importante dito, di ba, ay syempre, ligtas. Buhay ang anak nitong si Kapuso Star na si Dennis Trillo, ganyan. Uh-oh. Pero kayo po, ha, na nakikinig, di ba merong ano, minsan pinipilit natin na pakiramdam natin, kaya pa ng katawan natin.
1: Parang dinidilat natin yung dinidilat mata natin. Pero talagang pumipikit na tayo.
0: Na-experience ko yan before. Nung nagtitaping ako ng teleserye, tapos may segue ng hotspot, may radyo. Tunay talaga at totoo talaga na nagsha-shutdown ang mata.
1: Totoo.
0: Yung para kang cellphone na malulobat, yung talagang
1: dinidictate na ng brain mo na you
0: na,
1: are sleepy
0: na kaya.
1: And whether you like it or not, ganun talaga, biglang magko-close na lang siya. Di ba kahit sino man, basta antok na antok, talagang
0: shutdown, ganun.
1: Tsaka ito po yung mahalaga, hindi lang po iniisip natin yung sarili nating kapakanan, yung madadamay po na iba. Kasi pag nakatulog ko, maaksidente, hindi mo akalain yung mga kasabay mo mga sasakyan, damay-damay na yan, di ba?
0: Yes.
1: Kaya lagi pong paalala, sa road safety, isa lang po yan, di ba? Bukod dun sa i-check lagi lahat ng kailangan i-check yung sarili natin dapat po
0: ang
1: i-check
0: safe.
1: Natin yun dapat yun. Okay.
0: Magbabalik po ang ligtas. Dapat ni Kuya Ariel.
1: Yan ganun, 'di ba? Naman yun naman talaga po.
0: Alam na din.
1: Alam na din. Alam mo, panawagan namin yan
0: sa
1: lahat.
0: Gabi-gabi sinasabi natin yan sa mga nakikinig kasi ito pa naman yung oras na after mong mag-dinner, 'di ba? Yung pagbusog tayo talagang Nandiyan yung hiccup talaga. Correct. Tsaka humikab talaga ako
1: humikab
0: na.
1: May tunog. Sinadya mo talaga.
0: Hindi, tsaka may tunog.
1: Pero iba na ngayon.
0: Ano na?
1: Bago sila matulog, tinatapos muna nila.
0: Yes,
1: alam na this.
0: Totoo.
1: 9 to 10, Monday
0: totoo,
1: to Friday.
0: Totoo, tama. Ay, ito pala, Papa Awel. Oh. Ah, nagugulat ako, may nakakasalubong kami sa Boracay. Mm-hmm. Totoo, sinasabi nila, alam na this. Gumagano'n talaga sila.
1: Salamat.
0: So, may mga nagpa-photo talaga habang ako po ay nakatambay sa isang restaurant.
1: Uh-oh.
0: Tapos parang, nagulat ako, hindi na talaga bagets yung market ko, Papa A.
1: Good for you. Congratulations.
0: Totoo, nagulat ako. Kasi diba nasanay ako before nung pakasagsagan ng Katniel days, na parang puro bagets talaga. Eh, siguro nagtandaan na rin naman kasi nga mga kaedad ko na rin, ganyan. Tapos yung mga mommies, mga daddy, sila yung talagang nakakakilala na kasi nga nakikinig sila at nanunood sa kanilang mga tahanan ng programa nating dalawa. Akala nga nakasama kita sa board. Sabi ko, hindi po pwede kasi walang maiiwan.
1: Hindi po ako lakwatsero.
0: Ay, hindi. Ay, ganun man. Wala pong maiiwan sa programa.
1: Oh, yes. Isahan lang po kami.
0: Correct.
1: Kasi napapansin na pong palaab. Mamara!
0: Mamara, si Papa Awel din. Sinumbok!
1: Ako na naman. Pinalit.
0: Sinumbok!
1: Nako, parang panawagan lang yan, ha?
0: Diba?
1: Eto, may nananawagan.
0: Sino naman?
1: Nananawagan ng actresses na din lustre laban sa umuni kawalan ng respeto sa mga lokal dyan sa Siargao. Gando sa animal cruelty at pagputol ng mga puno. Sa kanyang social media post, iginiit ng aktres na ang patuloy na pang-aabuso at mababang pag tingin sa ilang residente ng isla, lalo na mula sa ilang dayuhang bisita. Binatikos din niya yung pananakit naman sa mga hayop at ang pagputol ng mga puno para umano sa pag-unlad, pero nakakasira naman sa kalikasan. Kasabay nito, sinabi ng Bureau of Immigration na paigtingin ang presensya sa Siargao kasunod ng mga ulat ng paglabag ng ilang dayuhang turista. Nanawagan si Nadine ng mas mataas na kamalayan, respeto at malasakit sa komunidad, kapaligiran at mga hayop.
2: Alam na this!
1: Yun. Siyempre kasi lagi ito naman mulat si si Nadine Lustre sa mga pangyayari sa ating paligid. Socially relevant siya at ang nanging alam. At ang siya, nagpupunto talaga siya kung kailangan talaga pakialaman niya issue na yan, papakialaman niya issue na yan para magising pa ang mga kabalayan natin.
0: Bukod
1: kaya,
0: dyan,
1: mabuhay
0: Papa,
1: ka na din.
0: Alam ko may sinushoot sila na dyan yung location
1: Yo,
0: with Alden. Tapos, nakakatawa na nakakatawa, Papa Awel, na, hindi pala nakakatawa, paano ba? Nakakatuwa.
1: Yeah.
0: Nakakatuwa na meron doon nagtrending siya na naman, naglalakad siya along sa...
1: Parang simpleng
0: simple, as in
1: local.
0: Very local.
1: Siya,
0: tapos binivideon siya na, Nadine! Ganyan. Tapos sumingin lang siya, ayun, hello, parang...
1: Sumasagot siya?
0: Woo! Woo! Hindi, Regine yun.
1: Ah, Regine ba yun? Baka kala nila,
0: Regine!
1: Woo!
0: Nadine lang sinabi.
1: Nadine.
0: Ganun, Nadine. Tapos parang sabi, ang caption parang, yung fresh na fresh ka pa rin kahit bumili ka, inutusan ka lang bumili ng pandesal.
1: Correct.
0: Ganun. Eh, di ba dati may nag-trending siya,
1: bumibili
0: sa tindahan, yes.
1: Sarsa naman, di ba? Yun naman. Kaya Nadine, mabuhay ka. At salamat, ikaw nagiging tinig ng mga gusto rin na marinig yung mga ganyang reaksyon at pagpuna. Diba
0: totoo
1: naman?
0: Totoo.
1: Ito. Keep it up.
0: Nako, ito naman, yun Papa Awel. Kung ang datingan ay parang patuloy talagang lumalaban at boses si Nadine Luce. Ito naman, masaya po ang mga taong teatro.
1: Yes.
0: Diba? Dahil sold out na nga po ang opening tickets para po sa night ng stage play ng Ang Babae sa Septic Tank 4.
1: Mm-mm.
0: After ng programa, chat ko pala kasi kailangan makapagpaskeda tayo ng parehas nating available schedule.
1: Of course.
0: Bibida nga po sa much awaited stage play si Eugene Domingo kasama sina JC Santos, Melvin Lee at Andoy Ranay. Nasa ilalim ito ng direksyon ni Maribel Legarda at ito po ay ang bersyon ng pelikula habang si Chris Martinez naman ang nagsulat. Mapapanood ang nasabing stage play na Ang Babae sa Septic Tank sa PETA Theater Center sa Quezon City simula June 19.
2: Alam na this!
1: Kabang-bang-bang.
0: Hindi diba? Excited tayo.
1: Teatro, dahil ibang mapanood sa pelikula, sa big screen, yung Ang Babae sa Septic Tank, iba naman yung live, on stage. Paano kaya yan gagawin na mas nakakatuwa at kaaliw-aliw ni Uge? Mabuhay ka. Sabi nga sa teatro, break a leg.
0: Mm-hmm.
1: At sana nga yaang pong babae sa Septic Tank 4 ay makarating din sa... How? Holy, Hollywood! O, diba? Pasega, gusto ba yun?
0: True.
1: Kaya nandito na nga po ating balitang showbiz. Holy, Hollywood! Naging extra special ang panonood ng BTS concert ng global girl group na Cat's Eye. Matapos nilang makadaupang palad backstage ang K-pop supergroup sa Las Vegas stop ng Arirang World Tour. Unang namataan ang Cat's Eye members na sina Sophia, Yunche at Megan sa ikalawang gabi ng concert noong May 24. Pero mas lalong ikinatuwa ng fans nang ibinahagi ni BTS member Jungkook sa Instagram vlog na personal na bumisita backstage ang tatlo bago magsimula ang pagtatanghal. Nakuha rin sa video si RM na sumasayaw sa bagong kanta ng Cat's Eye na Pinky Up. Samantala, kinilala ng American Music Awards ang Korean supergroup bilang Artist of the Year. Nasungkit din ng grupo ang Best Male K-pop Artist Award at Song of the Summer para sa latest track na Swim. Wagi naman bilang New Artist of the Year ang Cat's Eye. Habang kinilalang Best Throwback Song ang Rock That Body ng grupong Black Eyed Peas kung saan miyembro si Filipino singer-rapper na si Apple the App.
2: I love na this!
1: Yes! Naku, congratulations. Kahit sino naman gusto at pangarap na makapictura ng BTS, si iba nga makita lang tuwang-tuwa na. Ayan pa kaya? Naku, makasama sa picture, di ba? Mm-hmm. At Mama Jai, balik naman tayo sa balita sa showbiz sa Pilipinas.
0: Naku, alamin naman natin ang balita dito sa ating bansa. Mm-hmm. Balik Pinas nga po ang frontman ng Irish band na The Script para ipakilala ang bago nilang album at hikayati na rin ang mga Pinoy fans na manood ng kanilang 2027 concert sa bansa. Ayon nga kay Danny Odenew, wow,
1: di ba?
0: Bigger and bolder ang Manila stop ng Man in the Arena Tour na nakatakda sa Marso ng susunod na taon. Theatrical at immersive anya ang magiging concert experience ng kanilang mga fans dito sa bansa. Dagdag pa nga ni Danny, maririnig pa rin daw ng fans sa mga bago nilang kanta at ang signature sound and storytelling ng banda na nakilala sa kanilang worldwide hits na The Man Who Can't Be Moved at Break Even.
2: Naku,
0: talagang nakaka-relate ng todo-todo dyan sa Abu Dhabi dahil kung tayo dito holiday na because of EDL papaawel, sila ay parang naka-holiday na rin doon ngayon habang nakatutok sa atin sina Mommy Ollie Latag at Daddy Ray, mga fans yan ng The Script na band at kayang-kayang sabayan ang The Man Who Can't Be Moved and Break Even.
1: Correct! Naku, may chika ka pa rin daw kay Alessandra De Rossi.
0: Naku, ito nga sa oras na 9:30 sabi nga daw sumabak na nga daw po sa panibagong hamon ng aktres na si Alessandra De Rossi matapos niyang pasukin ang mundo ng culinary arts. Wow. Sa Instagram post, ibinahagi ng award-winning actress ang ilang larawan habang nag-aaral sa culinary school sa Maynila, kung saan ipinakita niya ang iba't ibang Asian dishes na kanyang natutunang lutuin kasama ang mga kaklase. Mm-hmm. Pabirong sinabi ni Alessandra na masarap ang lahat ng kanilang ginawa. Umani naman ito ng mga papuri mula sa fans at mga kaibigan sa showbiz at ang kanyang bagong interes.
2: I love that dish!
0: Ang sarap, papaawin. Parang yun yung mga favorite kong kainin. Lechon kawali ata yun.
1: Wow, huwag naman araw-araw. Balanced diet dapat.
0: Yes.
1: Yun, wow, sarap naman. So, ito na yabol natin. Ito na, gaya ng ating pa-headline, ibinahagi na ng actress na si Loisa Andalio sa social media ang ilang sweet moments ng motherhood journey. Kasamang asawang si Ronnie Alonte at kanilang anak na si Baby Nilly. Sa Instagram post ng actress, ipinakita niya ang mga bagong milestones ng kanilang baby at inaming mabilis. Mabilis ang paglipas ng panahon matapos manganak 2 buwan na ang nakalilipas. Balik big screen ngayon si Loisa sa pelikulang Midnight Girls kasama sina Jodie Santa Maria, Jane Oinesa at Sanya Lopez.
2: I love this!
1: Happy family! Ang ganda yan. Tingnan naman, I'm sure mga fans ay natutuwa din sa kanila. Keep it up! At sana nga lumaking malusog si Baby Nilly. Pero eto na mga kapamilya at mga kaserbisyo sa buong mundo sa oras na 9:32. May aabangan naman tayo Mukhang mabubuhay ang ating mga dugo ngayong gabi dahil makasama po natin ang isang girl group. Ito ha, kung ang Beanie merong una sa pangalan ng Beanie, ito naman may Body. Makasama natin sina Body Aika,
3: Body Dior,
1: Body Wendy,
3: Body Iris,
1: Body Jade,
3: at si Body Amara.
1: Sila po ang
3: Body's Next Gen.
1: Para lahat mapasabi ng alam ko na,
0: alam nyo na,
1: alam na din.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
5: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrient. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
4: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Alam na dis sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz chika. Alam na dis. Live.
1: Oras natin mga kapamilya at kaserbisyo, 9:36 na nga po sa buong kapulungan ng Pilipinas. Kasama niyo pa rin po ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest chika, ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
2: Katandem din po sa upgraded showbiz chika, ang ever laughable, ever lovable, papaa, awapas!
1: Ito na! Yes. Kanina nabanggit natin ang mga pangalan ng ating pinakabagong girl group na mas kikilalanin pa natin sa programa ng Live the Live. Sabi nga natin, sila po ang Bodies Next Gen. Pero syempre, mas maganda to, Papa Awel. Sanay na yung mga fans.
2: Yes.
1: Sanay na yung mga listeners natin na gabi-gabi hindi talaga bumibitaw kapit na kapit sa pakikinig at panunood sa programa. Nakapag girl group, mga P-pop, o kaya boy groups yung kasama natin. Sila mismo ang nag-i-introduce sa mga sarili.
2: One
1: ibigay
2: by
1: na
2: one.
1: Natin, the floor is yours. Please welcome Bodies Next Gen.
3: Hello, hello po! Magandang gabi, worldwide kapamilya!
2: Yes.
3: Hello, I'm Body Jade.
4: Hi, I'm Body Dior.
5: Hi, I'm Body Aika.
6: I'm Body Iris.
7: Hello, I'm Body Wendy.
8: And we are the Bodies Next Gen!
2: Yeah. Ayun ni Pamia.
1: Hello.
2: Siyempre, kala mag-react naman ng mga ano.
1: Kasama talaga yung pag-meow sa dulo.
2: Yes.
1: Ulitin nyo nga, kasi marami tayong mga listeners na mahilig sa kuting.
2: Correct. Tsaka I'm sure gagayahin nila yan. I-mim nila. Kung may papamiyaw, may pamamim. Ganon.
1: Mga listeners natin mahilig sa kuting. Kaya ulitin natin yung sabay-sabay yung pag-meow. 3, 2, 1, and...
8: And we are... The Bodies Next Gen! Meow!
2: Oh, diba? Ganun dapat.
5: Meow!
2: Ganun
1: yes.
2: Din.
1: Meow! Hindi pwedeng pa... Hindi pwedeng ganun. Yung parang nag-aaway sa ano, no, alulod. Hindi pwedeng ganyan.
2: Bakit meow? Dito nyo ba kinuha yung inspiration? Ang pangalan din Bodies Next Gen? At paano nabuo yung Bodies Next Gen?
3: Actually, nabuo po yung Bodies Next Gen nung nag-start po ang Water Plus Productions na magpa-audition sa bagong girl group. And luckily, kami po yung mga napili bilang member ng Bodies Next Gen.
2: Ayun, so maraming nag-audition.
3: Yes.
2: Ganyan, as in pila-pila, umabot hanggang EDSA. Parang ganyan yung mga pumilang ganon.
3: Yes.
2: Tapos kayo, ano yung dinaanan yung proseso para kayo mapili? Ano ba yung parang qualification? Kasi, syempre, yung mga nanonood ngayon, ay gusto ko rin maging Bodies Next Gen. Yes. Paano ba yun? Ba't di ko nabalitaan? Dapat nag-audition ako. Sabi ni Lola Emmy na 82 years old. Ganon, di ba? Oh.
3: Ang qualification po namin is marunong pong sumayaw.
2: Yes.
3: And kumanta, rap, and umacting, and sa pag-hosting din.
5: Yes.
2: Dapat pala well-rounded. So bakit meow?
5: Actually po, nanggaling po talaga sa The Bodies nung sumikat nung 2003. Yes po. And doon na po yung nagsimula yung journey ng ano nila. Dahil po sa commotion. And
2: yung The Bodies, ito yung wag chan.
5: Ay, yes po.
2: Hindi ako dyan, wag chan. Ganon.
5: Apo, yes po. Yung po yung first single nila.
2: Ayun, kiliti. Ayun naman pala. Doon pala galing yun. Ah, kaya Bodies Next Gen.
5: Yes.
2: Yun. Congratulations.
5: Thank you po.
1: Oh, pero di ba noong time na yun, sobrang ingay nung ano, The Bodies talaga. Tapos parang dahil nga, alam ko yung naging launching nila sa may ano eh, malapit dun sa sikat na restaurant kapag kabalik bayan ka, di ba dun dinadala?
2: Oo.
1: Ano nga yung, ano, yung sa may, ano yun siya?
5: Baywalk.
1: Yun, yung sa may fountain.
3: Yes, yung nag-photoshoot po sila nung nakahubad.
1: Oo.
3: And na-issuehan din po silang persona nun grata sa Manila.
1: That time. Pero syempre, di ba, hearing your story, kung saan yung pinagmula ng Bodies Next Gen, parang kami ni Papa Awe, Joel, we can attest na parang it's a different approach yung sa inyo, parang mas ano kayo, parang mga young, yes, bagets, mas balot na balot, yes, o dahil ba nasa DZMM kayo, kaya balot na balot ngayon?
3: Actually, we are sexy P-pop po. Yes.
2: Ayun, sexy P-pop ang branding nila.
3: Yes.
2: So yung mga performances nyo, ganun din. Kanta, yes, sa'yo, yes, tapos yes, pa-sexy.
3: Yes, yes.
2: Siyempre, andun yung pangalang body, eh, yes, di ba? If you have it flaunted, yes, kumbaga, yes, di ba, yun naman. So, eh, kayo naman, nanggaling kayo sa iba't iba, siyempre gusto nyo malaman, saan sila galing before? May grupo din ba kayo before? Or mga individual artist na rin? May career na rin kayo dati? Mm-mm. Isa-isa para lahat may chance magsalita. Go, starting off with
5: actually
2: you.
5: Actually po, student po ako.
2: Oh.
5: Yes po. Hanggang ngayon pa rin naman po, student pa rin po ako. And pinagsasabay ko po yung sa group nga po.
2: Ayun, oh, working student. Yes. Yes. Mabuhay ka, maraming nagsagay.
1: Anong course?
5: I'm HM po.
1: Hotel management?
5: Yes po.
2: Ayun. Ayun. And next?
7: Bago po ma-discover ako ng aking manager, na nagmamanage po ako ng Japanese store po namin.
2: Ayun.
1: Japanese ka?
7: Hindi pa.
2: Japanese store lang.
7: Japanese store lang.
1: Hindi pa, paano kagawa ng Japanese store kung yes, hindi ka na marunong? Marunong ka mag-Japanese?
7: Yes, meron.
1: Ano, abatiin mo yung mga Japanese sa TFC.
2: Kasi, si Mama Jai marunong mag-Japanese.
1: Yes.
2: In 3, 2, 1.
1: Kireshai mase.
2: Kakain na naman.
1: Welcome.
2: Please.
7: Kambawa DCMM, watashi wa namae wa body de yoru desu.
2: Dozo reshiku, ano nga, itashimasu.
1: Ay, marunong.
2: Wow. Yun yung dudulo mo, ganun.
1: Anong dudulo?
2: Isa pa ulit.
1: Ah, meron ako, simazan.
2: Ayan, excuse me.
1: Diba? Simazan, hereshaimase, kunbanwa.
2: Wow!
1: Tatlo na.
2: Tatlo na yan, tatlo na yan. Oh, ikaw naman, Miss?
3: Before po ako sumali sa Bodies Next Gen, ako po ay isang stunt woman.
2: Ha?
3: Yes, so.
1: Yung sa mga pelikula?
3: Yes.
1: Anong pinaka, ano, bonggang pelikula yung masasabi mo na ikaw yon?
3: Sa Black Rider.
1: Okay ayun lang? Ano ka ba?
2: Ang mga kapusin na nakikita. Okay lang, nagtatami rin na tayo.
3: And na, nag-extra-extra din po.
1: Talaga? Ikaw ba yung trending-trending sa TikTok na stunt woman?
3: Hindi.
2: Oo. Alam mo yun, ang ganda nun na kasi ano, pinagmamalaki natin ang ginagawa ng mga kalalakyan, kaya din gawin ng mga kababaihan. Yes. Tsaka advantage mo yun, kunwari may magkagusti, oy, pwede ka sa pelikula, ganyan. O, diba? Yes, yun naman. And willing ka naman at gusto mo talaga din mag-artista.
3: Yes, true. Dati pa, bata pa lang po ako.
2: Stunt woman ka na.
3: Nag-start po ako maging stunt woman nung 16 years old po.
2: Wow.
1: Oh, baget,
3: and
1: ha?
3: Now, I'm 19 years.
2: Wow, ayun naman. Ayun. At syempre, dun po sa mga may ano po, may patnubay ng magulang kailangan, kasama natin sa odd sa ating studio yung mga guardians nila na dito.
3: Yes.
2: Na pinamumunuan ni Mr. John Pamintuan. Yes. Diba? Nasa pintuan lang. Pamintuan. Hanggang pamintuan lang siya.
1: Tama.
2: Ganon. Yes, and you?
3: Ako naman po is na-discover po ako nung sa simbahan po. Dahil choir po ako sa church.
1: Talaga?
3: Yes.
1: Ano po ano favorite ano song mo sa church? Kasi ako may mga paborito tayong mga kanta.
2: So, oh.
1: Nag-choir din ako, Papa.
2: Oo nga.
1: Ikaw din, di ba?
2: Mm-mm. Conductor.
1: Ah, talaga?
2: Yeah.
1: Oh, ako, choir-choir.
2: Choir-choir.
1: Pero hindi ako pinakanta.
2: Oo.
1: Yung
2: presence mo lang.
1: Hindi, yung gano'n. Yung gano'n. Tsaka, hindi ko kaya.
2: Oo.
1: Tamburin na lang.
2: Ayun.
1: Basta kasali ako sa choir. Kasi libre merienda.
2: Basta it's a service.
1: Yes. Tsaka libre merienda kasi.
2: Correct. Oh, yun.
1: Ano favorite song niya?
3: That time po kasi, nagkakaroon po kami ng acting-acting sa church. Then, ako po yung uma-acting doon. Then, may cry-cry po ako. Then, nakita ko po ako ng manager ko.
2: Ayan.
3: In-invite niya ako here sa Bodies Next Gen.
1: Oh. Ayun. Ano yung favorite mo ang kanta?
3: Ama namin po.
1: Ayun talaga yung favorite
3: yes,
1: mo.
3: Oh,
1: bongga.
2: Yes. Very nice. And of course,
8: ako po before po ako sumali sa Bodies Next Gen, nagmo-modeling po ako. Mm-hmm. Like sa schools and also sa runway po.
1: Talaga?
8: Yes, yes po. Yes.
1: O may mga big yes, brands ka nang nakuha, gano'n?
8: As of now po, wala pa. Pero sana po.
2: Yes, in the future. So, naman, you have to start somewhere.
8: Yes.
2: Kahit saan yung gano'n. Tapos dire-dire. At ngayon, nagbiro ba naman, may pangalan na kayo. Bodies Next Gen. At may show na sila. May upcoming show kayo. Yun ang very reason why you're here. Kasi abangan, syempre. Ano tong show na to? Anong details?
7: Magkakaroon po kami ng show on May 28 at Clowns Republic Comedy Bar. Ayun. At Quezon Avenue. And may munti po kaming regalo para sa inyo. Ito po yung tickets namin.
2: Ayan.
7: Yung May 28. Sana po makapunta po kayo.
1: Ay, bongga yun. Sana ay, maganda yan. Ano, mag-comment sila sa ano, sa Alam na This Live sa Facebook page. Mm-mm. Tapos, i-comment nila, bakit kayo ang dapat na mabigyan ng 2 tickets?
2: Correct.
1: Diba? Tapos sila, ano, sila Jane, i-check na lang nila Jane mamaya. Ang regalo natin sa ating mga kaservisyo at kapamilya.
2: Ayan. Ayun. Diba? Yun ako, nakakaabang-bang-bang yan. Meron ba kayong mga special guests dyan? Tsaka ano yung mga abangan? Ilang segments, ilang oras ang inyong show?
7: Meron po kaming makakasama, si Mel Feliciano po.
2: Aba! Ang choreographer! Yes. Yes. The Mel Feliciano!
7: Yes, oh. And si Amazing Arnold, Jago Feliciano, Jerobon, and Alexis Ramirez.
1: Ayun bongga. Ang Tito Mel, ha? Talagang in fairness, may asim pa pagdating sa sayang.
2: Correct. Yes. Siya rin ba ang nag-choreograph nung ibang mga dancers?
7: Yes po!
2: So siya ang in-house choreographer niya?
7: Yes. And si Miss May Prince.
1: Yes, ang kanyang party. Tito Mel. Oh. Yeah.
2: Diba naman? Eh, baka nanonood sila ngayon. Tito
1: Hi, Tito Mel!
2: We miss you! Yeah.
1: Miss May, no, hello.
2: Yes, Miss May. Ang ganda, si Miss, Mel and May.
1: Yes, si Miss May at saka si Tito Mel. Mm-mm. Sa Showtime, 'di ba? Nakikita natin sila before bago sila nag-retire, umalis sa Showtime. Sila 'yung nagko-choreo doon ng ano bago magsimula 'yung show. Nakapanayam na si Tito Mel, 'di ba?
2: Dati.
1: Via Zoom.
2: Zoom. Correct. Yes. 'Di ba naman? At syempre, kung may mga special guests, ano 'yung mga abangan niyo diyan? May mga solo-solo act ba kayo diyan? Meron ba kayong group? Of course, may group performances kayo diyan. Please.
3: Actually, meron po kaming upcoming na movie series po.
2: Ba?
3: Yes. Ang title po nun ay Gimikera.
2: Gimikera.
3: Yung title po niya is nakuha po namin sa song din po namin na Gimikera din po.
2: Ayun. So itong Gimikera to, ano ba to? Single or part na to ng EP ninyo? Meron pa ba kayo ibang kanta bukod
3: meron
2: sa Gimikera?
3: Meron po kaming ibang kanta.
2: Yes. Ano yun? Ano yan?
5: Yung own version po namin ng Kiliti na makakasabay po lahat ng generation.
2: Ah, naku, mukhang upgraded version ito ng Kiliti. Yung Kiliti noon, binigyan nyo ng ibang interpretation ngayon.
1: Kumbaga modern version na nga. Ala, excited ako dyan.
2: Mukhang kanta pa lang, makikiliti na talaga sa kanta. Syempre parang ano, dapat yung pagkakanta nyo dun nakakakiliti talaga. Yes. Di ba naman?
7: Yes. At meron din po kaming paasa.
2: Yes. Paasa.
7: Para po sa mga pinaasa.
2: So parang yung Kiliti, dance version, yung paasa, slow ba to? Or ano din? Fast din
5: fast
2: to?
5: Din. Fast din.
2: So lahat fast ang ano nyo, ang mga gawa.
7: And ayun. Meron pa pong isa, ano? Ako, laging ako po.
2: Yeah. Ako, laging ako. So tatlo yan. Hindi, may Gimikera pa eh.
5: Apat.
2: So apat.
3: Bale, 5 na po.
2: Oh, parang kagaya nyo, 5 members. Yes. Diba, 5 songs. So ano to, isa-isayin ulit natin, Kiliti na upgraded version. Ano pa?
5: Gimikera, paasa, ako laging ako, and tsunami.
2: Aba, may pa-tsunami pa tayo.
1: Correct.
2: Diba naman? Ako, mamaya po, sa ating pagbabalik, ako mag-blocking lang tayo dito. Mukhang may pasabog na pasampol. Yes. Ang mga miyembro po ng Bodies Next Gen. Diba naman yan? Pero syempre, para mas maging malakas sila at mas maging bongga sa kanilang performance, magpapasalamat muna kami sa ating pong masugid na taga-subaybay din para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghatid ng serbisyo publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Ayan ako, mas masiglakas kayang magpe-perform ang Bodies Next Gen. Malalaman natin yan sa pagbabalik ng Alam Ko Na.
1: Alam nyo na. Alam.

0: this.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz, Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia, mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Mahalaga po kasi DZMM kasi malalaman natin kung ano nangyayari sa ating bansa.
3: Happy 40 years sa DZMM. DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
4: Source ng information ay ang DZMM Radyo. Kaya matagal na, high school pa lang kapanood natin ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sakuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 40th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Oras, mga kapamilya at kaserbisyo, 9:52 na nga po. At syempre, kasama niyo pa rin ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Joy Ho.
1: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news, ang ever-laughable, papa-awopa.
0: Syempre naman, bago ang inaabangang pasample-sample ng ating very, very special guest ngayong gabi, ang Boris Next Gen, sa lahat po ng aming mga tagapanood na avid viewers namin sa ating Sky Cable Channel 26 sa 183 local cable channels nationwide, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din sa ating The Filipino Channel sa TFC at syempre sa ating mga YouTube subscribers, nasa 1.5 million subscribers na po. Mag-like pa po kayo, i-click nyo po ang bell para ma-notify kayo sa aming mga uploads at syempre sa ating mga Facebook viewers na nasa 3 million followers na po. Eto na, Papa Awel.
1: Yan, ako. Mapapakiliti kaya talaga tayo sa kanilang upgraded version. Please welcome live na live dito sa DZMM Bodies Next Gen!
2: Patirik ang aking mata. Wag dyan. May kiliti ako dyan. Wag dyan, Popsi, relax ka lang. Relax, Mia. May kiliti ako dyan. Ay, ay, ay. Wag dyan. May kiliti.

0: Congratulations nga ng Kiliti! Nakakatuwa, may pamiyaw talaga sila. Oy, sila Popsi, nabanggit din.
1: Totoo, diba parang ako yun na. Diba, napagano'n sila Popsi.
0: Ibang version nga, parang ang next gen, dapat mini-meme na yan, tini-tiktok na yan. Oh. Diba, mukhang may mga gagaya talaga niyan. Naku, good job! Bodies next gen. Total performers, Mama Jai ha, kasi talagang sing and dance sila. Ay, live po yun ha, live.
1: Correct. Oh, o baka nagtaka yung mga nasa YouTube natin na biglang naputol po ang kanilang awit. Dapat po pag ganyang may mga sa sample-sample, alam nyo na rin, ha?
0: Correct.
1: Alam na this na dapat ililipat nyo na kagad sa inyong mga radyo kasi po sa YouTube, napaka-strict. Mm-mm. Baka mamaya biglang maputol yung buong interview, wala na po. O, diba? Kasi kumanta sila. So anong kayo mismo mag-explain? Ano yung dinagdag na para i-modernize yung song na Kiliti? Kasi it's also an iconic song.
0: Totoo.
1: Ang sabayan ng kung nila Aling Tasing, Aling Nena, ano yung naging pang-modern dito sa awitin?
2: Ang naging modern po dun sa new version namin is yung dance po. Mm-mm. And also, meron po kami dinagdag na rap.
0: Yes.
2: And yung beat po, talaga pong sinakto namin sa generation ngayon.
0: Very nice. Nako, mukhang kailangan i-TikTok na yan. Ganon. Yes. At syempre, mas maganda, mapanood kayo ng live
2: yes,
0: sa mga
2: bro.
0: Performances nyo. Iikot din ba kayo sa mga malls para
2: yes,
0: i-promote
2: bro.
0: Yan?
2: Yes,
0: so please bro. Promote nyo na rin po yan, pati yung live show ninyo na paparating.
2: Ayan, again po, magkakaroon po kami ng show sa Clowns Republic Comedy Bar this coming May 28 at Quezon Avenue.
0: Mm-mm. Tapos yung mga mall shows ninyo, abangan nila, oo, ipopromote nyo rin yung mga kanta ninyo. Mm-mm.
2: And also, please follow Water Plus Productions mm-hmm. in all our social media platforms mm-hmm. para po maging updated kayo sa aming mga bagong ipopost. And also, sa lahat po ng music platforms, dahil malapit na po namin i-publish ang aming album.
0: Ayun! Nakumukhang kayo, makikita na rin natin yan sa Spotify
2: yes.
0: at sa iba pang mga music platforms.
2: Yes po.
0: Yes, ano pa?
2: And hashtag TV po, so you can watch our vlogs and upcoming short films and movies.
0: Ayun, dahil nga meron kayong shoot na pelikulang
2: Gimikera.
1: Ay, kayo lahat ng bibida doon.
2: Yes, yes po.
1: Ano siya? You know, sino ba? Mga kasama nyo?
2: For now po, hindi pa po namin alam. Kami pong lahat yung sa cast. Mm-hmm. And also, i-up na rin po namin yung hashtag TV app yes. sa lahat po ng
1: mga yes. subscribers natin, mga kapamilya, mga kaserbisyo, pati kapuso, kapatid, lahat. Yes.
0: So dito ba sa Gimikera, ipapakita mo rin yung pagiging stuntwoman mo? Baka may
2: may
0: pa-sample. Okay.
1: Feeling ko dapat dito i-showcase ng bongga na tari naman ng isa dun sa Bodies Next Gen Palavan.
0: Correct. Yun naman yun. Kaya abangan sila dahil talaga naman tunay na Palavan.
1: Yes.
0: Ang Bodies Next Gen. O syempre, sa badang uli, maraming gustong gumaya ulit kung paano ninyo sinasabi yung Bodies Next Gen. Tsaka para mas makilala pa ulit kayo isa-isa. For the last time, we would like to thank Bodies Next Gen and watch out for their upcoming shows. Please, Bodies Next Gen.
2: Hello, I am Body Jade.
3: Hi, I'm Body Dior.
4: Hi, I'm Body Aika.
5: Hi, I'm Body Wendy.
6: Hi, I'm Body Iris.
7: And we are the Bodies Next Gen!
0: Yon! Thank you very much, Bodies Next Gen, and good luck sa inyo. Alam nyo po dito sa programa natin, binibigyan din natin ng pagkakataon yung mga aabangan natin. Baka eto na, malay natin, ang susunod na mapanood natin sa Araneta Coliseum.
1: Ooh.
0: Okay, syempre mga hinahangaan nilang ates na yes. sex bomb, for example. Makailang rounds din ang Bodies Next Gen.
1: Baby dolls
0: ng Showtime.
1: Yes.
0: Diba naman?
1: Kaya muli, meron silang iniwan na tickets sa Papa. Well, 2 tickets ang iniwan
5: yes,
1: nila.
5: Yes.
0: Correct.
1: Yan,
0: kanina, 4 yan na. Ba't 2 na lang?
5: Ay, ba't ang 4?
0: I told you. You not listen to my toes.
1: Yesterday when I was young.
0: Yes.
1: Diba? Totoo yan. Dahil 4 na nga po, ito po, may regalo kami ni Papa Awel at ng Bodies Next Gen na tickets para po sa inyo. Regalo lamang po ito. Makatuwaan lang. Pwede po kayo mag-comment sa aming Facebook, lalo na kung sa live natin mismo. Yes. May live tayo ngayon, diba? Mag-comment kayo dyan bakit kayo po ang nararapat na manalo at mabigyan ng tickets at mapanood sila ng live na live sa kanilang show sa clowns. Diba, yes, tama? Yes, yes, ayan. Comment na po below at syempre, pipiliin niya ni na Jello, ni na Jane, ganyan. Huwag yung mga kamag-anak nyo, ha?
0: Hindi, dapat si Buddy Jane, si Buddy Jane.
1: Si Buddy, tsaka si Sol. Hindi, Buddy and Sol.
0: Ayun!
1: Mali!
0: Mali, marami.
1: Susunod na pa. Love Connect with Coach V, Vanessa Antonio.
0: At nagdaan na nga po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
1: Kami nga po ang inyong mga ultimate source pagdating sa pinakamaiinit na balita sa inyong mga paboritong artista.
0: Ako po ang inyong ever-lovable, papa-a, awal pass.
1: Siyempre naman, ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalat ng mga pinaka-latest chika. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Hello kay Lola Erling, kay Mama, kay Papa, kay Faith, sa tita ko, sa mga doggies namin. Ako po si Jaiho.
0: Sabay po kayo, alam ko na!
1: Alam nyo na!
7: Alam na this! Meow!
1: Meow! Meow! Kuting!

0: across the AM, AM, DZMM.
1: Sabi po nila kagabi sa akin, tigil operation. Nawala po yung counting na buhay kong pag-asa. Wala na po. Doon naman po sa may-ari, sana naman po makipag-coordinate kayo sa mga ano ninyo.
2: Wala daw makukonsehan doon sa 13, eh. Pero ang lumalabas, di ba, medyo na-onse ata si Senator Loren Legarda na dapat siya daw yung napagkasunduan na maging Senate President.
3: Yung pa-increase, ganun naman din ang computation. Yung pag-decrease, ganun din naman ang computation. So wala ko tayong i-entertain na pagbabago.
4: Gusto namin maging kakampi siya ng mga manggagawa, kaya gusto namin makausap siya sa itong mga unang araw na siya ay Secretary of Labor.
5: Karugtong ito dun sa habang teleserye na nagaganap simula pa nung pagpapalit ng leadership sa Senate.
0: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon. Ilang pamilya ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Pampanga umaapila ng mas mabilis na retrieval operation sa mga natrap sa ilalim ng guho.
1: Panibagong kudeta sa Senado, may posibilidad anumang oras dahil umano sa manipis na numero ng mayorya.
0: Hindi na 10 pisong taas presyo ng mga kumpanya ng langis, hindi pagbibigyan ayon sa Department of Energy Department.
1: Kumite sa Kamara, pinasasampahan ng mga kaso ang ilang opisyal kaugnay ng paglubog ng MV Trisha Kirsten.
0: Aabot sa 400 pamilya na wala ng tirahan sa sunog sa Taguig City.
1: At Nadine Lustre nanawagan laban sa umano'y kawalan ng respeto ng mga dayuhang bisita sa mga residente sa Siargao.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, umapela ang pamilya ng mga biktima ng bilisan ang search and retrieval operation sa gumuhong gusali sa Pampanga. Sinabi sa DZMM ni Leia Casilao, live-in partner ng construction worker na si Joselito Permejo, na nawawalan na sila ng pag-asang matatagpuan pa ng buhay ang kanilang kaanak na natrap sa guho. Matapos magpasya ang mga rescuer na itigil ang rescue operations kagabi, umaasa si Leia na marerecover na ang katawan ng live-in partner mula sa gumuhong mga bakal at konkreto para maiuwi na sa kanilang pamilya.
2: Sa akin po, mas maganda po na mas mabilis kasi sa ganyan po, mas mabilis kong malalaman yung kalagayan ng live-in partner ko. Sabi po nila kagabi sa akin na tigil operation, nawala po yung kaunting na buhay kong pag-asa. Wala na po. Nandun naman po sa may-ari, sana naman po makipag-coordinate kayo sa mga ano ninyo kasi po madami pong buhay ang nawala.
1: Kaugnay niyan, sinimula na ang search and retrieval operation sa gumuhong siyam na palapag na itinatayong gusali sa Angeles, Pampanga. Pasado alas 8 kagabi nang magpasya ang Incident Command System na ihinto ang search and rescue operations dahil wala nang madetect na signs of life o indikasyong may buhay pa sa ilalim ng guho. Sinabi sa DZMM ni BFP Region 3 Chief PIO Fire Superintendent Maria Leia Sahili, nadagdag hamon pa sa operasyon ang matinding init ng panahon. Sa huling datos, 4 na ang namatay habang 16 ang nawawala. Hindi pa naman ani ang matukoy kung kabilang na rin sa listahan ang mga sinasabing nawawala mula sa mga nadamay na tindahan at establishmento.
3: Medyo mahirap po talaga yung operation natin bukod sa pancake na po yung description natin dito sa area. Sobrang init din po. No? Malaki po talaga yung epekto niya. Yung timeline natin matatapos to. We are doing our best na mapadali po ito. We would like din na may retrieve yung body ng maayos at bigyan natin ng respeto yung kanilang mga katawan. Sige.
1: Himala namang nakaligtas ang isang aso na sinasabing alaga ng foreman matapos ang pagguho. Nasa pangangalaga na ng Angeles City Dog Pound and Animal Shelter Compound ang aso.
0: Namahagi po ng cash assistance at food pack ang pamahalang panalawigan ng Pampanga para sa mga apektado ng guwa o gumuhong gusali sa Angeles City. Balita mula sa Pampanga, hatid ni Gracie Rutao. Gracie!
4: Nasa 47 ang kabuuang mga biktima sa insidente sa Balibago. Sa nasabing bilang, 27 na ang nailigtas habang 16 ang patuloy pang hinahanap. Samantala, nananatili sa 4 ang bilang ng mga nasawi. Batay sa isinasagwang briefing, unang ide-deploy ang backhoe para sa clearing operations. Habang patuloy na naghahakot ng mga debris ang mga dump truck mula sa lugar ng insidente. Naka-standby pa rin ang mga personnel para sa isasagawang crane operation. Ngayong umaga, personal na bumisita si Pampanga Governor Delia Pineda kasama si DSWD Regional Director Venice Rebudela para makita ang kalagayan sa Ground Zero at kumustahin ang mga biktima ng insidente. Nagpaabot din sila ng cash assistance at food packs para sa mga apektadong pamilya. Patuloy naman ang search and retrieval operations habang inaasahan ang karagdagang update kaugnay ng insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao.
0: Maraming salamat, Gracie Rutao! May posibilidad ng panibagong kudeta sa Senado anumang oras. Sinabi sa DZMM ng political analyst na si Clive Arguelles na masyadong manipis ang numerong hawak ng mayorya kaya posible ang pagbabago. Posible rin anya magkaroon ng tampuhan sa mga bagong miyembro ng mayorya dahil sa bigong pangako. Kaya posibleng lumipat ang minorya o sa minorya ang ilang senador. Una nang nanindigan si Senate President Alan Peter Cayetano na solid at walang onsehan sa 13 miyembro ng majority bloc. Nauna nang isinulong ng minority bloc na si Senator si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President at kinumpirmang patuloy ang usapan hinggil sa posibleng rigodon pero tumangging magbigay ng detalye.
5: Wala daw maonsehan doon sa 13, pero ang lumalabas, di ba?

0: Out ko tabato Congressman Ferdinand Hernandez at dating Senate Secretary Mark Leandro Mendoza na nagkita noong April 22 para amyendahan ng saligang batas. Inupaka ng maraming senador sa minorya ang video na tinawag nilang propaganda. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Philippine Society for Public Administration President Dean Ederson Tapia na nakahihiya ang nangyari sa Senado kahapon kung saan nagamit ang plenaryo sa pagpresenta ng fake news.
1: It's a new low para sa akin. Okay naman yung pagkakaiba ng opinion, pero kung yung fake news ay ginagawang material para sa privileged speech, medyo problematic yun. Itinalo pa yung Netflix. Kulang na lang popcorn para ma-amuse tayo. hindi ganun ang intent ng Senado. The Senate represented the best of the best among the people. Hindi yan circus. Pero ngayon, wala na rin tayong ibang magagamit pang description dyan, kundi talagang sirkus na.
0: Para naman sa political analyst na si Clive Arguelles, puro personal na drama na lang ang nakikita sa Senado, kaya hindi na ikagugulat kung dismayado na ang taong bayan.
2: Parang ayaw tayong pagpahingahin ng mga senador natin. Linggo-linggo na lang may bagong drama. Ang inaasahan ay magtatrabaho sila, pero hindi yan yung kinakakitaan natin. Si Senator Aimee, nagkakalat ng peking balita. Ibang mga senador naman, nakaraang linggo, kailangan kakamustahin. Yung isa naman, bawal tanungin, bawal masigawan. So parang puro personal na drama yung ipinapakita sa ating mga kababayan.
0: Sinabi naman ni dating NEDA Secretary Professor Winnie Monsod na masyado nang nangingibabaw ang personal na interes na ilang senador kesa kapakanan ng taong bayan. Para kay Monsod, dapat ang mga nasa minorya na ang manguna sa Senado.
3: Ayan ang problema. Ang focus ba is not on what can I do for the people, but what can the people do for me? You have to get rid of those senators. Talagang hopeless. At alam naman natin kung sino sila, hindi ba? I was looking at the statement of assets, liabilities, and net worth of these senators. Nakakasuka because they're such liars.
0: Hindi kumbinsido ang political analyst sa akusasyon ni Senator Aimee Marcos kaugnay sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Sinabi sa DZMM ni Political Science Professor Arjen Aguirre, unusual ang ipinresentang video ng senadora sa kasagsagan ng kanyang privileged speech kung saan inakusahan sina dating Senate President Tito Soto, House Speaker Faustino D. at iba pang opisyal na nagpulong para amyendahan ang saligang batas. Imbis kasi na ebidensya at dokumento ang ipresenta, kwento lang umano na dagdag ingay ang intensyon ni Senador Aimee para makakuha ng simpatsya at suporta ang majority bloc mula sa publiko.
4: Karugtong ito dun sa timahabang teleserye na nagaganap simula pa nung pagpapalit ng leadership sa Senate. Dun sa video presentation, may mga sound effects pa, mayroon pang narrator na parang nangaasarot.
0: Una nang isinulong ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang video na tinatawag niyang propaganda. Sinunod naman ni Senator Aimee ang suwestyon ni Senate President Alan Peter Cayetano na i-withdraw ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
5: Umapela si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga kapwa senador na mag-ceasefire mula sa bangayan sa politika. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert!
6: Jeffrey, inimok ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kapwa senador mula sa majority at minority na itigil na masyadong pamumulitika at ibalik ang pagtutok ng Senado sa mabibigat na problemang kinakaharap ng bansa tulad ng inflation, agrikultura, kalusugan at edukasyon. Sa kanyang manifestation sa plenaryo, hinikayat ni Cayetano ang mga senador na maging responsable sa paggamit ng kanilang impluensya at iwasang matabunan ng politika mga tunay na problema ng ordinaryong Pilipino. At sa gitna ng patuloy ng pag-ugas sa kanyang liderato, sinabi ni Cayetano na bukas siya sa anumang demokratiko at konstitusyonal na proseso sa loob ng Senado. Pinanindigan din ni Cayetano ang pagiging independent ng Senado bilang isang co-equal branch ng gobyerno, kaugnay ng mga tensyon na kinasasangkutan ng Senate Security Personnel at maging mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Nanawagan din siya sa kahinahunan at pagiging patas pagdating sa impeachment. Ang kay Cayetano, dapat ibatay sa performance ang paghusga sa isang liderato at hindi sa kung ano-anong espekulasyon o pag-aatakeng politikal. Sa huli, nanawagan siya sa mga kapwa senador na irespeto ang bawat isa, manindigan para sa katatagan ng Senado bilang isang

0: institusyon at unahin ang mga isyong tunay na mahalaga sa mamamayang Pilipino. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano.
2: Para sa eksperto sa batas, praktikal na isuko sa International Criminal Court ang puganteng si Senador Ronald De La Rosa. Sabi sa DZMM ni UP College of Law Associate Dean and Assistant Professor Attorney Paolo Emmanuel Tamase, dalawang senaryo ang nakikita niya ang kahantungan ni De La Rosa. Una, sakaling arestohin ang senador at ikukulong sa Pilipinas, posibleng magkaroon na ng temporary restraining order laban sa ICC warrant. Pangalawa, ay kagaya na nangyari kay dating Pangulo Rodrigo Duterte na naaresto sa Pilipinas at direktang ikinulong sa ICC detention facility sa The Hague sa The Netherlands, na iginiit niya ay mas praktikal.
3: Kung paano po magre-react yung korte doon, no? Inikutan po yung korte, baka yun ang maging perception. Or baka naman sa tingin ng korte ay pwede lang naman gawin yun kasi wala naman pagbabawal. No? Mahirap po tansyahin at this point kung paano magre-react yung Korte Suprema doon sa action na iyon.
1: Ipatutupad ng Department of Justice ang ilalabas na warrant of arrest ng ICC laban sa iba pang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita mula sa DOJ, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
4: Jeff, muling aatasan ng Department of Justice ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation na isilbi ang warrant of arrest kung maglalabas ng International Criminal Court laban sa mga sinasabing co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay ng madugong war on drugs. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, mandato ng DOJ na tuparin ang kanilang tungkulin para sa bayan. Una na sinabi ng NBI na nakatanggap sila ng impormasyon na posibleng maglabas ng ICC ng warrant of arrest laban sa mga umano'y kasabuat ng dating Pangulo. Bukod kay Senador De La Rosa, kabilang sa mga sinukay na co-perpetrator ng dating Pangulo, batay sa dokumentong inilabas ng ICC, sina Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre, dating Davao City Police Chief Vicente Danau, dating PNP Chief Oscar Albayalde at Camilo Kaskulan, gayon din sina dating NBI Director Dante Guerran at dating PDEA Chief Isidro La Peña. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz!
2: Para sa kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings, hindi katanggap-tanggap ang apela ng misis ni Senador Ronald De La Rosa sa Hudikatura. Napigilan ang anumang aksyon para dalhin ang mister sa International Criminal Court sa The Hague. Bagamat nirerespeto ang damdamin ng asawa ni De La Rosa, sinabi sa DZMM ni Lore Pasco, ina ng dalawang EJK victim na sina Crisanto Antonio at Juan Carlos, na para sa lahat ng Pilipinong pinagkaitan ng due process ang kanilang laban. Hindi tulad ng misis ng senador na lumalaban para sa kanyang asawa lamang. Muli rin nilang hinamon si De La Rosa na harapin ang kanyang kaso, lalo na kung aminado at tiwala namang walang kasalanan.
5: Mas ano nga po siya, mapalad eh, dahil ang kanyang asawa ay buhay pa at lilitisin lang kung sakali. Ngayon, ang panawagan namin sa kanya ay harapin kung anuman ang binibintang sa kanya. Ngayon, kung hindi talaga siya kasangkot, maganda yung mapakinggan kung ano yung kanyang katuwiran.
1: Iminungkahay ng komite sa Kamara ang pagsasampa ng mga kaso laban sa ilang opisyal kaugnay ng paglubog ng MB Tricia Kirsten III noong Enero. Balita mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
6: Jeff, nai-refer na ang committee report ng House Committee on Transportation sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice para sa posibleng paghahain ng mga kaso sa ilang opisyal dahil sa umano'y kapabayaan kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Kirsten III. Kasama rin sa report ang pagsasagawa ng safety, seaworthiness at compliance audits sa lahat ng mga barko ng Allison Shipping Lines at katulad na kumpanya. Nais din nilang paigtingin ang pre-departure safety requirement, pagpapataw ng mas mabigat na parusa, assessment o retraining sa personnel. Ibinungkahi rin ng komite ang pagpapalakas sa kapangyarihan ng Marina maging ang modernisasyon ng PCG. Binigyan diin din ng chairman ng komite na si Congressman Franz Pumaren na kailangang matiyak na may mapapanagot sa nangyaring trahedya. Higit 3 million pesos naman ang multang ipinataw ng Marina laban sa Allison Shipping Lines dahil sa mga paglabag sa safety standards. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
2: Umabot sa 400 pamilya o mahigit 800 individual lang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Barangay Santa Ana, Taguig City. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 175 istruktura ang nilamon ng apoy na umabot pa sa ikalimang alarma. Pahirapan ang pag-apula sa apoy na tumagal ng halos 5 oras dahil magkakadikit ang mga bahay at sinabayan pa ng malakas na ihip ng hangin. Inaalam pa ng otoridad ang halaga ng pinsala at pinagmulan ng apoy.
1: Nagprotesta ang ilang grupo kontra pamubutol ng mga matatandang puno sa Maynila para sa itatayong expressway sa pamamagitan ng human chain at pagyakap sa mga ito. Balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan!
7: Jeff, nagprotesta ang Kalikasan People's Network for the Environment kasama ang iba't ibang grupo laban sa pagputol ng mga puno para sa Southern Access Link Expressway o SALEX na konektado sa Airport Expansion Project. Nagsagawa ang grupo ng Human Chain at Tree Hugging Activity sa Mabini Street para tutulan ang pagkawala ng green spaces sa Metro Manila at binatikos ang DNR sa umano'y pag-aproba sa proyekto. Ayon sa mga grupo, lalo lamang palalalain ng SALEX at iba pang infrastructure projects ang pagbaha, matinding init at polusyon sa Metro Manila. May hamon naman ang grupo sa alkalde ng Maynila.
8: Nahamon namin si Isko Moreno kung talagang nagmamalasakit ka sa Maynila, hindi mo papahintulutan kung pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Kung talagang nagmamalasakit ka sa Maynila, tubong tondo ka. Hindi na dapat magpatuloy itong pagpuputol ng puno at maipatigil na ngayon pa man din yung SALEX project.
7: Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto. At abangan ang headline ngayon sa Visayas.
9: Pambubugbog at istunang pagdukot sa dalawang lalaki sa Cebu sa pool sa CCTV.
2: At ang headline ngayon sa Mindanao.
10: Mahigit 20 Chinese arestado dahil sa illegal employment at immigration violation sa Panabo City.
2: Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Headline Ngayon!
11: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
12: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Trenta. Una sa balita, una sa public service.
13: Ngayon! Headline sa Visayas at Mindanao.
1: Oras po natin 12:23, nagbabalik ang headline ngayon. Iniimbestigahan ng polisya ang pambubugbog at mistulang pagdukot sa dalawang lalaki sa Cebu na nag-viral sa social media. Balita mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie!
9: Sa po sa CCTV ang pambububok sa dalawang lalaki na pilit na isinakay sa puting van sa Barangay Banilad, Cebu City na agad kumalat sa social media. Ayon sa hepe ng Mabolo Police Station, nangyari ang insidente noong May 11. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na magkakakilala ang biktima at mga nambugbog na lalaki na sangkot umano sa negosyo ng pagsasangla ng mga sasakyan. Lumutang din nakasama umano ng mga sospek ang lalaking una ng kasama ng biktima. Bago ang insidente, sinasabing may transaksyon ang mga sangkot kung saan hindi nakabayad ang mga sospek sa biktima ng mahigit 1,000,000 piso para sa dalawang sasakyan. Paniwala ng pulisya, pananakot lang ang ginawa ng mga sospek dahil pinalaya rin ang biktima makalipas ang ilang oras. Pero tinangay rin ang cellphone, relo at passport ng biktima. Tukoy na ng pulisya ang pagkakakilanla ng isa sa persons of interest habang tinutukoy ang limang iba pa. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez!
2: Mahigit 20 Chinese ang arestado dahil sa illegal employment at immigration violations sa Panabo City sa Davao del Norte. Balita mula Davao, hatid ni Hernel Tokmo. Hernel.
10: Inaresto ng Bureau of Immigration Davao Region at 10th Infantry Division Philippine Army ang 24 na Chinese sa Joint Law Enforcement Operation sa Barangay New Little Panay, Panabo City, Davao del Norte. Nag-ugat ang naturang operasyon mula sa intelligence reports hinggil sa presensya ng mga dayuhang umano'y sangkot sa hindi otorisadong pagtatrabaho at paggamit ng questionableng immigration documents sa lugar. Napag-alamang lumabag ang mga dayuhan ng iba't ibang violations sa immigration laws sa ilalim ng Philippine Immigration Act of 1940. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga paglabag ang misrepresentation, pagtatrabaho ng walang visa o permit at overstaying. Pinangunahan ng Bureau of Immigration 11 ang enforcement operation bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng gobyerno laban sa illegal na pagtatrabaho at mga paglabag sa immigration laws na kinasasangkutan ng mga foreign nationals sa rehiyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo.
1: Maraming salamat, Hernel Tokmo. Kuha naman po tayo ng latest sa Angeles kung saan ginagawa na ng mga rescuer ang lahat para ng makakaya para makapagligtas pa. Balita mula sa Angeles, hatid ni Raji Patrol, Nico Bagsik. Nico, kamusta na dyan? Nico? Nakamute tayo, Nico.
14: Jeff at Rica, emosyonal na sinabi ni Fire Superintendent Lea Cahili na ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya bilang responders sa gumuhong gusali dito sa Barangay Balibago. Ito ay matapos ang mga agam-agam ng mga kaanak sa ginawang operasyon ng mga otoridad sa pagliligtas ng buhay ng mga natabunan ng guho. Bukod kasi sa thermal scanner at life detecting device, gumamit din ang mga rescue team ng mga canine life detecting dogs. Narito ang pahayag ni Fire Superintendent Lea Cahili.
15: Sa responder na makapag-save kami ng life. So yun po, mas maganda po sana kung nakapag-rescue kami. Kasi wala pong ibang mas magandang pakiramdam na lahat po ng pagod namin mapapalitan ng buhayin na maisisave namin.
14: Yan na pahayag ni Fire Superintendent Lea Cahili Kasili, ang Chief BFP Information Office. Biguman na may maisalbang buhay sa gumuhong gusali, naisa nilang mahanap ang lahat ng mga labing nasa loob ng gumuhong building para maibalik sila sa kanilang mga kaanak kahit pa mahirap ibaon sa limot ang trahedyang sinabit ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
2: Madalas na pag-ulan naman ang sasalubong sa mga estudyante sa balik-eskwela sa Hunyo. Balita mula Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus.
16: Rica, kasabay ng balik-eskwela sa June 8 ang pagsisimula ng panahon ng habagat na magpapalakas pa ng El Nino o mapapalakas pa ng El Nino at magdudulot ng mas mabigat na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Ana Solis, bukod sa mas malakas na mga pag-ulan, tataas din ang tsansa ng thunderstorms na posible pang umabot ng 7.5 millimeters per hour ang pagpuhos o sapat para maging sanhi ng pagbaha. Mula Hunyo hanggang Disyembre, tinitignan ng Pag-asa ang posibilidad na pumasok sa bansa ang 10 hanggang 15 pang mga bagyo. Mayroon naman ang weather specialist sa mga magulang ng mga estudyante.
17: Sa mga magulang, sa mga learners natin. So yung may mga go bag kit or emergency kit na pwede pong gamitin. Okay? Lagi po tayo magdadala ng payong at kapote, mga boots. So, kasi prevalent din po yung mga waterborne diseases. So yung leptospirosis kapag lulusot tayo sa bahag.
16: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 1 peso and 96 centavos ang dagdag presyo sa diesel, 1 peso and 60 centavos sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Sinabi sa DZMM ni DOE Director Rino Abad na mas malaki ang oil price hike kumpara sa naunang estimate dahil ikinonsidera ang magkakaibang gastos ng mga kumpanya ng langis Pero binigyang diin na hindi pagbibigyan ng hirit ng 10 pisong taas presyo sa petrolyo para mabawi umano ang lugi sa mga nakalipas na rollback.
18: Yung pa-increase, ganun naman din ang computation. Yung pag-decrease, ganun din naman ang computation. So wala ko tayong i-entertain na pagbabago. Kasi bago para pag sinasabi nila, pagpa-decrease, baguhin natin yung formula. Hindi pwede. Computation will work later on pag mawala na yung 110. Now that we're still in 110, dinidictate pa rin ni DOE yung adjustment.
1: Samantala, batay sa unang araw ng trading sa world market, mahigit 3 pesos ang ibinaba sa gasolina, mahigit 8 pesos sa diesel at halos 10 piso sa kerosene.
13: Showbuzz ngayon!
19: Showbuzz ngayon!
2: Nanawagan ang aktres na si Nadine Lustre laban sa umano'y kawalan ng respeto sa mga lokal sa Siargao, animal cruelty at pagputol ng mga puno. Sa kanyang social media post, iginiit ng aktres ang patuloy na pang-aabuso at mababang pagtingin sa ilang residente ng isla, lalo na mula sa ilang dayuhang bisita. Binatikos din ang pananakit sa mga hayop at pagputol ng mga puno para umano sa pag-unlad, pero nakasisira naman sa kalikasan. Kasabay nito, sinabi ng Bureau of Immigration na paigtingin ang presensya sa Siargao kasunod ng mga ulat ng paglabag ng ilang dayuhang turista. Nanawagan si Nadine ng mas mataas na kamalayan, respeto at malasakit sa komunidad, kapaligiran at mga hayop.
1: At yan po mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa Headline ngayon sa DZMM Teleradio.
13: Si Charo Santos Concho sa MMK, sa DZMM, at DZMM Teleradio. Catholic Mass Media Awards Hall of Fame Awardee at 20th KBP Golden Dove Awards Best Radio Drama Program. Maalaala mo kaya sa DZMM?
20: Totoo ba atin sinabi mo?
21: Oo, Miko. Ngayon ko lubos na naintindihan si Itay.
20: Eh bakit hindi niya agad pinalam sa atin?
21: Dahil ayaw na rin niyang sariwain pa ang lahat. Lalo na ang naging katak sila ni Inay at ang krimeng ginawa niya. Nag-aalala siya na magalit tayo sa kanya dahil sa ginawa niya kay Inay.
13: Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos.
22: Nakaraan. Hindi tumigil si Alejandro sa paghahanap kay Luisito kahit tutol ang anak na si Rina. Nagbanta pa itong siyaman na yaalis gaya ng kanyang kapatid kapag ibinalik ng ama ang kaibigan. Hanggang sa nakatanggap ng tawag sa kanyang cellphone si Alejandro at ipinaalam na nasa ospital ang kaibigan. Agad niya itong pinuntahan upang alamin ang kalagayan. Nabundol ng isang sasakyan si Luisito. Mapalad na nakaligtas, subalit malaking halaga ang kailangang bayaran sa ospital dahil tinakasan ng nakabundol. Kaya si Alejandro ang kailangang magbayad nun. Subalit pinakialaman siya ni Rina na tutol sa ibig gawin ng ama. Sayang lang daw ang ibabayad. Pero pinanindigan ni Alejandro ang desisyon niya. Charo, hindi ako maaaring diktahan ng kahit na sino sa mga anak ko. Kaya handa akong bayaran ang gastos ni Luisito sa ospital. Dahil hindi yun nagustuhan ni Rina, minsan pa'y nagkaroon uli kami ng pagtatalo.
21: Kung ganun pala, higit pa sa tulong na ibinibigay niyo ang gusto niyong ipagkaloob sa kanya?
23: Kahit ano. Kahit pabuhay ko, handa akong ibigay. Masuklian ko lang yung ginawa niya para sa ating pamilya.
21: Itay?
23: Dahil kung hindi kay Luisito, wala kayong amang nakasama. At hindi ganitong buhay niyo. Ang taong kinaiinisan niyo, siya ang nagsakripisyo para magkaroon tayo ng maayos sa buhay.
21: Ano ho bang itinatago niyo sa amin? Bakit hindi niyo pa diretsahin? Anong gusto niyong sabihin?
23: Siguro may panahon na para sabihin sa'yo ang totoo, Rina. Kaya lang natatakot akong ipalam sa inyong lahat. Dahil ayoko magalit kayo sa akin. At magbago ang pagtingin ninyo.
21: Itay, kailangan namin ni Miko na malaman ang totoo para maunawaan ka namin.
23: Dapat pinalam ko na yun sa inyo. Nang makita ko ang hindi mabuting trato niyo kay Luisito. Pero pinigilan niya ako. Kaya lang, hindi pa rin kayo nagbago at nagawa niyo pa siyang pagtabuyan.
21: Sino po ba talaga siya? Anong kaugnayan niya sa buhay natin?
23: Hindi siya dapat ang nakulong at nagdusa sa kulungan. Kundi ako. Ako ang dapat na sinintensya ng halos 20 taon sa kulungan.
21: Itay! Anong ibig niyong sabihin?
23: Ako ang dapat nakulong at nagdusa, hindi si Luisito. Dahil wala siyang kasalanan.
21: Paano nangyari yun, Itay?
23: Ayoko na sana balikan pa ang lahat, pero dapat yung malaman ang katotohanan. 2 taon ka pa lang doon at 1 taon si Migo. Hindi naging tapat sa akin ang tanay ninyo. Pinagtaksilan niya ako. Iniwan niya tayo at sumama siya sa kanyang lalaki. Bunsod ang matindi kong galit, subugod ako sa tinutuluyan nila. At kasama ko noon si Luisito. Pinatay ko sila. Pinagsasaksak ko sila. Walang nagawa si Luisito para pigilan ko.
0: Bakit mo ginawa ito, Alejandro? Ang sabi mo, makikipag-usap ka lang sa kanila.
3: Mga hayop sila! Dapat silang mamatay! Mawawalang hiya sila!
0: Nakukulong ka sa ginawa mong to. Paano mga anak mo? Maliliit pa sila.
3: Hindi ko alam. Pero hindi ko na kaya palagpasin yung kataksila nila eh.
0: Alejandro, akin yung matali na yan. Umalis ka na rito. Umalis ka na habang wala pang ibang tao.
3: Pero bakit?
0: Ako nang bahala. Sige na, umalis ka na.
23: Inaako niya ang kasalanan. Pinalabas niya na siya ang pumatay dahil nahawa siya sa akin. Pinaghiganti niya ang panluloko sa akin ng inyong inay. Ginawa ni Luisito na ako'y nagginawa ko. Dahil sa awa at pagmamahal sa inyo. Ayaw niyang lumaki kayo na walang mga magulang. Mapunta kung kaninong tao lang. Dahil lumaking ulila si Luisito. Alam niya ang hirap ng walang magulang na kinalakihan. Ayaw niyang maranasan yun. Kaya siya na lang ang nagsakripisyo para magkaroon kayo ng maayos na buhay at lumaking kasama ako.
21: Kinalimutan niya ang kanyang sariling pangarap?
23: Oo. Dahil ang kinabukasan niyo ni Migo ang isinaalang-alang niya. Dahil niyo magiging kapalaran. Ganoon kabuting tao si Luisito. Kahit kinabukasan niya, isinakripisyo niya para lang huwag masira ang buhay niyo. Kaya pinangako ko sa kanya na kapag nakalaya na siya, gagawin ko ang lahat para tulungan siya at masuklian ang lahat ng sakripisyo na ibinigay niya sa ating pamilya. Ngayon ko palang ginagawa yun. Rin ang pinakakuusahan niya.
4: Magbabalik ang
5: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
24: Sa lang araw na ito para sa mga hari.
25: Ako nang paala dyan.
24: Sit back. Wow, ang sarap ng The King.
26: Relax, sweetheart, and enjoy. Isama na ang buong pamilya. Blockbuster Movies, Abot Kaya.
27: Talaga?
28: Talaga ho?
27: Yeah!
24: dahil sa sine mo. Hari ka rito!
6: Ito ang Radyo Patrol Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
8: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
8: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
9: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
8: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
14: Ang malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.
10: Kung ikaw ay masaya, tumawa ka!
11: Sana nasanay ko dyan!
10: Uy! Kung panalo ang joke nila, tumawa ka!
12: Hello to Marian!
27: Hello, Lola!
28: Cute, no?
10: Kung malastik ang kulitan, tumawa ka!
29: Patay ka ngayon!
30: Sinong babatayin mo?
29: Ako!
10: Kung sila ang araw-araw mong kasama,
31: walang hiyatong lapad ng ipin mo, parang palak mo ng Indian!
10: Sure kang tatawa ng tatawa!
32: Tama ako! Isn't it fantastic?
10: Yes! Sinetawanan! Monday to Friday, 5 p.m. Dito sa sine mo, hari ka rito!
14: Kung may matraffic sa kalsada, hindi ka mainit, magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30, una sa balita, una sa public service.
33: Pagbibigyan mo sa crush mo yan.
10: Boy, kilig.
33: Saray.
34: Cute ka pala, no?
10: Boy, kinikilig.
35: Ganda ko, no?
33: Sobra.
36: Yakapin mo! Ganon!
10: Totoo ba ang nadarama?
34: I love you!
36: Sorry, I don't love you!
37: I can't be jealous. I've never been jealous. Ngayon lang.
10: Shucks, ito ba yung pag-ibig na?
36: I love you, I love you, I love you, I love you!
37: I love your braso. Ayan o, sobre.
10: Sine Kilig.
33: Saturday and Sunday.
10: Dito sa sine mo, hari ka rito.
33: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
7: Alaala mo kaya sa DZMM at DZMM Teleradyo.
22: Charo, dahil hindi ko na kayang tiisin pa ang pagdududa ng aking anak at pag-iisip niya ng hindi maganda, kaya nagawa ko nang sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Kahit na ang ibubunga pa noon ay maaaring magalit siya sa akin dahil ako ang pumatay sa kanilang ina. Nagawa ko yun bunsod ng matinding galit dahil sa ginawa niyang pagtataksil.
20: Totoo ba ate ang sinabi mo?
21: Oo, Miko. Ngayon ko lubos na naintindihan si Itay.
20: Eh bakit hindi niya agad pinalam sa atin?
21: Dahil ayaw na rin niyang sariwain pa ang lahat. Lalo na ang naging katak sila ni Inay at ang krimeng ginawa niya. Nag-aalala siya na magalit tayo sa kanya dahil sa ginawa niya kay Inay.
20: Kung nagawa man yun ni Itay, Nauunawaan ko siya.
21: Ako din, Miko.
20: Pero ate, nahiya ako ngayon kay Tito Luisito.
21: Ako man, Miko. Dahil ngayon ko nakilala kung sino ba talaga at anong uri siya ng tao. Maling-mali tayo na hinusgahan natin siya.
20: Oo nga eh. Kumusta na pala siya?
21: Ayun, critical pa rin ang kondisyon niya. Pero umaasa ako na malagpasan niya ang lahat para makahingi tayo ng tawad sa kanya.

0: Natutuwa po akong ipaalam sa inyo na ligtas na sa peligro ang kaibigan nyo at may malay na rin siya.
1: Salamat po, Doktor.
0: Tagumpay ang ginawa naming operasyon sa binti niyang napinsala. Kaya mga ilang araw lang, maaari na siyang alisin sa ICU at ilipat sa regular ward.
1: Salamat po. Maraming salamat po.

0: Luisito, ligtas ka na.
1: Sana hindi na lang ako dinala rito sa ospital. At inayaan na lang akong matay.
0: Ba't ka ba nagsasalita ng ganyan? Dapat ka magpasalamat ka pa dahil ligtas ka na sa peligro. At sabi nga pala ng doktor, may pag-asa ka pang makalakad uli.
1: Pero mas mainam kung natuluyan na lang ako. Para tapos na ang lahat. Wala na akong iisipin pa. Matatahimik na ako.
0: Parang Luisito, ipinahintulot ng Diyos na mabuhay ka pa. Dahil may plano pa siya sa'yo. Tsaka para matupad ko pa yung pangako ko sa'yo. Pare, narito ako para tulungan ka.
1: Salamat. Kaya lang dahil sa akin, nasisira ang relasyon niya ng mga anak mo.
0: Ako pa nang isipin yun. Siya nga pala. Sinabi ko na rin kay Rina yung totoo.
1: Ba't mo ginawa yun? Paano ko?
0: Bahala na. Ang mahalaga'y malaman nila kung gaano kakabuting tao. At hindi kayo nang iniisip na lang.

0: May ganun palang klase ng kaibigan na handang isakripisyo ang kinabukasan niya para sa ibang tao.
1: Mahirap man paniwalaan, pero pinatotohanan yun ni Itay at isang mabuting halimbawa ang kaibigan niya.
0: Kung ganun, nakakahiya pala yung inasal niyong magkapatid.
1: Tama ka. At sana nga, hindi pa huli ang lahat para masuklian namin ang kabutihang ginawa ni Tito Luisito.
2: Magbabalik ang
3: Maalaala Mo Kaya sa DZMM.
4: Matinding bakbakan na taksyon. Ramdam sa iba't ibang lokasyon.
5: Teritoryo ko ito.
4: Gawin niya espesyal ang bawat araw. Sa mga super pelikulang kakaayaw. Matinig na kapata.
5: Hindi isang bala lang tayo.
4: Maaangas na sagutan.
5: Wala akong nalalaman sa nangyari sa'yo. Huwag mo na akong uguyin, unggoy!
6: Sorry, kaya dangit ang patayin.
5: Kaya kung marunong kang magdasal, umpisa mo na.
4: Dito lang yan sa Sinmo. Ari ka rito!
7: Mag-like, subscribe, at follow na para di ka mahuli sa aksyon at tawanan.
8: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabriya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
3: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
9: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong sasayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Nadideploy po ako sa isang story. Nakikita ko po yung sarili ko as a radio patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
7: Makukulit na hirit, Tatak Dolphy.
10: Ano yun?
11: Shooting star.
10: Ah! Ano yun?
11: Falling star.
7: Mga banat na malupet, Tatak Dolphy.
12: Tutunayan ko sa'yo, mas malaki limanda sa 1,000. Kuha ka mo.
7: Palaging may bit-bit na pampahapi.
12: Ito for you. Chocolate yan, imported.
7: Yan ang Tatak Dolphy.
13: Muscle yan, oh.
12: Hanggang dito, umabot ang muscle.
7: Tatak hari ng comedy.
14: Mamamatay ako sa lungkot pag hindi kita kasama.
15: Lupit naman yun.
7: Sa sini mo, hari ang saya. Hari ka rito.
12: Wala kayong gagawin kundi mag-relax, uminom. Wow! Ang sakit sa lalamunan!
9: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
16: Sa house, retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time, na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisa batas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
7: Bakit masaya ang pare ko?
17: Makikinig ako.
7: Dahil araw-araw, may sini saya.
18: What's happening here?
19: Bakit parang kasalanan ko pa?
20: Poor sister lang, poor sister.
7: Sayang nakakakilig.
21: Ayaw mo talaga akong tigilan, ano?
22: Ayoko mahal kita.
23: No one touches Shine. She's my jowa.
24: Isa na namang kababayan natin ang nakaangat sa lusa.
7: Sayang laugh trip.
25: Nawala.
26: That's the most funniest I've ever seen.
27: Ooh, charinggera.
7: Kasama na ang buong family sa masayang bonding.
28: Mapit ka sa akin.
29: Itigil mo na yung drama mo. Ang dami mong chika.
30: Sabi ko na nga ba, hindi mo ko matitipi.
7: Okay, relax. Sinesaya sa sinemo. Hari ka rito.
0: MK sa DZMM.

Charo, naibsan lahat ng paghihirap ng loob ko dahil naging maunawain ang dalawa kong anak. Naunawaan nila ang nagawa kong pagkakamali. Hindi sila nagalit sa akin o sinisi kung lumaki man silang hindi kasama ang kanilang ina. Handa na rin silang tanggapin si Luisito para makabawi sa naging sakripisyo nito at humingi rin ng tawad sa naging pagtrato nila.

0: bumalik ka na pala sa bahay niyo, Miko.
1: Opo, Aling Saling. Dahil wala naman pala itong dahilan para magalit ako kay Itay. At kung bakit ginagawa niyang pagmalasakitan ng ganun si Tito Luisito.
0: Ay, bakit nga ba?
1: Sa amin na lang po yun. Pero ang tanging masasabi ko lang, bihira ang mabuting tao na katulad ng kaibigan ni Itay. Kaya nga, hindi galit ang dapat kong maramdaman para kay Tito Luisito. Kundi paghanga. Sobra-sobrang paghanga.

0: Buti naman at umuwi ka na, amigo.
1: Itay, pasensya na po kayo sa ginawa ko.
0: Naiintindihan kita, anak.
1: Alam ko na po ang totoo. Dahil sinabi na sa akin ni Ate Rina, naunawaan na po namin ngayon.
0: Hindi na kayo nagagalit ng ate mo?
2: Hindi na po, itay. Dahil walang dahilan para magalit o magdamdam kami sa inyo kung nagawa niyo man ang ganong bagay sa aming inay.
0: Salamat, mga anak. Salamat at naiintindihan niyo na ako.
1: Hindi niyo na sana iniliin pa ang lahat.
0: Nag-aalala lang kasi ako, anak.
2: Huwag na nating pagdalunan pa ang dahilan ni Tay Miko. Ang mahalaga ay kung paano tayo makakabawi, lalo na kay Tito Luisito.
1: Itay, bakit tawak niya ang titulo ng lupa ng bahay natin? Anong gagawin niyo dyan?
0: Eh, kailangan ko ng pera eh. Kaya isasangla ko muna para mabayaran yung sa ospital. Basta huwag kayong mag-alala, mga anak. Hindi ko naman nahayaang mawala sa atin ang bahay at lupa. Tutubusin ko rin ito.
2: Hindi niyo na po kailangan magsangla pa. May naipon po ako. Gamitin niyo na lang po.
1: Ako man po, itay. May naitatabi rin ako.
2: Kung kukulangin pa, maaari rin ako makapag-emergency loan sa opisina namin.
0: Mga anak, sigurado ba kayo sa sinasabi niyo?
2: Opo, itay. Dahil kailangan nating tulungan si Tito Luisito. Dahil sabi niyo nga, pamilya natin siya.

0: Salamat sa pagbisita niyo sa akin, Reyna. Miko.
1: Dito, dito.
2: Tito Luisito, magpagaling po kayo ha, para makauwi na kayo.
3: Paglabas niyo po ng ospital, maglalaro po tayo ng chess. Tapos, turuan niyo ako kasi di ako gaano magaling dun eh.
2: Tito Luisito, gusto po namin na makilala pa kayo ng lubusan.
3: Tito Luisito, bakit po kayo umiiyak?
0: Masaya lang ako. Hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko.
3: Alam na po namin ang dahilan ni Itay. Kung bakit ganun na lang niya kayo pagmalasakitan. At kung ako man po ang nasa kalagayan niya, ganun din ang gagawin ko sa isang taong katulad niyo.
2: Kaya Tito Luisito, patawarin niyo po kami sa lahat ng mga ipinakita namin sa inyo. Naging bastos kami at walang respeto. Hinusgahan din namin ang pagkatao niyo.
0: Wala kayong kasalanan, Reyna. Naiintindihan ko ang tandamin niyo ni Miko.
3: Pero kalimutan na po natin yun, Tito Luisito. Ang mahalaga ngayon, makapag-umpisa tayo muli para ayusin ang lahat.
0: Oo, Miko. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Dahil alam ko sa paglabas ko ng ospital, may maituturing ako na pamilya na makakasama. At kayo yun.
2: Tama po kayo, Tito Luisito. Narito lagi kami ni Naitay para sa inyo. At bigyan kayo ng bagong pag-asa at bagong buhay.
0: Salamat sa inyo. Maraming salamat. Akala ko, tuluyan ang mawawala ang liwanag na inaasam ko. Hindi pa rin naging maramot ang tadhana sa akin. Dahil yun sa inyo.
2: Tinutumbasan lang po namin ang ginawa niyo. Tsaka, hindi na po kayo iba sa amin. Pamilya niyo na po kami.

0: Charo, wala akong pagsidlan ng kasiyahan pagkatapos ng mga nangyari. Ganap nang napalapit ang loob ng aking dalawang anak kay Luisito. Naging ikalawang tatay siya ni Narina at Miko. Hindi man kami magkadugo ni Luisito, subalit magkapatid kami sa puso at nagawa naming patunayan yun sa isa't isa. Hanggang dito na lang, gumagalang at nagpapasalamat, Alejandro. Ang pagkakaroon ng isang mabuting kaibigan na handang gawin ang lahat ay katulad ng isang tasang kape na nagbibigay ng kapanatagan at nagpapakalma sa atin sa panahon na nababalisa tayo at maraming suliranin. Kaya isang mabuting kapalaran, kung nakatagpo tayo ng isang kaibigang kaya tayong ipagtanggol at ibigay ang bahagi ng kanyang buhay para sa atin at sa mga taong mahalaga sa atin. Isang kaibigan na hindi tayo iiwan hanggang sa dulo, kundi mananatili ang kanyang pagdamay. Kaya marapat lamang natumbasan ang kanyang ginawa at iparamdam na mahalaga rin siya sa atin. Yan ang kabuuan ng liham na padala ni Alejandro na pinamagatang kape dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.
1: Si Charo Santos Concio sa MMK, sa DZMM at DZMM Teleradio. Agarang serbisyo, tayo ang tulay, tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad, nagseserbisyo, Ninia Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Nina Corpus, at Mix Bustos. Hi, hello, and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. It is a Tuesday, May 26, 2026, 52626. Basta walang 56 kasi may interest yan. Hi, hello, and good morning, partner.
1: Hi! Oh. Ano ba yan? 2626 ba yan?
0: Oo,
1: walang 56.
0: Walang 56.
1: Wow! Kukuha pa naman ng appliance. Oh, yan, good morning, mga kaserbisyo. Ako po si Maan Makapagal. Pansamantalang humahalilig sa ating Mareng Nina Corpus. Kay Ateng Nina Corpus.
0: Ayan, good morning. Oh, basta walang interest, ha? Kukuha ka ng appliance. Basta zero interest,
1: parang
0: ha?
1: Parang nag-offer ka na.
0: Pag aircon, meron akong maibibigay sa'yo.
1: Pero di ba, di ba, ganun na rin yung mga online shopping platform. Pwede na rin mga utang-utang.
0: Ah, oo nga.
1: Meron di ba, may hulugan na din.
0: Financing.
1: Oo. Di ba, yung sila mismo nag-o-offer yung mga platforms.
0: Tama.
1: Eh, kumbaga, inagawan pa yung mga ano, mga nag-o-offer ng ganyan, di ba, sa community.
0: Correct.
1: Di ba, may mga ganyan eh. Mm-hmm. Mga appliance, palanggana.
0: Ayan.
1: Bibili ka ng tabo, electric fan.
0: Meron mga local dealer ng mga appliance, pwede rin term. Terms.
1: Correct.
0: Kunwari, meron kang siguro yung sikat sa komunidad ninyo na nagbebenta ng ganito. Tapos hindi mo kaya siyang bayaran agad-agad. Aba, kung nga maayos naman siya at maayos naman kayong customer, pwede ka nang bigyan ng hulugan.
1: Kaso minsan inaagawan pa ng malalaki yung maliliit.
0: Uh-oh.
1: Parang yung mga quick community sari-sari store natin ay namamatay na.
0: Yun
1: bakit?
0: Na.
1: Alam mo na. Kasi nga, nagtatayuan yung mga ganyan. Yung mga lumalapit na sa community na mga
0: totoo
1: convenience
0: yan.
1: Stores, grocery na maliliit.
0: Mm-hmm.
1: So, yung dati nating sari-sari, parang bihira na ngayon.
0: Correct, oo.
1: Diba?
0: Alam mo, kahapon na Maan, meron na akong ginawang storya para sa May Puhunan.
1: Mm-hmm.
0: Actually, ere pa lang naman namin to eh. Nakabangko pa lang siya. Pero speaking of mga communities, no, nanggaling nga tayo sa Marikina kagabi. At ganun din, no. So, syempre, ang shoe capital of the Philippines sa Marikina. Shoutout ko lang sila John Santos, kina Tatay Oli. Yan na, Tatay Oli Marikina Footwear. Hello and good morning sa inyo.
1: Bumili ka ba? Nagpagawa ka ba?
0: Nagpagawa ako.
1: Wow!
0: Nagpagawa ako. Pwede sila mag-custom.
1: Yes,
0: yes,
1: tama.
0: Pwede sila mag-custom. So, susukatan ka nila. Tapos, kung kailangan mo ng sabihin natin, formal shoes.
1: O, at saka sa lalaki, pwede magpatangkad.
0: Oo, meron yung parang takong sa
1: loob.
0: Oo nga.
1: May ganun sa loob silang nilalagay minsan.
0: Correct. Balita ko, kasama natin si Adrian Ayalin. Adrian, binunyag ko na. Doon din daw siya nagpapagawa, si Adrian. Si Adrian kasi sa mga posts niya, talagang pinopromote. Kasi tubong Marikina si Adrian, kung di ako nagkakamali.
1: Marikenyo.
0: Talagang Marikenyo.
1: Uh-huh.
0: So talagang proud siya sa gawang sapatos sa Marikina.
1: Mm-hmm.
0: Pinopromote na yan talagang sa local culture and
1: ako
0: communities.
1: Ako din, kung magkakaroon ng pagkakataon, gusto ko rin ng customized.
0: Bakit? Bakit hindi? Pwede.
1: Yes, kasi ako
0: bigay ko number.
1: More on comfort ako eh.
0: Correct.
1: Hindi sa aesthetics.
0: Correct.
1: Eh, syempre pag party-party yan, ganyan.
0: Mm-hmm.
1: So, yun na nga, parang pag hindi ako komportable maglakad, ay, buong araw mo na yan.
0: Ay, may kwento ako sa mga kapamilya at kaserbisyo natin. Speaking of party, nung ating year-end party, si Maan po talaga, the life of the party. Siguro masarap yung sa sapatos mo na, no, komportable. Kaya talagang beer it all night.
1: Eh, kasi pang Zumba yun eh.
0: Zumba. Kakaiba.
1: Prepared.
0: Diba, Abby? Oo. Natawa si ang ipin natin si Abby. Oh. As in talagang all night. As in grabe.
1: So, kala ko yung ano eh. Grand finals. Winner. Hindi.
0: Hindi.
1: Finalist.
0: May hinanakit ko dito.
1: Costume yata yun.
0: Oh, costume.
1: Pero kayo ba yung nangangarir?
0: Ikaw.
1: Ng costume sa party.
0: Ay, ako, sakto lang. Ikaw nangangarir.
1: Nangangarir ako.
0: Nangangarir, oo. Oh.
1: Kahit yung mga previous, kahit yung nasa ABS-CBN, nangangarir.
0: Oo. Talagang ikaw yung mga best dressed. Mga finalist.
1: Ang costume.
0: Ang costume, no? Best dressed. Diba? Oh, mga ganun sa mga Christmas party.
1: Yes.
0: Oo.
1: Competitive ako eh.
0: Competitive.
1: So lahat.
0: I love it. Oo.
1: Kailangan exclusive.
0: Nakikita ako. Totoo yan. Totoo yan. Sa mga nakasama mo sa iyong beat.
1: Correct.
0: Hawak mo ba ang iyong beat. Wala, hawak na hawak mo talaga.
1: Pero binitawan na.
0: Binitawan na.
1: Hinayaan natin sa mga mas bata. Nagme-mentor na lang tayo.
0: Mm.
1: Diba?
0: Pero nung nga ikaw eh, syempre sa NBA, talagang hawak mo talaga ang iyong beat.
1: Kaya minsan, di ba tayo, ikaw, nag-cover ka din. Minsan pag yung mga magagandang story, nako, parang gusto mong tumakbo.
0: Mm.
1: Di ba?
0: Mm-hmm. Ganun talaga, pagdating sa sports, talagang takbuhan ka.
1: Mm-hmm.
0: Kapag kinocover mo yung mga big events, katulad nung huli kong na-cover na malaki, yung FIBA World Cup, mm-hmm. naalala mo yun, Maan?
1: Oh,
0: 2023 yung talagang best basketball teams all over the world. Habulan talaga. Hahabulin mo kasi yung player. Meron pa nga yung isa, si Carl Anthony Towns. Tawag mo dito, galing siya dun sa press room. Dun sa mixed zone. Tapos nung panalo yung team na yung Dominican Republic, tumakbo siya palabas, papunta ng sa labas ng Araneta Coliseum.
1: Eh, habol-habol ang media.
0: Habol-habol ang media, habol-habol ang security. Uh-huh. Tapos naki-celebrate siya kasama yung fans.
1: Oo.
0: Kasi walang nagawa yung mga bouncer.
1: Yeah.
0: So, ganun talaga kasama sa trabaho.
1: Tsaka hindi pa yun eh. Yung nga, habulin mo yung personality na yan. Hindi pa yun. Iskupan pa kayo eh.
0: Yan.
1: yun ang stressful dun eh.
0: Namimiss mo ba?
1: Yung tipo, magpagandahan kayo ng storya. Akala nyo, ganun lang yon, yung magko-cover lang.
0: Si Michi ilang beses sa pagalitan ng desk niya eh.
1: Uy, wag naman. Wag naman.
0: Siyempre, si Michi po ang aking may bahay. At saka si Maan, nagsabay po sila
1: sa beat.
0: Naging magkaklase.
1: Sa beat. NBI beat.
0: At kinakwento sa akin ni Michi na talagang ginagalingan niya parate. Totoo yun. Talagang hindi to cooking. Inspired and motivated siya. Kasi lagi, nako, bukod sa baka maiskupan ako ni Maan, kailangan laging maganda yung aking istorya. Para umere.
1: Maganda rin namang training yun. Kasi dito din sa ABS-CBN nun, sa TV Patrol, ilan din kayong nag-aagawan, diba, na ma-line up, lumabas yung mga storya, pagandahan po talaga ng storya.
0: Tama.
1: Diba?
0: Kasi hindi lahat ng story ere.
1: Oo. Ilang kayong reporter, si Kwenta. Sama mo na yung sa regional natin.
0: Correct.
1: Sa ating mga probinsya.
0: Correct. Oo.
1: Siyempre, lahat kayo kahit sa sarili mo, sa labas, may competition.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sa loob, may competition.
0: So, may graveyard, may GA, may Congress, may Senate, etc. May business, may consumer, merong sports, merong entertainment.
1: Mm-hmm.
0: Kaya talaga nga, laging dapat galingan lang at hawakan ng beats.
1: Hawakan. Butik ng kantahin.
0: Oo nga eh.
1: Tsaka, hindi ibig sabihin, okay ka ngayon. Yung story mo ngayon.
0: Mm-hmm.
1: Wala yun.
0: Wala.
1: Expected kang gawin yun. Dapat nga, everyday ka pa nun, sabihin ng boss mo.
0: That's the minimum standard.
1: Yes.
0: You are good as your last story.
1: Yes. Yeah. So, yun. Bukas, iba naman.
0: Tama.
1: Another day.
0: Oo nga.
1: Hay nako.
0: Alright. So, ngayon po, pag-uusapan nga po natin ngayong araw. Ang actually, maganda po mapag-usapan ng World No Tobacco Day. Sina-celebrate po natin yan this month. Makakausap po natin ang Philippines Smoke-Free Movement. At mamaya po sa ating Pet Malu, may makakausap po tayong founder po ng isang art studio para po sa inyong mga alagang pets.
1: Ang tabako, di ba? Minsan, hindi ko alam kung tabako yun. Nasa loob.
0: Ha?
1: Yung baga. Parang may ganun. Mga matatanda.
0: Naalin? Yung parang tabako?
1: Tabako ba yun? O nga.
0: Nga. Oo, tama.
1: Tanong natin mamaya.
0: Oo, ayan. So, no tobacco. So,

0: tinatagad din po ng DOH ay pati nga po ang vape eh. Mm-hmm. Classified na rin po yan as cigarettes. Mm-hmm. Ayan. So, syempre para po pangalagaan ng ating baga. Nakwento nga po sa atin ng ating doktor serbisyo kahapon. Top 3 ah, uh-huh. ang mga cancer sa Pilipinas, di ba? Breasts, lung, and colon.
1: O, tatanong ko din, bakit yes. may mga tabako na matataba? Bakit? Iba matataba yun? Yung mga cigar talaga.
0: Ah, cigar. Oo, tama. Oo, tama.
1: Cigar.
0: Yung cigar.
1: Sino gumagamit ng cigar?
0: Yung cigar kasi oo.
1: Diba, ang laki nun, ang taba nun. So, parang syempre pag yung usok nun.
0: Oo, tama.
1: May inhale mo, ang dami.
0: Ang alam ko dun sa cigar is hindi mo siya yung yosi kasi parang talagang pinapasok mo eh. Parang hinihitit mo talaga. Parang sa bunga nga lang. Parang hit-hit buga lang.
1: Talagang ganun.
0: Naalam mo yung term na hit-hit buga?
1: Kasi diba? Baka hindi marunong mag-smoke.
0: Oo, hit-hit buga. Ganun lang ang cigar. Pero ang cigarette, yan po ang commercial consumption sa actually generally sa buong mundo. Yan nga po yung talagang panawagan ng mga grupo katulad ng Philippine Smoke-Free Movement para po tigilan na nga po ang cigarette smoking.
1: At hindi lang yan, partner. Kasi yung alternative, syempre sinasabi sa sigarilyo ay yung vape. Yung vaping. Eh nagsabi na rin yung mga eksperto nung disadvantage yung sakit na naibibigay niyang vaping, yan din ang panawagan nila. Kasi syempre, akalain mo, dahil hindi nagsisigarilyo, ay nagpunta naman sa vaping. So, tanungin din natin sa kanila yon.
0: Totoo yan. Alam mo since ako'y nasa running community, nasa running world, minsan na, as in talaga super rare na meron ako mga nakikitang runners. Usually kasi syempre pag cardiovascular activity, talagang hindi ka naman iinom ng alcohol, etc. May mga nakikita ako na talagang may mga sumusundot ng vape.
1: Kahit
0: tumatakbo. Parang ako nga, parang wow. Parang medyo nagulat ako doon. Yun nga eh. Well, ayoko pong manghusga. Pero at the same time, kaya nga rin po tayo napunta sa ganitong active lifestyle. Hindi, magka-opposite siya eh. Hindi siya aligned sa isa't isa. So, kung active lifestyle, mamili na lang po tayo.
1: Yun nga, running, going to the gym, and then iinom.
0: Tama.
1: Pareho
0: during
1: yan.
0: During.
1: Or after. After.
0: Diba?
1: So, yun nga eh, yung kumbaga consistency. Kung ikay gusto mo ng healthy lifestyle, eh sabi na eh, paminsan-minsan lang kayo naman. Diba? Pero nasa sayo rin yun.
0: Ang common din na nangyayari since mga ligang kalye, larong kalye, diba? Naglaro naman din tayo dyan. Minsan talaga before and after, may mga nakakalaro ako na mag-yosi muna.
1: Yes.
0: Tapos pagkatapos maglaro, yosi ulit. Diba? So hindi, again, hindi siya aligned eh. Diba sa overall health natin kapag talagang papunta po tayo sa strenuous activity tapos sasamahan pa natin ng usok.
1: Correct.
0: No-brainer naman siguro yan, diba?
1: Tsaka ang nakakalungkot, yung mga second-hand smoke ng iba ay nagkaka-cancer pa. Dahil hindi naman sila naninigarilyo. Yun pala, yung kasama nila sa bahay, asawa nila ang naninigarilyo, pero sila ang nagkasakit.
0: Ayan, oo nga. Kaya pag-uusapan natin yan. Mahalagang usapin para po matigil na ang smoking. Ayan ha. So ngayon po ang ating question of the day. Paano po ninyo pinapahalagahan ang inyong mga baga? 0919-273-3000 sa Viber, DZMM Radio Patrol sa Estrenta sa Facebook at DZMM Teleradio. Bago po tayo mag-break, marami po tayong basketball fans sa Pilipinas. New York Knicks pasok na sa NBA Finals after 27 years since 1999. Sa mga NBA fans dyan, marami po mga
1: Congrats.
0: NBA fans dyan na mga Pinoy. Konti lang ang Knicks fans, pero marami rin ang mga Lakers fans at Boston fans, pero tanggal na. Pero Knicks fans, pasok na po ang New York Knicks sa NBA Finals. Kaya antay na lang po ang winner ng OKC Thunder at San Antonio Spurs. San Antonio Spurs, kung sakaling manalo, rematch po yan ng 99 Finals against the New York Knicks.
1: Abangan. May pustahan ba dyan?
0: Marami.
1: Oh, no?
0: Mga kanya-kanya. Oh, sa office, di ba?
1: May ending pa rin ba?
0: Meron pa rin. Actually, kasi yun nga eh. Ayaw ko nang pag-usapan.
1: Ending yun,
0: meron pa rin, meron pa rin, meron pa rin. Anyway, kung mag-bet po tayo, dapat po safe at tsaka syempre dapat friendly lang at as much as possible yung mga siguro ka-office mates, friend.
1: Katuwaan lang.
0: Hindi yung pera, wag yung pera.
1: Ay, so parang

0: i-treat mo ko ng lunch.
1: O kunwari, si Joris, mag-friendly bet tayo. Pag manalo ang New York Knicks, kumbaga, bibigyan mo ko ng tubig.
0: Tubig
1: kada
0: lang.
1: Programa. Ayoko pumusta ng pere. Pag manalo ang team mo, Joris, bibigyan kita ng kape. Oh, di ba? Magpapakape ka.
0: Lang. Ganun lang. Yung katuwaan lang na pustahan.
1: Diba?
0: Hindi yung parang isinanla mo na yung bahay at lupa.
1: Ayan.
0: Baka pati cellphone.
1: Oo. Wag. At yung baka mamaya, nangutang ka na rin. Diba? Anyway, yan po ang update sa sports. Ang oras, 11:18 ng umaga.
2: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos.
3: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
5: Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseserbisyo Ninya Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo.
6: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
7: Kung ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ng balita, DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
8: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensya magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
8: Sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
8: Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
8: Pagkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
8: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
8: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: may bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaservisyo of the Day.
1: Alright, para nga po pag-usapan ang World No Tobacco Day, makakusap po natin ngayon from Philippine Smoke-Free Movement, ang National Coordinator na si Ms. Riza Duro. Good morning, ma'am. Good morning po sa inyo. And ang Project Manager ng Health Justice, si Ralph Degulacion. Hello, sir. Good morning. Good morning. Nice to talk to you again, sir. Yes, Mixed Busos in Maan Makapagal. Good morning po.
2: Good morning.
1: All right.
3: Umaga po.
1: Okay. Okay, so Sir Ralph, okay, ito pong World No Tobacco Day para po sa inyong hanay. Gano po ininyo ito pinapahalagahan?
2: Okay. Sa Health Justice, kami po ay isang NGO na tumutulong sa ating government. Ay sobrang nananawagan at talagang pinapahalagahan namin ang World No Tobacco Day. Since 1987, ito ay pinagdiriwang taon-taon, ginugunita hindi lamang sa Philippines, ngunit globally. Para ito ay bigyang impormasyon ang mga tao at ang publiko na ang sigarilyo at ngayon ay yung vaping ay nakakasama sa kalusugan. No? So ito po isang advocacy at isang magandang paalala para sa publiko na iwasan po natin ang mga produktong ito.
4: Sa bilang ngayon, Ralph, kada taon ba bumababa ang gumagamit ng sigarilyo?
2: Actually,
4: or tumataas ba siya?
1: O pa, nagkaka-shift ba siya? Kasi baka mamaya
4: napunta ng vaping yun.
1: Yes.
2: Correct, correct. So, 2019 statistics show na bumaba po ang ating, coming from 2010 to 2019, bumaba po from 17 million to 15 million ang smokers sa Philippines. Pero, ngayong 2023, according sa statistics ng gobyerno natin, ay umakyat po muli ito around 16 million. And sadly, tama po kayo doon, ang shift po ngayon is going to vaping. Kasi yung hindi namin nakikita dati, less than 200,000 na mga vapers, ay ngayon ay tumungtong na to around 2 million. At mula sa 2 million na yon, halos kalahati nito are teenagers or young adults.
1: Exactly, sir. Nakakwento ko nga Ate Maan kay Ninya isang beses nagpunta ako ng Bulacan. As in like, hindi siya mukhang teenager. Mukha siyang bata. As in, bata talaga sa kalye. Nakahubad, nakatopless, nakabasketball shorts. Yung basketball shorts niya may bulsa. Humugot ng vape. May vape, walang tsinelas, walang damit, pero may vape, 'di ba? So nakakabahala po 'yan, Miss Risa.
4: Baka naging status symbol kasi, 'di ba, sa mga kabataan.
1: Sa mga kabataan. Yan, opo. So Miss Risa, ano pong reaction niyo at sa mga bata na talagang wow. Uncontrollable, 'di ba?
5: Yung study din natin, sir, nagsabi ni nung 2019 pa to, sir, anong taon na po ngayon, 2026. Ages 13 to 15 years old, 1 out of 7 may access sa vape. 2019 po 'yon. So imagine niyo po, 2026 na, yung sinasabi niyo po ay data na yan, no? Na gusto po natin pa sanang mahanapan pa ng ilan na ba talaga yung may access. Bukod po doon, kung makikita po ninyo yung mga vape shops, yung ina-advocate po natin sana ay 100 meters away from the public places, mga eskwelahan, pero yung kung makikita po ninyo, parang cafe shop na po yung mga vape shops, diba?
1: Opo.
5: Para kung para lang magkape po kasi bibili na rin kayo ng vape nyo. So ganun po, ganun na po kadami yung access po ng mga kabataan ngayon. May tinatawag po kami ngayon, sir, vape-demic. Habang familiar po kayo.
4: Eh, paano sa online?
1: Oo nga po.
4: Diba? Sabihin mo lang, oy, 18 na ako. Diba? Declare mo lang na ganun. So, madami din umu-order sa online.
2: Yeah, actually, that's the problem right now. Sabi nila, merong age verification. According to our laws, dapat may age verification process na dapat ay 18 and above ang makaka-access dito. Pero, alam naman natin, in reality, yan po ay madaling i-override or madaling bulahin ng system or alam mo yun na, circumvention system. Kaya nakikita po namin na marami talagang kabataan, ang transactions are online, and sometimes, ito naman yung diskarte na ginagawa nila, may kabarkada silang above 18, yes, nakikipabili, and then papadeliver sa kanilang adult or yung kanilang kabarkada or kaibigan, then ibibigay sa kanila. So that's reality, and sadly, ito po yung isa sa mga kailangan natin pagtuunan ng pansin sa Pilipinas, dahil sadly nga po, school-age children are gaining access. Marami po sa mga nakikilala din naming mga school, mga teachers, mga administrators are saying na nakakaamoy sila ng mababangong mga usok pag nasa CR, nakatago, ganyan. Akala nila ay may air freshener.
4: Or cologne.
1: Kaso may vapor eh. Yeah. Para, ano, humidifier? Di naman siguro.
4: Ngayon ba, nag-create na sila nung hindi mausok?
2: Kasi,
1: meron.
4: Kasi dati, naiinis ako. Kasi parang may ulap dun sa paligid ko. Sa langit na ba?
5: Ginagawa pa nilang joke yun.
4: Oo. Pag nag-vape.
1: Subtle lang.
4: Ngayon, parang wala ka na makita yata.
1: Subtle lang, no, sir?
2: Totoo. Meron. Few years, no? Siguro a decade ago, we saw yung parang tubular type ng vape. But right now, it's like a size of USB. Sometimes, ang
4: maninipis, nga,
2: maninipis na po. Pwede talagang itago sa bulsa, sa pockets ng mga estudyante or even ng mga young adults. Or sometimes, ito pa, mukha siyang inhalers. May mukhang inhaler pa. So, hindi mo siya mararecognize easily kung
4: naka-conceal.
2: Hindi... Naka-conceal. And it looks like an ordinary item na pwedeng galawin or pwedeng i-carry ng isang young adult or even student.
4: Pero sa pag-aaral ba, Sir Ralph, napatunayan talaga sa medical studies na may... Kasi sinasabi kasi nila... Sinasabi nyo lang yan kasi nagkasakit. I mean, tapos nirelate nyo na sa vaping. Mm-hmm. Yung mga ganun silang sinasabi. Na dati na yung may sakit. May asthma kasi yan. Yung mga ganun. So, ito talaga ay may pag-aaral na sa vaping.
2: In the Philippines, meron akong first documented death. Caused by EVALI or yung electronic associated lung injury or EVALI. Merong 22-year-old male, 2024 po ito inilabas ng Philippine General Hospital tsaka DOH, na talagang they saw a young man, nagba-basketball pa ito, sporty type, and wala po siyang history of any heart or lung disease, ay bigla na lang bumagsak. And when they were trying to revive, ay nakita na nga nila na puno ng chemicals or should I say ng mga fluids yung kanyang lungs. At that caused him to die. And
4: nag-collapse
2: na po. Biglaan na lang po. So that's the reality of vaping right now.
1: But then, one life is too many. Diba? Kung nga meron ng associated with that, di mo naantay na parang, hindi, konti lang naman. Again, yun nga, no? Kung meron po talagang association doon, then talagang it's truly alarming. Ms. Reese, sa inyo po si Health Justice, ano po yung mga programs ninyo na at least you've done throughout the year or kumbaga during the year na talagang promoting for a Philippine smoke-free movement?
5: Sa Philippine smoke-free movement po, no, ito po ay coalition o movement po ng 100 member organizations nationwide na ang gusto po natin ay magkaroon ng smoke-free, vape-free environment. So, yung Health Justice po, isa po sa mga bumuo ng PSFM. Currently po, fifth year na po ni PSFM ngayon at ngayon po sa pangatlong pagkakataon sa Kongreso, magpa-file po tayo ng bill. Natitawag po natin Smoke-Free and Vape-Free Environments Bill. Yung tutok po nito talaga ay pagpapalakas ng mga ating subnational, no, yung mga LGUs po natin. Marami po tayong halimbawa, alam niyo po ba na ito pong World No Tobacco Day, na-awardan po ang Baguio City. Si Mayor Magalong po ay na-awardan po ng maganda pong polisiya nila. Alam niyo po bang wala nang safe na Yossi places or vaping spaces, no? Designating smoking areas po sa Baguio, kundi sa bahay mo. Mag-Yossi ka ba sa bahay mo? So, ganun gaganda po yung...
4: Kasi... is lang hapin mo yung usok mo.
5: Sasaktan mo ba yung anak mo sa bahay mo, 'di ba?
4: Yun nga eh, parang ayaw sa bahay mag-smoke, pero sa labas. At hindi mo gawin sa bahay mo.
1: Correct. Diba? And in fairness, Ms. Riza, no, kumbaga yung institutions naman, government has really taken an approach na para sa establishments, talagang may designated smoking areas. Sa mga opisina. Wala na tayong masyadong mga nakikita ngayon na kahit saan pakalat-kalat.
2: Correct.
1: So talagang meron ng kahit papano regulation. Pero, still needs improvement?
4: Kukulang pa ba yung regulasyon?
1: Kulang pa po ba?
5: Marami pa.
1: Katulad, ano po yung antulad ng ano po?
5: Yung nasa bill po natin, yung una po sana, meron na po tayong EO about it, yung bawal po sana mag-yose at mag-vape sa public spaces. No, meron tayong EO, meron tayong 9 to 11, pero ito po sana, nahuhuli na po. Mayroon po tayong smoke-free task force sa gustong buuin, kada LGU, na manguhuli po. Baka pamilyar po sa mga anti-vice, no? Pero ito, tawag po natin dito talaga ay eksaktong smoke-free task force. Ang ginagawa lang po niya ay ay manghuhuli, magpe-penalize, no, at magbibigay ng mga education doon sa ating mga mahuhuli. Pero yung isang kwento lang po namin, bakit po importante itong batas na to, no? Kasi sa, alam niyo po ba sa Pasig City Task Force, may isang kwento na yung nanay, yung isang bata, nahuli po rin yung isang menor de edad na may hawak na vape. Nung nahuli po sa task force, ang sinabi po ay, binili po ng nanay. Kasi akala po ng nanay, mas safe daw yung vape kasi ayaw niya mag-yosi anak niya. So kailangan po talaga natin ng malalakas, pagpapalakas pa sa ating LGU. So pagbibigay ng incentive sa kanila. Yun po yung isa pang salient points po na ating bill, no? Pagbibigay ng incentives dun sa mga LGU na may magandang polisiya, pagdadagdag ng pondo, no? Pagkaroon ng local health budget, pag-allocate po nun para sa smoke-free task force. Ganun po ka importante at recognition po natin doon sa role ng LGU para po sa pangkalahatang smoke-free and vape-free, ano po, advocacy po natin. So, ang hiling lang po namin, no, sa June 1, no, sana po ay masuportahan po yung filing ng Philippine Smoke Free Movement kasama po ng Health Justice Philippines at PLCPD, AER, no, Health, Social Watch Philippines, at marami po pong organization na nag-advocate po ng Smoke Free Environment. Ang aming pong champion ay si Congressman Lagman po, no, dating mayor din ng Tabaco City po sa Albay. Ito talaga po, may lente rin ng LGU. So alam niyo talaga na, naku, marami sa mga government offices ang kailangan pang tutukan kasi kahit yung government offices natin ay may mga designated smoking areas na nasa likod lang ng office nila. No? So marami pa po talaga tayong...
4: Oh, meron lang pinto.
1: Pero Sir Ralph, at least, no, to other side of the coin, to be fair, ano yung mga bright spots at least na nakikita natin na strength na siyang bright spots na pwede nating ma-build on as strength.
2: Yeah, katulad nung nabanggit nga ni Risa earlier ay local government. Kasi local governments are the enforcers ng mga batas. Marami sa mga batas natin sa national level, ang observation talaga is kulang daw ang enforcement. Hindi nararamdaman sa mga barangay, sa mga munisipyo or lungsod. Ito yung kailangan nating strengthen. At marami nga pong mga LGUs na ang gumagawa niyan. At gusto rin nating supportahan yung sinasabi ng Department of Health na even sa Department of Health level, yung sinabi ni Secretary Herbos about banning vapes, important din po yon. Aside from it being a advocacy or a campaign na sinasabi lang, I think marami po sa ating mga health facilities ay nagbibigay ng serbisyo like cessation, yung tunay na cessation. Pag sinabi natin cessation, para mapatigil yung paninigarilyo or pag-vape ng isang individual. Kasi marami nagsasabi, paano naman kaming mga nalulun na sa ganitong bisyo? Pababayaan na lang ba yan? Hindi po. Meron po ang Lung Center of the Philippines, for example, na tinatawag na Quitline. That's a good initiative of the government na hindi masyadong
1: na-utilize.
2: Sabi nga ng mga kaibigan natin sa Lung Center of the Philippines, ready kami to provide advice at saka yung mga support para tumigil na ako kayo sa paninigarilyo.
4: Opo. Akala kasi nila yung vaping. Alternative. Yung way out yun eh. Hindi na ako naninigarilyo.
1: Ang tanong ko rin, no? So, syempre, ang syntaxes, di ba? Yeah. Talagang syntaxes, it is a great measure para talaga mapataas yung presyo. Pero, nakita nyo ba na nagkaroon din ng shift? Kasi dati, yung very accessible yung prices. Pero ngayon na mahal siya, pero ginagawa pa rin ba ng paraan para lang makabili ng sigarilyo?
2: Yeah, actually, magandang punto po yan. Ano? Gusto nating linawin na ang syntaxes is to prevent yung pagbili ng mga ganitong produkto, lalo na ng kabataan. Hindi po ito, kasi sinasabi ng iba, nakakatulong naman kami para mag-contribute sa buwis, etc. Hindi po yun. Ang talagang core na goal ng syntaxes is to prevent our young and those who are trying to explore itong vice na to. Yes. Ma-prevent sila. And kung ikaw ay naninigarilyo na, bawasan mo at eventually sana mag-quit ka. Kasi yung cost ng pagpapagamot still outweighs yung buwis na kinokontribute mo. Malaking ano ho yun. Dapat lagi nating tandaan na kapag ikay nagka-cancer because of smoking, it costs around $1 million at least. Yeah. Hindi ka pa sure kung ito ba'y tatalab sa iyo. Pero ang prevention po ay sobrang halaga. Kaya po, sana po kung hindi po kayo naninigarilyo or kung naninigarilyo man kayo, mag-stop na po tayo.
1: Pero Sir Ralph, have you seen that shift na sabihin natin, dati ang pack ng Yossi, 40 pesos.
2: Yes.
1: Ngayon, hundreds of pesos.
2: Yeah, it's around 160,
1: di ba? Pero nakita ba natin yung kahit mahal, umiwas o kahit mahal, gagawin ko pa rin ng paraan
4: pero
1: para makabili.
4: Pero kasi nakikita ko, halimbawa, ay, ma-ordinary natin mga kababayan. Oo, si Manong driver. Oo, di ba? Eh, talagang naninigari.
5: Nagbabawas.
4: Diba? Kasi mga matatanda na, di ba? Yung parang minsan, ang hirap mo nang swetohin. Kasi dahil, matanda na ako. Ako pa'y mapagalitan mo. Bata pa ako. Ginagawa ko na ito.
1: So, ganun ba, Sir Ralph? Parang kahit mahal, gagawin pa rin ng paraan?
2: Actually, sa observation namin, ganun pa rin yung attitude, lalo na ng mga nalulon na sa ganitong bisyo, na sinasabi nga ng iba, sabi nila, nag-shift na ako to vaping. Mm-hmm. So, pero kung titignan mo naman, ang vape po is around 200 pesos.
4: Mahal
2: din. That's isang pack na ng sigarilyo yun. Nauubos pa nga nila in like 2 days minsan or 3 days kung malakas ka gumamit, no? Mm-hmm. So, kapag kinuwenta po natin yon, significant pa rin po yung amount ng ginagastos ng ating mga kababayan. Lalo na mga estudyante. Nakakalungkot kung estudyante ka palang gumagastos ka na for these products.
1: Yung allowance doon na pupunta.
2: Yes, yun nga eh.
1: Yung shift, di ba? Yung social shift din.
2: At saka given the...
1: And economic. Oh.
2: The economic ating situation. We're saying na mahal ang mga bilihin, pagkain, etc. But here we are still buying this product. So, ang average smoker sa Philippines is parang spending like 1,600 to 2,000 pesos a month.
4: A month?
1: Wow.
2: So, isipin nyo po yung 2,000 pesos for grocery sana.
1: Mm-hmm. Ang gamot.
2: Gamot.
1: Ni tatay, ni nanay.
2: Correct. So, mm-hmm. It could have been, you know, more useful sa ating mga basic necessities compared sa ganitong bisyo.
4: Hindi pa yun eh. Buti kung ikaw lang magkakasakit. Sige. Tama. Pero yun nga, may second-hand smoke pa tayo tinatawag. Yung asawa mo, anak mo, lalo yung mga magkakasama sa isang room. Mm-hmm. Diba? Kahit di nag-i-smoke yan, yung amoy mo lang na naiiwan sa katawan.
1: Sa katawan.
4: Sa damit.
2: That's,
4: isa pa yon.
2: Very ano yon. Evident po yon. May ebidensya na po talaga na secondhand smoke can also kill. Mm-hmm. In the Philippines, 17 million Filipinos are still exposed sa secondhand smoke. And meron pang tinatawag na third-hand smoke, Pag third-hand smoke po, ito naman po yung mga ash, halimbawa sa sigarilyo or even sa vape, yung mga naiiwan na remnants nung iyong binuga na usok can stick sa mga furniture or sa carpet.
4: Damit.
2: Sa mga kurtina. So, ang na-expose naman dito karamihan ay yung mga workers natin. Yun naman yung kawawa, yung mga naglilinis eventually ng ating mga kwarto or na nananatili doon sa kwarto na yon ng mas matagal are the ones now exposed to the chemicals or the deadly smoke.
4: Lalo sa kotse.
1: Kotse.
4: Diba, alam yung pagpasok mo. Naku, na yung sarili yung...
1: Traditionally, atimaan na hindi ko naman nilalahat, no? Sa mga bilyaran. Diba? Diba? Before mga 2000s, yan ang gimmickan nun eh.
4: So, naglalaro, tapos may naka...
1: Tapos yung smoke dumidikit dun sa felt ng billiard table. Siguro kung naka-carpet pa, kung ano pa yung make nung pool hall na yon. Mm-hmm. At example lang naman yan.
4: Sa mga bars.
1: Sa mga bars. Yes, exactly.
4: Kasi diba minsan merong yung nasa alfresco ka. Kaya nga minsan mas okay pa yung alfresco ka. Yung sa labas lang eh. Hindi air-conditioned room eh.
1: Marami na rin naman mga bars na hindi ka pwede mag-yossi sa loob.
4: Parang may portion na para sa smokers. Mm-hmm. Merong hindi. Pero minsan pagpasok mo, alam mo eh. Kasi mga damit.
1: Third-hand smoke, pagpasok mo, mag-yossi ka sa smoking area. Papasok ka, nakapit mo. Ganun din. Kakapit siya sa loob ng enclosed environment.
2: Yung air vent nga po, yan yung isang problem natin nakikita na may designated smoking area sila pero yung air conditioning, yung vent system mo centralized. So parang iikot lang
5: ganun
2: din.
5: Ganun din.
1: Alright, panghuling mensahe, Sir Ralph. Marami po salamat sa usapin na ito, Ms. Riza and Sir Ralph. Pero before we let you go, mensahe po ninyo sa ating viewers and listeners.
2: Sa mga kababayan po natin, magandang araw po. We are celebrating World No Tobacco Day this year, May 31, sa Sunday. Suportahan po natin ang iba't ibang mga polisiya na nagbabawal ng paninigarilyo at vape sa mga pampublikong lugar. At kung meron po tayong mga nakikita na nagva-violate ng ganitong mga patakaran, lalo na sa public utility vehicles, bawal po yan. Nasa LTFRB ruling po yan. Paalalahan na po natin ang ating mga driver or mga kasama natin na bawal po ang paggamit ng yung mga ganyang produkto sa kahit saan. So mahalaga pong paalalahanan natin ang mga minamahal natin at mga kaibigan. natin. Pero mas maganda rin po siguro ay paalalahan na natin tumigil na sila ngayon. And let's make World No Tobacco Day a daily habit. Hindi lang po pang May 31. Sana po araw-araw nating i-observe ang World No Tobacco Day.
1: Alright. Maraming salamat po mula sa Philippines. Para po pag-usapan, napag-usapan po ang Philippine Smoke-Free Movement. Mula po sa Health Justice Philippines, Riza Duro and Ralph Degolacion. Maraming po salamat. Ingat po.
2: Thank you.
1: At salamat po sa inyong serbisyo. Thank you.
0: Magbabalik ang nagseserbisyo Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol 630.
3: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahayin din po sa lugar namin once na may po yung rains. So, po yung bahay po din namin. Affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Bago pa man sumikat ang araw.
6: Kape.
7: Good morning!
0: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
6: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
0: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service. Lola, nanay, ate, babae, salamat sa pagiging ilaw ng ating bayan. Happy Women's Month mula sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyad ang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan, alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM.
7: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
9: Yun bang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang pati.
7: Ang nanginimbigan para sa katotohanan.
10: Nakaupulang doon sa Senado, pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
7: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
11: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accidente, nakikita ka agad ng mga tao. Sa ibang balita ka agad.
12: Tamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
12: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
12: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Nagseserbisyo Ninya Corpus at Migs Bustos sa TZMM.
4: Oh, ito ay isa pa. Handa ka na bang gawing makulay ang takbo mo? Sumali sa JCI, Manila Color Fest Carnival Run. Ngayong May 31 po yan sa SM MOA Grounds at tumulong sa pagtatayo ng Wellness Center para sa Philippine Mental Health Association para mas maging accessible ang mental health support para sa lahat. Takbo ka na? Tumulong ka pa. Mag-register na ngayon sa www.jcimanilacolorrun.com. Kita-kit sa pinakamakulay na takbuhan ng taon.
1: Ayun. Alright, so once again, good morning po mga kapamilya at mga kaserbisyo. Maraming salamat sa mga angels. Siyempre po na talaga binubusog tayo, no? Mga staff natin at siyempre pinamimigay din po natin yan sa ating mga kapamilya at mga kaserbisyo. At ngayon, bati po muna tayo sa ating YouTube channel. Siyempre po, DZMM Teleradio. Hello and good morning po sa ating mga suke. Suke-suke, Tita Lina Ho, sila Ben Francis Rances, at sa mga nakikinig po ngayong umaga. Shoutout muna tayo, ha? Maan, ha? Sila Marvins, Isabel Prieto, at sila Lena Sabado. Ayan, dito sila sa YouTube. Binabasa ko lang yung mga nagko.
4: Oo, ako rin. May babatiin. Ay, itong si Rodel Madridano. Mm-hmm. Ay, ABS-CBN yan. Dating kapamilya. Mm-hmm. Ay, alam ko ay head siya ngayon ng news department ng People's Television
1: Hello
4: Network
1: po.
4: Ng PTV.
1: Hello.
4: Good morning.
1: Okay. Okay, para po ngayon ang ating usapin sa Pet Maloon.
7: Alagang malupit sa ating mga pets. Pet
1: Maloon! Sige. Alright, sige po. Ngayon po, pag-uusapan po natin. Introduce po natin ang ating mga panauhin today for Pet Maloon. Ang Ponder. Ang founder po. Ang founder po ng Pottery Studio and Arts, si Chris Cruz. Hello and good morning. At ng pottery instructor na si Carol Calantog. Hello and good morning sa inyo.
13: Good morning, Migs. Good morning, Miss Man.
4: Ang cute!
1: Sige. Miss Chris, ano po ba itong Pottery Studio and Arts?
13: Pottery Studio and Arts, ito po yung pottery na nag-o-offer ng mga pottery workshop classes. Mm-hmm. Also, nagsisell din kami ng mga merchandise item na which yung mga proceed nito is goes to our supporting shelter, which is the House of Paws that I built.
4: Sa inyo rin?
13: Yes, no. I started it. The shelter way back in 2021. Mm-hmm. Yes, but I started rescuing since 2016.
4: Oh, mga ilan na yan? Ilan ng aso at pusa yan?
13: Right now, medyo nag-slow down kami sa pag-rescue. May mga na-adopt na. So, nag-reach ako before ng mga 300 plus cats. Siguro overall yung mga na-rescue ko. And, but ang nasa shelter natin ngayon is at least 40 cats and mga 15 dogs.
4: Actually, pangarap ko yan, magkaroon ng animal shelter, pero hindi pala siya biro.
13: Hindi po.
4: Commitment na malaki. Mm-hmm. Una, sa financial, kasi maraming mga nakapagtayo, pero ngayon nananawagan din na nga pondo.
13: True, diba? True
4: kasi po. Kasi tuloy-tuloy ang dating na mga may sakit.
13: Yes,
4: na mga aso't pusa. Mga neglected.
1: Kasi ba, nagre-rescue ka rin eh, di ba?
4: Oo, nagre-rescue din ako. Maabot na sa 13 yung pusa.
1: Pero bakit ba, pag-usapan natin ng konti, para medyo KOTD ano din to eh. Ms. Chris, pagtatayo ng animal shelter, ano ba yung mga maintenance costs? Kung bakit nasabi ni Maana, hindi rin biro kasi kailangan mo rin ng pondo.
13: Yes, so mainly, kailangan natin i-sustain yung food supplies nila. No? And then, as well, yung cleaning materials. And then, andyan din yung mga medical needs nila. Kasi
4: vaccines.
13: Updated tayo sa mga vaccines natin, mga immune system vaccines nila. So, kailangan to yearly silang updated. Uh-oh. And also, hindi naman ko rin siya kayang mag-isa lang na itaguyod. So, meron din ako mga ates na hinire para tagapag alaga din sa kanila, tagalinis.
1: Yun din, cost din yun.
4: Yes.
1: Allowance din yun.
4: At karamihan sa mga rescue ay may mga sakit. Diba?
13: Yes.
4: Minsan nga iniiwan dahil may sakit.
13: Yes po.
4: Iniiwan dahil senior na.
13: Yes.
4: Aso at pusa. Tinatapon na lang.
1: Kayo na lang bahala.
4: Oo. Minsan bagong panganak. Diba?
13: True po yan.
4: Siyempre kailangan mo rin ng dahil matagal na na-expose sa labas. May mga sakit yung kuting. Na ipapavet mo yon. Ang mahal ng vet. Parang tao na rin. Meron akong papaspay na pusa. Nagtanong ako. Umatras ako. Andun ako sa clinic. 30,000. Sabi ko, ay, tao na yan. Wait lang po. Isa na pong nakapagpaanak na ng tao niyan.
1: Correct.
4: Diba?
1: Correct.
4: Pero may mga mababait tayo, mga animal shelter, ang POS, diba?
13: Nilibay po sila lang mas libre. Mura.
4: Mura, hindi man libre, murang pagpapaluter at spay. Ganon. So, medyo sikat itong ano na to.
13: Yes po.
1: So, Chris, itong Pottery Studio and Arts, kung bakit ito itinayo at ano rin yung ma-expect. Ano rin ma-expect ng mga, kumbaga, goers dito?
4: Marami rin may gustong gumawa ng
13: pottery. Experience po. So, yung history, bakit ako napunta sa pottery, is because nung pandemic, nagsara yung business ko nung during lockdown. So, lahat, wala akong pumapasok na income and marami akong alaga at that time. Mas dumami kasi marami na neglect ng mga pets at that time. So, pick up ako ng pick up, isolate ako ng isolate. Kasi tama po yung sinabi ni ma'am na pagka nag-pick up ka ng bagong rescue, kailangan mo silang i-isolate kasi expose sila sa mga bacteria, sa mga sakit. Then, kapag nagkahawa-hawa, dun yung mahirap mag-treatment. Yung very costly yung magpagamot. So habang nagpapahinga ako nung yung business, nag-iisip ako ng alternative business din kung ano yung pwede kong gawin. And then tinake advantage ko yung time na may free time ako, nag-aral ako ng pottery at that time. And then sabi ko, clear naman yung aking goal at that time that pag natuto ko sa pottery, gusto kong mag-create ng mga craft. And then I want to sell it, and then yung mga proceed nun, it will goes to my supporting shelter. Kasi nakita ko din sa finances ko yung flow kung paano mag-sustain ng isang shelter. It's very costly. Magpagamot ka lang ng isa, talagang
4: para kami anak.
13: Nasa Antipolo pa kami, so hindi kami accessible sa mga vet clinic and hospital.
4: So Kariel, bilang pottery instructor, marami ba ngayon ang gusto mag-pottery?
14: Actually, simula nung umusbong din yung marketing namin nitong nakarang April lang kasi may mga ongoing promos din kami. Mas lalo silang dumadami, Ms. Chris. So, it's nice.
4: Enjoy bang gumawa? Parang ang hirap-hirap. Naalala ko dyan yung pelikulang Ghost.
13: Yes.
4: Diba? Laging ganyan yung icon na yun. Na si Demi Moore at Patrick Swayze. Ay gumagawa ng pot. Para ang hirap-hirap niyan.
13: Yeah.
4: So nakakabuo talagang isang umattend ng ilang oras lang.
14: Yeah, all of 3 hours minimum 3 workshop naman. So All of our workshops naman are beginner friendly and is guided by our pottery instructors. Hindi lang din po ako, may mga iba pa po tayong instructors sa studio. So lahat naman po yun, kapag may need ng help, lagi namang tinatawag.
4: Oo, tsaka may office mate ako before. I think si Danny Lagmanto, nag-pottery, nakakawala daw ng stress.
14: Yeah.
4: Lalo kung weekend mo gagawin. Oo, nakakawala raw ng stress yan. Sarap daw.
1: Okay, saglit lang po ah. Babalikan po natin ang ating usapin, pero magbigay-daan lang po tayo para sa isang flash report mula kay Steve Raz. Steve!
7: DZMM Radio Patrol Flash Report!
15: Yes, Migs, kasabay nga ng formal na pag-upo ni Acting Secretary Francis Tolentino, Dolly Secretary Francis Tolentino dito sa Dolly mismo, no? Harap-harapan niyang inanunsyo katabi mismo niya yung Regional Director ng Central Luzon na si Geraldine Pandillo. Napapatawan niya ito ng suspensyon kasunod nga yan ng pagbuo ng gusali sa Angeles City, Pampanga. Nakaraktang pirmahan ni Tolentino yung preventive suspension laban kay Pandillo ngayong tanghali. Si Pandillo kasi yung nag-issue ng stoppage order sa gusali, pero nilift ito, no, inalis bago nangyari ang incident. Sabi naman ni Pandillo, handa niya itong harapin lahat ng problema, lahat ng itong suspension order ay handa niyang sagutin para sa formal na investigasyon. Yan muna ang detalye. Ito, Radyo Patrol, Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Alright, so balik.
7: DZMM Radyo Patrol Flash Report!
1: Okay, so Karil, no, pag-usapan naman natin. So syempre during the workshop, tama ba, ano yung experience ng isang goer pag sabihin natin magpa-pottery lesson siya? Oo nga.
4: Paano?
1: More or less, may price range ba kayo?
4: May price range.
1: Yung basic lang.
14: Okay, so ngayon, malaki yung, ito yung sikat ngayon sa studio namin, which is yung creator-owned pet mug sa hand-building workshop namin. So it costs about 1.5. So meron ka ng 800 kilograms of clay, grams of clay, and makakagawa ka na rin ng isa doon, isang buo na may uuwi mo rin after a few months.
1: Tapos tama ba, free to roam around yung mga kasama nating pets?
14: So actually, ang ganda nga kasi alam din naman ng mga tao, yun din yung pinupunta nila. Alam nila yung cost ng studio natin. So may mga binibigay rin sila for the studio, for our animals, mga donations.
4: So makakamingle nila yun?
14: Oo. Actually, maraming video sa social media namin na kasama nila yung mga pets. So minsan nagugulo sila, but it's all fun naman.
4: Ako kahit hindi na gumawa ng pot.
14: Yun din yung nasasabi
4: kasi, diba,
14: nila.
4: Kasi diba mga cat restos naman, coffee shop, diba, cat cafe, yung mga ganun naman na ginagawa. Sa abroad, diba maraming mga ganyan?
16: Yes, especially
4: sa capybara pang cafe, diba mga ganun? Tapos yun nga, cat cafe, dog cafes. So yung ito naman kakaiba kasi pottery naman at ikaw ang gagawa. At may produce ka din.
16: So usually yung mga nagsa-sign up sa atin, first thing talaga na kinoconcern nila if they will be able to play muna with the pets or pwede bang nandyan lang sila while they were working.
4: Hindi ba sila nakikigulo? Buo na yung pot ko eh.
16: Kasi what they want, usually yung pause ng mga pinapatatak dun sa mga clays
4: baka
16: nila.
4: Baka mas magaling pa ang gumawa ng pot yung mga
1: So kwento naman po at isa para mapag-usapan natin. Mag-show and tell tayo ng konti. Mga
16: so
1: sample
16: ito,
1: po ninyong gawa.
16: We also offer yung mga sip and paint. So meron na tayong mga ready bisk na. So, pwede rin silang dumalo doon if they want to paint lang.
14: Mayuwi rin nila.
16: Mas madali na yung process niya. Pero, syempre, iba pa rin yung sila yung humuhulma mismo doon sa kanilang mga kamay o yung mga creative minds nila yung talagang start.
4: Sa akin, ano yan? Avant-garde yan. Or surreal. Kasi, hindi, walang matinong yan, ba ay natutuyo agad pagkagawa ko or may kailangan process, kong balikan?
16: May process po kasi tayo dahil hindi natin siya talaga in-air dry agad-agad kasi chances are madali siyang mag-crack, no? So we want to make it na at least makuha nila na maging functional yung pieces na gagawin nila. So we follow the process of drying and then that's why talagang
4: so, few
16: months
4: agad.
16: Hindi.
4: Yun ang alam ko eh, hindi agad na iuuwi.
16: Yes.
4: Pero pwede nyo ipadala.
16: Yes.
1: So pwede pala kung kunwari kung medyo wala ka masyadong oras, sabihin natin, pwede ka lang muna mag-paint. kung hindi ka man talaga gagawa ng actual, at least may option pong ganun. Yes. Oh. All right. So ngayon po, saan po nila kayo mabibisita and paano din po nila masusuportahan ang inyong cause, Miss Chris?
16: Okay, so ano naman po, meron tayong social media sa Pottery Studio and Arts for Facebook, Instagram, also sa TikTok kung saan kami nag-viral. Yan. And yung address natin, located po kami sa Antipolo, Purok 1, Sitio sa Pinit, Barangay San Juan.
4: Ano yan? Everyday, weekdays or weekends lang?
16: We are open daily. Kung gusto nilang mag-visit lang sa mga pets natin, open po yung shelter natin for visiting at 10 a.m. until 3 p.m.
4: So may coffee shop na rin na yun?
16: Wala, wala pa kaming coffee shop. Dati meron. So we have to pause it kasi may mga kailangan kaming ayusin.
4: Maganda rin kasi, di ba yung parang kasi mag-spend ka nung 3 hours. Yeah. Kumbaga kasama na rin sa package yung food. Pero yun nga, maano pa rin yun. Malaki pa rin ano yun?
16: Yung cost.
1: In time. So maraming salamat po mula po sa Pottery Studio and Arts, Chris Cruz and Kareel Kalantog. Thank you so much for your time and your service.
16: Thank you
1: po. Alright. Ang oras 11:59 a.m. Maraming salamat po sa inyong oras, mga kapamilya at mga kaserbisyo. Bukas muli ah. Bukas po Idil Adha. It is a regular holiday. So suspended po ang number coding.
4: Pero si
1: Idil Adha po sa ating mga kapatid na Muslim.
4: Sana ay maluwag-luwag kahit papaano.
1: Sana nga. Nga. Ayan. Muli ako po si Mix Bustos, nagseserbisyo.
4: At ako naman si Maan Makapagal. Oh, yan. Paano?
1: Bye. Ingat po.

0: Nagseserbisyo, Ninya Corpus sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Maging maalam sa batas at inyong mga karapatan. Maging marunong sa wastong katwiran at tunay na katarungan. Sasagutin ni Attorney Noel Del Prado ang inyong mga katanungang legal. Kasama si Liza Aquino sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
0: Bukas na ang linya ng DZMM Radyo Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Hello Attorney!
2: Magandang Martes, Marites ng hapon po mga kapamilya. Attorney Noel Del Prado po kasama ang aking napakagandang partner Liza Aquino.
3: Hello po sa ating lahat mga kapamilya. Kainit! Ang init sa labas, partner. Hindi ko na po kaya. Pag-check ko, it's 37 degrees Celsius here at Quezon City. Kumusta naman po sa inyong mga lugar? Gusto po naming malaman. At syempre, papaalala na rin po namin kung kayo po ilalabas. Magdala po tayo ng malamig-lamig-lamig na tubig. Nako! At yung uso ngayon, yung mga portable fan, partner.
2: Meron ka bang tulong, oh.
3: Wala ka bang ganun?
2: Kaya lang, pag mainit din yung hangin, mainit
3: wala
2: din yung
3: din
2: buga.
3: Wala din yun, no? Hindi, totoo yun. Tsaka mahal pati. Pag nag-inquire ako one time, eh. Sabi ko, nasa 2,000 pa. Magpamaypay na lang ako, eh.
2: Meron natang mas mura, kaya lang. Baka mas mahinang klase.
3: Baka naman ang buga nun, partner, eh. Sobra namang init din. Wala masyadong hangin. Pero yun nga, eh, kanya-kanya tayong diskarte ngayon. Kaya ako, eh, nakaputi tayo ngayon, partner.
2: Yan,
3: sabi
2: maganda.
3: Na light colors, good job for your green amazing polo shirt. Ganyan daw dapat. Bawal muna dark colors kasi it will
2: absorb.
3: Trap UV. UV rays and ano. So talagang mas lalo mong ramdam ang init. So bawal po muna yung mga itim-itim ngayon, partner. Kailangan po yung mga rosas, dilawan, ganun. Puti! Kailangan yun. May kulay tayo na dapat susuotin para po maginhawa ang ating pakiramdam ngayon. But anyway, hello po muna sa lahat ng mga nasa bahay. Baka naman yung mga sariwa pa ang feeling dyan. Nakikinig na nakatutok dito po sa Sky Cable Channel 26. Hello po sa inyong lahat.
2: Hello din po sa lahat ng nakatutok nating kapamilya sa The Filipino Channel, I1TFC, YouTube Live at Facebook Live ng DZMM Teleradio.
3: At syempre, hello po sa lahat ng mga kapamilya po natin nasa labas. Nakikinig po dito sa
0: DZMM. Numero uno sa aksyon.
3: Dito po yan sa Metro and Mega Manila. Kung kayo po ay may mga katanungan sa ating pong mga pag-uusapan for today o kung meron po kayo mga legal queries na nais pong ilapit, idulog sa aming programa. Bukas na po ang aming mainit-init. Init na hotline, partner.
2: 0919-278-3000 at pwede rin po kayo maging live caller sa 8924-4101 Lucas 5671, 5672 at 5673. Kaya po,
4: Tawag na! Text na! Comment na sa Hello Attorney!
1: Hello Attorney!
3: Sa oras po na 1:07 ng hapon, atin na pong alamin ang ating Tuesday lesson.
0: Protektado ng batas ang mga karapatan mo! Hello Attorney!
3: Alright, ang ating pong hihimayin po ngayon ay kung ano-ano nga po ba at kung meron pa rin nga po bang mga karapatang po pwede pong igiit ang mga tao po na nagtatago sa batas o yung mga classified as fugitives o pugante.
2: Yes,
3: ano-ano
2: partner.
3: Ano po mga karapatan nila, partner? Lalo na, ang dami po natin mga pugante ngayon sa bansa. Feeling ko tayo sa Pilipinas, pugante capital of the world.
2: Yes, ngayon.
3: Ang dami fugitives, partner. Go ahead.
2: Bago pa yung mga issue ngayon na may init tungkol sa mga fugitives from justice, ay meron na palang nailahad na pamantayan. Meron ng mga alituntunin na naisabatas o sa pamamagitan po ng desisyon ng Korte Suprema noong, partner, ito ay November 28, kung di ako nagkakamali, 2025. So hindi ito, kumbaga hindi po natin pinag-uusapan yung mga nasa Senado or kung sa iba pang mga korte ngayon. Ito kasi, partner, November 25, as early as November 25, 2025. So
3: wala pang one year.
2: Pero kumbaga sa isang kaso na Valiakar Transit at et al. At kumbaga versus Yanzon case.
3: Oh.
2: At ito ay, kumbaga, naibaba ng Korte Suprema kasi isa sa mga tanong dito ay yung Pogante ba ay pwede pang humingi ng tulong mula sa Korte. Pero para mas maintindihan natin, dahil Martes ngayon, imamarites ko sa iyo
3: yung kaunting
2: kwento. Kasi dito, partner, may isang family corporation.
3: Okay.
2: At sa kasamaang palad, nag-aaway-aaway yung magkakapatid.
3: Mm-mm.
2: So, meron dating presidente, may dating majority, parang senado lang, di ba?
3: Very familiar. Oo,
2: at merong nagkaroon ng, kasi yung presidente ng kumpanya, inaakusahan na, kumbaga, maraming mga kupit, mga unliquidated, allegedly.
3: Oh, corruption pa rin, partner.
2: Oo, so yung board of directors, nagbotohan sila, pinalitan nila yung presidente at yung bagong presidente at bagong majority, sila na ngayon yung nagpapatakbo.
3: Very familiar. Pero, ang familiar ng galaw. Timely. Okay, go ahead, partner. Okay. Chika
2: at
3: mo yan.
2: At dito, partner, dahil siya ay transit company, transit corporation, ang kanilang pinag-aawayan ay mga units ng bus.
3: Oh, okay.
2: Okay, yung 55 units ng bus, kinuha or nilipat nung bagong majority doon sa isang compound. At yan yung, pero dahil nga may intra-corporate issue dito, eventually nabawi din nung dating presidente at dating majority.
3: Yung mga units.
2: Yung mga units. Mm-mm. Pero bago yung nangyari yung bawian, merong allegation itong, kumbaga, bumawing huli na yung unang pagkuha ay ginawa na in violation of law. Siyempre, ang kinaso nila, partner, ay carnapping. Kasi kinuha daw yung mga bus ng walang
3: pahintulot.
2: Authority, walang pahintulot.
3: Mm-mm.
2: At meron ding grave coercion. So, bakit mahalaga itong detalye na to? Kasi yung, kumbaga, nakasuhan nitong violation ng anti-carnapping law at ng grave coercion under the revised penal code, bago ma-issue yung warrant of arrest, yung magkakapatid na kasama doon sa faction na yon, yung unang nag-take over, ay lumabas ng bansa, lumipad.
3: Yun talaga ang term natin, lumabas, hindi tumakas. Lumabas ng bansa.
2: Pero kasi, noong
3: i-contexto
2: natin.
3: Pero nakalabas siya ng bansa, partner, so ibig sabihin walang hold departure order pa sa kanya.
2: Oo, kasi nga, partner, ang hold departure order, tandaan natin, ito ay in-issue, pwede lamang i-issue ng korte. Nung panahon na umalis sila, March 7, 2020, wala pang nai-issue warrant of arrest. So, March 4, meron ng information, may resolution na na-file na sa korte. Pero siyempre, may raffle yan, etc., etc. So, hindi agad, hindi naman imposible, pero hindi pa na-issue ng korte yung warrants of arrest.
3: Okay.
2: So between March 4 and March 7, may delay. Noong March 7, even without arrest warrant, nakalabas ng bansa itong apat na magkakapatid na inaakusahan nga ng pagnanakaw ng
3: mga allegedly
2: mga units at may pananakot, grave coercion o pamimilit.
3: Okay.
2: Okay. So yan po yung kwento. So ngayon, dahil na-file na nung pagkalabas nila sa korte, bago sila umalis din, on the same day, March 7, itong pangunahing kinakasuhan, nag-issue siya ng special power of attorney sa kanyang mga abogado.
3: Okay.
2: So sabi niya dun sa mga abogado, ito yung special power of attorney, i-represent mo ko in all civil and criminal and everything related dito sa mga kaso ng away-away intra-corporate partner.
3: At
2: so civil, criminal, kasama. So yung kanyang counsel nag-file ng motion to suspend yung criminal proceedings. Kasi sinasabi nga nila, mayroong prejudicial question. So medyo technical yung prejudicial question. Pero ang suma total, parang sinasabi nila, dapat i-resolve muna yung intra-corporate. Yung parang
3: internal
2: away nila. Kasi doon malalaman kung meron daw karapatan yung kumuha or walang karapatan yung kumuha. Pero
3: bago nila i-file
2: bago magtuloy,
3: formally
2: dapat
3: yung criminal.
2: Oh,
3: okay. Bago tumuloy. Okay.
2: So, Dahil doon, kumbaga, nag-issue nga ng

0: kumbaga umakyat on certiorari itong mga kabila. At dahil nga nag-generant yun ng RTC, dumiretso ngayon yung mga present na kumbaga majority doon sa Korte Suprema. At isa sa mga, marami pa silang kumbaga grounds, pero isa sa mga grounds nila, sinasabi nila, teka lang, hindi ba tumakas ka na? Hindi ba fugitive from justice ka na?
1: Okay.
0: Bakit ka ngayon humihingi sa korte ng remedyo, legal na remedyo o kaya reliefs from the court? Hindi ba dapat disqualified ka na? Wala ka na dapat legal standing. At ini-invoke nung mga respondents ay yung sinasabing fugitive disentitlement doctrine. Yan, medyo mabigat.
1: Okay.
0: Pero ang ibig sabihin lang nito, partner, kung ikaw ay pugante, nawawalan ka ng karapatan. Nawawala yung standing mo in court, nawawala yung karapatan mong humingi ng legal na remedyo sa korte dahil ikaw ay tumakas na at ikaw ay nagtatago sa kamay ng batas.
1: Okay.
0: So,
1: to answer this question,
0: yes, partner,
1: yung ating thesis, pugante, makahihingi ba ng tulong mula sa korte? Anong sagot doon?
0: Sabi ng korte, hindi.
1: Okay. Para at least malinaw lang tayo dito.
0: Sabi nga ng korte dito, kasi yung fugitive disentitlement doctrine, yan ay nasa batas ng US.
1: Okay.
0: Sabi ng korte, bagamat hindi ginagamit ng batas natin o ng rules of court, yung eksaktong fugitive disentitlement doctrine, nandito na yan sa ating rules of court at nandito na rin yan sa mga previous cases decided by the Supreme Court. At dito, unang-una, pinaliwanag ng korte, sino ba ang pugante?
1: Actually,
0: o sino
1: yun
0: ba?
1: Ang next question ko kasi papaano sa kaso ni Senator Bato de la Rosa na wala pong pending case sa local courts at meron siya for the International Criminal Court,
0: pero
1: pugante
0: hindi yun,
1: na ba siya?
0: Okay, diba? So, kumbaga, ibang issue yun, ipapark muna natin. Dito, ang issue talaga, partner, kasi nga, kumbaga, ang issue ba dito, pugante ka ba kapag na-issuehan ka na ng warrant of arrest? Or pwede ka maging pugante even before that.
1: So ang
0: sinasabi ng Korte Suprema, ang definition ng pugante ay hindi lamang yung isang taong umiiwas sa pag-aresto.
1: Ano pa?
0: Kung hindi yung taong umiiwas din sa prosecution. So not just evading arrest, but evading prosecution. Ang warrant of arrest issued by the court.
1: Yes.
0: Okay, so yung malinaw yun na kapag ikaw may warrant of arrest at nagtago ka,
1: matik,
0: particularly lumabas ka ng bansa, ikaw ay fugitive from justice. So ang question dito, wala ka pang warrant of arrest.
1: Oo, tama.
0: Pero meron ng information, as in this case. Ibig sabihin meron ng, kasi nung panahon na yan, 2020, probable cause pa lang, partner, ang standard. Kasi
1: ng
0: 2023 pa lang,
1: tinaas.
0: Binago o tinaas yung, kumbaga, quantum
1: antas
0: of evidence na dapat may prima facie case at may reasonable certainty of conviction. Pero kahit na ganun, sabi ng korte, dito may information na, may finding na ang prosecutors na meron ng, kumbaga, sapat na batayan ng pag-uusig. In fact, na-file nga sa korte. So, dito, nilinaw ng korte, hindi lamang yung merong
1: warrant
0: of
1: arrest
0: ang pugante, kung hindi pati yung mayroon ng information filed against them na pwede siyang maituring, or hindi, talagang itinuturing siya under our laws bilang pugante or fugitive from justice.
1: Okay, partner, ang dami kong questions dito, to be honest. Ila-line up lang natin, lilista lang muna natin yung mga 10,570 questions ko. Pero sa ngayon po, partner, ay may mga nagmamadali lang po tayong mga balitang kailangan po ipasok ngayon.
0: Malacanang dumistansya sa nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Hulyo. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
2: Magandang hapon na Malacanang na magbigay ng anumang prejudgment kaugnay ng nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary

0: Secretary Claire Castro nang tanungin kung naniniwala ang Malacanang na sapat ang mga ebidensyang iniharap laban sa Vice Presidente para ma-justify ang impeachment case. Ayon kay Castro, dapat muna mailahad ng buo ang mga ebidensya sa impeachment trial bago magkaroon ng paghusga sa kaso. Ang mga senator judges anya ang magpapasya kung dapat managot si VP Sara sa mga akusasyong inihain laban sa kanya. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na suportado dito ang pagpapanagot sa sinumang mapatutunayang sangkot sa kategoryan anuman ang partidong kinamimilangan o political affiliation. Ayon kay Castro, isa sa isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga investigasyon laban sa korupsyon at pagpapanagot sa mga dapat managot. Nakatakdang simula ng Senate Impeachment Court sa July 6 ang pre-trial laban kay Vice President Duterte. Samantala, attorney, katatapos lamang humarap ni Pangulong Marcos sa departure statement dito sa Villamor Air Base sa kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. Ano man sandali, ngayong hapon ay lilipad na ang eroplano sa kayang Pangulo, pati na si First Lady Liza Marcos at ilang pang miyembro ng gabinete papunta sa Japan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Samantala, pagresolba sa learning crisis, pagtutuunan ng Second Congressional Education Commission. Okay. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
2: Pinulong ni Senator Loren Legarda ang Second Congressional Education Commission o EDCOM 2 na kanya na rin pamumunuan bilang bagong chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Sa unang EDCOM 2 meeting, sinabi ni Legarda na kailangan nila pagtuunan ang learning crisis o pagkatuto ng mga kabataang mag-aral na maituturing ng national emergency. Tinukoy niya ang report sa maraming nasa grade 3 ang hindi marunong bumasa at sa bawat antas sa basic education, may isa sa bawat 4 na estudyante na hirap sa pagbabasa. Higit 80% naman umano ang nasa grade 7 hanggang 10 o key stage 3 ang struggling readers, habang 87% umano ang nasa grade 11 ang hindi independent readers. Para ito maresolba, i-recommenda ni Legarda ang pagpapalakas ng mga programa sa reading o pagbabasa sa mababang baitang, pagpapahusay din sa pagsasanay ng mga guro, pagtiyak ng dekalidad ng learning materials at pagpasok ng kultura at kasaysayan sa fundamental education. Ipinababalik din ang kultura ng pagbabasa ng aktwal na libro para mas matuto mga mag-aaral, habang natutulungan din ang mga manunulat, publisher at mga creator. Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
3: Maraming salamat, Robert Mano. Panukalang mag-amyenda sa Agricultural Tarification Act, isusulong sa Kamara. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pamela, magandang hapon.
4: Magandang hapon, Atty. At Liza. Sa harap ng pagunita sa buwan ng mga magsusuka at mangingisda, inihain sa Kamara ang House Bill 9405 na layong tuldukan ng pananamantala ng kartel at maprotektahan ang mga magsusuka. Ang naturang panukala ay isinusulong ng Akbayan Reform Bloc. Kapag nais sa batas, ay ibabalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA kaugnay ng galaw at presyohan ng bigas sa merkado. Magkakaroon din ng 90 araw na optimal level para sa rice inventory para matiyak ang supply, lalo kapag may kalamidad at food security emergency. Iyan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, mga tauhan ng Philippine Marines na nakadeploy sa Senado sa gitna ng putukan, nagnegatibo sa paraffin test. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padianos. Marlene, magandang hapon.
5: Magandang hapon, Liza at Attorney. Muling binigyang diin ng Philippine Navy na walang kinalaman na ang mga tauhan ng Philippine Marines na naganap sa shooting incident sa loob ng Senado noong May 13. Ito ang iginiit ni Philippine Navy spokesperson Captain Marisa Martinez matapos na magnegatibo sa paraffin test ang mga tauhan ng Philippine Marines na present sa lugar ng mangyaring insidente. Kaugnay nito ay wala rin anyang inalis o pinirita ng mga tauhan ng Marine Security and Escort Group contingent na nakatalaga sa Senado sa paniniwalang sumunod ang kanilang matuwa sa rules of engagement at walang naging pagkukulang sa kanilang panig. Hindi rin anya gumamit ng armas ng kanilang mga tauhan sa kabila ng umunay naging utos noon ni suspended o sa Chief Mao Aplasca na mag-lock and load dahil wala umuno sila nakitang imminent threat ng saksagsagan ng naturang insidente. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Navy na sakaling ipatawag ay nakahanda sila kumarap sa ano bang uri ng investigasyon ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlene Padiernos, at lahat ng ating mga Radyo Patrol.
6: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
7: Huwag nang magatubili. Batas na ang nagsasabi. Hello, Attorney!
1: Mga kapamilya, sa oras ay 1:25 ng hapon, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa ating pagbabalik, ay balikan po natin ang ating topic ngayon. No? So ang topic po namin ay pugante. Makakahingi pa ba sila ng tulong mula sa korte? At ano nga po ba ang definition ng pugante ayon po sa ating batas at ayon sa Korte Suprema? So maya-maya, i-recap po natin yan ulit dito. At syempre, kung kayo po may mga katanungan, ang aming pong hotline 0919-278-3000. Huwag po kayo bibitiyong. Babalik ang hello!
3: Attorney.
6: Hello, Attorney! Sa DZMM!
8: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosones, DZMM. Tulumaki ako sa Cavite, and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinocover. Nangiwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
9: Press the house.
10: Retrabaho ko bilang Radyo Patrol reporter. Sinisigurado ko nga na kumpirmado and of course sigurado yung mga information na nilalagay ko. At the same time na mapaintindi ko yung ganito kalaki or ganito ka-complicated na batas at ginawa tong batas na to kasi ito yung mga possible implications or pwedeng mangyari kapag naisabatas yung bill na ito. Siyempre, may karapatan yung public na malaman kung ano na ba yung nangyari at ano yung mangyayari. Yung ina-approve ba ay talagang makatutulong sa bawat Pilipino.
11: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at mais. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge rin ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, malalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
12: Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter –
9: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
12: May kasama kang makikinig sa'yo.
9: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
13: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
12: Ako to, si Chang Ami.
9: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM.
14: Tamaan po tayo ng presyo.
15: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
14: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
15: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
14: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
15: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
16: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
17: kailangan ng gabay na maaasahan.
16: Ako po si Master James Alejandro.
17: At ako naman po si Ate Nems Turla.
6: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
16: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
18: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
6: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
19: Pangalaga ng DZMM para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
20: Ako po si Radyo Patrol Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbati po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging bosses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, makikita ko po yung sarili ko as a Radio Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging bosses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung bosses nila o yung totoo kwento sa masa.
6: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Malinaw na ang lahat sa pinagsamang Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino sa Hello, Attorney!
7: Nang magatubili. Batas na ang nagsasabi.
6: Hello, Attorney!
3: Nagbabalik po ang Tambalang Aquino Del Prado. More Marites.
1: Oo, balikan natin yung pinag-usapan natin kanina. Kasi po, mahalaga yun na dinidiscuss mo siya kanina.
3: Mm-hmm.
1: Ano po ba ang ibig sabihin ng pugante ayon po sa Korte Suprema sa ating batas? Kailan ka maka-classify as pugante, partner?
3: Ano ang starting point?
1: Yes,
3: diba? Sabi nga natin, ulitin natin, ang pugante ay isang taong may intention tumakas sa arrest, pag-aresto, or prosecution.
1: Okay.
3: So yun, linawin po natin. At ang sabi ng Korte Suprema, the starting point shall be the filing of the information in court. Yung information po, yan yung habla on May 26 at around 1 p.m.
1: Okay.
3: Ito yung ginawa ng akusado.
1: Oo.
3: Did there and then feloniously, illegally, etc. So yun, dito kinuha daw allegedly yung mga bus na itong ang pinag-aawayan nila doon sa marami nilang kaso. Pero bukod doon, ang sinasabi ng korte, dapat may clear intent to evade. Mayroong malinaw na intensyong makatakas o takasan ng aresto, pag-aresto at yung prosecution, yung pag-prosecute sa kanya.
1: Okay,
3: bakit
1: pero
3: mahalaga ito? Kasi, partner, yung clear intent dapat ay establish, alam nung pugante na meron ng either warrant of arrest or information. At ito, magandang idugtong natin kasi ito yung pinag-usapan natin kahapon, partner. Yung actual notice o constructive notice. Natatandaan mo, pag actual notice, actual, ayan, iaabot ko sa iyo, ibibigay sa iyo, Liza Aquino, ikaw ba to? Ito ang kopya.
1: Mm-mm.
3: Actual service, actual notice. Nabasa mo, ay, may information pala ako. May laban sa akin, may habla laban sa akin. Pero,
1: so, go ahead, partner.
3: Okay. Yung pangalawa dito, sinasabi, pwede rin ng constructive notice. Kasi nga, paano may serve? Halimbawa, kung tumakas na sa ibang bansa.
1: Yes, precisely.
3: So, sinasabi ng Korte Suprema na pwede rin constructive notice such as when there are clear, public, and documented na mga efforts by law enforcement agents to serve the legal process, even if personal service was evaded or unsuccessful. Kung tumakas na yan, wala nang personal service to speak of. Pero nasa news, nandun sa may notice na iniwan sa bahay nyo, may notice na iniwan sa opisina nyo. Yan ay constructive notice. Kasi I'm sure yung sekretarya mo, yung guardia dyan, makakarating sa'yo na, ay sir, meron na palang notice dito, meron ng kopya nung habla sa inyo na nakarating. At despite that, hindi ka pa rin nagpapakita, hindi ka pa rin nagpaparamdam, yan yung clear intent to evade arrest or clear intent to evade prosecution.
1: Okay. Yun po para po maging classified as pugante,
3: yes,
1: mga kapamilya. Sa ngayon po, wala po kinalaman doon ng ating katanungang matatanggap sa ating pong live caller. Si Christina ng Pampanga ay meron pong nais idulog sa atin regarding sa mga birth certificate. Hello po, ma'am.
0: Hello po, good afternoon po.
1: Hello po, ma'am. Go ahead po sa inyo pong katanungan, Ms. Christina.
0: Opo. Yung po kasing birth certificate ko, nasa City Hall na ho ng Cavite.
1: Mm-mm.
3: Okay.
0: Kasi dapat last year nagpunta ako ng DFA para po yung passport ko, ipapa-single left ko siya kasi po na-allowed na ako.
3: Ah, okay.
0: So, dala ko po yung birth paper namin kasi yung ex ko po Japanese.
3: Mm-hmm.
0: Tapos dala ko yung passport ko, yung allowment ko, at saka po yung birth certificate ko. Pagdating ko po sa DFA, bigyang sinabihan ako ni DFA ng yung birth certificate mo na may problema po. Pero I've been traveling for so many years. Tumira pa ako sa Japan ng 20 years. Tapos nakakakuha ko ng passport, walang problema. Yung birth certificate ko ay yung pong ID ko, driver's license, at saka po yung passport ko, naka Maria Cristina Williams po siya, may S.
1: Okay.
0: Tapos yung pong birth certificate ko, sinabi ni DFA, sa taas, William, di po siya wala siyang S. So yun ang sinabi nila sa akin na kailangan kong dalhin sa City Hall kung saan ako pinanganak, pero taga Pampanga ko, dinala ka muna po sa City Hall ng Pampanga.
3: Tama po.
0: Tapos ipinasa po nila sa Civil Registrar ng Cavite.
3: Okay.
0: Ang inaano ko po, hinanapan nila ako na dapat nung dalaga ko, may naka-Williams na may S. Bakit po daw sa birth certificate ko ang nangyari? Doon po sa may taas banda, naka Maria Cristina William po, wala siyang S.
3: Okay.
0: Pero yung pangalan ng mother ko, Maria Teresita Williams, may S po siya.
3: Mm-hmm.
0: Wala po doon yung father ko, ha? Mother ko lang po.
3: Opo.
0: Yun po yung pinapagawa sa akin ni DFA na kailangan ko daw pong gawin yun. So, ginawa ko naman po. Nagpasa po ako kay Civil Registrar ng school record na meron talagang S yung pangalan ko nung pagkadalaga ko. At saka po yung baptismal, may S din po siya. Tapos yung birth certificate ni Mami na may S po. Dapat po kasi pupunta po ako ng Japan. 3.5 years na po kami nag-aantay. Dahil sobrang tagal po nga ng annulment sa Pilipinas.
3: Mm-hmm.
0: And then finally po, gusto ko na pong ipa-single yung passport ko. Papalitan ko na siya nung pagkadalaga ko. So ngayon po, nung tumawag po ako kay Civil Registrar sa Cavite, aabutin po po daw ng 6 to 8 months.
3: Ha? Bakit ito po ganun katagal?
0: Dahil po daw meron po daw mas nauna sa akin na nag-ano na may mga nangyayari nga po daw na kunyari, yung may mali sa mga name, may mali sa nung pinanganak sila. May mga nauna kasi sa yung ma'am, kaya matatagalan ng ganong katagal. 6 to 8 months po yata. Sabi ko, kasi sobrang tagal na namin nag-aantay, pati po ako na talagang natenga na ako sa Pilipinas kasi sobrang tagal ng annulment na yan. Nung magpapaano na po sana nga ako sa DFA, yung biglang sinabi sa akin na all this year, sabi ko, bakit wala naman ako naging problema?
3: Tama.
0: Nakakapag-travel ako sa ibang bansa.
3: Mm-hmm.
0: Bakit hindi ako tinanungan ng yung birth certificate mo, wala namang S. Bakit ako nakakapag-travel lang so much? Tapos biglang, kasi ang sabi ni DFA, nag-higpit na po daw nga.
3: Mm-hmm.
0: Ayun lang po yung sabi nila. Tapos nung tinawagan ko po si Civil Registrar, sabi niya po sa akin na marami daw po kasi yung scammer sa Pilipinas, kaya po daw sobrang tagal yung pag-process. Mm-hmm. Ito lang po yung sinagot nila sa akin. Sabi ko, sana ma'am, matulungan niyo po ako na nandyan na yung papers ko, sana po mapabilis. Kaso ang sinasabi po nila, it will take 6 to 8 months. Pagdating po daw doon kay PSA sa Quezon City, babasahin pa lang ni PSA yon kung a-approval po ba ako o hindi.
3: Okay.
0: So, yung, nakakaloka po yung...
3: Miss Christina, dahil kulang po tayo sa oras, dahil meron pong papasok. Okay, kay... Kakausapin ko po kayo off the air. Pasensya
1: okay.
3: Na po.
1: Okay. Ayun po. Ma'am Christina, mabilisan po abangan niyo po ang tawag ni Attorney Noel. Samantala po sa ngayon ay kailangan nating tunghayan ang isang press briefing ni Ombudsman Crispin Boying Remulla na doon po ang ating kasamahan na si Radyo Patrol Jom Garner. Jom, anong update dyan? Go ahead.
2: Liza, magsasagawa ng press conference ang Office of the Ombudsman kung saan inaasahan na tatalakayin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga ilang mahalagang development ng kanyang ahensya. Kabilang na dyan, yung inirekomenda ng deputy paghiling ng ombudsman sa Sandigan Bayan na precautionary hold departure order laban kina Senador Rodante Marcoleta at dating Quezon City Representative Michael Defensor at dalawang negosyante. Kaugnay pa rin ito nung inirekomenda ng Deputy Bureau ng Ombudsman na sampahan sila ng kasong slander at tatlong counts ng indirect bribery. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
21: Sabi ko, lalong iinit sa tag-init, painit nga lang, painit, di ba? Marami yan, marami pa tayo pwede pag-usapan kasi nga, kahapon, I believe that Senator Marcoleta also delivered a privileged speech alluding to this office. We will also answer questions with regards to that. Sige, tanong na kayo para...
22: Microphone, please.
21: Para maliwanag. Microphone. Microphone.
23: Hello, ayan. Doon po sa binabanggit niyo na sabi niyo nga iinit sa
21: tag-init. Lalong iinit sa tag-init. Nangyari?
22: Sino na ako ba ang maiinitan mo yung tag-init?
21: Well, ang pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggo Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan in the soonest possible time. Hopefully, Thursday. We will file it first thing in the morning by Thursday.
22: Ano pa?
21: Plunder. And other related offenses.
22: Related pa rin po sa plot control?
21: Plot control, yes.
22: Based
21: on the DOJ record? Microphone.
23: Apo, related pa rin po sa plot control.
21: Yes, we were, kaya na medyo natagalan ng konti. Nung binasa namin yung DOJ resolution, meron kami nakitang kailangan ng corrections. Kaya ayaw namin mag-file information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
23: May co-accus po dito si Senator Jinggo ay ombudsman?
21: Meron, pero ang iba sa kanila kasi mga state witness na eh. Mga nakuha na natin na bigyan ng proteksyon ng batas sapagkat kailangan yung kailangan ng testimonya para magkatuloy-tuloy ang mga kasong ito.
22: With my clarification lang po, yung sa case information, where is waiting?
4: We're just gonna send you the case information.
21: Yes, yes. Nire-refine lang namin. Alam nyo, sinasabi ko nga lagi, when I came into this office, gusto namin pulido ang kaso. Tsaka gusto namin, pag finalize namin yung kaso, yung ebidensya hawak na namin lahat. Wala kaming kakapaina. Talagang dire-diretso natin ilalahad yan. Kasi ang problema nga, historically, sa cases ng ombudsman sa Sandigan Bayan, marami inaabot ng 15 taon kasi nga nagkakaroon ng problema sa ebidensya at saka sa mga dilatory tactics. Kaya iniuna namin yung ebidensyang lalahad namin para pag nag-file kami, ready na kami. At malamang, hingin namin dito continuous trial para mailatag namin ang kaso in less than 1 year. At least for this case, these cases na mahalagang mahalaga sa taong bayan. Of course, hindi lang man Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan ang isang hilog na rin, ngunit kinakailangan kasi puliduhin ang gusto yung pagkakalahad ng impormasyon at ang ebidensya na kasama nito. Plunder rin.
5: Sir, doon po kay Senator Jinggoy, can you just illustrate yung pong naging scheme bakit po plunder? Because last time that we had a press conference, medyo
21: malversation and plunder both come in. But we think that it's about time that the courts revisit the doctrine of plunder, especially the Supreme Court should revisit the doctrine of plunder, since it was there was a ruling that was not in the law, actually, if you look at it. As an academician, if you look at the plunder law and then what was written in the Supreme Court decision before, there was some exaggerated requirements that were not there in the law that has to be revisited. Or otherwise, it's going to become a dead law. And we don't think that that was the intent of our legislature. Tingin namin, hindi naman ito sinulat para hindi magamit sa pag-aabol ng mga taong nagkaroon ng pagkakasala sa batas o sumala sa batas.
5: So yung po kay Senator Villanueva, anong time tape? Ilang weeks po kaya yan bago mabagsak sa puno?
21: Baka dalawang linggo pa. Painit ang painit yan eh. Marami pa kaming hinahanda na ibang kaso at dahan-dahan na ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yung dalawa muna ngayon, tapos meron pa kami ibang mga, syempre, pinapursue rin natin yung sa Congress, yung sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finala na namin yung ibang mga congressman. Kasi marami rin kaming nakahanda na para sa mga congressman.
5: Sir, konti muna, no? Sir, isegue ko na sa sinabi ni Senator Marcoleta na parang iniisa-isa yung mga majority senators. Now you have Jinggoy and then si Joe, si Senator Joel, and then some others. Yesterday
21: I do not want to get into the political mix of it kasi ito, napakalinaw naman yung kaso niya. Napakalinaw. Yung lahat ng ebidensya dito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh. Pati kayo, alam nyo yan. Yung mga footages niyan, napanood nyo lahat yan sa Net 25 at sa iba't iba pa mga istasyon kung saan sinasabi niya nga na ginastos niya pa nga yung pera eh. Ginastos niya. Diba? Inangkin niya, ginastos niya at tila walang pag-aalinlangan sa kanyang gawain. Pero ito, papasok talaga sa batas. Papasok siya.
5: With regard to the other senators.
21: Plunder din yan.
5: With regard to the other senators, sir, yung sa majority, si Senator Jinggoy, Senator Joel, and mga iba pa na in the future. Baka sinasabi...
21: Meron pa kami mga pinag-aaralan na mabibigat na kaso. Hindi kasi madaling maglatag ng kaso, tandaan nyo yan. Pagka ang kalaban mo, maraming pera, tapos may kapangyarihan, at matagal na nandyan, hindi madali. Ito talaga, dinadahan-dahan namin, iniingatan namin ang pagkalat ng ebidensya sapagkat one shot lang to eh. Hindi mo naman pwedeng araw-arawin yan. Mabibigat na tao yan. hindi naman to ano eh, mga ordinaryong mamamayan. Ito talaga mabibigat na tao. Mabibigat na tao.
5: Pero sir, hindi sila sinisingle out yung majority? Hindi nyo pinapagira?
21: Hindi. Ano yan? Ang trabaho ng ombudsman lahat eh. Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, naki-Odo Dante ngayon. Pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirpaso na kaso dito. Kaya lang, siyempre, ang public interest na rin dito sa flood control at sa nangyayari sa bansa at nangyayari sa Senado at sa Kongreso.
23: Iyon mo naman sa akin, sir. Ombudsman, Balgun Salis po, DCRH. Kung si Senador Jinko Estrada ay masasampan na by Thursday and after 2 weeks kay Senator Joel Villanueva naman, how about isa rin ho dun sa inaabangan ng publiko ay yung pagsasampa rin ng kaso kay dating Speaker Martin Romualdez? Any update on that?
21: Nandiyan na yan. Meron na kaming dalawa pang kasong inahanda tungkol dyan. Meron kaming isa pang money laundering case na mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the Treasury. Yun talaga yan, sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time to gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
23: May timetable na ho tayo?
21: Wala kami timetable dyan. Basta yung big case kasi, hindi mo pwede lagyan ng timetable yan. Kinakalap namin ang ebidensya niyan. Binubuo namin sa araw-araw. Kaya we're here every day. We just go to work every day. And marami naman, it's bearing fruit. Marami naman kami nakukuha ng ebidensya. Kaya lang, nung araw kasi, pwede mag-file lang kaso, press con, tapos-tapos na. Tapos malalaman mo, 15 taon na wala pang nangyayari. Hindi po ganun ang ating sistema dito. Sa atin, gusto natin matapos to in the soonest possible time. Kung pwede nga, kung talagang ang korte ay magiging reasonable, dapat yan, hindi aabot ang 2 taon yan, may judgment na yan. Kung kami hindi abuti na 1 taon, dapat ang depensa hindi rin abuti na 1 taon. Kung sabihin nun, 2 taon yan, mayroon na dapat resulta yan. Ganun dapat ang kaso sa husgado. Kaya hindi sanay ang tao dyan, sanay tayo. Well, yung file mo, kasi di ba matagal naman ma-dismiss ang kaso. Hindi ho dapat ganun. Kasi ang lugi dyan, taong bayan, hindi na natin nakukuha yung pera, napapanis na yung mga kailangang makuha dapat, at nasasayang ang mga resources na dapat nakukuha natin para sa bayan.
23: Last na lang po, may masasabi na po ba tayo this early na co-accused ni dating speaker? Doon sa kaso ng ipapasok.
21: Marami siyang co-accused. Huwag muna natin pag-usapan. Basta marami siyang co-accused dito.
23: Okay, thank you.
21: Yung ano, in relation to this, no? Actually, yung hard stance ng House sa Romualdez cases yan. Kasi inaano namin, pinapasampina namin yung records sa small committee at the Committee on Appropriations at ayaw nila ibigay. Yan ang sinasabi ko. Kaya, hindi madali. Sinasabi ko nga sa inyo yun, hindi madali yung aming gawain dito. Pero hindi namin inaatrasan yan kahit sino pa. Wala kami atrasan.
8: Sir, Gwen po from PCIG. Sir, I understand you said it's hard to set a timetable on the filing of charges. But last April, you said that plunder charges are expected to be filed against Senator Escudero and former Speaker Marco Romualdez. Sir, onti na lang po before
21: ito,
8: we end. Matutuloy po ba yun?
21: This is it. Ito yung kasong yung sinasabi namin. It's the grand case. Kaya, probably, we thought it easier before. But as days go by, we know how obstinacy can block everything. And right now, they're being obstinate in the House, even for the records of the proceedings. Ganun na to. Ito yung mga hadlang na ating in-overcome. At alam ko naman, makukuha pa rin natin yan. Kaya lang, hindi nila ginagawang madali yung trabaho namin. Pinapahirapan kami, pero kasama yan sa sinumpaan naming tungkulin. At hindi kami na ano dyan, hindi kami na nahihinaan ang loob.
8: So hindi po matutuloy this May?
21: Huwag na natin sabihin yung panahon. Basta ginahanda namin yan, darating tayo dyan.
8: Sir, last, is the ombudsman also considering requesting files from, congressmen who have claimed that they have files on insertions or have actually stated in public, may figures po sila minsan.
21: Sir, sinasabi mo kasi, yung tungkol na naman kay, kay Leviste, di ba?
8: Or in, meron din po ibang lawmakers na
21: they claim to know. Namin. Sige, oh. I think that Toby Chanko, did he volunteer files?
10: Yes, sir.
21: Oh, Toby Chanko volunteered files. Oh, yun, lahat yung kinukuha namin, lahat yan. And those who can contribute, welcome po yan. Basta magagamit namin sa kaso.
8: Thank you po.
11: Sir, 213 yung conspiracy to
21: defraud? Ano yan eh, it is a layman's, explanation pa lang ang ginagawa ko. Wala pa tayong technical. The technical things about what specific provision and the terms that we will use to label the crime, that will come later. Sinasabi lang namin, that's the big case na kailangan matapos. Conspiracy yan eh. It's only a description eh of what we are trying to put together.
8: Sir, good afternoon. On yung budget, kasi sir, di ba, as lawmakers, the job is to propose amendments to the submitted budget of the president.
21: Yes, of course.
8: So how do you distinguish a legitimate proposal for amendment? And when does it reach the level of being a crime already?
21: Ayan, iba namang usapan yan. That's very specific.
8: Kasi they could just say
21: I don't think it's right for me to answer anything of that magnitude because it will refer to many situations that we face in the investigation. Kaya yung conspiracy to defraud comes in different phases and different parts of the narration. Kaya hindi ho natin pwedeng sabihin kagad na ito yan, ito yan, ito yan. Hindi po. Binubuo ho natin lahat yan para magtugma-tugma lahat ng bagay.
8: Sir, part ba nung difficulty is because proposing an amendment on the part of the lawmaker is not personal.
21: Hindi, pwede yan. Alam mo yan, may period of amendments yan sa rules. Meron yan. Ang hinahanap mo rito, yung amendments na wala man sa record eh. Yung insert na lang sa loob ng final version ng budget. Mga amendments na hindi kasama sa plenary deliberation pero bigla na lang nagbago, nagmilagro. Yung small committee nga eh. Kaya nga, ito yung tinatanong mo eh. Ngayon, they're trying to stop us from getting the information. But I told you about that already this morning. The first thing that I told you about was this one. The hardliners who do not want us to get into the bottom of things. At marami dyan, nasa house ngayon.
8: Okay, sir.
21: 25,
8: 24,
21: yes.
8: Sir, on another topic lang. Sir, I understand ongoing yung investigation on the Senate shooting incident.
21: Yes, yes.
8: Meron na po ba tayong nakikitang liability on the part of the senators? Given merong public pronouncements also of helping the senator.
21: Na-alarm ako. Nung nakita ko si Aplasca na still talking on media and still parang holding office somewhere there. So I wrote Senator Cayetano about enforcing the preventive suspension given by this office. And we have not yet received a reply from the Senate President, but we expect one. Kasi nga, we will know if he is complying with our order or not. Kasi ano yan eh, he was acting Sergeant-at-Arms of the Senate, but he is the Sergeant-at-Arms of the Commissioner Appointments. Baka gusto nila magpilosopo, ibahin pa nila yung usapan. Isa lang yan, kung anong posisyon niya na hinahawakan, preventively suspended po siya.
8: On the part of the senator, sir, kasi may mga public pronouncements na katulad ni Senator Padilla na kasama niyang umalis si Senator Bato
21: sa Senate
8: sa premises. Meron po ba kayo nakikitang liability?
21: Meron na panel meet about this. Yung panel natin.
11: Sir, they're actually interviewing members of the media.
21: Nagsisimula na naman yung panel natin to investigate it. Si Aplasca, isa sa pina natin yan. Pa-file natin yung sa pina. And then the next 5 to 10 days, he will be asked to explain.
8: So,
9: Sir, on top, sir, wala pa, sir, sa pila kay Aplas ka?
21: Wala pa akong alam. Kung muna, kasi ako naman ang paperman noon, pag gano'n eh. Inako ko na yung pagpirma ng mga sampina para walang magre-reklamo na kung sa, na ang dami-dami sampina nagagaling kung kani-kanino sa loob ng opisina ng ombudsman. Inako ko na, ako na lang gagawa. Ako pipirma pag mataas ang posisyon, ako pipirma.
9: So sir, ang nasampina pa lang so far are members of the media?
21: Yes, invitations muna. Hindi naman sampina lahat eh. Mostly invitations, no? Invitations pa lang naman. Yung sampina, only for those who will not cooperate.
9: Okay. Sir, may timeline po? When do we expect the resolution of the Senate?
21: I do not want to stick to any timelines. It's traumatic for all of us. So wag natin tanungin yan. Don't ask a question anymore. Kaya wala na tayong timelines. We will not talk about timelines.
9: But sir, dun sa investigation niyo po on the Senate incident, kasama rin po ba yung mga public pronouncements sa press conferences ng mga senador?
21: Kasama lahat yan.
9: Yung
21: kasama.
9: Nasa Facebook live nila?
21: Oo, kasama lahat yan. Yeah. You are under attack at lahat. We will get to the bottom of it and we will come up with the truth kung ano nakita namin totoo.
9: Okay, sir. Okay. Sir, yung kay, ano lang, sir, Senator Joel Villanueva, sabi niyo po in 2 weeks, ano po yung basis nun? DOJ recommendation din po ba yun? Or is it with the ombudsman?
21: DOJ recommendation, but we're not adopting the DOJ recommendation in toto because we view it differently. Diba? Kaya nga we delegated to them, but we are not hard bound to agree with their findings. We can still change the findings if we think that it has to be changed. Tsaka sabay naman, ginagawa rin namin yan. We just let them do it because we started there nung SOJ pa ako. Kaya lang, gumawa na rin kami ng investigation dito.
9: Thank you, sir.
21: Mike.
10: Sir, kundi ako nagkakamali nung mga unang pag-imbestiga natin sa flood control, nababanggit nyo po noon na as much as possible parang ayaw nyo na magsampa ng plunder sa mga involved na lawmakers. Pero ngayon, simula yung pag-imbestiga po kay dating Speaker Martin Romualdez, dito kay dating Senate President Jesus Escudero, pagkatapos ito, sunod na si Senator Jinggoy, pagkatapos si Senator Villanueva. Ngayon, plunder na po yung isasampa natin.
21: Ano kasi yan?
10: Ang naging dahilan, bakit?
21: Ito yan. Ang unang, ano natin, tingin natin kasi, parang naging imposible to prosecute plunder. Kasi nga, lahat ng ruling ng Supreme Court, ina-acquit lahat ng tao sa iba't ibang dahilan. Di ba parang nangyari na yan?
1: Samantala mga kapamilya, tunghayan muna natin ang wrap-up ng press briefing ng ating kasamaan na si Jom Garner. Nandun pa rin siya ngayon, nakikinig dito po sa naging statement si Ombudsman Crispine Boying Remulla. Jom, kumusta dyan ngayon? Go ahead.
12: Liza, hinog na, ganyan inilarawan ni Ombudsman Jesus Crispine Remulla yung pipirmahan niya umanong case information para sa isasampang kasong plunder at iba pang related offenses sa Sandigan Bayan bukas laban kina Senador Jinggoy Estrada at kaugnay pa rin ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, kumpleto na umano yung kanilang mga ebidensya laban sa Senador. Inihahanda na rin ang kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva, kaugnay pa rin ng mga anomalyang flood control projects. Ayon kay Remulla, posibleng maisampayan sa susunod na 2 linggo. Ayon din kay Remulla, may mga kaparehong kaso na rin na inihahanda laban naman sa ilang miyembro ng House of Representatives, kabilang dyan ang money laundering case laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Dagdag ni Remulla, pinagahandaan umano nila ang conspiracy o pakikipagsabuatan para mamanipula ang kabanampayan. Tumanggi naman si Remulla na pangalanan kung sino yung mga madadawit na kongresista dyan sa kasong yan. Dagdag naman dyan sa kaso ni Mabanggit ko na lang din, no, yung hiniling na precautionary hold departure order laban naman kay Senador Rodante Marcoleta, inaprubahan na yan ng Sandigan Bayan 7th Division laban kay nabanggit ko kay Senador Rodante Marcoleta, dating ka Congressman Michael Defensor at dalawa pang ibang negosyante, kaugnay yan ang kinakaharap nilang plunder at bribery o indirect bribery bunsod ng 75 million pesos na umano'y campaign donations na natanggap ni Marcoleta nang tumakbo ito sa pagka-senador noong nakaraang taon. Liza.
1: Maraming salamat sa iyong update, Job Garner.
6: TTTZMM, numero uno sa aksyon. Hello, attorney. Sa DZMM.
13: Ngayon, mahirap humanap ng taong marunong umunawa.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Hindi rin ganun kadaling magtiwala.
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Sino pa ba ang pwedeng makinig?
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Kanino pa ba ako pwedeng lumapit?
14: Ako to, si Chang Ami.
13: Buti na lang, nariyan ang nag-iisang Chang ng bayan. Nakikinig, nagmamahal. Ang inyong makakasama araw-araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Walang iba kundi...
14: Ako to, si Chang Ami.
15: Good afternoon!

Magandang, magandang afternoon, mga kapamilya, mga kaserbisyo. Oh yes, I'm back. Happy Tuesday po sa inyong lahat. May 26, 2026. Kamusta po ba ang lahat? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. At bago lamang tayo magsimula ng ating programa, ay allow me first, okay? To say thank you kay Coach V na nag-alaga ng ating programa noong Friday. Pasensya na po, medyo may mga tanggap po tayo ng mga labada. May trabaho. Tawa tuloy si Paloma. At yung umupo naman kahapon ay si Ateng Amy Estareha. And for today, yes, nagbabalik po ang inyong Chang Amy. Dito po sa programang handa pong makinig kung ano man ang inyong pinagdaraanan ng walang panghuhusga. Ano man pong usapin sa buhay, sa trabaho, sa pamilya, ano man pong challenges ang inyong pinagdaraanan, ay huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa ating programa ay meron pong puwang para sa ating mga kapamilyang nangangailangan po ng tulong when it comes to their mental health. Yes, dahil tayo po'y may mga nakakasamang mga eksperto, mga psychologist, psychiatrist, pati na rin po life coach na nagbibigay po ng tulong. Libre po yun, ha? Sa ating po mga kapamilya. Pag-araw po yan ng Tuesday at Thursday sa ating pong segment na Ikwento Mo Kay Chang. Kaya maya-maya po ay makakasama natin ang ating pong Tuesday psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. At pag-araw naman po ng Monday ay makakasama natin si Dr. John Patrick Magpantay para sa Anong Feels Mo. At ganun din naman po pag-araw naman ng Wednesday si Coach Rainer Grospe para sa Anong Feels Mo din na segment natin. At pag Thursday ay minsan nakakasama natin si Prof. Yeng Gatchalian at yung iba pa natin mga suking mga psychiatrist at psychologist na libre pong nagbibigay tulong sa ating mga kapamilya. Alam po namin na kulang yung isang oras, kaya off-air po ay ginagawan po natin ang paraan na makatulong tayo sa kanila pong pinagdaraanan ng mga challenges sa buhay, na siya rin naman pong nagsisilbing inspirasyon sa ating mga silent listeners and viewers na meron din pong pinagdaraanan. At tuwing araw naman po ng Biyernes ay ating naman pong mga drama. Yes, ang ating pong Chang Amy Presents na napapakinggan din po sa Spotify at sa ating playlist dito po sa ating YouTube channel. Kaya samahan po ninyo kami hanggang alas 4 ng hapon. At kung kayo po ay may mga pinagdaraan ng challenges at gusto po ninyo na tulungan namin kayo at i-connect sa mga mental health experts, pwede po kayong mag-text ng inyong pangalan at address sa 0919278300. At yun naman pong ating staff na sila Paloma ang makikipag-coordinate po paano po namin kayo pwedeng matulungan. At kung may mga topics din po kayo na gustong mapag-usapan, pwede rin po ninyong i-text sa aming pong Viber 0919278300.

pwede rin po kayong magpadala po ng message dito po sa ating pong telepono. Pwede po kayong tumawag sa 892-441-0156-71, locals 5672 or 5673. At para po sa ating episode ngayong hapon, sa Ikwento Mo Kay Chang, mapapakinggan po natin ang kwento ng isang ina na patuloy na lumalaban sa kabila ng kanyang mga nararamdaman dahil nga po sa kanyang pinagdaraanan ay naapektuhan na ang kanyang pagtatrabaho, pati rin po ang kanyang relasyon sa kanyang buong pamilya. At paano nga ba daw mas mapapabuti ang relasyon niya sa kanyang pamilya at mga anak? At may kinalaman ba ang kanyang mental health condition sa mga nagiging desisyon daw niya sa buhay? So yan po ang ating bibigyang atensyon at payo ngayong hapon dito po sa Ako To Si Chang Ami. Nariyan na po ang ating mga team online. Na-miss ko kayo ha. Si Brian Mahistrado. Good PM Chang, working from coffee shop sa gilid lang ng ABS. Uy, ingat Brian. Chris John Gatbunton, nakikinig sa radyo pero di ko nakita ngayon lang Chang sa Showtime. Ha, nagaling akong Showtime kanina. Donald Figueroa Bagawisa, magandang hapon din sa'yo. Mommy Tess Villamin, happy Tuesday din po. Oy, salamat po sa pagbati. Yes, yung akin pong anak na si Isaiah over the weekend ay nanalong first runner-up sa JGFP Golf Tournament Summer Series ng Boys Division from 13 to 15 years old. Kaya maraming salamat ako sa lahat po ng mga prayers nyo and support. At syempre, thank you din daw kay Coach V at kay Ateng Aimee for taking good care of our program. Salamat, Mommy Tess! Virgo Profogo, good afternoon! DZMM Teleradyo version 2.0, magandang hapon! Si Alba ML Bartolay, si Julius Bangalando, ang mga taga Camarines North Caloocan, good afternoon! Si Von Elvan Ariate, happy birthday pala kay Attorney Wardy Quintos from Mikey Quintos and the Quintos family from Bata ng Sampaloc, Manila, and advance happy birthday ay kay Bini Maloy daw. Mga Chang Aminatics. Uy, salamat po. And speaking of birthday, binabati rin natin ng happy birthday ang aking ninang Sharon. Sharon Twason. Happy birthday, ninang Sharon. Happy birthday! Good afternoon din kay Marvin Riabad. Oh, na-miss ko kayo. Getting ready for halo-halo, ah. Uy, ang sarap naman yan. Shoutout din po sa mga taga Nova Lee Chess. Si Babe C. Boy, nariyan na rin. Ingat din at inom-inom ng tubig, mainit pa rin daw sa hapon. Yes, totoo po yan. Josh Kyle Edip Official. LV Veduan ng Binangonan Rizal. Greetings to Nanay Divina Baligad and Troy and Ken. Galing kay KGB underscore 2809. Salamat sa pagtutok po ninyo. Australia Garcia, good afternoon. Mommy Ligaya Ching Tan. Bumabati rin ang magandang hapon kay Mayora Sheila. Si Tita Alicia Palomo 5826. Happy birthday daw sa kanyang eldest daughter na si Rochelle Ann Palomo. Happy birthday! Shoutout din kay Mind Gale. Magandang hapon, Maria Dulce Orate. Sino pa ba ang mga nariyan at present sa ating online? Good afternoon sa inyong lahat. Si Bleng 8202. Si Australia Garcia. Yes, magandang hapon. Oh, ayan na, shoutout na natin lahat. So sa ating pong pagbabalik, tayo po'y magbe-break lamang. Makasama natin ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. And hopefully ay makontakt natin yung

0: programa at nangangailangan po ng tulong dito po nga po sa kanyang mental health condition. Oras natin, 3:19 ng hapon, magbabalik po ang Ako To, si Chang Ami. Sandali lamang.
1: Ako si Radyo Patrol Robert Pano. Ngayon, ang kinocover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila.
2: DZMM Radyo Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Malaking bagay ang DZMM sa amin kasi pag may mga bagyong parating, may mga traffic o kung anong sakuna sa kalsada, nalalaman namin kagad. Kaya malaking bagay ang DZMM.

0: Manatili po kayong nakikinig.
1: Dakong alas 3 ng hapon, nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli Magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
2: Nagbibigay ng iba't ibang information.
1: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
3: Pag walang knowledge, walang power.
1: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige po kapat. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is...

0: Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubara tiyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapakin naman ng witty tandem nina Peter Musngi at Rica Lazo ang mga issue ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwala ang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseservisyo with Ninya Corpus kasama si Mix Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ito po si Radio Patrol Bert Dizon, Servisyo Publiko. Yun yung nagbigay sa akin ng inspirasyon para mas lalo pang pag-igihan ng pagiging isang Radio Patrol. Ito yung nagtulak sa akin kung saan makakapag-ambag sa lipunan, magkakaroon ng boses yung mga walang boses sa lipunan. Kasi lahat naman tayo ay kaya nating baguhin sa simpleng paraan yung ating bansa, yung ating lipunan. Pero itong aking pinasok na karera, gusto ko itong gamitin bilang maging pagbabago para sa lipunan at para sa bansa.
2: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-aabreya yung tren or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitingnan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
0: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service. Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio.

0: Best Public Service Program ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
1: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
2: kailangan ng gabay na maaasahan.
1: Ako po si Master James Alejandro.
2: At ako naman po si Ate Nems Turla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
1: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
2: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
0: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: Tamaan po tayo ng presyo.
0: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
3: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
0: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
3: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
0: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Chang Ami.
1: Nagbabalik po ang ako to, si Chang Ami. 3:22 ang ating oras.
2: Kwento mo kay Chang.
1: Kayo po ay nanonood at nakikinig ng programang Ako To, si Chang Ami. Maria Dulce Orate, hello din sa iyo. Ganun din kay Giovanni Orcales, watching from Garay, Bulacan. Si Yoli Lu ay nakatutok din sa ating programa. Nais ko rin batiin ng belated happy birthday ating kaibigan at partner din sa golf na si Jelly De Belen. Happy, happy birthday. Ganun din kay Joel Mercado na ating kaibigan. Belated, belated happy birthday. At ngayong hapon nga po, para sa ating kwento mo kay Chang, mukhang nagkakaroon lamang po ng problema sa signal at hindi po namin makontakt yung ating pong kapamilya na si Hannah. Pero Hannah, kung ikaw ay nakikinig ngayon, ay makakausap natin ang ating psychiatrist na si Dr. Catherine Tan via Zoom para pag-usapan itong iyong mga concern. So, makakasama na ho natin ngayon si Dr. Kat. Doc Kat, magandang hapon!
3: Hi, good afternoon, Chang Ami. So, Hannah, kung naririnig ninyo kami, ha? Good afternoon. Good afternoon sa ating mga viewers and listeners. Chang Ami, before we start,
1: yes,
3: I have to do a shout-out. Yung nag-send sa atin ng care package.
1: Yes, maraming salamat sa gift.
3: Yes! So this is from Phil and her husband Arnold and her son Archie. So thank you very much.
1: Yeah, so sweet. Thank you, Miss Phil. To your husband na si Arnold at yung anak nila na si Archie. Napaka naramdaman namin tuloy lahat dito na kailangan namin maging healthy sa napakagagandang mga papayang pinadala, and the achara looks so good. Excited na kami dyan. Kaya thank you again from me and Dr. Kat din. Maraming salamat, Doc Kat, dahil pinadala mo dito sa amin. Thank you, we appreciate it. So ang concern nitong ating kapamilya na si Hannah ay na-diagnose siya na may bipolar disorder 1 noong August last year ng isang psychiatrist. And apparently, Doc, siya ay umiinom na rin ng gamot. May mga katanungan siyang pinadala. Mamaya iisa-isahin po natin yan. Pero for the benefit yung mga dun po sa ngayon pa lamang po nakapakinig dito sa ating programa. First time nilang nakita, may programa palang ganito about mental health. Ang Ako To, si Chang Ami. Siguro magandang ma-explain natin ulit, Dr. Kat, kung ano yung bipolar disorder 1.
3: Yes. So, let's talk about bipolar disorder in general muna. Bipolar disorder, so bi meaning 2, poles, parang opposite poles, di ba? So, one pole is sobrang down, depressed. So, yung laging depressed halos the whole day, walang nararamdaman na pleasure, pagod na pagod, hindi makafocus, sleep is affected, appetite is affected, tendency to feel hopeless and guilty, sometimes may mga thoughts of death. Tapos, the opposite of the spectrum naman is the other side of the pole, which is mania. So, yun yung elevated, irritable, expansive mood. So, it's like hyper na hyper. Taas ng energy. So, may mga increased goal-directed activities, easily distracted, hyper-productive speech. So, nagiging talkative sila. Minsan may mga grandiose delusions din sila. So, parang sila pinakamaganda, pinaka-powerful. Meron din yung mga easily distracted din, racing thoughts, risk-taking behavior. So, lalo na yung decreased need for sleep. So, kahit konting-konti lang yung tulog nila, parang ang dami nilang magagawa. And very specific yung mga may specific duration of symptoms before we say this is depression or this is mania. Nakikita nga natin we totally ruled out the possibility of a general medical condition, and the symptoms are caused by a substance abuse. When we talk about bipolar, there's such a thing as bipolar 1, bipolar 2. So yung bipolar 1, ito yung pag tayo ay nakaranas ng full mania. So when we say full mania, so I mentioned earlier yung mga symptoms niya, pero very specific yung duration. When we say mania, at least 1 week na non-stop ganyan yung symptoms niya, less if warranting confinement or hospitalization already. So very disruptive, taas ng energy, like they can be destructive and assaultive as well. Pero yung bipolar 2, ito yung we establish depression, like the full criteria of depression, which is the depressive symptoms that I mentioned earlier with a minimum duration of 2 weeks or more yung symptoms natin. And then aside from the full depression, may history din yung patient natin na nakaranas siya ng milder mania or hypomania. Mm. So yun yung at least 5 days na ganun din, elevated irritable expansive mood, pero of a lesser extent naman, a lesser intensity compared to yung mga symptoms of full mania naman.
1: Mm-hmm. Napansin agad ni Tita Cory Alejandro ang fresh na hair mo daw, Dr. Kat. Oh, di ba? Ang ganda. Para na kaming, Tita Cory, para na kaming twin sisters ni Doc Kat. Ay, ang ganda-ganda pag nagpapaliwanag ka talaga, malinaw na malinaw. Isa sa concern ni Hannah ay hindi siya nagtatagal sa trabaho, Doc. Dahil madalas daw ay may nakakaaway siya sa workplace. May kinalaman ba ito dun sa kanyang condition?
3: Possibly. Pero I am actually surprised considering yung case ni Hannah. So, for the benefit of yung ating viewers and listeners, Hannah is 35 years old.
1: Yeah.
3: So, she was just diagnosed last year.
1: Mm-mm.
3: Pero, usually pag females, mas nagsastart yung depressive symptoms. Pag males, usually nagsastart ay manic symptoms . Pero usually also we would see the symptoms as early as like early 20s, sometimes late teenage years pa nga, sometimes early teenage years. So it's quite surprising that she was just diagnosed last year.
1: Yeah.
3: So I am wondering like ano yung mga circumstances that led to the diagnosis, kasi like I pointed out,
1: yun ang hindi natin yung matanong sa kanya at mukhang may signal problem.
3: Like I mentioned, bipolar 1 is full mania. Mm. And like you cannot miss that out when you see full mania. And like I said nga, it's either 1 week or more, unless ang warranting confinement.
1: Yeah.
3: So I wonder kung na-meet niya yung criteria na ganyan, because there are a whole lot of other conditions in psychiatry that can present with irritability.
1: Mm. When you say full mania, sa termino ng pang-ordinaryong tao, ano ba ang ibig sabihin nun at ano yung nakikita nila? Ano yung nararanasan? Para din, kung merong mga nakikinig sa atin na mga kapamilya ng isang taong diagnose ng ganito, kasi sa kaso ni Hannah, hindi siya naiintindihan ng mga anak niya. So, nagkakaroon ng clash. Ano ba yung dapat ma-expect? Or paano siya dapat i-handle? Magbigay lang tayo ng mas sitwasyon siguro. Pag full mania, ano yung ginagawa, Doc?
3: Definitely, pag full mania, it's really medications na.
1: Okay.
3: Usually, kasi we also have to see whether kaya pa bang inumin ng patient yung mga medications, or dahil sa symptoms niya, hindi na niya kaya mag-alaga sa sarili niya. So situations like that would warrant confinement. So a lot of these cases actually warrant confinement.
1: Mm. Yung parang tipong nagwawala, galit?
3: Pwede. Actually,
1: parang sa Tagalog, ang tawag doon naguhurimentado. Ganon. Ganon katimbe. So, parang may rage.
3: Malalim yun para sa akin siya.
1: Oo, parang rage talaga. Yung naguhurimentado. Oo, yun talaga. Yeah. Parang pero, napanood mo na ba yung halimaw sa banga? Ganon, parang nagiging monster.
3: It can be like that, na parang rawr.
1: Parang Incredible Hulk.
3: Yes, pero pwede rin the presentation can be yung excessively happy. Yung hyper na.
1: Oo. So parang dapat alam mo din kung paano i-handle kapag rage. At kapag kayong sobrang masayang-masaya naman.
3: Yeah.
1: Di ba? Kasi pag masayang-masaya naman, parang ang hirap naman pigilan nun, dokat.
3: Yes, yes. Ano, pero ano ha, like I pointed out nga, so pag excessive already, most of the time, there's a psychotic in proportion already. So you have to coax them na para maging cooperative sila. Are instances din na hindi na nila kaya talaga makontrol yung mga symptoms nila. So psychiatric emergency na yon. Na
1: we have to intervene
3: already. Kailangan talaga in a hospital setting already because they're causing a lot of disruption.
1: Isa sa concern. Sorry, go ahead, Doc.
3: Yeah, go ahead. Oh, go ahead. Go ahead, Chang.
1: Hindi. May concern din kasi si Hannah na pag-alaman namin na sa history ng family nila sa father's side na pag-alaman niya na may bipolar disorder din. And I think concerned din to ng maraming nakikinig sa atin, yung mga silent listeners natin na nasa ganyang sitwasyon. Gusto nilang malaman, namamana ba yan? Paano mo malalaman kung may generation ba yan na parang nagsiskip? Ganon?
3: Yeah. So Chang Ami, yes, yung mga psychiatric conditions, there's a genetic component to it. Pero it doesn't mean na you have the gene, automatic you'd manifest yung symptoms niya. Like example, actually Chang Ami and viewers and listeners, yung one of the highest na nakakamana is actually the gene for addiction. Would you imagine? The other conditions, medyo, if I'm not mistaken, if one parent, 18%, or maybe lower or higher around that. Pero sa addiction, kahit you have one parent with the gene, the kid has 55% chance of inheriting that gene. So, nandun yung gene, pero we need something to activate the symptoms. So that is yung environment that we provide sa ating mga children. Kaya time and time again, mahilig kami ni Chang mag-remind sa ating mga viewers and listeners, dapat maging responsible parents tayo.
1: Kasi pwedeng, parang hindi siya, pwede siyang hindi matrigger or hindi mabuksan yung window na yon at ma-entertain yung genes ng addiction, parang ganun.
3: Yeah. Yes,
1: paano or yun? So paanong paraan, Doc?
3: Yeah. So alam din natin when it comes to psychiatric conditions, malaking bagay yung mga adverse childhood experiences. Mm. So ito yung child abuse. And reminding everyone, child abuse is not just physical abuse. There are many studies showing verbal abuse, the outcome can be worse than physical abuse pa.
1: Oh, no.
3: So, ingat-ingat tayo sa mga words natin. Pero nandun din yung mga emotional, financial. So, Chang Ami, yung lagi ko din re-remind yung people, family planning. Hindi porket na, quote-unquote, karapatan natin na magkaanak, pero hindi naman ninyo kayang suportahan yung anak ninyo. Yes. So, be responsible parents din naman. And then also reminding nga din na ano yung ginagawa ninyo, gagayahin din yung mga anak ninyo. So, be good examples din. Huwag tayo maging hypocrite na yung iba yung inuutusan ni inutusan ninyo, hindi naman din ninyo ginagawa. So, malaking bagay sa mga parents natin din yon, ha? So, aside from mga adverse childhood experiences, meron din titingnan tayo when it comes to mga losses. And this is more of yung mga mood disorders, mga depression. So, although hindi 100% naman na masasabi natin ito yung magiging outcome ng isang bata pag sila ay nagkaroon ng adverse childhood experience or losses, but when it comes to depression, the most compelling evidence for depression is real or imagined loss of a parent 11 years old or younger. And when we say real loss of a parent, so yun yung namatay, separation. Pero imagine, can be umalis, nagtrabaho sa ibang bansa. So maraming possible scenarios that can be interpreted for a kid. Pero very essential na we provide safety, we provide security para sa ating mga anak. At the same time, we also teach them yung what is good and bad, mga limit setting, yung mga behavior na gusto natin i-imbibe din. Pero at the same time, alalahanin natin ano yung mga ginagawa natin, yun din yung gagayahin ng mga kids natin. So halimbawa, not knowing the parent has anxiety. So maliit na bagay lang, kulatin na. And then, so very unstable yung mood niya. So nagagawa niya yon. So, nakikita ng mga bata, pag nagugulat yung nanay or whoever parent, magugulat din sila. So, maliit na bagay, tataas yung stress nila, yung anxiety nila. So, nandun yung gene na namana from that parent, tapos yun yung environment na pinakita ng ating mga parents, kaya nagiging generational trauma later on. Pag hindi na-identify na ito yung mga bagay pala na pinasa natin, yung mga principles na tinuruan natin, and we notice na ano, whether ito ba ay productive or ano ba, will it build a good next generation, or would it also be a problem for the next generation?
1: Yeah. So, magbe-break lang tayo, Dr. Kat, at sa ating pagbabalik, we will entertain some of the questions ng ating mga listeners. At kung kayo po'y may mga katanungan pa, pwede po kayong mag-send sa ating Viber number 0919278300, or pwede rin po sa chat box ng ating live stream ngayon sa YouTube. Ang pinag-uusapan po natin ni Dr. Kat, Catherine Tahan, ay ito pong bipolar disorder in general, dahil may dalawang klase niyan eh, bipolar disorder 1 at saka may 2 pa, o nasa 1 pa lang tayo. Pero we will take a break, pero before that, narito po muna yung mga pagulat ng ating Radyo Patrol. Unahin ko po muna ang report na ito. Ombudsman, itinangging politika ang dahilan ng mga kaso laban sa mga majority senators. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol John Garner. John, magandang hapon.
0: Ang aming magandang hapon, mariing pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Christine Remulla ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na politika ang ugat ng mga kasong isinasampa laban sa ilang mayorya o ilang senador na miyembro ng mayorya. Sa press briefing, sinabi ni Remulla na hindi nila sinisingle out ang mga majority senators. Nagkataon lang umano na ang interes ng publiko ay nakatuon sa flood control project at ibang development sa Senado at Kamara. Katunayan, sinabi ni Remulla na marami umano siyang pinirmahan na preventive suspension sa ilang mga alkalde sa bansa. Binitawan ni Marcoleta ang pahayag matapos irekomenda ng ombudsman sa Sandigan Bayan na sampahan siya ng kasong plunder at tatlong counts ng indirect bribery kaugnay ng pagtanggap ng donasyon na nagkakahalaga umano ng 75 million pesos mula kina dating Quezon City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Garay at Joseph Espiritu na ginamit siya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraan taon. Sa prayong press briefing, inanunsyo ni Remulla ang paghahain naman ng kasong plunder at iba pang related offenses kina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva na kapwa miyembro ng mayorya kaugnay pa rin na maanumalyang flood control projects. Inihahanda na rin umano ang kasong money laundering laban naman kay dating House Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, ECMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, John Garner. Sa ibang balita naman po, pamahalaan pansamantalang pangangasiwaan ng Binuong Caretaker Committee habang nasa state visit sa Japan si Pangulong Marcos Jr. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Usores. Christian, magandang hapon, detalye.
2: Siyang amin nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Caretaker Committee habang siya ay nasa Tokyo, Japan para sa 4 na araw na state visit ngayong linggo. Muling itinalaga ng Pangulo sa komite sina Executive Secretary Ralph Recto, DAR Secretary Conrado Estrella III, at Education Secretary Sunny Angara. Sa mga nakalipas na biyahe sa ibang bansa ng Pangulo, ang tatlong opisyal ang palaging itinatalaga ni Marcos bilang caretaker ng gobyerno. Mandato ng caretaker committee na pansamantalang pangasiwaan ang pagpapatakbo ng pamahalaan habang siya ay nasa ibang bansa. Sa Biyernes, May 29, nakatak na bumalik ng Pilipinas ang Pangulo mula sa Japan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Nyusore, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Nyusores. Isa pang balita, Philippine National Police makikipagtulungan sa Department of Justice para sa investigasyon sa nangyari nga pong barilan sa Senado. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Camp Crame, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
4: Magandang hapon, siyang amin. Tiniyak ng Philippine National Police ang buong pakikipagtulungan nito sa investigasyon ng Department of Justice kaugnay ng insidente ng putukan sa loob ng Senado noong May 13 hanggang May 14. Sa isang pahayag, kinilala ng PNP ang pagpapasadpina ni Justice Secretary Frederick Vida sa PNP Firearms and Explosives Office na layuning humingi ng inventory ng mga baril na nakarehistro sa ilalim ng pagmamayari ng Senado. Gayun din ang mga record kaugnay ng pagmamayari ng isang baril na nakita umunos na sa kumakalat na video ng insidente. Kasama rin sa hinihingi ng Justice Department ang iba pang mahalagang impormasyon at datos na may kaugnayan sa kaso. Ayon sa PNP, iginagalang ito ang nagpapatuloy na investigasyon ng DOJ at nakanda itong magsumita ng mga kinakailangan dokumento at ibang record bilang bahagi ng legal na proseso. Kasabay nito, iginiit din ang pambansang pulisya na kanilang paninindigan sa transparency, accountability at due process habang patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa pagresolba sa usapin. Dagdag pa ng pambansang pulisya, susunod ito sa magiging resulta ng investigasyon na mga kinaukulang ahensya at isunod sa umiral ng mga proseso at batas. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Magbabalik po kami, sandali lamang.
6: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila?
7: As a commuter, nakatulong talaga siya sa akin kasi kapag may mga traffic advisories, kunyari kapag nag-abrea yung trend or iba pang mga announcements, balita talaga una kong tinitignan. And yung DZMM, andyan siya sa lahat ng social media platform. Kaya hindi na ako nahihirapan magbasa pa ng mga balita.
5: DZMM Radio Patrol sa East 30. At DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.

0: Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacañang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kinakover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal.
1: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
2: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
3: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
1: At masasayang usapan.
3: Choir ako dati nung bata-bata ko. Yung Martin, ako nag-train dyan.
2: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ako nag-train kay Leia.
3: Leia?
2: De Guzman.
1: Alvin El Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo.
4: DZMM 6:30 ang impilan ng malaya. Mamamayan.
5: Manatili po kayong nakikinig.
6: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
7: Nagbibigay ng iba't ibang information.
6: Noong araw ding yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
8: Pag walang knowledge, walang power.
6: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahim pabuhid ay ang Radio Patrol number 1 noon dito Villarosa. Radio Patrol number 2, Claude Bitog. Radio Patrol number 3, Juni Caprente. Sige, go. Si Radio Patrol, Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: mga good news,
1: good news
0: at bad news.
2: Bad news.
0: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
2: ATM!
0: Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
2: ATM!
0: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.

0: Maraming salamat po sa Diyos. Araw na naman ngayon ang Martes. Ang bilis ng panahon, ano ha? 26 na agad ha, sa buwan ng Mayo 2026. Welcome, welcome sa Palatuntunang ATM. Anong take mo? Ano ho bang take nyo ngayong araw na ito, ano ha? Habang ating inaantabiyanan ninyo ating sparring partner. Ayan, humihingal na, humihingal. Duma na ba? Wala pa rin, wala pa rin. Ano ha? Welcome, welcome sa Palatuntunan. Magkakasama ho tayo hanggang mamayang 5:30. Ngayon pong napakainit. Patuloy na umiinit ang panahon. May mga lugar akong dinaanan na medyo makulimlim. Akala ko nga ulan. May mga tikatik na ulan. Pero hindi nagtuloy. Lalo lamang ho nagpainit. Sa nararamdaman ho nating heat index. Ano bang heat index natin ngayong araw na ito ng Martes? Ano ha? Kasabay ho ng init ng panahon, patuloy na umiinit ho ang usaping politikal na patuloy ho nating tinatamasa. Bitter pill to swallow, ika nga. Ano ha? 33 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating question of the day. Kanino kayo mas kumpiyansa? Minority black o majority black? Yung aking partner nandito na ho. Ha? Mukhang
1: dalit, Sandro. Magandang hapon po.
0: Ayan.
1: Ako po si Sandro Ochona.
0: Mukhang dumaan ka pa yata ng Mahablanca at saka Suman, ano ha?
1: Uy, ang dilim sa labas ha. Yung mga lalabas po, yung mga pauwi ngayon. Nako, mag-ingat po kayo.
0: Natuloy
1: dahil mukhang
0: dilim?
1: Mukhang babagsak na any monument.
0: Meron kasi ulan. Akong mga dinaanan kanina.
1: Umaambo na.
0: May tikatik yung tikatik. Pero hindi naman nagtuloy. Ay, lalo lang nagpainit dun sa ano. Kasi nabasa yung karsade.
1: Yung alimuong.
0: Yung alimuong, di ba? Lalo lang nag-ano. Ikaw yata, dumaan ka pa sa ano eh.
1: Sa
0: Abi, mukhang bumili pa ito ng Mahablanca at saka ano. At saka Suman.
1: Bakit ewan ko kung meron sa Mahablanca at Suman?
0: Ewan ko kung meron pagbibigyan ito, ha? Mukhang meron kang pagbibigyan eh, ano ha?
1: Bakit alam merong Mahablanca at Suman?
0: Mukhang gusto ano mong meron? Gumaya doon sa isang nagmumurang kamyas.
1: Sino yan?
0: Sa Senado.
1: Sino yan?
0: Ayan.
1: Ano ba yan?
0: Ayan.
1: Ano nangyayari? Inaatake na yata kami. Ganito na ba ngayon?
0: Ayan. Mamaya, pag-uusapan natin yan, ano ha? Dahil ready na ang ating unang panauhin ngayon pong hapon. Pag-uusapan po natin, of course, yung may kinalaman sa mga plunder cases sa ombudsman laban doon sa ilang mga senador.
1: Kala nyo, ha?
0: Kala nyo, ha? Kala nyo. Ha? Nasa linya natin ang political scientist at isang public interest lawyer, si Attorney Jess Falsis. Attorney Jess, magandang hapon po sa inyo.
2: Good morning, Sir Willie, Sir Sandro. Good morning sa... Good afternoon pala.
0: Good afternoon.
1: Oo, makulimlim lang. Mukha lang.
0: Akala mo siguro papasikat pa lang ang araw.
1: Oh, yeah, makulimlim
0: lang. Kulimlim lang yung nakikita mo, Attorney Jess. Kulimlim lang yan.
2: Opo.
0: Pero sa ombudsman, mukhang hindi makulimlim. Dahil malino na malinaw, kanina-kanina lamang ay nagpatawag ng isang press conference ang ombudsman at by Thursday, kung di ako nagkakamali, ay meron na silang isusulong na kaso laban kay Senator Jinggoy Estrada at sa mga susunod na mga linggo ay isusunod naman daw itong kay Senator Joel Villanueva. Yan. Ano bang nakikita mo diyan, Attorney Jess?
2: Well, matagal na pong sinasabi ng ating mamahaling, minamahal na ombudsman niya last year pa, no, na may mga cases na ipa-file noong December. Tayo, napaka-pasensyoso natin na mga Pilipino, no, papatawarin natin si ombudsman kung this week o in the coming weeks mapafailan itong mga flood control cases. Pero sana talagang i-file niya kasi kung tayo na naman ay pinapaasa lang, eh baka mapuno na ang ating mga kababayan dahil ang tagal ng inaantay itong mga flood control cases mula noong September last year na sinubaybayan natin lahat ng teleserye hearing sa Blue Ribbon Committee, sa Senado, sa Lower House, ang mga statements ni Ombudsman, lahat ng mga ebidensya. Narinig po natin lahat si Yusek Roberto Bernardo. So, hindi na po tayo magtataka kung bakit may kaso si Senator Jinggoy. Of course, kailangan ko na din pong ituhog na dati na pong na-involve si Senator Jinggoy sa pork barrel or sa PDAF scam. Kasama po niya sa mga na-accused din, pero syempre may mga ibang komplikasyon legally, no? Si Senator Bong Revilla na ngayon ay nakakulong na din para sa flood control cases. So,
3: alright,
2: dapat lang sumunod na po yan si Senator Jinggoy, si Senator Joel, kasama din po yan sa testimony ni Yusek Bernardo, but everything good comes in threes. So kailangan po Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero dapat hindi po malayo sa radar ni Ombudsman Boying Remulla kasi lahat po yung tatlo sabay-sabay po yung pinangalanan at pinatotohanan ni Yusek Bernardo na may pananagutan or sangkot sa flood control.
0: Attorney Jess, with your indulgence, sandali lang, babalikan ka namin, ha?
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Sandali lamang, meron po nagmamadaling balita mula kay Jom Garner. Kaming Jom.
5: Willie, inaprubahan ng 7th Division ng Sandigan Bayan ng hiling ng Ombudsman na Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Giray at Joseph Espiritu. Ang PHDO ay hiniling sa korte para utusan ng Bureau of Immigration at pigilan ang anumang tangkang pag-alis sa bansa ng isang taong pinaghihinala ang sangkot sa krimeng may kaparusang hindi bababa sa 6 na taon at 1 araw na pagkakakulong. Kaugnay yan ang reklamong plunder at indirect bribery ng Luzon Field Investigation ng Bureau of ng Office of the Ombudsman bunsod ng umani pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na campaign donations noong kongresista pa siya na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Ang tabayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa 850. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol Job Gardner, DZMM.
0: Maraming salamat, Jom!
4: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: Pangilan na yun?
6: Pangatlo na yun. Parang
0: na
6: yung dalawa nung itong binabanggit ni Ombudsman.
0: Oo.
6: O tapos ito, pinagbigyan yung hiling ng Ombudsman na maisailalim siya sa ano yung tawag doon?
0: Precautionary
6: Hold Departure Order.
0: PHDO.
6: Ayun. Attorney Jess, hindi ba ito nakaka-apekto sa, no, sa kredibilidad ng Senado?
2: Una, doon muna tayo sa credibility ni Ombudsman, no? Of course, kinukurot ko kanina si Ombudsman, pero yung mga ganyang balita, nakakadagdag ng credibility ng ating Ombudsman. So actually, I have to commend him on that particular case, yung kay Senator Marcoleta, na talagang hindi niya binitawan kahit na sa COMELEC ay parang dinismiss lang basta-basta yung kaso ni Senator Marcoleta, sa Ombudsman pala, gumugulong pa din yung pag-imbestiga dito sa donation that seems to be a circumvention of both election and donation laws, no? So, we have to commend the Ombudsman on that. Yung sa Senado naman, ang nakakalungkot talaga dyan, Sir Sandro, Sir Willie, is mukhang halos lahat sa majority block doon sa bagong majority, no? Ay sangkot in one case or another. Flood control man yan, election campaign donation laws, or both. Kasi like si Senator Chis, sangkot siya sa both flood control tsaka sa election donation.

0: Mamumulit na lang tayo. 10 years na pala, wala pa nangyayari doon sa kaso.
1: Mm-hmm.
2: Tama naman po yan. Actually, yung dating ombudsman, wala ngang pinel na kaso eh.
0: Mm-hmm.
2: Si Ombudsman Samuel Martinez. Wala naman po tayong narinig na talagang mabigat na pinanagot ng dating ombudsman. So, mas masaya naman talaga tayo kay Ombudsman Boy. Yung kaso nga, sa dami po ng presko niya, ang inaantay po talaga ng mga tao ay yung na-file na yung kaso sa Sandigan Bayan. So, baka imbes na mag-presko na magpa-file, eh, maggulat na lang na nag-file na. So, saka na lang po tayo balitaan pag na-file na. Kasi nga, December pa po tayo umaasa, December pa po tayo naghahanap ng flood control cases. But, kung padating na po yan, again, mas maganda na nga po yung maingat, slowly but surely, na talagang plakado yung kaso at makukonvict yung mga kinakasuhan. Pero sana mangyari na kasi ang tagal na po talaga. Ang Pilipino napakapasensyoso, 6 na buwan, 7 buwan na po mula flood control hearings. So talagang umaasa po kay ombudsman ng result.
1: Mm-hmm. Eh, hindi kaya ito'y ang ibig nyo sabihin kapag kakaganito, kakapresko ni ombudsman, parang nabibigyan ng warning, parang yun nangyari kay... ano ba yung minsang nagpapresko? Tapos diba, imbis na kumbaga parang pinaghahanda.
0: Parang naman may tinutukoy ka, hindi naman ako magkapat. Ano? Pambira?
1: Ay, iba ba yun? Ay, iba pala ang remulya yun. Iba pala yun. Ay, yun nga, hindi kaya magkaganon yun, Attorney Jess.
2: Pero magandang punto yan, ano, Sir Zando, no? Kasi yun din talaga yung gusto kong tumbukin na imbes na mag-press ko na magpa-file, tapos syempre mai-informan or magkakaroon ng advance information na pwede ng kasuhan at baka lumabas yung warrant of arrest, yung mga kinakasuhan, hindi naman natin sinasabi na tataka sila, no? Pero that is always an option kung you have advance information, no? Ang mas maganda sana, yung press ko ni ombudsman ay yung napirmahan na niya o yung na-file na at ang inaantay na lang natin ay yung warrant of arrest ng korte, imbes na ito may 2 weeks pa kuno na magpa-file. So, ang dami
0: so kumbaga, bago magano, bago mag-press con, dapat nagawa na.
1: Mm.
0: Di ba?
2: Pirmado na.
0: Pirmado na. Na-file na yung kaso, may mga napirmahan dapat pirmahan, at saka nila sabing, napirmahan na po namin today o na-file na po namin today yung kaso laban kay blah blah blah. Parang ganon.
1: Mm-hmm.
2: Opo, kasi ang balita, di ba, tayo sa, kayo po sa journalism, no, for something to be newsworthy, it must really be to the interest of the public. Pero yung balita na pipirmahan ko pa lang or sa 2 linggo ay may ganito, ganyan. Newsworthy pa ba yun na kailangan mag-press con? Ang newsworthy is yung pirmado na talaga yung tinta ng iyong ballpen, ano pa, bagong-bago pa dun sa papel. So yun po yung newsworthy. So sana, pag meron na po talagang na-file, saka na lang po mag-announce.
0: Ang tawag dyan, SS na balita.
1: Pero kasi din naman.
0: Alam mo ba SS na balita?
1: Oo, pag nag-SS ka ay nag-SS ka.
0: Sasampana sa susunod na linggo. Di ba? Sasampana sa susunod na linggo. Sa susunod na linggo, pipirmahan na.
1: Pipirmahan
0: na. Sa susunod na araw. Di ba?
1: Pero Attorney Jess, Kuyang, kung magbibilangan, 13 yung kabila, yung isa, 11. Kung 3 yung magtago dahil matakot sila dito sa mga kasong to.
0: Tapos ang boxing. Iba na ngayon magiging ano kasi dati ano eh, di ba sabi? Ano sinabi kahapon ni ano ni Zubiri? Duwag 11 tapos grade 13.
1: Sino nagsabi noon?
0: Sinabi ni Zubiri kahapon. Di ba?
2: Mababawasan yung grade 13.
0: Grade 13.
2: Opo, ang kinakatakot ko actually no dito sa mga flood control cases, no, hindi ko kinakatakot yung pagsampa ng kaso. Yan talaga ay tama for accountability. So, tama po yan. Ang kinakatakot ko po para sa Senado is not really yung mga kudeta or yung change in the leadership. Ang una kong tinitingnan po kagad ay yung Senate trial. So, kasi nga, meron pong ano talaga, matagal ng opinion, legal opinion ng halos na karamihan na abogado na kailangan mo lang talaga ng 16 out of the 24. Absolute 2/3. Meaning, kailangan 16 talaga out of 24. Pero ito po yung gusto ko pong ipaisip sa inyo tsaka sa mga nakikinig po, no? Ganito po yan. Kung kayo po ay may court trial, si judge, nandun po siya mismo. Nakikinig siya sa witnesses, nakikinig siya sa mga arguments ng abogado.

0: kasado. So pwede po talaga siya gumawa ng desisyon because he personally tried the case. Pinakinggan po niya yung facts, pinakinggan po niya yung mga witnesses. Ito po gusto kong maisip niyo po. Like kay Senator Bato na nagtatago po ngayon, tapos let's say magtago po yung ibang senador or kahit maaresto po, pero non-bailable. Hindi po sila pwede mag-participate physically sa Senado. Hindi po nila makikita yung mga mata, yung pawis, tsaka yung boses ng mga witnesses sa impeachment trial, no? Kung ganun po, na hindi talaga sila nagpa-participate sa trial, but they're still called senator judges, how can their vote or their number be counted doon sa 16 out of the 24? So actually, ako po, kahit na mabash din ako, tulad ng ibang abogadong mga nababash, pero ito pong legal opinion ko, may basis po ito eh. Ang sinasabi sa konstitusyon, to convict 16 out of the 24, all members of the Senate. Pero sa akin po, kapag i-analyze mo po yung provision sa konstitusyon, hindi naman sinasabi ng konstitusyon na let's say may patay na senador, hindi pa na-elect yung pamalit, or may senador na nasa abroad, isasama mo ba yun sa bilang ng all members of the Senate? Sa aking tingin, in my humble opinion po, no, ito medyo bago to kasi talagang ang current opinion ng most lawyers, 16 out of the 24. Ako po ang aking opinion sa impeachment trial ay all members who actually participated in the trial. Meaning, sabihin po natin may tatlong makulong, non-bailable, and Senator Bato nawawala. Hindi na po out of the 24. Dapat 2/3 of 20. Kasi hindi naman pwede mag-participate yung mga nakakulong eh. Hindi naman po pwede mag-participate si Senator Bato. What is the basis of their vote or their number if they are a judge who is not in the courtroom? Meron po bang judge na binibilang wala sa courtroom? Yung mga justices po ng Supreme Court. Ito po yung example dyan. Pag may isang justice dyan na naka-on leave or may sakit, hindi po nagpa-participate sa oral arguments, hindi po narinig yung mga arguments, hindi nabasa yung mga sinulat ng partido, hindi po sila pwede bumoto. Hindi po sila pwede bumoto. So, ganun din po dapat sa Senado. Kung hindi po kayo nagpa-participate sa Senate trial, why should your vote be counted?
1: Hindi kaya din na kaya merong medyo ganito kagulo sa Senado, hindi kaya dahil ilan pa ang mga abogado? 5 o 6 lang. Kumbaga dati-dati, mas maraming...
2: Sa Senado?
1: Oo, mas maraming mga abogado sa Senado.
2: Alan.
1: Oo, oh, Alan.
2: Pia. Cheese.
0: Cheese. Kiko.
2: Cheese. Sino pa?
0: Marcoleta.
2: Oh, Marcoleta. Wala na yata. Oh, parang, apat lang?
1: Lima. Parang lima.
0: Lima.
2: Lima?
1: Nalilima lang yung mga abogado. Ano yung connection nun, Attorney Jess?
2: Alam mo, natatanda may interview natin kay Attorney Sarmiento. Kinukwento niya nung maliit pa siya. Proud siya. Pag nakakapanood siya, nagpupunta siya ang personal sa Senate, sa plenary. Pinapanood yung debate. Deliberation. Debate ng mga ano. So, proud siya na nagiging part siya ng ano. Nagiging part siya ng
1: proseso.
2: Proseso na
1: nakikita niya, napapanood niya.
2: Parang ngayon daw, parang ano eh, parang napakahirap ipagmalaki.
1: Oo.
2: Bet nagiging ganun ngayon ng, ano man tawag ito, parang sentimiento, Attorney Jess.
0: Kahit naman po kumonti yung mga abogado sa Senado, okay lang naman yun. Pero ang maganda nga dyan sa sinasabi ni Sir Sandro, ang dating sa akin, yung pagiging professional. Ang abogado kasi is a professional, di ba? Ang doktor, kapag naging senator yan, manalo at tumakbo for senatorial candidate, professional pa din ang doktor. Architect, engineer, meaning talagang may alam sa decorum, may alam sa ethics, may basic na kaalaman sa mga rules. So yun po yung kakulangan ngayon sa Senado kasi nga dumami po ang mga artista, with all due respect to them, wala namang masama sa pagiging artista, pero bagay kaya yun na maging senador kasi iba naman syempre ang function ng artista sa function ng senador. So okay lang kahit kumonti po yung mga abogado, pero sana dumami po yung mas professional. Professional po sila magbasa, professional sila magtrabaho bilang senador. Alam nila yung trabaho nila, alam nila yung decorum, alam nila yung ethics. Dahil meron po silang background sa pagiging professional.
2: Si Sandro, may tawang pa ilalim eh. Haba nila.
1: Eh, ilan nga, Attorney Jess, ilan ba yung artista dyan sa Senado ngayon?
0: dati kasi, ang mga artista gusto maging senador. So, naging senador na po. Madaming artista, naging senador. Ngayon po, madami kasing mga senador gusto maging artista.
1: Oh, yun lang.
2: Eh, ikaw na rin may sabi, wala namang masama doon, di ba?
0: Wala namang masama doon, kaso nawawala yung trabaho ng pagiging senador. Mas gusto nila maging artista kesa sa maging senador.
1: Oh, yun lang. Yun lang, kawawa taong bayan.
2: So, anong, kung hindi mababago tong, ano bang tawag dito, trend dyan sa Senate, anong, meron bang pwedeng ma-jeopardize na process sa mga darating na araw?
1: Oh.
0: Madami po, no? Ako, ang una kong tinitingnan dyan, yung tanong niyo po muna kanina na baka may mga makulong or magtago na senador, maliban kay Senator Bato de la Rosa, sa bilang ko, there are at least 6 senators who could possibly have warrants of arrest and all of their cases sa aking monitoring non-bailable, no? And ito, public information naman to. Of course, we have Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese in terms of the flood control. You have Senator Marcoleta, may bagong kaso yung sa plunder. So non-bailable din po yun. And then you have the 2 Villars na meron pong SEC or financial fraud na kaso sa DOJ. And that will also be generally non-bailable. Depende sa kung anong eventually ikakaso ng DOJ. So kung 6 po yan na senador, maliban kay Senator Batog, so 7 na yun, pag lahat po yan nawawala sa Senado, ang una pong matatamaan dyan is yung credibility at reputasyon talaga ng Senado. Na dati ang Senado, tinitingalaan na mataas na kapulungan, mas mataas di umano sa lower house. Mas mataas sa survey, mas mataas ang trust rating, mas mataas ang kumpiyansa ng taong bayan. Pero kapag yung 7 dyan ay mawawala, either dahil nakulong or nagtatago, eh mawawalan po talaga ng credibility ng Senado na gano'n na ba ang mga senador natin ngayon, lahat may kaso na mabibigat. Hindi po yung putyo-putyo lang, o sabi nga ni Senator Rafi, aw-syaw, di ba? Hindi yan gawa-gawa. Mabibigat na akusasyon na nakakasira talaga ng credibility because the senators who are supposed to make the laws and protect our laws are the first ones to break it.
2: Hindi ba pwede magkaroon ng parang give or take ang mangyayari? Mawawala yung ilang mga senador, di ba? Paborable kahit papano dahil alam natin itong mga mawawala. Alam natin ito, yung pinag-usapan namin minsan na kahit na ilang tumbling dyan sa Senado, ia-acquit itong ano eh, itong ini-impeach eh. Paano natin titimbangin yun? Or nandiyan sila, pero alam natin na ia-acquit. Pwedeng
1: ma-acquit.
2: Oo, ma-acquit yung dapat na masampahan ng impeachment.
0: Ano po muna eh, ako ang tinitingnan ko po talaga yung accountability eh. So kung may kaso po talaga, kahit na ano yung mangyari sa politika, kailangan talaga mapanagot sila. Ngayon, syempre, may side effect nga na kapag pinapanagot natin sila, hindi sila makakaparticipate sa Senado. Ngayon, whether that's good or bad, depende sa politika natin or yung politika ng iba. Yung iba naman, syempre, magagalit. Sinasabi silent martial law, sinasabi oppression, kahit totoong accountability lang yun. No? Sila yung namumulitika kasi by saying na napupulitika daw yung mga senador nila. Diba? When it's really just an actual case na may evidence na pinapanagot lang. Sa akin, kung yung side effect po, kahit ano man mangyari sa politika, kailangan diretso pa din po tayo sa accountability. At yung sa Senado, kailangan physical presence, may nasabi nga po ng minority bloc, meron pong tradisyon at rason. Bakit na yung tradisyon ng Senado ay physical presence ay kailangan? Hindi pwede ang online voting, hindi pwede ang remote participation. Dahil hindi ka pwede magdebate, hindi ka pwede mag-aral ng batas, hindi ka pwede magpasa ng batas, at hindi ka din pwede mag-acquit o convict sa isang Senate impeachment trial kung hindi ka personally present.
2: Alright. Sige. Tingnan natin sa mga
1: Darating na araw.
2: Darating na araw. Kasi marami pang pwede mangyari bago tuluyang magsimula yung impeachment trial. Attorney Jess, maraming salamat po sa inyo.
0: Ito na lang po ang huli. So kung 8, o kung 7 o 6 ang mawawala, yung 24, let's say maging 18, ano 2/3 ng 18? 12 senators na lang.
1: So di plus one na lang doon sa minority.
2: Attorney Jess, maraming salamat. Thank you. Abangan natin niya.
1: Maraming salamat.
2: Maraming salamat po sa inyo.
1: At tsaka kuyang, isipin mo, ititwist at ititwist din naman yan eh. O di abangan na natin.
2: Abangan natin kung ano mangyayari.
1: Kung ano, paano ititwist yan.
2: Alright, maraming salamat si Attorney Jess Falsis.
1: Ngayong oras na, 3 minuto na lang bago mag-alas 5 ng hapon. This time was fun.

0: Hoy, kumuha tayo ng balita mula sa labas ng himpilan. Caritas Philippines kinondena ang malawakang pagpuputol ng matatandang puno sa bahagi ng Quirino Avenue sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
1: Sandro Willie, kinondena ng Caritas Philippines at San Carlos Bishop Gerardo Alminaz ang malawakang pagputol ng mga dekada ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa Maynila. Ayon kay Bishop Alminaz, isa itong ecological violence laban sa mga residente, lalo na sa mga mahihirap na araw-araw nakakaranas ng matinding init, pulasyon at pagbaha sa lungsod. Nagsisilbi rin ani ang proteksyon at silungan ng mga commuter, manggagawa at pedestrian ang mga punong matagal lang nakatanim sa lugar. Kinuston din ng obispo ang direksyon ng urban development sa bansa at iginiit na hindi dapat isakripisyo ang kapakanan ng mga ordinaryong mamamayan kapalit ng infrastructure development. Nanawagan naman ng Caritas Philippines na itigil muna ang pagpuputol ng mga puno at repasuhin ang proyekto batay sa ecological standards consideration. Bahagi ng itatayong mahigit 40 kilometers elevated toll road ang Southern Access Link Expressway ang ginawang pagpuputol ng puno sa kahabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Oh, pero pa tayo isang tatanggaping report mula kay... nasaan dito? Ayun.
4: Yeah. Oh,
3: mga kaanak daw na mga nawawalang individual sa paghuhunang gusali sa Angeles City, Pampanga, nanawagan ng mas mabilis na aksyon. Ang detalye mula detalye ng balita mula kay Lester Aler ng PRTV News. Lester.
5: Willie, Zandro, hindi alintana ang maalinsangan na panahon ng ilang mga pamilya na naghihintay ng balita sa kanilang mga mahal sa buhay na nadamay nga sa nangyaring pagguhos isang ginagawang Bago Angeles City, Pampanga. Isa ang pamilya ng nawawalang construction worker na sina Novi at Stephanie ang nagtungo sa mismong site. Kwento nila na gabi bago mangyari ang insidente ay nakausap pa nila ang kanilang padre de pamilya. Pero ilang oras lamang ay hindi na ito makontak pa. Kwento pa nila na bago magtrabaho sa gumugong gusali ay nasa pulila nito at isinama lamang ng kanyang katrabaho na pumasok bilang construction worker sa nasirang gusali. Pagamat nagpapatuloy ang research and retrieval operations, tila nababagalan ng ilang mga naghihintay na pamilya sa nangyaring operasyon o nangyayaring operasyon. Pero may paglilinaw naman ng BFP sa isinasagawang operasyon. Ayon kay BFP Region 3 PIO Fire Superintendent Leia Sahili, na kanila pa rin iniingatan ng mga katawan na makukuha mula sa gumuhong gusali dahil para sa kanila, kinakailangan pa rin itong bigyan ng respeto at mabigyan ng proteksyon. Para sa DZMM, ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Maraming salamat, Lester Aler.
0: Okay, paano? Magbabalik po ang ATM. Anong take mo?
6: Ito ang Radyo Patrol, Gabriel Gonzalez. Bilang isang Radyo Patrol, naintindihan ko yung hinaing ng taong bayan. Nakikita ko yung kalagayan nila. At yun yung isang bagay na napaka-importanteng matutunan o mataglay ng isang reporter, ng isang Radyo Patrol. Yung siya ay konektado sa lipunan. Ako, ang commitment ko bilang isang Radyo Patrol ay magbalita ng balitang kumpirmado at dapat 100% sigurado ako. Hanggat bibigyan pa ako ng buhay, hanggat kaya ko pa, at hanggat nandyan pa yung apoy ng pangarap ko sa puso ko, magpapatuloy ako.
7: Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin.
8: Yung bang ibig sabihin din ito kasi yun ang sinasabi ng kabilang party.
7: Ang nanginginigan para sa katotohanan.
9: Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit.
7: Ang tambalang karton, Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon.
10: Ano ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa S-Renta. Una sa balita, una sa public service.
4: ago pa man sumikat ang araw.
11: Gabi-gabi-gabi!
12: Good morning!
4: Matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamagan.
11: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
4: Sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
13: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha ito. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
14: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
4: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
4: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
4: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM.
16: Anong take mo?
0: Oh, ano na bang, umuulan na ba? Para medyo lalim.
16: Madilim
0: dumilim, no? Kuyang, no? Nako.
16: Madilim ba o wala lang ilaw dyan sa lobby?
0: Eh, kasi baka nagtitipid kasi mahal kuryente.
16: Oo nga, grabe. Grabe. Meron akong isang narinig eh, na dagdagan siya ng 3,000 yung ano niya, yung bill niya.
0: Kuya, yung sa akin nga.
16: Saan mo dadamputin yun?
0: Ako nga lang mag-isa, parang ganyan din yung nangyari sa akin.
16: Ah, ganun?
0: Mas marami pa.
16: Mukhang meron pang nakaambang increase sa kuryente. Alam mo, dapat tanggalin na yung mga dapat tanggalin dyan eh.
0: Mm.
16: Una, yung systems loss.
0: Oh.
16: Wala man tayo pakialam kung sila nananakawan ng kuryente.
0: Oh, eh, dapat diba? Na sila yung...
16: Sila dapat na sumagot noon. Mm. Kaya wala sila sigurong effort.
0: Mm.
16: Kung sila may nananakawan o sila man ay hindi natin kung paano paliwanag nila dyan, wala tayong pakialam doon eh.
0: Mm.
16: Di ba? Hindi dapat, isa sa pinakamalaking binabayaran natin yan, yung systems loss na yan.
0: Pinapainit
16: ulo. Nasa na yung isa na gano'n, yung nangako dati. Ayun, mas naon na pang kinasuhan siya kaysa doon sa pangako niya na pababain niya kuryente. Sinado, si ano?
0: Ayun nga pala.
16: Di ba natatandaan mo? Yun ang pangako niya eh.
0: Oo nga.
16: Naon na pang kinasuhan siya ng ombudsman.
0: Pinapainit yung ulo ng Kuyang Willie. Nako.
16: Nakainin na ako ng kape.
0: Painitin pa natin ulo mo.
16: Ayan.
0: Pero ito po ay makakausap natin ang abogado nitong mga biktima ng EJK. Siyempre parang nitong mga nakalipas na araw, nakita natin yung pahayag ano, ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na parang nagmamakaawa. Diba?
16: Nakita ba niya nung mga panahon na may mga pinagpapatay?
0: Ayan nga eh.
16: Na mga nagmamakaawa. Yung ano, yung bata, diba? Nagmamakaawa. Kinabukasan nga, may exam yung bata eh.
0: Sabi ni Kian.
16: Diba?
0: Sabi ni Kian De Los Santos, huwag po kasi may exam pa po.
16: May exam pa siya bukas. Kinabukasan. Anong ginawa? Anong nangyari?
0: Oh. Ay nako, ito kausapin po natin ang abogado ng EJK victims at isa pong ICC accredited lawyer, si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po, Attorney Gilbert. Attorney Gilbert? Attorney Gilbert?
17: Attorney.
0: Parang...
16: Alright, sige, habang inaayos yung linya, diba? Siguro magandang ipakita muna doon sa asawa. Ni Bato.
0: Oo nga ano. Oh,
16: tingnan mo muna ito bago ka umapila.
0: Asan ba siya noon?
16: Oh. Ay, siyempre.
0: Nasa White House. Di ba White House yung tawag doon? Tinitirahan ng PNP chief?
16: Oh, White House ang tawag doon. Kukuya-kuya ko doon malamang sa ano. Sa kwarto nila Rosana.
0: Malayo doon sa White mga House. Kasi diba? Alam mo, nung mga panahon yan, yan yung mga tipong... Sa isang gabi, ang daming, di ba, ang daming nababaril.
16: Alam mo ang pinakamasakit sa magulang? Yung mawalan ka ng anak.
0: At yung iba, hindi lang isa, dalawa.
12: sa mga anak nila yung nadamay din sa war on drugs.
16: Yan ang pinakamasakit na magulang, yung maunang mamatay yung anak mo. Sa totoo lang.
12: At ililibing mo yun.
16: Oo, maglilibing ka ng anak. Yun ang pinakamasakit sa lahat.
12: Ay, nako.
16: Oh, kasi tanggap na naman na ano eh, pwedeng mauna yung magulang kasi mas matanda nga naman yung magulang, di ba? Pero yung mauna yung anak sa napakamurang edad po nung anak. Ha? Napakasakit po yan sa isang magulang na ilibing niya yung kanyang anak.
12: Oh. Ay, nako.
16: Palibasa, hindi nila naranasan yun sa mga anak nila siguro. Mm. Bakit? Eh kasi well-guarded yung anak, well-secured yung mga anak nila.
12: Ayun nga.
16: Di ba?
12: Malayo sa temptasyon.
16: Oo.
12: Malayo doon sa sakit ng ipunan.
16: Baka nilamok, walang makalapit doon dahil sa dami ng mga gwardye.
12: Ito ko, sabi na natin na sa line 1 na daw si Attorney Gilbert Andres. Magandang hapon po ulit, Attorney Gilbert.
17: Magandang hapon po.
16: Magandang hapon po, Attorney.
12: Eh, Attorney Gilbert. Opo, medyo may appeal to emotions ang tawag na ano doon sa ginawa ng asawa ni Senador Bato de la Rosa na tila nagmamakaawa.
16: Huwag yung madalin sa The Hague.
12: Oo, huwag daw dalin sa The Hague. Eh ano pong take ng mga biktima ng EJK dito sa ganitong pahayag ng may bahay ni Senador de la Rosa?
17: Huwag naman po natin kalimutan yung mga Pinas lang,
16: yes,
17: mga pinatay po. Mga at least 6,000 po na inadmit po ng PNP ano for a 3-year period at 30,000 po na mga inestimate po ng CSO na Pinas lang po ng war on drugs nung hepe pa po si Mr. Bato de la Rosa. Huwag din po natin kalimutan yung kanila pong mga panalangin para po sa kapatanan at justisya po. Opo, alam niyo po yung appeal to emotions, siguro tingnan na lang po natin yung mga facts po, yung mga datos po. Marami pong Pinas lang sa war on drugs. Kaya po, tantamount na po to an international crime.
16: Nakarating na po ba itong apilang ito nung asawa ni Senator Bato diyan sa pamilya ng mga biktima ng AJK, Attorney?
17: Hello? Hello?
16: Hello, Attorney.
12: Attorney Gilbert? Oh. Attorney Gilbert, naririnig niyo po kami?
16: Naririnig po kami?
17: Opo. Oh.
16: Nakarating na po ba sa or napanood ho ba ng pamilya ng mga AJK victims ito pong apila ng asawa ni Senator Bato?
17: Well, nababasa na po yan ng publicly available naman siya. No? Ngunit siguro ganito lang po, dalawang puntos. Una, kung ICC po, wala pong pakialam ng ICC sa mga ganyang apila po. Ikalawa po, dapat na lang po ng ating Supreme Court. Ano?
16: Mm-hmm.
17: Yung kung ano po ang nasa batas. Kung ano po ang nasa saligang batas. Kasi nakalagay din sa saligang batas na isang prinsipyo po ng bansang Pilipinas na respetuhin at proteksyonan po ang karapatan ng pantao ng lahat pong Pilipino.
16: Mm-hmm.
17: At yan po ay bilang na po dyan yung mga Pinas lang po ng war on drugs.
16: Mm-hmm. Ano pong reaksyon na rin ng pamilya, Attorney Gilbert, dito po sa hanggang ngayon pagtatago nitong si Senator Bato de la Rosa?
17: Well, sila po yung nagiginagpis at nagagalit na din. Ano? Kasi nung panahon po, nung hepe po si Mr. Eh, walang kaawa-awa pong Pinas lang ang mga mahal sa buhay ng mga naging biktima. Ano? At decent order daw yun. Ngunit ngayon, ang lahat na lang ano, ng mga pwedeng gawin, ano? Ginagawa ni Mr. Bato. Sana po mag-surrender po siyang mapayapa. Anyway, sinabi niya na rin po before, ano, nahaharapin niya yung ICC. So ito na po ang pagkakataon mo, Senator Bato, nahaharapin po ang ICC.
12: Pero Attorney Gilbert, hindi kaya kapag napunta na sa kustodiya ng ICC, itong si Senador Bato de la Rosa, hindi kaya parang maging scapegoat din siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sasabihin niya, itong PNP chief naman yung nagpatupad dito eh. Hindi po kaya ganun? Hindi po kaya ilaglag siya ng dating Pangulo?
17: Wala pong ganyan sa ICC po. Yung kanila po mga depensa ay depende po yan sa kanilang inisip together with their lawyers po. At alam niyo po, alam niyo, bigyan na natin ng konteksto. Oo, sa Pilipinas, ang mga magkabaho, magkapasama, eh talagang hindi ko pa pong nakikita ang meron pong silang mga opposing defenses. Naging private prosecutor din po ako sa mga malalaking kaso sa Pilipinas. Kaya po ang Maguindanao Massacre. Wala pa po akong nakitang depensa ng mga akusado wherein they contradict each other. Ang mas nangyayari sa Pilipinas ay tikum sila. They don't want to point fingers.
16: Pero di ba nauna nang itinuro ni ano ni Digong si ano yung
12: si De La Rosa,
16: sa ano pala sa hearing pa lang sa Congress di ba na ituro niya na ano yung pulis may ano eh
12: sa Senado
16: rin di ba pulis ang may gawa hindi naman ako
12: sabi niya ganun sinabi nga rin niya na yan DDS yan eh
16: di ba yung mga ganun
17: alam niyo po they will be charged and they will be tried for their own criminal responsibility under their own statute. So, titingnan yan. At pwede kasing magkaiba ang kaso niyan. Kung ma-arresto po si, at sabi kay Mr. Duterte, nung inaresto po siya, nagkaroon po ng case, ano, the prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kung ma-arresto po si Mr. Senator Bato at mapunta po siya sa ICC, magkakaroon din po ng separate na case, ano, the prosecutor versus Bato Laros. Pwede pong ipagsama yan, ngunit ang talagang puset din ay pwede pong separate po yan. At iba kasi ang kanilang pwedeng pananagutan, yung isa po ay pinakautak. Yan po ay referring to Mr. Duterte, nandun naman po sa confirmed charges. Ano? Yung isa po ay nag-implement. At public knowledge naman na nag-implement si Chief PNP Bato de la Rosa ng War on Drugs ni Mr. Duterte. Kaya iba pong kanilang specific pong pananagutan.
16: Attorney Andres, hanggang saan pong personalidad nakikita niyo na dapat managot dito sa ano? Dito sa War on Drugs.
12: Doon sa mga co-conspirators.
16: Yung sinasabi niyong pinuno, nasa Diheg na. Yeah, hinahabol na itong
12: mga nasa ilalim implement, niya.
16: Yung implementer.
12: Chief
16: nung, ano,
12: implementer.
16: Chief implementer ng War on Drugs. Hanggang sino pa po yung sa tingin niyo ang dapat na habulin pa ng ICC?
17: Well, lahat po ng mga nakapangalang pong perpetrators dun sa konfirmadong sakdal laban kay Mr. Duterte. At walo po yun. Mm-hmm. May nagsasabi pong isa po dun ay sumakabilang buhay na po. So, yung pito po na nakapangalan po dun, sila po ay dapat managot. Sila po ay dapat arrestuin at dapat politician sa ICC.
16: Sino po yung ano? Sino po yung sinasabi niyo sumakabilang buhay na?
17: Based lang sa news reports, ano, si General Camilo Cascolan.
16: Si Cascolan. Si Cascolan. Kasi sa pinakauling report ng ating PRTV News, meron pang apat eh. Actually, doon sa lista natin, isa na lang eh, di ba? Isa na yung talagang well-known personality na posibleng makakasama pa. Pero
12: in the next two months ka, sabi ni Senator Trillanes.
16: Meron pang parang apat pa yata o tatlo ang inilabas na although di pa pinapangalanan. Pero yung isa doon, for sure, sabihin na natin, yung tinuturo nilang nag-finance si Senator Bongo.
12: Ito po ba, Attorney Andres, itong mga personalidad na ito, pwede silang mag-share ng abogado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte o kakailanganin nilang kumuha ng sarili nilang abogado?
17: Well, sa panggalo po yan. So, sa experience ko po, sa example, Maguindanao Massacre, may mga sarili pong mga abogado, yung pong mga akusado. So, nasa kanila po yun. Kung kukuha sila ng sarili pong nilang abogado,
16: pero may tatay yung isang ano, meron tatay yung isang defense counsel. Yung mga kung kukuha siguro ng mga personal na abogado eh magiging corroborating counsel yon na attorney, tama ba?
17: Taro po sa statute at mayroon pong karapatan ang isang sakdal, ang isang akusado, suspect po na magtaon ng sarili po nilang abogado. Yun po yung klaro sa statute.
12: Eh kaso mahal, 'di ba? Yung kay Kaufman, parang binabanggit nila napakamahal. Eh paano itong mga ito?
16: Mukhang hindi nila po problemahin 'yon. Mukhang may sasalo eh.
17: Problemahin po yan kasi abogado po ako para po sa mga biktima.
16: Hindi, tsaka hindi po problemahin ng ano yun.
12: Nitong mga to.
16: Posible may tatakbuhan yan eh. Uncle! Pero attorney, ano pong ibig sabihin ng sinasabi doon na pag-sign ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ng waiver para hindi dumalo doon sa unang ICC status conference? Tama ba?
17: Nag-require lang po ng trial chamber na mag-issue din po siya ng signed waiver po na hindi po siya dadalo sa status conference here. So, mukhang nakita naman po, naka-upload na po sa public website ng ICC.
12: Siguro bago ko namin kayo bitawan. Eh, Attorney Gilbert, ano pong epekto nito? Kasi nakita rin natin ano, may mga pagtatangka doon sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na yung pangit pa ngayon handwriting doon sa lumabas na dokumento mula sa ICC. At itong syempre palusot at patuloy na pag-iwas ni Senador Bato de la Rosa sa pananagutan. Ano pong reaction at epekto nito sa mga EJK victims?
17: Talaga po, nagdadalamhati po sila at ano po sila, no, nagagalit po sa nangyayari. Kasi parang tingin po talaga nila, iba po yung batas para po sa mga pobre kagaya nila at iba pong batas sa mga makapangyarihan dito sa Pilipinas. Kaya wala po silang pag-aasa para makakuha ng ustisya dito sa Pilipinas. Doon na lang po sila umaasa sa ICC.
16: Yun na lang kanilang pag-asa. Pero, yung nangyari sa Senado, tapos nung ginagawa ni Bato, ang latay nasa kanila. Sa kanila mismo. Hinigpitan yung ano? Hinigpitan ngayon si Digong doon sa ano?
12: At saka hindi po ba, Attorney Gilbert, itong nangyayari sa Senado, ito'y patunay din na talagang hindi makakakuha ng pananagutan ng hustisya ang mga biktima ng EJK dito sa ating bansa.
16: Dito sa Pilipinas.
17: O, mahirap po talaga, no? Kasi makita nyo naman, iba yung hustisya para sa makapangyarihan, ano? Talagang masalimuot yung papatupad ng batas. So sa mga pobre, talaga po pinas lang na lang sila no, nang walang kamalay-malay. Yung iba po nasa loob pa po ng kanilang mga kabahayan. Kaya so, talaga po nag-inagpis po sila.
16: So may katwiran lang na dalin talaga yung kaso sa ICC dahil sinasabi nila, para mo dalin yan, dapat hindi gumagana yung justice system
12: dito sa Pilipinas.
16: May gumagana, ho, pero di sa ilan. Pero pagka pinag-uusapan natin yung mga makapangyarihan na mga mayayaman nasa poder.
17: Para po sa mga war on drugs.
16: Wala nangyayari, di ba?
12: Ay, nako. Sige po.
17: Kasi wala naman talagang investigasyon, kriminal, doon po siya nangyaring crimes against humanity sa war on drugs.
12: Sige po, Attorney Gilbert.
16: Attorney, maraming salamat po sa inyo.
17: Maraming salamat po at mabuhay tayo.
12: Yan po si Attorney Gilbert Andres, abogado po ng EJK victims at isa pong ICC accredited lawyer. Eh paano kuyang, balik muna tayo. Tayo'y magbibigay daan lang sa mga paalala.
18: Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Mahalagang aspeto ng pagiging Radyo Patrol is yung boses ginagamit para sa paghatid ng mga balita. Mahalaga na yung mga importanteng detalye na malaman ng tao is nandoon, kumpirmado at sigurado at kapaki-pakinabang siya sa mga tao. I will make sure na may mangyayari at may pagpupuntahan. Hindi lang siya isang balita na pakikinggan and then walang mangyayari.
19: Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
20: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
19: Sa Suko sa DZMM. Tuwing Sabado, alas 6:15 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Matulungin DZMM. Siyempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
19: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita, una sa public service.
22: Mga kapamilya at kaserbisyo,
1: panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang nagseservisyo Ninya Corpus kasama si Mix Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaservisyo.
2: Sa tulong ng tamang health information.
22: Iba't ibang sakit, kung paano ito nakukuha, paano ito nadadiagnose, paano ito nagagamitin.
2: At pinalakas na health promotion. Pinasigla ang Saturday Morning Mo kasama sina Tina Marasigan, Dr. Albert Domingo at Dr. Ted Erbosa. Ang serbisyong pangkalusugan mas madarama.
23: Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
24: Ang bawat Pilipino, pinasigla!
2: Pinasigla sa DZMM tuwing Sabado, alas 8 ng umaga. Dito lang sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
25: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So dapat nakatutok kami sa pag-pabalita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Pasok na natin ang huli nating interview. Yan. Si Professor Guido David, isa pong fellow ng Octa Research. Magandang hapon po, Prof. Guido.
26: Yes, magandang hapon. Sa anong take what?
0: Oo nga Prof, itong...
16: si Willie ho ito, tsaka si Sandro.
0: Si Sandro, opo. Prof, itong 76% ng mga Pilipino na sinasabing handang suportahan ang gobyerno sa pagtatanggol sa teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi kaya ito echo chamber lang nung nagsabi, nung mag-jetski daw, tapos di naman natuloy yung pag-jetski sa West Philippine Sea?
16: Anong klase bang... Ano bang klaseng pagtatanggol yung gustong ipahiwatig dito nung 76%?
26: Actually, maganda mga tanong yan, William Zandro. Kasi actually, itong survey na ganito, regularly tinatanong ng Octa Research. Pero yung dati, ang tinatanong actually is willing to fight for country. Parang kung magkaroon daw ng alitan with a foreign enemy, are you ready to fight for your country? Ganun yung previous version ng questioning. Pero medyo masyadong ano yun eh. Yung mga iba naman, patriotic, pero baka naman hindi capable to fight. Like, kanyari, mga babae, mga housewife, kunyari, or mga elderly. So yung reframing ng question ay binago noong itong March 19 to 25. Ang statement is, I love my country and I am committed to support the government in defending its territory and asserting sovereign rights, including over the West Philippine Sea. So klaro naman na ang sinusukat yung love for the country, yung patriotism, at hindi willing to fight, pero supporting the government in defending the territories, including West Philippine Sea. At tinatanong sa survey kung agree yung mga respondents or disagree. At lumabas, 76% nag-agree. Actually, para sa akin, halos common sense na dapat eh. Diba? Dapat halos lahat ng mga kababayan natin. Kung sinasabi nilang Pilipino sila, eh, dapat patriotic sila eh. So, yung 76%, although mataas siya, 3 out of 4. Could even be higher. Pero, hindi naman tayo...
16: Pero hindi ba, di ba parang open-ended yung sagot susuporta kami, di ba?
0: At saka bakit 17% yung undecided? Di pa sila sure?
16: Oo, alam mo na kung nasaan yung mga yun.
26: Yung 17%, well, let's give them the benefit of the doubt na baka naman ayaw nilang sagutin yung tanong, baka for privacy reasons ayaw nilang masabi, or baka hindi sila nalinawan sa tanong, pero para sa akin malinaw naman yung tanong. Pero yung 7%, sila yung nag-disagree dito sa statement na ito. Ngayon, about the echo chamber, kung tingnan natin yung geographic breakdown nito, may isang region na medyo mataas yung disagreement. Actually, babasahin ko siya kung ano region siya. Although yung sa region 11 ito, although 61% are patriotic, nag-agree sila sa statement ng nationalism or patriotism, then 34% ang nag-disagree sa region 11. Mm-hmm. So, titingnan natin yung per region breakdown. Mm-hmm.
12: Ito yung Davao region. Ito po yung Davao region.
16: Mm-hmm. Pero nakakasurpresa ba yon yung makuha yung ganyang percentage sa Davao region?
26: Well, ang tinatanong, patriotism. Of course, may part dito sa statement na in supporting the government. So baka may mga ilan na ayaw supportan yung government. I'm not sure. Pero para sa akin, regardless of political color, the government is working for the country. We should support the government.
16: Okay. Kasi, di ba, nakikita na natin parang mukhang wala na yung ano ah. Hindi mo na nakikita yung pagmamahal mo sa ano, kundi kung sino yung nakapuesto, kung sino yung kung saan ka kung saan political leaning mo, di ba? Mm-hmm. Parang
12: pro-China.
16: Di ba nakakalungkot na yung ganun?
26: Nakakalungkot 'yun kasi ang gusto ba nilang ang statement ba nila is yung patriotism nila is conditional on who is the leader. I mean, of course, we're a functioning democracy. Pag may mga ibang bansa naman na yung leader hindi magaling, kunyari, kailangan palitan, ganun-ganun. Pero, even so, kahit na, yung mga ganong sinasabi ko situations, may mga countries na talagang iba yung political system nila. Mm-hmm. Hindi siya hindi siya republic or hindi siya tulad ng sa atin, democratic. Obviously, kung may tyrant in power, baka hindi masusupport yan. Pero tayo, we're a functioning democracy. The fact na yung mga hindi nag-agree, they can air their grievances, they can, may freedom of speech pa rin sila na sabihin na, hindi kami
12: agree. Hindi sila sang-ayon.
16: Alright.
12: Sige po.
16: Doc Guido, hahanapin namin yan, 17% at kakausapin namin.
12: Mag-usap nga tayo ng masinsinan.
16: Maraming salamat Doc Guido. Maraming salamat po.
26: Maraming salamat at magandang hapon.
12: Yan po si Professor Guido David, fellow po ng Octa Research. Okay, Kuya, ano oras na?
16: Nako, eksakto, 30 minutos makalipas ang aras 5.
12: Bye!
3: ATM. Anong take mo sa DZMM? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
5: Lahat.
3: Kabanding. Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Aba eh, partner. Ang bilis naglabas ng ano, PhD. Hindi PhD-O pala. PhD. Akala ko PhD. PhD-O. Precautionary Home Departure Order.
1: Akala ko ng PhD. Doctor old man.
0: Hindi sila nakapag-PhD. Ito PhD-O. Para kay Senador Marcoleta.
1: Yes, because
0: Mike Defensor. Tsaka dalawang iba pa dahil dun sa umano'y campaign contributions na natanggap daw ni Senador Marcoleta pero hindi naman niya isinama sa kanyang salin. So, magkano yun? 75M.
1: Napakalaking
0: 75 million.
1: Ano to? Ang init talaga, pasensya na ha.
0: Oh, do you need a fan? Do you need a fan?
1: No, sige lang. Ayun nga, partner. Ang laking papag-aaway pa rin yan eh, no, sa COMELEC. Dahil hindi naman nga kasi siya pasok doon sa election
0: offense
1: period. Diba?
0: Hindi siya naging election offense.
1: Technically, ginagawa na to for the longest time. No. Ng napakarami.
0: May mga friends sila na nagdodo.
1: Oo, so, yan. Aabangan natin kung ano magiging ruling ng COMELEC dyan because this has been going on
0: pero
1: for a long time.
0: Pero hindi na siya magiging labas na to sa COMELEC kasi kung sakali man, plunder ang kinakaharap na kaso eh.
1: Oo.
0: Diba? So, ang ombudsman, maraming hinahabol ngayon, partner.
1: Busy si sexy, si attorney Boying Remulla.
0: May mga tinatarget na sila sa stars dito, partner. Oo. Ang susunod na naman daw nakakasuhan, si Senator Jinggoy Estrada.
1: Ayan, naku.
0: So, meron pang ganun. Ay, bakit hindi bukas? Kasi holiday.
1: Holiday. Bigyan mo naman ng holiday.
0: Inholiday pa talaga.
1: Holiday. Ang ating co-vice chair sa Blue Ribbon Committee.
0: Naging co-vice chair na lang siya ngayon, di ba?
1: Oo.
0: Sino pa isang co-vice chair?
1: Si Marcoleta. Silang dalawa.
0: Si Jinggoy din, di ba?
1: Oo, sila.
0: Co-vice chair.
1: Yes.
0: So, yan po, ano, mga kapamilya. Mm. For all intents and purposes, talaga pong desidido na yung ombudsman, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Na habulin na yung mga... Itong kay Senator Marcoleta, walang kinalaman sa flood control ito. Yung kay Senator Jinggoy, yung meron.
1: Oo.
0: Di ba? Supposed to be yung maano.
1: Grabe, no? Sabay-sabay, partner.
0: Yeah.
1: At iba-iba yung mga kasong isinasapa. We gotta keep track of what's happening.
0: Yes. Tapos, si Justice Secretary Bida naman, sabi niya, may mga pinag-aaralan na rin daw silang posibleng ikaso kay Senador Robin Padilla. Okay. Dahil marami na naman daw siyang inamin
1: doon
0: sa umano'y pagtakas ni Senator Bato de la Rosa.
1: Yes.
0: So ano po yun? Titingnan natin kung ano nga po yung mga isusunod na maikakaso, di ba?
1: Tsaka, kay Senator Robin Padilla lang ba? Siya lang ba yung nakikita nilang dapat kasuhan? Di ba? Sabagay, hindi pa naman tapos ang kanilang
0: binanggit pa nga tana dahil susulat daw sila kay... Attorney Jimmy Bondoc.
1: Mm-mm.
0: At para sa siya ay hilingin na ilabas,
1: sabihin,
0: magbigay daw ng impormasyon na sa kinaroroan na ni ang kliyente niya na si Senator Bato de la Rosa.
1: Yes.
0: Dahil kung hindi daw, pati siya ay maaari daw, hindi daw siya lusot
1: sa client-lawyer
0: privilege.
1: Yes.
0: Dahil maaaring siya din po ay maging accessory, di ba? Sa pagtatago ni Senator Bato de la Rosa.
1: Mm-mm.
0: So, pati yun, partner.
1: Mm-mm.
0: Eh, paano na lang sasabihin ni Attorney Bondoc kay Secretary Vida?
1: Let me be.
0: Or kaya, sir, please don't prosecute me.
1: I'm just a lawyer.
0: Hindi na siya, ma'am, please don't ridicule me.
1: Pero, kasi ano na. Tinitignan natin to eh.
0: Yes.
1: Anong mangyayari dito sa paghabol nila kay Senator Bato de la Rosa?
0: Yeah.
1: Dahil magkakaiba ang nangyari although it's the same case sa dating presidente. Iba yung naging treatment on both issuance of warrant of arrest. Diba? Tapos hindi lang din yan. May subpoena tayo.
0: Yeah, subpoena.
1: Dahil may susunod pang mga warrant arrest na maaaring ma-issue. Diba?
0: Okay. So, yung mga warrants of arrest na ito, ano daw? Meron na daw mga malapit na namang ilabas, diba? Hindi natin masabi gaano
1: kailan,
0: kailan na naman.
1: At saka kailan ba yan pwedeng buksan, diba?
0: Sino?
1: Kung sealed lang ba yan ulit?
0: Oo. sino magsisilbi nito?
1: Oo.
0: Si Trillanes ba uli? Ay,
1: hindi
0: naman siguro. Nasabihin na naman nila.
1: Oo, magalit na naman yung abogado.
0: Bakit nandun doon si Senator Trillanes? Bakit siya ang nagsisilbi ng waran?
1: Oo, huwag na lang tayo maghamunan.
0: Yes.
1: Kasi may mga paghinamon, tumutupad doon sa hamon.
0: Yes.
1: Meron ding paghinamon,
0: pag kinasahan kasi,
1: kinatakbuhan.
0: Pag kinasahan kasi, kikwestiyonin nyo naman, bakit kayo kumasa?
1: Oo.
0: Di ba?
1: Oo.
0: So, tingnan natin, no? Because ang dami-dami pong gumugulong na kaso ngayon. In fact, pati nga doon sa missing Sabungero case, meron namang development na medyo nakababahala dahil bakit daw para nagkaroon ng secret meeting, di ba? Doon sa mga pulis na kinasuhan na nga dito sa missing Sabungero case at yung mga kamag-anak ng mga nawawalan sa Sabungero.
1: Tama.
0: Nagkaabutan pa daw ng pera. So ngayon, ang hinala is inaareglo na daw ba yung mga complainant para hindi na ituloy yung kaso ba?
1: Kaya nga. Ano mangyayari rin dyan? Ia-atras na ba?
0: Correct.
1: Tuloy pa rin ba? Diba? Eh, isa pa yan. Yeah. Taon na rin ang lulul?
0: Taon.
1: Google.
0: Yes.
1: Lusos.
0: So, we have so many cases para tayong, kumbaga, dapat tayo nag-aaral tayo ng ano, diba? Para tayong mga law school students, pinag-aaralan na natin paano ba ina-apply ang batas, diba? Sa napakadaming mga kasong inaasikaso ngayon ng ating pong mga ano ba, law enforcement and yung mga judicial bodies.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, katulad nyan sa Ombudsman, sa DOJ, tapos sa PNP, sa NBI, sa Senado ba kasama doon? Hindi. It's not.
1: Pero sa Demogulo.
0: It's a law it's a lawmaking body but there's no, seems to be very lawless. Kaya ang gulo-gulo dahil kahapon sa pagpapalabas nga nung video presentation ni Senador Amy Marcos, talagang nagtayuan na yung minoriyat para ireklamo.
1: Heads were rolling talaga noon.
0: Yes. So, mala talaga. Kaya sobrang nalilito na mga tao kung sino ba talaga ang nasa tamang lugar, di ba? Para magbintang at mag-akusa.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Lalo na ngayon, pag sinasabing meron na daw ang plano na i-revive yung charter change para daw tanggalin yung term limits at hindi na po bumaba sa pwesto si Pangulong Marcos Jr. Siyempre, nung tinanong si Pangulong Marcos Jr. kanina bago siya lumipad pa Tokyo.
1: Siyempre sinabi niya na.
0: Yung term daw na ginamit ay umismid lamang. Sabi ko nga, napakalumang termino yung umismid.
1: Ano yung umismid?
0: O, kita mo, kahit ikaw, hindi mo na alam.
1: Parang house level yung umismid
0: sabi ko nga
1: sa akin.
0: Sabi ko nga kay Secretary Christian Yusores, buti ko maalala pa ng mga mas nakababatang henerasyon yung term na umismid.
1: Ano yung umismid?
0: Yung parang na, ang tawag doon, yung parang nag-make face lang.
1: Uh-huh.
0: Made the face. Yung parang, gumanon lang daw yung...
1: Ayun pala yun.
0: Smid is something like, hindi siya smirk eh. Ano, ano ba English version?
1: Hindi rin naman siya sneer.
0: Sneer.
1: Oo, hindi siya sneer eh.
0: Hindi siya sneer. Umismid. Diba? It's a typical, it's a parang a very unique Filipino term.
1: Oh, ito na
0: Philippines.
1: Naman tayo. Yan. Yeah. Uy, Philippines!
0: Yes, umismid. Ano nga ba, mga kapamilya, kung kayo po ay nakakaalala pa ng term na umismid, padalan nyo po yung English translation.
1: Para maintindihan naman ang younger generation.
0: Nahirapan ako translate. I cannot translate it. Anyway, so yun po na. Tomorrow is a holiday.
1: Yes.
0: Eidel Adha.
1: Oo.
0: Eidel Adha.
1: Ayan, may pahinga naman ang ating mga kapamilya. At least one day tayo hindi babiyahe.
0: Pero kung magpapahinga ka sa bahay, ang init naman.
1: Yun nga. Ang init. Ang dami nating problema. On top of the existing umi-increase na bills natin. Meralco tataas. Ang
0: tumaas na.
1: Oh, 'di ba? Tataas pa din daw next
0: pa
1: month,
0: oh,
1: 'di ba?
0: Yeah.
1: Yung petrolyo natin tumaas na naman ngayon, 'di ba? Ano na lang lahat
0: pero
1: yung, na lang.
0: If you're gonna take a you know holiday break tomorrow, dahil holiday naman po talaga. Kainit-init, 'di ba? Parang kung ikaw ay nasa bahay mo't mainit, parang gusto mo siguro pumunta ng malamig. So para punta ng mall para magpagpalamig.
1: Tama.
0: So tatambay ka lang doon, hindi ka naman kakain, hindi ka bibili.
1: Imposible din magawa, mapapabili ka rin eh.
0: Malay mo naman, baka yung iba, iupo lang doon sa isang sulok at kunwari, magbabasa-basa ng internet, di ba?
1: Tutulog-tulog ka lang doon.
0: Yes,
1: ganyan.
0: Yung iba, nakikita ko, yung napapansin ko kasi yung iba. Yung alam mo yung parang may mga upuan lang sa gilid-gilid ng mga.
1: O yung ano nga, yung akyata na nga, yung hagdan ginawa ng upuan,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, so, kaya feeling ko marami tatambay. Bawalamig lang. Pero hindi naman kakain. Hindi rin gagasos. Mahal eh. Ngayon, speaking of mainit, partner, no? Ay, siyempre, isa po sa mga medyo nakakadagdag naman ang ginhawa sa kapaligiran natin ay kung yung marami kang mga puno.
1: Totoo
0: diba?
1: Yan.
0: Yung malilim, di ba? At medyo nakakasariwa ng hangin dahil alam naman natin, siyempre, yung mga halaman mga puno, eh sila ay nagdadagdag ng fresh air, mm-hmm, di ba? Sa ating pong kapaligiran.
1: Mm-hmm.
0: Eh marami po sa mga puno natin, mga kapamilya, kung kayo po ay mapalad na nakatira pa sa mga punong lugar katulad ko, mm-hmm, na nasa kabundukan.
1: Sa Tralala.
0: Yeah, sa kabundukan po. Napakadaming puno po. Kaya sa amin po ano, medyo mas mababa yung temperatura kahit mm-hmm paano eh, no? Mm-hmm. Dahil mas presko yung hangin, mas nakakadagdag ng lilim, mm-hmm, yung mga puno. Eh sa halip na tayo ay sabihin na nating mas maalaga no sa mga ganung klaseng kunare yung natural resources. Ang nangyayari tuloy yung DENR partner nagiging Department of

0: mapoprotektahan mo yung kalikasan while you're still trying to put up modern facilities.
1: Because the other countries are doing that, partner. Oh, yeah. Di ba nakikita naman natin mo, sagana sa kanila?
0: Alam mo, partner, I don't know why. Ah, okay. Akala ko may daga. Tumutunog pala yung script ko.
1: Sa'yo pala yun.
0: Kanina ko pa naririnig. Why is there, why am I being followed by a squeaking mouse? Anyway, as you were saying, partner, sa ibang bansa.
1: Sa ibang bansa, nagagawa nila yan. Di ba? Yung katulad na sa Singapore. Yeah. Na they build structures around the, ano pa na, sa mga puno. Di ba? Dito, hindi. No weekend ko pa to inaano partner. I was griping about this nga. Dahil sabi ko, alam mo, makikiyakap din ako dun sa mga puno para
0: ginawa
1: hindi sila.
0: Ginawa nila kanina yun.
1: Di ba?
0: Nagprotesto sa kanila. Nag-human
1: no, para lang
0: chain,
1: hindi i-cut
0: para
1: down.
0: Para huwag
1: because
0: eh, pero nasimulan na eh.
1: Oo. Even if sabihin na papalitan namin ng stipit 30-50 seedling yan, eh yung ugat naman yan, hindi naman kasing tindi nung pagka-structurize na. Nung
0: at saka
1: ugat san, ng
0: saan nga nila itatanim
1: ito?
0: Ba supposed to be?
1: Kaya nga.
0: Seedlings pa yan, partner. Oo, so ang seedling, gaano katagal bago tumubo na isang ganap
1: yun
0: na puno
1: nga,
0: yun?
1: Yun nga, diba? Dekada pa.
0: Oo. Kaya nga po, you know, hindi ko alam kung ano yung logic na may katwiran ba na komot pinutol mo yung isang napakatandang puno, ay maaaring katumbas nito ay 100 o mahigit pa na seedlings. Mm-hmm. Yun po ba ay masasabi natin na makatwiran, di ba? Na pag, anong tawag dito, yung pag-balance dun sa pagkasira, di ba? Nung natural environment o yung natural vegetation doon sa lugar na yon. In fact, inalagaan siguro yung mga puno na yan along Quirino Avenue for so many decades. Pagkatapos, puputulin mo lang pala after that dahil nga po tatayuan mo na expressway. Eh, ano ba ang ginagawa ng Department of Education? Department of Environment? Department of Eradication tuloy niya. Department of Environment and Natural Resources. Kasi pinakumbid ako, partner, sana, no? Yung isa sa mga kinatawa ng Department of Environment and Natural Resources. Dahil meron silang programa, partner. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Ang tinatawag doon ay Climate Resilience and Local Urbanization Greening Plan. Napakahaba pa ng title.
1: Mm-hmm.
0: So, Climate Resilience and Local Urbanization Greening Plan. Ibig sabihin nun, dapat dun sa mga syudad, di ba, sa mga lungsod, ay maaring may espasyo pa rin para magkaroon ng mga puno or magkaroon ng greenery. Nasaan? Ano, nasaan itong programa ito, partner? Dahil kung may ganun palang programa at may ganun plan, bakit itong mga puno na napakatatanda na ay
1: nasasaktan po ulit.
0: Yes.
1: Tama.
0: Pero so, bakit ganun?
1: Tama. Ah. Pero partner, sa tagal din naman natin na may mga ini-interview, maski sa sarili-sarili nating iba-ibang mga programa, may nakausap ka ba sa DENR?
0: Wala naman.
1: Diba? Pareho lang ata tayo eh. Na kahit anong oras na programa natin na hawakan, wala tayong maiintindihan.
0: Yun nga, yung matagal na naging environment secretary na
1: si Madam, ano pangalan ni Madam?
0: Yulo Loizaga.
1: Oh, Yulo Loizaga, hindi natin nakausap.
0: Never once nakausap.
1: Oo.
0: Akala ko nga noon nabuhay lang yung isang karakter sa Scooby-Doo, pero never naman natin nakausap. So, yes. So, tapos nga, napalitan. Never pa rin naman natin nakaharap yung Department of Environment and Natural Resources.
1: Eradicating natural resources. Yes. Ganun ang ibig sabihin yan.
0: So, kanina nga po, no, nagsagawa po ng protesta no, itong environmental groups. At para nga po kundinahin no yung pagpuputol nga ng mga napakatatanda na mga puno doon sa Quirino Avenue para lang pagbigyan daan yung pagtatayo nitong Salex. Ano yung Salex, partner, ha? Yung Southern Access Link Expressway. Salex. Hindi po salot, ha? Salex yung pangalan ng expressway.
1: Well, pag bumaha dyan, partner, dahil bumabaha na nga rin dyan,
0: yeah.
1: Lalo magiging salot na talaga yan.
0: Yeah.
1: Salot na yan.
0: No. Eh, nagkaroon po ng protest doon po sa may lugar na yon. Para nga na igit na hindi dapat na ituloy yung pagpuputol nga ng mga napakatatanda na mga puno doon, no? At makakausap po natin na sa linya po na ating telepono ngayong hapon ay siya po ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment, si Ma'am Kathleen De Guzman. Ma'am Kathleen, magandang hapon. Tony and Rica po ito.
2: Magandang hapon po.
1: Hi, Ma'am Kathleen. Salamat po.
0: Kasama po ba kayo kanina dun sa nag-human chain dun sa Quirino Avenue?
2: Opo, kasama po tayo at yung napakarami pa pong organisasyon na nababahala doon sa pagpuputol.

0: ng puno sa Carino Avenue.
1: Ano ba ang may nakausap man lang ba kayo patungkol dyan sa hanay po ng DENR so far?
0: Sa ngayon po, ang tangi lang na ginagawa nila ay nagre-release ng statement.
1: Statement?
0: Na, opo, puro ano lang eh, puro pagtatanggol actually doon sa ginawa nilang pagpuputol. Kung makikita nyo, sinasabi nila na sumunod naman daw sa proseso, papalitan naman daw ng siblings, yung mga pinutol na puno, etc. At iba pang, alam naman natin na ano lang, excuses lang na ginagawa nila.
1: Yeah. So, sumunod sa proseso, sa pagkakaalam nyo, Ma'am Kathleen, no? Ano ba ang proseso muna dapat na gawin bago magkaroon ng malawak na pagpuputol ng mga ganitong puno?
0: Ang pangunahin po dapat sana ay nai-inform yung community.
1: Okay.
0: Kasi ganyan po yung gawain nila eh. Ang itsura sa iba pang mga sa iba pang parte ng bansa na pinuputakte ng mga ng mga destructive projects, infrastructure projects, sinasabi nila na isinangguni nila sa komunidad.
1: Uh-huh.
0: Pero ang nangyayari at nakikita natin, hindi. Kasi ho, personally, pumunta ako doon sa Quirino Avenue para mag-scoping, ganyan, makausap yung mga sidewalk vendors.
1: Uh-huh. Hmm.
0: Ang sinasabi nila, nalaman na lang nila nung aktwal ng putulin.
1: Kaya nga, oo. Pero
0: yung mga nakalagay ho na tarpaulin na notice of tree cutting and earth balling, nilagay na lang yun nung sumisingaw na.
1: Pero
0: marami na hong bumabatikos.
1: Pero, Ma'am Kathleen, kung sasabihin mo na kailangan ng konsultasyon no sa community, hindi lang naman siguro yung sidewalk vendors ang kailangan kausapin, pati dapat yung LGU, di ba? Pero sa pagkakaalam nyo ba, dahil saklaw naman ito ng Manila, yung Manila LGU, ano ba ang sinasabi nila? Bakit sila pumayag dito?
0: Ganun din ho eh. Yung Manila LGU, ang lagi pa rin nilang sinasabi ay papalitan naman daw ng 50,000 seedlings.
1: Seedlings?
0: So okay lang.
1: Seedlings ha? Akala mo naman yung seedling.
0: Na para pong tutubo agad yun.
1: Yes.
0: Ang laki ng mga pinutol nilang puno.
1: Napanood kasi nila yung pelikulang Jack and the Beanstalk eh.
2: Malalaki agad.
1: Pag pinunla nila yung buto.
2: Tutubo agad hanggang langit.
1: Kasintangkad na ng skyscraper kagad yung kasintangkad na ng Burj Al Khalifa yung puno. Mm-hmm. Parang gano'n. Anyway, sa naputol na yung ibang puno, meron pang ibang mga naka-schedule pa napuputulin. Sa tingin niyo ba, Ma'am Kathleen, wala na kayong paraan, mga grupong katulad ng Kalikasan People's Network, na harangin itong ginagawa nila?
0: Actually, marami pong pamamaraan. Yung organisasyon natin at yung iba pang mga organisasyon na may pake dito sa ginagawa, mga environmental organizations, kanina lang ho, bago magsimula yung protesta, nag-uusap kami sa kung anong pwedeng gawin. Napakarami hong pwedeng gawin eh.
1: But like what?
0: Writ of talikasan.
1: Okay.
0: Pwede hong, kung sa pagpapalawak po ng suporta na pwedeng makuha, pwedeng kausapin yung mga heads ng iba't ibang universities in Manila na for sure ay maapektuhan nitong pagpuputol ng puno. So, marami pong pwedeng gawin yung mga organisasyon. Ang tanging nakaharang doon ay yung burokrasya mismo nung estado at nung mismong mga ahensya nito. Kasi, magbibigay lang ho ako ng halimbawa.
1: Sige.
0: Halimbawa ho, sa Nueva Vizcaya, sa Dupac del Norte, kung saan ho umugong yung malakas na paglaban ng mamamayan, nagtayo ho sila mismo ng mga pisikal na barikada para harangin yung pagpasok ng Wogol Corporation. Pero ang nangyari, yung batas mismo natin, yung mga state forces natin, yung pinaglilingkuran nila ay yung mga banyaga at malalaking korporasyon. So, ang nakikita natin na tanging sasagabal o tanging haharang doon sa kayang makamit ng mga pinagsama-samang lakas ng mga organisasyon at ng mismong komunidad ay yung mismong mga batas at estado rin at yung estado rin mismo. Kasi for the longest time, kung babalikan ho natin yung kasaysayan at kung titignan ho natin kung ano yung nangyayari ngayon, sino ba yung pinapanigan nila? Diba? Bakit sa kabila, common logic na lang eh, yung pagpuputol ng puno sa Quirino Avenue. Hmm. Napakarami ng inililim nito ng mga sidewalk vendors, mga community members. Pero pinutol nila para lang doon sa project ni Ramon Ang ng San Miguel Corporation.
2: Hmm. In the guise of modernization ito, Ma'am Kathleen, eh, di ba? Yung dahil nga, ang sasabihin ay para naman sa mga mamamayan yan kasi expressway yan. Makaka-alleviate yan sa traffic natin. Pero meron din kasi tayong paraan para, di ba, wala din ba kayong isinumite na paraan para maisalba yung puno instead of it being cut down, eh makahanap kayo ng ibang ways to save the tree. Katulad na lang ginagawa na huhukayan mula hanggang ugat.
1: Bowling yun.
0: Opo. Yung earth bowling, sila mismo yung nagsabi na gagawin nila yun.
1: Oh, eh bakit?
0: Nakalagay ho yun sa notice. Oh. Pero yung nangyayari ho ngayon at makikita natin, cutting yung ginagawa nila. Wala pa pong natupad doon sa
1: bowling.
0: Sinabi nila na mag-earth ball sila. So sila na mismo yung nagsasabi na may iba pang paraan para maisalba yung mga puno, pero sila rin yung pangunahing hindi tumutupad.
1: Okay, kasi nga, ang pamalit, seedling.
2: Pero seedling. Saan mo naman ilalagay yun? Diyan ba sa pinagkuhanan mo, diyan mo ilalagay din, itatanim?
1: Hindi rin. Kasi nga, yung pinagputulan ng mga puno, yan ang malamang sa malamang. Diyan itatayo yung poste ng expressway. Diyan ilalagay yun. Bukod pa diyan sa Quirino Avenue, partner, alam mo ba na meron ding libong puno na puputulin dun sa may Palawan. Dahil ito naman ay para bigyan yung isang nickel mining project partner. No?
2: Mining naman. Mining, may approval din ng PNR.
1: As usual, meron.
2: Oo.
1: Na ang gagawin ay puputol ng 26,000 mahigit na puno at kapalit na naman nun, partner, ay 43,000 daw na saplings.
2: So times
1: ayun na naman. Saplings na naman. So kaliliit na naman ng mga punla para ipamalit sa malalaking puno.
2: Na hindi ka pa siguradong lalaki lahat.
1: Natural. Diba? Dahil malamang baka hindi naman maalagaan, hindi madeligan ng tama. So meron pa rin mga lugar sa Pilipinas, bukod po siyempre sa Quirino Avenue, Ma'am Kathleen, na alam natin na ang mga puno ay nasasakripisyo eh. Dahil po sa supposed to be sa ngalan ng progress, sa ngalan ng industriya, ano ba talaga sabihin na natin ang iba pang standata natin para labanan yung talagang pagbabaliwala sa kalikasan? Ang pangalan pa naman ng grupo nyo, Kalikasan People's Network. Meron ho ba kayong maipapanalo laban sa mga proyektong ito?
0: Opo naman. Sa kabila ho nung ginagawa nilang pagsisinungaling at panggigipit, yung paniniwala po namin bilang organisasyon ay yung sama-sama pong paglaban ng mga affected communities, ng mga affected Pilipinos, yun talaga yung makakatalo doon sa ginagawa nilang pagpa-plunder sa environment, yung pagiging ganib nila. Yun yung makakatapat, kasi tulad nga po nung inihalimbawa ko. Kung doon sa Dupac del Norte, mantakin nyo 300 ho na kapulisan yung ipinadala para lang makapasok yung kagamitan ng isang banyagang minahan, mining company.
1: Mining ulit.
0: Pero dahil ho sa lakas ng komunidad, dahil sa pagbabarikada nila at sa puspusan nilang paglaban, napabagal. At ngayon ho, mapapaalis na yung Wagal Corporation doon sa lugar. Sa kabila ho ng lahat ng panggigipit, tanging yung sama-sama pong paglaban natin talaga yung makakatalo sa kung gaano man kaganib itong mga korporasyon na ito.
2: Oo. Yeah. Ma'am Kathleen, nakipag-usap na rin ba kayo sa ilang mga baka may politiko na maaring makatulong sa atin sa inilalaban nga nating...
1: Like Mayor Isko? Ganun?
2: Hindi lang mga mayor, kasi katulad na lang ni Senator...
1: Ma'am, please don't ridicule me. Sorry, hindi pala ako attorney.
2: Hindi lang si Ma'am Kathleen.
1: Ma'am, please don't ridicule the mayor. Ay, grabe.
2: Dahil may katulad na lang na isang senador natin yan, I think it's Senator Irwin na nagsusulong na ang Sierra Madre ay gawing completely protected area. Yeah. Diba? May mga gano'n naman tayo na mga senador at na willing naman mag-extend ng kanilang kapangyarihan as much as they can, the influence that they can, to support yung pangangailangan ng kaligasan.
1: So, sinong kaalyado nyo, Ma'am Kathleen?
2: May kausap na ba kayo?
1: Sino?
0: Pagdating ho sa pagkausap sa mga politiko, hindi ho natin isinasara yung pinto natin. Dahil syempre, gusto naman nating palawakin yung pagkilos kung sino ho yung pwedeng mahagip. Pero syempre, nasa paniniwala po ng Kalikasan People's Network for the Environment.
2: Mm-hmm.
0: At nasa kasaysayan din naman na meron ding meron ding risk yung pag-asa sa mga politiko o mga burokrata, kapitalista, dahil sa mahabang panahon ho na merong mga senador at merong mga kongresista, bakit nagpapatuloy yung pandarambong?
1: Ay, pandarambong
0: diba?
1: Ba?
0: Opo, yung pandarambong sa ating yamang mineral, sa ating mga rekurso. Kumbaga, yung Estado mismo bilang isang sistema ay hindi ho maaasahan ng mamamayang Pilipino na pumanig sa kanya. Kasi sa nakikita ho natin ngayon, yung mismong mayor ng Manila.
1: Kaya ka ba natawa? Oo.
0: Ipinagtatanggol ho yung nangyayari ngayon.
1: Ah, ganun. Oo nga.
0: Diba? So, pero hindi ho natin isinasara na makipag-usap doon sa mga may pakitalaga sa kalikasan. Pero kung itong mga politiko na iba ay mananatili bilang mga pulpolitiko, bilang mga gusto lang din ng tubo, gusto lang din umangat at magkaroon ng labis-labis na kayamanan, ay yan ho ang hindi natin kakaibiganin.
1: Pulpolitiko o kaya manggagatas. Manggagatas! Hindi mo na, mambabatas pala dapat. No? Kasi nga, isipin mo ha, yung mga politiko nga, yung mga halal na politiko, sila pa yung nanguna na mambulsa ng pera na dapat sana ay para sa proyekto na magkaka-protection tayo from the forces of nature. Di ba? That is one thing that you have to understand, mga kapamilya, ha? Na ipinagkatiwala natin sa mga halal na opisyal yung pondo o kung saan ilalaan yung pondo na maaaring gamitin para nga po sabihin nating maprotektahan tayo no sa galit ng inang kalikasan. Eh sa halip, binulsa nila. So, kapag nagalit uli ang inang kalikasan, sino sisisihin nyo?
2: At saka, diba? Dito na rin sa Salex, partner, meron ba silang gagawin na extra o added pumping station man lang, di ba? Para makompensate itong mawawalang
1: diba,
2: mga pondo.
1: Pinagmamalaki pa nga ni Boss Ramon ang noon na gagawin daw niya siya ang mag-aayos ng mga drainage ng Metro Manila for free. Naalala mo yon, di ba?
2: Sabi, volunteer
1: ako na ang gagawa niyan. At no cost to the government. Ganun, ha? Eh, kaya kita mo naman. Susunod, kailangan makaharap na ngayon nila Kathleen, si Ramon ang na mismo. Diba?
2: Kato kayo doon.
1: Yes, alam ko, feeling ko, Ma'am Kathleen, dapat doon na ba kayo sa harap ng San Miguel magprotesta, mag-rally. Huwag na dyan sa Quirino Avenue. Para mapuwersan yung lumabas si Ramon ang at makakausap kayo.
2: Lumalabas naman yun si Sir. Diba?
1: Saan pumupunta?
2: Oo, nagpapakita naman, nagpapa-interview naman talaga yun.
1: Pero kasama niya si Vince Dixon lang. Diba? Anyway, Ma'am Kathleen, na kailangan na lang magbabay sa inyo. Pero kami po ay nakikiisa sa inyo pong laban.
0: Maraming salamat po.
1: Na para naman maprotektahan po ang ating kalikasan, ang ating pong mga puno. Baka magkamali kayo, baka yung mga puno sa Congress ang protektahan ninyo, yung nakaupo po doon. Ay, hindi po. Mali. Yung deputy speaker. Ma'am Kathleen, thank you so much muli.
2: Ingat, Ma'am Kathleen.
0: Maraming salamat po.
1: Salamat po. Kathleen de Guzman po, ang National Coordinator ng Kalikasan People's Network for the Environment. 6:03 na po ng gabi, mga kapamilya. Tanggap po muna tayo na ulat mula po sa ating mga radyo. Ilang mga kaanak hindi pa rin tanggap ang sinapit ng kanilang mahal sa buhay matapos nga gumuho ang tinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga. Narito ang balitang opermado sa grado mula sa Pampanga at iniradyo patrol Nico Bagsig. Nico.
3: Masakit masakit mang tanggapin, ngunit wala nang magagawa. Tony Abrika, ito ngayon ang nararamdaman ng ilang mga kaanak ng mga nawawalang individual na natabunan nang gumuho ang stamp na palapag na ginagawang gusali dito sa Barangay Balibago. Ang ilan sa kanila dumayo pa mula sa kalating probinsya ng Pampanga tulad ng Bulacan para lang hintayin ang resulta ng ginagawang retrieval operation ngayong araw.
4: Kamani, kung nasaan ka man, andito kami. Nahanap ka. Mababalaw na kami kung ano nangyari sa'yo. Balik ka na, uwi ka na. Marami naghintay sa'yo, mga apo mo. Kahit hindi ka na magtrabaho. Maligtas ka lang dyan.
3: Yan ang pahayag ni Stephanie Marcos, ang kaanak ng isa sa mga nawawalang construction worker. Si Evelyn Alikaway naman, na anak ng nasawing construction worker din, na si Porperio. Hindi lubos maisip na huling pag-uusap na pala nila ng ama noong Sabado ng gabi at sa morgue na sila muling magkikita.
4: Ngayon po, ano po mga kami? Ano kami papalanan natin na mag-iingat kami? Ano po sabi kami na mahal kami?
3: Yan ang pahayag ni Evelyn Alikaway, ang isa sa mga anak ng nasawi dito sa pagguho ng gusali. Matapos ang pagguho nga nitong gusali na binubuo ng kanilang mga ama, mananatili naman nila para sa kanilang puso at isipan ang mga pirapirasong alaala ng tinuturing nilang haligi ng tahanan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, Nico Bagsik. Partner.
2: Ombudsman, ipinapa-implement kay Senate President Cayetano ang preventive suspension laban kay Senate Sergeant-at-Arms retired General Mau Aplasca. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Quezon City. Hatid na Radyo Patrol, Jom Garner. Jom.
5: Rika, sumulat na si Ombudsman Jesus Christine Remulla sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano para ipatupad ang 6 na buwang preventive suspension without pay laban kay Senate Sergeant-at-Arms retired General Mau Aplasca kaugnay na nangyaring barilan sa Senado. Ayon kay Remulla, hindi pa umano sila nakakatanggap ng tugon kaugnay ng nasabing preventive suspension na giniit niyang dapat na ipinatupad na noon pang Mayo 15. Ipapasabi na rin umano ng Ombudsman si Aplasca sa susunod na mga araw para mabigyang linaw naman ang nangyaring barilan sa Senado noong Mayo 13. Sa ngayon, mga miyembro ng media palang umano ang inimbitahan ng Ombudsman para sa isinasagawa nilang investigasyon sa insidente. Kasama naman umano sa ebidensya na kanilang kinuha ang mga Facebook Live ng mga senador na mangyari ang barilan. Tumanggi naman si Remulla na magbigay ng timeline kung kailan posible umanong lumabas ang resulta ng kanilang investigasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
2: Maraming salamat, Jom Garner. Susunod.
1: Pareho pala tayong nagkamot pa ng ulo.
2: Akala ko suspended.
1: Bakit ang lagi lang nating tinatawag sa kanya sa mga balita natin, suspended Senate Sergeant-at-Arms, yung pala. Ayaw pa pala siyang i-suspend. So, almost suspended Senate Sergeant-at-Arms. Ano ba?
2: Medyo suspended.
1: Senator Jinggoy Estrada, handang harapin ang kaso ng Ombudsman. Narito ang balita kumpirmado sigurado mula ang Senado. Atin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Kaya Robert.
6: Tony, handa si Senator Jinggoy Estrada na harapin ang mga kaso na itinampa o itasampa laban sa kanya ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. Sabi ni Estrada, nakatakda niya kausapin ang kanyang abogado para sa mga susunod na hakbang.
7: This is the price that I have to pay for standing on my principles of what I believe in. So be it.
6: Wala rin anyang record na magpapakita na may insertion siya sa budget.
7: Sabi na LBRMO, wala akong insertion. At wala akong sinasabi nila. First Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion pagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion na ganung halaga.
6: Sa kabila naman ito, binanggit ni Estrada na tuloy lang anya siya sa kanyang trabaho dito sa Senado.
8: Yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
1: Maraming salamat, Robert Mano, partner.
2: Tayuhang leader at mahigit 60 iba pa na suspect sa isang investment scam hub arestado sa Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hati ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars.
9: Rika, sa kulungan ng bagsak ng 63 individual, kabilang isang dayuhan na itinuturong boss ng Amonay Malaking Online Investment Scam Hub sa Pasig City. Ayon kay ACG Director, Police Brigadier General Wilson Asueta, nag-ugat ang operasyon sa mga reklamong inihain ng mga biktima na nag-invest sa mga suspect matapos silang mahikayak sa online advertisements at makausap ng mga nagpapakilalang trading assistants at investment advisors. Nang salakayin, dito na nadiskubre ng mga operatiba ang organisadong sistema ng mga suspect na nagpapanggap umano bilang call center at trading-related company na nangihikayak sa mga biktima na mag-invest sa X-Trade, isang online trading o investment platform gamit ang mga scripted communication at messaging apps at iba't ibang online platforms. Lumabas din sa investigasyon na gumagamit umano ng peke pagkakilala ng mga suspect upang hikayatin ang mga biktima na patuloy na magdeposito ng pera habang kontrolado rin nila ang withdrawal request upang magmukhang lehitimo ang trading activities. Lumabas sa verifikasyon ng SEC na hindi ito rehistrado at walang pahintulot na mangalap ng investment scams o ng mga investment o magsagawa ng securities-related activities. Naharap ang mga na-arresto sa iba't ibang kaso kapilang na ang paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at iba pang mga reklamo. Samantala, napatid din na may nakabibing warrant of arrest ang dayuhang itaturong mastermind ng operasyon paugnay ng 70 counts na paglabag sa National Internal Revenue Code at pinagpapiyansa naman ang abot sa 8.4 billion pesos. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
10: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Ay, partner, nakapila na yung ating susunod na panauhin.
2: Pasok so, na natin na yan.
1: Sige, pakilala mo na.
2: Ang pag-uusapan naman natin ngayon, mga kapamilya, syempre, di tayo malalayo sa Senado pa rin. Dahil nga kanina, na-touch na natin the topic of
1: precautionary
2: hold departure order. Para kay Senator Marcoleta at sa iba pa. Kausapin natin si Attorney Howard Calieja, Professor of Law and Litigation Lawyer. Convener na isang bayan coalition at spokesperson ng Trillion Peso March Movement. Napaka-active po niya sa buhay, Attorney Howard Calieja, joining us this evening. Attorney, magandang gabi po. Tony at Rica sa programa Issue Spotted. Kumusta ka po?
11: Yes, good evening, Boss Tony, at of course, Mika, good evening sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat.
1: Yes,
2: Din po.
1: So anyway, ganito na ang nangyayari, no? Parang may ilang mga senador na tila may merong nakaamba na mga legal cases sa kanila. Kay Senator Marcoleta ay plunder. Kay Jinggoy Estrada, plunder din, di ba? Dahil doon sa plunder control.
2: Iba naman yung topic.
11: Magkaiba yung plunder niya, magkaiba rin yung flood control. Tapos Joel Villanueva,
1: Jesus Cudero.
11: Marami siguro. Baka maubos ang quorum sa Senado.
1: Ay, grabe.
2: Yung Blue Ribbon Committee ba? Ayan, sir?
1: Blue Ribbon. Hindi.
11: Blue Ribbon, baka ibang ribbon, tayo ay yellow ribbon na lang yan, papuntang kulungan.
1: ayaw nga nila ng dilawan kayo talaga, sa attorney. Okay. Pero what's going to happen, do you think? Na ito po bang mga senador na tila may mga pending, mga nakaamba na ng mga kaso, sila po kaya ay masasabi natin na kailangan muna na lumisan sa Senado at wag muna silang paupuin doon.
11: Well, ganito yan na Tony at Rica, no? Number one, yung preventive hold departure nga, yan ay pasimula para nga kasi tingin ng ombudsman, sabi nga ni Ombudsman Boying, malapit na niyang pirmahan, tapos na yung kanilang investigasyon at marapit ng sampahan.
1: Hinug
11: technically, it is preventing them from leaving the country para nga masampahan ng kaso, number one. Number two, whether or not sila ay umalis o hindi, mas maganda harapin nila yung kaso dito at hindi sila madapa sa hagdanan habang hinahabol sa Senado. Parang si Bato, ano? Mahirap na, baka magkasugat-sugat sila ulit. But I guess ang punto dito is whether or not sila let's say, kasi lahat naman ito malamang is non-bailable na mga kaso, they are still counted as 20 as one of the 24 senators, Tony and Rica, no? Hindi bumababa ang number of senators. Yun nga lang, hindi sila makakapag-participate dahil wala sila sa Senado.
1: So do you feel na parang kasama na rin ba ito sa estratehiya na humina, ano, yung
2: Mayoria.
1: Yung posibleng mag-acquit kay Vice Presidente Duterte sa impeachment trial niya?
11: Hindi naman na tingin ko ito political motivated, kaya hindi naman paghina ito sa impeachment or paghina ng mga kalaban o yung mga pabor sa kay Sara Duterte. Makikita naman natin, Tony at Rica, yung mga kaso has mukha namang may merito. Mukha naman ito talagang kailangan na nasagutin sa taong bayan at sa korte. So ilihis natin ito sa politika dahil hindi naman ito about impeachment or about politics. And as I said, no, whether or not they get cases o mamafilan sila ng kaso, ang problema dito, yung number 16 o yung 16 members of the Senate required to convict Sara is still a 16 number. Even if sila ay non-bailable at nakakulong, hindi bumababa yung number na yon. So hindi rin makakapabor o hindi pabor doon sa impeachment because the number is not moving kasi hindi naman sila natanggal as members of the Senate.
2: So, tuloy pa rin naman po ang kanilang paninilbihan dahil sa ngayon pa naman na attorney, di ba, kaso pa lang naman, hindi naman sila aarestuhin pa. In any worst case na lang yan, ipapatawag lang sila pero tuloy-tuloy pa rin ang kanilang serbisyo bilang senador.
11: Sa tingin ko kasi, Rica, tapos na po sa ombudsman. Once pailan ng ombudsman yan sa sandigan, yan pwede na silang kunin at arestuhin at dalhin sa kulungan kasi naka-file na yan sa Sandigan Bayan. Once mag-file ng kaso ang ombudsman,
2: opo,
11: which yun nga yung sinasabi ni Ombudsman Boying, ano? Magpa-file na sila sa Sandigan Bayan. So, ang mangyayari niyan, although as I said, the number 16 is not changed, kasi kung hindi sila makakaparticipate kasi wala sila physically sa impeachment, hindi sila makakapagtanong, hindi sila makakapaglinaw. Yun nga lang, sad to say, as I said, kumbaga pumapabor din yan sa difficulty to convict. Kasi malay mo, for example, dahil malakas ang ebidensya, malay mo, one of them or two of them, let's say si Marcoleta, kahit nasabihin natin nga, Sara yan, pero makasakali sa lakas ng ebidensya, makonsensya siya, bumoto siya ng convict. Kaso nga, kung hindi siya nag-participate, paano siya makakapagboto ng conviction? So technically, para mo nang sinabi na yung abstain at yung absent at yung no to conviction would be the same effect to the impeachment case.
2: Pero hindi po ba nila ito, I'm talking about the majority, sir, no? Hindi po ba nila ito magagamit bilang bala para lalong isulong yung nasa Committee on Rules pa na pinupush nga ni Marcoleta na pwedeng maging remote o online ang kanilang pag-participate, ang kanilang pagboto kung aabot man sa usapin pa ng impeachment?
11: Sa akin po, talagang hindi ho tama yung ginawang proposal na yun. Sa tingin ko kasi, I think si Migza Subiri, Senator Subiri, asked for a reconsideration of that resolution. So I think kung ma-reconsider yun, na talagang hindi po tama na ikaw ay West, wala ka doon, hindi ka present, hindi mo nakikita ang demeanor ng mga testigo, hindi mo nababasa at nakikita ang mga ebidensya. So paano ka magbibigay ng hatol, ano? So I think yung sinasabing magpa-participate online, talagang hindi po talaga yan nararapat at tamang i-reconsider po yan. Ngayon, ang problema lang dito, as I said, no, although the 16 number will not change even if they go to jail, ang mangyayari nito, the majority, kumbaga the minority now might be the majority because nga kung mababawasan ng tao yung sina Cheese, Joel, Jingoy, etc. No? So kung mababawasan yan, yung number 13 nila, mas bababa yan, baka 9 na lang sila o 10. But just the same, ang mangyayari lang dyan is yung mga objections, yung mga presentation of evidences, yung mga subpoena, malamang malabas lahat yan dahil that would be a vote of majority. But then again, they still need to reach a vote of 16 to convict Vice President Sara. So I think the presentation would be easier kasi mawawala yung medyo magugulo o yung maraming itatanong. Alam nyo naman yung ibang senador na loyal kay Duterte talagang may masabi lang, gagawa ng kung ano-anong rason.
1: Actually, hindi lang yung mga may kinakaharap na kasong plunder, partner, ang naiisip ko na posibleng... Kasi pati ho si Justice Secretary Frederick Bida, no, Attorney Howie, nasabi niya na kahit si Senator Robin Padilla, baka may pananagutan dun sa pagtakas ni Senator Bato de la Rosa from the Senate after na nagkaputukan doon. So, Kung siya po ay makasuhan dahil lang sinasabing posibleng kaso sa kanya, obstruction of justice eh. Sinabi din yun ni Congresswoman Laila De Lima. Maari din kaya na maging dahilan yan para siya ay matanggal din sa Senado.
11: Maging dahilan yan, Tony, para siya ay ma-aresto. Pero ang obstruction of justice ay bailable. Unlike yung mga plunder, non-bailable po yan, yung mga issue sa flood control, non-bailable po yan. So, yung kanya, kahit na siya ay may kinahaharap na kaso, dahil ito ay bailable, pwede pa siyang mag-participate sa Senado. Although, hindi na lang natin alam kung in what form of participation. Pero, in fairness to Senator Robin, unless there is a final conviction, he can still participate dahil nga, sabi ko nga, available naman po yung kaso niya.
2: Ay, kaso mukhang napaka-active po ng ombudsman natin ngayon, attorney, di ba? Talagang nakikita natin gumagalaw eh. Eh, kung magkataon na sabay-sabay na sila'y makasuhan, sila'y ipatawagin, di ba? At kunin na nga po. Wala, baka naman ang Senate maging under crisis na, hindi under attack, but under crisis kasi ang dami nilang mawawala, di po ba?
11: Eh, under crisis na nga sila dahil ang gulo-gulo nila eh.
1: So, hindi na natin hihintayin pa yun. Nandun eh.
11: Pero, totoo yan, Ricat. They can still have the quorum dahil yung mawawala, so let's say 4 or 5, kung sabihin na natin 4, so mawawala, sama muna si Bato, for example, or si Bongo na nalaman natin, may ICC warrant na rin, sabihin na natin 5, so out of 24, may 19. So may majority pa rin sila kung meron 19 physically present sa Senado. Kahit na yung 5 ay kunyari matanggal because for different reasons na non-available or nasa ICC, pwede naman pong mag-participate. But as I said, mag-iiba po ang mayorya niyan. At malamang, magiging iba na rin ang mga liderato sa Senado pag yan ang nangyari.
1: Alam mo pala, Attorney Howie, tsaka partner, no? Dahil nga siya nalihis na naman yung attention natin, yan napunta sa mga kaso nila Senador Marguleta, yung mga kaso ni Senators Escudero, Estrada, anong tawag dito? Sino pa to?
11: Joel
1: Villanueva. Yes, oo. Nakakalimutan na natin na hinahanap pa pala natin si Zaldico, no?
2: Tsaka si Atong Ang.
1: sa flood control.
11: Ang nangyari lang dyan, yung gulo sa Senado, yung barilan, itong mga kasong ito, nalihis tayo sa issue. Kung ako ang tatanungin mo, Tony Atrica, dapat ang tutukan natin dahil sandali lang naman tong impeachment, tutukan natin yung 6 billion na nawawala. At yung kumbaga, hindi naman nawawala, pero yung 6 billion na unexplained wealth ni Vice President Sara na dumaan sa AMLA at yung kanyang mga confi fans, si Piatos. Baka nakalimutan natin si Mary Grace Piatos at yung iba pang mga issue, yung mga death threats and everything. So I think let's focus, no, let's not take away the issue na mas importante yung accountability ni Vice President Sara at makita natin, sagutin niya talaga ano ba ang nangyari at siya ay nagkaroon ng 6.7 billion na deposit withdrawal sa AMLA at yung kanyang mga tangka kay Presidente, kay First Lady, at yung kanyang mga Mary Grace Piatos na Conti funds.
1: June 1, di ba? Sa June 1 natin inaasahan yung sagot niya, di ba? Doon sa articles of impeachment.
11: Sagot niya, oo. Sa answer niya yun, and then pwedeng mag-komento o mag-reply ang prosecution.
1: Yeah.
11: And then may pre-trial pa yan.
1: Yeah,
11: and
1: yeah.
11: Then ang sabi nila, more or less, July ang tingin nila, si schedule nila magsisimula July 6. So, tingnan po natin ang naging, let's say, experience natin. For example, yung kay Justice Corona,
1: inabot
11: yun mga 2 buwan. So, tingnan natin kung siguro ito, another maybe 1 to 2 months, depende po sa takbo ng hearing.
1: Oo.
11: At alam mo naman, Tony at Rica, lahat na lang ng issue, dinala ni Vice President Sara sa Supreme Court. So, sana hindi naman na magkaganon ulit at sana tuloy-tuloy na itong paglabas ng ebidensya at yung accountability ni Vice President Sara.
1: Bago tayo magbabay kay Attorney Howie, gusto ko lang makakuha ng mabilis na reaksyon. Sa tingin mo ba, Attorney Howie, posible nga po na walang mag-eleksyon ng 2028?
11: Hindi naman po. I think the President, narinig ko rin yung tanong na yan kanina. Tingin ko, sabi nga ni Senator Tulfo, how shall yung presentasyon ni Senator Aimee, no? So I think talagang far-fetched naman yung Noel na yan. I think it is incumbent upon the president, and I trust that the president would go through with a peaceful and orderly election for a smooth transition, no? Meron pa siyang 2 taon, and I'm sure itong 2 taon ay gagawin niya kung anong dapat para sa bayan at it would be culminated nga with a peaceful election and a transition into 2028.
2: Con as attorney.
11: Wala ho, kumbaga wala na hong panahon. Con as.
1: Yeah.
11: Wala na hong panahon. Let's siguro alam niyo yan, Rica, Tony, alam niyo yan, na ilang beses na tayo naka-cover ang nakadanas ng eleksyon.
1: Yeah.
11: Pagdating ng 2027, 1 year after
1: busy
11: election,
1: na yung mga yan,
11: magulo na yan. So I think wala nang ibang issue niyan at tuloy-tuloy na po tayo. Talagang siguro sabihin na lang natin yung ating mga kababayan na pumili ng tama para tuloy-tuloy ang ating progreso sa Pilipinas.
1: So paano kung sabi daw ng iba, kung walang malakas na pambato ang administrasyon against the candidacy of Sara Duterte, mas mabuti na daw ba na wag na mag-eleksyon at magtuloy na lang si Pangulong Marcos Jr. muna?
11: I think nasa constitution naman natin yan, Tony at Rica, na ang presidente, kahit na magaling ang kanyang ginawa o kahit na anong gusto natin, nasa constitution yan na talagang one term lang po ang presidente.
1: Okay.
11: So I think let's not let's say have any other notions. Yan, igugulo lang.
1: Yeah,
11: ang maganda naman talaga sa ating bayan ay meron tayong smooth transition, transfer of power from one administration to the other.
1: Right.
11: At I think naman that is kumbaga one of the legacies na magagawa ng ating presidente.
1: Attorney Howie, maraming salamat po muli.
11: Thank you, Tony at Rica. Sa susunod, anytime po.
1: Thank you, Attorney.
11: Okay,
1: Attorney Howard Calyao po. Nakasama po natin ngayon, siya po ay tagapagsalita nga ng Trillion Peso March Movement at isa po sa mga convener ng Isang Bayan Coalition. Partner, ba napaka, sabi nga nung the often used cliche, ang bilis na oras. Sobra.
2: Tapos na tayo.
1: So kailangan na doon po natin magpaalam. Kakanunturing Tony Velasquez.
2: Rica Lazo po yung nakasama. Ingat.
12: Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Bilang isang Radyo Patrol, ako ay hindi naman nagre-rely sa mga nakikita o nababasa ko sa social media o kung saan man. Pero ang ginagawa ko ay kumakausap ako ng mga nararapat na tao, mga opisyal. Kahit nasaan man silang parte ng Pilipinas, tinatawagan ko talaga sila para makakuha ko ng kumpirmado at siguradong impormasyon na ibabalita ko para sa ating mga tanong.
13: BCM yun, malaking bagay sa aking mga rider. Katulad nung pag may na-accident, nakikita ka agad yung mga tao. Sa iba, balita ka agad.
14: Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Umaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper. So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talaga may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga.
15: lagi kong isipin, para kanino ko ba ito kinagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung story nila?
16: Matulong ng DZMM, syempre po kasi sa pagta-travel, sa trabaho, kasi Marikina po kasi ako, so bahain din po sa lugar namin once na may maano po yung rains. So naano po yung bahay po din namin, affected. Updated po on time din po yung news yung report nila.
17: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Una sa balita. Una sa public service.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan.
19: Ngayon, magbababa ka ng batas na limitado.
20: Gaano ka lapit sa realidad itong panukalang batas?
18: At masasayang usapan.
21: Choir ako dati, nung bata-bata ko.
22: Yung Martin, ako nag-train siya.
19: Ah, ganyan. Mm-hmm. Ako naman, ang ako nag-train kay Leia.
22: Leia?
19: De Guzman.
18: Alvin L. Chico, alas 6. At sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
23: Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa PAGASA, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na babala. Sa unang issuance, may 36 na oras bago maramdaman ang lakas ng hangin na kayang magpatagilid sa madiliit na puno at sirain ang mga palay na malapit ng anihin. Kapag tropical storm na ang bagyo, hanggang wind signal number 2 naman ang babala. May 24 na oras bago maramdaman ang hangin na magdudulot ng kaunting pinsala sa mga lumang istruktura, poste ng kuryente at mahihinang street signs at pwede rin makasira sa mga palay at walis. Wind signal number 3 naman ang pinakamataas na babala para sa severe tropical storm. 18 oras bago maramdaman ang hagupit ng hangin na magdudulot ng matinding pinsala sa mga bahay na gawa sa light materials. Kaya rin itong patumbahin ang maliliit na puno. Sa isang typhoon, aabot na sa wind signal number 4 ang babala. May 12 oras ang hihintayin bago humambalos ang hangin na kayang tumuklap at sumira ng bubong at makapagpatumba ng mga bahay, poste ng kuryente at malalaking puno. Hanggang 3 metrong storm surge din ang kayang malikha. At kapag umabot na sa super typhoon ang bagyo, wind signal number 5 ang pinakamataas na babala. Banta sa kaligtasan ang maladilubyong hagupit ng hangin na kayang patagin ang mga kabahayan, pananim, madalaking puno at iba pang mga struktura. Higit 3 metrong storm surge ang pwedeng malikha at may katagalan bago mabalik ang supply ng kuryente at tubig, linya ng komunikasyon at transportasyon dahil sa matinding epekto ng bagyo. Lahat tayo ligtas dapat, kaya naman tumutok sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio para sa latest updates ng sitwasyon sa inyong lugar.
19: Ano mga concerns? Ano mga issues?
18: Pangkakampi ng masang Pilipino.
19: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
18: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutyan ng masa.
19: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
18: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
24: Ang Radio Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Kapag merong rally na kailangan i-cover, iyon yung parang mas excited ako na i-cover. Kasi parang doon ko nakikita yung mga ordinaryong kababayan natin para i-express nila, no, yung kanilang saloobin. So pag nakikita mo sila na nasa kalsada, nakikilahok, tapos talagang nagbibigay sila ng oras para pahayag yung kanilang saloobin para magkaroon ng pagbabago dito sa lipunan natin. Para sa akin kasi, kaakibat ng malayang pamamahayag ang malayang pagpapahayag. Isa din kasi siyang malaking karangalan bilang isang radio patrol na ibalita yung mga gantong klaseng issues ng lipunan natin.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras! Gising bangon! 4:01!
1: Ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita, alas 4.

0: Ngayon po ay Miyerkules, May 27, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Minorya nag-walkout sa sesyon ng Senado kagabi. Umano'y pagmamadali na pagbotohan ang motion ni Senador Dante Marcoleta. Inupakan! Senator Jinggoy Estrada kakasuhan ng plunder at malversation sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Precautionary hold departure order laban kay Senador Dante Marcoleta at tatlong iba pa pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Search and retrieval operations sa mga nawawala sa gubuhong gusali sa Pampanga sinimulan na. Mga kaanak na mga biktima umaasa makikitang buhay pa ang mga mahal sa buhay. Tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan. Bagyong binabante ng PAGASA papasok ng par bukas at tatawaging Doming. Sa lalawigan, 24 na Chinese na illegal na nagtatrabaho arestado sa Davao del Norte. At sa balitang sports, New York Knicks pasok na sa NBA Finals.
1: Magandang umaga, kapamilya. Ngayon po ay Miyerkules, kompleto po ang 20. Siyempre, ako po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: Maya paabang, ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Sa oras po nating 4:04 na madaling araw, nararanasan na po ang drought o tagtuyot sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan ngayong buwan. Idinideklara ang tagtuyot sa isang lugar kung saan bumaba ng mahigit 60% ang average rainfall sa loob ng 3 buwan. Bukod sa Metro Manila, nararanasan din ang tagtuyot sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bataan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate, Antique at Guimaras. Samantala, umiiral naman ang dry spell sa 25 iba pang lalawigan habang dry condition sa Bohol, Cebu at Negros Oriental.
0: Basta AM, DZMM! Inaasahang patuloy na babagsak ang level ng tubig sa Angat Dam hanggang sa huling bahagi ng Hunyo pero hindi ito aabot sa critical level. Kahapon bumagsak sa 174.83 meters ang tubig sa Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng tubig sa Metro Manila. Ayon po sa PAGASA, hindi nila inaasahang aabot sa 160 meters ang critical level ng tubig sa Angat Dam. Unti-unti anila makaka-recover ang water level sa Angat Dam sa pagpasok nang tag-ulan hanggang maabot ang 210 meters na normal high water level. Pero babala ng PAGASA, posible pa rin makaapekto ang nagbabadyang El Nino sa supply ng tubig!
2: Basta AM, DZMM!
1: Nag-walkout ang minority senators sa sesyon ng Senado matapos ang mainit na debate sa motion ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan sa Senate Rules at payagang makaboto online ang mga senador. Inihain ni Marcoleta ang motion noong Mayo 11 matapos sa pagkapalit ng liderato ng Senado na nirefer sa Committee on Rules at isinalang sa plenaryo kahapon. Nagsimula ang debate ng ihirit na pagbotohan ng motion pero git ni Senator Panfilo Lacson na hindi pa nagkukonvene ang Committee on Rules at wala pang chairperson at mga miyembro ang komite. Kinwestiyon din ni Senador Kiko Pangilinan ang hirit ng mayorya na pagbotohan ng motion. Sinabi naman ni Marcoleta na ilang araw na matapos ma-refer sa Rules Committee ang motion, kaya't sapat na ito para pagbotohan. Pinatikos din ni Pangilinan ang umano'y pag-railroad o pagmamadali na may pasa ang motion na payagan ng mga senador na mga boto online na mistulang inihanda para sa nagtatagong si Senador Ronald De La Rosa para kay Senador Rizal Tiveros na mali ang pagpipilit ni Marcoleta na pagbotohan ng plenaryo ang motion. Hindi nagustuhan ng mga taga-minorya ang patutsada ni Marcoleta kay Ontiveros na walang legal background na mistulang pamamaliit sa kakayahan ng kapwa senador. Pinatikos ni Senador Erwin Tulfo ang pagmamadali ng mayorya na pagbotohan ang motion. Malinaw ayon sa rules ng Senado na pinapayagan ng senador na dumalo sa sesyon online sa tuwing may kalamidad o national emergency. Posible anyang may kinilaman ito sa mga balitang sasampahan ng kaso ng ombudsman at posibleng emparesto ang ilang taga-mayorya. Ipinilit pa rin ni Senate President Alan Peter Cayetano na pagbotohan ng motion kaya tumayo si Senator Juan Miguel Zubiri at tinawag ang mga taga-minorya na mag-walk out. Nawala ng quorum ang Senado kaya't nag-adjourn ang sesyon hanggang sa Lunes, Hunyo 1, alas 5 ng hapon.
0: Mariing kinundena ng 11 miyembro ng Senate Minority ang pagmamadaling ambyentahan ang Senate Rules. Nag-walkout ang mga taga-minorya sa sesyon kagabi ng tangkain ng mayorya na pagbotohan ang motion ni Senador Dante Marcoleta na payagan ang mga senador na makadalo sa Senate Session Online. Kinwestiyon ng minoryang anila ay pagmamadali ng mayorya kahit may senador pa ang gusto magsalita at magtanong tungkol sa nasabing proseso. Paliwanag ng minorya, nag-walkout sila sa sesyon dahil hindi na maayos ang deliberasyon at dapat anilang idaan sa debate ang motion imbis na madaliin ng mayorya. Inamon ng minorya ang mayorya na idaan sa tabang proseso ang motion at pag-amienda sa Senate Rules.
2: Basta AM, DZMM!
1: Iginit ng ilang ekspertong hindi dapat isulong ang remote voting at online participation ng mga senator judge para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng posibilidad na arestuin ang mga senator judge na sina Jingo Estrada at Joel Villanueva na posibleng kasuhan sa Sandigong Bayan dahil sa manumalyang flood control project. Sinabi ng litigation lawyer si Howard Calleja na walang karapatan ng mga senator judge na humatol kung wala naman sila sa mismong pag-ilitis. Bukod kina Estrada at Villanueva, nakakaanib ding arestuhin si Senator Judge Rodante Marcoleta na inirekomenda ng ombudsman na kasuhan ng plunder at indirect bribery dahil sa sinasaming hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation.
0: Kakasuhan bukas na Office of the Ombudsman ng Plunder at Malversation sa Sandigang Bayan si Senador Jingoy Estrada kaugnay ng maanumalyang flood control project. Sinabi ng Ombudsman na Sus Crispin Rebulla na May 18 pa natanggap ang resolusyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada pero nirepaso muna bago isinapinal ang pagsasampa ng kaso. Tiniyak naman ni Estrada na haharapin ang kaso at iginiit na walang record na magpapatunay na may insertion siya sa budget. Bukod kay Estrada, pinaplansya na rin ng ombudsman ang isasampang kasong plunder laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay pa rin na maanumalyang proyekto kontra baha. Ang kay Rebulla, hinugna ang kaso laban kay Villanueva na posibleng maisampa sa mga susunod na linggo. Wala pa naman tugon si Villanueva kaugnay ng pahayag ng ombudsman. Samantala, kuha tayo ng report ng Radyo Patrol. Ombudsman, itinangging may bahid ng politika kinakaharap na kaso ng ilang majority senator. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi Radyo Patrol, Jom Garner. Jom!
3: Mariing pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulla ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na politika ang ugat ng mga kasong isinasampa laban sa ilang senador na miyembro ng mayorya. Sa press briefing, sinabi ni Rimulla na hindi nila sinisingle out ang mga majority senators. Nagkataon lang umano na ang interes ng publiko ay nakatuon sa flood control projects at ibang development sa Senado at Kamara. Katunayan, sinabi ni Rimulla na marami umano siyang pinirmahan na preventive suspension laban sa ilang mga alkalde sa bansa. Binitawan ni Marcoleta ang pahayag matapos irekomenda ng ombudsman sa Sandigan Bayan na sampahan siya ng plunder at tatlong counts ng indirect bribery kaugnay yan ang pagtanggap niya ng donasyon na nagkakahalaga umano ng 75 million pesos mula kina dating Quezon City Representative Michael Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu na ginamit niya sa pagtakbo bilang senador noong nakaraang taon. Sa parehong press briefing, inanunsyo ni Rimulla ang paghahain ng

0: at Joel Villanueva na kapwa miyembro ng mayorya kaugnay naman ito na maanomalyang flood control projects. Inihahanda na rin umano ang kasong money laundering laban naman kay dating House Speaker Martin Romualdez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta, basta AMMM.
3: Naglabas ang Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO laban kay Senador Rodante Marcoleta. Kasunod nito ng rekomendasyon ng Office of the Ombudsman na sampa ng kasong plunder at indirect bribery ang senador dahil sa sinasabing hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign donation. Sakop din ng PHDO ang mga umano'y campaign donor ni Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor, gayon din ang mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray. Ayon sa Ombudsman Luzon Field Investigation Bureau, nakitaan ng flight risk si Marcoleta dahil sa impluensya bilang senador at kakayahang pinansyal na umalis ng bansa, kaya inaprobahan ang hiling na PHDO. Patunay rin umanong sinasabing hindi pagdedeklara ng campaign donation na may kakayahan ng senador na umiwas sa pananagutan. Nauna ng kwestiyon ni Marcoleta ang rekomendasyon ng Ombudsman na magsampa ng kaso na tinawag ng senador na trumped up charges o gawa-gawa lang umano ang mga nasabing reklamo.
2: AM, DZMM.
1: Oras natin, 4 minuto makalipas ang 4, ika-4 na madaling araw. Sinimulan na ang search and retrieval operation sa mga nawawala sa gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. 4 ang kumpirmado patay sa trahedya kabilang ang Malaysian PWD habang mahigit 20 ang nakaligtas at 16 ang nawawala. Sinabi ni BFP, Sensor Luzon Public Information Office Officer Fire Superintendent Maria Lea Sahila o Sahili na itinigil ang search and rescue operations dahil wala nang senyales na may buhay pa sa ilalim ng gumuhong gusali. Gumagamit ng mga heavy equipment ang mga rescue worker para mapabilis ang pagtanggal sa mga gumuhong bakal at bato. Nakarating na rin ang search and rescue team sa tulong ng K-9 ang posibleng barracks ng mga construction worker kung saan masangsang na ang amoy. Blanco pa ang lokal na pamahalaan ng Angeles City sa sanhinang pagguho. Umaasa mga kaanak ng mga nawawala na matatagpuan pa rin buhay ang kanilang mga mahal sa buhay.
2: Basta AM, DZMM!
3: Pinatawa ni Labor Secretary Francis Tolentino ng isang buwang preventive suspension si Dolly Region 3 Director Geraldine Panlilio habang gumugulong ang imbestigasyon sa pagguho ng tinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Unang naglabas ng work stoppage order ang Dolly Region 3 laban sa contractor ng gusali noong September 2025 dahil sa mga nabistong paglabag sa occupational safety and health standards. Kabilang dito ang kawalan ng personal protective equipment o PPE at safety belt ng mga construction worker at walang safety officer sa construction site. Hindi rin naman nagbibigay ang contractor ng mandatory benefits sa kanilang mga trabahador. Nagtataka si Tolentino kung bakit hindi ininspeksyon ang construction site matapos bawiin ang work stoppage order. Aminado si Panlilio na hindi na sila nagsagawa ng inspeksyon sa gusali at hindi anya sakop ng kanilang trabaho ang structural safety ng gusali.
1: Naniniwala ang mga kongresista at Malacanang na diversionary tactic ang pinalutang ni Senator Amy Marcos na no-election scenario sa 2028 at maging ang charter change. And kay House Deputy Speaker Janet Garin at House Prosecutor Jonathan Kit Flores, hindi natalakay ang mga pinalutang ni Senator Marcos sa botohan para muling i-impeach si Vice President Sara Duterte. Hinala ni Garin na nililihis lang ni Senador Marcos ang usapin sa impeachment trial ni VP Duterte para kay Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na posibleng taktika ito ni Senador Marcos para mailihis ang usapan sa sigalot sa Senado at dalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente.
3: Sa ibang balita naman, nakipagkita si Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community sa Tokyo, Japan kagabi. Dumating ang Pangulo at kanyang delegasyon sa Japan kahapon para sa 4 na araw na state of visit. Mahigit 200 Pinoy ang nagtipon sa Imperial Hotel sa Tokyo para salubungin ang Pangulo at ilang miyembro ng gabinete. Kinilala at pinasalamatan ng Pangulo ang papel ng mga Pilipino sa matatag na relasyon ng Pilipinas at Japan. Sa 4 na araw na state visit, makikipagpulong ang Pangulo kay Japanese Prime Minister Takayuki Sanae kung saan inaasahang tatalakayin ng dalawang leader ang strategic partnership ng Japan at Pilipinas.

0: at iba pang issue kabilang ang maritime security, energy and food security. Makikipagkita rin ang Pangulo at si First Lady Liza Marcos sa Japanese Emperor at Empress sa Imperial Palace kung saan magkakaroon ng welcome ceremony, state call at state banquet. Nakadakta rin magsalita si Ginoong Marcos sa Japanese Parliament.
1: Bumaba sa record low na 33% ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos Jr. sa unang quarter ng 2026 base sa resulta ng survey ng Social Weather Station. Mas mababa kumpara sa 40% satisfaction rating ng Pangulo sa survey noong fourth quarter ng 2025. Tumaas naman sa 49% ang mga hindi kontento sa Pangulo habang 18% ang undecided. Isinagawa ang survey noong March 24 hanggang 31.
2: DZMM numero uno sa aksyon!
0: Oras natin, kapamilya, 4:18 na po na madaling araw. Good morning sa inyo.
3: Good morning!
0: Ngayon po ay Miyerkules na, kalahati na po ng linggo.
1: Kaya holiday!
0: Kayo tatamar. Ay, holiday nga pala ngayon. Idil Adha.
1: Oh, iwan na muna kita dyan, ha?
3: Good morning!
0: Holiday, wag! So marami ngayon nagpapahinga. Oh, chill muna kayo, ha? Dahil bukas po Thursday, may pasok na po ulit. Pero depende yung partner.
1: Kung... Napuyat silang manood ng ano eh, sa Netflix ulit kagabi. Kaya deserve nila mag-rest ngayon.
0: Daming holiday. Sabi nga ng ano, may nabasa ko, kumpleto na yung genre eh. May drama, may
1: rom-com.
0: Tapos kahapon may nag-walk out pa. 4:19 na po na madaling araw sa mga nanonood, nakikinig. Pwede po kayo mag-message sa aming... sa aming Viber number na
1: 0919-278-3000.
0: Papasahin namin yan mamaya. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Bagong silang nasanggol na tagpuang patay sa basurahan sa Catanduanes.
1: Truck sumalpok sa bahay sa Negros Occidental, mag-ina patay. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape.
0: Hoy.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Naglilingkod sa Pilipino sa man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Source ng information ay ang DZMM radio. Kaya matagal na, high school pa lang, kapanood na kami ng DZMM. Lalo-lalo na sa mga panahon ng sahuna at sa mga typhoon, mga bagyo, ang mapagpupunan talaga ng mga balita ay ang DZMM. Happy 48th anniversary. Una sa balita, una sa public service.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak,
5: the Senate is under attack.
2: Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan.
6: Inaabangan lamang na sitwasyon kanina ay merong aarestohin.
7: Or bakit nauwi sa gantong sitwasyon?
8: Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage natin.
2: Mga radio patrol na ilang oras nang nakabantay, naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
10: Alamin po natin ano ang balita
2: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
11: Mahuhuli ba natin? Mahahambol ba natin?
2: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
12: Pati pala yung isyo ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
2: At magbabalik kasama si Doris Bigornias.
13: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo, no? Hello!
2: Nang alas 7:30 ng umaga sa Gising, Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!

0: Patrol Balita! Radio Patrol Balita!
1: Oras natin 4:22. Balikan po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Minorya, nag-walk out sa sesyon ng Senado kagabi. Umano'y pagmamadali ng pagbotohan ang mosyon ni Senador Rodante Barcoleta. Inupakan.
2: Senador Jinggoy Estrada, kakasuhan ng plunder at malversation ng Sandigan Bayan o sa Sandigan Bayan kaugnay ng flood control scandal. Precautionary hold departure order laban kay Senador Rodante Barcoleta at tatlong iba pa pinagbigyan ng Sandigan Bayan.
1: Search and retrieval operation sa mga nawawala sa gumuhong gusali sa Pampanga. Sinimulan na mga kaanak ng mga biktima. Umaasang makikitang buhay pa ang mga mahal sa buhay.
2: Tagtuyot nararanasan sa Metro Manila at mahigit 20 lalawigan. Bagyong binabantayan ng pag-asa, papasok ng parbukas at tatawaging Doming.
3: Ulat Kalusugan.
2: Para po sa ating Ulat Kalusugan, makatutulong sa mas maayos na pagtulog ang ilang pagkaing may natural na melatonin. Ayon po sa mga eksperto, ito yung mga hindi nakakatulog, yung mga laging puyat, mga gising sa gabi, tulog sa umaga, dalawa yung kilala ko. Eh hindi healthy yan eh.
4: Nagkakasakit diba? Tuloy.
2: Ang katawan natin, dapat sa gabi nakakatulog talaga tayo,
4: paano,
2: nakakapahinga
4: malalim,
2: tayo. Ayon po sa mga eksperto, ang melatonin ay hormone na tumutulong sa pagkontrol ng sleep wake cycle o oras ng pagtulog at paggising ng katawan. Kabilang sa mga pagkaing mayaman sa melatonin ang, kainin nito ha Marlene,
4: Jom,
2: tart cherries,
4: ayun.
2: Salmon, itlog,
4: salmon.
2: Mushrooms, nuts, at gatas. Ooh. May taglay rin ang mga ito na nutrient tulad ng tryptophan, omega-3, vitamin D, magnesium at antioxidants na nakatutulong naman sa mas mahaba at mas maayos na pagtulog. Ayon po sa mga pag-aaral, nakatutulong din ang regular na pag-inom ng tart cherry juice. Parang hindi pa ako nakakakita nito.
4: Ngayon ko lang narinig yun eh.
2: Or baka nakakita na ako, hindi ko lang alam na yun yung tawag. Tart cherry juice at pagkain ng isda at nuts sa pagpapabuti ng sleep quality. Pinapayuhan naman ng publiko na isama ang mga pagkain ito sa balanse at masustansyang diet kasabay ng maayos na sleep habits. O paano? Tulugan na.
4: Kain na.
2: Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a holiday Wednesday morning.
3: Ulat. Panahon.
1: Eto na po, Nanay Ineng, yung iniintay mo na update po sa lagay ng panahon. Makakasa po natin si Ma'am Lori de la Cruz mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Lori, good morning!
5: Good morning!
6: Good morning at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po ay magiging maulan pa rin sa halos buong Mindanao dahil sa epekto ng south and sterling wind flow at pati na rin ho ng trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Yung bagyo po ay huling nakita sa layong 1,230 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at nasa tropical depression category ito. Maaari po itong pumasok ng ating area of responsibility bukas din ho. At by the time na pumasok po yung ating FAR, papangalanan po natin siya si Bagyong Doming. Although sa ngayon po ay mababa naman ang chance na mag-landfall yan sa noong bahagi ng ating landmass, but still, monitor pa rin natin ating mga kababayan sa magiging updates sa Pag-asa. At ngayon nga po, sa Metro Manila, tatitirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman, ang mararanasang panahon.
2: Ma'am Lori, yung pong ating inaasahan naman na heat index, gaano po ito kainit at saan po kaya ang sentro ngayon na may pinakamainit na mararanasang weather?
6: For Metro Manila ay ranging po tayo from 42 hanggang sa 44 degrees Celsius habang sa Aparicagayan pwede pong umabot sa 46 degrees Celsius gain din sa Dagupan City, Pangasinan.
1: Ma'am Lori, itong malinsangan na nararanasan natin dito sa Metro Manila, hanggang kailan po ito natin mararanasan?
6: Yan po, most likely at least until this week.
4: Mm-hmm.
6: Kasi kapag nag-start na po yung ating tagulan season or rainy season.
4: By June.
6: Apo kahit pa paano, maiibsan naman po yung sobrang init ng panahon.
4: By June po siya mag-start, di ba?
6: Most likely, pwede po, first week of June or may chance din na sa huling week ko nitong buwan.
4: Pero pagka halimbawa may El Nino, ganun pa rin, maalinsangan pa rin kahit June or July na?
6: Yung ating pong El Nino, mas mararamdaman po na rin yan towards the last quarter of the year.
4: Alright. Lori, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo.
6: Yes, good morning.
4: Good morning! Yan po si Lori de la Cruz. Mula po yan sa Pag-asa.

0: Good morning sa ating mga kapamilyang magbubukid. Good morning! Oy, sa taga Mindanao, may bagyo ha. Inyo po mga pananim ha. At syempre po sa ating kapamilyang mangingisda. Good morning! Pag may bagyo, wag na pong pumalaot. Inimok po mga magsaka sa Negros Oriental na magparehistro sa Philippine Crop Insurance Corporation bago ang inaasahang pag-iral ng El Nino sa bansa sa susunod na buwan. Ay, sabi ng pag-asa, by last quarter pa ng 2026, naglaan ang PCIC ng halos 50 milyong pisong pondo para sa insurance sa mga coconut farmers at mga high-value crops. Nasa 3,000 piso naman ang insurance coverage ng mga benepisyaryong nagtatanim ng palay at mais sa ngayon. 30% pa lang ng mga magsaka ang nag-a-apply sa crop insurance. Muli, magandang morning, morning sa ating kapamilyang magbubukid. Good at siyempre sa ating kapamilyang mangisda. Yan pong ating agribalita on a Wednesday holiday morning.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Honos natin, alas 4.29 na po na madaling araw. Radsarahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
1: Pasada Probinsya. Probinsya. Alerto sa vulkan. Alerto sa vulkan.
0: Nayan po natin dyan sa Taal Volcano kung saan nakapagtala ang Taal Volcano ng pagtaas aktibidad matapos makapagpa-record ng 21 volcanic earthquakes at 10 volcanic tremor episodes. Ayon sa FIVOLCS, mas mataas ito kumpara sa mga nakaraang araw na umabot lamang sa 3 volcanic earthquakes bawat araw. Nagbuga rin ang vulkan ng mahigit 1,300 metric tons ng asupre. Nananatili naman sa alert level 1 ang Taal Volcano pero paalala ng FIVOLCS, posible pa rin ang pagputok at mahigpit pa rin pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island.
1: Alerto! Alerto! Sa lindol!
0: Sa Surigao del Sur, walang pinsalang na itala matapos dumaba ang 2 lindol sa bayan ng Bayabas noong Linggo at Lunes. Unang naramdaman sa lugar ang magnitude 5 na lindol na sinundan ng magnitude 5.5 na lindol noong Lunes. Magamat wala na italang pinsala, nagpapatuloy ang assessment at monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices sa mga apektadong lugar. Diyan naman po sa Davao del Norte, arestado ang 24 na Chinese sa sanipuwer sa operasyon ng Bureau of Immigration at Philippine Army dahil sa manoy illegal na pagtatrabaho at paglawag sa immigration rules sa Panabo City. Nakatanggap ng report ng mga otoridad tungkol sa mga dayuhang nagtatrabaho ng walang kakulang dokumento at may questionable immigration documents na harap ang mga dayuhan sa kasong paglabag sa Philippine Immigration Act, misrepresentation, overstaying at iba pa. Patuloy ang imbisigasyon ng mga otoridad para malaman ang iba pang paglabag ng mga naarestong dayuhan.
2: Sa Catanduanes, bagong silang nasanggol na matay matapos matagpo ang abandonado sa basurahan.
1: Pasada Probinsya! Probinsya!
2: Narito ang balitang kumpirmado o sigurado mula sa Catanduanes sa tid ni Vince Villar. Vince!
3: Buhay pa sana ng ma-rescue ng mga otoridad ang isang bagong silang na babaeng sanggol na inabandona sa isang bakanting lote sa Barangay Cabinitan, Vira, Catanduanes, Martes ng umaga, Mayo 26. Pero kinalaunan, namatay din ito habang ginagamot sa ospital. Sa ulat ng Vira Municipal Police Station, bandang alas 7 ng umaga nang makita ng isang concerned citizen ang sanggol na nasa mga basura. Kaganitong inireport kung kaya mabilis ding na-rescue at dinala ang sanggol sa ospital. Pero bandang alas 3:40 ng hapon, namatay habang ginagamot ang sanggol. Premature pa umano kasi ang sanggol at may katagalan na rin siyang inabandona bago pa ito nasagip. Ayon kay Police Major Kenneth Ding Gutierrez, hepe ng Virac Municipal Police Station, tukoy na nila kung sino ang nag-iwan sa sanggol ngunit hindi na muna pinangalanan. Nagpaalala ang opisyal sa publiko na ang pag-abandona sa isang sanggol ay may kaakibat na pananagutang kriminal. Mas makabubuti ang niya na humingi na lamang ng tulong sa mga kinaukulang ahensya kung nahaharap sa mga sitwasyong maaring maglagay sa panganib sa buhay ng isang bata. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
2: Maraming salamat, Vince Villar!
0: Sa Negros Occidental naman, mag-ina, patay, matapos araruhin ng truck ang kanilang bahay. Grabe.
1: Masada Probinsya.
0: Narito ang balita kumpirmado sigurado mula Negros Occidental at hindi Romeo Subaldo Romeo.
3: Nauwi sa trahedya ang pagtitipon para sa pananghalian ng isang pamilya sa barangay Pandanon sa bayan ng Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental noong Lunes. Ito'y matapos araruhin ng isang truck ang kanilang bahay habang sila ay kumakain. Nawasak ang bahay at agad na nasawi ang 23 anyos na ina at ang kanyang isang taong gulang na anak matapos magulungan ng truck. May dalawa pang miyembro ng pamilya na nasa kritikal na kondisyon sa ospital at may anim pang iba ang sugatan kabilang na ang driver. Ayon sa hepe ng Don Salvador Benedicto PNP, nawala ng preno ang truck kaya nawala ng kontrol ang driver at dahil sa panic, pinatay niya ang makina ng truck kaya't hindi na niya naman iobra ang manibela nito. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Sa Rizal, isa ang patay habang tatlo ang sugatan ng araruhin ng 10-wheeler truck ang sampung sasakyan sa bayan ng Rodriguez. Sinasabi binabaybay ng truck ang pababang bahagi ng kalsada nang mawala ng preno at bumangga sa apat na sasakyan, isang tricycle, dalawang minibus at motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang rider habang ginagamot pa ang tricycle driver at dalawang pasahero ng minibus. Nakadetene na ang driver ng truck na naharap sa patong-patong na kaso.
0: Sa Isabela, mga tagong armas ng mga rebelde, nadiskubre po dyan sa bayan ng Benito Sullivan.
1: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Isabela at hindi Harris, Julio Harris.
4: Natunton ng mga pulis at sundalo sa bulubunduking bahagi ng Benito Sullivan, Isabela ang arms cache o imbaka ng mga armas ng mga rebelde. Ayon sa Cagayan Valley Police, isang dating rebelde ang nagbunyag sa kinaroroonan ng naturang imbakan sa Puruksais Barangay Gilingan. Nahukay sa lugar ang isang timbang naglalaman ng mga kagamitang pandigma at pampasabog. Kabilang sa mga na-recover ang mahigit 28 metrong commercial detonating cord, 4 na improvised anti-personnel mines, 5 blasting caps, 56 na bala ng 7.62mm, isang improvised firing device, isang soldering iron at 4 na magazine pouches. Dinala sa headquarters ng 1st Isabela Provincial Mobile Force Company ang mga na-recover para sa pansamantalang custody at dokumentasyon. Habang ang mga improvised explosive devices ay kinuha ng Isabela PECU para sa kaukulang disposisyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Harris Julio.
0: Maraming salamat, Harris Julio.
2: Mahigit 234 na milyong pisong halaga ng marijuana ang sinira ng mga pulis sa serye ng eradication operation sa Kalinga at Benguet. Sa report ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, mahigit 1 milyong puno ng marijuana, gayon din ang mga pinatuyong dahon at seedlings ang binunot, winasak at sinunog. Kabilang dito, mahigit 200 milyong pisong halaga ng mga tanim na marijuana na nasamsam at sinira sa Kalinga.
0: Diyan naman po sa Bulacan, tatlo ang arestado sa umunang illegal na operasyon ng pagre-refill ng LPG sa bayan ng Marilao. Sa bisa ng search warrant, sinilakay ng mga otoridad ng warehouse sa Loma de Gato kung saan naaktuhan ng mga suspect na nagre-refill ng mga LPG cylinders nang walang clearance mula sa lehitimong brand owners. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga gamitan ang kinumpiskan ng mga pulis gaya ng motor compressor, branded LPG tank at siyam na refilling heads. Nasa kustudiya na ng CIDG mga suspect na naarap sa reklamang paglabag sa LPG Industry Regulation Act.
2: Sa Antique, arestado lalaking wanted sa kasong murder sa bayan ng Tibiyaw. Itinuturing na most wanted person ang suspect sa kalabarson at pinaghahanap ng halos 30 taon. Na arresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inissue ng 4th Judicial Region Branch 63 sa Calawag, Quezon noong June 3, 1995. Nasa kustudiya na ng Tibiyaw Municipal Police Station ang suspect.
0: Sa Basilan, e-ticketing system para sa biyahe ng mga barko ipatutupad.
1: Pasada, probinsya! Probinsya!
0: Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula Basilan at ni Queenie Casimiro. Queenie!
5: Ayon kay Basilan Board Member Faigdar Jaafar, kailangan ng ipatupad ang Memorandum Circular Number DS-2026-01 na iniuutos ang pagpapatupad ng shipping online ticketing system para sa mga biyahe ng barko mula Zamboanga City patungong Basilan at vice versa. Sa pamamagitan nito, maiiwasan na umano ang madalas na reklamo ng mga commuters kung saan nagka-cut off na ang shipping line sa pagbebenta ng ticket kahit na marami pa namang bakanteng upuan sa barko. Layon din ng e-ticketing system na matuldukan ang gawain ng mga ticket fixers at ang mahabang pila sa mga ticketing outlet. Sa pamamagitan din umano ng e-ticketing system, mas magiging malinaw at kumpleto ang passenger manifest ng bawat barkong lumalayag. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro.
2: Pagkasanay na mas maraming cadets target ng Philippine Military Academy.
1: Pasada Probinsya.
2: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hindi April Rafales. April.
6: Inaasahang madodoble ng Philippine Military Academy ang kakayahan nitong magsanay ng mga magiging opisyal ng militar pagsapit ng 2040 sa oras na makumpleto ang mga kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura sa loob ng akademya. Ayon kay Vice Admiral Cesar Bernard Valencia, Superintendent ng PMA, target ng akademya na makapag-accommodate ng nasa 2,000 na kadete sa isang pagkakataon bilang bahagi ng roadmap nito na maihanda ang mga susunod na opisyal ng militar sa hamon ng makabagong digmaan at mapanatili ang seguridad ng bansa. Sa kasalukuyan, may 1,300 fourth class, third class, second class at first class cadets ang sumasailalim sa pagsasanay sa PMA bilang mga magiging opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Inangkop na ng PMA ang bago nitong curriculum upang makasabay sa modernong anyo ng digmaan. Kabilang sa mga bagong asignatura ang data analytics, electronic warfare, Python function, digital warfare, at unmanned systems na titiyak na handa ang mga kadete sa larangan ng cyberspace at digital defense. Isa sa pangunahing public-private partnership projects ng PMA ang pagtatayo ng modernong mess hall at multipurpose facility na kayang mag-accommodate ng mahigit 2,000 na kadete. Dagdag pa ni Valencia, may iba pang malalaking proyekto sa loob ng akademya na pinupondohan ng pambansang pamahalaan habang ang ilan ay nakatakda pang isumite para sa pondo sa mga susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
2: Maraming salamat, April Rafales.
0: Alas 4:41, abangan sa aming pagbabalik. Visayas Grid muling inilagay sa yellow alert status kahapon.
2: At shipment na naglalaban ng halos 30 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Maynila. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4.
0: Gising na gising!
1: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
7: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipo. Happy 40th anniversary sa DZMM.
1: Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman naman po nung sasakyan, kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
1: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Happy 40, DZMM. Siyempre, una sa balita, una sa public service.
1: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Radio Patrol Balita.
0: Four four four na po. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radio Patrol Balita alas 4. Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon dahil po yan sa matipis na reserba ng kuryente. Tumagal ng 6 na oras hanggang alas 9 ng gabi ang yellow alert sa Visayas grid. Manipis ang reserbang kuryente sa Visayas dahil sa tatlong coal-powered plant ang hindi gumagana at mataas na demand ng kuryente.
2: Power outage sa bansa. Sanhi ng kakulangan sa supply ng enerhiya ayon sa isang mambabatas. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara at hindi Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
10: Sa joint hearing ng House Committees on Energy at Legislative Franchises, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap na ang supply at demand ang issue at hindi dahil sa umano'y late reporting ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dahilan ng naranasang brownouts. Aminado rin ng Department of Energy na regular naman silang nakatatanggap ng abiso mula sa NGCP kaugnay ng mga insidenteng nakaapekto sa grids. Sa panig naman ng NGCP, tumatalima umano ito sa lahat ng reporting requirements tulad ng naging aberya noong May 13. Inaayos na rin ito ang mga apektadong pasilidad para matiyak ang stable na grids. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez.
11: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta AMMM.
0: Sa Maynila, halos 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasamsam ng PIDEA at katuwang ang iba pang law enforcement agency sa isang kargamento sa Manila International Container Port sa Tondo. Aabot sa 43 kilo ng shabu ang nadiskubre na nakasilid sa mahigit 100 pakete. Iniimbisiga ng mga otoridad kung saan nagsimula ang kontrabando at kung sino ang consignee ng shipment. Inihinalang konektado ang local at international drug syndicate na nasa likod ng shipment ng mga shabu.
2: Tatlo ang arestado matapos maulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng shabu sa bypass operation sa Taguig City. Ayon po sa pulisya, nagsisilbing runners ang grupo na sangkot sa distribusyon ng ilegal na droga sa Taguig, Pasig, Muntinlupa, Rizal at maging sa Cavite. Na-recover ang 200 gramo ng shabu mula sa mga suspect na ngayon nakakulong na sa Taguig City Police Station.
0: Sugatan ang isang lalaki matapos bumangga ang minamaneho niya multipurpose vehicle o MPV sa nakabaradang crane truck sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ayon sa pulisya, galing sa San Mateo Rizal ang MPV at papunta sana sa Santa Ana sa Maynila nang maganap ang aksidente. Wasak ang harapan at natuklap ang bubong ng sasakyan dahil sa lakas ng pagkakabangga. Dinala sa ospital ang driver na nagtamo ng mga sugat habang nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng crane truck para sa nasabing investigasyon.
2: Arestado ang isang lalaki matapos umano magnakaw ng mga kable sa Ayala Tunnel sa EDSA, Makati City. Nakuhanan ng CCTV ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang suspek habang hinihila at pinuputol ang mga kable. Agad naman responde ang Makati City Police at naaresto ang lalaki na bahagya pa umanong nanlaban. Na-recover sa kanya ang mga kable at maging ang kutsilyo. Maharap ang suspect sa mga kasong alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority at paglabag sa batas pambansa bilang anim.
0: Alas 4:48 naman sa ibang balita sa Quezon City. Inaresto ang 31 taong gulang na lalaki sa matapos umanong hindi magbayad ng mahigit 100,000 pisong utang sa pustahan sa Sabong sa Cubao. Ayon sa pulisya, pumusta umanong suspect ng 109,000 pesos sa napipisil na manok pero ayaw magbayad ng kanyang o sa kanyang mga kapustahan sa Derby. Inaresto ito ng mga gwardiya ng arena bago isinuko sa mga pulis. Sinampan ang suspect ng reklamong 3 counts of estafa. Nabisto rin ng mga otoridad na dati nang naharap sa patong-patong na kasong suspect kabilang ang estafa, illegal number games at paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act.
2: Sa Quezon City pa rin arestado ang isang lalaki matapos umanong magnakaw na motorsiklo at maulihan ng baril sa Cubao. Ay sa pulisya napansin na dalawang bata ang pagtangay ng suspect sa motorsiklo. Kaya ganito na ipagbigay alam sa may-ari at sa mga pulis. Na-recover sa suspect ang dinakaw ng motorsiklo at isang kalibre 38 baril na walang dokumento. Napag-alaman na may dati na rin umanong mga kaso ang lalaki kaugnay ng carjacking at unjust vexation. Nakakulong na ang suspect at naharap sa mga kaukulang kaso.
0: 4:49 ng madaling araw.
11: Mga balita sa labas ng bansa.
12: Good morning!
0: Sa labas ng bansa, 4 ang patay. Matapos salpukin ng tren ang school bus sa Belgium. Kabilang sa mga namatay ang driver ng school bus habang 2 kritikal na nasugatan. Ipinarating ng Belgian government ang pakikiramay sa mga biktima ng insidente. Samantala, doble kayo ng mga rescue worker para mailigtas ang 7 tao na halos 1 linggo nang natatrap sa kuweba sa Lao. Pumasok sa kuweba mga biktima na naghahanap ng ginto at wildlife pero hindi na nakalabas dulot ng malakas na pag-ulan na nagpataas pa ng tubig at landslide. Isa ang nakaligtas na nagawang makahingi ng tulong sa mga otoridad. Pahirapan ang rescue operation dahil sa makipot na daan papasok at palabas ng kuweba.
11: Balita!
2: O paano? Siyempre, showbiz na. Pag narinig nyo yung tin-tin.
0: Paano?
2: Ating alamin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga. Sino bang kachika natin sa umaga? Walang iba kundi si Erica Balmes. Erica!
13: Ano latest?
14: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Pinatunayan ng Korean supergroup na BTS ang powerful comeback matapos kilalaning Artist of the Year sa 2026 American Music Awards. Nasungkit din ng grupo ang Best Male K-pop Artist Award at Song of the Summer para sa kanilang latest track na Swim. Hakot award din ang kantang Golden mula sa hit animated film na K-pop Demon Hunters na kinilalang Song of the Year, Best Pop Song at Best Vocal Performer. Habang best soundtrack naman ang K-pop Demon Hunters. Wagi din bilang New Artist of the Year at Breakthrough Pop Artist ang global girl group na Cat's Eye. Habang Album of the Year ang Man's Best Friend ni American Superstar Sabrina Carpenter. Para sa kumpirmado siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
2: Maraming salamat, Erica Balmes. Tan-tan!
11: Sports Balita.
0: Sports Balita.
2: Ayan na, ayan na.
0: Eto na. Pinay tennis ace Alex Ziala, laglag na.
2: Sorry. More lang yan. Laban lang na laban.
0: Laban lang, okay lang yan. Bawin na lang next time.
2: Suko.
0: Laglag na po siya sa French Open. Yan, ating pang sports balita ay ating big man ng DZMM with a big heart, with a soft skin, and killer smile, Alfred Dalde. Go!
15: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports. Pasok na sa 2026 NBA Finals ang New York Knicks matapos tambakan at walisin ang Cleveland Cavaliers sa score na 130-93 sa Game 4 ng Eastern Conference Finals. Pinarangalan bilang Eastern Conference Finals MVP si Knicks guard Jalen Bronson. Makakaharap ng Knicks sa NBA Finals ang mananalo sa Western Conference Finals sa pagitan ng San Antonio Spurs at defending champion Oklahoma City Thunder. Sa tennis naman, tapos na po ang kampanya ni Pinay tennis star Alex Ziala sa 2026 French Open. Tinalo ng Amerikanang si Iva Jovic si Iala sa first round ng French Open sa score na 6-4 at 6-2. Samantala, ilang atletang nagwagiid ng gold medal, nakapagtala ng bagong record sa 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Narito ang balitang kumpirmado at sigurado mula Agusan del Sur, hatid ni Hernel Tocmo. Hernel?
12: Doble ang tagumpay ni Lorraine Batalya ng Calabarzon Heroes matapos masungkit ang gold medal at mag-break ang palaro record sa 400 meter dash ng secondary girls na 56.12 seconds. Habang sa 400 meter dash elementary girls, panalo ang first-timer ng palaro na si Ashley Nicole Silvor ng Negros Island Region Visayan Vipers at record holder din sa naturang category na 1 minute. Si Charles Nathan Boneo ng Calabarzon Heroes wagi sa elementary boys 400 meters freestyle sa swimming event at nakapagtala rin ng bagong record na 4 minutes and 30 seconds. Umarangkada na rin ang weightlifting sa palarong pambansa, kung saan tournament director si Tokyo 2020 Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Ikinagalak niya na sa unang pagkakataon, regular sport na sa palaro ang weightlifting. Nakitaan niya rin ang potensyal ang ilan sa mga atleta. Hindi man nakaranas ng palarong pambansa si Heidelin, naniniwala siya na malaki ang tsansa na magiging Olympian rin ang mga atleta sa palaro at magtagumpay tulad niya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tocmo.
15: Maraming salamat, Hernel Tocmo. At yan! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
16: Thank you! Siya pala yun.
0: Salamat, Alfred Dalde at Hernel Tocmo. O paano?
17: Good morning!
0: Good morning! Bye-bye na!
16: Alam ko, bye na eh.
0: Hindi, kailangan batiin natin to, partner. Yung mga nag-mess ko sa aming Viber kanina. Eto na po, unang-una, bagong-bago. Tita Nona Damian, good morning, salamat po sa pagtutok sa amin. Araw-araw, everyday. Stay safe at kapamilya, alas 4 na madaling araw, habit. Monday to Friday po yan. At syempre, good morning kay Maggie Dimansana mula po yan sa Makati City. Good morning, always present from Makati City. Kay Sara. Kay Sara, good morning, good morning. Good morning, Pilipinas at mga ka-DZMM Teleradio. Radyo Patrol, Balita, alas 4. Team Pogi, good morning kay Nicole ng Taguig City. Kape, kape, kape, kape. At syempre kay Elsie Balion Florentine. Good magandang Wednesday morning po. And syempre kay Hubert Canivel, Sir Robert, Sir Steve, always watching from Candaba, Pampanga. Mayaba abak kay Darwin Cabalan naman. Magandang umaga po. Pa-shoutout kay Darwin Cedillo Cabalan, Lirio Cedillo Cabalan, Ariota Takashi Cabalan, and Ohara Rosario Cedillo Cabalan mula po yan sa Malabon City. At syempre, good morning kay Tita Lina Ho. Mula naman po yan sa Plaridel, Bulacan. Kay Luis Cruz, happy holiday, Team Pogi. Good morning kay Flor, Tita Flor. Magandang morning po, mula po yan sa Bacoor, sa Cavite. At syempre, kay Sir Sosimo Gasmin na nakatutok po sa atin, kay Danica Jane Handayan, Rolly Ilagat Dignasan, Romeo Guion, Romeo Valderrama. Good morning! Mika, partner.
16: Aba, syempre. Ito na, nakahilera na sila. Magandang umaga. Magandang madaling araw kay Professor Gabby Lopez. At syempre, sa nag-iisang napakagandang siya ay Carillo Cruz. Magandang morning sa iyo, Miss Beautiful. Sir Tix Pakapak, magandang morning. At syempre, kay Teacher Teresita Loria, kay Tita Villanueva, kay Tita Amanda Reyes, kay Madam Norma Guevara. Magandang umaga po sa inyong lahat.
17: Morning.
16: At ito, teka lang partner ha, ino-open ko lang eh, may commercial lang.
0: Ito Sir Edison, good morning Sir Edison. Mula po yan sa Malabon City.
16: Ayan, magandang morning din kay M. Chuastava. Ha? At syempre kay Flor, magandang morning Wilson Pamitan, Lamberto de la Cruz, magandang morning. Danilo Cortez, sabi niya good morning po, DZMM, watching from Rodriguez Rizal, good morning. Mind Gill, good morning Team Pogi. Sabi ni Wilson Pamitan kanina, ingat, God bless. Si Darwin Cabalan, magandang umaga po, Robert and Steve. Pa-shoutout daw kay Darwin Cedillo Cabalan Lirio Cedillo Cabalan, Ryota Takashi Cabalan, Ohara Rosario Cedillo Cabalan sa Barangay Katbon, Malabon City. Kompleto ang pamilya, ha? Maraming salamat sa pagtutok. At siyempre si Sara C. Maganda-maganda morning, partner. Ang dami na sa mga ano, batiin mo
0: eto,
16: daw sila.
0: Good morning lang, ha?
16: Huwag ka daw madaya.
0: Kay Sir Anastacio Alvarez. Uy, nasa DOG po yan. Good morning, good morning. Ang pong ginigreet yan, papasok ng pagandyan ako ng umaga, eh.
16: Ay, good yung mga morning, good kasama morning natin na sa Office of the Senate Sergeant at Arms. Good morning po ulit sa inyo.
0: Magandang morning kay Erla Vega, kay Ramil Diquiña, kay Sir Jerwin Tierra. Sa, alam ko sa Quezon po ito sa Sir Jerwin, eh.
16: Ayo,
0: good morning, good morning.
16: Mausay na teacher yan.
0: Mausay
16: si Kyang, magandang morning, Kyang.
0: School paper advisor.
16: Oo.
0: Good morning, okay. Good morning kay Hansala Bangkola.
16: Sabi niya, invite ka daw dyan, turuan mo daw yung mga kids dyan.
0: Sa Quezon? Pwede naman, tayong dalawa.
16: Daw sa Quezon. Ito ako sinama.
0: And friend ka muna dito. At syempre, happy happiest birthday kay Hansala Bangkola Tarambisa. Hindi pala.
16: Ano?
0: Kay Oscar Delgado, happy happy, maganda maganda morning. At syempre, good morning kay Nanay Ineng na nakatutok po sa atin.
16: Lady!
0: Sa aking Lola, si Linda Raz at Johnny Raz. Ayun. Good morning!
16: Good morning po, pamilya Raz! Lenita Gonzalez, maganda maganda morning. Cecil Liano, maganda morning. Watching from Washington State.
0: Yay.
16: Size 8 po kami. Ano ka ba, partner?
0: 9.5 yan, pwede na.
16: Ayan, oh. Joke lang po, ah.
0: Joke
16: pero
0: lang,
16: kailan din naman ako uuwi kayo dito. Pasyal kayo sa
0: correct
16: amin.
0: Correct.
16: Oh. Bea Vlog, magandang morning. O paano? It's 5 o'clock.
0: Yeah, hey! Susunod na po ang pasada balita kasama si Johnny Johnson Manabat at
16: Christian, your source. Your source. Bye! 5 o'clock.
0: Ingat ka, pamilya. Bye-bye.
16: Tulog pag wala pang pasok, pasok. Pero makinig pa rin sa DZMM.
0: Sa DZMM, bye. Bye.
11: Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Rasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.

sikat pa lang ang araw, busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita!

0: DZMM, número uno sa aksyon.
1: Happy holiday! It's Wednesday! Good morning! Maganda umaga! Good morning!
2: Good morning po! Gising bangon po para sa mga may pasok ngayong Miyerkules. Sa mga may holiday, congratulations!
1: Congratulations! Dahil May 27, 2026 na, muli samahan nyo kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang alas 6 ng umaga. Ito po ang Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores.
2: At siya naman si Johnson Manabat.
1: Sa oras nating 5:02, ito po munang mga mainit na balita ngayon.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Metro Manila at 25 lugar nakararanas ng tagtuyot. Level ng tubig sa ilang dam, patuloy din ang pagbaba.
2: Delikadong heat index posibleng maramdaman sa 50 lugar. Pero bagyo na tatawaging Domeng, posibleng pumasok na ng bansa bukas.
1: Mga miyembro ng minority bloc sa Senado nag-walk out matapos isulong ng mayorya ang pagboto ng mga senador sa pamamagitan ng video conferencing.
2: Sandigan Bayan, pinagbawalang makalabas ng bansa si Senador Dante Marcoleta at tatlo pang personalidad.
1: Sa atin namang Pasada probinsya, mag-ina patay sa truck na sumalpok sa kanilang bahay sa Negros Occidental. Maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao. Bangon, gising na sa mga may pasok. Ako po si Johnson Manabat.
2: At ako naman po si Christian Yosores.
1: Sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Inaasahan po ang delikadong heat index sa 50 mga lugar sa bansa ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, Dagupan City at Tuguegarao City, Kasiguran sa Aurora, Etiague Isabela, Pili Camarines Sur at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius naman sa 10 pang lugar kabilang narito sa Metro Manila. Patuloy namang binabantayan ng bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok ng PAR bukas sa tatawaging Bagyong Domeng. Maaring hilahin ng bagyo ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Alamin nga natin ang update sa pag-asa na sa linya natin, Tito Alzar Aurelio. Tito Alzar, magandang morning!
3: Morning! Good morning po sa ating lahat. Ang bagyong nasa labas ng FAR ay kasalukuyan nasa layong 1,000 o more than 1,200 kilometers east of Mindanao. At wala pang effect nito, direct effect sa ating bansa, pero ang trap nito o extension ay umabot sa Mindanao. Sa ating lagay na panahon ay maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao at yun din sa Palawan. Kaya sa mga kababayan po natin ay asahan ang medyo mabawasan ang alinsangan at iit ang panahon doon. Sa Luzon at Visayas, maganda at maliwalas ang panahon, pero may chance pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan. Yan po nga ang ating update mula sa pag-asa. Ako po si Alzar D. Aurelio.
1: Thank you. Maraming salamat, Tito Alzar Aurelio.
0: Pasada Balita! Panahon!
2: Sa iba pang mga balita, nararanasan ang drought o tagtuyot sa 26 na lugar. Kabilang na dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bataan, Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Masbate, Antique at Guimaras. Nararanasan ang tagtuyot kapag mababa ng mahigit 60% sa normal ang pag-ulan sa loob ng 3 buwan. 25 probinsya naman ang nakararanas ng dry spell o 3 buwang mababa sa normal ang pag-ulan, habang 3 ang apektado ng dry condition o 2 buwang mababa sa normal ang pag-ulan. Patuloy din ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Noong Lunes, bumagsak sa 175.24 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 176.65 meters noong Linggo. Bahagyaring bumaba ang level ng tubig sa San Roque, Pantabangan at Magat Dam.
1: Pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ng may-ari at ang kontraktor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi pa nakikipagtulungan sa otoridad ang may-ari ng siyam na palapag na gusaling si Ernest Jackson Lim at contractor na si Joel Yang. Apat ang namatay sa trahedya habang sinimula na rin ang search and retrieval operation sa 16 pang nawawala. Pero ang ilang kaanak na mga nawawala umaasang matatagpuan pa rin buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. Dahil sa insidente, sinuspindi na ni Labor Secretary Francis Tolentino si Dole Central Luzon Director Geraldine Panlilio. Nauna nang inamin ni Panlilio na hindi na nagsagawa ng bagong inspeksyon matapos bawiin ang work stoppage order sa gusaling sinimulang itayo noong 2023.
2: Bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Kasunod ito ng pulong ng Amerika at Iran sa planong buksan ang Strait of Hormuz habang nagpapatuloy ang negosasyon para itigil ang gera. Sa unang araw ng kalakalan, bumaba ng halos 8 pesos ang presyo ng diesel habang mahigit 4 na piso sa gasolina at 6 na piso sa kerosene. Maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes, gayon din sa ipinapataw na risk premium cost ng mga kumpanya ng langis. Kahapon, tumaas ng halos 2 piso ang diesel habang 1 peso and 60 centavos sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene.
1: Sa iba mga balita sa oras nating 5:08, nag-walkout kagabi ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng plenaryo sa Senado kahapon. Hindi matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyandahan ng rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nagsimula ang tensyon ng questionin ni Senador Panfilo Lacson kung bakit di nila agad sa plenaryo ang panukala kahit hindi pa naman nagkukonvene ng Senate Committee on Rules matapos palitan sa liderato o matapos ang palitan sa liderato. Pero depensa ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakasaad sa panuntunan na maaring amyandahan ng rules sa pamamagitan ng mosyon at kailangang makakuha ng majority vote ng mga senador na dumalo sa sesyon. Hinarang naman ang mga miyembro ng minorya ang mosyon at iginiit na dapat talakayin muna ang panukala sa mabubuong Committee on Rules. Pero muling nanindigan si Cayetano na pagbutohan ng panukala kaya nag-walkout ang mga miyembro ng mayoriyang kinundina ang misulang pagmamadali ng ilang senador sa pag-amyenda ng kanilang Senate Rules. Isinulong ni Senador Tito Soto ang quorum call at pag-adjourn ng sesyon matapos umalis ng mga miyembro ng minority bloc. Hindi tinutulan ni Cayetano ang mosyon pero inilagay sa record na umalis sa mga miyembro ng minorya. Nauna nang nangako si Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate Rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado.
2: Mapapaisip ka rin paano ba yung motibo at saka yung timing bakit kailangan magkaroon ng remote participation. Wala namang pandemya, wala namang national emergency. Araw-araw naman kayong nandyan sa Senado. Bakit bigla niyong isisingit na biglang one day, sige nga, payagan natin na remote participation sa mga sesyon?
1: Tsaka sabi ni Senador Kiko Pangilinan kahapon, kinakailangan muna ng one day muna bago mapagbutuhan uli yung motion or yung proposal ni Senador Rodante Marcoleta dahil wala pa ngang nabubuong miyembro ng Senate Committee on Rules.
2: Lalo't hindi maiiwasan na isipin na baka may mas malalim na dahilan o motibo yung pagsusulong na magkaroon ng remote participation dahil hindi naman po lingid sa kaalaman natin may ilang mga senador na may kinakaharap na pong reklamo sa mga mabibigat na mga eskandalo nito mga nakaraan at ito ba ang ibig sabihin nito ay para kahit sila ay wala sa Senado kapag sila man ay magdesisyong hindi pumasok mabibigay nila yung kanilang boto doon sa mga pagbobotohan dahil merong ipapasang gantong panukala sa kanilang rules.
1: Tapos sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, let's divide the Senate. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ng butuhan, ay mas malamang sa hindi, talo yung minority dahil kulang sila sa bilang, 11 lang at yung iba'y nag-uwi na.
2: Mm-mm. Tapos kapag yung pag-walk out, okay lang ilagay doon sa record. Pero nung nag-present yung isa niyong kasamahan ng mga propaganda at mga baseless na mga presentation, kailangan burahin sa record.
1: Ay, magkape nga muna tayo.
2: Oras, 5:12 ng umaga, nilinaw ni Senador Lito Lapid na mananatili siyang miyembro ng minority bloc. Kasunod ito ng paggalat sa social media ng balitang lilipat si Lapid sa mayorya ng Senado. Suportado rin ni Lapid ang musyon ni Senator Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang tinatawag na propaganda video ni Senator Amy Marcos kaugnay ng issue ng charter change o chacha. Sa video, inakusahan ang ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Tinawanan naman ni Pangulong Marcos ang akusasyon ng senadorang kapatid hinggil sa pagsusulong ng charter change, no election scenario at term extension. Para kay Palace Press Officer on

0: maituturing na diversionary tactic ang akusasyon para malhis ang atensyon ng publiko sa ilang isyu tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang binawi ni Senator Amy ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
1: Nagpalabas ng Sandigan Bayan ng Precautionary Hold Departure Order laban kay Senador Dante Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Kasunod po ito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta dahil sa umani pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contribution and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo sa senador o kay Marcoleta ang lahat ng ebidensya. Nauna ng kinwestiyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon.
0: Magsasampa ang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan bukas laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada, gayon din ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH kaugnay ng sinasabing maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, natagalan ang pagsasampa ng kaso dahil tiniyak na pulido ang bawat impormasyon. Matatanda ang isinangkot si Estrada sa pagsisingit sa national budget ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan. Bukod kay Estrada, posible ring sampahan ng kasong plunder si Senator Joel Villanueva sa mga susunod na linggo. Ayon sa Ombudsman, maituturing ng hinog ang kaso kaugnay ng sinasabing pagtanggap ni Villanueva ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multi-purpose building project sa Bulacan.
1: Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kabilang din sa inihahandang kaso ang conspiracy to defraud the Treasury na unang beses na magkakaroon sa Pilipinas. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pahirapan ng investigasyon dahil hindi pa rin nagbibigay ang House Appropriations Committee ng record ng Small Committee hinggil sa 2024 at 2025 national budget. Kinukolekta ng Small Committee ang mga panukalang amyenda matapos aprubahan ng Kamara ang National Budget sa huling pagbasa. Iginiit ni Remulla na hindi recorded ang lahat ng panukala at ginagawa ang off-the-record insertion sa deliberasyon ng Small Committee. Nauna na itinanggi ni Romualdez ang pagkakasangkot sa 56 billion pesos na kickback scheme kaugnay ng flood control projects at sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Nanindigan din ng kongresistang hindi siya bahagi ng deliberasyon ng Small Committee ng Kamara at ng Bicameral Conference Committee kung saan sinasabing nangyari ang budget insertion.
0: Pinag-aaralan ng prosecution team ng Kamara na isama sa mga testigo sa impeachment trial ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sinabi ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores na ikinokonsidera na rin ipresenta bilang testigo ang mga tauhan ng bangko para maipaliwanag ang kahinahinalang transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at mister na si Attorney Manases Carpio. Nauna nang sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bangko ng mag-asawa. Sa ngayon, kasama na sa testigo ng prosekusyon ang mga opisyal mula sa Commission on Audit kaugnay ng ipinalabas na Notice of Disallowances na 448 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang din sa testigo ang mga opisyal mula sa AMLAC, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at NBI.
1: Ay, magbe-break lang ho kami sandali ha. Babalik pa tayo sa mas marami pa mga balita hanggang alas 6 ng umaga. Pero itama muna inyong mga orasan. Baka kayo po'y naliling at medyo nedadaw na naman ang katamaran dahil holiday.
2: Sarap.
1: Pasok eh. Ay, di bale, para ho sa mga may pasok po ngayon, tandaan nyo, holiday. Ay, dagdag na bayad yan.
2: Okay lang yan. Pandagdag motivation.
1: Pera-pera lang yan.
2: At maluwagang at maluwagang kalsada kasi.
1: Ay, tama yan, ha? Diba? Kaya bawal hong tamarin dahil marami po tayong bayarin. Oras po natin sa mga may pasok ngayong pong holiday.
2: 5, 7,

0: 18.
1: DZMM, numero uno sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Alaga pa lang po ako nang nagra-radyo na po kami ng nanay ko. Napakalaking tulong po ang gaganda po ng pinapaliwanag nila. Sila po yung nagbibigay ng inspiration sa amin. Napakabuti po ng mga sinasabi nila po.

0: Bis.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Mahalaga ang DZMM dahil una sa balita. Pag may mga kalamidad, nanonood talaga ako. Happy 40 years, DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Balik na tayo sa mga balita. Ang oras po natin, 5:20.
2: Pasada balita.
4: Inirekomenda ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senador Ronald De La Rosa. Kasunod ito ng hiling ng NBI na kanselahin ang lisensya ng mahigit 100 baril ni De La Rosa na may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan nakasaad na hindi maaring magmay-ari ng lisensya ng baril ang mga may nakabingbing kasong krimina sa anumang korte na may parusang mahigit sa 2 taon. Sinasabing maaring kumpiskahin ang mga baril ni De La Rosa sakaling maaprubahan ang rekomendasyon. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng sabina sa Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumite ng inventaryo kaugnay ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Bahagi ito ng investigasyon sa nangyaring pamamaril noong Mayo at 13. Nagnegatibo naman sa paraffin test sa mga tauhan ng Marines na nasa loob ng Senado nang mangyari ang pamamaril.
5: Sa ibang balita, gaganapin mamayang hapon ang unang status conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos dumagda ng waiver at pumayag na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa pagdinig mamayang alas 3:30 ng hapon oras sa Pilipinas. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi dadalo ang 81-year-old na dating Pangulong Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa gitna ng sinasabing isyu sa kalusugan at memorya.
4: Bumagsak sa record low ang net satisfaction ratings ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa survey ng social weather stations noong Marso, 33% ang nagsabing kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 49% ang hindi kontento na katumbas ng minus 15 na net satisfaction ratings. Mas mababa ito kumpara sa minus 3 noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ito ang pinakamababang net satisfaction ratings ng Pangulo na nalagpasan ang dating record low na minus 12 noong March 2025.
5: Nasa Japan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na state visit. Dumiretso ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community sa Tokyo at pinayuhan ang mga batang Pilipino na sulitin ang mga oportunidad sa Japan, pero hindi dapat kalimutan ang pinagmulan sa Pilipinas. Nangako naman si Pangulong Marcos na isusulong ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto, kabilang sa agrikultura, enerhiya, depensa at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahang tatalakayin din ang interes ng Pilipinas at Japan kabilang na sa West Philippine Sea.
4: Sa Pasig City, arestadong 63 hinihinalang sangkot sa large-scale online investment scam. Kabilang sa mga dinampot ang dayuhang sinasabing mastermind at may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa buwis. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng mga biktimang karamihan ay senior citizen na nahikayat mamuhunan matapos makakita ng online advertisement na nag-aalok ng trabaho at investment opportunities. Gumagamit ang mga suspect ng peking pagkakakilanlan at script para makapanloko. Hindi nakarehistro ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission at hindi maaring mangolekta ng investment.
5: Sa Quezon City, arestado ang lalaking hindi nagbayad ng pusta sa sabong na sa Cubao. Sa investigasyon, pumasok ng indoor multipurpose arena ang suspect at pumusta ng 109,000 pesos. Natalo ang pinustahang manok ng suspect pero hindi nakapagbayad kaya dinampot ng security personnel. Nakakulong na ang suspect na dati na rin nakasuhan ng estafa at illegal na pagsusugal.
4: 5:24, sa oras po natin yan, pasadahan natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada Balita! Probinsya! Pasada Balita!
4: Sa ating Pasada Probinsya, patay ang isang ginang at isang taong gulang na anak sa truck na sumalpok sa kanilang bahay sa Negros Occidental. Kumakain lang ang pamilya ng mga biktima sa loob ng kanilang bahay nang araruhin ang truck. Walo rin ang nasugatan kabilang na ang dalawa pang miyembro ng pamilya na nasa kritikal na kondisyon. Sinasabing nawalan ng preno ang truck kaya pinatay ng driver ang makina pero dumiretso pa rin sa bahay ng mga biktima.
5: Sa Pampanga, natagpuan ang kalansay ng tao sa gilid ng North Luzon Expressway o NLEX sa bahagi ng Mabalacat City. Nakasuot ng brown na t-shirt, asul na jacket at asul na slacks ang biktima. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng biktima, gayon din ang dahilan ng kanyang pagkamatay.
4: Sa Catanduanes, namatay na ang bagong silang na sanggol na natagpuan sa basurahan sa bayan ng Virac. Dinala pa sa ospital ang sanggol, namatay din habang ginagamot. Sinasabing premature ang sanggol at matagal na sa basurahan bago nakita ng concerned citizen. Tukoy na ng pulisya ang nag-abandona sa sanggol.
5: Sa Catanduanes pa rin, sugatan ng isang Indian national matapos tambangan sa bayan ng San Andres. Sakay ng motorsiklo ang biktima ng harangin at pagbabarilin ng dalawang suspects sa National Road. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima at patuloy na tinutugis ang mga suspect.
4: Sa Cebu City, iniimbestigahan na ang pagdukot sa dalawang lalaki sa barangay Banilad. Sa investigasyon, pilit na isinakay ng kotse ang mga biktima habang pinagsusuntok ng mga suspect. Kinuha rin ang mga cellphone, relo at passport ng mga biktima bago pinakawalan. Sinasabing personal, nakakilala ng mga biktima ang mga suspect at may kinalaman ng insidente sa negosyong pagsasanla ng sasakyan.
5: Sa Albay, mahigit 6 na milyong pisong halaga ng shabu na samsam. Balita mula sa Albay, hatid ni Vince Villar.
0: Arestado ang dalawang bagong tukoy na high-value individual sa Legazpi City matapos ikasa ang isang malakihang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5 sa Legazpi City, Albay. Sa ulat ng Police Regional Office 5, kinilala mga suspect sa pangalang James, 25 anyos at Harry, 24 anyos, mga residente ng Bacoor, Cavite. Sa nangyaring transaksyon, nagbenta umano ang mga suspect ng 100 gramo ng hininalang shabu na nagkakalagay ng 680,000 pesos kapalit ng 200,000 pesos na bypass money. Nang inaaresto na, nakitang itinapo ng mga suspect ang bypass money at siyampang sachets ng hinihinalang shabu na may kabuuang 900 gramo at talagang 6,120,000 pesos. Nasa kustudiya na ng Legazpi City Police Station ang mga suspect na mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. Vince Villar!
5: Maraming salamat, Vince Villar!
4: Alamin natin ang mga balitang nakalap na ating mga kasamahang radyo patrol! Patrol! Unang gintong medalya sa palarong pambansa nasungkit ng atleta mula Central Luzon. Balita mula kay Radyo Patrol Rod Ezon. Magandang morning, Tata Rod.
6: Good morning, Johnson. Christian, nasungkit ng malalarong galing ng Masinloc Zambales ang unang ginto at bagong record sa shot put sa athletics secondary boys ng Central Luzon Patriots na si Friends Billy Ekalnir sa palarong pambansa. Bukod sa pagkakamit ng gold medal sa palarong pambansa, nakapagtala din ito ng new record sa shot put dala ang karangalan para sa gitnang Luzon. Ayon sa Zambales Provincial Government, isang historic moment para kay Ekalnir ang kanyang panalo, isang powerful throw upang makamit ang gintong medalya para sa Zambales team at kabuuan ng Region 3. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Ezon, DZMM.
4: Thank you, Tata Rod!
5: Mga dating rebelde sa Mindoro Provinces nakatanggap ng laptop. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Good morning, Bill Noel.
7: Good morning, President Johnson. Tumanggap ng mga laptop at internet connectivity support sa mga dating rebelde sa Oriental at Occidental Mindoro sa ilalim ng balik-loob re-integration digital program ng Department of Information and Communication Technology ni Marota na mahagi ang DICT ni Marota ng laptop unit sa PLDT Wi-Fi broadband modem sa limang organisasyon ng mga dating rebelde na binubuo ng 231 individual. Ayon kay DICT ni Marota Regional Director Emilio Delphine, makakatulong mga kagamitan sa pagproseso ng mga dokumento para sa reintegration requirements ng mga beneficiaryo. Sinabi rin niya na patuloy na nagbibigay ang pamahalaan ng mga oportunidad at suporta sa mga dating rebelde sa pamamagitan ng teknolohiya at digital access tungo sa katayataan ng bagong simula. Samantala, sinabi naman ang isa sa mga beneficiaryo na si Aldas Ruiz na malaking tulong ang assistance upang mapabuti ang komunikasyon at makasabay ang mga dating rebelde sa makabagong teknolohiya habang muling binibuo ang kanilang buhay. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
5: Maraming salamat, Noel Alamar.
8: Pilipinas, pasada balita na!
4: 5:31 na po at sa oras nating yan, eto na po sila.
8: Metro Pasada!
4: Sa atin namang Metro Pasada, mahigit 1,000,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Rowen Cueto. Magandang morning, Rowen!
9: Good morning, Johnson. Arestado ng Southern Police District Drug Enforcement Unit ang dalawang lalaki at isang babae sa bypass operation sa loob ng isang fast food restaurant sa barangay Lower Bikutan, Taguig City. Inilalang mga suspect sa alias na Jamal, Juharia at Yasser na itinuturing na high-value individuals. Nasamsam sa kanila ang tinatayang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso, bypass money at isang cellphone. Ayon sa SPD, ikinasaang operasyon katuwang ang District Intelligence Division at Taguig Police Substation 12 matapos makipagtransaksyon ang police na nagpanggap na buyer sa mga suspect. Naharap ngayon ang tatlo sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
4: Thank you, Rowan.
5: Tatlo arestado sa bypass operation sa Rizal. Balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legaspi.
10: Christian, batay sa ulat ng pulisya, huli sa aktong nagbebenta ng ilegal na droga ang dalawang drug suspect sa barangay Mali, San Mateo Rizal. Timbog sa bypass sina alias Paul, 47 anyos, at alias Jen, 38 anyos. Nakuha mula sa kanila ang higit 40 gramo ng hininala shabu na nagkakalaga ng higit 270,000 piso. Batay sa impormasyon ng pulisya, may isa pang kasama mga suspect na kinilalang si Asmon pero nakatakas ito at patuloy pang tinutunto ng mga otoridad. Ang arestong suspect ay nasa kustudiya na ng San Mateo Police at naharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
5: Thank you, Zeus Legaspi.
4: Maraming salamat sa ating mga kasamahang Radyo Patrol!
8: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Papasada na ang Pasada Balita!
4: Ay, batiin muna natin ang mga dapat batiin at gisingin ang mga dapat gisingin ngayon pong holiday. Ay, Wednesday na ho tayo ngayon at meron lamang tayo ngayong 14,000 live viewers ng nasa YouTube. Thank you!
5: Good morning! Good morning po! Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po sa anumang pong panig ng mundo. Ngayon pong araw ng Miyerkules. Good morning po! Maraming maraming salamat.
4: Ay, thank you sa mga nanonood po at sa mga nasa biyahe na po dyan. Ingat-ingat sa biyahe! Maganda magandang morning po sa ating mga kapamilyang nasa iba't ibang social media platforms ng DZMM. Si Dr. Mario Festina nag-a-attendance check na rin, pati si Louie Basco. Maganda magandang morning watching daw habang nag-aalmusal na ng pandesal with egg at hot choco from Valenzuela City.
5: Harap naman ang almusal. Good morning.
4: Tapos wala ka pang pasok, no?
5: Ay, sarap buhay talaga. Good morning po kay Ma'am Elsie Balion Florentine at kay Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning din kay Jonathan Dimaano ng Quezon City.
4: At good morning din syempre sa mga naka-work from home at kinakailangang pumasok at pero pupwede namang naka-video conferencing lang. Magandang morning!
5: Sana all!
4: Sana all! Yung maganda sa talaga sa mga ganyang klase ng setup, no? Yung work from home. Una, hindi ka na matatraffic.
5: Correct.
4: Medyo pwede kang late gumising. Mm-hmm. Tapos, pang-itaas na lang ang iintindihin mo pagka correct merong on-cam na meeting.
5: Kahit nga, di ka pa agad maligo. Lalo kung hindi naman i-re-require na on-cam.
4: Oo.
5: Diba? Maraming guilty dyan, eh.
4: Yung iba nga,
5: straight from the bed, eh.
4: Oh, yung iba naman, eh, nagwiwisik-wisik lang.
5: Kasi pwede.
4: Oo nga, eh. Kung kailang nasa bahay ka, kaya kung kailang halimbawa mas malapit ka sa pinapasukan mong trabaho, ikaw pa yung madalas nalilate, di ba?
5: Guilty!
4: Malapit lang naman eh, mamaya na ako gigising.
5: Mamaya ka ng mamaya, ayun, alampasan ka na ng timing.
4: Unlike nung nasa malalayong lugar, ay talagang gigising ng maagat, baka nga naman ma-traffic.
5: Dalawa, tatlong oras ang inilalaan para lang hindi malate at hindi makaltasan.
4: Pag na-late, edi syempre may bawas, lalo't kung a-absent.
5: Tapos yung iba, uma-absent, pero sumasahod.
4: Doon talaga ang punta ng kwento.
5: Doon pa rin.
4: Dahil talaga hong relate na relate na maraming mga manggagawa po dyan. Ay, teka, sa oras po nating 5:36 na pala.
8: Kakaibalita!
11: Kakaibang balita!
4: Sa ating pong kakaibalita, nasagip ang isang aso mula sa gumuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Kempampanga. Sa video, makikita pong lumabas ang aso mula sa debris habang nagwawagagwag ng kanyang buntot at papalapit doon sa mga rescuer. Na-turnover na po sa city veterinarian ng aso na pinaniniwala ang alaga na isa sa mga foreman ng gumuhong gusali. Sa ngayon, nasa Angeles City Dog Pound and Animal Shelter Compound na ang aso na inaalagaan ng mga otoridad. Baka may maituturo yung mga asong gaya niya kung nasaan yung mga survivor pa, kung meron man ano.
5: Ano, makaikot pa sila doon sa ilalim ng mga debris, di ba? Kung sakali lang na makatulong at kapag okay na yung kalagayan ng aso.
4: Kaya lang, sabi ho ng mga otoridad din nasa retrieval operation na sila. Search and retrieval operation, ibig sabihin, ay ipinagpapalagay po na kung meron mang mga taong naroon sa ilalim ng guho, ay baka wala na ring buhay. Importante po yung ma-recover na lamang sila ngayon para din ho sa kanilang mga naghahanap na mga kapamilya.
5: Abang pa rin po doon yung mga kamag-anak ng mga hindi pa nare-recover na mga katawan. Kaya siguro sa maghapon hanggang sa mga susunod na araw, malaman po natin yung update dyan sa ginagawang search and retrieval.
4: Ay, ingat-ingat din sa ating mga kapamilyang rescuer po dyan ha, sa Angeles City, sa Pampanga. At yan po mga kapamilyang ating kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules.
8: Kakaibalita!
11: Kakaibang balita!
4: Ay, mamaya wala maglilipad ng channel, pagkukwentuhan po natin ang syempre update sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Nagpasabi na po ang dating Pangulo na hindi talaga dadalo sa ICC status conference
5: na mangyayari mamayang hapon.
4: Alas 3 daw ng hapon din
5: oras
4: sa Pilipinas.
5: Dito sa Pilipinas.
4: Diba, mga inaasahan po natin sa magiging proseso po na yan ng International Criminal Court Baka kakwentuhan natin miya-miya ng konti si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at Secretary General ng National Union of People's Lawyer, NCR.
5: Pag-usapan po natin yung magiging ganap dyan sa status conference. Ano ba ang ibig sabihin niyan? Tsaka ano ba ang magiging ambag niyan doon sa inaabangan nating trial proper ng dating Pangulo?
4: Kaya dyan lang ho kayo, walang maglilipat ng channel, walang BBTU. Babalik pa tayo hanggang alas 6 ng umaga. Ito pong Pasada Balita. Siya po si Christian Yosores.
5: Siya naman, si Johnson Manabat.
4: Oras po muna natin. Ang oras,
5: 5:39.
12: DTZMM, numero uno sa aksyon. Papasada na ang Pasada Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Nabalitaan niyo na ba ang mga sagot sa mga isyong kinakaharap ng bayan? Dito unang malalaman.
13: Alamin po natin ano ang balita
12: sa morning habit ng mga matatalinong mamamayang Pilipino.
1: Mahuhuli ba natin? Mahahabol ba natin?
12: Kasama si Alvin L. Chico alas 6 ng umaga.
13: Pati pala yung issue ng katiwalian, kakaapekto din sa paghina ng piso.
12: At magbabalik kasama si Doris Bigornia.
1: Sabi nga, good morning po, sana mapansin. Ayan, nagpansin na tayo. No? Hello.
12: Nang alas 7:30 medya ng umaga sa Gising Pilipinas, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ako si Ben Santos, designer, pattern maker dito sa Craftic, Santa Maria, Kalumpang, Marikina City. Simula nung nag-deteriorate yung sight ng mata ko, tsaka siyempre, itong weather natin ngayon, napakainit. Dito lang sa DZMM, halos yun lang favorite na pinapakinggan ko. Naghahanap ang tao ng malayang pagpapahayag, eh. Hindi pwedeng hindi ka ma-focus sa DZMM dahil isa sila sa naging instrument ng babagong lipong. Happy 40th anniversary sa DZMM.
12: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, Pasada Balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
4: Ay, balik na ho tayo sa ating kwentuhan hanggang 6:02 ngayong umaga ng Miyerkules. At mamaya daw pong alas 3 ng hapon ay gagawin ang status conference sa International Criminal Court. Pero hindi ho dadalo ang dating Pangulo't nagpasabi na ano ba mga inaasahan po natin sa mangyayaring yan sa ICC mamaya. Pakipagkwentuhan nga po tayo, nasa linya natin si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel at SecGen ng National Union of People's Lawyer, NCR. Attorney, magandang morning. Johnson and Christian sa DZMM, magandang morning po.
5: Good morning, Attorney. Nandito na ba kayo sa Pinas ulit?
15: Yes, magandang morning.
5: Nakita kami ni Attorney niyan nung nakaraan sa ano eh, sa Bangkok eh.
4: Nasa Bangkok din.
5: Nung nakaraan lang.
4: Attorney, mamaya ho, ano bang ine-expect? Ano ba ibig sabihin ng gagawing status conference at yung papasabi ng dating Pangulong hindi siya dadalo sa status conference? Ano ba ibig sabihin po nun?
15: Hindi na siya siguro dumalo. Ang nilagay niya kasi ay administrative naman ito at hindi na siya kailangan. So, ganun ang mangyayari mamaya. Mas administratibo, mas mga detalye kesa sa substantial. Pero mabigat ang topic. Katulad ng kailan magsisimula ang hearing, ano ang pag-uusapan, ano ang lingwahe ng pag-uusapan. Yung mga ganyang punto, technically administratibo, pero syempre may epekto sa atin. Lalo na dun sa number one topic naman ito, kailan ang pagsisimula. Mm-hmm. Sabi kasi ng victim, September, pwede na kami. Sabi ng prosecution, November 30 this year. Kaya lang, sabi ng defense, hindi namin sigurado kung kailan dapat magsimula at mukhang marami pa silang gustong i-explore bago magsimula ang trial.
13: Mm-mm.
15: Kaya mukhang titingnan natin kung paano i-deal ng ICC judges yung potential delay.
5: Gano'ng ka-significant po ba dapat yung magiging papel ni dating Pangulong Duterte sa status conference? Bilang nabanggit po ninyo, medyo mabigat din yung mga ilalatag na mga detalye mamaya.
15: Sa totoo, depende sa pag-uusapan eh. Kung wala naman, kumbaga, involved siya per se, okay lang na wala siya. Pero, kunyari, language. Kung alam naman ng abogado mo kung anong preference mo, okay lang. So, ang sabi yata ng defense, nakakaintindi naman yung akusado ng English. So, okay lang. Pero syempre, marunong din siyang mag-Bisaya, marunong din siyang mag-Tagalog. Sabi kasi yun ng victims eh, pwede bang itong languages gamitin din? Sabi naman ng prosecution, okay, pero by the way, meron kaming witness na mag-iilocano. So, yun yung sinabi. Tapos, nagsabi din pala yung registry. Sabi nila, kaya naman namin ng Tagalog tsaka Bisaya, kaso recruiting pa kami. Hanggang August yata yung recruitment nila ng translators. Kaya nilang mag-on-air, kumbaga kung magsisimula ang trial at live translation, kaya na daw nila by January pa.
5: Opo. Attorney, bagamat ikamay, syempre magkakaiba yung dates na binabanggit ng panig ng prosecution at ng defense, pero merong timeline na sinusundan ng ICC. Hanggang kailan ba dapat ang pupwedeng ibigay na panahon sa both camps para magsimula talaga yung trial proper?
15: Nako, dito medyo pwedeng maging flexible kasi maraming factors katulad ng okay na ba yung ebidensya, in place ba ang lahat, at yung bagong pinapalutang ulit ng defense, tignan natin ulit yung medical niya. Kasi bago umalis si Kaufman, meron siyang final. Ang sabi niya ay, pwede bang ma-access yung mga CCTV doon sa detention facility? Kasi nadadapa-dapa. So ako, doon ako worried at yun ang kailangang balikan. Kung ito ba ay magbubunga sa isang request patungkol sa medical. Kasi yun, naku, yun ang medyo posibleng makapagpatagal.
13: Mm-hmm.
15: Kasi nasabi din ng defense, umaabot sa pwede naman kahit 19 months yung pagitan after confirmation of charges sa kanyang mismong trial.
13: Mm-hmm.
15: Kumbaga, reasonable time pa naman. Pero ako, I think masyado nang matagal yun.
13: Mm-hmm.
15: At ang standard ay within 6 months, 8 mm-hmm. months to 1 year after confirmation of charges.
5: Opo. Pero pwede nga po ba ulit na talakayin o mag-request nung tungkol po doon sa kalusugan ng dating Pangulo? Kasi di ba kung matatandaan natin, attorney, na-resolve na yung hiling noon ng defense team na yung tungkol sa pagiging fit to stand trial ng dating Pangulo. Pwede ba ulit buksan yun? Pwede ba ulit mag-request talaga ng ganon?
15: Technically, pwede. Kasi pwedeng may malabago. O una, kailangan i-prove mo na may nabago. Ako, duda ako na may nabago. Kasi kung ang basis nila yung nahuhulog-hulog daw, ang sabi din ng registry, wala naman siyang dapa within the past 30 days. Kahit matagalan yung monitoring nila. Tapos, technically, pwedeng or nire-review talaga yung medical condition every 120 days.
13: Mm-mm.
15: Kaya huwag pong malilito kasi may review of detention, may review pa of medical.
5: So, saan po kaya galing yung binanggit ni Attorney Kaufman na may info na nadadapa-dapa yung dating Pangulo doon sa kanyang detention facility?
15: Ay, ewan ko din. Pero meron kasing, totoo naman ito, inamin ng registry, merong 24-hour cell monitoring kay Duterte ngayon dahil recommended ng medical officer ng ICC, detention facility, para ang sabi niya, sige for precaution, saka ako, naiisip ko din yun na grabe yung naging dismiss, no, nung nadapa daw earlier this year, bago nung hearing, nadapa daw, na unconscious, na ganyan. O ako yung detention facility, hala. Hindi naman ako makapagsalita dahil hindi sila pwedeng mag-public ng basta-basta. Kaya they have taken all steps necessary para hindi na maulit yung disinformation patungkol doon.
4: Attorney Conti, kung halimbawa ho ba na siyempre baka igigiit ng panig ng depensa yung kondisyon ng dating Pangulo, ano ba ang posibleng mangyari kung halimbawa ay may doktor na magsabi na hindi siya capable to stand trial, kumbaga physically and mentally fit to stand trial, anong mangyayari?
15: Ay, titigil ang trial. Mag-a-adjourn ng proceedings, tapos sa totoo, may depende kasi sa pagkakasabi. He is permanently not fit for trial or he is temporarily not fit for trial. Pag temporary, syempre, pwedeng balik-balikan yung condition niya. Kung kunyari, nadadapa-dapa lang, ang sabi nga ng registry, they can have adjustments as to orthopedic or arthritic. Siguro naka-ano na to, naka-memory foam. O kaya yung sapatos may special ano. Kumbaga kung kakayanin, mag-a-adjust as much as possible yung detention facility. At after the adjustments, baka naman umokay na.
4: Pero syempre, ang magdedeklara naman kung ano talagang status ng kalusugan na isang akusado or ng dating Pangulo in this case ay independent doctors na tinukoy ng ICC.
15: Tama, oo. Kaya lang, yung pagtukoy mismo ng doctors na yan, ako baka dyan maubos ang oras. Noong nakaraan, parang halos 3-4 na buwan tayong naghahanap ng experts, nagtutukoy, nagkaroon pa ng disqualification. O sana naman hindi siya maging basehan ng pag-delay pa any further.
5: Opo. Balikan ko yung sa status conference, Attorney Chrissy. So yung mga ilalatag mamaya, we can expect na mare-resolve agad yan within the day at maka-move forward na tayo dun sa susunod na process nitong kaso ng dating Pangulo.
15: Ay, naku, hindi. Baka hindi ah. Mm-mm. Kasi ang next process ay status conference ulit. Yun ang most likely na mangyayari. Ang status conference, parang kung dito sa Pilipinas, para po sa mga abogado, parang pre-trial / preliminary conference.
5: Mm-mm.
15: Ito yung bago ng trial, pinag-uusapan. Ano, okay ka na ba sa ebidensya? O, natanggap po ba lahat ng pinadala ko? Eh, ang pinadala ng prosecution dito, 5,000 items or pieces of evidence. Meron pa siyang 13,000 na nasa repository niya. Kumbaga, hawak niya pang kalahatan, libo-libo pa. Eh, si defense pa, magbibigay pa sa prosecution. So, yung ganung usap na, okay ba tayo sa, ano, sa ebidensya? Eh, ito yung witnesses namin, na ito yung ebidensya na ipre-presenta ng bawat witness. So, ito yung mga detalye para mas magiging smooth na yung trial.
5: So, serye, magiging serye to, attorney?
15: Serye, oo. So, technical, pero at the same time, substantial. Kasi, ano kaya ito? Eh, hindi ito matatapos sa isang araw. Duda ko, maski yung schedule, baka hindi ngayon pagpasahan eh.
4: Opo, pero attorney, kung medyo halimbawa ay nagkakaroon ng mga delays na ganyan, yeah, na nangyayari din naman talaga kahit sa local courts, sino ho bang nagbibenepisyo kung meron man? Is it the defense or the prosecution?
15: Mm-mm. The defense. Kasi sa bahagi ng prosecution, at lalo ng biktima, eh, mas maagap na hearings, mas maganda. Kasi 10 taon na namin hinihintay ito. Magte-10 years na po ang war on drugs na pinatupad niya nationwide. At lalo na siguro yung mga taga-Davao, mas matagal yung hinihintay. Technically, may isang punto na actually yung defense din. Agrabyado dito kasi mas tumatagal ang trial, mas tumatagal in detention yung tao. Eh, pero ewan ko, sa kanila galing yung delay. Ano ba, nag-i-enjoy ba sa loob? Ano ba?
4: Sa bagay, kaya ko ano kasi naitanong yan nga, attorney, kung halimbawa ikaw na may akusado at nakakulong at talagang gusto mong ma-resolve yung kaso, eh mentrans tumatagal, lalong tatagal ang pagka-detain ng dating Pangulo.
5: Siyempre, mas gusto mong makalabas agad.
15: Oo, yun nga kami. Pero bakit? Sa totoo, mukhang hindi naman sa ano, no, nagbabad trip sa kanila, pero mas gusto nilang makalaya nang hindi nagsisimula ang trial. Ganun. Kasi isipin mo sa trial, sa given the facts and circumstances, yung mismo akusado mo, ang daming video na sinasabing, ah, oh, ako may kasalanan yan, kill, kill, kill, di ba? Parang imposible. Ang hirap-hirap ng task ng defense. Kaya, one thing, ay huwag na tayong magsimula ng trial entirely. Subukan natin to. Yun natin ang mga sinubukan ay yung fitness to stand trial, kung saan titigil ang trial.
16: Opo.
15: At hindi natin pag-uusapan yung mismong substance.
5: Or sa tingin po ba ninyo, nahihirapan din yung parte ng depensa na inavigate yung kaso ng dating Pangulo? Kasi nagpalit din po ng hanay ng mga abogado si dating Pangulong Duterte.
15: Ayoko nang mag-speculate, pero kung anong alam ko, yun nga, ako ang magiging defense niya. Mahirapan ako, ang daming videos mismo nung tao. Pero magtiwala lang tayo dun sa defense team niya, dati si Kaufman, ngayon si Haynes, na gagawin nila yung lahat. Lalo na kapag na-engage ka kasi, 100% dapat yung ano mo. Walang ibang kliyente yan, malamang sa malamang. Kumbaga, sisiguraduhin ng ICC na may puwang ka na tutukan yung kaso.
16: Opo. Attorney, kung halimbawa ang aabot na sa punto ng magsasagawa na ng trial proper, pupwede ba na-insist pa ng kampo ng depensa na hindi personally or physically umattend ang dating Pangulo sa hearing?
15: Well, may mga excuse talaga na pwede kang i-invoke o sabihin habang trial. Pero may pagkakataon dyan na tatanungin ka ng yung sakdal, what's your plea? Ako, ang pananaw ko, dapat personal mo nga harapin yung korte sa puntong yon. At sa minimum, dito sa Pilipinas, required sa atin kapag ituturo ka ng witness, dapat present ka. Pero syempre, maraming reasonable ang excuse. Malamang sa malamang, papayagan ka naman ng court na umabsent.
16: Baka naman pwedeng video conferencing na lang. Parang nung first appearance niya.
15: Correct. Actually, yan yung mga adjustment. So, susubukan nila as much as possible na kumbaga makarating ka, whether in spirit or in words. In fact, ang ano nila, preference nila, live. Meaning, naka-zoom ka, o kaya nasa ibang kwarto ka tapos naka-live feed sa kahit audio lang. Pero pwede din yung after the fact, nanonood ka, makakapagpadala ka ng sulat dun sa court, or makapapabot ka through your lawyer. As much as possible, preferred talaga ng ICC. Nakatutok din naman yung akusado.
16: By the way, attorney, yung bang mamaya na conference ay may live streaming din?
5: Mm-hmm.
15: Yes. Ang live streaming sa atin, alas 4 na kasi 9:30 ang simula, 3:30 dito yon. Kasi 30 minutes delay, so alas 4 po, pwedeng mag-abang na sa YouTube, Facebook ng ICC, International Criminal Court. Huwag pong malilito kasi sa X, sa Twitter, yung ICC ay International Cricket Council din. Yung sports, kaya nakikita ko po, pasensya na sa ibang DDS ha, iba yung tinatag nyo.
5: Ibang institution pala yun. Busy pala
15: yun. Dito oo. Siguro to parang sila, teka, naghahagis lang naman kami dito ng bola. Biglang, ano tong sinasabi, ICC, tignan nyo ang mga ginagawa nyong unfairness. Sabi ko, naku, nakakahiya ito. Pero yung po, International Criminal Court. Siguraduhin nyo pong tama po yung either website o kaya handle.
16: Panghuli na lang, attorney, anong balita po ninyo sa posibleng paglalabas pa ng susunod na mga warrants of arrest doon sa co-perpetrators ng dating Pangulo?
15: Nakibalita rin, wala pa pong public announcement ang ICC patungkol dyan. Pero tandaan natin, yung list of co-perpetrators ni Duterte, may 6 pa na makapila.
5: Opo, pero possible din po kaya na mangyari ito doon sa nangyari kay Senator Bato na yung document November pa pala inilabas pero ngayon lang na sa publiko.
15: Very possible. Kaya nakaabang lang talaga. Sana wala nang mauunsaming mga pag-aresto ngayon.
16: Alright. Attorney, maraming salamat sa oras po ninyo. Ha. Maganda umaga at maraming salamat sa pagsagot at tawag namin kahit holiday.
5: Thank you, ma'am.
15: Salamat din. Tutok tayo mamaya hapon.
16: Apo, ingat po kayo. Maraming salamat and good morning. Si Attorney Maria Cristina Conti, sabi mo nga si Attorney Chrissy, ang Sec-Gen ng National Union of People's Lawyer NCR at ICC Assistant to Counsel.
5: May abangan tayo mamaya. Pahinga tayo saglit dun sa mga nangyayari sa Senado kasi holiday eh.
16: Ganun pala umuwi sila Robert Mano ng gabing-gabi na.
5: Oo nga eh.
16: Pala mo eh, wala nang manyanyari pero andaing po posibleng mangyari sa mga oras na akala mo eh kalmado lang.
5: At kada linggo ha, nitong nakalipas na tatlong linggo, parang walang mintis yung mga ganap dyan sa Senado ha.
16: Oh,
5: parang, araw-araw kang binubulaga eh.
16: Dinaig pa nga ang Netflix sa dami ng episodes eh.
5: At least to mas libre. Diba? Live stream lang.
16: Kaya lang sana huy, kumbaga eh, bumalik na ho sa normal na sitwasyon ang Senado. Tsaka sabi nga ho nila, eh yung integrity at dignidad ng
5: correct.
16: Senado eh talaga hong bagsak na bagsak. Sa kanila din ho naman ang gagaling. Sabi nga ho ni Senator Lito Lapid kahapon na bibihira hong nagsasalita sa plenaryo ay ipagdasal sana sila ng mga parit para maibalik yung dignidad ng Senado na meron ho tayo ngayon.
5: Bilang sila naman din ang palagi nagsasabi na nadungisan yung integridad ng kanilang institusyon, sana sa kanila din manggaling kung ano ba tala, kung paano sila makakabalik noon sa mismong kung ano ang Senado noon.
16: Ay, nako. Di bali, holiday po naman ngayon. Magpahinga tayo ng konti
5: yes.
16: Para makapag-recharge. Nalinyo natin alam mga mangyayari sa mga susunod na araw. Pero tayo po'y mag-abang ng pare-pareho sa mga ganap ho na yan. Sa International Criminal Court, sa Senado man ho yan, kung meron bang mga maaarest at makakasuhan pa sa mga susunod na araw o linggo. Sabi ng ombudsman eh, ready na raw ang pagpa-file ng plunder charges against Senator Jinggoy Estrada at yung kay Senator Joel Villanueva.
5: Hinug
16: na raw in the next 2 weeks.
5: Nakaabang na rin.
16: Kaya sabi ni Sen. Tulfo kahapon eh, ni Erwin Tulfo eh, baka kaya minamadali yung pagpasa nung pag-amyenda sa kanilang Senate rules na payagang makaboto online or electronically yung mga senador dahil may mga maaresto sa mga susunod na panahon.
5: Parang nahanda nyo na para maging pabor pa rin sa inyo kahit anong mangyari.
16: O kasi kung wala hong quorum, baga matatlo o 13 ang members of the majority, eh kung hindi naman makakaboto halimbawa sa Senator Bato de la Rosa at hindi physically present, ay di kulang ng bilang.
5: Ito present to.
17: Anong oras na?
5: 6:01.
17: Wala kayong kadala-dala, ha?
16: And then, hindi ko lang napansin, malabo kasi yung mata ko.
5: Ang layo nung monitor.
17: Ito pala. Ikaw dapat,
5: kitang-kita
17: mo.
5: Ito pala.
16: Dapat ni-remind mo na alas 6, 6:01 na pala.
5: 6:01 na!
16: Holiday naman eh. Ibig sabihin eh,
5: tulog na nga, boss.
16: Oo, ibig sabihin eh, inintay ka lang namin dumating.
5: Ano Saan? Saan? Saan?
16: Umayat na nga raw siya eh. Umayat na. Ay muli maraming salamat ha sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na isang oras nating balitaan at kwentuhan kahit holiday. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabat.
5: Ay, happy birthday lamang po sa aking ninong Salvador Favorada dyan sa Cavite. Ako po si Christian Yosores.
16: Ay walang lilipat ng channel, walang BBTU. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Bye!
5: Bye-bye.
16: See you again bukas. Good
5: Ingat
16: night
5: po.
12: Balita!

0: Alam ko, AC, kautos ka naman. Oh, sabi niya, time check. Ayoko, dahil dyan, ayaw ko. Hindi, holiday naman daw, AC, ha? Ha? Birthday nino? Jilliam? Naku, ayaw mo yan, nagbi-birthday yan. 6:03, gising na, bango na!
1: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman.
1: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
2: Gising na!
1: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising!
1: Gising Pilipinas! Good morning!
0: Mr. Gising reporting kahit holiday. Hindi kagaya ng iba dyan na palaging absent, hindi mahagilap. Kahit ang sweldo, 300,000. Ay nako, arriba-arriba. Narito na mga may init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Nag-walkout ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng plenaryo ng Senado kahapon. Ito'y matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senador Dante Marcoletang amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nagsimula ang tensyon ng questionin ni Senador Panfilo Lacson kung bakit dinala agad sa plenaryo ang panukala kahit hindi pa nagkukonvene ang Senate Committee on Rules matapos ang palitan sa liderato. Kailangan munang lumagda sa report ang mayorya ng miyembro ng komite bago ipresenta sa plenaryo. Pero depensa ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakasaad sa panuntunan na maaaring amyendahan ang rules sa pamamagitan ng muson at kailangan makakuha ng majority vote ng mga senador na dumalo sa sesyon. Hinarang ng mga miyembro ng minorya ang motion at iginiit na dapat talakayin ang panukala sa mabubuong committee on rules. Pero muling nanindigan si Cayetano na pagbotohan ng panukala kaya nag-walk out ang mga miyembro ng minoryang kinundina ang mistulang pagmamadali ng ilang senador sa pag-amyenda sa Senate rules. Isinulong ni Senador Tito Soto ang quorum call at pag-adjourn ng sesyon matapos umalis ng mga miyembro ng minority bloc. Kasi lumalabas po, wala ng quorum. 12 na lang siguro sila or less. Kasi yung ibang majority, umuwi na rin. Hindi po tinutulan ni Cayetano ang motion, pero nilagay sa record na umalis sa mga miyembro ng minorya. Noon na nangako si Senador Risa Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ng Senate rules para payagan si Senador Ronald De La Rosa na makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado. Samantala, 6:06, nilinaw ni Senador Lito Lapid na mananatili siyang miyembro ng minority bloc. Kasunod po ito ng pagkalat sa social media ng balitang lilipat si Lapid sa mayorya ng Senado. Ayon kay Lapid, suportado rin niya ang motion ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang tinatawag na propaganda video ni Senador Aimee Marcos kaugnay ng issue ng charter change o chacha. Sa video, inakusahan ang ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino. Tinawanan naman ni Pangulong Marcos ang akusasyon ng senador ang kapatid hinggil sa pagsusulong ng chacha, gayon din ng no-election scenario at term extension. Tinawanan ba, Chichi? Parang hindi taway, parang smirk. Paano ba sa Tagalog yung smirk? Umismid? Umismid ba yun? Parang gumanon. Hindi siya tumawa. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may tuturing na diversionary tactic ang akusasyon para malihis ang atensyon ng publiko sa ilang issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang binawi ni Senator Aimee ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado. Alas 6:07, inirekomenda ng BNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senador De La Rosa. Kasunod ito ng hiling ng NBI na kanselahin ang lisensya ng mahigit 100 baril ni De La Rosa na may arrest warrant sa International Criminal Court. ay International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan nakasaad na hindi maring magmay-ari ng lisensya ng baril ang personalidad na may nakabimbing kasong kriminal sa anumang korte na may parusang mahigit na 2 taon. Sinasabing maaaring kumpisgahin ang mga baril ni De La Rosa sakaling maaprubahan ang rekomendasyon. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng subpoena sa Senate Secretary PNP at Commission on Audit para magsumiti ng inventaryo kaugnay ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Bahagi ito ng investigasyon sa nangyaring pamamaril noong Mayo 13. Sinabi naman ni Justice Secretary Frederick Gavida na hindi ipinasubpina si Senador Robin Padilla dahil sapat na ang mga naunang pahayag ng senador kaugnay ng pag-alis ni De La Rosa ng Senado matapos ang insidente. O ayan na Chichi, sabi ni Mami Sheila Galgano Marcelo mo, imismid nga, o saka nag-eye roll. Paano sa Tagalog yung nag-eye roll? Paano sa Tagalog? Tumirik ang mata? Hindi pala mali. Nakala ko tumirik yung iba pala yun ano, parang medyo masyadong ano. Ha? Hindi naman double meaning. Double meaning ba yun? Ayun ang pagkakailunggo ko eh. Ayun man ako taga kayo, Tagalog. Kayo dapat nakakaalam yan. Oo. Ano ka mo, anong tamang term? Maulit, ano, umismid at saka umirap. Ah, ganun pala yun. Oo, yun. Parang yung dating presidente Gamil. Oo, si Estrada, irap. Ilonggo. Gaganapin mamayang hapon ang unang status conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi po dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumagda ng waiver at pumayag na magsilbing kinatawan ng mga abogado sa pagdinig mamayang alas 4 ng hapon oras sa Pilipinas. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa may nasang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi po dadalo ang 81-anyos na si dating Pangulong Duterte na naharap sa kasong Crimes Against Humanity sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya. Alasize G's, standby Radyo Patrol. Nagpalabas ang Sandigan Bayan ng precautionary hold departure order laban kay Senador Dante Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Kasunod po ito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampan ang kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ang rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOCE ni Marcoleta. Iginit po ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo ang lahat ng ebidensya mula sa senador na nanangkunesyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyon sinasabing nakabatay sa maling impormasyon. Alas 11, magsasampang Office of the Ombudsman ng kasong plunder sa Sandigan Bayan bukas laban kay Senator Jinggoy Estrada. Kasunod po ito ng rekomendasyon ng Department of Justice na sampahan ng patong-patong na kaso sina Estrada kasama ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH kaugnay ng sinasabing manumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, natagalan ang pagsasampa ng kaso dahil tiniyak na pulido ang bawat impormasyon. Matatanda ang inakusahan si Estrada na sangkot sa insertion ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan. Bukod kay Estrada, posible ring sampahan ang kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa mga susunod na linggo. Iginit ng Ombudsman na may tuturing ng hinugang kaso pero kailangan pang gawing pulido ang paglalahad ng ebidensya. Nauna ng inakusahan si Villanueva na tumanggap ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multi-purpose building project dyan sa Bulacan. Samantala, inihahanda ng Office of the Ombudsman ang kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Habilang din sa inihandang kaso ang conspiracy to defraud the Treasury. O, ngayon ko lang narinig yung kasong yun ha. Conspiracy to defraud the treasury. Para ang bigat pakinggan, ano po no kay ibig sabihin niya? Naunang beses na magkakaroon sa Pilipinas. Pero aminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla, napahirapan ang investigasyon dahil hindi pa rin nagbibigay ang House Appropriations Committee ng record ng small committee dahil sa o hinggil sa 2024 at 2025 national budget. Kinukolekta ng small committee ang mga panukalang amyenda matapos aprubahan ng Kamara ang national budget sa huling pagbasa. Bagamat trabaho ng mga mambabatas na amyendahan ng national budget, iginit ni Remulla na hindi recorded ang lahat ng mga panukala at ginagawa ang off-the-record insertion sa deliberasyon ng small committee. Noon na iginit ni Romualdez na hindi siya ang mastermind sa 56 billion pesos na kickback.

0: projects at wala siyang kinalaman sa sinasabing katiwalian sa 2025 national budget. Nanindigan din ang kongresistang hindi siya bahagi ng deliberasyon ng small committee ng Kamara at Bicameral Conference Committee kung saan sinasabing nangyari ang budget insertion. Sa oras na alas 6:13, nasa Japan si Pangulong Marcos para sa apat na araw na state visit. Dumiretsyong Pangulo sa pagtitipon ng Filipino community sa Tokyo at pinayuhan ang mga batang Pilipinong sulitin ang mga oportunidad sa Japan pero hindi dapat kalimutan ang pinagmulan sa Pilipinas. Nangako naman si Pangulong Marcos na isusulong ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto kabilang nasa agrikultura, enerhiya, depensa at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahang tatalakayin din ng Pangulo ang interes ng Pilipinas sa Japan kabilang na ang West Philippine Sea. Oy, nasaan yung istorya na bumagsak? Yung sumadsad yung rating ng presidente? Pahingi nga ako ng news item. Ay, malaki istorya yun ah. Akita ko na banner ng Inquirer yun kagabi. Nasaan yung istorya na yun na bumagsak sa pinakamababa, yung nag-negative? Actually, may nag-negative na rin siya last time. Pero ngayon, mas mababang negative po. Oh my goodness, anong nangyayari sa first quarter yun ng 2026? Tama-tama dahil maya-maya po makakausap natin si Communications Officer Undersecretary Clea Castro. Hindi, pahingi ako kami ng news item na yan. Or actually, pahingi ako ng news item na yan tungkol sa survey. Dapat meron tayo yan. Ang laki storya niyan eh. Tsaka ang baba, masyadong mababa yung kanyang ano, yung kanyang rating. Ayun, bumagsak po sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa survey ng social weather stations noong Marso. 33% na nagsabing kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 49% ang hindi po kontento. Nakatumbas ng minus 15, negative 15 po ang net satisfaction rating. Mas mababa ito kumpara sa minus 3 noong Nobyembre na nakarang taon. Ito na po ang pinakamababang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos na nalagpasan ang dating record low na minus 12 noong Marso na nakaraang taon. Ang tanong, anyari? Punta na natin yung ating mga Radyo Patrol. Una sa pila si Zeus Legazpi. Go, Zeus!
1: Good morning, Alvin. Pasado alas 4 pa nga lamang ng madaling araw kanina na magsimula na magtipon dito sa Quezon Memorial Circle. Yung mga kababayan nating Muslim na may kilahok sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayon niyang May 27, Miyerkules. Ayon kay Jimmy Sindab, tauhan ng Quezon City Bangsamoro Affairs Service, inaasahang aabot ng higit 20,000 ang makikilahok sa kapistahan ngayong araw. Para masiguro naman ng kaligtasan sa lugar, nagbabantay ang mga tauhan ng Quezon City Police District pati na ng Quezon City Local Government. Meron din tayong nakitang naka-standby na ambulansya. Paliwanag pa ni Sindab, hanggang alas 7:30 lamang ng umaga yung kanilang pagdarasal dito, palatuntunan o programa na yung idaraos pagkatapos ng kanilang pagdarasal. Mamaya, dito rin sa Quezon Memorial Circle, magbubukas naman ang Halal Bazaar at magkakaroon din ng Quran reading bilang bahagi nga yan ng pagdiriwang ng Idil Adha. Ngayon, Alvin, kanina may narinig tayo dito nagpapaalala para sa mga nagtipon nga dito sa Quezon Memorial Circle. May mga kasama sa silang bata, kaya ang sinasabi ay dapat hindi alisin yung mga bata sa kanilang paningin para masiguro na wala mawala at ligtas yung magiging pagdiriwang ng Idil Adha ngayong araw. Ngayon din, Alvin, napansin natin na mga pasado alas 5:30 kanina, napansin natin medyo may pag-aabot, ano? Kaya tinanong natin yan doon sa Quezon City Bangsamoro Affairs Service. Ano ang mangyayari kapag lumakas yung pag-ulan o matuloy yung pag-ulan dito sa pinagdaraos sa nila sa pistahan? Sabi niya sa atin, kapag nagsimula lang ang pagdasal, mga kababayan Muslim, kahit pag-ulan ay mananatili naman sila rito. Yung mga hindi pa nagsisimula ang pagdasal ay pwede naman sa kumilo. Pinahuli kaganapan dito sa Quezon ng Memorial Circle ngayong araw. Yan ang balitang konfirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legazpi. Punta naman natin si Trish Salindo. Go, Trish!
2: Good morning, Alvin. Naghahanda na ang ilang kababayan Muslim para sa pagsisimula ng kanilang pagsamba ngayong umaga. Bilang pagdiriwang yan sa Idil Adha o Feast of Sacrifice dito sa Golden Mosque sa Quiapo sa Maynila. So ito sa mga importanteng selebrasyon sa reliyong Muslim, Alvin, para lalahanin ang naging debosyon ng propetang si Abraham sa Diyos. Hindi gaya kapag i-delpidir ngayon, Alvin, ay wala nang gagawin ng pag-aayunan.

0: ang fasting yung mga kapatid nating Muslima para sa tatlong araw na selebrasyon. Walang patid yung pagdating ng mga kapatid nating Muslim papasok ng mosque, bit-bit nila yung kanilang mga sapin na gagamitin o ilalatag habang nagdadasal bago mag-alas 6 o bago nag-alas 6 kanina, Alvin, ay puno na yung kalye gaya dito sa Mibloboe de Oro at dun sa mga paligid pa ng mosque, nakaupo na yung mga kapatid nating Muslim. Nag-iwan rin yung mga Muslim ng barya o pera na tinatawag nilang sadka o donasyon bago makapasok ng mosque. Bukod pa riyan ay patok rin yung mga nagtitinda o nagbebenta ng mga sapin pati na yung pantalukbong sa ulo. Inaasahang makitipon rin yung mga kapatid nating Muslim sa Luneta Park ngayong umaga para nga sa pagdiriwang ng Idil Adha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
1: Thank you! Maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod natin si Nico Pagsigo. Nico! Nico! Uy! Nangyari. Si Nico po'y nandyan sa Angeles City sa retrieval operations na ginagawa po ng mga otoridad, ng mga eksperto dyan sa gumuhong gusali sa Angeles City. Nag-freeze ka raw, Nico. One last try. Nico, go! Ayusin muna ni Nico yung kanyang schedule. Si Manong Rod, iso na lang muna. Magandang umaga si Manong Rod.
2: Good morning, Alvin. Umaksyo na ang Bureau of Customs, Port of Subic sa reklamo ukol sa mabaho at umaalingasaw na higit sa 100 overstaying reefer containers sa Subic Bay Freeport. Dalawa sa mga abandonadong containers na ito na naglalaman ng nabubulok na agricultural products ang inilatag na para sa condemnation through dumping. Tiniyak ng BOC na pairalin nila ang tamang proseso para sa ligtas at tamang disposal ng mga nabubulok na produktong laman ng mga reefer container. Ayon naman sa Subic Bay Metropolitan Authority, kailangang madaliin ang condemnation katulong ang iba pang katuwang na ahensya para sa public health, port sanitation at para sa lawful at responsible port operations. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
1: Thank you, Manong Rod Eason. Maganda-maganda umaga kay Sui Suarez. Ang aga mo umising, Sui. Ha? Sabi niya yung smirk ngisi. Hindi, hindi ngisi. Yung ismid nga. Oo, yung sinabi ni Mami Sila. Ano nga ba yun? Umismid. No? Yun. At saka nag-eye roll daw. Ha? Punta natin si Kuyang Noel Alamar. Noel, go!
3: Good morning, Alvin. Lumagda ang Maharlika Investment Corporation o MIC, Department of Energy at ilantang ahensya ng gobyerno sa kasunduan para sa modernisasyon ng power grid sa Mindoro. Ayon sa National Electric Administration, layunin ng partnership na mas mapatatag at efisyente ang supply ng kuryente sa isla sa pamamagitan ng rehabilitasyon at modernisasyon ng transmission assets ng National Power Corporation sa Mindoro. Mapapalakas din ito at mapapatutag ang Mindoro Small Grid habang inihahanda rin ang posibleng connection nito sa national grid sa hinaharap. Kabilang sa mga nakaplanong upgrade, ang reconfiguration ng transmission system, paggamit ng modern grid monitoring technologies, pagpapahusay ng accessibility ng transmission line at pagbuo ng sectionalized network upang maiwasan ang malawakang brownout. Sa kasalukuyan, gumagamit pa rin ang Mindoro ng single loop 69 kilovolt network na walang redundancy dahilan upang madaling maapekto ng buong isla kapag may aberya sa ilang bahagi ng power system. Tiniyak ng mga opisyal na sa kabila ng mga delay, tuloy ang proyekto para sa pangmatagalang solusyon sa problema sa kuryente sa Mindoro. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Noel Alamar. Si Nico, okay na ba yan? Nico Bagsik, go!
4: Magandang umaga sa iyo, Alvin. Nagpapatuloy nga ang retrieval sa mga nawawalang individual na natabunan dito sa Gumuhong Gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa Unified Center nitong Unified Command Center nitong operasyon, manual clearing ang nauna nilang ginawa kasama na ang silence periods at sira sa mga debris o guho bago ang paggamit ng mga heavy equipment tulad ng bulldozer at backhoe. Ito ay para maiwasan rin ang disgrasya sa mga rescue team. Sa ngayon, Alvin, ay gumagamit na rin ng mga crane itong operasyon para dahan-dahang maiangat ang mga nasirang scaffolding at malalaking tipak ng guho matapos ma-assess ang stability nitong Ground Zero. So ayan ngayon ang sitwasyon dito sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga, kaugnay nga nitong gumuhong gusali noong linggo ng madaling araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik. Thank you, Radyo Patrol.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
1: Magandang umaga muna kina Paulo Baldin ng Vera Catanduanes, ganun din si Grace San Mateo at si Ted Dacua. Yung ating mga fans, teka muna, kailangan natin mag-commercial gap ha, kasi baka biglang pumasok na sa Zoom si Undersecretary Claire Castro na kasama po ng Pangulo sa Japan para sa isang state visit. Magandang umaga muna sa lahat ng mga nakamonitor sa atin, agaya nga ni na Ted, ganun din si Ambassador Francis Chu. Ambassador, good morning! Magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy, Energy on a Wednesday and holiday.
6: Good morning!
7: Gising! Gising Pilipinas! Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
8: Paano natin mas mapapatagal yung shelf life ng ating mga inan? Refrigeration, kangkong, petsay, mas mainam po na ilagay agad sila sa refrigerator para mas mabagal po yung pagkasira. I-blanch and i-freezing, no, yung mabilis na pagpapakulo po ng gulay sa hanggang 2 minuto bago po natin ito i-freeze para mas mapanalipili kanilang kulay, texture, pati nutrients. So pwede po ito sa mga sitaw, malunggay, carrot, broccoli at repolyo. Hindi lang po ito pwede doon sa mga vegetables na watery tulad yung mga kangkong, lettuce, pepino kasi nasisira po yung kanilang structure.
7: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Sa likod ng bawat krimen, may ebidensyang magtuturo sa katotohanan. Sama na at himayin ang bawat detalye.
9: Cas Abelga, Jesse Cruzat.
7: Sa Suko sa DZMM.
10: Suko sa DZMM.
7: Tuwing Sabado, alas 7.45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Ano mga concerns? Ano mga issues?
7: Pangkakampi ng masang Pilipino.
11: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
7: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
11: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
7: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
12: Gabi!
6: Good morning!
7: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
12: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
7: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mga balita. Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
6: Good morning!
1: Ala, hindi na nasagot si, ano, yung si Claire. Hindi naman natutulog. Sabi, baka ni Camille, baka natutulog. Hindi, pag ganyang may state visit, maagang gumigising yan. Kasi siya yung siya yung kaklampagi ng mga reporter. Kaya ano na yan, gising na yan. Malamang nasa breakfast table na yan kasi isang oras na ahead yung Tokyo sa atin. E di alas 7:30 na dun ng umaga. Breakfast time. Ano po? Kaya tawagan nyo ulit. Magandang umaga kay Henrik Valoliva. Si Sol naman, Sol sa MMR natin, umirap po. Ah, so iniirapan mo ako, Sol, ganun. Hindi, yung ginawa ng presidente. Alfred Estilan, magandang umaga sa iyo. Ganun din kay Richard Merck. O, habang wala pa pong guest, tuloy natin yung mga balita. Eh, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Kasunod po ito ng pulong ng Amerika at Iran sa planong buksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 30 araw habang nagpapatuloy ang negosasyon para itigil po ang giyera. Eh, pero ito'y kahapon pambalita. Kagabi, mukhang meron namang putukan dyan, ano? Sa unang araw po ng kalakalan, bumaba ng 8 pesos agad-agad ang presyo ng diesel. Habang mahigit 4 pesos naman sa gasolina at 9 pesos sa kerosene. Pero meron na po tayong hanggang Tuesday, ano? Hanggang gagabi. Mamaya na lang sa Radyo Patrol Balita alas 7. Maaari pa pong magbago ang presyuhan hanggang sa Biyernes. Gayon din sa risk premium cost na ipinapataw ng mga kumpanya ng langis. Kahapon tumaas ng halos 2 pisong diesel. Habang 1 peso 60 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene. Samantala, inaasahan po ang delikado heat index sa 50 o 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, Tagupan City at Tuguegarao City, habang 45 degrees Celsius sa Kamiling sa Tarlac, Kasiguran sa Aurora, Echague sa Isabela, Bili sa Camarines Sur at San Ildefonso sa Bulacan. Makulimlim pagising ko kanina, alam ko naulan, ano po. 44 degrees Celsius naman sa 10 lugar, kabilang narito sa Metro Manila. Patuloy naman binabantayan ng bagong o bagyong nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Usibli itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas at tatawaging Domeng. Amaring hilahin po ng bagyong habagat na magdadala naman ng pagulan sa Southern Luzon, Visayas at Western Mindanao. Teka muna, sa oras na 6:30. Nasa linya na po natin si Senator Erwin Tulfo, miyembro po ng Senate Minority Bloc at magiging Senator Judge of Vice President Sara Duterte impeachment trial. Actually, parang napanood ko sa YouTube yung ano eh, yung motion na ginawa ni Senator Tulfo. Sabi niya ad hominem. Eh kasi tinawag ba naman ni Marcoleta si Senator Risa na para sabi niya yan ang hirap eh pag walang alam sa batas. Aba, nagalit itong si Tulfo. Ano po, ayan ang ending, nag-walk out. Magandang umaga po sa inyo, Senator Tulfo.
13: Good morning!
3: Ay, magandang umaga, paring Alvin. Good morning sa iyo, sa iyong mga tagapakinig, tagapanood. Good morning.
1: Opo, marami po ang pumuri sa inyo kasi nag-monitor kagad ako sa social media dun sa ginawa po ng ninyo at saka pati na rin ng minorya, ano po. Pero ba't umabot sa pag-walk out, Senator Erwin?
3: Kasi po, pinipilit po nila paring Alvin magkaroon ng boto. Ha? Nakita nila they have the numbers. Kami po ay kukontest. I think 9 lang kung kami out of the 12 or 10 kami out of the 12. Wala ni Senator Lito dahil may importanteng gagawin siya sa labas ng Senate. So, nung magtawag yung mga kasamahan namin, dahil matunugan namin na ipipilit nila itong Section 41 Senate. Lumang sila, binibilang namin 12 sila. So, talo kami. And sinasabi namin, teka muna, eh, bakit yung minamadali yan? Kaya, para walang botohan, hindi bawal kasi, hindi kayo pwede magbotohan kung walang quorum. So, mawala sila ng quorum, kailangan mong 13. At first lang yata sila, all present sila kahapon. So, lumayas na ho kami, nilayasan namin. Pag-usapan, parang ang mensahe, pag-usapan na ito sa Lunes ulit, magbakbakan na yung gusto natin. Pero, kitang-kita naman na parang Alvin, pinipilit nila itong 41C, Section 41C, dadagdagan nila. Na or babaguhin nila na allow payagan ng isang senador na mag-attend ng mga session, bumoto through teleconference, telecommunication for justifiable reason. Kaya ang tanong ko ay doon sa Section 41B nung nauna, sinasabi doon na teleconferencing only is permitted kung by force majeure, earthquake, bagyo,
1: disaster,
3: etc.
1: May disaster or pandemia.
3: Exactly, national emergency yun. Ganyan ang pandemic. Eh ano yung justifiable reason? Yun yung tinatanong. At bakit minamadali? Eh, pwede natin pagdibatihan. Ang gusto po kagad ni Senate President, hatiin natin ang House. Magbutuhan tayo. Alam nila may numbers sila, kami wala. Kaya inyo kami pumayag, doon ho namin pinasok na bawal niya ho yun. Dahil gagawa kami ng rules
13: naglabag naman sa rule namin. So, paano naman po yun? Pangalawa, ang punto ho namin is that ito ba importante? Ito ba ay sasagot, tutugon sa kumakalam na sikmura ng kababayan natin? Mm. Ito ba ay tutugon doon sa mga walang pampagamot, pambili ng maintenance? Ito ba ang section na ito ay tutugon doon sa sinasabing ikang kakulangan, hindi magkasya ang sweldo? Ito po yung problema ng kababayan natin. Araw-araw eh. Tutugon ho ba ito? Actually, marami pa mga pending bills, paring Alvin, yung hinug na pwede nang ipasa, yung hospital detention ni Senadora Risa na bawal nang i-detene kung sino man, yung baby, yung pasyente, o yung kanyang bantay sa hospital habang walang pambayad. Meron din nga si Senator Marcoleta, naalala ko po, meron siyang pending din na bill dyan sa floor na yung hindi na magbabayad yung mga poorest of the poor ng kuryente, ng electric bill. Matagal niya lang sinasabi, nakahain dyan. Bakit hindi na unahin niya? Ba't unahin niya ito? Eh, kitang-kita naman, common sense pa rin, Alvin. Kasi nga, para ito, ika nga, to accommodate Senator Bato, at yung dalawa pang kasama siguro namin, nalalabasan ang wadang sinasabi ng ombudsman, ito siguro yon. Pero, unfair naman din ho yun sa mga ito ba justifiable reason? Dahil makukulong ka, kaya pwede ka pa rin mag-attend ng session. Is that justifiable reason? Unfair ho yun sa bumoto ho sa amin.
1: Senator, I think ang sabi ng ilang senador, uncalled for daw, naging pahayag mo. I think na-interview kagabi din si Senator Jinggoy. At mukhang uncalled for kasi hindi nyo naman pinangalanan, pero mukhang siya ang pinatutungkulan. Ano po?
13: Masakit po, paring Alvin, ang katotohanan. Sabi nga doon sa isang pelikula, you will not be able to accept the truth. Ika nga. Eh, parang ganun, to that extent. Ibig sabihin, masakit po tanggapin ang katotohanan. Pero yun yung katotohanan, paring Alvin, pasensya na doon sa mga kasama ko, Senador. Mamahayag po ako. Tayo pa rin, Alvin, pag nag-cover tayo, nag-observe tayo, nakikita na natin kung ano ang mangyayari, kung saan direksyon. Eh, obvious naman pa rin, Alvin. Tapos, isa pang take doon, ang tagal nilang nag-focus. Pinag-antay kami ng isang oras sa kalahati. Merienda, 1.5 hours. Dapat yung mga focus na yan pa rin, Alvin, after the session or before the session. Eh, ito na pala pinag-uusapan nila kasi nakita nga nila kulang kami. Marami sila. Kaya nga, the only option is to walk out. Hindi kami papayag, paring Alvin, kasi halatang halata naman para ikang ma-accommodate lang si Senator Bato, sila yung kung sino man yung huhulihin na dalawa, hindi ko pa ho namin, wala man ako sinasabi. Eh, si Ombudsman lang ho nagsabi noon, yun yung sinasabi namin.
1: Apo, Senator, wait ha. Huwag ka umalis ha. May flash report lang ako. Kaparanggot, nakaparanggot lang po ito. Ituloy natin yung usapan natin.
14: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Zeus Legaspi, ano yung flash report na yan, Zeus?
15: Alvin, sinara muna sa mga motorista ngayong umaga yung southbound lane ng C5 Bonizerano Tunnel. Bunsod ng tumagilid na truck ayon sa MMDA, sugatan ang driver at pahinante ng truck. Bunsod ng insidente pero wala namang ibang sasakyang na damay. Abangan ang follow-up report sa balitang ito. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Thank you, maraming salamat, Zeus Legaspi.
14: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: So, Senator, ibig sabihin nun, kung hindi kayo dumalo sa sesyon pagdating ng Lunes, di wala po silang quorum na lalabas.
13: Hindi nga po pwede ho yun. Yun naman ho, lugi naman ho ang taong bahay kung sasadyain ho namin for what reason na hindi ho kami mag-a-attend. Mag-a-attend po. Kahapon ho, lumayas ho kami, tumayo kami, nag-walk out kami kasi alam ho namin yung patutunguhan, magbobotohan, matatalo po. And therefore, lulusok po yung pinipilit ni Senator Marcoleta na Section 41C. So, tumayo na lang ho kami. So walang nga po pwedeng, base rin po sa rules namin, pag walang quorum, hindi kayo pwede magbotohan. So tumayo kami. Pero sa Lunes po, kailangan ho namin pumasok kasi we know it's another fight, it's another battle, pero wala akong magagawa. We really have to stand our ground.
1: Opo, at saka naglabas po kagad kayo ng statement, ano po? Nakita din ni Senate President Cayetano na strategy, natalo sila. Ang galing ni former Senate President Tito Soto, nag-motion kaagad for adjournment. Alam niya na walang quorum eh.
13: Exactly, parang Alvin. Kasi yun, it takes precedence. Ano mang diskusyon ni sat-sat dyan ng kung sino-sino dyan, pero pag wala ng quorum, wala ng visa. Eh pwede lang kung tumakbo ang Senado, kaya mag may quorum. Eh kahit nga sa mga committee hearing, kailan may quorum. At least may kasama kang isa dyan eh. Hindi ka pwede mag-committee hearing na isa ka lang eh. Kailangan laging ikaw nga may quorum. Otherwise, walang say-say. So, kung pinilit nila yung nagbutuhan sila, ay mali yun. If we go to the court, talo ho yun. Hindi ho pwedeng ilusot nila ang isang panukala, etc. Pag-usapan sa batas na walang quorum.
1: Opo. And you also took offense dun sa sinabi ni Senator Marcoleta na sabi niya ang hirap mo kasing kausap kasi walang masyadong background sa batas. Parang foul para sa iyo, Senator Irwin. Ano po?
13: Hindi lang si Senator Risa ang pinapatamaan niya, kundi kaming ikang 16 na hindi mga lawyer, okay, na sinasabi wala kayong alam sa batas. Kaya diniklara ko pong point of order ad hominem na bawal ho yun, para tumigil ho siya. Huwag mong tirahin yung tao sa kanyang karakter dahil wala siyang ikang legal background. Tirahin mo yung sinasabi niya. Kaya ngayon, yun ho yung point of order ko doon, ad hominem. Tumigil ka kung gusto, tinitira mo yung pagkatao nung nagsasalita, hindi yung kanya pinupunto. Dapat po yung pinupunto.
1: Opo, opo. So, anong magiging ending nito? Anong assurance ninyo sa publiko na hindi naman po na sasadyain ng minorya na hindi kayo pupunta? Kasi wala, sa totoo lang, wala silang magawa. Pag hindi kayo pumunta, walang quorum, ano po? Pero hindi yan yung objective ninyo come Monday. Paano diskarte sa pagdating ng Lunes, Senator?
13: Hindi po, parang Alvin, papasok po kami. Kasi nga po, yun po ang trabaho namin. Ako po humihingi ng paumanhin. Kami po sa minority. Humihingi na ho ng paumanhin sa taong bayan, ika nga yung sa ginawa namin pag-walkout. Kasi nga po, kitang-kita naman parang Alvin, nire-railroad nila. Hinuhokus-focus nila, minimekus-mekus nila, yun ang word. Itong Section 41 si minamadali nila. To accommodate nga yung mga kasama natin na maaring makulong, mahuli, etc. para maka-attend. Para may boto pa rin sila, ika nga pwede silang bumoto. Hindi na kami pumayag noon. Eh, kalukuhan ho yun. Sasabi mo, justifiable reason. Justifiable po ba yun? Na kailangan teleko. Ay, nakamalinaw sa batas po, Section 41B, ang sabi, pag force majeure, pag may kalamidad, disaster, o national emergency, mga pandemic, yun lang ho yung exception. Dinadagdagan nila ngayon, justifiable reason. Anong justifiable? Hindi nga po nila ma-explain kung ano yung justifiable reason, parang Alvin.
1: Opo, pero mukhang plano din naman din talaga nila kahapon, Senator, kasi kamo nag-cocus pa sila bago nag-resume. Ano? So ibig sabihin, talagang yun ang plano nila all the while.
13: Exactly, parang Alvin. Eh, yun ho talaga yung gusto nila na wala ng tao. Usually kasi gano'n, pag mga 6 o'clock na, wala ng tao. Nag-ubiyan na yung iba, mga dahil may mga meeting, may mga dinner sa labas. Eh, doon na tinaon. Kaya parang tataka ko, sabi ko, oh, di ba nung isang araw, sinita ko, bakit walang kuan dito? Majority. Ngayon, kagabi, abay, hindi na ako nagsalita. Abay, all present lahat eh. Sabi ko, ba, isa lang po wala doon, si Senator Chis, pero nandoon silang lahat. Kaya, and then, Senator Bato pala, wala. So sabi ko, ba, talaga may gagawin ito. So, ayun na nga ho, pinipilit nila kahapon. Kaya nga po, tumayo na ho tayo. Paring Alvin, kahit anong balibaligtari nila, kahit ano pang isight nila mga batas ho dyan, malinaw lang po, isang diretsyang sasabihin ko lamang po, huwag na ho natin lukuhin ang taong bayan, huwag na ho natin i-dribble-dribble. Respeto naman, respeto po sa mga bumoto sa atin. Yun lang po ang mensahe ko sa kanila.
1: Very good.
13: Respetuhin ho natin yung kagustuhan ng kababayan natin. Not because we are senators now, we are ika nga supreme, mas mataas sa inyo. Hindi po nakakalimutan siguro ng mga kasamahan ko po sa Senado na yung aming kapangyarihan ay nanggagaling po sa taong bayan. Walang boto ng taong bayan, walang senador. Yun lang po. Nakakalimutan po yata. Yal dal-dal ng dal-dal, kung ano-ano, dinidribble-dribble. Huwag na po natin lukuhin. Gawa ho tayo ng trabaho tayo, ipasa po natin yung mga bills na kailangan na sasagot sa problema sa ekonomiya, sikmura, kalusugan, kulang na sweldo. Yun po ang mga pag-usapan natin. Huwag itong walang katuturan na batas na ito na yung mga wala sa Senado pwedeng mag-attend, bumoto for justifiable reason. Kalukuhan po ito. Ito po ay personal or group interest lamang po ito.
1: Mabuhay ka, Senator. Maraming salamat po sa oras.
13: Maraming salamat
1: thank
13: po.
1: You, thank you. Mag-ingat lagi. Si Senator Erwin Tulfo, ang miyembro po ng Senate Minority Bloc. 6:43 in the morning, susunod na isa pang senador, Senator, paano bang tawag natin kay Gatchalian? Soon to be Senate President, ano ba yun? Ha? And alam ko hindi nakikiliti yan, alam mo naman yan, formal-formalan si Senator Sherwin Yuma. O di ba, ipapasok na raw sa Zoom, Senator Sherwin Gatchalian ng Minoria sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday kahit holiday.
6: Good morning!
7: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Tuwing umaga, hindi pa nagsisimula ang ating araw. Sila'y gising na gising na at nagbabalita. Nagbabalita. Sila ang news team ng DZMM. Hindi lang nagbabasa, manapay aktibong naghahanap at nag-uulat ng mga balita araw-araw. Christian Yosores, Robert Mano at Steve Raz. Johnson Manaba, Alvin El Chico, Doris Bigonia. Mga patrol reporters at newscasters in one. Kaya ang inyong maririnig na mga balita ay laging kumpirmado, sigurado. The Morning News Team. Sa DZMM, Radyo Patrol, Setis 30, at DZMM Teleradyo. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter.
16: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
7: May kasama kang makikinig sa'yo.
16: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
17: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
7: Ako to, si Chang Ami.
16: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
7: Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
0: Kasama si Alvin El Chico!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Teka muna, sabi ni Marie Vigalis na now, yung bill daw ba ay para lang kay ano, mga senators voting online? Hindi lang voting, hindi sa deliberasyon, para sa mga senador. Ano po, kasi akala niya para kay Zaldico. Yung testimonya online ni Zaldico. Naalala ko may mga hearing na dati na ang testimonya ay online. Ano po? Pero yung issue ni Zaldico, hindi lang yan dyan sa testimonya niya na online. Kung hindi, panunumpuan ba niya ang kanyang salaysay? Na ang sabi naman ng ibang senador, hindi pa pwede yan. Sa embassy, panumpaan niya. Tapos padala na lang sa atin. Ayan, ganyan yung isang punto. Pero yung pinagtatalunan kahapon, para lang muna yon sa mga senador. Yung batas nila, kaugnay sa pag-attend ng hearing. Ha? Maganda umaga sa iyo, Ana Bustamante Calomarde. Ganon din si Alfred Estilan at si... sino pa bang nandiyan? Teka muna, basahin ko yan maya-maya. Ayon si Eli Trinidad pala yun, parang manipulation daw ng batas kapag pabor sa majority. Hashtag oust Alan. May pagganong-ganon pa kayo, ha? Name cannot be blank, minamadali nila ito to accommodate the criminals. Criminals agad who may not be able to vote kapag arrested na. Okay. Deva Maloso, magandang umaga sa iyo. Ganon din si Joel Marquinez. Ba, Joel, nagbabalik ka. Magandang umaga. Sa lahat except po sa 13. Nagbabalik from SRO sa Teleradio si Joel na Makati. Si Matthew Mary naman, magandang umaga po from Marvien de Leon of Santa Cruz, Laguna. Mabuhay po kayo. Teka muna si Roen Cueto, alamin po muna natin yung aktibidad dyan sa Taguig. Yung sentro dyan ng yung sa may Maharlika. Si Roen muna. Roen, go!
4: Good morning, Alvin. Nagsidatingan na rin bago pa man sumikat ang araw, mga kapatid nating Muslim sa Blue Mosque para makiisa sa pagdiriwang ng Idil Adha o Feast of Sacrifice ngayong araw. Ayon kay Barangay Official Tong Saavedra, tinatayang mahigit 1,000 individual ang dumalo sa isinagawang panalangin. Dahil sa dami nga ng mga dumalo, kinakailangan din i-adjust ang mga inilagay nilang barikada para ma-accommodate ang mga humahabol. Mahigit ding ang seguridad sa lugar sa pangungunan ng Taguig City Police habang naka-standby naman ng ambulansya at iba pang emergency responders bilang pagtitiyak sa kaligtasan ng mga dumalo. Sa kasulukuyan, mapayapa ng natapos ang pagdaraos ng panalangin bilang bahagi ng isang pinakamahalagang pagdiriwang ng sa Islam na sumisimbolo sa sakripisyo, pananampalataya at pagtutulungan. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
3: Thank you, Roen Cueto. Maraming salamat, Radyo Patrol.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
3: Si Rubina, de-depress na sa politics. Kaya huwag ka ma-depress, Rubi, ha? Magandang umaga siyo, Sarah Concepcion. Ganon din si Josh Kyle Edip. O tama-tama, nasa Zoom na natin si Senator Sherwin Win Gatchalian, ang miyembro po ng Senate Minority Block at kasali din po sa nag-walk out kagabi. Nakita ko pa sa video si Senator Sherwin, parang ini-emphasize niya na dapat pag may pandemic, pag may emergency, saka lang pwede na mag-participate online. Ano po? Senator Sherwin, magandang umaga po sa inyo.
1: Good morning!
5: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
3: Opo, ay siguro, kagaya ng tanong natin kay Senator Erwin kanina, may statement naman pong minorya, ano po. Pero dapat nila ipaliwanag bakit umabot sa pag-walk out. At sumali ka rin, Senator Sherwin, sa walk out.
5: Oo, Alvin, dahil meron tayong mga patakaran, mga rules na sinusundan. At malinaw kagabi na hindi nasundan yung proseso at pinipilit na magbotohan kahit na yung proseso ay hindi nasundan. At doon kami hindi sumasang-ayon dahil kaya nga tayo may proseso para malinaw yung pagdadaanan ng isang pag-amenda ng rules o ng aming patakaran.
3: Pero bakit ba pinipilit na pwedeng makaparticipate online ang isang senador? Dati-dati ang higpit po ninyo sa attendance dyan sa Senado, kailangan physically present, hindi ho ba?
5: Tama, napakahigpit talaga dahil ultimo pag late ka, minamarkahan ka.
3: Tama.
5: Pag absent ka, minamarkahan ka. At nung pandemya, pinayagan naman na magkaroon ng remote o teleconferencing dahil pandemya, no? Dahil naka-lockdown lahat. Pero ang gusto ng majority, i-amend itong rules na ito at payagan ang mga senador kahit wala sa building, kahit hindi natin alam kung nasaan, ay payagan mag-attend ng session at bumoto pa, no? Na yan ay hindi rin kami pumapayag.
3: So what is wrong with that? Ayan, let me play devil's advocate. Sabihin ng taga-mayorya, ano ang problema dun? What is the problem if we allow our colleague, an elected senator, to participate online?
5: Pagtitignan natin yung konteksto, Alvin, may mga kasamahan tayo na hindi na mahanap ngayon, katulad ni Senator Bato na nagtatago. At dahil nagtatago siya, mapapayagan siya ngayon na mag-participate at bumoto pa. At hindi yan ang diwa ng pag nagkakaroon tayo ng session. Kaya mahigpit yung ating attendance. Tama ka, mahigpit yung ating attendance. At by tradition, dapat talagang physically nasa session ang isang senador para pag-usapan yung mga ganitong mga issues.
3: So, paano
5: kaya nakikita namin na ginagawa ito para ma-accommodate yung mga senador na wala sa session at ina-accommodate yung mga senador na hindi mahanap.
3: Apo. So paano po mangyayari sa Lunes? Ano po? Kasi sa Lunes may session po ulit kayo. Ngayon wala dahil holiday. Ano po? Papasok ulit kayo, magkakaroon po ng quorum pag pumasok kayong 11. Ngayon kasi pag 12 sila, kasi 12 lang sila, di ba? Wala si Bato eh. Wala silang quorum din.
5: Correct. Ang pinakamagandang to move forward ay una-una sundan yung proseso. Pag-usapan natin, kasi collegial body kami, Alvin. Ibig sabihin, dapat pinag-uusapan yung ganito. At in the past, nakita ko, kahit hindi kami nagkaka-agree, naghahanap ng solusyon o compromise para hindi umabot sa ganitong sitwasyon. Kaya ang pinakamaganda to move forward, pag-usapan, no, ng majority at minority, yung ganitong una-una pag-usapan ng proseso at pangalawa pag-usapan yung konsepto na i-amenda.
3: Apo, pero are you also open, is the minority also open to a compromise? Kumbaga pag-usapan natin sa Lunes, pero igigiit pa rin namin kung kami nasa mayorya at pagbutuhan natin, edi pag nagbutuhan at may quorum, talo kayo.
5: Ang importante mapag-usapan to eh. No? Kasi kahapon talagang hindi na pag-usapan, nandun ako eh. Binigay na lang sa amin yung proposed na amendment at ang proseso kasi dapat pumunta ito sa committee, di ba? Doon sa committee pag-uusapan 'yan, doon sa committee pagdedebatehan 'yan. Sa committee pa lang magkakaroon na ng pag-uusap. At pagtapos pag-usapan sa committee, ibabalik lang sa plenaryo. Hindi nangyari 'yon eh. Kaya kahapon nagkagulatan, no, na meron palang ganyan na pag-uusapan nung gabing yun. Kaya mas maganda, sundan na lang yung proseso. Ibigay sa committee at tingnan kung ano yung mapag-uusapan doon. At in the past naman, nakikita ko na pag-uusapan lahat. Maghahanap ng compromise kung anong maganda.
3: Ibig sabihin, Senator, hindi dapat indispensable sa inyo na yan ay dumaan sa committee and rules. I-refer ng committee and rules sa plenary, pagdebatehan natin sa plenary before we finally decide on what to do.
5: Correct. Kasi yan naman yung naging action eh. Kung titignan natin yung May 11, sinabi ay i-refer sa committee and rules. At pagdating sa committee and rules, based on our own rules, magkakaroon ng report. Pag nagkaroon ng report, ay tsaka nating pag-usapan sa plenaryo.
3: So
5: yun ang proseso. That's the process.
3: Apo.
5: Parang ang problema, hindi pa nga nako-constituting committee on rules. Eh.
3: Exactly.
5: Wala pang permanent na chairman, wala pang permanent na members.
3: Oh.
5: At dahil may minority rin doon, dahil halos kalahati ng Senado, minority, dapat may kalahati ng rules, minority rin. Walang ganun eh.
3: Please educate us. So sa Monday, halimbawa lang, masalang ulit, ano po, di may quorum na yun dahil nandun kayo, ang kailangan para maipasa yung amendment sa rules, mayorya lang nang nandun sa session hall.
5: Correct. Dapat majority. Sa mga ganitong ordinary motions, majority of the senators present ang ang kakailanganin.
3: Opo. So, ibig sabihin, no, halimbawa lang, nandun kayong 11 at tinutulan nyo. Halimbawa lang po, ano, nandun din silang 12 at pinoto naman nila, inuphold nila, panalo sila. Parang ganon.
5: Parang ganon. Parang ganon ang mangyayari.
3: Okay. Pero,
5: gaya ng sinabi ko nga, in the past, ang nagiging takbo ay pinag-uusapan to ng mabuti.
3: Po, kaya
5: hindi talaga naman nag-agree sa marami, pero dapat pag-usapan. Tingnan ko anong compromise, tingnan ko anong pwedeng maiayos doon.
3: Which means na yan ay trabaho actually ng liderato, no? Pag magaling yung leader, kayang-kaya mong, oy, likausap tayo. Kasi sa panahon ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano, ito factual naman po, ano po, parang ang gulo-gulo, Senator. Parang ang daming issue, ang daming ganap na parang maligalig ang kanyang liderato. I don't know kung yan din yung naobserbahan mo.
5: Well, isa mga ganitong issues kailangan talaga pag-usapan, Alvin. Nakita ko, no, as much as possible nga, pag makikita mo, as much as possible, kung may mga issues na talagang sensitibo, pinag-uusapan muna bago pagbobotohan. Dahil pag pinagbobotohan, nagkakaroon rin ng minsan nagkakaroon ng alitan. So yun ang iniiwasan rin dahil collegial body kami. Kung kaya, as much as possible, ay mapag-usapan ng mga issue. So the way forward is pag-usapan na lang.
3: Opo.
5: At kung hindi mag-agree, maghanap ng compromise.
3: Opo. I guess, alam mo na kung saan patutungo ang tanong ko. Ano po, yung tungkol sa liderato ng Senado, meron pa rin po bang mga attempts napalitan ng liderato ng Senado, Senator Sherwin, at isa nga po kayo sa pinupush na kayo ang manguna dyan?
5: Alvin, ang sagot ko pa rin, balik tayo sa trabaho. Ang importante ay mapag-usapan na natin itong mga mahalagang batas. Dapat nga magbibigay ako ng privilege speech kahapon on report ng Protect Committee at kung ano yung mga rekomendasyon na implement na, ano pa yung mga rekomendasyon na hindi pa na-implement. Kaso lang nga, hindi na tuloy dahil nga na ubusin oras namin dito sa issue na ito. So ako, paniniwala ko, balik na tayo sa trabaho para ma-address natin yung mga issues na hinaharap natin lahat.
3: Apo, tinan mo itong si Makati Business Club Chairman Ed Chua, nakamonitor sa atin, Senator Sherwin. Sabi niya, good morning Alvin, yung mga US senators nga cannot vote remotely. Yung mga senador sa Amerika, Senator Sherwin, physical presence daw is required. Oh, I don't know that correct for a fact. Tama ba yon?
5: Tama. Actually, the whole world, sa buong mundo, ang diwa ng ganitong pagtitipon o legislative body ay talagang physically na nagtitipon-tipon, physically nagdedebate, physically nag-uusap, at physically nagkakaroon rin ng solution o consensus. Nangyari lang naman itong teleconference dahil sa pandemya. Kung wala yung pandemya, tuloy-tuloy pa rin physically. At napakahigpit kahit na, nakita ko nga in the past, kahit na may sakit ang senador, hindi talaga pinapayagan mag-teleconference. May mga nakita kong instances na nag-leave na lang kaysa mag-teleconference. So ang diwa talaga ng ganitong legislative body ay mag-physically magtipon-tipon.
3: So paano yun? Ang objective nyo ay pagandahin, pabanguhin man lang kahit papano ang imahe ng Senado. Pero parang opposite po yung nangyayari, pasama ng pasama. Meron na namang bago kahapon, hindi po maganda. Lalong nalulugmok yung imahe ng Senado, Senator Sherwin.
5: Well, yan talaga ang trabaho namin lahat bilang mga senador. Hindi lang Senate President, Senate President Pro Tempore, Majority Minority. Trabaho ng bawat isang senador na tuloy-tuloy pagandahin ang imahe ng Senado. Trabaho ko yan. No? At kaya nga sa mga ganitong issues ay dapat pag-usapan mabuti, maghanap ng solusyon. Kaya nga mayroon kaming focus. No? Nagko-focus muna, pag-usapan yan. At kung talagang ayaw ng marami, then ayaw ng marami. Kaysa sa floor na nagkakaroon ng ganito at nagkakaroon ng pilitan, ay magkakaroon talaga tayo ng ganitong mga pag-walkout o ganitong mga hindi magagandang nangyayari.
3: Senator Sherwin, bigyan mo nga ako kahit konti, yung kamo dapat privilege speech mo kaugnay sa Protect. Eh kasi syempre pa na energy reporter ako, kailangan ano ko yan, mga ano ko yan, mga istorya ko yan.
6: Correct.
3: Ano ba dapat ang rekomendasyon, ano ba dapat alaman ng privilege speech mo kahit patikim lang?
5: Actually, ang nakikita ng mga maraming ekonomista, kahit kami mga in-house studies namin, na ang inflation ay patuloy na tataas yan in the next few months. Kaya importante ngayon, mabantayan natin mabuti yung purchasing power ng mga pinakamahihirap natin mga kababayan. Kung hindi, marami talagang yung tinatawag nating near poor na magiging poor at maraming mga kababayan tayo na mahirapan dahil dito sa inflation. So dapat mabantayan natin mabuti ito. At isa sa mga recommendation namin ay magdagdagan yung tinatawag namin top up o yung tulong sa mga pinakamahirap natin mga kababayan. Yun yung isa sa mga recommendation namin moving forward dahil ang magiging issue natin in the next, nakikit ko, 2 to 3 months ay inflation.
3: Opo. So dagdag na tulong para sa...
5: Yes, at tuloy pa rin yung aming panawagan sa ERC na wag taasan yung kuryente ng isang bugso. Ang ERC, ang electricity ay regulated industry yan. At ang ERC may kapangyarihan na i-staggered o gawin pa konti-konti yung pagtaas ng presyo ng kuryente. Huwag isasabay ngayon dahil tumataas na naman ang presyo ng langis.
3: Eh mukhang lagot tayo dyan kasi may serye ng red alert at yellow alert. Ang katumbas po nun increase sa June billing.
5: Correct, correct. Kaya itong mga red alert, dulot yan ng yung mga unplanned outages. Maraming unplanned outages na dapat rin na tignan mabuti ng ERC dahil nakita natin every summer nagkakaroon ganito na lang. At dapat makita rin at maimbestigahan itong mga unplanned outages dahil nakakasama rin ito sa supply. At alam natin, pag walang supply, tumataas ang presyo sa wholesale market.
3: Thank you. Maraming salamat, Senator. Mabuhay po kayo dyan sa Senado, ha? Thank you po.
5: Thank you. Thank you.
3: Mabuhay ka si Senator Sherwin Gatchalian, miyembro po ng Senate Minority Block at isa din po sa mga nag-walkout. Napanood mo ba yung walkout?
6: Oh, napanood ko.
3: Si Tulfo nandun. Nangunguna si Erwin Tulfo.
6: Oh, nangunguna si paring Erwin at bumubula bibig.
3: Radyo Patrol, palita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas!
1: Good morning! Good morning!
0: Gising! Gising Pilipinas! Patas. Balanse. Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
3: Mayorya ng Senado ay sinulong ang panukalang pagboto ng mga senador sa pamamagitan ng video conferencing para mga miyembro ng minority bloc nag-walk out sa gitna ng sesyon.
6: Sandigan Bayan, pinagbawalang makalabas ng bansa si Senador Rodante Marcoleta at tatlo pang personalidad.
3: Ombudsman sasampahan ng kasong plunder si Senador Jinggoy Estrada. Kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, inihahanda rin.
6: Metro Manila at 25 pang lugar nakararanas ng tagtuyot. Bagyo na tatawaging Doming, posibleng pumasok ng bansa bukas.
3: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert pagpalya ng transmission line ng NGCP. Kinwestiyon ng ilang kongresista.
6: Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Metro Manila bahagyang tumaas.
3: 24 na Chinese arrestado sa illegal employment sa Davao del Norte, dayuhan timbog din sa pagpapatakbo ng online scam sa Pasig City.
6: Sa showbiz spotlight, Joshua Garcia, aminadong hindi pa rin sanay sa love scene.
3: Yung pang-ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, May 27, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
6: Ako naman po si Doris Bigornia.
3: Detalye. Nag-walkout ang mga miyembro ng minority bloc sa sesyon ng plenaryo ng Senado kahapon. Ito'y matapos isulong ng majority bloc na talakayin ang panukala ni Senador Rodante Marcoleta na amyendahan ang rules para payagan ang mga senador na makaboto at makiisa sa sesyon sa pamamagitan ng video conferencing. Nagsimula ang tensyon ng kwestiyonin ni Senador Panfilo Lacson kung bakit dinala agad sa plenaryo ang panukala kahit hindi pa nagko-convene ang Senate Committee on Rules matapos ang palitan sa literato. Pero depensa ni Senate President Alan Peter Cayetano, maaaring amyendahan ang rules sa pamamagitan ng moson at makakuha ng majority vote ang mga senador na dumalo sa sesyon. Hinarang ng mga miyembro ng minorya ang moson at iginiit na dapat talakayin ang panukala sa mabubuong Committee on Rules. Pero muling nanindigan si Cayetano na pagbutuhan ng panukala kaya nag-walk out ang mga miyembro ng minoryang kinundina ang mistulang pagmamadali ng ilang senador sa pag-amyenda sa Senate rules. Isinulong ni Senator Tito Soto ang quorum call at pag-adjourn sa sesyon matapos umalis sa mga miyembro ng minority bloc. Hindi naman tinutulan ni Cayetano ang motion pero inilagay sa record na umalis sa mga miyembro ng minorya. Nanindigan sina Senador Erwin Tulfo at Risa Ontiveros na mali ang proseso ng pag-amyenda sa Senate rules.
7: Eh, ano yung justifiable reason? Yun yung tinatanong. At bakit minamadali? Eh, pwede natin pagdibatihan. Ang gusto po kagad ni Senate President, le, hatiin natin ang House. Pagbutuhan tayo. Alam nila may number sila, kami wala. Kaya niyo kami pumayag. Gagawa kami ng rules. Nalabag naman sa rule namin.
8: Mali yung proseso.
9: Wala pa ng debate sa substance.
10: Bakit ito siya tingin niyo?
8: Hindi sumusunod sa proseso.
10: Gusto ba lang mangyari ngayon?
9: And hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rule.
3: Para kay Senator Sherwin Gadzalian, isinulong ang panukala para ma-accommodate ang mga senador na wala sa sesyon o nagtatago.
5: Malinaw kagabi na hindi nasundan yung proseso at pinipilit na magbotohan kahit na yung proseso ay hindi nasundan. At doon kami hindi sumasang-ayon dahil kaya nga tayo may proseso para malinaw yung pagdadaanan ng isang pag-amenda ng rules o ng aming patakaran.
3: Nauna na nangako si Ontiveros na haharangin ang panukalang amyendahan ang Senate rules para payagan si Senator Ronald De La Rosa ang makaboto sa impeachment trial kahit hindi physically present sa Senado.
6: Nilinaw ni Senador Lito Lapid na mananatili siyang miyembro ng minority bloc. Kasunod dito ng pagkalat sa social media ng balitang lilipat si Lapid sa mayorya ng Senado. Suportado rin ni Lapid ang motion ni Senador Juan Miguel Zubiri na tanggalin sa record ng Senado ang tinatawag na propaganda video ni Senador Amy Marcos kaugnay ng issue ng charter change o chacha. Sa video, inakusahan ang ilang miyembro ng minority bloc na nagtatangkang makuha ang kontrol ng Senado para magbigay daan sa Constitutional Assembly o CONAS at pagpapalawig ng termino.
11: Hindi po totoo yan. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po.
6: Binaliwala naman ni Pangulong Marcos ang akusasyon ng senadorang kapatid hinggil sa pagsusulong ng charter change, no election scenario at term extension. Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maituturing na diversionary tactic ang akusasyon para malihis ang atensyon ng publiko sa ilang issue tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
12: I wanted a no election.
13: Allegedly, sir.
14: The way I see it, yes, oo, diversionary talaga. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaanong pa naitakas o nailabas si Senator Robin Padilla, si Senator Bato. At kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito.
6: Nauna nang binawi ni Senador Amy ang mga pahayag sa halip na tanggalin sa record ng Senado.
3: Alas 7:00, nagpalabas ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban kay Senador Rotante Marcoleta, gayon din kay dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Firay at Joseph Espiritu. Kasunod ito ng rekomendasyon ng mga investigador ng Office of the Ombudsman na sampahan ang kasong plunder at indirect bribery sina Marcoleta na sa pagtanggap ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections. Nagugat ng rekomendasyon sa investigasyon ng COMELEC sa Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ni Marcoleta. Iginit ni Ombudsman Jesus Crispino Ramulia na hindi imbento ang reklamo dahil galing mismo sa senador ang lahat ng ebidensya.
15: I do not want to get into the political mix of it kasi ito, napakalinaw naman yung kaso niya. Lahat ng ebidensya dito galing niya sa kanya, sa sinasabi niya sa COMELEC, sa mga kanyang pag-amin. Hindi naman ito imbento eh.
3: Nauna ng kinwestiyon ni Marcoleta ang timing ng akusasyong sinasabing nakabatay sa maling impormasyon.
6: Magsasampa ang Office of the Ombudsman ang kasong plunder sa Sandigan Bayan bukas laban kay Senador Jinggoy Estrada. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan si Estrada, gayon din ang ilang dati at kasalukuyang opisyal ng DPWH kaugnay ng sinasabing maanomalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, natagalan ang pagsasampa ng kaso dahil tiniyak na pulido ang bawat impormasyon. Matatanda ang isinangkot si Estrada sa pagsisingit na sa national budget ng 355 million pesos na halaga ng proyekto sa Bulacan.
15: Ayaw namin mag-file ng information na hindi pulido. Pinulido lang namin, kaya inabot pa ng mahigit sa linggo na pinag-aaralan at inaayos yung mga dapat ayusin para mas malinaw yung kasong ilalahad natin sa Sandigan Bayan.
6: Bukod kay Estrada, posible ring sampahan ng kasong plunder si Senador Joel Villanueva sa mga susunod na linggo. Ayon sa Ombudsman, maituturing ng hinog ang kaso kaugnay ng sinasabing pagtanggap ni Villanueva ng 150 million pesos na kickback mula sa 600 million pesos na multipurpose building sa Bulacan.
3: Alas 7.12, inihahanda ng Office of the Ombudsman ang kasong money laundering laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Habilang din sa inihandang kaso ang conspiracy to defraud the Treasury na unang beses na magkakaroon sa Pilipinas. Paraminado si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na pahirapan ang investigasyon dahil hindi pa rin nagbibigay ng House ang House Appropriations Committee ng record ng small committee hinggil sa 2024 at 2025 national budget. Kinukolekta ng small committee ang mga panukalang amyenda matapos aprubahan ng Kamara ang national budget sa huling pagbasa. Bagamat trabaho ng mga mambabatas na amyendahan ang national budget, iginit ni Remulla na hindi recorded ang lahat ng mga panukala at ginagawa ang off-the-record insertion sa deliberation.

0: Camera at Bicameral Conference Committee kung saan sinasabing nangyari ang budget insertion.
1: Pinag-aaralan ng prosecution team ng Kamara na isama sa listahan ng mga testigo para sa impeachment trial ang nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Sinabi ni House Prosecutor Jonathan Keith Flores na kinukonsidera ring ipresenta bilang testigo ang mga tauhan ng bangko para maipaliwanag ang kahinahinalang transaksyon sa bank accounts ni VP Sara at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio. Nauna nang sinita ng Anti-Money Laundering Council ang 6.7 billion pesos na transaksyon sa bank account ng mag-asawa.
2: Para ma-explain naman or mabigyang linaw ng anong mga transactions that were involved. No? So that's one of the siguro key issues dun sa yung second article.
1: Sa ngayon, kasama na sa testigo ng prosecution ang mga opisyal mula sa Commission on Audit kaugnay ng pinalabas na notice of disallowance sa 448 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Kabilang din sa testigo ang mga opisyal mula sa AMLAC, Office of the Ombudsman, Securities and Exchange Commission at NBI.
0: Alas 7:15 na. Inirekomenda ng PNP Firearms and Explosives Office ang kanselasyon ng mga lisensya ng baril ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasunod po ito ng hiling ng NBI na kanselahin ang lisensya na mahigit 100 baril ni de la Rosa na may arrest warrant sa International Criminal Court at pinangalan ang kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Nakabatay ang rekomendasyon sa batas kung saan hindi maaaring magmay-ari ng lisensya sa baril ang mga may nakabimbing kasong kriminal sa anumang korte na may parusang mahigit 2 taon. Sinasabing maaaring kumpiskahin ang mga baril ni de la Rosa sakaling maaprubahan ang rekomendasyon. Nagpalabas naman ang Department of Justice ng sabina sa Senate Secretary, PNP at Commission on Audit para magsumiti ng inventaryo kaugnay ng mga baril na nakarehistro sa Senado. Bahagi ito ng investigasyon sa nangyaring pamamaril noong Mayo 13. Sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na hindi ipinasa sabina si Senator Robin Hood Padilla dahil sapat na mga naunang pahayag ng senador kaugnay ng pag-alis ni de la Rosa ng Senado matapos ang insidente.
3: Ang dami niya na hong inamin na ginawa niya.
4: Meaning, sir, he will be liable for...
3: Meaning, our panel of prosecutors will study everything. Will study everything that based on these admissions, based on this factual milieu or factual circumstances, can we lead to a conclusion that he or a person is probably guilty of a particular crime.
0: Negatibo naman sa paraffin test ng mga tauhan ng Marines na nasa loob ng Senado nang mangyari ang pamamaril.
1: Gaganapin mamayang hapon ang unang status conference ng ICC Trial Chamber. Pero hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos lumagda ng waiver at pumayag na magsilbing kinatawan ang mga abogado sa pagdinig. Mamayang alas 4 po yan ng hapon, oras sa Pilipinas. Kabilang sa tatalakayin sa status conference ang mahalagang hakbang sa paglilitis tulad ng pagtatakda ng petsa ng trial at pagrepaso sa mga inaasahang ebidensya sa sinasabing patayan sa war on drugs. Hindi dadalo ang 81 years old na si dating Pangulong Duterte na nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity sa gitna ng sinasabing issue sa kalusugan at memorya.
0: 18 minuto makalipas ay 7 ng umaga, bumagsak po sa record low ang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos sa survey ng social weather stations noong Marso. 33% ang nagsabing kontento sa trabaho ng Pangulo, habang 49% ang hindi po kontento, nakatumbas naman ng negative 15 na net satisfaction rating. Mas mababa po ito kumpara sa negative 3 noong Nobyembre na nakarang taon. Ito na ang pinakamababang net satisfaction rating ni Pangulong Marcos na nalagpasan ang dating record low na negative 12 noong Marso ng nakarang taon.
1: Nasa Japan na si Pangulong Marcos para sa 4 na araw na state visit. Dumiretso ang Pangulo sa pagtitipon ng Filipino

0: Yan iti sa Tokyo at pinayuhan ang mga batang Pilipino na sulitin ang mga oportunidad sa Japan. Pero hindi dapat kalimutan ang pinagmulan sa Pilipinas. Nangako naman si Pangulong Marcos na isusulong ang pagtutulungan ng dalawang bansa sa iba't ibang aspeto, kabilang sa agrikultura, enerhiya, depensa at pagpapaunlad ng Mindanao. Inaasahang tatalakayin din ang interes ng Pilipinas at Japan, kabilang na sa West Philippine Sea.
1: Time out, time out! Anong oras na, Miss Japan?
0: Arigato. 7:19 ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
2: Radyo Patrol Balita alas 7!
3: Dakong alas 3 ng hapon nang marinig sa ere ang boses ni Chadeli magpayo mula sa Chronicle Building sa Pasig.
4: Nagbibigay ng iba't ibang information.
3: Noong araw din yun, narinig po ang pag-newscast ni K.R. Navarone.
5: Pag walang knowledge, walang power.
3: Kabilang naman sa original na Radio Patrol reporters na kay-standby sa Chronicle Building nang sumahing pabuhid ay ang Radio Patrol No. 1 noon, Dito Villarosa. Radio Patrol No. 2, Claude Bitog. Radio Patrol No. 3, Juni Caprente. Sige, yung pangapat. Si Radio Patrol Emil Recometa. So mula doon sa Chronicle Building na yun, and the rest is

0: pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter.
1: Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko.
0: May kasama kang makikinig sa'yo.
1: Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal.
2: It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love.
0: Ako to, si Chang Ami.
1: Open na open yan na pag-usapan dito po sa ako to, si Chang Ami.
0: Sama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kalusugan ng yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nem Sturla.
0: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi.
5: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7:22. Bagyan tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa Metro Manila noong nakarang taon. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, umabot sa ng 345,000 ang walang trabaho sa Metro Manila noong 2025 mula sa 321,000 noong 2024. Kabilang sa itinuturong dahilan, ang mga aplikanteng naghihintay pa ng tawag ng employer at epekto ng managdang bagyo. Noong Marso, bagyang bumaba na 5% o sa 5% ang unemployment rate, nakatumbas na mahigit 2 milyong Pilipinong walang trabaho. Tumaas naman sa 12.3% ang underemployment rate o mahigit 6 na milyong Pilipinong may trabaho pero hindi sapat ang kita at naghahanap ng ibang pagkakakitaan.
6: Nananatiling mababa ang fertility rate o antas ng pagbubuntis sa Pilipinas. Sa National Demographic and Health Survey noong nakaraang taon, 1.7% ang fertility rate sa mga babaeng edad 15 hanggang 49 na taong gulang. Ibig sabihin, halos 2 sanggol lang ang ipinagbubuntis ng mga babae noong nakaraang taon kumpara sa mahigit 4 noong 1993. Lumitaw din sa survey na 57% ng kasal na babae ang ayaw munang magkaroon ng anak, habang 13% ang gustong magkaanak matapos ang 2 taon at 10% ang wala pang desisyon sa pagkakaroon ng anak.
5: Alas 7:23, bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa 2 araw ng kalakalan, bumaba ng 7 pesos and 70 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Aba, 8 ito kahapon. 7.70 na lang, habang 4 pesos naman sa gasolina at 9 na piso pa rin naman sa kerosene. Mari pang magbago ang presyuan sa trading hanggang sa Biyernes, gayon din sa ipinapataw na risk premium costs ng mga kumpanya ng langis. Posible rin makaapekto ang muling pag-atake ng Amerika sa Iranian missile sites at bangkang nagtangkang o nagtatangkang maglagay ng mines o pampasabog. Kahapon tumaas ng halos 2 pesos sa diesel, habang 1 peso and 60 centavos naman sa gasolina at 1 peso and 45 centavos sa kerosene.
6: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng pagpalya ng 14 na planta at kulang na produksyon ng 14 na iba pa. Naranasan ang yellow alert kapag manipis ang reserbang kuryente sa grid. Kinwestiyon naman ng ilang kongresista ang National Grid Corporation of the Philippines hinggil sa pagpalya ng transmission line na naging sanhi ng yellow at red alert sa Luzon at Visayas grid sa mga nakalipas na linggo. Ayon kay NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, hindi sinasantabi ang posibleng pananabutahe sa Ilihan-Tayabas transmission line, lalo't mataas ang tore at malinis ang pagkakaputol sa linya.
7: Yung pagkaputol ng pangalawang linya, hindi namin matuon kasi unusual siya na napakataas ng tore. Tapos napakalinis po nung pagkakat. Kumbaga, hindi po siya mukhang natural wear and tear. So right now, hindi pa po natin na-rule out ang sabotage.
6: Pero duda si House Deputy Minority Leader Antonio Tinio sa paliwanag ng NGCP at iginit na kailangan ng special equipment para maputol ang linyang dinadaluyan ng kuryente.
8: So, magkasama yon.
9: Yes po.
8: Bundle yan, pero dapat. Yung isa naputol.
9: Opo, correct po.
8: So, o pinutol. Okay, ang... paano po mapuputol yan kung live yung... Kung may dumadaloy na ilang megawatts po yung ilang volts? Ano yung wire cutter?
7: Mr. Chair, precisely.
8: Grinder?
6: Depensa ng NGCP, regular ang maintenance sa mga linya at nagawang ayusin ang mga apektadong linya sa loob ng isang araw.
5: Alas 7:26, nararanasan ang drought o tagtuyot sa 26 na lugar, kabilang dito ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Nueva Ecija, Bataan, Rizal, Laguna, Mindoro Provinces, Camarines Norte, Catanduanes, Albay, Masbate, Antique at Guimaras. Nararanasan po ang tagtuyot habang mas mababa na mahigit 60% sa normal ang pag-ulan sa loob ng 3 buwan. 25 na probinsya naman ang nakararanas ng dry spell o 3 buwang mababa sa normal ang pag-ulan habang 3 apektado ng dry condition o 2 buwang mababa sa normal ang pag-ulan. Patuloy din ang pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. Noong Lunes, bumagsak sa 175.24 meters ang level ng tubig sa Angat Dam mula sa 176.65 meters noong Linggo. Bagyaring buwang level ng tubig sa San Roque, Pantabangan at Magat Dam.
6: Inaasahan ang delikadong heat index sa 50 lugar ngayong araw. 46 degrees Celsius ang tinatayang heat index sa Cavite City, Dagupan City at Tuguegarao City, habang 45 degrees Celsius naman sa Kamiling sa Tarlac, Kasiguran sa Aurora at Tiyage sa Isabela, Pili sa Camarines Sur at San Ildefonso sa Bulacan. 44 degrees Celsius naman sa 10 lugar kabilang na dito sa Metro Manila. Patuloy namang binabantayan ang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok ng PAR bukas at tatawaging Doming. Maaaring hilahin ng bagyo ang habagat na magdadala ng pag-ulan sa Southern Luzon, Visayas at Western Mindanao.
5: Pinagpapaliwanag ng lokal na pamahalaan ang may-ari at kontraktor ng gumuhong itinatayong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi pa nakikipagdulungan sa otoridad ang may-ari ng 6 na palapag na gusali na si Ernest Jackson Lim, gayon din ang kontraktor na si Joel Young. 4 ang namatay sa trahedya habang sinimula na ang search and retrieval operations sa 16 pang nawawala. Pero ang ilang kaanak ng nawawala ay maasa matatagpuan pa rin buhay ang mahal sa buhay. Dahil sa insidente, sinuspindi na ni Dole Central Luzon Director Geraldine Panlilio. Doon na lang inamin ni Panlilio na hindi nagsagawa ng bagong inspeksyon matapos bawiin ang work stoppage order sa gusaling sinimulang itayo noong 2023.
6: Sa Davao del Norte, timbog ang 24 na Chinese dahil sa pagkakasangkot sa illegal employment sa Panabo City. Nagsagawa ng operasyon sa impormasyong sangkot ang mga suspect sa hindi otorisadong employment sa barangay New Little Panay. Natuklas ang overstaying at walang permit ang ilang Chinese habang ang iba ay nagtatrabaho kahit tourist visa lang ang hawak.
5: Sa Pasig City, arestado ang 63 hininalang sangkot sa large-scale online investment scam. Habilang sa dinampot ang dayuhang sinasabing mastermind at may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa patong-patong na kasong may kaugnayan sa buwis. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng mga biktimang karamihan ay senior citizens na nahikayat na mamuhunan matapos makakita ng online advertisement na nag-aalok ng trabaho at investment opportunities. Gumagamit ang mga suspect ng peking pagkakakilanlan at script para makapanloko. Hindi nakarehistro ang kumpanya sa Securities and Exchange Commission, kaya hindi maring mangulekta ng investment.
6: May update si Radyo Patrol Zeus Legazpi tungkol doon sa tumagilid na truck sa may C5. Zeus!
10: Alvin at Doris, nagtamo nga ng ganos sa kanang braso yung driver ng trailer truck na ito na tumagilid dito sa C5 Boni Serrano Avenue Tunnel, southbound lane yan. habang nagtamo naman ng gano sa uli pa yung misis na pasahero ng truck. Gana sa is kanina na tumagilid niya itong trailer truck na may kargang recycled na basura, dahilan para isara ng mga otoridad sa turista itong southbound lane ng tunnel na ito. Kwento Alvin at Doris ng truck driver na si Arniel, biglang dumulas yung kanyang gulong ng yung gulong ng kanyang truck pagpasok nitong tunnel, kaya nawalan ng control at tuluyan niyang tumagilid. Wala namang ibang sasakyan na nadamay dito sa insidente. Alvin at Doris, dadalhin sa Traffic Bureau itong driver para sa karagdagang investigasyon at para malaman kung ano kanyang pananagutan dito sa insidente. Sa ngayon, dumating na Alvin at Doris itong crane ng MMDA Road Emergency Group. Yan yung magtatayo dito sa truck na ito para nga siya ay matong at paalis dito sa kalsada. Dumating na rin yung forklift ng MMDA na nakakarga naman sa iba truck nung compacted na basura natapon mula dito sa trail truck na ito para tuluyang malinis itong kalsada at madaanan na ng mga motorista. Kanina, pagpunta natin dito sa may bahagi na ito ng tunnel, may pagbagal na rin sa usad ng mga sakyan dito naman sa may ibabaw kung saan na dinadaanan ito papunta ng Marikina. Yan muna ang pinakauling sitwasyon dito sa C5 Bonnie Serrano Tunnel southbound. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Sus Ligaspi, TCMN.
5: Maraming salamat, Sus Ligaspi. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel, good morning, Ganiel!
11: Good morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Aminado si Joshua Garcia, nahirap pa rin siyang gumawa ng love scenes kahit 12 taon na sa industriya. Kasunod ito ng pag-viral ng love scene ni Joshua at Ivana Alawi mula sa kapamilya series na Love Is Never Gone. Ayon kay Joshua, hindi siya komportable sa paggawa ng love scene, gayon din ang pagpapakita ng katawan sa camera. Nagbiro pa ang akton na kinakausap niya ang mga cameraman na iwasan ang kanyang tiyan tuwing gumagawa ng love scene. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Ginyel Krishnan. Balisin niyo, Alvin, Doris.
5: Akala ko may tanong si Doris pag love scene ang pag-usapan. Eh. Baka may gusto ka ibigay na tip kay Joshua partner.
6: Hindi, okay lang kung magpakita ng katawan, kung fit naman. Oo, pero kung kagaya ko, ang tambok-tambok ng bilbit. yun ang iiwasan talaga.
5: Ba, hindi ka pwede sa mga love scene?
6: Strict ang parents
5: doon
6: ko.
5: Doon ka lang sa mga fighting scene ka. Ha?
6: Oo, yung
5: pwede ka doon.
6: Mga sampalan,
5: pwede ka dyan.
6: Action.
5: Thank you. Maraming salamat. Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita. Itinampok sa Radyo Patrol. Balita alas 7.
6: Ako po si Doris Bigonia.
5: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
12: Gising Pilipinas!
5: Wala lang, gusto ko lang pinatid. Hindi, para mag-time check apart na para kay birthday girl. Birthday ni Jilliam eh.
6: Jilliam, ano nga?
5: Ano pilido ni Jilliam?
6: Princess Jilliam.
5: Jilliam Pineda.
6: Pineda. Oh. Princess Jilliam Pineda, happy birthday sa'yo. Sana ay maging maayos pa ang buhay mo at maging blessing ka sa iyong pamilya.
5: Ang haba na. Kanina malakas pa yun ah.
6: May nakita kasi ako mga anghel-anghel.
5: Ayan o, ayan o. Pan, o. Kanina malakas pa to eh.
6: Nga, eh.
5: Ano nangyari?
6: At saka palakad-lakad lang kanina. O, akalain mo andyan na ngayon.
5: Aha, so may pabraso ka pa. Alam ba ng nanay mo yan na may tattoo ka dyan? Nay, alam mo na yung anak mo.
6: Ano na siya, of age na siya. So pwede na siyang mag-tattoo.
5: Alam na ba ng nanay na may boyfriend na?
6: Ako yan ang hindi.
5: Patay tayo dyan.
6: Akakaliskisan daw ang birthday mo. Ay, birthday. Ang boyfriend.
5: Ang haba-haba. So, anong oras na nga? Oras!
6: Oras po ay 7:35 ng umaga.
5: Go!
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
13: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
13: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
13: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Sa gitna ng giyera at tensyon na nagaganap sa gitnang silangan, marami ang naapektuhan, kabuhayan at kaligtasan ng mga kapamilya. Kaya para maging handa sa posibleng epekto nito, narito ang ilang paalalang dapat laging tandaan.
14: Yung sa produktong petrolyo, nahihinay lang po. Iwasan natin yung hard braking at yung ating aircon. Dahil tumatakbo yung compressor, wag po nating isasagad ng todo-todo yung thermostat rin ng sasakyan. Kasi gumagamit rin po ito ng krudo. At kung bago nga umalis sa ating mga auto, siguraduhin rin po natin na na-check natin yung pressure ng ating mga gulong at yung laman po nung sasakyan. Kung hindi naman natin dadalhin doon sa ating paroroonan, wag na po nating ikarga. Doon lang po sa mga nabanggit pag pinagsama-sama, malaking kabawasan na po ito doon sa inyong konsumo.
13: Napapanahong paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
15: Happy 40th anniversary sa DZMM. Una sa balita, una sa public service.
16: Tatamaan po tayo ng presyo.
13: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
16: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
13: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
16: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
13: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw,
17: kape.
18: Good morning!
13: Matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag.
19: At iba pa mga balita mula sa mga probinsya.
13: Sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ang morning tandem ng bayan.
1: Good morning!
0: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
2: Gising Pilipinas!
1: Good morning!
3: Oy, birthday ni Jilliam, di ba?
4: Oo.
3: Birth ka birthday niya yung kapatid ko.
4: Ah, sino ba
3: si
4: yan?
3: Si Tucci.
4: Ako talaga ka.
3: Ernesto El Chico Jr. Chi! Happy, happy birthday!
4: Happy birthday!
3: At sa lahat ng mga nagbi-birthday.
4: Alam nyo na.
3: Oo. Hindi, pinatatanong ko kasi kay Camille kung, kasi di ba yung mayoriya sa Senado, ay 12 sila, di ba?
4: 12.
3: 13 sila, kaya lang wala naman si Bato.
4: Correct.
3: Kaya sila na, kaya nila nakuha yung leadership dahil pumasok si Bato eh. So naging 13, di mayoriya, di ba? Kahapon, ang sabi ni Marculeta, ito po ang mahirap kasi kung wala tayong legal background dito. Hindi po siya bagong yan ang kataga partner na nagpatayo kay Senator Irwin Tulfo.
4: A trigger.
3: Oo. Sabi niya ad hominem. Doon na nagsimula yon. Wala na hanggang sa umabot sa walkout.
4: Ayun.
3: Pinatatanong ko kay Camille, paano nangyaring walang quorum kung 12 sila plus nandun pa si Senate Minority Leader Tito Soto. Di 13 sila.
4: Kaya nga.
3: Ibig sabihin, Camille, may isa sa kanila na wala o may miyembro ng mayoriya na wala doon kasi nag-concede sila partner na walang quorum.
4: Walang quorum.
3: O sino yun? Akala ko yung mga magkapatid na Villar, hindi, nandun daw. So sino yung wala sa kanila? Kasi kung nandun silang 12, si Cheese. Saan? Umuwi na. May lakad si former Senate President Cheese Escudero, Camille. Kasi kung nandun lang sana si Cheese, may quorum sila.
4: Pasok.
3: Kasi 12 sila eh, di ba? 12 sila. Plus si Tito, hindi naman nag-walk out si Soto eh.
4: Oo.
3: O di 13 sila, may quorum sila. Siguro nakita ni Tito Sen, kulang kayo ah. Walang quorum.
4: Kumbaga sa patintero. Binantayan,
3: binantayan niya. Nagkaroon sila ng nag-strategize. Nakita siguro ni Tito Sen, kulang sila ng isa. Kahit nandito ako, 12 lang sila.
4: Oo. Si Cheese naman, hindi ako in-inform.
3: Oo nga, ba't wala nga naman si Senator Cheese Escudero doon kami? Ay lakad. Siguro may lakad si, baka naman may date sila ni Hart.
5: Easy,
4: easy. May kailangan silang ayusin ng mag-asawa.
3: Huwag kang mag-intriga. Pag nag-message si Cheese dito, lagot ka. Si Attorney Mel nandiyan. Attorney Mel, wait lang ha. Unahin ko lang si Lorraine Galvez para mag-tuloy-tuloy po tayo. At saka yung time check na 7:41. Lorraine Galvez, nasa Pasig Mega Market. Go, Lorraine!
6: Hello! Anong hanap ninyo? Uniform ba? Anong gusto nyo? Anong hanap nyo dyan?
7: Ay, sorry! Live na pala tayo! Pasensya na po kayo! Good morning!
1: Good morning!
7: Gising Pilipinas! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva na sa Radyo Muna Chichika. At ngayong Miyerkules ng umaga nga, Kuya Alvin at Ate Doris, ay nakisakay ako sa Jeep CMM upang bisitahin ang ating mga kapamilyang vendors ng mga uniforme dito sa Pasig Mega Market. At bilang ngayon nga ay walang pasok para sa iba nating mga kapamilya, sa iba ba po namin ay mga bentahan ng karne at iba-iba pang pagkain. At sobrang dami pong tao ngayon, pero dito pa lang sa ating mga bentahan ng uniforme ay medyo payapa pa lamang. Kaya naman kamustahin natin sila. Ito po si Ate. Hello po. Good morning.
8: Good morning po.
9: Good morning po, ma'am.
8: Ano po pangalan po ninyo?
9: Ako po si Noreen Isdail. I am 26 years old.
8: Ayan. Hello po, Ate. Gano'n po kayo katagal na nagbebenta dito?
9: Mag 1 month lang po.
8: 1 month pa lang. Pero ano po pangalan ng store ninyo?
9: Balgas Clothing.
8: Ayan. Ano po ba yung mga binabenta ninyo mga uniforme?
9: Uniform po. Yung mga magtayo, pinagbuhatan.
8: Mm-hmm. Mga pang-estudyante lang ba? O meron din mga pang nagtatrabaho?
9: Meron po. Mga pang-estudyante lang.
8: Mm-hmm. Magkano na po ba ang mga uniform ngayon? Pang mga grade school, ganyan?
9: 250.
8: 250. Ayan. Marami naman po ba bumibili sa inyo?
9: Meron naman po.
8: Meron naman. Ayan. Baka may mga gusto ka batiin. Wala naman ako. Maraming salamat sa sobrang energetic ninyong pagsagot sa akin. Maraming salamat, Ate. Dito naman tayo sa kabila. Ito po si Kuya. Hello po. Good morning.
5: Ay.
8: Did Marnie, paano pangalan ninyo?
5: Choy Panganiban.
8: Choy Panganiban. Gano'n pa kayo katagal na nagbebenta dito?
5: Matagal na rin, mga nasa 10 years na rin.
8: 10 years? Grabe. Mula nung nag-umpisa ka po, magkano na po ngayon ang uniforme na binibenta ninyo pang pang-grade school?
5: As of nung, ma'am, ano, nasa pinaka, ano namin, sa pinakamaliit namin na uniforme is 250, 280, depende po sa size eh.
8: Ang mga senior high po?
5: Sa mga senior high, 550.
8: 550. Ano po bang mga buwan ang pinaka marami pong tao ditong nagsisipuntahan?
5: Kapag ano naman, ma'am, sa mga ano na eh, mga kalagitnaan ng June, mga ganyan, mga ngayon, mas malapit ng magpasukan.
8: Ah, so ngayon, anong araw po ba ang pasukan ng mga estudyante?
5: Merong June 8, may June 15, mga ganyan.
8: Anong school po yung pinaka marami bumibili po sa inyo?
5: Rizal High School, Pinagbuhatan High School. Nagpayong, RTU, ganyan.
8: Ah, marami na din yun, no? Pero baka may mga gusto ko batiin dyan.
5: Ay, sa pamilya ko sa Mandaluyong, mga suki namin, punta lang kayo sa Vargas Clothing Shop.
8: Ayan, Vargas Clothing Shop, yung Tasig Mega Market. Yes. Ayan. At syempre, nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagang
5: Yes Facebook? Yes po. Sana mabunot.
8: Ayan, sana mabunot. Kaninong pangalan po ang gusto niyo mabunot ko? Pakisigawan ng pangalan?
5: Ano po? Choy Panganiban?
8: Anong pangalan ko niya? Pupunta po ako sa tulong galing sa DZMM. Ang pangalan na aking nabunot ay... eto na mga kapamilya! Choy Panganiban! Sana wala pong daya ito. Pangalan po talaga niya ang aking nabunot. Congratulations! Yes. Kakapin po ninyo ang DZMM shirt! At of course, 1,500 pesos! Dahil napakataas ang energy po ninyo. Maraming salamat po, Choy.
5: Salamat po.
8: Yes, saan niyo po gagamitin ng 1,500?
5: Idadagdag sa panggatas ng anak ko.
8: Ano po pangalan ng anak niyo?
5: Hi, Camila! Hi, Mama! Makarin! I love you!
8: Baka may gusto ko sabihin sa DZMM. Pasalamat po naman.
5: Maraming salamat sa DZMM Radio Patrol. Kay DJ Chacha, kay Ted Pailon, ay, di ba?
8: Kay Kuya Alvin.
5: Kay Alvin, yes ma'am, sa mga staff po. Maraming salamat po.
8: Ayan. Maraming salamat, of course, po. Congratulations, Kuya Choy. Eto na nga, no, mga kapamilya, kung gusto niyo pong bumili ng mga uniforme, bumisita lang po kayo dito sa Pasig Mega Market. Kuya Alvin at Ate Doris, balik po dyan sa studio. Maraming
4: Lorraine, salamat Lorraine, po. Lorraine. Makihati ka dun sa premyo ni Choy. Medyo sumabit siya eh.
8: Gusto niyo po bang bawiin ko na okay lang naman po, Kuya Choy, pakikihati po ako dyan ha.
3: Thank you. Day, mga kapamilya so naman dyan. Thank you. Maraming salamat, Lorraine Galvez. Dyan sa Pasig Mega Market. Tuloy-tuloy na natin, partner, kay Dean Mel. Nandiyan na eh, si Dean Mel Santa Maria.
4: Ay, okay.
3: Dating dean ito ng Far Eastern University na Institute of Law. Siyempre, ano tayo, Impeachment 101. Hi, Dean Mel. Magandang umaga po sa inyo.
10: Good morning, sir.
11: Good morning.
12: Magandang umaga sa inyo, Alvin, Doris, at sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay po kayong lahat. Good morning po.
3: Baka magkamali ka rin, ha? Ano, paborito din to ni Manong Ted?
4: Ganyan ba? Si mamaya Dean... na kayo kay Manong Ted. Dito muna kayo sa amin, Alvin.
3: Opo. Ano, sa palagay ninyo, ano pa ang dapat matutunan natin at this point? Kasi lahat po tayo mag-aabang ng nga. Impeachment. Anong pinaka-importanting bagay na dapat maintindihan at ma-imbibe at ma-put to heart na ng ating mga kababayan this early?
12: Ang sabi ng ating saligang batas pagdating sa impeachment, yung ating Senado must try and decide. Yun lang, no? Napaka-circumscribed nung tungkulin nila, maglitis at magdesisyon. So kasi nakita natin nung last year na bago magsimula, ang daming mga mungkahi, ang daming mga motion, may isa pang West na nag-motion to dismiss, so naantala. Kaya dapat iyan ang tingnan ulit ng ating mga mamamayan na ang trabaho ng Senadong ito ay maglitis at magdesisyon. Ano ang significance nito? Tandaan natin, ang paglilitis, isa lang ang ibig sabihin niyan, makita ang ebidensya. Iyan ang pinaka-primordial, principal trabaho ng Senado ngayon. At kung madidismiss o magdi-decide, dapat ayon sa ebidensya. Hindi ito yung wala pang nag-uumpisa, pinapa-dismiss muna kasi may pinag-uusapan kang tinatawag na jurisdictional requirement, kamukha na nangyari noon. So, dapat tuloy-tuloy. Iyan ang una.
3: Yeah. So, ibig sabihin,
12: at saka,
3: din,
12: at saka,
3: din, sorry.
12: Siyempre, titignan rin, titignan rin natin, no, itong ating mga huwes ngayon, pumapasok sa impeachment proceeding na may credibility issue. Mm-hmm. Kaya nga, dahil sa nangyaring pagpapalit ng sa liderato ng Senado, kung paanong nangyari ito, ilan sa kanila may mga kaso pa, at in short, para mang sinasabi mo, bakit ka maghuhusga eh kung ikaw ay may kaso pa. So dapat pakita ng mga huwes na ito na talagang magiging neutral at impartial sila.
3: Apo. Yan. Attorney Mel, may issue po ba kayo doon? Ito, pinag-uusapan na partner, dahil yan ang issue kagabi sa Senado. May issue po ba kayo doon sa Senator Judges na a-attend at makikisali through online? Kasi mukhang yun po ang gustong gawin ng mayorya ngayon, na hindi pwedeng online, pwedeng mag-participate online. O hindi legal naman yun, pwede namang gawin yun.
12: Alvin Doris, para sa akin, unconstitutional iyon. Kung gagawin nila yan sa impeachment proceeding, unconstitutional, labag sa ating saligang batas. Bakit kamo? Sapagkat tignan natin ang ating saligang batas. Ang sabi, trial by the Senate shall forthwith proceed. Hmm. Ang ating konstitusyon ay inaprubahan nating lahat noong February 1987. So noong February 1987, ang mga tao pinagpapalagay na bago nila aprubahan lahat yan ay nabasa nila ang mga nasa loob ng ating konstitusyon. At nang nabasa nila ang trial by the Senate shall forthwith proceed, tandaan natin, wala pang Zoom noon, wala pang online noon. Ni imagination ng mga framers, hindi pumasok sa kanilang isip iyon. So ibig sabihin, yung trial na iyon, ang pagkakaintindi ng mga pangkaraniwang taong kamukha nyo at kamukha ko at mga framers ay face-to-face iyon. So ang contemplation ng ating constitution ay face-to-face talaga.
4: Correct.
12: Kaya kung magmumungkahi ka na online, eh hindi yan ayon sa diwa ng ating konstitusyon kasi hindi man lamang naisip iyan nung ating mga framers at nating lahat.
4: Tama,
12: pangalawa,
4: tama.
12: Pangalawa, yung context nito, Doris, Alvin, yung context nito. Ang pagkakaintindi natin sa trial noon at pati ngayon ay paglalatag ng ebidensya at susuri sa mga saksi. Alam mo, basta't nasa korte ka, Doris, Alvin, hindi lang mga salita ng tao ang iyong tinitignan, kundi ang galaw ng kanyang mukha, ang mga papaano siya magsalita, ang pakiling-kiling ng kanyang mga mata, diba? Sapagkat doon, nakikita rin natin at na-assess natin, credible ba siya? Nagsisinungaling ba siya? Bakit ganun siya? So yung mga maliliit na kilos, iyan din ang pinagmamasdan ng mga huwes, hindi lang salita. Uh-huh. At pangalawa, at pangatlo, ang pinakamahalaga, Alvin Doris, pinakamahalaga tayo. Kung ang mga huwes hinuhusgahan ang mga saksi, tayo, huhusgahan natin sila. Eh kung nakikita lang natin sila sa online, eh baka mamaya AI yung mukha nila dyan. Dapat nakikita nila nating personal sila, nakikinig, nag-uunawa, nakikita natin ang mga tanong nila, yung mga lumalabas, yung mga natutulog. Ibig sabihin, basta't ginawa mong online, it is against the spirit of transparency.
4: Ayun.
12: Dapat tayong mga tao, nakikita natin sila kung paano silang kumikilos. Uh-huh. Diba? Diba? So therefore, it is against transparency. And therefore, kung ganyan, Doris, Alvin, anong punto nun? Political convenience lang, comfort nila. Hindi na isinasaalang-alang ang partisipasyon na nating lahat para makita, magusga rin sa kanilang mga ginagawa, at makita rin yung mga saksi. Yan yun.
4: Opo, opo. Attorney, ano po sa palagay ninyo yung level ng mga ipipresenta na evidence para makakonvict?
3: Ayun, ibig sabihin, parang kung proof beyond reasonable doubt ba o parang probable ko, parang, yung level, yung antas, yung intensity.
12: Lumilipat na tayo. Kung sa House Committee on Justice, yung nakita natin sa mababang kapulungan, ang level lang doon, probability. Likelihood. Maaari bang siya ang gumawa? Yun lang ang kanilang batayan. Pero pagdating dito sa Senado, kung kung ipaparis natin o susundin natin ang alituntunin nung corona impeachment, ni hindi proof beyond reasonable doubt, kundi substantial evidence lang. Ibig sabihin ng substantial evidence, pag nilatag mo ang mga ebidensya, at sa isang pangkaraniwang taong hindi naman nag-iisip ng masama, magkakaroon siya ng isang rasonabling conclusion na ginawa niya nga, pwede na yon, pwede na yon. Hindi absolute certainty, parang hindi absolute certainty, isang reasonable certainty lamang. Iyan ang antas, from probable cause, likelihood, ngayon, substantial evidence. Kasi hindi criminal case to eh. Proof beyond reasonable doubt, criminal case. Wala namang kasing makukulong dito. Ang hato lang dito, eh ang panghabang buhay na hindi ka na magiging lingkod bayan at saka tatanggalin ka sa pwesto mo.
3: Okay. So talaga bang numbers game lang, Attorney Mel? Eh paliwanag nyo nga po ito ulit. How will this play out during the proceedings? Yung 16, 'di ba? Yun yung magic number to convict. So numbers game lang po talaga lalabas.
12: Oh, Alvin, Doris, kaya nga dapat talagang suriin natin, magpuna tayo kung ang tuloy-tuloy ang numbers game. Tandaan nating lahat. Ang bumoto sa lideratong bago na si Senator Alan Cayetano ay 13.
3: Tama.
12: Quorum yun. Majority yun. Kung hindi nagagalaw yung 13 na yan, kung matigas na talaga sila na hindi magbabago ang isip, parang tapos na ang paglilitis bago pa mag-umpisa. Sapagkat hindi mo na makukuha yung 16 for conviction. Tandaan natin, kung 15 lang makuha mo, acquitted na yun. Dapat 16. At tignan mo ito, Alvin at Doris na. Doris, no? Basta't may mag-a-absent sa hearing. Ang kamukha yung napanood natin kagabi, ang quorum is 13.
3: Ama.
12: Diba? Mm-hmm. Pwede na silang maglitis. Pwede na silang gumawa ng business. Ang 13, makakapag-acquit. Pero hindi makakapag-convict. Kasi hindi 16. Pero ang acquit, kailangan mo lang at the minimum, siyam. Siyam lang. Or less than 16, pero minimum siyam, acquitted na yan. Kaya kung hindi gagalaw itong 13 na ito, talagang masasabi natin ngayon, medyo lumalamang yan 13 na iyan. Kaya magandang pangitain rin yung nakikita natin na sila Subiri, ehersito, sinasabi nila mananatili tayo sa minority. Nakita natin medyo gumagalaw ng konti, no? Medyo gumagalaw ng konti. Sana gumalaw kasi dapat lang gumalaw yung 13 sapagkat dapat ebidensya ang titignan nila dito. Isa pa, Alvin, Doris, ito ha. Kasi ang hepe dyan si Senator Alan Cayetano. Siya ang Senate President, siya ang parang pinaka-huwes. Siya ang mag-rule ng mga objection. Halimbawa, sabi ng isang parte, objection, Your Honor. Sabi ni Cayetano, overruled. Pwedeng tumayo ang isa sa 13 at sasabihin, Your Honor, pwede bang ligay natin ang resolution mo sa botohan?
3: Mm-hmm.
12: Can we put this into a vote? Eh, talo na siya. Panalo na naman yung 13. Kaya they may really control not only the verdict, but the process kung intact sila. Kaya dapat talaga ang pressure lang sa kanila siguro. Tayong lahat, mga mamamayan at kayo, mga journalists, para tinutukoy natin yung mga kakulangan nila para makonsyensya naman.
3: Okay. Yeah. Din, pwede bang mag-move ang depensa o yung prosecution to inhibit, to have a senator judge inhibit himself or herself from the proceeding? Pwede ba yun? Allowed ba yun na motion? O hindi yan allowed? Hindi mo pwedeng palitan ang judges.
4: Kasi
3: partner, sa regional trial court, may nagaganyan eh.
4: Mm-mm.
3: O, papainhibit kita, judge. Parang biased ka. Parang ganon. Sa ganito, pwede din ang ganon, Attorney Mel?
12: Wala makapagpipigil kahit sino pwedeng mamungkahe. Okay, ikaw, judge, biased ka. Pero ang problema dyan, Alvin, Doris, yung mismong pinapainhibit, sila ang magde-decide. Hindi dinidesisyon na ng majority. Kung halimbawa, pinapara-inhibit mo si Ontiveros o si Marcoleta, sila Ontiveros din ang magsasabing ayoko, tapos ng istorya. Si Marcoleta magsasabing ayoko, tapos na rin ang istorya. Sila ang magde-decide sa kanilang mismong pag-i-inhibit. Iyon ang problema doon, whether may makakapagmungkahi o hindi.
3: Ah, hindi siya pagbobotohan ng